0: Miss Beautiful, time.
1: Oo, parang Morse code. Oo.
0: Oo nga, tama.
1: Diba? Diba? Eh, dahil Monday po ngayon, ang pinakapaboritong araw natin lahat, no? Lalo na mga manggagawa.
0: Of course.
1: Monday, yay! Di po, wala pong katotohanan yan. Lalo na at 8:03 na po ng umaga. Good morning!
2: Oras sa tid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
3: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan. Matapang, mapanuri, walang takot. Una ang Masa, ang Temaro. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia. At nagbabalita ang Temaro, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem, tandem ng Bayan!
1: Alam ko na miss nyo kami. Kami meron kaming na miss na miss talaga dito nung Friday kasi wala siya dahil meron siya inasikaso. Importante, mahalaga. At kaya naman ngayon na nagbabalik siya ngayong Lunes, ay welcome. Welcome sa ating ka-partner, sa ating ka-tandem na si Robert Antemano. Mano, hello partner.
0: Good morning partner. Magandang umaga mga kapamilya. At syempre, dahil 8 o'clock na hanggang 9 o'clock, tandem ng bayan with the one, the only, the beautiful.
1: Yan.
0: Ah, diba? With a big heart yan, ha? Oh, for everyone. Ang mutya ng Masa, Doris Bigornia. Good morning, partner.
1: Good morning,
0: ganda
1: partner.
0: Talaga.
1: Kinabahan ako dun sa with a big, ano?
0: Heart.
1: Heart talaga, oo. Good morning po sa ating lahat, ha? Lunes na naman, bakbakan na naman tayo para sa ating mga trabaho. Bukod doon sa ating paglilimas ay, at pag-aayos ng ating mga nasalantang bahay, ay tuloy-tuloy ang ating pagtatrabaho. Dahil pag tayo po ay hindi nagtrabaho, we die. Die ka agad.
0: Di pwede mag-gutom muna.
1: Oh, hindi, kailangan tayo magtrabaho. Nang sa ganun ay mayroon tayong mapag-angklahan ng ating kabuhayan para sa ating mga kapamilya.
0: Totoo yan, partner. Unti-unti umuhupa ang baha.
1: Tapos na ba sa inyo?
0: Hindi sa pa? May harap ng bahay namin, tapos na. Sa ibang mga barangay tsaka towns, hindi pa. Ang hirap umuwi, ang hirap umikot palabas ng
1: inlet. Oo, ikaw mo nga. Naghanap ka pa ng ibang daan.
0: Oo, hanap ka talaga ng ibang daan kapag ganun. Eh, syempre, sabay ng hupa, partner.
1: Oh.
0: Pagod ako.
1: Bakit?
0: Is dito, is doon.
1: Yun lang. Oo,
0: hindi pwedeng
1: hirap.
0: Hayaan mo gano'n kasi puro putik.
1: Ay, hindi pwede. Oo.
0: So habang umuhupa siya, sinasabayan muna ng linis. Pina-flush muna yung putik na dinala ng baha.
1: Oo, kaya sana tayo ay nagdarasal, tayo ay nagsusumamo na ang susunod na bagyo. Ay, na si Obet, tatawagin na Obet Madrina.
0: May apelido. First time po may apelido ang bagyo.
1: Obet Madrina. Oo, mula sa
4: mali!
1: Pasan. Ay, mali. Sana nga ay hindi naman din makapaminsala ito.
0: Kaso,
1: wag naman. Pag,
0: whole week, no? Ang ulan.
1: 2 weeks yan, partner. Kaya nga dapat ay tantanan nyo naman kami. Tama ba? Mali! Sana nga ay hindi ganun katindi ang dulot nito na mga pagbaha at pagguho ng lupa.
0: Eh kasi nga, di ba, kung sa tagal na tayong inuulan, eh paano pa i-absorb ng lupa itong darating na naman na ulan na ito, partner?
1: Oo, tapos parang sumikat nga araw, pero parang mapusyaw, alam mo yon. Hindi siya ganun katindi, kaya yung mga iba, nakapagpatuyo naman ng mga damit, ano, at mga basahan, pero hindi pa rin ganun ganap. Na alam mo yan, na nawala yung amoy. Oo, kaya ulitin po natin, ha, ngayon medyo na araw-araw na naman, ulitin po natin ang mga labada natin, lang sa ganun ay hindi tayo mangamoy. Dahil alam mo yung alam mo.
0: Ito na naman, hindi na matapos-tapos.
1: Yung amoy alimuong ba?
0: Oo, para kulob. Iba talaga kapag naarawan, partner eh.
1: Correct.
0: Oo, nainitan eh.
1: Kaya good luck po sa ating lahat na maglalaba.
0: I-maximize habang may araw pa.
1: At habang
0: pero
1: kayo,
0: babantayan ha, partner.
1: Oo, kaya nga dapat habang kayo ay naglalaban, meron kayong radyo.
0: Tama.
1: Diba? Sa ganun ay naririnig niyo kung ano, kung papalapit na ba si Obet Batrina.
0: Mamaya, sabi, ayan, relax ka, yes. Nabibilad yung damit namin. Mabangon yan. Pagtingin mo, basang-basa na sa ulan.
1: Kaya kagabi, bigla na lang. Tapos, bigla naman na wala. Ano ba talaga?
0: Diba? Ay, eto ang hindi mawawala.
1: Ano yan? Ang tutut time po natin ay 8:08 ng umaga.
2: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
0: Uy, partner ha, yung nabasa ko mga balita, news item. Yung mga kaso leptospirosis.
1: Ay, oo nga, tumatagal.
0: Sa NKTI din daw, ang daming pasyente.
1: Marami nagtatanong, partner, bakit kapag leptospirosis equals NKTI, National Kidney Transplant Institute. Bakit ganun?
0: Ang leptospirosis, di ba, isa sa pinaka-tinatamaan din niya, kidney natin.
1: Ayun.
0: Oo, di ba, isa sa symptoms niya, sabi dun sa item kanina, hirap or sometimes hindi ka na naiihi.
1: Ayun, mga sakit namin, kaming mga nagda-dialysis at naghihintay ng go signal kung pwede nga kaming magpa-kidney transplant. So ito mga ito na na-expose doon sa maruming tubig dahil nga nagbaha tayo ng todo-todo. Ayan po ang epekto. Napakasama. Ay, partner, fatal yan.
0: Diba? Tsaka basta naramdaman nyo na daw po, magpakonsulta na kayo agad. I-backtrack na ninyo, nalubog ba ako sa baha? Kailan ba akong tumapak, lumusong sa baha? Kailangan po yun para po sa protection po natin. Minsan daw kasi, partner, ang cases na umaabot na sa ospital, malala na, kaya nahihirapan sila. Hindi na pinapansin. Akala normal na lagnat, akala normal na masakit lang yung mga muscles. Nakalimutan niya na naglangoy-langoy siya sa baha, partner. Nung pinapasok siya ni boss. Sabi, hindi, mag-duty ka.
1: Dapat nag-provide si boss ng maraming bota. Nang sa ganun ay...
0: Kala ko rubber boat.
1: Rubber boat, pwede rin. Kasi yung iba, nagkakaroon din ng parang kumbaga ay denial na hindi ako magkakasakit ng ganyan kasi kailangan akong pumasok. So, hindi ka agad pinapansin. Huwag po ganun, kailangan lalo na nga at sinabi mo tumataas sa mga kaso. Nako, delikado po yan, delics.
0: Kaya naman, para po magtuloy-tuloy na tayo, kausapin muna natin, ilatag na muna natin ang mga reports natin ng ating Radyo Patrol. Unahin natin ang Malacañang versus kay Ate.
1: Ate? Bakit?
0: Ang Malacañang po binatikos ang panibagong puna ni Senator Aimee Marcos kontra pamahalaan. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Malacañang hatid ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian, yo!
4: Magandang umaga, Tandem Robert at Doris. Binatikos ng Malacañang ang pahayag ni Senador Aimee Marcos na tila banat sa komento ng palaso sa mga guro kaugnay ng nangyaring pamamaril sa Ateneo de Zamboanga. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, hindi dapat nagsisimula sa isang senador ang pagpapakita ng kawalang modo o kagaspangan ng ugali at mga salitang walang idinudulot kundi paninira sa kapwa. Dahil dito, tila mas kailangan ang talagang ipakalat ang kahalagahan ng critical thinking, sabay payo sa senador na matutong makinig at intindihin ang kanyang mga sinabi at panoorin ng buo ang press briefing bago sumausaw sa issue. Sa isang video statement, pinuna ng senadora ang paninisi umano sa mga teacher na kung tutuusin ay napuntirya pa sa pag-atake. Ipinayo ni Castro sa senador na huwag basta sumunod lamang sa ginagawang script ng direktor o staff niya dahil kapapahamak niya ito at sa halip ay unahing turuan ang kanyang mga kaalyado ng kagandahang asal kaysa konsentihin ang pagmumura nila. magugunit ang Binatikos ng ilang grupo si Castro kamakailan matapos sabihing dapat magabay ng tama na mga paaralan ang mga kabataan dahil may ilang guro umano na lumalabag sa tamang moralidad at nagtuturo sa mga estudyante kung paano maging walang modo sa mga nakatatanda o ibang tao. Nauna nang nilinaw ni Castro na wala siyang intensyong isisi sa mga teacher ang nangyaring karahasan sa eskwelahan at binigyang diin na nais lang niyang ipunto na ang napakalaking papel ng mga teacher para matuturo ng tamang asal ang mga kabataan sa paaralan. Samantala, Tandem Robert at Doris, narito na ang Radyo Patrol sa bahay ng Bacolor sa Pampanga kung saan inaasahan ang pagdating ni Pangulong Marcos maya-maya para bisitahin ang ilang mga residente lumikas sa mga evacuation centers dahil sa epekto ng habagat. Sa ngayon, Robert at Doris ay makulimlim ang panahon dito at nag-aabang na ang mga residente sa pagdating ng Pangulo. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yosore.
1: Christian!
4: CDMM. Yes, Doris.
1: Ano aasahan ng mga taga-Bacolod?
0: Ayan, anong pasalubong? Parang ganun ba, partner?
1: Anong tulong ba ang bit-bit ng Pangulo?
4: Actually, sa sandaling ito nga, nakikita ko na may mga distribution ng almusal, pagkain, at meron ding mesa dito ang DSWD kung saan nagpo-proseso na ng iba't ibang financial aid para dito sa mga residente. Mamaya, kapag dumating dito ang Pangulo, ay naasahan natin kung meron siyang maidadagdag na mensahe at kung may karagdagang ayuda ba o tulong na ibibigay ang Malacanang, ang Office of the President or ang National Government sa kanyang pagbisita dito mamaya sa mga evacuation center.
0: Eh, yung papunta ka dyan sa Bacolor, Christian, kabilang side kasi yan, mayroon bang baha na nadaanan?
4: Nako do, Robert, do, may ilang mga bahay sa tabi ng NLEX kanina na nakita ko na mataas pa yung tubig, pati yung kakapalayan, na kapag karaniwang araw, kapag wala namang bagyo o maaraw, ay kita natin yung mga tanim, yung mga damuhan doon sa part ng NLEX. Pero kanina may ilan akong napansin na mataas pa yung tubig. May ilang areas din na baha kanina sa mga maliliit na kalsada na nakita. Although mga gutter level naman yung karamihan doon, pero yun nga, no, may ilang mga areas ako nakita na may mga tubig pa, hindi pa humuhupa ng tuluyan yung baha sa ilang mga kalsada.
1: Okay. So, bukod sa tubig, meron bang mga nagkalat pa rin na mga basura?
4: Doon naman sa mga nadaanan ko, Doris, wala naman ng mga basura na na mga inanod or pakalat-kalat. Yun nga lang talaga, may ilang mga kalsada lang ako nakita na mataas pa ang tubig, may mga pagbaha pa sa ilang mga kalsada.
0: Sige, pag nakita mo yung mga kababayan natin dyan, habang iniintay mo pang ulit, nakikipagkwentuhan ka, for sure, kukuha ka ng storya nila. Sabihin mo sa kanila, Maya paabak po. Ano ibig sabihin nun?
1: Good morning.
0: Good morning. Tapos, after ng program ng Pangulo, aalis ka na dyan. Ang sasabihin niya, partner?
1: Sasabihin ng Pangulo, muna na kepo.
0: Ayan.
1: Christian.
0: Muna na kepo. Mauuna na po kami.
1: Mauuna na po kami. Gulat pa tayo, mamaya, partner, tandem, Christian. Pagdating ng Pangulo, may mga bit-bit na yero. Di ba kasi yun ang kailangan?
0: Yung mga inihingi nila dahil mga nasira talaga. Tsaka, yung tubig. Ay, nako, yung baha.
1: Kaya Christian, yung mga gustong na tumulong, ha? Yan. Yun ang mga kinakailangan.
0: Sige, baka natin kung ano magiging programa pa dyan.
1: Correct.
0: Anong i-anunsyo ng Pangulo habang kumakain si Christian ng mga masasarap na luto Kapampangan. May sisig dyan, may ihaw dyan. Relax ka lang dyan.
1: Mechado.
0: Mechado, asado, menudo. Sulat. Kuha ka lang dyan, ha? Pili-pili ka lang dyan.
1: Basta pagbalik mo, alam mo na, ha?
4: Alam na.
0: Maraming salamat, Christian Yosores.
1: Thank you.
4: Salamat.
0: Mula po King Pampanga.
1: Ano ulit?
0: Mula King Pampanga.
1: Mula sa Pampanga.
0: Punta tayo ng Balintawak, partner.
1: Ako, malapit-lapit na yan sa atin.
0: Ilang lubak sa EDSA Balintawak. Tinabunan muna ng buhangin at lupa. Ay, hintay kayo konting ulan. Babalik yan. Ganun pa rin.
1: Bas matindi pa. Diba?
0: Mababaon lang yung gulong dyan.
1: Kaya sayang.
0: Detalye mula kay Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Sinong magaling na nakaisip niyan, Zeus?
1: Matalino.
4: Sa
5: tama kayo dyan, Robert at Doris, ano, yung mga buhangin nga at saka lupang itinabon muna pansamantala doon sa mga lubak sa ilang bahagi ng EDSA Balintawak. Aminado naman dyan yung mga tauhan ng barangay na pansamantala lamang itong solusyon dahil kapag umulan, mawawash out, kumbaga maaalis din yung mga buhangin na yan. Kaya ganun din yung gagawin nilang solusyon muli kapag tumigil na yung pag-uulan. Pero yan nga, nagtulong-tulong na yung mga tauhan ng barangay Unang Sigaw, Quezon City para pansamantalang masolusyonan yung malalalim na lubak sa bahagi na yan ng EDSA Balintawak Northbound, bakit yan ang NLEX. Naabutan ng Radyo Patrol na tinatabunan muna yung mga lubak ng buhangin at lupa para maging patag ang kalsada. Ayon sa tauhan ng barangay na si Edwin Samarita, ito muna ang naisip nilang solusyon sa lubak habang hindi pa ito nagagawa ng DPWH. Hindi kasi sila niya maaaring umasa na lamang sa ehensya, lalo kung posible itong makadisgrasya. Ilang linggo na niya ang lubak sa lugar na lalong lumala nitong sunod-sunod ang pag-ulan.
6: Hindi, ano lang, lalagyan lang namin ng, ano, dahil nga hindi pa ginagawa. Tapos samantala lang, parang yung, halimbawa, merong motor, biglang umi-slide kasi, hindi nga napapatsin. Dapat ba yan? Yan dapat nagagawa yan eh. Di pa nila na, ano, dapat na, kung halimbawa, putas.
7: Yan nila sana ng, ano yung parang,
6: sandbag?
7: Yan yung, manhole, parang ganun, takip, ganyan, oh.
5: Yan nga ang tinig ni Edwin Samarita, BPSO officer ng Barangay Unang Sigaw, Quezon City. Robert at Doris, bukod sa lubak, inaalis na rin ang mga tauhan ng barangay yung mga bara sa drainage, lalo't mabilisan nilang bumaha sa lugar. Nakatakdasan ang inspeksyonin ni Public Works Secretary Vince Dizon yung mga drainage sa Balintawak, pero pansamantala muna itong ipinagpaliban. Samantala, Robert at Doris, andito tayo sa East Avenue sa Quezon City pa rin, kung saan mabagal ang usad ng mga sakyan, papunta yan sa Elliptical Road. Ayon sa tauhan ng QC Traffic and Transport Management Department na nakausap ng Radyo Patrol, wala naman silang na-monitor na aberya sa kalsada at posibleng ang makapal na volume ng mga motorista ngayong Lunes ang dahilan ng mabigat na traffic. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito. Yes, Doris.
1: Balikan ko lang yung doon sa Balintawak. Kumusta yun? Ano, tukod ba ang traffic dahil wala ka na madaanan na kalsada dahil puro lubak?
5: Robert of Doris, yung lubak na nadaan na natin, northbound ito, andun naman sa mga pinakakanan na linya ng kalsada. Kumbaga, paakyat papuntang Quirino Highway, paakyat ng NLEX sa bahagi na yan, ay may nadaraanan pa naman yung mga motorista. Pero ang napansin natin na isang malalim talaga na lubak dun sa may isa pang bahagi ng EDSA Balintawak sa tapat ng palengke. Nakita natin doon na nasa gitna na talaga ng kalsada. Kaya nagiging mabagal yung usad ng mga sakyan dahil kailangan nilang magminor o baganan yung kanilang takbo para hindi madisgrasya kapag dumadaan doon sa malalim na bahagi na yan o sa malalim na lubak na yan sa bahagi ng EDSA Balintawak. Bukod dyan, Robert at Doris, wala pa naman tayong napansin, kumbaga northbound, wala pa naman tayong napansin na hindi na talaga totally madaanan ng mga sasakyan.
0: Okay.
1: Sana nga ay maisaayos yan. Kumpleto naman sa mga Zeus, yung mga enforcer at mga signages na huwag kayong dadaan, lubak. Bakit ganun ang
0: sign? Kaso, yung lubak mo doon, partner, marami nakasulat. Huwag kayong dadaan, lubak, lubak, lubak, lubak, lubak, lubak, sa dami ng lubak.
1: Lumubak din. Ay, no, kumpleto naman, Zeus.
5: Merong early warning device, so wala tayong nakitang ganyan. Pero maraming mga MMDA traffic enforcer tayong nakita dun sa may bahagi ng EDSA Kaingin hanggang EDSA Balintawak kanina para magmando ng trapiko.
0: Okay.
1: Okay naman.
0: Okay. Sige. Zeus, baka makisama ka sa pagpapatsi dyan, ha, ng para mapabili.
1: Oo, para mapabili, simula mo na, tumulong ka dyan. Ha?
0: Maraming salamat, Zeus Legaspi.
5: Maraming salamat, Robert at Doris. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
0: Mula po dyan sa EDSA Balintawak, punta tayo sa lungsod ng Maynila.
1: Ano sabi mo, mula Kenny, ganyan?
0: Ay, mula King.
1: Mula King.
0: Manibat King, EDSA Balintawak.
1: Aha.
0: Lumipat Tamu King, Maynila.
1: Sabi ko nga.
0: Hindi na na-interpret. Mula sa Balintawak, pupunta tayo sa Maynila.
1: Sa Maynila.
0: Okay. At dahil ang pag-aaspalto po sa Padre Burgos Avenue sa Maynila, sinimula na din po

0: ng Santa Cruz papuntang Manila City Hall. Isang barrier naman yung nagsisilbing gabay ng mga motorista sa tapat yan ng Liwasong Bonifacio para maiwasan yung malaking lubak. Kwento ni Kent na madalas tumambay sa lugar, maliit lang anya noon yung lubak at minsan ang inayos. Ngunit dahil sa pag-ulan ay lalong lumalim at lumaki ang pothole.
1: Maliit lang yan. Tapos panay maadaanan ng mga truck na parang kumakayo dyan. Halimbawa pag umuulan, lalo siya lumalaki. Lalagyan nila yan, kaya itong mga buhangin na to sa gilid, yung nilagay nila pero hindi man parang hindi ispalto. Nung umulan, nahukay na naman siya. Dalawang bisis na yata may sumimplang dyan, di ba? Dalawang bisis na motor. Pero ulan yon kasi napunduhan ng tubig yan.
0: Robert at Doris, sa inisal na impormasyon na nakuha ng Radyo Patrol sa City sa Engineering Office ng Maynila tuwing alas 11 ng gabi o alas 12 ng hating gabi ginagawa yung kalsada. Ngunit hindi naman napapaabuti ng umagang rush hour yung pagkukumpuni at inaasang matatapos to. Yung kalsada dito patapos ng dalawang araw. So far sa lagay ng traffic, magaan pa yung daloy ng trapiko, maluwag pa itong madadaan ng mga motorista dahil wala namang mga barrier o traffic cone na nakasagabal sa kalsada at hindi pa ulit nagsasort yung pag-aasfalto. Kung punta ka ng southbound, papuntang Intramuros or National Museum o Taft Avenue, maluwag ka sa makakaraan. Ganun din, dun sa kabilang side, the northbound naman, pabalik ng Quiapo o papuntang Binondo. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Yes, Doris?
2: Wala bang ginagawang rerouting para, di ba malalaki mga truck ang dumadaan dyan? Trisha?
3: Trish?
0: Hello, Doris? Naputo ata yung
3: lima. Nalubak.
2: Nalubak. Kaya ang tanong ko lang, wala bang rerouting na ginagawa para lalo na doon sa mga malalaking truck? Di ba dyan sila dumadaan?
0: So far, wala pang binibigay na rerouting, Doris, bukod dito sa Padre Burgos Avenue, kung saan may mga dumadaan na iilang truck. Siguro ang kailangan din na bigyan ng alternatibong ruta kung meron man ay yung doon sa Mel Lopez Boulevard, yung dati nating napuntahan na may malalaki ding pothole kasi doon mas malalaking truck at ilang 10-wheeler truck ang nadadaan doon sa bahagi na yon ng Maynila.
2: Alright.
0: So far, wala pa rin. Walang rerouting, Doris at Robert.
2: Okay, sige. Balitaan mo kami ha, maya-maya baka makita ka na rin namin parang si Zeus Legaspi, nagtatapal na rin ang mga lubak-lubak dyan ha. Mag-ingat ka dyan,
0: Trisha. Pwede naman tayo mag-donis para mas lalong mapabilis.
2: Yan, correct. Sige, thank you.
3: Thank you, Trish.
0: Maraming salamat, Robert at Doris, kaya na balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
3: At syempre maraming salamat sa ating mga Radyo Patrol.
4: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Istretta. Basta AM DZMM.
3: At dahil 8:25 na, isa muna ang
4: DZMM Radio Patrol Flash Report. Alerto sa brownout.
3: Visayas Grid, ready na po kayo ha. Red alert po.
2: Kami na naman.
3: Red alert po.
2: Red
3: kayo.
2: Alert.
3: Yes, 5 p.m. to 8 p.m. Aba, mababa ito. Habang yellow alert po kayo dyan sa Visayas Grid, 2 p.m. to 5 p.m. at 8 p.m. to 9 p.m. Yan po ay base sa abiso ng NGCP. Oh, 5 to 8 po ha, 5 p.m. to 8 p.m. ang red alert dyan sa inyo sa Visayas Grid.
4: DZMM Radio Patrol Flash Report. Alerto sa brownout. Basta AM DZMM.
3: Miss Beautiful?
2: Aba, tayo po ay nagtututut ng 8:26 ng umaga.
5: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Everbest from Everest.
4: Sa pagis. Doble sa tapang. Doble sa talino at kakulitan. Tandem ng Bayan! ZMM

0: across the AM DZMM.
1: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
2: Food's here, guys.
1: And feel the vibe.
3: Best concert ever!
1: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
0: DZMM!
4: Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng nabayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balitang at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga pinakapinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at television nasa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
0: Basta AM DZMM.
4: Ito po ang DZMM.
0: Overload sa talakayan. Malaman, mainit, siksik. Tandem ng dambayan sa DZMM.
5: Good morning!
6: Partner, buti na lang ay nagbalik ka na.
7: Bakit naman, partner?
6: Hudyat yan.
7: Nang?
6: Nang paglalaro.
7: Nang?
6: Presyo.
7: Ayan na po, kaya nga ayoko na saan.
6: Ano ba yung pag naglalaro? Bakit ba sinatawag na naglalaro sa ganyan?
7: Eh, paano hindi maglalaro? Tataas, bababa.
6: Oo, yan na nga.
7: Walang pagbabago. Mia-mia, tataas na naman. Huminga ka lang ng konti, bababa.
6: Bababa.
7: Tataas, mas mataas. Kaysa doon sa ibinaba.
6: Yung pagbaba, nakakaparanggot. Sabi mo na, magkano nga ba ang itataas?
7: Sa mga nagtatanong po, ito po yung presyo for adjustment from DOE. Pero yung actual advisory po mula doon sa mga oil companies, wala pa po ito eh. Ang gasolina, increase ng 1 peso and 8 centavos per liter.
6: Aray.
7: Ang diesel, 2 pesos and 31 centavos ang increase. At ang kerosene po, 0.91 centavos per liter po ang increase. Yan po ay sa DOE. Mamaya malaman natin sa mga oil companies yung final sa kanila.
6: Yan, oo. Abangan nyo po ha. Huwag muna kayong magsipagsugod ngayon. Pero mas maigi na ngayon kayo magpagasulina kesa bukas na pipila kayo. Wala. Pagsasaraduhan pa kayo ng mga oil companies.
7: Ngayon sarado
6: na po.
7: Ngayon sasabihin na niya pa, wala na po supply.
6: Walang supply, cut off na po.
7: Cut off, pero kapag price increase na ng 601, pila na, ito na po, meron na.
6: At saka ang liwaliwanag nung ako pumunta nang maaga doon, pinatayan ako ng mga ilaw. Ano ba naman 'yan? Bastos.
7: Kala niyo ha. Pero speaking of partner, yung pinag-uusapan natin kanina na leptospirosis.
6: Ay oo.
7: At sabi mo, bakit ba laging NKTI? Di ba?
6: Kaya nga,
7: kausapin na natin ang taga-NKTI mismo.
6: Bakit equals?
7: Di ba? Kausapin po natin ang Department Manager for Renal Services ng NKTI, si Dr. Arlene Lamban. Dr. Arlene, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
6: Good morning, ma'am.
2: Hello po. Good morning po sa inyong lahat. Good morning, Ma'am Doris, and good morning, Sir Robert.
7: Good morning po.
6: Medyo parang hindi maganda po ang nabalitaan natin. Parang sinasabi na tumataas po ang mga kaso ng leptospirosis. Pero una-una katanungan, bakit po sa NKTI ang takbo?
2: Well, number one, syempre NKTI is the referral center, apex referral center for kidney diseases. Ang lepto po kasi, pag lumala siya, ang tinatarget na organ is kidneys. So, karamihan sa kanila, nauuwi, nagkakaroon ng complication ng sakit sa kidney at nadadialysis sila. So, NKTI bilang apex hospital for kidney diseases, dito po talaga sila dinadala.
6: Po. Gaano po katindi ang tawag mo doon, ang pangangailangan na kailangan ma-extend na tulong doon sa mga kumagaaya infected po?
2: Kasi po, pag dumadating ho yung pasyente, kinakategorize namin sila. Meron po kaming express lane para sa mga pasyenteng may left, kinoconsider namin o sinususpetsahan namin may lepto. Tapos kinakategorize po namin sila kung mild, moderate, severe. Yung mild, napapauwi naman po. Pero yung mga moderate at severe, ito po yung dumadating na medyo na po kasi late at medyo komplikado na. So meron ng hindi umiihi, meron ng may liver failure, meron ng nahihirapang huminga. So nagkakaroon po ng tinatawag na multi-organ damage na kinakailangan ng iba matulungan ng pagdadialysis at yung iba na ikakabit pa kung malala na sa respirator.
7: Opo, opo. Dok Arlene, as we speak, gaano po karami naka-confine ngayon dyan na patient for leptospirosis po sa NKTI?
2: As of this morning po, meron kaming 41 patients, 37 na adult, 4 na pediatric, at among dun sa 41 patients na yon, 36 po doon ay nagdadialysis.
7: Opo, opo.
6: Nagdadialysis o dinialysis dahil nga po
7: nagka-leptos.
6: Oo, nagka-lepto.
2: Dinadialysis dahil po nagka-lepto.
7: Oo.
6: Sus Maria Joseph, ganun pala katindi, ano po?
2: Opo. Matindi siya kasi yung lepto, invasive po siyang bacteria, sumasama sa dugo, nafifilter sa kidney, inaatake yung kidney natin, so nawawala yung kidney function. Eh dito na yung mga pasyenteng hindi na maihi, iba na yung kulay ng ihi, at naninilaw na, nagkakaroon na rin ng liver failure.
6: Opo, opo. Pero nagagamot po? O kailangan talaga?
2: Nagagamot po.
6: Oo.
2: Ang leptospirosis, ang kaigihan naman sa kanya, nape-prevent siya. Kasi nakukuha ho yun sa ihi ng mga daga. So nakukuha, na-expose tayo sa baha o kung meron tayong sugat, doon nagpe-penetrate yung bacteria or sa mucous membrane, natalsikan yung mata, yung mga labi or yung meron nga kami isang patient, wala naman siyang sugat pero nagkaroon siya ng lepto. So during this time po kasi na rainy season at talagang baha season, ina-expect po namin na tataas ang lepto.
6: Opo.
7: Nako, yun ang problema. Pero Doc Arlene, doon po sa mga mild cases naman ng leptospirosis, gaano po katagal yung gamutan sa mga pasyenteng ganito po?
2: Depende po yun sa exposure. Meron kami tinatawag na mild exposure, ngayon lang na-expose, ngayon lang nag-ano sa baha, pwede naman nilang inuman yon ng antibiotics. Pero meron namang medyo tumatagal ang exposure, medyo mahaba-haba yung antibiotics. At meron naman tayong mga, unfortunately, mga kababayan na talagang everyday nasa baha.
7: Opo, opo.
2: Mga iba nating, yung mga rescuers natin na everyday, pinaiinom na po dapat sila ng mga prophylactic antibiotics ng mas matagal.
7: Ayun, opo. Pero Doc, siguro alam na napag-usapan naman na ito before pero balikan lang pa rin natin para po doon sa mga kababayan natin, kumbaga refresher din.
6: Patuloy
7: ano, kapag
6: na,
7: lumusong sila sa baha at yung possibility ng leptospirosis ay nandoon. Ano nga po ulit yung mga sintomas na hindi nila dapat ipagwalang bahala?
2: Yung sintomas po kasi ng lepto is parang trangkaso din. So naglalagnat, sumasakit ang mga kalamnan. Pero very prominent na sumasakit yung mga muscles, naninilaw yung mata or pumupula yung mata. Pero mas malala na po pag hindi na umiihi o kaya nagbabago na yung kulay ng ihi. Kaya kung sa palagay ng mga kababayan natin na kayo po ay lumusong sa baha o nandun kayo sa mga rat-infested areas, malaki na po yung suspecha natin na pag kayo ay tinrang kaso at may mga symptoms na ganyan, pumunta na po kayo sa ating malapit na, clinics, sa DOH clinics, meron namang mga yakap centers. So, ma-i-examine na po sila doon. Huwag na po nilang hayaang lumala sila. Kasi pag lumala, syempre mas marami ng komplikasyon. Baka mauwi naman sa dialysis.
6: Oo. Pagka sinabi nyo po na kailangan pumunta sa NKTI at kung talagang severe ay mauuwi sa dialysis. Paano po yun, ma'am? Kasi ako nagda-dialysis eh. Forever na siya magda-dialysis dahil na-lepto siya?
2: Ay, hindi po. Ang dalawa po kasi in klase ang pagkasira ng kidney. Merong tinatawag na acute kidney injury at meron namang chronic kidney disease. So, yung mga chronic kidney disease na nauwi sa end-stage renal disease, ito na po yung lifetime na mga ngailangan ng kapalit ng kidney function. Yun yung lifetime dialysis, yung nata-transplant. Pero po itong sa leptospirosis, ito po yung AKI, acute kidney injury. Ine-expect po namin na pag kayo ay naagapan, about 90% bumabalik naman sa normal yung kidney function. Except kung meron ka ng pre-existing, dati ka ng may chronic kidney disease, tapos napatunga ng acute kidney injury due to leptospirosis, or ikaw ay elderly, or ikaw ay diabetic, ikaw ay hypertensive, yung pong dati nang may mga risk factors at dati nang mahina ang kidney, tapos na lepto pa, yun, baka hindi mag-recover. Pero kung ikaw naman ay previously healthy, tapos na-expose ka lang ngayon sa baha, at lumala, nagkaroon ka ng acute kidney injury from leptospirosis, at nagamot naman ng tamang oras, at sapat na paggagamot, nare-reverse naman po namin yun.
6: Kasi sabi ko nga po kay Robert, ma'am, yung iba, kaya natatakot. Akala nila pagka sinabi, na leptospirosis ang karamdaman mo, punta ka sa NKTI, akala nila forever na, lifetime na yung pagdadialysis.
2: Hindi naman po lahat, opo.
6: So yan, naklaro natin, partner.
7: Dok, yung iba pa, minsan, di ba, lagi natin sinasabi, kapag na-expose, uminom na tayo yan ng mga gamot contra leptospirosis. Yeah. Pero ano po ba ang guidance natin pagdating dyan? Kasi may kakilala ko, partner, na-expose sa baha. Uminom niyan. Tapos sabi niya, ganyan ba talaga itong epekto ng gamot na to? Para ako nahihilo, nasusuka ako. Kumain ka ba? Hindi. Sabi niya, basta uminom lang ako nito. Paano po ba dapat yung proper doc?
6: Anong protocol?
2: Ang talaga kong protocol at ang drug of choice for prevention is yung doxycycline, 100 milligram per tablet at dalawang tableta noon. Pag minor lang yung exposure mo, isang dose lang bali 200 milligrams. Ang doxycycline, bawal siya sa mga buntis, sa mga bata, at dun sa mga taong may allergy sa doxycycline. Kasi ang doxycycline, doon po siya talaga na nakakakapdi ng sikmura. At yung iba ho, medyo talagang merong weird reaction to the medications. That's why it's important na kung talagang malaki ang suspecha mo na na-expose ka at magkakaroon ka ng sintomas at tingin mo, lepto ito, dumiretso ka na sa doktor kasi may iba pang options.
6: Okay. Pero una po bang mararamdaman ay may lagnat?
2: Oo, parang trangkaso. Masakit ang kalamnan. So, kung may trangkaso ka at alam mong lumusong ka sa baha at na-expose ka, malaki yung chance ang meron kang lepto.
6: Oo. Paano po yung mga ano, di ba, dalawang linggo tayo, partner, nagkaroon ng mga pagbaha.
7: Walang tigil.
6: Nung weekend, medyo kumanda ng kaunti ang panahon, kaya marami po sa ating mga kapamilya ay naglimas. Natanggal naman nila yung tubig. Pero meron pa rin mga natitira na mga, alam mo yun, yung kasama ng mga basura. Pwede po rin pa bang maka-cause ng lepto yun?
2: Opo, kasi ho, pag nag-invade yung bacteria na leptospira sa ating dugo, ito, meron kong kinatawag na incubation period. Hindi ka naman agad magkakasakit. Hindi porke ngayon ka nag-ano sa baha, magkakalepto ka na kaagad. Ang incubation period can be as early as 2 days or can be as late as 1 month.
6: Oo. Ganun pala katagal?
2: Opo. Kaya kung meron kayong exposure, we also categorize. Ano yung exposure niya ba? Mm. Once lang, frequent, o hindi lang frequent, talagang daily na exposure.
7: Opo.
2: Iba-iba ho kasi yung length ng pagbibigay namin ng antibiotics para sa mga pasyente.
7: Ayan, napag-usapan partner, Doc, yung length. Ano, paano kung ikaw ay nakatira kagaya dyan sa Makabebe, Pampanga?
6: Yan.
7: Nakalubog kayo yan talaga.
6: Oo.
7: Diba? Parang in a month, lubog lahat kayo. So, paano lagi ka magagamot?
6: Oo, may bagyo o wala, laging lubog.
2: So, yung usual na 7 days, umaabot ng 10 to 14 days na prophylaxis. Yes.
7: Ganun pala siya.
2: As much as possible po, magsuot na ho kayo na yung overall.
7: Ah, kaya nga.
2: Totoo. Yung mga kababaihan eh. Kasi yung kababaihan, pag abot na hanggang dibdib, syempre ibang klaseng exposure yung nakukuha nila.
6: Opo.
2: Kasi tandaan po natin na hindi lang sa sugat, pati sa mucous membrane. So that includes yung private parts ng mga babae. So kawawa ho ang mga babae pag lumpas sa dibdib yung kanilang baha. Pati ho yung mga bata, hindi na naglalaro kasi yung mga bata, hindi naman sa kanila pwede yung doxycycline. So, ibang klaseng antibiotics ang para sa kanila. Kaya yung mga bata, saway na natin, huwag na mag-tiktok sa baha.
7: Oo, totoo. Tapos tumbling pa lang tumbling doon sa baha.
6: Oo, nagda-diving, diving.
7: Tayo pa, what? Eh kasi baka sinasabi nung iba kasi, Doc, ay hindi, 2 weeks naman na, na-flash out na yan. Wala na yung ihihihi na yan. Wala na yung bakteriya na yan.
6: Wala naman akong lagnat.
2: Hindi po, ang umaabot po ng 1 month.
7: Oh ha, si Doc na po nagsabi niya umaabot ng 1 month yan. Ewan ko na lang po kung hindi pa tayo natuto sa galing mag-explain ni Doc. Sabi ni ano partner ni Baby Cakes, nag-message siya sa YouTube natin. Good morning po sa 24,000 na nakikinig at nanonood sa atin via YouTube pa lang to, partner. Sabi niya, galing naman ni Doc mag-explain, very informative, madaling maintindihan. Totoo, totoo.
2: Thank you po.
6: Ay, wala pala akong mic.
7: Ayan, ayan,
6: oo, ayan. Meron na ngayon.
7: Meron na, partner.
6: Akala ko na laptop ako.
7: Ay, hindi, mali, mali.
6: Mali. Yung laptop po ba? Kunyari ako may kasama sa bahay, eh na laptop ako. Makakahawa ba ako?
2: Hindi po. Hindi po kasi siya drug trans, ay, hindi po siya blood transmitted. Siya po ay natatransmit sa ihi ng mga rats. Tapos na nag-invade sa skin natin. So, hindi po siya nakakahawa. Nakukuha siya pag na-expose kayo sa baha.
7: Ayun.
6: Pero paano po yung tama na pag-aalaga sa tao na tinamaan po ng lepto?
2: Pag sila po ay, well, number one po, early recognition. Mataas ang index ng suspicion dahil ako'y lumusong sa baha. Ako po ay at nagkaroon ako ng sintomas, isipin ko na kagad, ay baka po may lepto ako. So pumunta na po kayo sa doktor, sa mga DOH-affiliated centers, kasi may mga yakap centers naman, para ma-screen sila early. At kung hindi man sila lepto, pero kung meron silang exposure, mabibigyan sila ng tinatawag na preventive na antibiotics. At kung meron man ngang lepto, madadiagnose sila ng maayos at makakategorize sila kung sila ba'y dapat ginagabon sa ospital o pwede nang sa bahay lamang.
6: Oo.
7: Ayun, ayun.
6: Mahirap.
7: Mag-iingat po tayo. Mag-iingat. Kung hindi naman kailangan talaga, huwag na tayo mag-expose.
6: Oo.
7: Diba, sa baha.
6: At saka yung ano, yung mga naglilimas hanggang sa ngayon, bota. Huwag niyo pong kalimutan na protektahan po ang inyong mga paa.
7: Oo, tama.
6: At saka yung kamay. Kasi lahat. Di ba yung iba kinakamay?
7: Baka matalsikan ka nga. Sabi nga ni Doc, pati mata mo pag ayun matalsikan. Ayun na nga.
6: Eh, kaya,
7: ma-expose.
6: Paano kaya yung parang ano na lang, astronaut?
7: Yung coverage mo ganun ka, no? Para, para secure na secure, partner.
6: Ano yung dati yung sa nung COVID? Yung hazmat.
7: Kompleto lahat.
2: Ay, yung face mask po.
6: Dapat mag-face mask din. At saka yung kamay, dapat.
2: Pag, pag alam niyo pong high risk at ma-expose po kayo talaga.
6: Oo. Nako, sige.
7: Ay, nako, mag-iingat po tayo, mag-iingat. Kapamilya. Malinaw yung mga guidelines na sinabi po ni Dr. Arlene sa atin.
6: Oo.
7: Kaya, huwag na nating ano tawag, huwag tayong maging makulit, di ba? Pakayas kasi mamaya makita niyo si Doc Arlie sa NKTI.
6: Oo, kaya nga. Huwag po, ayaw namin kayo makilala, ma'am.
7: Dr. Arlie, maraming
2: salamat.
7: Ayan, tama. Tama, preventive tayo. Dr. Arlie, maraming salamat po sa inyong oras.
2: Thank you, ma'am. Maraming po salamat. Ang magandang ubang po sa lahat.
7: Good morning po. Si Dr. Arlie Lamban, nang ang department manager po for renal services ng NKTI.
0: Alerto sa habagat.
7: Dahil alerto pa rin tayo sa habagat.
6: Yan yung mga ayaw kong makilala. Oo, dahil wag, ibig sabihin kasi meron kang karamdaman kapag makita mo sila at kailangan mo silang kausapin.
7: Bak, pwede po bonding na lang. Huwag na sa ospital.
6: Good vibes na lang. Gusto mo kape-kape na lang.
7: Ayan, kape-kape na lang. Kesa konsulta-konsulta dahil na-expose.
6: Ayaw.
7: Ay, pero po ah, huwag po nating ipapagwalang bahala yung mga sintomas na sinabi po ni Doc. Mas early yung detection ng sakit, mas maaga po tayo, ha?
6: Tama.
7: Mula, para hindi na po ito lumala. At dahil, sabi ng PAGASA partner, tuloy-tuloy ang pag-ulan, di ba? Tapos yan si Obet na yan, ayaw paawat ng kaibigan mong si Obet.
6: Kaya nga.
7: Tanungin natin ang paghahanda ng mga taga Calabar Zone.
6: Ah, Calabar Zone ba?
7: Eh kasi di ba, binaha din sa kanila to, ninuulan din to.
6: Tama.
7: Ano nga ba ang Calabar Zone? Cavite, Kalamba, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon. Ang information officer po ng OCD na Calabar Zone, si Sir Raf sa Sutona. Sir Raf, magandang umaga po, Doris at Robert.
8: Magandang umaga po, Sir Robert, at magandang umaga po, ma'am. Magandang umaga po sa ating lahat.
6: Good morning, sir. Update po, sir. Ano po ang aasahan natin na ano bang mananalasa ba? At kung mananalasa man, ang advice sa inyo, paano po ang ginagawa ninyo nga sa ngayon?
8: Kahapon po, nagkaroon po kami ng weather updating kasama ang NDRRMC with regards po dun sa possible effect po ng habagat at yung mga prevailing po na weather system natin. Kasi based sa latest update po ng DOST PAGASA sa atin ay magkakaroon pa rin po ng pag-ulan kasi bunsod po ng habagat. Bagamat po, minamonitor po natin yung papalis na po yung ating isang, yung tropical depression ending, labas na po ng FAR. Meron din po tayong minamonitor sa baba po natin yung tropical depression, formerly yung ating low pressure area 08H. And also yung ating pong typhoon Saudel. Yan po yung nasa taas po natin. Na, based po sa latest update ng DOST PAGASA, posible po niya, papasok po siya ng FAR, but definitely po mag-hit ng sa maglalandfall po sa atin sa Pilipinas. But definitely po, yung impact or intensity po niyan ay yung pong malakas na pag-ulan dahil pa rin po sa paghila po niyan ng habagat. So yun yung magiging effect po sa atin based po dun sa latest update po sa atin ng DOST PAGASA. But definitely for the Office of Civil Defense Calabar Zone po, in line with the directives na rin ng ating NDRRMC, the guidance po ng aming Undersecretary Cabreros, itinas na rin po makapag-conduct ng pre-disaster risk assessment for the possible effects po nitong mga weather system, prevailing weather system. So, sa Calabar Zone po, later po at 1 PM, magkoconduct po ulit kami ng pre-disaster risk assessment to ensure po na in place pa rin yung ating mga member agencies, yung ating response clusters, at saka po yung kahandaan po ng ating mga local government units from the provincial cities and municipalities. And also, nakapaglabas na rin po kami kahapon ng preparedness measures in anticipation for the possible effects nga po nitong mga binabantayan po natin mga weather system. So pinapaalalahanan po ulit natin ng ating mga local government units, yung mga ating through our LDRRMOs, na ma-ensure or ma-strengthen po yung preparedness po natin in anticipation for the possible impact. Though kahapon po nabanggit po na yung same weather system po, same weather po ang mararanasan po natin today, but definitely as we progress po this the following days nitong week na ito ay maaari pong uli naulinin tayo, pinagpahinga lang po tayo ng saglit ng, ng ano po, ng habagat. But definitely yun pa rin po yung magpe-prevail po na weather system po sa atin at saka yung impact po sa atin ng habagat dito sa Calabarzon. So, in anticipation din po, dun, lalo higit po doon sa ating mga areas na malapit sa Laguna Lake in which medyo mataas na po yung level ng water.
7: Ayan, isa pa yan. Opo, Laguna Lake, sa may Laguna Lake.
6: Oo. Oh.
8: Pero through RDRMC Memorandum Number 137, nag-advise na po tayo ng preemptive or forced evacuation doon sa mga areas malapit po doon. Kaya yung pong ibang mga evacuation centers natin ay hindi po totally naubusan ng mga evacuees. Kasi yung mga LGUs po na medyo matagal po yung pag-subside ng tubig. Kasi alam naman po natin from previous na mga months pa, mga previous years na rin na kapag ka nagkaroon po ng mataas na level po ang Laguna Lake, medyo mahirap po na mag-subside doon sa mga iba't ibang lugar.
7: Opo, opo.
8: Nakakatakot po dyan normally po kasi sa Laguna Lake areas, yung ating sampo from the province of Rizal, 19 municipalities, 16 municipalities po sa province po ng Laguna.
6: Opo, opo. So ngayon, ano po yung, alam ko, in-enumerate na naman ni Sir yung inaasahan na mangyayari. Pero hindi ba po ba nakakatakot na tayo nga hindi pa nga nakakabangon doon sa malambot na lupa dahil binaha po rin niya
7: hindi pa totally natuyo, partner.
6: Oo, tapos ngayon, ito na ang nagbabadyang obit.
8: With the help naman po ng DNRMGB, Mines and Geosciences Bureau, na-update po tayo dun sa mga listahan ng mga barangay susceptible for flooding and landslide. Okay. Kaya kung ginagawa po natin for the part ng Regional DRM Council, kapag nagkoconduct po tayo ng pre-disaster assessment, unang-una po, pinapaalalahanan na po natin yung mga LGUs na may mga advice na mga barangays nila ay susceptible for them to mainly intensify po yung information dissemination kapag medyo kalmado pa po and up until po ma-monitor po yung mga areas na binabanggit po ng ating DRNRNG. To ensure na rin po na yung mga malalambot na rin po ang lupa or yung talaga pong heavily ano na po ng pag-ulan, patuloy na pag-ulan ng mga nakaraang araw ay ma-monitor po at ma-ensure po na yung mga residents po living near or doon sa mismo area ay ma-strengthen po yung pag ma-identify po natin yung information dissemination at kung kailangan pong pag-evacuate, hindi na po hintayin yung sasagsagan po ng ulan, lakas ng ulan, saka pa lang pumulit.
7: Opo. Sir Ralph, dito sa Calabarzon, gaano pa karaming barangay o bayan yung meron pa pong baha o lahat naman nag-subside na, so far?
8: So far po, based po dun sa latest situation update, and duty po rin ako hapon, kaya nagtawag din po kami with regards po dun sa mga monitored na pagbaha. Actually, ang monitor na lang po namin ngayon na flooded areas po ay somewhere in part ng Cardona sa Rizal. At yun po medyo malapit sa Laguna Lake. And also, itong flooded areas po sa Laguna, like meron po monitor sa San Pedro pa, sa Bilingan, Santa Cruz, Paete, Calamba, Pakil, Los Baños, and Santa Rosa City. Ito po ay mayroong mga, yung mga areas po niyan, may mga malalapit po sa Laguna. So yung po talaga yung medyo...
6: Gaano ka kataas po ang baha?
8: Yung monitor po natin, actually yung minamonitor po natin na pagbaha is mas mataas po sa 1 foot. So pag nagagawa po kami ng situation report, yung criteria po namin, below 1 foot po, hindi na po namin include. So most probably po, 1 foot pataas po yan. So kung nag-subside po yan, given na rin po from previous din na mga historically speaking, mabagal talaga po yung pagbaba ng pagbaha once na nagbaha po dito sa mga nasabing areas na malapit sa Laguna.
7: Oo, kasi ilang araw na din nag-umaaraw, di ba? Kaso yung pagbaha, ay paghupa talaga. Oo. Mabagal kahit sa Pampanga sa amin. Totoo. Ganun, partner, mabagal.
6: Correct, partners. Paano yan? Kaka-interview lang natin sa NKTI. Mm. Pataas yung kaso ng leptospirosis. Mm. Pagkatapos dito sa Calabarzon, ay exposed sila. Mm. Ano po kaya ang tamang gawin natin para ma-prevent po na makadagdag pa?
7: Mga sakit, no, partner?
6: Oo, ng sakit, oo.
8: Ang ginagawa po natin, katulong po yung ating health cluster, which is the DOH. Katuwang po nila yung mga RHU po, o kaya yung ating pong mga city or municipal health offices. Bukod po sa pag-intensify po ng pag-disseminate po ng mga information about dun sa possible na makuha ang sakit kapag tagulan, specifically yung paglusong sa baha. Ay yung assistance or support ng mga gamot po para maiwasan po yung mga sakit na ito. So meron pong mga gamot na prescribed naman na pwedeng may provide ng ating RHU at saka HRMHO.
6: So available naman po yung mga kailangan na kakailanganin ng mga gamot.
7: Meron.
8: Update po ng DOH amin last nung sa bilang health cluster na susuportahan naman po yung ating mga local government.
7: Ayan, siyempre, magbabantay pa rin tayo, Sir Raph. Ang sabi, magpaparamdam starting today. Tingnan po natin at sabi nyo nga, nag-abiso na kayo doon sa mga low-lying areas ninyo, doon sa malapit sa May Laguna, di ba?
6: Correct.
7: Di ba? Na medyo mag-ready. Baka eto na naman si Baha.
6: Correct.
7: Hindi na naman umalis.
6: Basta makinig po kayo sa mga opisyalis ninyo. Pag sinabing bakwit.
7: Likas na.
6: Correct.
7: Para po itama, hindi sa kasagsagan ng baha, ulan at baha na malakas, diba? Tsaka tayo magpaparescue. Medyo pahirapan din po. Sir Raph, maraming salamat po sa inyong oras.
6: Thank you, sir, at mag-ingat po.
8: Mag-ingat po tayong lahat.
7: Maraming salamat. Si Sir Raph Sasutona, ang Information Officer ng OCD Calabarzon. Baha, ano ka ba?
6: Maghanda po tayo dahil sana lang magdasal po tayo na hindi maging ganung
7: kapaminsala.
6: Oo, makapaminsala ng husto itong si Obet Badrina.
7: For the first time. May apelyido talaga ang bagyo.
6: For the first time in the history of Pag-asa ay mayroon po tayong bagyo na may apelyido.
7: Hindi, tsaka paano si Sir Obet doon pag pumasok na ang bagyo pong si Obet. Ako po yun, sabi niya.
6: Kaya nga. Ay nako, partner, bilisan mo, meron kang babatiin.
7: Ito. Magandang umaga po sa mga nakatutok sa atin. May ebidensya, nagpadala ng picture, nakikinig at nanonood sa atin ang buong Candaba MDRRMO na minamonitor din ang mga baha dyan sa Pampanga. Good morning po sa inyo, Ms. Rosemary Pinuya Ventura, Elsie Balion Florentine, magandang umaga, at si Helen Mancenido, sabi niya, good morning from Santa Rosa, Laguna.
6: Oy, special na pagbati ulit. Happy, happy birthday ang mami po ni Robert Mano. Ano nga ang pangalan?
7: Mami Lucci! Happy Lucci, birthday!
6: Happy birthday at maraming salamat po sa pamitsyado. Pamitsyado ba?
7: Oo, dahil baha, partner, nag-cook lang muna siya dyan. Baka next week na kami mamasya.
6: Ay, okay lang yan. Oo, basta ang importante.
7: Walang
6: maikutan. Kaya nga. Basta importante, mother, kayo po ay maayos, may good health, at kayo po ay may isang anak na kagaya ni Robert Mano.
7: Natawa na ako, partner. Jason Parcon, Ruben Solano, at Adelaide Aguia. Magandang umaga. Paano?
6: Wala,
7: may impeachment trial.
6: Mamaya.
7: Tapos malaman na 10 o'clock. Malaman natin ang desisyon nila with finality kung ililipat yan sa hapon.
6: Okay.
7: I-announce yan ng impeachment court. Pero ngayon pong alas 8 naman, nag-start na kaninang 8 a.m. yung hearing po, kaugnay naman sa postponement ng barangay at SK elections for this year.
6: November yun, di ba?
7: Oo, November dapat postpone ata. May mga proposal. Kaya nag-hearing ngayon si Senator Cheese Escudero. Siya naglilid ng committee na yun.
6: Okay.
7: Paano?
6: Paano?
7: Bye. Bye. Happy Monday. 9 o'clock. Good morning.
9: Sabaw, pero pwedeng makisaw-saw. Perfect match sa panlasa buang Tandem ng Bayan.
10: Tandem ng Bayan.
11: Bas na AM DZMM.

0: CMM, número uno sa aksyon. DCMM, balita ngayon.
1: Mga kapamilya, nilinaw ng Department of Education o DepEd na nasa 89.9 million pesos lamang ang pondo ng Child Protection Program nito ngayong taon. Ginawa ang paglilinaw matapos may mga ulat na nagsabing umaabot sa 89.9 billion pesos ang nakalaang pondo para sa programa. Ayon sa DepEd, ginagamit ang pondo para sa mga polisiya, pagsasanay at iba pang hakbang na naglalayong palakasin ang proteksyon at kaligtasan ng mga mag-aaral sa mga paaralan. Samantala, mga trabaho sa ibang bansa iaalok sa job fair sa Maynila. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol Tricia Lindo. Go Tricia!
2: Hey, abiso sa mga kababayan nating naghahanap ng trabaho abroad. May mga iaalok na mga oportunidad na makapagtrabaho sa ibang bansa sa isa sa gawang job fair sa Maynila sa Miyerkules, Agosto 26. Bahagi ito ng programang Bayanihan para sa Balikbayang Manggagawa at National Reintegration Network. May mga bakanting posisyon, mapaland, baseman o seabase sa trabaho para sa mga engineer, manager, accountant, welder, technician, warehouse at factory worker. May pagkakataon din para sa mga sektor o mga nasa sektor na pangkalusugan tulad ng nurse, medical technologist at pharmacist. Maaaring makahanap ng trabaho ang mga aplikante sa mga bansa tulad ng Estados Unidos, New Zealand, Australia, Taiwan, Poland, Turkey, Papua New Guinea, Madagascar at Czech Republic. Magsisimula ang job fair mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa San Andres Sports Complex sa Malate, Maynila. Huwag kalilimutang magdala ng maraming kopya ng inyong resume at iba pang mga importanteng dokumento. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Tricia Lindo, DZMM.
1: Maraming salamat, Tricia Lindo. Update naman po tayo sa showbiz. Mula sa pagpapatawa, sumubok naman sa paggawa ng kanta ang comedian TV host na si Melay Cantiveros sa paglulunsad ng kanyang bagong awit na pinamagatang Kuan. Tampok sa kanta ang popular na bisayang salitang Kuan na karaniwang ginagamit kapag hindi agad matandaan ang isang bagay o pangalan. Kasabay nito ang paglabas ng music video kung saan gumanap si Melay sa iba't ibang karakter na makikita sa araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Ito ay ipinroduce ng award-winning songwriter na si Jonathan Manalo. At yan po ang mga balita. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili ring nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook page. Ako po si Jay Dones.
0: DZMM Balita Ngayon. Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue. Tuwirang pag-uusapan, walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musi at Mika Lazo ang maghahatid ng balitang tapat at tapatan sa talakayan.

0: tayo magpapauna.
1: Oo nga.
0: Aba, iwalong araw na lang, Liza.
1: At 4 months
0: oh,
1: na.
0: Oo. Oh, mm-hmm. Eh, alam mo naman, ang isa sa mga pinagmamalaki nating mga Pilipino, the country with the longest Christmas season.
1: Totoo.
0: In the world.
1: Nakita mo na ba mga binibenta sa mall ngayon, partner?
0: Ano?
1: Meron ng Christmas tree.
0: Ha?
1: Meron ng talaga New naman. Year 2027 ang mga sweaters. Sabi ko, sweater?
0: Sweater?
1: Philippines, talaga. Mainit pa rin ang December, pero talaga nakita ko, partner. Nakita ko yung mga Christmas lights binibenta na po dyan. Mura-mura pa, mga kapamilya.
0: Alam mo, Liza, bago yan, wala po si Rica. Oo, matagal na po niya talagang binalak itong pagbabakasyon niya.
1: Nauna ang Pasko niya.
0: Oo, yung long weekend niya, isang linggo at dalawang araw.
1: Mahaba-haba pala.
0: Nagsimula nung Friday.
1: Ah, lumipad na siya ng Friday.
0: Oo. Sulit. Kung magtatanong kayo saan siya nagpunta, pumunta po siya sa ano, sa Land of the Rising Sun. Ayan, Japan.
1: Kaso inuulan dun ngayon.
0: Oo.
1: So, hindi na Rising Sun.
0: Kaya nga.
1: So, rising flood na niyan, partner.
0: Ang dami nangyayari sa Japan dahil nandun si Rica.
1: Pag-reportin na rin natin, pinag-zoom natin si Rica. We love you, Rica. Well-deserved break yan.
0: Oo nga. Partner. So makakasama ko po at ako'y natutuwa dahil ako'y nagagalak na si Liza ay nandito.
1: Hello po. Good morning at
0: kung,
1: your service.
0: Nasa Japan si Rica, LA naman ang kasama ko.
1: Oo.
0: Ngayon, bakit ako nagpatugtog ng Pasko? Tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Kasi, ewan ko ba, Liza, parang ang toxic-toxic ng bansa
1: lately,
0: natin.
1: Lately, grabe. Diba? Sabay-sabay nito mga nakaraang linggo, partner. Meron tayong problema sa habagat. Napatumba tayo ng habagat dito sa Luzon.
0: Oh, oh.
1: Sa Mindanao, napatumba naman sila ng trahedya. May mga nangyari po doon. Diba? Studyante, school shooting, partner.
0: Oo nga.
1: Nakakalungkot talaga.
0: Tapos, nag-aaway yung press secretary natin. Tapos si Amy.
1: Oh.
0: Tapos nag-aaway yung isang director at saka ang ating MMDA general manager. Bakit? Saan bakit lahat may away ngayon?
1: Mm-mm.
0: Kaya mas maganda nga siguro pagtuunan natin ng bahagya ng yung what positive Christmas season brings.
1: Mm-mm. Di ba may sikat na kanta doon sa Give Love?
0: Yes.
1: On Christmas Day.
0: Aside from cash.
1: Oo. Baka unahin nyo na lang, pwede muna yung cash, partner. Tapos love to follow na lang yan. Pero di ba, sana ganun yung spirit of Christmas. It's not just during December.
0: We need the break
1: We do need the break.
0: Diba? Mm-hmm. So yung isang guro nagalit, guro ka dahil lang intindi mo, binabastos ni Auntie Claire lahat ng guro.
1: Nako, last week yan.
0: Dahil sa galit nitong guro na ito, talagang pinagbantaan si Auntie Claire, di ba?
1: Nako, ano ba yan?
0: Hindi pa pinatunayan mo lang yung sinabi ni Auntie Claire na hindi naman lahat merong mga. Ilan. Kaya yun po ang ating mga problema sa buhay. Dinadagdagan pa nitong social media.
1: Oo nga. Kailangan din natin, I think, ng break dyan, partner. Social media break, partner, para hindi natin nakikita lahat ng mga ganyang mga content.
0: Oo nga. Sandali lang ha, Liza. Meron tayong report muna ba mula kay Zeus. Okay. Stand by, Zeus! Good morning, Zeus. Go ahead.
2: Good morning, Peter at Liza. Posibleng ang ipasubasta ng Bureau of Customs o BOC ang luxury vehicle na Porsche 918 Spyder na isinuko sa Land Transportation Office matapos si alarma ng kaunihan dahil sa paggamit ng peking plaka. Sa pulong balitaan, sinabi ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno na i-issuehan na nila ng warrant of seizure and detention ang mamahaling sasakyan para maging pagmamayari na ng pamahalaan matapos madiskubring depektibo ang importation documents nito. Ani ni Pomuceno, natuklas ang ibang model ng sasakyan ang inilista nang ipasok ito sa bansa taong 2021. Idineklara ito bilang Porsche Boxster na mas mura kaysa tunay nitong model na nagkakahalaga ng 50 hanggang 100 million pesos.
3: malaki ang pananagutan dahil napakalaki ng pagkakamali noong deklarasyon ko, dokumento at therefore yung pinagbayaran. Ang pinagbayaran niya, imagine, 1.8 million baka. Kung ito sana ay tama ang pagbayad, minimum 35 million pesos dapat ang binayaran mo.
2: Yan ang tinig ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno. Peter at Liza, paliwanag niya, dadaan naman sa due process ang pagsubasta o auction sa sasakyan habang maharap sa kasong smuggling ang mga sangkot sa pagpapasok sa bansa ng luxury vehicle. Malabo naman anya makasuhan ang aktor na nagpakilalang may-ari ng sasakyan dahil dumalabas na biktima rin ito ng panluloko. Ayon naman kay LTO Assistant Secretary Marcos Lacanilaw, lahat ng tauhan ng LTO na sangkot sa pagbibigay ng papeles sa sasakyan ay may pananagutan sa batas.
0: Oo, medyo Zeus, tanong ko lang ha. So sigurado na na itong Porsche 918 Spyder ipapasubasta na to. Ibig sabihin, meron ng desisyon na isusubasta to.
2: Peter at Liza, ano, ang sabi sa atin dito mismo sa ongoing na press conference ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno ay ipadadaan pa nila ito sa due process. Ibig sabihin, dadaan pa sa malalimang investigasyon pero sinabi niya rin na ngayong araw ay maglalabas na sila at mag-i-issue na sila ng warrant of seizure and detention para sa sasakyan na ito. Hindi pa sila nagbibigay, Peter at Liza, ano, ng petsa para dun sa auction pero mukhang lumalabas. Ayon sa mga pahayag ni BOC Commissioner ay ganoon nga ang kalalabasan dahil natuklasang may defektibo yung importation documents nitong Porsche Spyder na ito, Peter.
0: Okay. Kasi kung dadaan pa sa due process, bakit nag-announce na
1: ipapasubasta?
0: Ipapasubasta na. Oo, medyo okay. Do you have an explanation for that? I mean, magsyosyo cost order ba muna? O ano ba mangyayari?
2: Ang sabi sa atin, Peter at Liza, nakita na talaga nila na meron talagang pagkakamali o pamimeke doon sa importation na documents nito. Pero ang sinisiguro ng pamahalaan, particular ng Bureau of Customs at ng Land Transportation Office, ay magiging maayos yung proseso nung papasubasta dito sa luxury vehicle na ito.
0: Okay, alright. Maraming salamat, Zeus Legaspi. Extra, please, Zeus.
2: Maraming salamat, Peter at Liza. Yan ang balita. Kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMF.
0: Maraming salamat, Zeus Legaspi. Ang oras natin, 9:14 in the morning.
4: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
0: Eto na ang ating unang makakausap ngayon, Liza, no ha? Kasi ang dami-dami nating dapat na pag-usapan pero kasi 9:30 po meron kaming pre-trial hearing.
1: Yes po.
0: Kami dalawa ni
1: Liza. Ready na kami, dressed for the part.
0: Okay. Mm-hmm. All right. So napag-usapan, uminog itong balita na to last week na magkakaroon ng school safety drill for active attack incidents ng DepEd.
1: Mm-hmm.
0: Eh, kanselado po ito.
1: Opo.
0: Opo. Mm-hmm. Pero bakit ba yung mga batang sangkot sa higit 1,000 school-related... 1,000?
1: School-related?
0: Oo. Hindi. I mean, dito sa atin, may 1,000 na ba?
1: Naku, marami dyan. Na-cover ko rin, partner.
0: Ah, talaga?
1: Iba-iba
0: okay.
1: Klase ito. Shooting, stabbing, suntukan, bullying.
0: Oo. Kasi may sinabi ang Philippine Psychiatric Association na... Oops, hindi ganun kasimple yan.
1: Yes,
0: medyo kuidaw tayo. Makakausap po natin ang PRO, Public Relations Officer ng Philippine Psychiatric Association, si Dr. Anne Princess Garana Nespral. Dr. Anne, good morning po. Si Peter at Liza dito sa DZMM.
1: Hello po, Doc.
5: Good morning, Sir Peter, Ma'am Liza.
0: Good morning. Good morning, ma'am. It's good to see you. So, In as quickly as possible, ano po yung basehan ng PPA or Philippine Psychiatric Association para po mag-caution on how or not to conduct right away, no, ito pong school safety drill for active attack. Go ahead please, ma'am.
5: Yes. We actually found out about the report last Friday. The memo that was posted last Friday, And in theory, it is good to have drills, but the words that we have to take note of is simulation of an active attack. And so that one can be interpreted in a lot of ways, diba?
1: Yes.
5: And hindi siya yung, I think it was dated August 12 and then so August 25. So very short period of time for implementation, for discussion. Maganda yung theory, pero maraming kailangan bantayan. Kasi yung teachers, alam na ba nila yung gagawin nila? Paano yung active simulation? Meron bang pupunta? Meron bang naka-tactical gear? Hindi yan alam ng mga students all throughout kahit na i-announce mo. Pwedeng matakot pa rin sila with what is going on. And of course, sa amin, ang una namin gustong, parang as physicians, as psychiatrists, do no harm. So hindi porket pwede natin gawin, dapat natin gawin. Kailangan mo ng pag-usapan, prepare natin, kasi these are young minds. Hindi naman natin pwedeng ilagay sila agad sa isang high-stress situation without any safety nets in place. Hindi lang yung students, pati yung teachers, pati yung parents.
0: Opo.
5: Diba? So, napa-quick research din kami, and then the literature really says na ito, hyper-realistic simulations are really not recommended. So, ayaw natin yun. Merong ibang paraan para mag-prepare muna tayo. Alam po maraming napapagabag ngayon. Maraming takot, maraming mga palaisipan tungkol sa mga nangyayari. Kailangan muna natin humina. Kailangan natin mag-respond. Hindi po pwedeng react tayo agad. Kasi baka yung reaction natin, yung knee-jerk reaction natin is not necessarily appropriate for the situation.
1: Opo.
5: Hinga muna tayo ngayon.
1: Pero Doc, ako po kasi personally ang nag-cover ng formal launch po nito last month. This was July 10. Hindi lang po siya this month talaga. Itong drill na po ito. Ito po ay sinagawa na last month. And from the way that you're expressing your opinion right now, can I assume na hindi po kayo nakausap ng pamahalaan regarding this? Meron po ba at least kahit papano nagka-discussion po ba kayo with the right agencies prior to the August 25 nationwide drill yung supposedly mangyayari po ngayon?
5: Sa Philippine Psychiatric Association, sa DOD, and then sa Philippine Society for Child and Adolescent Psychiatrists, kasi we are in close coordination naman. So far, dun sa Board of Directors, parang hindi naman namin alam.
1: So hindi pa kayo kinausap about it?
5: I'm not sure kung paano yung process of that one. Kasi baka sa other agencies sila nag-ask kasi government institution naman ito, diba? But the Psychiatric Association tsaka yung Philippine Society for Child and Adolescent Psychiatry, the people in the DOD, we found out about it when it was called upon our attention.
1: Nung nakalatag na. And may I just say lang po, ngayon lang po, kakabalita lang, nagsagawa po actually ng active shooter drill ang ilang pong eskwelahan, in particular dito po sa Libon, Albay. And I saw some videos, partner, no, may I just say, na ang mga bata po ay isa sa mga naging part ng drill po, doctor, no. Tinipon sila sa isa pong covered court. So parang they treated this as an earthquake drill na lahat po ng mga bata pinagsama-sama sa isang open space. And ako po bilang isang nanay who's very anxious sa mga ganito, parang hindi po for me tama na parang pinagsama-sama nyo po lahat ng mga tao sa isang open area where a gunman can just shoot them from afar. Magkakasama lahat.
0: Uh-oh.
1: So ano po ang reaction nyo dito na naibalita po ito ngayon? Today, this morning, I think that was an hour ago, na ganito po ang kanilang ginawa as part ng active shooter drill. Meron po ba kayong naisimungkahi sa kanila ngayon for those who plan on doing this pa po despite DepEd's postponement of that particular drill?
5: I did see the postponement this morning. A lot more discussions, case to case, depending on what the capability of each school, of each region. So alamin muna natin ano yung kakayahan. Diba, yung I agree with you, Ma'am Lisa, that open space, okay. Iba ang fire drill, iba ang earthquake drill, definitely iba yung tactical, iba yung mga resources, mm-hmm. and then kailangan gawin kapag active shooter drill. And so, hindi, I'm not sure of the capabilities of the people on the ground. Diba?
6: Yeah.
5: Yung teachers mismo, and then the capabilities of the teachers to settle down, to be calm. Diba? Kasi
6: yes.
5: that the children will mirror whatever the adults are doing.
6: Mm-mm.
5: So kung ang adults kalmado, makakalma ang mga bata. But if the teacher

0: point na ni-raise po ni Liza, no? Dahil kung pinospone nga ito, mukhang merong pagkukunan doon sa dissemination.
1: Oo,
0: ano?
1: Partner.
0: Para hindi na ituloy. Pero Dr. Ann, just for the record, ang active shooter drills ay isa sa mga standard emergency training, ano, sa US. At 95% nga daw po ng US public schools at pati na workplaces ay ino-observe ito, itong drill na ito, ano po. Pero I think your point, if I'm not mistaken, is ano ang mental or psychological impact pag ginawa ito ng hindi ready or tama yung mechanics? Ganun po ba?
2: Yes. Kasi pwedeng hindi makuha agad ng mga bata na drill ito kahit nasabihin natin paulit-ulit. Actually, that in itself is increasing the stress response, diba? Na the school is not a safe space. That one will already increase the stress response. Tapos na yung mga studies, the one we posted in our position paper, na after the drill, meron ding mga kasamang sintomas yung ibang mga bata. So hindi natin nasasabi kung sino yung mga bata na pwedeng mas maapektuhan dun sa hindi. So wala pa tayong local studies, wala pa tayong local literature. Pwede natin mas masabi ano ba yung magiging response ng mga Filipino students natin, di ba? Kasi iba ang schools dito, iba ang schools sa US.
0: Opo.
2: Iba yung setup, iba yung layout.
0: And so, very valid po yung inyong observation kanina na anong edad ang pwedeng pagsimulan nito. Di po ba? I mean, siguro later on. Or maybe the shortcut, hindi ko alam, baka ginagawa na ng gobyerno ito. Ano po, Doc? Ano? Baka naman meron silang subject matter expert galing sa US. Di po ba? Na siyang magiging consultant on how to do this in the Philippine setting.
2: I was able to because in social media nagpost na po sila ng mga yung mga available nila na ano, maganda po siya in theory. Again, I'm not entirely sure if it was really threshed out downwards. Kasi it's a close coordination with TNT, with the disaster teams. And then, ilan po ba ang schools? Ilan po ba, do they have enough manpower?
0: Yeah. Saka tama din yung sinabi ni Liza kanina. Ba't mo dadalhin sa ano?
1: Open area. Diba? Ang laki mata ko dun sa drill.
0: Paano kung isprayan? Nako,
1: ang hirap.
0: Very, very sensitive. And even as we speak about it now, Dr. Ann, ano, parang natatakot ako na baka may nakikinig ma-misinterpret kung ano pinag-uusapan natin. Doc, maraming salamat po. Opo, and we definitely will call you again kasi this needs a lot more discussion. Ano po. If only for the government agencies involved, DepEd in particular, tsaka yung mga guro po na pwedeng matuto ng ang mga guidelines as recommended by the Philippine Psychiatric Association. Doc, salamat po ah.
1: Thank you po, Doc.
2: Thank you po for the opportunity. Thank you po.
0: Our pleasure, ma'am. Si Dr. Ann Princess Garana Nespral, ang PRO ng Philippine Psychiatric Association. Sandali lang po. Ang oras, 9:26 in the morning.
3: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
0: Babalik kami ni Liza in just a very short while. Ito po ang Balitapatan on a Monday.
4: Tapat na pagbabalita. Diretsyahang talakayan. Balitapatan. Balitapatan. Ito po ang DZMM. Basta AM, DZMM.
3: Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
4: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM. naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado.

anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Minuto-minutong nakatutok, sinusunod ang bawat sulok para ang balitang kumpirmado at sigurado ay maihatid sa bawat Pilipino. Patuloy na magbabalita at maglilikod ang inyong mga DZMM Radio Patrol. Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella. Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol sa Estrella. Basta AM DZMM.

0: ZMM. ZMM.
1: Vice President Sara Duterte impeachment trial. Ihahatid ng DZMM Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo ang malalimang pagsusuri, mahalagang detalye at mga balitang kumpirmado sigurado. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial. The DZMM Special Coverage.
2: Matapos pong mapospon ng ilang araw dahil sa tindi ng pag-ulan at pagbaha, ngayong araw po itutuloy ang 17th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dalawang araw kinansela ang paglilitis noong nakaraang linggo dahil sa pag-ulang dulot ng habagat. Magandang umaga, Pilipinas, at kung saan man kayo naroroon ngayon, sama-sama nating subaybayan ang pagdinig. Ako po si Peter Musngi.
3: Ngayong day 17, nakatakdang ituloy ng House Prosecution Team ang direct examination nila sa hostile witness na si dating Office of the Vice President Special Disbursing Officer na si Gina Acosta, kaugnay ng sinasabing maanomalyang paggastos sa confidential funds ng opisina ng Vice Presidente. Sama-sama po nating busisiin at ang salpukan ng testimonya ng prosecution at defense, lalo na ang mahalagang isyong kailangang maunawaan ng publiko. Ako po si Liza Aquino.
2: At kasama po namin ni Liza ang buong pwersa ng Radyo Patrol na maghahatid ng balitang kumpirmado, sigurado.
3: Mula sa Senado, naroon sina Pamela Vasquez at John Garner.
2: Ito ang
3: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage.
1: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage.
2: Mga kapamilya, kaserbisyo, pinag-aaralan po ng House Prosecution Team ang mga susunod na testigong ipipresenta sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Kaugnay ng sinasabing maanomalyang paggasta ng confidential funds. Sa ngayon, nakasalang na testigo si dating OVP Special Disbursing Officer na si Gina Acosta. Inaasahang susunod na haharap si dating Department of Education Special Disbursing Officer Edward Fajarda para tumistigo sa paggastos sa 112.5 million pesos na confidential funds ng kagawaran. Posible ring tumistigo ang eksperto mula sa NBI para patunayang isang tao lang ang lumagda sa ilang acknowledgement receipts at kinatawan ng Philippine Statistics Authority para patunayang walang record ang ilang pangalang nasa resibo. Pinag-aaralan din kung isasalang bilang testigo ang nagpakilalang bagman ng bise na si Ramil Madriaga, kaugnay sa hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente.
3: Tatalakayin ngayong araw ng mga Senator Judge ang panukalang ibalik sa hapon ang paglilitis matapos ang ilang araw na suspensyon. Sa ngayon, nagsisimula ang pagdinig ng alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon bago ang regular session ng Senado. Ayon kay Senator Erwin Tulfo, magkokokus ang lahat ng senador para isapinalang schedule ng paglilitis. Sinabi naman ni Senator Panfilo Lacson na maraming senador ang pabor na ilipat ang impeachment trial sa hapon simula sa September 1. Target gawing alas 2:30 ng hapon hanggang alas 7:30 ng gabi ang paglilitis, pero pwedeng palawigin hanggang alas 10 o alas 11 ng gabi. Pabor naman ang prosecution sa panukala at iginiit na gusto rin nilang mapabilis ang paglilitis.
4: Wala ho tayong pagtutol doon po sa pagpapalit po ng oras. Siyempre, ang interes po natin dito una, i-expedite na po yung proceedings, tapusin na ho yung pong paglilitis sa pinakamaagang panahon. Pwedeng gawing 4 na araw, magandang pag-aralan din po yun.
3: Sinabi naman ng defense team na susunod sila sa schedule at anumang prosesong itatakda ng impeachment court. Una na rin sinabi ni Vice President Sara Duterte mismo na gusto niyang mapabilis ang paglilitis.
2: Balikan naman natin ang mga nangyari noong ikapitong linggo ng impeachment trial. Ipinresenta ng House Prosecution Panel ang kauna-unahang hostile witness nito sa katauhan ni dating Office of the Vice President Special Disbursing Officer Gina Acosta. Ang hostile witness po ay yung testigong ayaw makipagtulungan at humarap sa korte dahil labag sa kanyang kalooban. Noong day 16 ng impeachment trial, ipinresenta ng prosekusyon ang counter-affidavit ni Acosta kung saan iginiit niyang hindi responsable sa maanomalya o manong paggastos ng confidential funds si Vice President Sara Duterte. Kaya iginiit ni House Private Prosecutor Armando Ligutan na patunay itong kontra ang interes ni Acosta sa interes ng prosekusyon. Dahilan para ideklara ng impeachment court si Acosta bilang hostile witness.
5: Sino po ang boss niya sa Office of the Vice President?
6: Si Vice President Sara Duterte.
5: Permanente po ba kayo doon o coterminus?
6: Coterminus po, Your Honor.
5: So pag wala na si VP Sara doon sa OVP, wala na rin po kayo?
6: Yes, Your Honor.
5: So, the court hereby declares the witness to be a hostile witness. However, for the information of the senator judges and the public and counsels as well, this only gives Attorney Ligutan the right to ask leading questions.
2: Sa gitna naman ng direct examination, sinita ni Senator Judge Erwin Tulfo ang pagsasalita sa Bisaya at tila ang kahirapan nito ni Acosta na magtagalog. Kahit nagtagalog naman to nung humarap sa pagdinig ng kamera.
7: Hindi ko po maintindihan bakit parang dito hirap na hirap po siya magtagalog when in fact sa Congress, itagalog naman po ang sagot niya.
8: Mr. President,
7: tama na po itong panluloko sa atin. Please, Mr. President, compel this witness to talk in Tagalog. Kahit po yung mga Bisaya po nakaintindi ng Tagalog, nakakasalita ng Tagalog, ano tayo sa ibang bansa? Ano tayo, mga Hapon, mga Chinese?
3: Ika-16 na araw ng paglilitis, nanindigan ng dating Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President na utos mismo ni Vice President Sara Duterte na ipalabas ang 500 million pesos na confidential funds sa dating pinuno ng Vice Presidential Security and Protection Group. Katulad ng testimonya sa pagdinig ng Kamara noong 2024, muling kinumpara ni Gina Acosta na muling kinumpirma ni Gina Acosta na utos ng head of agency na si VP Sara na ipalabas ang 125 million pesos na confidential funds kay Colonel Raymond Lachica noong 2022. Ayon kay Acosta, ibinigay ang pondo kay Lachica dahil siya ang nakakaalam sa pagpapatupad ng confidential activities ng OVP. Ipinalabas din kay Lachica ang 375 million pesos na confidential funds ng OVP noong 2023 dahil sa kapareho rason. Umamin si Acosta na hindi trabaho ng security officer ang gumamit ng confidential funds alinsunod sa Joint Circular 2015.
6: Ako po ang Special Disbursing Officer. Ang gawain ko po, Your Honor, is to disburse. Pero ang pag-implement po ng mga confidential operation activities in related to confidential funds, yan po ay saklaw po sa trabaho po ng isang security officer kasi wala po akong alam.
5: Trabaho po ba ng security officer gastusin yung nirelease yung confidential fund? Iba po yung implement. Siyempre, siya yung magagawa ng surveillance. Siyempre, siya po yung kukuha ng mga operative na sa intelligence. Pero yung paggastos po, trabaho po ba ng security officer?
6: Hindi po, Your Honor. Trabaho po yung disbursing officer, Your Honor. Pero pag na-release ko na po ang pera sa kanya, Your Honor, pinareceive ko sa kanya, Your Honor, magbigay po siya sa akin ng utilization report.
5: Recipient po ba si Attorney Lachica, si Colonel Lachica? O tagapagbigay lang siya ng perang nirelease niyo sa kanya? Yung pera po ba'y tinanggap ni Colonel Lachica para sa sarili niya?
6: Hindi, Your Honor.
5: Tinanggap po niya para ipamigay sa ibang tao?
6: Tinanggap po niya, Your Honor, para po, Your Honor, sa mga gastusin in relation po sa pagpatupad ng confidential activities or operations, Your Honor.
5: Hindi nga po siya recipient?
6: Dili, Your Honor.
3: Dahil dito, naniniwala ang prosecution na smoking gun o matibay na ebidensya ang testimonya ni Acosta para patunayan ang sinasabing maanomalyang paggastos sa confidential funds ng OVP.
4: We're very much satisfied at how Ms. Acosta actually answered. Tingin ko ho, yung kanya pong testimonya ang talaga pong isa sa mga smoking gun nito pong paglilitis po na ito. Kasi directly, itinuturo po niya ang pangalang Pangulo na nag-utos sa kanya na ibigay po yung 125 million in confidential funds kay Colonel Achica na hindi po organic OVP personnel.
2: Sa oras na 20 minuto bago mag-ikasampo ng umaga, bago magsimula ang impeachment trial, kumuha tayo ng balitang kumpirmado at sigurado mula po sa Senado kasama sina Pamela Vasquez at John Garner. Unahin natin si Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Good morning, Pam. Tuloy na ba talaga?
8: Yes, Peter at Liza, good morning. Tuloy nga matapos yung dalawang araw ng pagkaantala ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil sa masamang panahon noong nakaraang linggo. Gaya nga ng inaasahan, ipagpapatuloy mamayang umaga yung direct examination ng House Prosecution Team sa una nitong hostile witness, yan nga ay si Gina Acosta, na dating Special Disbursing Officer ng OVP. Isa rin doon sa mga inaabangan ng prosecution, no, yung sasabihin nung presiding officer o ni presiding officer Chief Escondero kaugnay doon sa sub-judice rule o yung pagbawal sa pagtalakay sa merits o merito ng mga kaso. Bagaman pa ulit-ulit na nga sinabi Peter at Liza ng prosecution na handa silang sumunod sa anumang magiging pasya ng Senate Impeachment Court. Humingi naman ng pag-unawa ang ilang miyembro ng prosecution dahil yung kumbaga ang ipinipilit nila or yung in-explain nila yung kahalagahan na ipaliwanag at ipaintindi sa publiko yung paglilitis. Panawagan din ng iba na mabigyan sila ng tinawag nilang flexibility dahil una, hindi naman nila ito useful court hearing. Pangalawa, it's a matter of public interest. At pangatlo, pagsisikap na din ito ng House Prosecution Team bilang panangga o panlaban na nga din sa fake news, Peter at Liza.
2: Okay. Pam, magpapalit ba ng mga counsel ngayon na nandyan pa rin yung dating witness or is it still the same? Si Attorney Ligutan pa rin ba for prosecution?
8: Sa ngayon, wala pa tayong impormasyon, Peter, no, kung magpapalit ba ng private prosecutor para doon sa pagpapatuloy ng direct examination. And so far kasi ang nakikita pa lamang natin na dumating sa mga oras na ito ay si House Lead Prosecutor Jeremy Luistro at si House Prosecutor Terry Ridon, Peter.
2: Okay. Yung sub judice ruling, dapat yun last week pa yun eh, di ba? Bakit parang na-delay ng na-delay yata?
8: Actually, yun nga din yung inaasahan kasi last week, ang sinabi ni Presiding Officer Chief Escudero, next week ibibigay yung kanilang pasya. Pero nga, nung last Monday, yung August 17, ay inabangan din natin yun kung mababanggit ni Presiding Officer Escudero nung umaga or yung after. Pero wala nga tayong narinig na discussion about that noise sa sub-judice rule. At yun nga, nagkaroon ng dalawang araw na delay. At ayon din doon sa mga ibang interviews, no, ang sinasabi ay inaasahan nga, ina-expect natin na ngayon ilalabas yung desisyon doon sa sub-judice rule, Peter.
2: Okay, Pam. Maraming salamat. Live from...
8: Maraming salamat. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
3: Samantala mga kapamilya, nasa Senado rin ngayon, nagbabantay si Radyo Patrol, John Garner. John, kumusta sa posisyon mo ngayon? Nasaan ka? At nakikita mo na ba yung mga representatives ng prosecution defense? Nagsisidatingan na ba sila, John?
9: Liza at Peter, good morning. Yes, nakita na natin, kararating-rating lang din nila Attorney Michael Poa, miyembro ng defense team ni Attorney Ferrer, ni Attorney defense lead counsel na si Attorney Sheila Sison. Sa parte naman ng prosecution, nakita na natin kanina dito sila Representative Terry Ridon, si Representative Jerva Luistro at iba pang kanilang mga private prosecutors, no. At ang report ko naman din ngayong araw ay inaasahan nga na ilalabas yung desisyon ng Senate Impeachment Court patungkol dun sa sub-judice rule o yung rule na nagbabawal sa mga miyembro ng prosecution, mapaprivate man yan at public, at ng defense panel, maging ng mga senator judges at respondents na magsalita sa merito ng kaso. Ayon kay Attorney Reginald Tunggol, nagkapagsalitaan ng Senate Impeachment Court, posibleng ilabas yan ngayong araw, kasunod yan ang babala ni Senate President Francis Escudero sa mga abogado ng parehong panig na magsalita sa social media patungkol nga dito sa Rule 18 ng Senate Impeachment Court na tumutukoy dyan sa sub-judice rule. Matatandang sinabi ni Escudero na pinapabantayan niya ang mga naging pahayag at interviews ng mga abogado ng parehong panig kung sumusunod nga sila sa rules ng korte na yan. Nagbungkahi rin si Escudero, kung matatandaan natin, sa parehong panig ng prosecution at defense na magtalaga ng tagapagsalita na hiwalay at hindi miyembro nung kanilang mga panel para makaiwas dyan sa sub-judice rule. Samantala, sinabi naman ng defense team ni Vice President Sara Duterte na handa itong mag-comply sa kung ano ang magiging desisyon ng korte sa bagong schedule ng Senate Impeachment Court. Una nang sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na nakabuo na ng consensus ang mga senator judge patungkol sa paglilipat ng impeachment trial sa hapon para magkaroon ng mas mahabang oras sa pagtalakay ng kaso. Ayon kay Gatchalian, ito ay para makaabot din dun sa original target date ng Senate Impeachment Court na matapos itong trial sa Disyembre. Peter at Liza.
3: Maraming salamat, John Garner.
9: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, John Garner, DZMM.
2: Thank you, John Garner at Pamela Vasquez, live mula sa Senado. Eh, kung hinahanap ninyo si Robert, papunta na doon ngayon.
3: On the way na.
2: Meron siyang tandem eh. Oo. Ang oras mo, it's 9:46 in the morning. Samantala, makakausap natin ang ating kaserbisyo expert at ngayong araw na si Professor R. John Aguirre. Siya po ay Assistant Professor ng Department of Political Science ng Ateneo de Manila University. Prof. Arjan, good morning po and welcome back dito sa ating impeachment trial special coverage sa DZMM.
3: Good morning, sir.
10: Ay, hello po, Sir Peter and Ma'am Liza. At maraming salamat muli sa pag-imbita sa akin.
2: Ay, thank you po. It's our pleasure. Prof. Arjan, so medyo nasabik ang mga tao dahil nagka-delay-delay at na-postpone last week. So babalik ngayon. Gusto ko pong itanong kaagad Ito pong hostile witness na tinatawag nila, parang hindi naman hostile witness. there's not a lot of hostility. Ano po yung masasabi nyo?
10: Actually, that's one of the things that I want to comment about, yung mismong character ng ating witness ngayon. Totoo po yan, masyadong, ang appearance niya ay napaka-meek, soft-spoken. If you remember, yung nag-attend siya ng House hearing, di ba? Ganyan din yung kanyang disposition eh. Pero Sir Peter, ang nakikita ko dito, mukhang strategy to. Kasi if you also notice, yung sa hearing last Monday, di ba hindi siya nakaintindi ng salitang Filipino. Tapos nahihirapan din siya sa mga ibang concepts like, indiscretion. So ako, mukhang tumataas ang kilay ko dun. Kasi ilang taon na siya sa government. At maraming experience na rin siya with Sara Duterte. So, mukhang strategy yun sa part ng defense.
2: Oh, okay. So, hindi, sabi nga nila, hindi basta-basta matitibag yung depensa by way of saying na, ay, hindi naman siya mukhang hostile witness. Mm-hmm. Napakabait pa nga eh. So, this is more of a long-term strategy rather than overnight mapapatunayan na niyang hostile witness siya. And neto-neto, it'll be very advantageous for the defense. Is that correct, Prof?
10: Yeah, coming from as a political science perspective, as an observer ng hearing, ang napapansin ko po dito is I think one of the intentions din po kasi dito is to draw parang sympathy. If you have noticed, parang merong inequality na nakikita tayo dito na on the one hand, you have a very outspoken, respected, lawyer, in the body of Attorney Ligutan, tapos kine-question niya, napaka-meek, soft-spoken Tapos babae rin to at yun nga, may sakit pa nga daw. Diba sinasabi nila na high blood. Tapos nagsasalita siya ng Visayan language. So ako ang nakikita ko dito, magiging advantageous po ito sa defense kasi malilipat yung attention, malilihis eh. Yung pagiging SDO niya, who is supposed to be responsible dun sa mga binubusisi po natin mga documents, napupunta ngayon dun sa simpatsa na gusto niyang i-draw sa tao na ito, parang kine-question yung aking mga naging trabaho, nautusan lang naman po ako. Tapos diba, napansin niyo rin po sa ibang statements niya, pinapasa niya kay Colonel La Chica. So may mga ganun po akong angulo na nakikita na sa tama po kayo, mukhang magagamit po ito ng defense para sa kanilang long term na na parang strategy.
3: Opo, pero Professor, I think so for the part of the prosecution, para sa kanila eh malaking tulong din itong mga naging testimony ni Gina Costa. And in fact, kamakailan po nag-release ng statement si Representative Redon. Sabi niya smoking gun na daw po itong mga ilan sa mga statements ni Gina Costa. Your thoughts on that, Professor?
10: Yes, yung nasabi ko po kanina na appearance nung parang exchange between the prosecution lead counsel at saka yung inyong hostile witness, dito naman tayo ngayon sa substance ng kanilang exchange. Tama po kayo doon, mukhang nakascore yung prosecution. In the sense na meron silang mga naitanong, di ba may mga leading questions sila na nai-prepare, na force ang ating hostile witness na sagutin ito at ma-reveal yung mga inaantay natin mga information. So for example, doon sa pag-prepare ng mga documents, napaka-importante po na maipuntos doon yung mismong sino ba yung responsible na nagpe-prepare. SDO ka, dapat ikaw ang may say dito, may decision, may judgment. Pero nakita po natin doon sa admission eh. May hostile witness na si Colonel La Chica yung mismo nagpo-provide na information. Mm-hmm. Tapos lumabas din po sa mga discussion na parang hindi ganun ka parang kalalim yung knowledge o yung kaalaman ng hostile witness sa mga documents na piniprepare niya.
2: Okay. Yung pong pag-amin ni Ms. Gina Acosta na ang nag-utos sa kanya ay ang Vice President mismo, si VP Sara, doon sa pag-release ng pera kay La Chica. Ano po? How damaging is that? From a legal standpoint?
10: From what I have gathered, Sir Peter, yun po yata yung sinatawag ng irregular na parang aspeto ng mga nangyari dun sa yun nga, dun sa pag-prepare ng mga documents, yung pag-disperse ng funds. So masasabi natin na yung mismong nasasakdal dito na si VP Sara Duterte, mukhang may connection siya dun sa irregular na nangyari dun sa disbursements of funds. Kasi what we're trying to know in this discussion po kasi is, meron bang participation dito yung nasasakdal, which is Bibi Sara Duterte? Kasi kung meron, masasabi na natin na hindi yata siya fit sa pagiging vice president kasi siya yung responsible eh. Siya yung accountable person dito sa pondo na binigay sa kanya. At kung itong pondo na ito ay hindi na-account na maayos at yung SDO niya ay hindi rin privy dun sa detalye, mukhang magkakaroon po tayo ng problema doon.
2: Do you get a notion po na parang nagamit dito si Gina Acosta without going into the merits and demerits of the case, ano? Kasi parang helpless naman siya eh. Kung siya yung magwi-withdraw pero ibibigay doon sa security. In other words, as an SDO, parang runner lang siya. Mag-withdraw ka nga. Parang
3: taga-inutusan lang.
2: Medyo, that's quite damning, di po ba?
10: Well, to my mind, Sir Peter, I think what they're trying to tell us, I mean, in this conversation, di ba po yung prosecution talagang dinodraw yung parang idea that there's something wrong that happened along the way and the vice president is, you know, is involved in this. So ang nakita ko po kasi dito, Sir Peter, yung ano eh, yung parang yung irregularity, parang pinapalabas ng defense na this is something inevitable, unavoidable, lalo na kung ganitong kalaking opisina at maraming inga taong involved. Ang point kasi dito is itong irregularity ito, hinihiwalay nila or in-insulate nila dito si VP Sara. And I think that is the point of this, you know, parang direct examination na ginagawa ni Attorney Liguta na hindi pwedeng ganun lang ang nangyari. Na may irregularity lang, ginawa mo lang yung parang dapat mong gawin dahil sumusunod ka lang sa utos. Pero mm-hmm. do not forget that the utos itself comes from a higher authority mm-hmm. na ito nga, siya yung nasasakdal dito. So ako, the key parang point po dito is ano eh, ma-establish talaga yung tinatawag na causal chain mm-hmm. na itong mga na-disperse na funds na to at yung nga, merong irregularity nangyari, ma-establish lang talaga nila kung saan galing itong mga parang directives na ito at yung may knowledge ba talaga ang ating Vice Presidente, mukhang ano, makakascore po ng malaki ang prosecution panel dito.
2: Or Prof, baka rin naman si Gina Acosta is trying to save herself. Kaya medyo nagkakalaglagan ng bahagya. Oh, go ahead, Lisa, please.
3: Opo. Professor, ang ganda po na nabanggit nyo, no? So, kumbaga, makakascore ulit ang prosecution kung i-consistent sila sa ganitong line of questioning. But day 17 na, si Vice President Sara Duterte hindi pa rin po lumulutang dito po sa kanyang impeachment trial. Hindi, no show pa rin po siya hanggang ngayon sa pagdinig na ito. Do you feel na parang with everything that's going on right, yung momentum po ba'y nasa prosecution ngayon? Nako-corner ba nila ang defense dito po sa kanilang mga diskarte?
10: Mukhang sa stage na to, Ma'am Liza, na katulad niya may mga suspension din ng trial, ano? Mm. Inasahan kasi natin na parang lilihis yung attention ng tao, mawawala. Dahil kung tingnan nyo nga, yung mga nakaraang impeachment trial hearing, di ba, may mga inclement weather mm-hmm. problem tayo naharap. Tapos ito na, kumbaga, nakakapuntos ang prosecution panel. Sa tingin ko, ano eh, ang sentiment ngayon ng defense is, nga, kung advice man nila ang Vice Presidente na pupunta, mukhang hindi nila pa pupuntahin. Kasi yung parang makaka-damage ito. Kasi nga kung ganito ang takbo ng usapan, nakatutok lahat dun sa mismong parang aning irregularity na gawa at sino may responsible, mukhang mapapahamak siya kung siya man po ay biglang mag-a-appear at mag-testify.
2: Okay.
3: So, sa tingin po ninyo na makakatulong yan sa prosecution na hindi maliit ang chance na siya ay hindi lulutang dito?
10: Mukhang ganun, makakatulong talaga kung siya ay hindi lumitaw at kumbaga imbombard nila yung kanilang mga questions doon sa mga tatawag natin middleman na nandito sa office ng Vice President. At kung mapapapunta pa nga nila iba mga witness at kung magiging hostile witness eh, kunwari sila Fajarda, Edward Fajarda, mukhang magtutuloy-tuloy yung mga ganitong tanungan na ito ba mga irregularity ito? Anong involvement mo? Ano naging judgment mo bilang nga, FDO ka, bilang person who is involved in this? And who else is involved in this? Yung bang mas nakakataas sa'yo? Alam, kasi may mga pirma po eh. May documentary evidence. Mm-hmm. Tapos ngayon, inaantay natin kung ano yung parang magiging susog ng testament ng mga involved dito.
2: Pero para sa akin, Prof, mas exciting kung nandun siya eh.
3: Actually, yun ang subtle way of saying namin, baka naman lumutang ka na.
2: Mas manunood ako ng matagal na oras.
3: Opo. And maganda po nababanggit niyo po yan kasi may I just add, Sir sure. Peter, Professor, may lumabas na survey na bumababa ang interest ng mga tao ngayon sa pagsubaybay sa impeachment trial. Sumabay pang habagat.
2: Yes.
3: So kumbaga parang medyo... papaano niyan, sisiguraduhin din ng Senate, Prosecution and Defense, na makukuha nila ulit, mapupukaw nila ulit ang atensyon ng mga tao na nalubog ngayon dahil nga sa nangyari sa habagat.
2: Oo, may tinatawag na trial fatigue.
3: Could be.
2: Speaking of which, Prof. Arjen, ano po, I think lahat ng sektor nagsasabi na pwede ba nating pabilisin ito? Dahil, Diyos ko po, nasa day, ano pa lang tayo?
3: 17
2: eh. Mm-hmm. Kung totoo na 102 yan, ay Diyos Mariosif, wala pa tayo sa 140 yata.
3: 90
2: ano.
3: More plus.
2: Okay, ito po ang tanong ko, Prof. Arjen, kasi medyo procedural ito. No? Eh bakit ba sa mga hearing-hearing sa Kamara o sa Senado, pwedeng multiple witnesses sitting there at the same time? So you can actually ask si Gina Acosta na, kanino mo din nilip yan, kanino mo binigay yan? Eh sabi niya, kay La Chica po. Yan, nandun si La Chica. Totoo ba ito, La Chica? Eh di ba mas mabilis? Di ba pwede yun? Yeah. Ano po bang ruling? Yeah.
10: Sa ano po kasi, sa ating kasalukuyang rules, ano po siya eh, committee hearing in aid of legislation. Yan yung parang pinanggagalingan nila na parang mas maluwag yung kanilang exchange of ideas. Unlike sa impeachment trial na ating nasasaksihan, inadapt po kasi nila dyan yung ibang mga rules na ginagamit po sa mga korte. Kaya po kailangan isang tao lang ang magsasalita. At kung papansin niyo po, yung mga dalawang panel, defense and prosecution, din nila dinidirect yung isa't isa directly. So pinapadaan nila lagi sa presiding officer. Sa mga committee hearing po sa Senate at sa House, ano po, may ganun din silang rule, meron din sila mga sineset na mga procedural rules na makakatulong sa magandang usapan. Pero tama po kayo doon, pinapayagan nila yung ano, yung sabay-sabay na nakaupo yung mga witness o yung mga resource person. So yeah.
2: Ah, okay. So pwede pala yun, Prof, na yung mga when they are related to the issue at hand, di ba? Mm-hmm. Pwedeng nandun sila. Eh, pero very, very, ano sila, very strict in, even on the issuance of subpoena.
3: Opo, very Prof.
2: When?
3: Oh.
2: What time? Diba? Mm-hmm. So, yeah. But if you're saying it's possible, eh sana pag-usapan din ni na presiding officer Chief Escudero yun.
10: Sa impeachment po, Sir Peter, linawin ko lang, ano, mukhang magiging ano po sila dyan, maingat po sa pag-handle ng conversation. That's why we expect them to this parang deal with or engage with a particular witness at a particular time lang po. Kasi nga, masyadong sensitive yung discussion. Unlike dun sa sinasabi po natin kanina na kapag committee hearing in aid of legislation, pinagsasabay po nila yan sa isang meeting. Tapos pinagsasalita nila, isa-isa lang. Pero hindi yung sabay-sabay. Dito po, ano kailangan meron time na makapagsalita yung witness, may time din para makapagsalita yung prosecution at yung defense, at may time din para makapagsalita yung mga judges or yung presiding officer.
3: Medyo systematic yung galaw nila.
2: Para hindi unwieldy, siguro. No? Pero kasi sabi kasi nila, hindi naman talaga court proceedings itong ano, impeachment trial. No? Not strictly. Kaya baka there's a...
3: Sui generis siya eh.
2: Yeah, maybe there's a halfway point na pwede.
10: Meron po akong may sisingit, Sir Peter, na again, this is also what I have noticed from the start na nagiging technical po yung mismong trial, na kung tatanggalin po natin yung too much technicality na pabayaan magsalita kahit hindi sabay-sabay, like pagsalitain na talaga natin yung witness, yung defense lawyer o kaya yung prosecution lawyer ng itawag natin freely na hindi masyadong methodical o masyadong procedural technical yung dating mukhang makakatipid po tayo sa oras doon.
3: Opo. Professor, masingit ko lang po partner, no? Ito pong changes, pabago-bagong schedule ng trial. So meron pong balita na babalik sa hapon. Ngayon nga po, nag-upisa yan ng hapon, bigla ginawang umaga nga, gagawing hapon po ulit. Meron po ba tayong naiisip dito, Professor, na pros and cons, especially po sa viewing public, kung pabago-bago ang schedule po nito?
10: Mukhang tama po kayo sa point na pabago-bago. So again, nagtama po kayo, nagsimula sa 2 o'clock, tapos pumunta ng 10 a.m., tapos kung babalik na naman ng 2 o'clock, again, that's the danger there.
2: Yeah.
10: Yung paiba-ibang schedule, yung tao, makamalito. Number two, pwede rin po kasi may practical reason kung ba't naisip nila yung hapon. Kasi nga po, tama po kayo, may lunch break, tapos sa umaga may nalilate. May advantage din po siya, saka disadvantage. So kung ako po yung tatanong ninyo, kung magpapalit na sila ng oras, sana final na. Sana yun na po lang parang susundin nila at wag na bumalik sa ano. So kung hapon, gawin na po nila lang hapon at sana hapon na till the end.
2: Ayan, ay baka naman yung session nila mag-suffer.
3: Oo nga, regular session pati.
2: Sala sa init, sala sa lamig eh, no, ha? Prof, maraming salamat, ha? Please stay with us kasi pag nagkaroon ng biglaang break, babalikan po namin kayo. Ano, thank you very much, Professor Arjan
3: Aguirre.
2: Ayan. Okay. Mukhang nagsisimula na po sa Senado, no? At malalaman natin kung ano ang mga highlights and sidebars nitong day 17, correct? Ng impeachment trial laban kay VP Sara. Ito po ang special coverage ng DZMM at punta na tayo sa Senado.

0: The Sergeant at Arms is directed to make a proclamation.
1: All persons are commanded to keep silent under pain of penalty while the impeachment court is in session for the trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte.
0: The impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte is hereby called to order. We shall be led in prayer by Senator Judge Joel Villanueva.
2: Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, Ama naming sumasalangit. Diyos na may gawa ng langit at lupa. Diyos na nagsabing kung may dalawa o tatlo na nagkakatipon sa kanyang pangalan, siya ay nasa kanilang kalagitnaan. Kami po ay naninikluhod at lumalapit sa iyong trono ng biyaya, hinihingi ng kapatawaran ang anumang kasalanan sa isip, sa salita o sa gawa, kasalanang sinasadya man o hindi. Patawarin niyo po kami, linisin niyo po kami ng iyong banal na dugo na nabuho sa krus ng Kalbaryo, at hayaan mong makalapit po kami ngayong araw na ito sa iyong kabanalan. Ipaalala mo po sa amin ang sinabi mo sa aklat ng Salmo, Kapitulo 89, talatang 14. Ang katuwiran at katarungan ang saligan ng iyong luklukan, ang tapat na pag-ibig at katotohanan ay nauuna sa iyong harapan. Panginoong Diyos, ngayon pong 17th araw ng impeachment trial, gabayan niyo po at tulungan ang bawat isa sa amin, lalo na ang aming buong Senado na tumatayo bilang hurado. Tulungan mo po kaming pairalin ang katotohanan, katarungan at katwiran. Ilayo mo po ang bawat isa sa amin sa pagkiling at maging sa pansariling interes upang makapagpasya po kami ng obyektibo at may banal na integridad. Hinihingi po namin ang iyong gabay na magbigay sa amin ng puso na may pagpapakumbaba, puso na paggalang at puso para sa tunay na malasakit at pagmamahal sa aming inang bayan. Lalo na po ngayong mga panahon na ito na marami sa aming mga kababayan ay nakakaranas ng hagupit at epekto ng mga bagyo at habagat. Nawa po ang aming mga pasya ay magmula sa hangaring makabubuti lamang sa nakararami naming mga kababayan, hindi lamang po dito sa Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa ibayong dagat. Higit po sa lahat, ngayong araw na ito, hinihingi po namin na pagkalooban mo kami ng ibayong karunungan upang makita, makilala at sa tuwinay panghawakan po namin ang katotohanan. Nawa po ito ay maging gabay namin at batayan namin sa bawat pagpapasya namin. Hinihiling po namin ito sa ngalan ng pinakamataas na pangalan, sa ngalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat po'y makiisa at magsabing amen.
0: Amen. The Clerk of Court will now call the roll.
3: Call up members. Senator Judge Aquino. Senator Judge Cayetano Alan. Senator Judge Cayetano Pia. Senator Judge De La Rosa. Senator Judge Ejercito. Senator Judge Estrada. Senator Judge Go. Senator Judge Ontiveros. Senator Judge Lacson. Senator Judge Lapid. Senator Judge Legarda. Senator Judge Marcoleta. Senator Judge Marcos. Senator Judge Padilla. Senator Judge Pangilinan. Senator Judge Soto III. Senator Judge Tulfo Irwin. Senator Judge Tulfo Rafi. Senator Judge Villanueva. Senator Judge Villar Camil. Senator Judge Villar Mark. Senator Judge Zubiri. The presiding officer, Senator Judge Escudero. Senate President, Senator Judge Gachalian.
0: With 17 Senator Judges present, the Chair declares the presence of a quorum. Before I recognize the presiding officer, allow me to greet a happy birthday, Senator Judge Tito Soto and Senator Judge Kiko Pangilinan. Happy birthday po sa inyong dalawa. In accordance with the rules of procedure on impeachment trials, the Chair now recognizes the duly elected presiding officers to preside over the proceedings of the impeachment court.
4: Thank you, distinguished Senate President. If there are no objections, we shall dispense with the reading of the journal of the Senate sitting as an impeachment court dated 17 August 2026 and shall consider the same as approved. The Clerk of Court will please call the case before the impeachment court.
3: Case number 004-2026 in the matter of impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte.
4: Today we shall resume with the direct examination of Ms. Gina Acosta. The clerk of court, through the sergeant at arms, is directed to kindly situate Ms. Gina Acosta to the witness stand. Ma'am Gina, sa witness stand na po kayo.

0: had to be outdone. Meron din Shane Ngit-Ngit. Translation, Ngit-Ngit, Bisaya for Madilim. Nakita nyo ba si La Chica na nagbigay ng 150,000 pesos sa isang Shane Ngit-Ngit o hindi mo rin nakita? Di po ba?
1: Hindi ko nakita, Your Honor, kasi wala po ako doon sa ground. Si Colonel La Chica po, na security officer, siya po ang nag-implement, Your Honor.
0: Hindi ko nakita kasi wala ako sa ground. Good. Now, last. May isang acknowledgement receipt. P18612. I should be careful. Binigay sa isang Xuniso Belat. Xuniso Belat. Tanong, nakita mo ba si attorney, si Colonel La Chica na nagbigay ng 100,000 in confidential funds sa isang Xuniso Belat?
1: Hindi ko po nakita, Your Honor, kasi wala po ako sa ground. Siya po ang security officer namin, Your Honor, at siya po ang nag-implement ng mga confidential operation, yes, Your Honor.
0: Therefore, Madam, sino po, kung meron man, ang nag-verify na totoo, sakto, legal lahat ng ginawa ni Colonel La Chica?
1: Nag-verify po ako sa kanya, Your Honor. Oh. Tinanong ko po siya, Your Honor. Tapos yun ang sagot niya, Your Honor. Ma'am Gina, yung mga dokumento na binigay ko sa iyo, yan po ang mga bali na resibo or resibo na magpapatunay, Your Honor, na nagamit po ang pera ng confidential fund. At saka, at Ma'am Gina, wala po kayo. Those are sensitive matters, sensitive operation po, Ma'am Gina. Mm-hmm. Confidential po yun.
0: Okay. Let me continue. So therefore, Madam Witness, in verifying kung tama yung sinasabi ni Colonel La Chica, sa pag-verify na yan, sa dinami-dami ng tao sa buong mundo, yung tinanong mo pa rin to verify is the same person, Colonel La Chica. Tama po ba? Hindi mo rin nalibog na po ka.
1: Opo.
0: I will not, I will move on.
1: Taas mong good ang...
0: I will move on, Your Honor. Now, sinabi mo, you all rely on Colonel La Chica. Hindi mo alam kung hindi mo nakita na binigay ni Colonel La Chica yung pera sa mga recipients. Tama po ba?
1: Opo.
0: Wala ring official receipts. Hindi po ba?
1: Opo.
0: So aside sa sinasabi ni Colonel La Chica sa iyo, hindi mo mapapatunayan. Ma'am, careful ha. I'm being careful with this question because this is really important. Aside po sa sinasabi ni Colonel La Chica sa iyo, hindi mo ngayon malalaman kung totoo ba na binigay ni Colonel La Chica yung pera, for example, kay Xuniso Belat. Hindi po ba?
2: As an answer, Your Honor.
0: Your Honor, these are really important questions.
3: Witness will answer.
1: Na-interrupt ako.
0: Yes po, ma'am?
1: Ulitin, na-interrupt po ako, Your Honor. Sorry.
0: I will. Sinabi mo, hindi mo nakita si Colonel La Chica na nagbigay ng pera sa mga recipients. Okay? Sinabi mo rin na yung pag-verify mo is true, Colonel La Chica himself. Ito yung tanong now. Aside sa sinabi ni Colonel La Chica sa'yo, hindi mo ma-verify, hindi mo malalaman kung totoo bang binigay ni Colonel La Chica yung pera sa sinasabi niyang recipients, di po ba?
1: Nag-verify po ako kay Colonel La Chica, Your Honor. Nag-rely po ako sa kanya, Your Honor. Okay. Kasi siya po ang nag-implement ng mga confidential activities, Your Honor.
0: Manifestation.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas sa 40 taon noon ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi po kami ng KBP o kapisanan mga broadcaster ng Philippines. Oras po natin, 12:02.
1: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga!
2: Mula sa News Center ng DZMM, hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline ngayon!
3: Ipapagpaliban na ho namin yun, drill namin dahil makakantay naman ho yan kahit nakasalang na ho yan. Eh wala naman ho, mawawala sa atin kung magantay tayo ng konting panahon.

0: sa headline ngayon. Nationwide school safety drill na nakaschedule sana sa mga paaralan sa buong bansa bukas. Ipinagpaliban muna ng Department of Education.
1: National Kidney and Transplant Institute nasa full bed capacity na dahil sa paglobo ng bilang ng mga nagka-leptospirosis. Walk-in admission sa emergency room pansamantalang nilimitahan.
0: Tatlong bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility mahigpit na binabantayan. Isa inaasahang magiging super typhoon pagpasok ng PAR.
1: Sports car ng aktor na si Derek Ramsey kukumpiskahin ng Bureau of Customs dahil umano sa misdeclaration para makaiwas sa pagbabayad ng tamang buwis.
0: Chinese Embassy sa Maynila at opisyal ng Philippine Coast Guard nagbangayan sa social media kaugnay ng issue sa West Philippine Sea.
1: At bagong album ng Cat's Eye kung saan kabilang ang Pinay na si Sofia La Forteza nanguna sa Billboard 200 Albums Chart sa Estados Unidos.
0: Pagkatanghali Luzon, Visayas at Mindanao, ako po si Jeffrey Hernaez.
1: At ako naman po si Liza Aquino.
0: At sa detalye ng mga headline ngayon. Ipinagpaliban muna ng Department of Education ang school safety drill sa mga paaralan sa buong bansa bukas. Kasunod na rin ang panawagan ng ilang grupo ng mga eksperto dahil sa posibleng negatibong epekto nito sa mga menor de edad. Sa anunsyo ng DepEd, sa unang linggo na ng Setyembre gagawin ang safety drills pero wala pa itong tiyak na petsa. Sa parayam ng DZMM, sinabi ni Education Secretary Sunny Anggara na iginagalang ng kagawaran ang pananaw ng mga eksperto at mahalagang may akmang siyentipikong batayan bago isagawa ang pagsasanay. Sa ngayon, nagpapatupad na anya ng mas mahigpit na seguridad kabilang ang pagbibigay ng metal detector sa lahat ng paaralan, dagdag na CCTV at magrepaso sa security protocols. Nakatutok din ang DepEd sa posibleng copycat effect ng insidente ng karahasan sa mga paaralan.
2: Papagpaliban na ho namin yun, drill namin dahil makakantay naman ho yan pa. Kasi nakikinig kami sa eksperto at na nirerespeto po natin yung kanilang pananaw. At definitely, i-incorporate natin yung mga comments po nila. Kahit nakasalang na ho yan, eh wala naman ho mawawala sa atin kung magantay tayo ng konting panahon.
0: Una na nagpahayag ng agam-agam ang Teachers Dignity Coalition sa active shooter drills sa mga paaralan.
3: Medyo ako mismo ay nagdadalawang puso no dito sa drill po na ito no, sapagkat parang yung active shooting ay parang normal eh, di ba? Iba man siguro ang treatment ko lamang po dito, reminder no doon sa mga bata no at sa lahat no, kung anong pwedeng gawin no kapag ka meron pong ganitong pangyayari. At pangalawa, parang tinuturuan natin yung mga bata ng self-defense.
0: Nanindigan din ng asosasyon ng mga psychiatrists at child psychiatry specialist na kailangan ng mahabang talakayan at paghahanda bago ikasa ang safety drills.
4: Kasi po pwedeng hindi makuha agad ng mga bata na drill ito kahit nasabihin natin paulit-ulit that in itself is increasing the stress response, na the school is not a safe space.
1: Tiniyak ng Department of Health na kontrolado pang sitwasyon sa kaso ng leptospirosis matapos ang malawakang pagbaha nitong mga nagdaang linggo. Sabi sa DZMM ni Health Secretary Edwin Mercado, pinaiiral na ang inter-hospital referral system o sistema kung saan maaari nang ilipat sa ibang ospital ang pasyenteng nagpapagaling para ma-accommodate ang mas marami pang pasyente. Sa monitoring, nasa full bed capacity na ang National Kidney and Transplant Institute dahil sa dami ng mga pasyenteng may leptospirosis. Sabi sa DZMM ni NKTI nephrologist Dr. Erlene Lamban, dumami sa nasabing ospital ang mga pasyente dahil isa sa mga sintomas ng sakit ay ang pagkakaroon ng komplikasyon sa kidney.
5: As of this morning po, meron kaming 41 patients, 36 po doon ay nagda-dialysis. Ina-dialysis dahil po nagka-lepto.
1: Pero ayon kay Health Secretary Mercado, hindi papunuan sa ibang ospital. Patuloy ang paalala ng kagawaran sa publiko na agad magpakonsulta kung na-expose sa baha o makaramdam ng sintomas ng sakit kabilang na ang lagnat, paninilaw at pananakit ng kasukasuhan.
3: manageable pa naman po kasi nga meron kaming tracking system at nakikita namin. Kahit DOH hospital mismo ay meron pa pong mga available beds. Tapos may escalation kami. Pag puno na yung DOH hospital, kausap na rin namin yung LGU hospital na pwede rin doon dalhin. At kung kailangan, ang third layer natin, private hospitals na.
0: Sa Maynila, isa ang nasawi dahil sa leptospirosis kasunod ng mga pagbaha sa Maynila noong nagdaang linggo. Balita hatid ni Radyo Patrol, Tricia Lindo. Tricia.
6: Jeff, sa inilabas na datos ng Manila Health Department, isa ang kumpirmadong namatay dahil sa leptospirosis. Habang 16 ang bagong kaso ng nasabing sakit na naitala ngayong araw lamang. Sa ambush interview, sinabi ni Manila Mayor Rico Moreno na hindi pa naman umaabot sa nakakaalarmang sitwasyon ng datos ng mga rinatamaan ng leptospirosis. May kapasidad pa rin anya ang 7 ospital ng lungsod na tumanggap ng mga pasyente habang handa rin tumugon ang 44 na health center.
7: In terms of numbers, we have not achieved the level of threat the way it was during the pandemic time. But with regard to the exposure to leptospirosis patients, we are still in a good condition, but it is very important, the local and the national, should look into this. Kami lang medyo panatag kami kasi alam na namin mangyayari. Dahil year on year naman, may baha, may bagyo.
6: Inaasahan namang tataas pa ang bilang ng mga tatamaan ng leptospirosis sa Maynila sa mga susunod na linggo. Sa ngayon may nasa 200,000 piraso ng doxycycline ang Manila LGU na libreng ipinapamahagi sa mga tatamaan ng naturang sakit. Samantala sa datos mula Enero hanggang ngayong Agosto, pinakamarami pa rin ang kaso ng dengue sa lungsod na mahigit 2,000 na sinundan ng nasa 1,000 kaso ng influenza-like illnesses at mahigit 200 kaso ng leptospirosis. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Tricia Lindo, DZ.
0: Maraming salamat, Tricia Lindo.
8: Alerto sa habagat.
1: Tatlong bagyo ang patuloy na binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. May chance ang maging super typhoon ang Typhoon Saudel na inaasahang papasok ng bar mamayang hapon at tatawaging bagyong Obet. Huli itong namataan sa layong 1,480 kilometers silangan-hilagang-silangan ng dulong hilagang Luzon. Taglay ang lakas ng hangin umaabot sa 175 kilometers per hour at pagbugsong 250 kilometers per hour. Hindi inaasahang magla-landfall ang bagyo pero posibleng palakasin ang habagat at magdadala ng mga pag-ulan. Samantala, lumakas pa bilang tropical storm ang Typhoon Atchani sa silangan ng Southern Eastern Luzon. Huli namang namataan ang dating bagyong Neneng sa Hilaga, Hilagang Kanluran ng Itbayat, Batanes. Sa ngayon, asahan ng kalat-kalat na pag-ulang dulot ng habagat dito sa Metro Manila, ilang bahagi ng Northern at Central Luzon, kayon din sa ilang bahagi ng Calabar Zone, habang mas maaliwala sa panahon ang aasahan sa nalalabing bahagi ng bansa.
0: Puspusan ang paghahanda ng Office of Civil Defense Calabar Zone sa panibagong banta ng sama ng panahon. Dulot ng habagat na inaasahang palalakasin ang mga bagyo. Sinabi sa DZMM ni OCD Calabar Zone Information Officer Raf Sasutona na nagpalabas na ng utos sa posibleng preemptive o forced evacuation ng mga residenteng nakatira malapit sa Laguna Lake dahil sa banta ng pagbaha habang patuloy rin ang paikipag-ugnayan sa DNR Mines and Geosciences Bureau para sa mga lugar na lantad sa pagguho ng lupa. Sa ngayon may baha pa rin sa Cardona Rizal, gayon din sa ilang bayan sa Laguna dulot ng mga nagdaang sama ng panahon. Muli namang magsasagawa ng pre-disaster risk assessment ng OCD, katuwang ang iba pang ahensya mamayang hapon.
9: So pinapaalalahanan po ulit natin ng ating mga local government units, yung mga ating through our LDRRMOs, na maka-ensure or ma-strengthen po yung preparedness po natin in anticipation for the possible impact. Definitely, as we progress po, the following days nitong week na ito ay maaari pong uli. Uli nung tayo, pinagpahinga lang po tayo ng saglit ng habagat.
1: Binisita ni Pangulong Marcos Jr. ang ilang evacuation center sa Pampanga kung saan nananatili mga residenteng lumikas dahil sa habagat. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Pampanga hatid ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian.
10: Liza, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga evacuees ng Bacolor Integrated School na handa ang gobyernong ibigay ang lahat ng kanilang pangangailangan habang nanatili sa evacuation centers hanggang sa makauwi sa kanilang mga bahay at makabangon sa pinsala ng habagat. Sa datos ng DSWD, 216 na pamilya o 836 na individual ang nananatili sa nabanggit na evacuation center kung saan namahagi sa bawat o namamalagi sa bawat classrooms ang mga evacuees. Habang mahigit o halos 70 pamilya o 308 na individual ang nasa katabing evacuation center na Bacolor Mini Convention Center kung saan naka-modular tents ang mga lumikas. Kabilang sa mga lumikas, si Bella Pereda na magdadalawang linggo na sa evacuation center matapos malubog sa baha ang kanilang bahay, pati na si Jingle Villafuerte na nawalan ng gamit sa bahay.
11: Nalubog po sa tubig ang aming bahay. Nakaabot po ng second floor. Padalawang linggo po mamayang hapon.
12: Lahat ng mga gamit namin tinangay ng baha.
10: Liza, nakatanggap ng 10,000 pisong cash assistance sa mga evacuees bukod pa sa mga ipinamahagi mga pagkain at gamit habang namamalagi sa evacuation center. Kasama bumisita ng Pangulo ang ilang opisyal ng lokal na pamahalaan at ilang miyembro ng gabinete na pinulong sa isang situation briefing pagkatapos para malaman ang sitwasyon ng Central Luzon. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZMM.
1: Nakalasalamat, mimingat ka, Christian Yosores.
0: Mahigit 100 lugar na ang sinailalim sa state of calamity dahil sa pananalasa ng mga nagdaang bagyo at ng habagat. Balita mula sa Campo Aguinaldo, hatid ni Radyo Patrol Marlene Padiernos. Mars.
13: Jeff, umabot na sa 102 na mga lugar ang nasa ilalim ng state of calamity dahil sa pinagsamang epekto ng mga bagyong Luis, Maymay, Neneng at habagat sa malaking bahagi ng Pilipinas. Batay sa pinakahuling datos na inilabas ng NDRRMC, kabilang dito ang buong probinsya ng Bulacan, Pampanga, Zambales, Cavite at Bataan. Nagdeklara rin ng state of calamity sa Santa Barbara, Mangaldan, Bugalyon, Mangatarem at Dagupan City sa Pangasinan. Gayun rin sa La Trinidad, Benguet, Montalban, Rizal at maging sa iba pang mga lugar. Sa ngayon, nasa 29 na individual pa rin ang napuulat na nasawi sa kasagsagan ng masamang panahon habang nasa 19 naman na ang mga individual na sugatan at 3 pa rin ang hindi pa natatagpuan. Pumalo na rin sa kabuuan 7.5 million individuals o 2.2 million namang pamilya ang apektado ng kalamidad kung saan higit 33,000 individuals o mahigit 9,800 families ang kasalukuyan na nanatili sa mga evacuation center. Yan na ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
1: Mga kapamilya, kasado na bukas ang taas presyo sa mga produktong petrolyo sa ikalawang sunod na linggo. Batay sa kwenta ng Department of Energy, 2 pesos at 31 centavos ang imamahal sa kada litro ng diesel, 1 peso at 1 peso at 8 centavos naman sa gasolina at 91 centavos sa kerosene. Bunsod pa rin ito sa taas presyo ng nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan habang nakadagdag din sa pagtaas ng presyo ang paghina ng piso kontra US dollar. Ang DOE ang nagdidikta sa lingguhang galaw sa presyo ng mga produktong petrolyo habang nasa State of National Energy Emergency ang Pilipinas.
0: Maagang pinilahan ang bentahan ng 20 pesos per kilong bigas sa Kadiwa Store sa Malate, Maynila. Ang ilan sa mga nakapila doon na nagpalipas ng magdamag para matiyak na makabibili ng murang bigas. Ang nakapilang senior citizens nagdala na ng sariling bangko o sapin para makaupo habang naghihintay. Hiling nila sa Department of Agriculture na solusyonan hindi lang ang sistema sa pila kundi ang pagtanggal sana sa cut-off kada araw.
14: Dapat dito wala nang cut-cut. Nakaano sila ng 400 katao. Pagdating na alas 11, alas 12, kakat nila.
1: Muling nagpaalala ng Energy Regulatory Commission sa publiko na agad dumulog sa komisyon kung may question sa bill sa kuryente. Kasunod dito ng mga napaulat na umaabot sa daang 100,000 pisong bayarin ng ilang consumer matapos umanong mapalitan ang kanilang kontador. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni ERC Legal Service Director Attorney Maria Corazon Guinness na dapat makatanggap ang customer ng abiso sa pagpapalit ng metro ng kuryente, gayon din sa pagsusuri kung tampered o napakialaman ang kontador. Kung may duda sa bill, mga kapamilya, hagad hingin ang test report ng power distribution company sa metro at dapat tugma ito sa test report ng ERC. Tiniyak naman ng ahensya na kapag natanggap nilang reklamo, walang mangyayaring putulan ng kuryente habang nagpapatuloy ang investigasyon.
15: Pag po nakatanggap ng mga ganong mga bills ay pwede po kayong mag-file ng reklamo sa Energy Regulatory Commission kasi ang ginagawa namin dyan, pag may mga ganong pagkakataon na nakakatanggap kami, nag-i-issue kami kaagad ng suspension of disconnection para hindi maputulan habang ito ay iniimbestigahan.
16: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
0: Ginisan ang prosekusyon sa direct examination si dating Office of the Vice President Special Disbursing Officer Gina Acosta sa 17th araw na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol Pamela Vasquez. Pam!
17: Yes, Jeff, ipinagpatuloy ni Private Prosecutor Attorney Amando Libutan ang direct examination kay dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta sa 125 million pesos na halaga ng confidential funds na na-withdraw ni Acosta noong December 2022. Siniyasat ng House Prosecution Panel kung ang dahilan ba ng kanyang pag-encash ay dahil hindi na magagamit ang OVP o ng OVP ang pera pagkatapos ng 2022. Tanong niya kay Acosta, paano niya nalaman na sakto ang 4 na traveling bags para sa nasabing halaga? Tugon ni Acosta na siya ang nagmungkahi kay VP Sara Duterte na ilagay sa mga ito ang na-encash na pera kung saan okay ang reply sa kanya ng pangalawang pangulo. Paliwanag pa ni Acosta na pagtataya lamang ang kanyang ginawa sa kung paano sumakto ang 4 na bags. Paulit-ulit naman ang pagturo ni Acosta kay Colonel Raymond Lachica sa mga tanong ni Ligutan at iginiit na ibinigay ito sa dating head ng VPSPG dahil siya anya ang mas nakakaalam sa pagpapatubad ng confidential projects o program ng OVP. Kaya naman kahit unbonded sila Chica ay ibinigay pa rin ni Acosta ang pera batay na rin sa utos ni VP Duterte. Pag-amin pa ni Acosta, walang acknowledgement receipt o iba pang dokumento para sana mapatunayan na natanggap ni Chica ang confidential funds mula 2022 hanggang 2023. Dagdag pa niya, ibinalik niya ito kay Lachica pagkabigay sa kanya ng liquidation report. Sa pagtatanong naman kung naglaan ng 460 million pesos na confidential funds sa Davao City noong alkalde pa si VP Sara mula 2019 hanggang 2022, sinabi ni Acosta na hindi niya ito maalala dahil sa tagal ng panahon at sa kanyang edad. Jeff at Liza, kanina noon nagpresent din ng prosecution ng mga bagong pangalang nakatanggap umano ng confidential funds ng Office of the Vice President. Nakatanggap ng 100,000 pesos itong sina Antonio Pagong, Timon Andrew Pusa at Suniso Belat. 150,000 naman no, yung natanggap nito nila May Pamana at Shane Nitnit, habang 250,000 naman ang natanggap nito ni Don Piang. Pag-amin naman ni Acosta, hindi niya personal na nakita si Colonel Lachica na nagbigay ng pera sa mga nabanggit na pangalan. Nakatakda namang bumalik ang paglilitis mamayang alas 12:30 ng tanghali. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez.
1: Isang naiulat na patay, abang 19 naman ang naaresto sa umiiral na gun ban kaugnay ng barm parliamentary elections. Balita mo lang sa COMELEC at tignan ni Radyo Patrol, Steve Raz. Steve.
18: Yes, Liza, sa pinakahuling datos na inilabas ng Commission on Elections sa COMELEC, 8 ang naiulat na naresto sa Maguindanao del Sur, 6 sa Maguindanao del Norte, 2 sa Isabela City, at 3 sa Lanao del Sur, isa riyan ay ang nasawi sa police operation. Ayon sa COMELEC, mga sibilyan ang mga naresto at na-recover sa kanilang mahigit 100 pala at 27 baril na karamihan ay small arms. Sa COMELEC Monitoring Report, nakapagtala ng isang pinaghihinal ang maras na election-related incident. Nagsimulang papatupad ang gun ban sa rehiyon noong July 26, 2026 at tatagal hanggang September 29 ngayong taon kung saan mahigit 24,000 na COMELEC checkpoints ang nakakalat sa buong rehiyon. Una na sinabi ni COMELEC Chairman George Aaron Garcia na nananatiling generally peaceful ang sitwasyon sa barm ilang linggo bago ang parliamentary elections sa September 14, 2026. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Ranch Patrol Steve Ras, DZMM.
1: Maraming salamat, Steve Ras.
0: Magalabas ng warrant of seizure and detention ng Bureau of Customs o BOC laban sa isang sports car na iniugnay sa aktor na si Derek Ramsey. Ayon sa BOC, nadiskubri sa investigasyon na mali umano ang pagkakadeklara sa naangkat na sasakyan na nagresulta sa mas mababang pagbabayad ng buwis. Dahil dito sisimulan ng ahensya ang mga kinakailangang hakbang para sa posibleng pagsamsam o pagbawi sa luxury vehicle. Sa ngayon, hindi pa naglalabas ng pahayag si Ramsey kaugnay ng isyu.
1: Makikipagtulungan na ang LTO sa PNP at NBI para masawata ang paglaganap ng mga peking plaka ng sasakyan.

0: use of improvised plates at may karampatang multa. May impound din ang sasakyang kinabitan ng peking plaka. Samantala, iniimbestigahan ng LTO ang posibilidad na sangkot din sa pagbibigay ng papeles sa luxury vehicles na mag-asawang Pacifico Curly at Sara Discaya, ang mga tauhan nitong nagbigay ng parehong dokumento sa smuggled na Porsche 918 Spyder. Lumalabas na taong 2021 ipinasok sa bansa ang luxury vehicles ng mga Discaya, pati ang Porsche 918 Spyder. Anila kanilaw, pagkakatanggal sa puesto at patong-patong na kaso ang kaharapin ng mga madidiskubreng sangkot sa katiwalian. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Zeus Legazpi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legazpi.
2: Itinanggi ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang napaulat na nais umanong makipag-ugnayan ng bise kay Pangulong Marcos Jr. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom!
3: Jeff, hindi tinawag na fake news o ng defense team ni Vice President Sara Duterte ang umuugong na balitang nakikipag-usap na umano ito kay Pangulong Marcos Jr. para makipag-ayos. Sa ambush interview kay Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team ni Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial, inahilin tulad niya pa ito sa balitang binato umano siya ng laptop ng Vice Presidente.
4: Fake news.
5: Ano ba nangyari?
4: Fake news. Parang ano lang yan? Parang yung laptop, yung binato ko ng laptop mo kung ano man. So fake news.
3: Matatanda ang hindi itinanggi o kinumpirma ng palasyo ang patungkol sa pagdanais umano ng vice-presidente na makausap ang Pangulo, pero sinabi ni Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro na bukas ang Pangulo sa pakikipag-usap kanino man. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
2: Maraming salamat, Jom Garner! Nagpalitan ng matitinding pahayag sa social media ang Chinese Embassy sa Maynila at isang opisyal ng Philippine Coast Guard kaugnay ng issue ng West Philippine Sea. Nagsimula ito matapos banatan ni PCG spokesperson Rear Admiral Jay Tariela ang umano'y disinformation campaign ng Beijing tungkol sa mga issue sa pinag-aagawang teritoryo. Sumagot naman ang Chinese Embassy at inakusahan si Tariela ng pagpapakalat ng kasinungalingan at pagpapalala ng tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Matatanda ang ilang taon nang may magkasalungat na pag-aangkin ng Pilipinas at China sa ilang bahagi ng West Philippine Sea na siyang sanhi ng sunod-sunod na diplomatic at maritime conflict sa rehiyon.
1: Pasintabi po sa sensitibong balitang ito, patay ang 8 buwang gulang na babaeng sanggol matapos mahulog sa irigasyon sa Barangay San Isidro sa Tarlac City. Ayon sa pulisya, natutulog ang sanggol nang sandaling iwan ng ina para magtimpla ng gatas. Posible umanong nagising ang sanggol at gumapang palabas ng kanilang bahay nang walang dingding o pader hanggang mahulog sa kalapit na irigasyon. Agad nagsagawa ng search and retrieval operation sa mga otoridad at natagpuan na wala ng buhay ang sanggol makalipas ang 2 oras. Patuloy namang iimbestigahan ang nasabing insidente.
2: Babaeng tinanggal sa trabaho, umupa umano ng hitman para patayin ang nakaalitan sa Nueva Ecija. Balita hatid ni Cesar Galassi. Cesar!
6: 3 suspect ang naaresto kaugnay ng pagpatay sa isang 35-anyos na utility worker na binaril sa isang fast food restaurant sa Barangay Don Mariano Marcos, Jaen, Nueva Ecija. Ayon sa Jaen Police, planado umano ang krimen at may kinalaman sa alitan ng biktima at ng isang babaeng dating katrabaho nito na sinasabing mastermind. Nagkaroon umano ng pagtatalo ang biktima at ang babae na nauwi sa pagkakatanggal nito sa trabaho. Dahil dito, nagalit umano ang babae at nagdesisyong umupa ng hitman para patayin ang biktima. Binayaran umano ng mastermind ang 2 kasabwat ng kabuang 29,500 pesos. Napag-alaman din na bumili umano ang gunman ng isang revolver sa halagang 2,000 pesos na ginamit sa pamamaril. Matapos ang krimen, unang naaresto ang driver ng getaway vehicle at sa pagkakaaresto sa kanya, itinuro naman nito ang babaeng mastermind na kalaunan ay naaresto rin. Huling naaresto ang gunman. Sa ngayon, nasa kustudiya ng Jaen Police Station ang 3 suspect na nahaharap sa kasong murder. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Cesar

0: ang magsalita ng Bisaya? Naalala niyo po ba?
1: Naalala ko, Your Honor, na nakasulti pagani ko na nasa, ay sorry po, nagbinisaya ko. Sorry po na nasagulan ako og Bisaya.
0: At tama rin po ba na sinabi ng chairperson sa inyo ng komite na kahit may request kayo na magbisaya, still try your best to speak in English or Filipino. Tama po ba?
1: Yes, nag-ingon po ko, nagsagot ko sa iya, I answer na, yes ma'am, I will try my best.
0: No further questions, Your Honor.
2: Earlier, several senator judges registered their intention to make some interjections. Ma'am Gina, yung mga senator judge naman po magtatanong sa inyo. First register is Senator Pangilinan. You may proceed, sir, when you're ready and you have 2 minutes. The sequence so far would be in this order. After Senator Pangilinan, Senator Erwin Tulfo, Senator Rafi, the Senate President, Senator Ontiveros, Senator Lacson, and Senator Villanueva.
3: Thank you, Mr. President. Magandang hapon, Ginang G na Acosta. Sabi nyo kanina na kayo ang disbursing officer at yung paglipat nyo ng pondo kay La Chica ay na-disburse ninyo ang pondo, tama?
1: Na-disburse ko po kay Colonel La Chica, yes. Your Honor.
3: Pag na-disburse ba ang pondo, ibig sabihin, hindi na ito pondo ng gobyerno? Halimbawa, bumili kayo ng supplies. Na-disburse yung supplies, na-disburse yung pondo, binayaran yung supplies. Pag nabayaran na yung supplies, hindi na yun pondo ng gobyerno, tama? Pag nabayaran na yung supplies, hindi na pondo ng gobyerno, tama?
1: Pero ang supplies po, Your Honor, is property na po ng gobyerno.
3: Hindi, yung pondo ang pinag-usapan. Pag nabayaran na yung supplies, yung pondo na nailipat, yun yung disbursement, tama? Ibig sabihin, yung paglipat ng pondo kay La Chica, disbursement ba yun? O yung paglipat ng pondo mula kay La Chica sa supplies o medicines, yun yung disbursement?
1: Ibig sabihin ko po, yung pag-disburse ko ng pera kay La Chica po, yun po ang disbursement ko, Your Honor.
3: Okay, so pag-disburse, ibig sabihin hindi na wala ka nang tungkulin dun sa 125 million na nilipat kasi na-disburse mo na.
1: May tungkulin pa ako, Your Honor, kasi si La Chica po ay siya lang po ang itinalaga na security officer, Your Honor, so, na siya ang mag-implement po, Your Honor, ng mga proyekto o activities po ng confidential, Your Honor, on the ground kasi siya po ang may eksperto, Your Honor.
3: Yes, siya ang eksperto pero meron pa rin kayong tungkulin na tiyakin na tama yung disbursement, tama?
1: Yes. Meron pa rin akong tungkulin, Your Honor, kasi ako man ang accountable officer, Your Honor.
3: Exactly. So, noong nilipat nyo kay La Chica, sabi nyo wala kayong alam doon sa pag-confidential fund expenses. Hindi ba? Sabi nyo. Kasi po, various confidential operations, siya po ang eksperto. Kasi po, may alam, siya po ang may alam. Your Honor, confidential po yun, Your Honor. Wala akong alam. So, paano nyo babantayan yung disbursement kung wala kayong alam dun sa paggastos ng confidential funds? Pag sinabi nyo wala kayong alam, paano mo matitiyak na yung sinabit sa yung affidavit dahil wala kayong alam, eh malalaman nyo na tama ang gastos?
1: Nagsubmit po siya sa akin ng utilization report, Your Honor. At naniwala din ako kay La Chica, Your Honor. Kasi siya po ang itinalaga ni Vice President Sara Duterte, Your Honor, as security officer. At siya po ang aming commanding officer ng BPSPG.
3: So naniwala kayo. Pero kung nakuha yung pondo at dineposito sa bangko, personal account, hindi nyo alam yon, hindi po ba?
1: Hindi ko nakita, Your Honor.
3: Okay, so hindi nyo alam kung inilipat sa private account.
1: Hindi ko alam, hindi ko nakita.
3: Hindi niyo rin alam kung talagang tinanggap ni Mary Grace Piatos yung pondo personal. Hindi niyo rin alam.
1: Wala ako sa ground, Your Honor.
3: Hindi niyo rin, kaya nga, hindi niyo rin alam kung nilipat yung pondo at ipinamudmod sa kung sino-sino. Tama?
1: Wala pa ako sa ground, Your Honor.
3: Okay, wrapping up, Mr. President.
2: Kindly wind up.
3: Yes. Yung nabanggit na 122 million para sa medicines at 112 million para sa supplies. Alam niyo yon, di ba?
1: Alam ko may purchases na ganyan, pero di ko makakabisado, Your Honor, ang amount, Your Honor. Di ko kahit nung kung pila tanan, Your Honor.
3: So,
1: how much, Your Honor, lahat?
3: Hindi mo alam kung magkano dun sa 122 million ang binayad sa gamot, pang tree planting. Hindi nyo rin alam kung magkano ang binayad na supplies para sa lakbay-aral dun sa confidential funds. Hindi nyo alam yung specific.
1: Meron pong binigay sa akin si Security Officer, Your Honor, yung fund utilization report, Your Honor, at saka yung
3: so magkano
1: acknowledgement receipt, Your Honor.
3: Magkano ang medicines na napunta sa lakbay-aral?
1: Hindi ko kabisado ang amount, Your Honor.
3: Magkano ang medicines na napunta sa tree planting?
1: Hindi ko na maalala, Your Honor, magkano. Sa dami-dami po ng acknowledgement receipt, Your Honor, na binigay at saka at saka po yung sa fund utilization of Your Honor na apat po yon.
3: So kung hindi nyo alam kung ito'y na-deposito sa bank account, hindi nyo rin alam kung dokumento lang, maaaring peke, hindi nyo rin alam kung talagang napunta sa tree planting o napunta sa lakbay-aral.
1: Nagtiwala po ako sa security officer, Your Honor, kasi siya po ang gi-appoint ni Vice President, Your Honor, na siya po ang mag-implement ng confidential activities, Your Honor, on the ground. Kaya siya po ang eksperto, Your Honor.
3: Thank you. No further questions.
2: Thank you, Senator Judge Panglinan. Senator Judge Erwin Tulfo, you may proceed when you're ready, sir. You have 2 minutes.
4: Thank you, Mr. Presiding Officer. Ms. Gina Costa. Bago po kayo naging SDO ni VP Sara, ano po ang trabaho niyo?
1: Ano po? Sa office po, ng Office of the Vice President, Vice Presidential Officer 6 po ako, Your Honor.
4: No, nung mayor po siya, anong trabaho niyo? Empleyado na ba kayo ng gobyerno? Paano kayo nagkakilala ng Vice President?
1: Empleyado na po ako ng gobyerno, Your Honor, doon po sa Sangguniang Panglungsod, Your Honor.
4: Anong trabaho niyo po sa Sangguniang Panglungsod?
1: First po is stenographic reporter, Your Honor. And then po, nagiging supply officer po, Your Honor.
4: Anong year po kayo nagkakilala ng Vice President?
1: Nakilala ko siya, Your Honor. Yung nagiging vice mayor po siya sa Sangguniang Panglungsod, Your Honor.
4: Tapos, kinuha ka na niya sa kanyang opisina? Ganun po ba?
1: Wala po, Your Honor. Nakilala ko lang siya bilang siya po ang vice mayor ng Davao City, Your Honor, sa Sangguniang Panglungsod, ang iyang opisina. Tapos ako, doon din nag-opisina sa Sangguniang Panglungsod, Your Honor, kailan sa admin kayo, office po.
4: Kailan po kayo kinuha ang SDO? Sa Office of the Mayor.
1: Yung mayor na po siya, yung siya na po ang mayor ng Davao City, Your Honor.
4: Alright. Alam niyo po yung mga pangalang Mary Grace Piatos, Chippy McDonald, Pusa, Pagong, Ngit-Ngit, Belat, na hindi po totoong mga tao ito, na mga totoong pangalan. Alam niyo po yun?
1: Na-encounter ko po yun.
4: Tanong ko po, alam niyo na hindi po totoo. Chippy McDonald din yun, I'm sure.
1: Nag-rely po ako sa...
4: Hindi po. Common sense lang po. Pusa, Pagong. May apelyido bang Pusa, Pagong sa Davao?
1: Wala po akong narinig na tanyan, Your Honor.
4: Pero alam mo na ito po, hindi totoo mga pangalan.
1: Totoong tao po sila...
4: Totoong pangalan, pero hindi po totoong pangalan.
1: Yes po, Your Honor.
4: Okay. Kung hindi po itong mga pangalan, bakit wala kayong record ng itong mga pangalan ng mga tao na tumanggap na CIF? Bakit di po ninyo na-remind si Colonel La Chica o maging si OVP na, Sir, Ma'am, kailangan po natin na totoong pangalan na recipient ng CIF dahil baka hindi na kailangan ng COWAT na sa Joint Memorandum Circular po yan. You should know that.
1: Sa nabasa ko po sa GC, Your Honor, hindi naman po sinasabi doon na kailangan po ang pangalan ng recipient po, Your Honor.
4: So, sa pagkaintindi mo, hindi kailangan. Hindi mo nilalagay. Ano po yung nilalagay sa safes ng mga dokumento?
1: Anong mga nilalaman?
4: Anong nilalaman? Di ba pinapabili po kayo ng safe? Di po ba? At bumili kayo ng safe. Tama po?
1: Meron po kaming safe, Your Honor.
4: Okay. Anong nilalagay sa safe? Nakalagay po sa Joint Memorandum Circular po yun.
1: Meron po ang nilalagay po doon yung mga documents po.
4: Anong documents po yun?
1: Yung CDR po.
4: Okay. Alam niyo na si Colonel Lechica ay hindi po maaaring mag-disburse dahil wala siya fidelity bond. Pero dahil utos po sa iyo ni VP Sara, sumunod ka lang. Tama po. Instruction po yun.
1: Siya po ang...
4: Kaya nga po.
1: Designate ni Ma'am VP Sara, yes, na security kaya officer, Your Honor.
4: Nga po, kaya nga po. Pero alam niyo na wala po siyang fidelity bond. And yet, dahil utos po ni VP, disburse po sa kanya. Tama po?
1: Yes, Your Honor.
4: Okay. So, tanggap mo rin po ang rason ni Colonel Lechica na huwag ka na magtanong kasi confidential fund yan. Hindi ka pwede magtanong. Despite the fact na ikaw ang disbursing officer at baka sumabit ka. So, hindi mo na tinanong, ano ba talaga ito, Colonel? At delikado ito, baka sumabit ako. Eh, tama na ba yung sagot niya? Huwag ka na magtanong. Tumahimik ka na lang dyan dahil confidential fund yan. Eh, ikaw ang disbursing officer.
1: Meron po siyang binigay sa akin, Your Honor, na fund utilization report po, Your Honor. Aside po sa pag-verify ko sa kanya kung ano, bakit ito ang pangalan, Your Honor. Kasi confidential in nature po yun, Your Honor.
4: So sa tingin mo, walang mali po sa pag-gasta ni Colonel Lechica sa intelligence fund, confidential fund ng Office of the Vice President?
1: Sa tingin ko po wala kasi nabigyan po niya na ako ng fund utilization report, Your Honor, na binabangga ko po sa object of expenditures na binigay niya sa akin. Nagtugma po ang mga amount, Your Honor, at saka yung ano pong expenses ang dapat na-incur niya, nandoon po rin, Your Honor.
4: One last question, presiding officer. So, ibig mo sabihin, from the very start po, pagbibigay ng mga alias, walang totoong pangalan, paggasta ng mga class sa mga tree planting, okay lang yun. Part po yun ng confidential fund, sa tingin mo.
1: Basta po, binigyan po ako.
4: Po, kaya nga po, sa tingin mo, yung from the very start, yung mga merigis piatos, pagong pusa, normal yun. At pagkatapos yung paggasta sa mga tree planting, paggasta sa mga mga pagbili ng mga silya, lamesa, bahagi ng intelligence fund as a disbursing officer.
1: Marami kasi ang tanong mo.
4: No, ang tanong
1: Honor.
4: Ko nga po, tama ba sa tingin mo yung paggasta ni Colonel Lechica, pagbili ng mga lamesa, upuan, tree planting, confidential fund, ma'am? Kasi, na bahagi ng confidential yon.
1: Kasi, Your Honor, sa tip planting po, napasok po doon ang confidential plan po during po sa pag-inspect po ng area po kung saan po mag-trip planting ang mga tao po at ang mga partner organization po. So, pag-survey po, yun po, papasok po ang confidential operation, Your Honor.
4: Pati po pagbili ng lamesa, may confidential din yun. Kailangan under strict confidence sa pagbili ng lamesa at table, upuan.
1: Gagamitin po yun sa operation, Your Honor.
4: Okay. No further questions, Mr. Presiding Officer.
2: Thank you, Senator Judge Erwin Tulfo. Senator Judge Rafi Tulfo. You may proceed, sir. You have 2 minutes.
5: Ma'am, makapaniwot na ka.
1: Gamay lang, sir.
5: Gamay lang. Masa ka na yung sudan?
1: Wala ko'y gana mukhaong.
5: Wala, okay. Okay, tanong ko na lang. How would you consider yourself? Smart, average, or stupid?
1: Nasa average lang po ako ng pagkatao, Your Honor.
5: Correct. Just like millions and millions and millions of Filipinos. Good. Normal. Kasi sa isang normal na tao, kapag siya ay binigyan bilang isang SDO tulad sa inyo ng listahang pangalan ng mga informants na bilat, pagong at pusa, papalagka. Ano ba to, Colonel? Mukhang hindi ata tama to, bastusan na to. Di po ba? Para sa normal na tao. Am I right?
1: Nag-rely po ako sa sinagmit po sa akin ng security officer, Your Honor.
5: Kaya nga po, bilang isang normal na tao, ulitin ko, pag nakakita kayo ng ganong pangalan, bilat, pagong, pusa, etc. Bilat. Okay, bilat, same. Magugulat ka, di ba?
1: Magugulat
5: sa Bisaya, yung pronunciation yan eh. Sa Tagalog, bilat sa Bisaya, bilat yun eh. Kasi yung I nagiging I eh.
2: With the permission of Senator Judge Tulfo, Chair would like to remind the gallery to kindly maintain silence during these proceedings. You may proceed, sir.
5: Kasi isa pa po, Madam Witness, meron akong kopya dito na kung saan maraming pangalan ng mga informant at isa lang po yung pirma. So if you're a normal or average person, papalag ka na naman. Teka muna, Colonel, bakit ganito? Bastusan na to, lokohan to. Eh, yung iba-ibang mga pangalan, pero isa lang po ipirma. Hindi ka nagtaka?
1: Pinirify ko po yun si Colonel Lachica, Your Honor. At ang sagot naman niya sa akin, Ma'am Gina, those are sensitive information, Ma'am Gina. At saka, confidential in nature po yun.
5: So naniwala kayo sa sinabi niya na confidential nature kahit na isa lang signature sa napakaraming pangalan.
1: Kasi
5: so
1: siya
5: took his
1: po,
5: word for it.
1: Kasi siya po ang nag-implement sa mga confidential activities, Your Honor, on the grounds. Siya so, po ang inatasan na mag-implement. Siya po ang siya ang implementer po, Your Honor.
5: So for me, in this case, you're stupid in the name of blind loyalty.
1: Ano po yun?
5: Naging estupido kayo sa ngalan ng isang tinatawag na blind loyalty. Nakapikit kung ano yung sinasabi sa iyo ng nakakataas, sinusunod mo na lang. Estupido ka pa rin, pero in the name of blind loyalty. Would you agree?
1: Dili ko maintindihan, Your Honor. I'm sorry.
5: Okay. Nung kayo po ay SDO sa Davao, nung mayor si BP Sara noon, hindi ka nagkaroon ng disallowance, right? Never?
1: Wala po, Your Honor.
5: So ano pinagkaiba na sa Davao at ngayon sa OVP? Bakit nagkaroon ka ng disallowance ngayon dito sa OVP and DepEd versus nung nasa Davao kayo, wala kayong disallowance? Anong pinagkaiba?
1: Ang maalala ko lang, Your Honor, sa Davao po, doon po sa... Mag-submit po kami ng accomplishment report doon po sa DILG, hindi po sa Office of the Vice President, hindi po sa Office of the President, sa Senate at saka sa HOR, Your Honor.
5: So, nung panahon po sa Davao, meron ba mga pangalan piatos, meron ba mga pangalan mga belat, pagong, pusa, etc.?
1: Hindi ko ma-remember, Your Honor. Hindi ko maalala. Din,
5: hindi mo na maalala.
1: Hindi ko maalala, Your
5: Hindi
1: Honor.
5: Mo na maalala. And yet, 6 years ka, naging SDO doon.
1: Hindi ko maalala, Your Honor. Matagal na po yun, Your Honor. At saka, may edad na rin po ako, Your Honor.
5: Ayaw lagi pag tinuntum, ma'am. Pati kami ba nag-tinuntum mo dire?
1: Mumagin na ako tinood, Your Honor.
5: Okay. Salamat po, Mr. Presiding Officer.
2: Thank you, Senator Judge Tulfo. The Senate President is recognized for his interjections.
6: Thank you, very
2: minutes, sir.
6: Thank you very much, Mr. Presiding Officer. Ms. Acosta, narinig ko kanina yung mga sagot ho ninyo. Bilang isang accountable officer, paano nyo masisigurado o paano nyo masisiguro sa taong bayan na yung perang ibinigay nyo kay Colonel Lachica ay hindi nabulsa o hindi nakorap?
1: Isa po ang problem, Your Honor, is we were able to liquidate. Nakagawa po kami ng liquidation, Your Honor, at naisubmit po yon sa COA, Your Honor.
6: Pero wala, kanina narinig ko rin wala kayong personal knowledge at hindi nyo rin nakita yung pagbibigay ng pera. E paano nyo malalaman kung pumunta sa bulsa niya yung pera o hindi?
1: Your Honor,
6: kung wala kayong personal knowledge, wala kayong direktang nandoon,
1: Your Honor, nagbigay po sa akin ang security officer namin na si Colonel Lachica ng fund utilization report, Your Honor.
6: Paano po yung fund utilization report ay peke? dinoktor. Eh wala kayo doon bilang accountable officer.
1: May perma po niya, Your Honor.
6: Kahit na may perma niya, dapat nandoon kayo bilang accountable officer. Ang trabaho ng accountable officer ay maging accountable sa pera. Bakit buo ang tiwala ninyo kay La Chica na Colonel La Chica na hindi niya ibubulsa yung pera?
1: Buo po ang tiwala ko kay Colonel La Chica, Your Honor, kasi unang-una siya po ang gidesignate ni Vice President Sara, Your Honor, na Security Officer of the Office of the Vice President. Siya din po ang aming commanding officer ng Vice Presidential Security Protection Group, Your Honor.
6: Pero hindi ibig sabihin na siya ang pwedeng mag-disburse. Siya lang ang humahawak ng security information.
1: Siya din po ang nag-implement, Your Honor, sa mga programa po na under po ng confidential plan, kasi siya po ang expert to, Your Honor, doon sa ground po, Your Honor. Siya po ang may alam, Your Honor.
6: Kanina narinig ko rin na sinabi niyo, nagtanong kayo, nag-verify kay Colonel La Chica. Hindi niyo ba sinumbong kay o nagsabi kay VP Sara na baka may problema itong pagbibigay ng pera kay La Chica dahil ang sagot niya lang sa inyo ay confidential information o security? Hindi ba kayo nagsabi kay VP Sara na baka magka-problema ako bilang accountable officer?
1: Hindi po ako nagsabi kay Ma'am VP Sara, Your Honor, kasi unang-una po siya po ang nagbigay ng office order po na si Colonel La Chica ay gawin niyang security officer, Your Honor po, of the Vice President Office, Your Honor.
6: So kahit na mayroong problema, tinanggap niyo at bibigay niyo pa rin yung pera kay La Chica at tinanggap niyo na lang yung sagot niya?
1: Wala naman po ako na-encounter na problema, Your Honor, kasi nakasubmit po kami ng liquidation, Your Honor, doon sa kuwa, Your Honor.
6: Doon sa apat na quarters, apat na beses sinabihan kayo ni VP Sara na ibigay kay Colonel La Chica yung pera?
1: Once lang po siya nagsabi sa akin, Your Honor.
6: Yung last quarter of 2022?
1: Oh, na pag ma-encas ko ang pera, Your Honor.
6: In three quarters, sino nagsabi sa inyong ibigay kay Colonel La Chica?
1: Once lang po nagsabi sa akin si Vice President Sara, Your Honor, na pag ma-incas ko ang cheque po sa confidential fund, Your Honor, i-release ko po kay Colonel La Chica na siya po ang bigyan ni Ma'am Sara Duterte na security officer, Your Honor, sa office
6: sa
1: para siya po ang mag-implement ng various confidential activities, Your Honor.
6: So isang beses lang sinabi para sa apat na quarters. Tama?
1: Opo, Your Honor.
6: Sino nagsautos sa inyo na i-encash yung 500 million?
1: Hindi po yun buo, 500 million, Your Honor.
6: Every quarter. Sino nagutos sa inyo yung fourth quarter of 2022 na i-encash yung 125?
1: Kasi tumawag po sa akin ang aming cash division, Your Honor, na Ma'am Gina, handa na po ang cheque. At pwede na rin po kayo mag-i-incas po sa bangko.
6: So siya ang nag-utos? Sino yun? Anong pangalan niya?
1: Hindi po siya nag-utos, Your Honor. Nag-inform lang sa akin, Your Honor.
6: So sino nag-utos sa'yo mag-incas ng 125? Na pumunta ka sa land bank, incas mo 125?
1: Kasi paano po ako makabigay kay Colonel La Chica, Your Honor, kung hindi ko po i-incas
6: ang... Hindi, in-inform kayo may cash. Pero sino nag-utos sa inyo i-incas? Iba naman yung may cash, iba yung i-encash, di ba?
1: Ano po?
6: Sino ang nag-utos sa inyo na pumunta sa land bank, i-encash yung 125?
1: Si Bibi po, Your Honor, para makabigay ko po, ma-release ko po ang pera na yun kay security officer, Your Honor.
6: So si VP Sara nag-instruct sa inyo na pumunta sa land bank, i-encash yung 125?
1: Ang sabi po niya sa akin, Your Honor, pag ma-incas ko ang pera, Your Honor, i-release ko po sa security officer, Your Honor. Na
6: siya rin ba nag-utos sa inyo pumunta sa land bank?
1: Um, Basta, yun po, paano ko po ma-incas, paano ko po maibigay ang pera, Your Honor, kung hindi po ako magpunta sa Land Bank, Your Honor? Paano ko po ibigay ang cash doon sa security officer, Your Honor, na sinabi ni Ma'am BP na pag ma-incas ko, ibigay ko sa kanya, kung hindi po ako magpunta sa bangko, Your Honor, para ipa-incas ang cheque po.
6: Ang tanong ko is, sino ang nag-utos sa inyo pumunta sa Land Bank para mag-encash? Yun, ganun kasimple lang. Sino ang tumawag sa inyo, nagsabi sa inyo, punta ka sa Land Bank, encash mo yung 125?
1: Ang pagsabi po sa akin, Your Honor, yung sa cash division namin, ganito po, Your Honor. Ma'am Gina, handa na po ang cheque. At pwede na din po kayo magpunta sa bangko.
6: Na i-encash?
1: Opo, Your Honor.
6: Yung sa other quarters, sa first quarter, second quarter, third quarter, sino nag-utos sa inyo mag-encash?
1: Ganun pa din, Your Honor, ang sabi ng cash division namin, Your Honor, na pag naala ang chiki, pag meron na ang chiki, magtawag sila sa ako, Your Honor, Ma'am Gina, pwede na po makuha ang chiki at pwede na po kayo magpunta sa bangko, Your Honor.
2: Thank you very much. Thank you, Ika.
7: Ang batayang oras sa buong Pilipinas, 5 minuto bago mag-ikalawa ng hapon.
8: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
9: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
10: Ang tindas at rubella ay mabilis kumalat sa ating komunidad, lalo na kung maraming mga tsikiting ang hindi kumpleto o walang bakuna. Kapag tinamaan ng tigdas o tigdas hangin, maaaring mauwi ito sa malubhang sakit, pagka-ospital o sa pinakamasama, pagkamatay. Mga magulang, tandaan, bakuna ang pinakamaasahan at epektibong proteksyon laban sa tigdas at rubella. Kaya magpabakuna na! Halos 50 taon nang ginagamit sa bansa, kaya subok na itong ligtas. Kaya magpabakuna na! Kapag protektado ang bata, panatag ang magulang, ligtas ang komunidad. Kaya magpabakuna na! Pumunta sa pinakamalapit na health center at alamin ang schedule ng pagbabakuna sa inyong lugar. Isang paalala mula sa Department of Health.
9: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630.
11: Ang galing! Pang matagalan!
12: Parang tayo lang, han.
9: Everest Appliances.
11: Babe, ano ever best decision mo in life?
12: Siyempre, building a home with you.
9: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest. Ang nangungunang himpila ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon. DZMM Radyo Patrol sa East 30. At DZMM Teleradyo.
13: Kaya ba ganyan?
14: Sige lang, Direk. Kaya.
15: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
14: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inoha.

0: sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
1: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
2: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial. The DZMM Special Coverage.
3: Nung dinesignate po kayo as SDO, ano po yung sinabing trabaho ninyo? Particular.
4: Yung dinesignate po ako na magiging SDO.
3: Sa OVP po. Opo.
4: Sa OVP po. Ang trabaho ko po is to hold an amount for the confidential funds and disburse. And process also all the necessary documents, Your Honor, for in relation for the confidential funds.
3: Yun po yung sinabi
5: sa inyo. This sound is processed by StereoTool. Go to StereoTool.com.
3: Yun po yung sinabi.
4: Actually, Your Honor, ang sinabi lang po sa akin ng head of agency is, Ma'am Gina, gawin kitang SDO. And kung naka time, Ma'am Gina, basahon ni mo ang GC 2015-01.
3: So, hindi ka pwede mag-decide how the confidential funds ay gamitin. Yung role mo, limited lang to withdrawing, safeguarding, disbursing, and liquidating funds pursuant to instruction and approval by other officials.
4: Doon po ako nakabase, Your Honor, sa aking pagiging SDO. Doon po sa GC, Your Honor.
3: Okay. Maaari po ba ninyong ilahad yung buong proseso bilang SDO, yung decision to use confidential funds, yung proseso po, approval ng physical financial plan hanggang sa cash advance, hanggang sa withdrawal, hanggang actual disbursement, and liquidation. Pwede yung ilahad ninyo from the start?
4: Hindi po ako nag-decision, Your Honor.
3: Yung proseso po, alam nyo naman po yun eh. Pwede po bang sabihin nyo sa amin ilahad yung proseso?
4: Okay, Your Honor. Sorry, ang aking lingwahe is merong konting halong Bisaya.
3: Okay po.
4: Example, Your Honor, yung 2022, pag nag-request po si BPA ng additional funds at kasali na po doon ang confidential funds.
3: Mm-hmm.
4: So, nagsulat siya, then abot na sa DBM, nag-reply ang DBM na kasi ang unang sulat ni Ma'am BP is 250. Kaya intended po yun sana sa third and fourth quarter of 2022. So, pagbalik na, nag-reply na ang DBM, Your Honor, na 125 lang ang ihatag. O naabot to ang sulat o ang saro, Your Honor, na po sa bandang fourth quarter, Your Honor, of 2022. So, meron ng pondo, na-download na po. So,
3: no, na-approve na rin yung FPF.
4: PAP, na-approve PAP. Na po, Your Honor. Pag-approve na, Your Honor, nagawa na po ako ng disbursement voucher. I-attach po dito ang tanan mga attachments, Your Honor. Example po, yung bond ko po, Your Honor.
3: Mm-hmm.
4: Yung designation ko, Your Honor, as SDO. Yung resibo po, Your Honor, ng Fidelity Van, Your Honor. Yung kopya po ng approved na PAP, Your Honor. At saka, yung mga signatories po, Your Honor. At saka,
3: and then actual disbursement.
4: Then, giprocess po, Your Honor. Lumabas ang cheque, tapos nagpa-incas. And then, disburse ko po sa security officer, Your Honor.
3: And then, huli, liquidation.
4: Naghintay po ako, Your Honor, sa dokumento, Your Honor, na nagpapatunay na natapos na po ang confidential operation na nag-i-implement po sa aming security officer na si Colonel La Chica.
3: Okay.
4: So, nagawa na po ng liquidation, Your Honor.
3: Mm-hmm. Sa bawat stage, ma'am, sino po ang nagde-determine? Una, yung purpose.
4: Purpose ng
3: amount, intended recipient, timing ng disbursement, who gave the final approval?
4: Pwede isa-isa, Your Honor.
3: Oo, sige.
4: Ano galing sabi mo first?
3: Una po, yun sa amount. Purpose.
4: Nakabase po yun, Your Honor, sa Saro, Your Honor, na...
3: Well, so wala po kayong kinalaman?
4: What?
3: Sa pag-decide. I'm repeating my question. Wala kayong kinalaman sa pag-decide nung purpose and amount, tama?
4: Naskay, ma'am, si VP Sara po ang nagsulat, Your Honor. So siya po ang nakabalo. Siya ang may alam, Your Honor.
3: Sa intended recipient, inuulit ko lang yung tanong ko, intended recipient.
4: Wala, ang nakabalo lang, na, Your Honor, is yung nag-implement, Your Honor, na tama. Si security officer.
3: Ibig sabihin, wala po kayong alam?
4: Wala po ako alam kung yun.
3: Yung timing ng disbursement, wala din po.
4: Timing ng disbursement, the moment that I disbursed the money to Carsner La Chica, Your Honor.
3: Kaya nga, wala ho kayong alam, sabi niya nga po.
4: Na ang sabi po sa akin ni Vice President Sara Duterte na pag ma-incast ko po ang Chica, Your Honor, i-release ko po sa security officer na itinalagaan niya na si Carsner La Chica, Your Honor.
3: Okay, sa alin pong desisyon ang ginawa ninyo using your own judgment? Yung kayo ho talaga yung nag-decide?
4: Ano? Mahirap.
3: Uulitin ko po yung tanong ko. Ano po yung kayo mismo ang nagdidesisyon bilang SDO? Kasi parang lahat po ng sinasabi nyo, hindi nyo po alam at hindi po kayo nagdidesisyon. Pwede po bang sabihin nyo sa amin, ano talaga yung trabaho ninyo na kayo talaga ang nagdesisyon?
4: Ang trabaho ko po, Your Honor, is i-process po ang papilis po in relation po sa pagkuha po ng confidential funds, Your Honor.
3: So ibig sabihin, walang releasing, walang withholding, pagpapalit ng amount, wala ho kayong trabahong ganun. Kahit kailan, hindi nyo po ginawa. Nagbago kayo kasi mali itong binakita sa iyo, binago nyo.
4: Hindi ko marilit ang sinabi mo, Your Honor. I'm sorry.
3: Ulitin ko po ulit. Wala po kayong ginagawa na pagbabago base doon sa inyong nakikita o ibinibigay sa inyong papeles. Wala ho kayo kailanman na binabago. Uy, teka lang. Nagkaroon na ng AOM. Magbabago na ako kasi meron ng COA report. Uy, nagkaroon na ng notice of suspension. Ay, magbabago na tayo. Uy, eto ngayon, may notice of disallowance na. Magbabago ako. Wala ho kayong ginawa. So, ang sinasabi nyo po ay parang dumadaan lang po sa inyo at kung ano po yung dumaan sa inyo, inaaprubahan nyo lang po.
4: Your Honor, ginagawa ko po ang aking tungkulin bilang SDO. Ginagawa ko po ng tapat, Your Honor, o tama, Your Honor.
3: Ang tanong ko po kasi is, wala ho kayong binago. Kahit kailan. Wala hong binago. Kailangang baguhin, kailangang palitan, kailangang mas detalyado, kailangang mas transparent. Yun po yung tanong.
6: The same experience perhaps with Attorney Ligutan. That's the witness's answer. You've asked her three times already. That's her answer.
3: Yes, Mr. President. Thank you, Mr. Presiding Officer. It's just that we wanted to understand clearly. Ito po kasi, kaya siguro ho, ganito yung sagot ninyo. Dahil nung nasa Davao po kayo na SDO, ganito po yung ginagawa nyo at wala naman pong nagiging problema.
4: Basta, Your Honor, ginagawa ko po ang aking gawain bilang SDO, Your Honor.
3: At nung nasa Davao po kayo, wala kayong naging problema as SDO?
4: Wala po kaming AOM, Your Honor.
3: Ngayon po, naniniwala kayo may problema?
4: Hindi ko po...
3: Wala po kayo dito, Honor, kung wala hong problema na pinag-uusapan ngayon na kailangan klaruhin.
4: Basta, Your Honor, ginagawa ko po ang aking trabaho bilang SDO, Your Honor.
3: Yes, yung trabaho nyo po bilang SDO, binabanggit nyo po kanina, tinignan nyo yung fund utilization, tugma lang.
4: Tugma po, Your Honor, at saka galing po yun kay Colonel La Chica na siya po ang nag-implement doon sa ground po, Your Honor. Siya po ang implementor, Your Honor.
3: At tugma lang. Basta tugma lang yung amount, okay na ho.
4: Tinanong ko po siya, Your Honor, regarding po sa yung mga ERs na merong mga walang name, walang
3: last,
4: ano.
3: Last question po. Doon po ba sa sinasabing yung safe box, meron po doon mga additional documents na kung saan yung mga totoong mga pangalan, maaaring yung mga alias na ginamit, nandun na yung totoong pangalan, nandun po sa safe box. May mga additional documents.
4: Isa lang po ang documents ko, Your Honor, yung acknowledgement acknowledgement receipt, Your Honor, na ngayon po ay sinasubmit na po sa COA, Your Honor, as isa po yun sa mga requirements po, Your Honor, na isubmit po sa COA, Your Honor.
3: Ulitin ko po, wala na po sa safe box, wala na.
4: Wala na po, Your Honor.
3: Salamat po, Mr. President. Thank you, Mr. Presiding Officer. Thank you, Madam Witness.
6: Thank you, Senator Judge Villanueva. Senator Judge Antiveros, you may proceed when you're ready, ma'am. You have 2 minutes.
7: Salamat po, Mr. Presiding Officer. Ms. Gina, alam niyo po ba kung lahat ng mga detalye dun sa acknowledgement receipts ay totoo? Yung petsa kung kailan binayaran ang isang produkto o serbisyo, kung saan po binili o binayaran ito, kung ano yung item na yon, at saka yung halaga. Alam niyo ba kung totoo lahat ng mga yon sa mga ARs?
4: Nag-rely po ako sa security officer, ma'am, na si Colonel La Chica, ma'am, kasi siya po ang nag-implement, ma'am, ng mga activities regarding po in relation po sa confidential operation, ma'am.
7: Kaya ako rin po tinatanong itong mga ARs kasi nung noon may finlash po na AR na may pangalang Clarice Ontiveros, apelyido ko po. Ang nakakagulat po, Miss Gina, yung petsa kung kailan daw binayaran ang Clarice Ontiveros ay February 24, 2023. Petsa po ng birthday ko. Napakalaking coincidence po. May reaction o comment po ba kayo sa ganong pambihirang detalye ng petsa?
4: Tinanong ko na ang yung mga ganyan po na ERs, ma'am, biniverify at biniverify ko po kay Colonel La Chica. Tapos ang sagot ni Colonel La Chica, ma'am Gina, sensitive information po yon at saka confidential in nature. At saka din siya naman po, ma'am, ang may alam. Siya po ang nag-implement po ng mga activities na in relation po sa confidential plan. At siya po ang itinalaga ni Vice President Sara Duterte na security officer po.
7: So tinanong at binerify nyo ito na yung petsa nung AR kay Clarice Ontiveros ay birthday ko. Napansin nyo rin pala po na wow, parehong birthday dun sa isang Ontiveros.
4: Hindi ko po alam na birthday po yun, mo yun, ma'am.
7: Sabi nyo kasi tinanong nyo at binerify nyo kay Colonel La Chica.
4: Tinanong ko lang po yung, kasi may iba pong ERs doon, ma'am, na wala pong firma, meron pong name. Ang iba po, walang date. Ang iba po, hindi po mabasa masyado ang pangalan, ma'am.
7: Pero itong isang petsa, basang-basa. Anyway, ang pinaka-importante kong pangutana sa inyo, Miss Gina, no? May nagsasabi na dahil kayo ang SDO, kayo ang payee ng cash advance, kayo lang dapat ang accountable sa confidential funds na ito. Tinatanggap niyo po ba iyon?
4: Yes po, kay bilang SDO po, ako po ang accountable officer, ma'am.
7: So, kung wala pong alam si Colonel La Chica, kung wala pong alam si VP Sara Duterte sa paggamit nito, kung hindi ma-explain kung saan napunta ang pera, kayo lang ang mananagot. Tama po ba yun?
4: Meron naman pong itinalaga si Vice President, ma'am, na si Colonel La Chica na magiging security officer po, ma'am, na siya po ang mag-implement, ma'am, kasi wala po akong eksperto, ma'am, kung paano po i-implement ang mga confidential activities po on the ground, ma'am.
7: Miss Gina, wala naman pong implementing officer sa memo circular, wala pong implementing officer sa ibang mga dokumento. Ang importanteng job doon na kayo ang nagpupuno ay accountable officer. So, okay lang po ba yon na kung may mapatunayang ibang nagkasala, kayo ang mapaparusahan para doon?
4: Ibig sabihin, ma'am, kung may mga mali po doon, sa akin po ang responsibilidad na accountable po.
7: Kapag may mali doon, Kanina sinabi nyo si VP Sara ang nagdesisyon na i-withdraw ang in cash, ang total over 4 quarters ng 500 million pesos. Kanina sinabi nyo na si VP Sara ang nagdesisyon kanino ito ibibigay, si Colonel La Chica. Kung mapatunayan na mali yung mga ginawang iyon ni VP Sara, okay lang ba sa inyo na kayo ang mapaparusahan sa desisyon ng iba?
4: Kasi ako po ang accountable officer, ma'am.
7: So okay lang po sa inyo, kayo po ang sasalo ng CC ng iba.
6: Grabe po. Kindly wind up, Senator
7: Jeffries. Winding up, Mr. Presiding Officer. Tama, fair po ba 'yon? May ibang nagdesisyon, may ibang nagpagawa. Kaya lang kayo yung nakalagay dun sa blanco na accountable officer kahit hindi kayo ang nagdesisyon sa pag-encash. Hindi kayo ang nagdesisyon sa ibibigay kay Colonel La Chica. Fair ba yon? Kayo po ang mapaparusahan?
4: Alam ko po, ma'am, na alam po ni Ma'am Vice President Sara Duterte ang ginagawa niya.
7: I hope po alam niya ang ginagawa niya. And I hope po maging fair ang kinalabasan itong lahat ng proseso sa inyo. Salamat kaayo, Miss Gina.
4: Salamat,
7: maraming
4: ma'am.
7: Salamat po, Mr. Presiding Officer.
6: Thank you, Senator Judge Ontiveros. Senator Judge Lacson, you may proceed, sir. You have 2 minutes when you're ready.
8: Thank you, Mr. Presiding Officer. Good afternoon, Miss Gina.
4: Good afternoon po, yeah. Sir, Your Honor.
8: Yeah. Question number one, between you and as the SDO, no? And Colonel La Chica as the security officer, sa ilalim ng batas ng Republika, sino may fiduciary responsibility?
4: Sir, pwede po, Your Honor, pwede po matanong ano po yung fiduciary?
8: Yun yung may responsibilidad. Pag in-entrust ka ng pera, ikaw may responsibilidad.
4: Ako,
8: so between you and Colonel La Chica, sino yung may responsibilidad sa pag-entrust ng pera?
4: Ako
8: public
4: po,
8: funds, ikaw. Thank
4: ako
8: you.
4: Po, Your Honor.
8: Yeah. So, each of the 4 times ano, that nag-withdraw ka ng 125 million pesos, diretso mo bang nire-release ka agad kay Colonel La Chica? Hindi mo na dinadaan ito sa inyong vault? May vault ka sa office, di ba?
4: Opo, Your Honor.
8: Yung buong 125 million, hindi na ito dumadaan sa vault mo sa office?
4: Are you referring po kung ano pong...
8: Hindi. Kapag kasi yung vault, kaya kakailangan may vault bilang SDO, paglalagyan mo yun ng cash para safe, para secure.
4: Opo.
8: Paglalagyan mo rin yun ng mga classified documents para safe, para secure.
4: Opo.
8: So, pag kagaling mo sa banko, dinadaan mo muna sa vault o diretsyong binibigay mo na kay Colonel La Chica?
4: Pag na-incast na po ang check, Your Honor, habang papauwi po ako, tinawagan ko po si Colonel La Chica na...
8: Hindi, pakisagot lang. Dumadaan ba sa vault ng office mo o diretso kay Colonel?
4: Yung first po na withdrawal, Your Honor, for 2022 po, hindi na po naipasok sa vault, Your Honor.
8: Yung pangalawa, pangatlo, pang-apat?
4: Half-half po, Your Honor.
8: Paano yung half-half?
4: Yung 2020
8: kalahati ng 125 kay Colonel, kalahati.
4: Hindi po, Your Honor.
8: Board.
4: Ganito po, Your Honor.
8: Sige.
4: Yung 2023 po, Your Honor, ganun pa rin ang ginagawa ko, Your Honor. I-inform ang Vice President na na-encast ko na ang check. And then I also called up Security Officer Colonel La Chica na na-encast po na ang check. Then agad agad po, magpunta po, magsagot po sa akin si Colonel La Chica na, yes, Ma'am Gina, pupunta ako. Pero beforehand pa po, Your Honor, nagbigay po ng advance ng copy si Colonel La Chica sa mga expenses na to be incurred. Na
8: tinatanong
4: po, Your Honor, yung object of expenditure, Your Honor.
8: Ang iba, Ms. Gina, no? Ang tanong ko lang, yung mismong cash, each of the 4 times na nag-withdraw ka, diretso yung 125 billion kay Colonel La Chica o meron ka pinasok sa vault?
4: Yung...
8: Lahat?
4: Yung,
8: each of the 4 times?
4: Hindi, lahat. Yung last quarter po of 2022, Your Honor, lahat po ng 125 million nirelease ko po kay Colonel La Chica. Pero yung first quarter po ng 2022, Your Honor, ang hinihingi lang po, ang binigay lang, ang nirelease ko lang po kay Colonel La Chica based sa kanyang object of expenditures is mga around 80 80 million lang po, Your Honor. Di ko kabisado po, Your Honor, kung ang exact amount, Your Honor. Basta mga 80 million plus or more, Your
8: okay.
4: Honor.
8: Yung sumunod na quarter.
4: Then after that, Your Honor, mag-submit siya sa akin ng fund utilization report, Your
8: after
4: Honor.
8: After withdrawal.
4: After withdrawal, yeah. Yung second quarter, Your Honor, ng 2023, 3 times ko na po na-release kay Corner La Chica. And same also with the third quarter of 2023, three times ko po na
8: three tranches.
4: Three tranches.
8: So okay, lipat na tayo ng topic. Kasi sa pagkaalam ko, and assume, alam mo rin ito, no? Kapag purchase ng supplies, maski pag gamitin sa confidential activities, kailangan may official receipts, may sales invoices. Diba? Napirmado ng totoong tao, ha? Hindi alias. Pag supplies, hindi yung purchase of information. Nag-purchase ka ng table, sabi nga ni Senator Erwin, nag-purchase ka ng silya, nag-purchase ng medicines, ito hindi po pwede yung classified, maski classified ang paggagamitan, kailangan pa rin merong sales invoice, merong receipts, ano? Official receipt. Napirmado ng totoong tao. Do you agree?
4: Sa nabasa ko po sa GC, Your Honor, hindi naman po nakalagay doon na...
8: I'm telling you, that is supposed to be the practice.
4: Kung regular po na transaction, Your Honor...
8: No, supplies.
4: Regular po ang pag-transact, Your Honor, hindi po in relation sa confidential
8: supplies.
4: Funds.
8: Maski gamitin pa sa confidential activities, pag supplies... Kailan may sales invoice, kailan mayroong official receipt na pirmado ng totoong tao. Do you agree?
4: Hindi ako, ang sagot po, Your Honor, is yung nabasa ko sa GC, Your Honor, hindi naman po nire-require doon ang pangalan or ang invoice, Your Honor, sa GC, Your Honor.
8: Well, anyway,
4: understanding ko sa GC po, Your Honor.
8: I won't argue with you, no? Yung physical sa financial plan, ikaw ang project accountable officer. Ministerial ba yung pag-prepare mo at pagpirma mo do sa PFP?
4: Ano po, Your Honor, ginagawa ko po, Your Honor, with the inputs and guidelines po ng security officer, Your Honor.
8: Wala kang oversight? Kung ano sabihin ni Colonel La Chica, prepare, pirma, approve ng SDO.
4: Gi-discuss po namin, Your Honor, based po sa program po ng Office of the Vice President, Your Honor.
8: Maubos yung oras ko. Ulitin yung tanong ko, ano? Kasi kung ministerial, sabi ko nga kanina, opening na tanong ko, meron kang, ikaw ang merong fiduciary responsibility. Kung ministerial ka lang, hindi mo ginagawa yung trabaho mo. Delikado ka. Pero kung hindi, sabi mo kasi narinig ko yung sagot mo kay Attorney Ligutan, pag satisfied po ako, pipirma ako. So hindi ministerial, di ba?
4: Gidiscuss po namin, Your Honor, yung PAP, Your Honor. Hindi
8: tapos
4: po
8: na oras ko. Sige, maraming salamat. Wala akong makita sa makumasagot sa iyo.
6: Senator Judge Soto is recognized for his interjections. You may proceed, sir. You have 2 minutes.
9: Thank you, Mr. Presiding Officer, Mr. President. Thank you. Madam Witness, being the Special Disbursing Officer, you are the only official allowed to disburse the funds. Tama po ba?
4: Based sa GC po, Your Honor, ako po ang person mag-disburse, Your Honor.
9: Correct. Now, can you delegate these powers to others?
4: Gidisburse ko po ang confidential plan, Your Honor, sa aming security officer, Your Honor.
9: Hindi, pagiging disbursement officer mo, are you allowed to delegate to others?
4: Basta, Your Honor, ang aking pag-disburse, gidisburse ko po sa security officer, Your Honor. Yan po ang trabaho ko, Your Honor.
9: Gidisburse. Oh, so therefore, therefore the answer is no. You cannot delegate your powers to others, no? Iba yun, nire-release mo eh. Sabi mo eh, di ba? Alright, now, my question is this. Hindi ka pwedeng mag-delegate sa mga regional officers. Wala kayong regional officers ano sa OBP?
4: Wala kaming regional po, Your Honor.
9: Yun. Kasi in your utilization report submitted to Senate President Mig Subiri, you had 132 areas nationwide, your activities within 11 days and even over the holidays. So, kanino nyo dinelegate itong 132 areas na nag-distribute kayo? Kung hindi ka pwede mag-delegate ng power, ikaw lang mag-isa.
4: Your Honor, maitinalaga po ang Vice Presidente na Security Officer, Your Honor, na siya po ang mag-i-implement. Siya po ang mag-conduct ng confidential. Siya po ang mag-implement sa mga confidential operations, Your Honor, on the ground. Kasi siya po ang eksperto, Your Honor.
9: So, kaya niya yun. Expertise niya, 132 areas in 11 days. Siya lang mag-isa, si Colonel La Chica.
4: Hindi ko yan masabi, Your Honor. Kasi ang alam ko lang, si Colonel La Chica po, ay siya po ang itinalaga na Security Officer, Your Honor, ng Office of the Vice President. Ay siya po ang aming Commanding Chief, Your Honor, for the BPSPG, Your Honor.
9: Ay, para, ayoko na marinig yung template, Mr. President. Thank you.
6: Senator Judge Marcos is recognized.
10: Magandang hapon po. Maraming salamat, Presiding Judge. At maikli lang yung mga tanong ko. Huwag kayong mag-alala. So, mula nung kinuha ninyo yung pera sa bangko at tinurn over Colonel La Chica, may pagkakataon ba na hinawakan yung pera ni VP Sara?
4: Wala, ma'am.
10: At masasabi mo ba kung nakita man lang kahit isang sentimo nung pera ni VP?
4: Wala, ma'am.
10: Pwede mo ba?

0: papeles na to, katabi mo ba si VP para tignan yung mga daan-daan, libo-libong mga dokumento tungkol sa confidential funds? Nandun ba siya?
1: Wala po siya, ma'am. Nag-base lang po ako, ma'am, kung paano yun gagawin po doon sa GC, ma'am.
0: Tinitignan ba niya yung bawat isa ng mga acknowledgement received, yung iba't iba pang papel for personal authentication? Tinitignan ba niya yan?
1: Basta, ma'am, yung mga acknowledgement receipt, ma'am, galing po yun kay security officer, ma'am, at binigay po niya sa akin, ma'am.
0: At siya bang nagbigay sa iyo? Inabot ba niya yung mga resibong yan na tinatanong ngayon ng prosecution?
1: Inabot po sa akin, ma'am, na naka-envelope po ng brown envelope ni security officer, ma'am, na si Colonel La Chica, ma'am.
0: Si Colonel La Chica at hindi si VP Sara ang nagbigay sa inyo ng mga papeles. Siya ba ang kumuha ng mga signature ng mga nakapirma sa resibo?
1: Si Colonel La Chica po ang security officer, ma'am, at siya po ang nag-implement, ma'am, ng mga various confidential activities po, ma'am, on the ground.
0: May nakita ba kayo na may kaduda-duda, alanganin, kakaiba sa mga dokumento? Sabi ninyo, wala naman suspicious, irregular, or questionable, di ba, kanina? Tama po ba yun? Doon sa mga dokumento, wala ka naman nakita na findings na may suspicious, irregular, or questionable, di ba?
1: May ano po lang yun, ma'am, yung mga walang name, walang pirma, walang date. At biniverify ko po yun kay security officer po, ma'am, na si Colonel La Chica.
0: So, dinuno ninyo to at tinama. Yun ba? At masasabi ba ninyo na alam ni VP Sara na may depekto? Alam ba niya na may kakulangan, may pagkamali sa mga supporting documents o hindi?
1: Wala akong alam, ma'am.
0: Last question na lang po. Kumusta yung asawa ninyo na binisita ninyo? Alam ko undergoing treatment sa Davao.
1: Hindi po maganda, ma'am. I'm sorry.
0: I'm sorry also. Pinagdadasal namin
1: ma'am.
0: Siya.
1: I'm sorry.
0: Thank you sorry po. That will be all, presiding judge.
2: Thank you, Senator Judge Marcos. Inom kayo ng konting tubig, Ma'am Gina? Next to interject, make his interjections rather, would be Senator Judge Aquino. You have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready. And Mr. when the witness Presiding is Officer, ready as well.
3: Yeah, let's give the witness some time.
2: Are you okay, Ma'am Gina? Can you continue?
1: Sandali lang, sir. Uh-oh.
2: Inuman niyo po ng tubig, ma'am.
1: I'm sorry. I'm sorry to each one of you. I'm sorry po.
2: It's okay, ma'am. Are you okay, ma'am? Can you continue?
1: Okay po. Okay po.
3: Okay, maraming salamat.
2: Proceed, Senator Judge Aquino.
3: Maraming salamat, Mr. Presiding Officer. Okay. Madam Witness, kailan niyo po unang nakita yung mga kakaibang pangalan? Yung Piatos, Belat, Pagong, Pusa at iba pa. When was the first time niyo yan nakita?
1: Yung pong yung pong na-receive ko po yun galing kay Security Officer La Chica po yung honor. Kasi binabangga ko po yun kung tama po ba, mag-queenside po ba at magtali po ba ang hinihingi niya sa akin before na nakasulat po sa object of expenditures. Magtali po ba sa binigay niya sa akin na fund utilization report at saka yung mga ERs, Your Honor.
3: So, bago pa po ito nilabas sa Kongreso, you're aware already of these names?
1: Sa maalala ko, Your Honor, di ko kayo ma-remember, Your Honor, kasi sa dami-dami pong mga ERs na umabot po ng almost 800, Your Honors.
3: Oo.
1: Di pero ko na maalala, Your Honor, kung anong particular name po, Your Honor, kasi po doon po ako nag-concentrate, Your Honor, nagtatali sa amount po at sa anong klase pong expenses na dapat po na kung anong expenses po dapat po within the guidelines po sa GC ang mga expenses na na-incur, Your Honor.
3: So kaklaruhin ko po, nung una pong binigay sa inyo, wala ho kayong napansin kakaibang pangalan. Napansin nyo na lang nung lumabas na ito sa balita.
1: May napansin po ako, no, pero hindi ko po binigyan po ng lalo.

0: lalong concentration ko po, Your Honor, kasi doon po ako nag-concentrate sa expenses po at saka sa amount po na dapat po magtali sa kinuha niya na sa nirelease ko po na pera sa kanya, Your Honor.
1: Okay, so lumabas na po sa balita, sa kongreso, itong mga kakaibang pangalan, doon niyo po ba naisip, naku, baka hindi totoong tao itong mga to, baka mga peking pangalan to. Naisip niyo po yun, ma'am?
0: Ano na po, Your Honor, na kasi yung nag-verify po ako kay Colonel La Chica, Your Honor, ang sabi po niya sa akin na, Ma'am Gina, those are sensitive information po at saka confidential in nature po.
1: Yung verify niyo po, kabuuan, Colonel La Chica, okay ba itong lahat? Or inisa-isa ninyo, may mga pangalan na kakaiba, may mga datos na mali-mali? Paano po yung pag-verify po ninyo? As a whole or in specific ways?
0: Yung mga nadaanan ko lang po na mga acknowledgement receipt, Your Honor.
1: May binerify po kayong pangalan na kakaiba?
0: Di ko maalala, Your Honor, kasi more on po ako sa expenses po at saka yung sa amount, okay, po, Your Honor.
1: So ibig sabihin po, nung panahong binigay po yan sa inyo the first time, hindi nyo talaga pinansin yung mga pangalan. So para po sa inyo, nung first time po yan nakarating sa inyo, tingin nyo po ba totoong tao yung mga pangalan o ang tingin nyo po ay alias po sila?
0: Sa tingin ko po, Your Honor, naniwala po ako kay Colonel La Chica, Your Honor, kung ano po ang binigay ng mga forms o mga reports na galing sa kanya, Your Honor. Nagtiwala po ako na totoo po yun, Your Honor, at okay po yun, Your Honor, kasi siya po ang tinalaga ni Vice President. May tiwala po din si Vice President Sara sa kanya, Your Honor.
1: Madam Witness, I just want to be clear. Gusto ko lang malinaw na malinaw. Sa tingin nyo po, totoong tao yung mga pangalang yon, o sa tingin nyo po, mga alias po sila ng mga totoong tao?
0: Sa tingin ko po, the moment na sinabi po ni Colonel La Chica na confidential in nature po, sa tingin ko po, mga alias po yun, Your Honor.
1: Okay, so ngayon sinasabi mo na from the first time, tingin mo alias na sila. Di nyo po tinanong kung nasaan yung listahan ng mga totoong pangalan?
0: Hindi na po ako nagtanong, Your Honor, kasi confidential in nature po yun, Your Honor, at saka mga sensitive information po, Your Honor, sabi po ni Security Officer La Chica, Your Honor.
1: Opo, pero pagdating naman po ni Colonel La Chica, tatanungin rin namin siya kung nasaan yung listahan ng mga pangalan yun. So ito po, lumabas po ito more than one year na, no? More than one year na po pinag-uusapan yung mga pangalang ito. And more than one year na rin po inuusig ang OVP, ang DepEd. From that time until now, hindi po kayo yung nag-internal investigation. Kung totoo ba yung mga pangalan, nasaan yung totoong listahan, yung totoong names ng mga alias, nagkaroon po ba kayo ng internal investigation?
0: Wala po ako. Wala ako niyan, Your Honor.
1: Hindi po kayo nagdaka kasi kayo po yung accountable. Inamin niyo po kayo na kay Senator Ontiveros na kayo po yung accountable sa lahat ng ito. Hindi po ba to your benefit na malaman ninyo kung ano talaga yung totoong sitwasyon? So, more than one year na po ito, walang internal investigation, hindi po kayo nakahas. Alamin natin kung sino si Piatos, sino si Belat, sino si Pusa, sino si Pagong. Wala ho kayong ganyang pagtatangka o wala ho kayong ganyang effort sa inyo pong opisina.
0: Kasi po, Your Honor, sa GC po, ang understanding ko po, Your Honor, hindi naman po kailangan po, Your Honor, na aliases ba o hindi, Your Honor, ang nakalagay po sa acknowledgement, Your Honor.
1: Pero,
0: In fact, Your Honor, wala pong format kung ano po ang form or template po ng acknowledgement receipt, Your Honor.
1: Last point, Mr. Presiding Officer. More than one year na po ito, Ms. Acosta, hindi ho ba kung una pa lang itong binanggit ng mga congressman, may listahan na kayo, ito po yung totoong tao. Alias po yan, hindi po yan totoong tao, ito po ang mga pangalan nila, ito po ang mga mukha nila, ito po, kung ayaw nyo pong ipakita sa publiko, executive session po natin ipakita, never ho kayo nagtangka na buuin ang listahang yan o makuha ang impormasyong yan. Iniwan nyo na po kay La Chica.
0: Confidential in nature po yun, Your Honor, kaya hindi na po ako nagtanong kasi confidential po, Your Honor.
1: Okay, tatungin rin po namin si Colonel La Chica pagdating po niya dito. Maraming salamat, Madam Witness.
2: Thank you, Senator Judge Aquino. With the permission of Senator Judge Zubiri, Senator Lapid is availing of the privilege of interjecting. So may I give him priority, Senator Judge Zubiri? Senator Lapid is recognized. You may proceed when you're ready, sir.
3: Salamat po, Sajing Hope, sir. Ipapalo up ko lang po yung tanong ni Senator Lacson kanina. Yung pangalawang deliver nyo sa 125 million, kung linagay nyo sa kaha, sabi nyo, binigay nyo yung 80 kay La Chica, kay Kernel, nasaan napunta yung 45 million? Kanino nyo binigay?
0: Sa aming vault pa po yun, Your Honor.
3: Nung kinuha nyo yung apat na bag sa bangko, nakita ba ni Vice President Sara yun? Binuksan mo sa harap niya? O hindi na, dinerecho mo na kay Kernel La Chica?
0: Pagkuha ko po ng pera sa bangko, inilagay ko sa bag, Your Honor. Dinala po namin yon sa opisina po namin at doon po sa nilagay ko po sa aking extension office, Your Honor.
3: Hindi mo nilagay sa vault?
0: Yung first withdrawal po, Your Honor, yung 2022, hindi na po nailagay sa vault, Your Honor.
3: Pangalawa. Sabi mo na ibigay mo kay La Chica yung 80. Yung 45 million, saan mo linagay? Kanino mo binigay?
0: Ginalagay ko po sa aming vault, Your Honor. Then, after po na i-release ko po, yung first release ko na ETM plus, ET million plus, after mga 1 month po, Your Honor, nagsubmit po sa akin si Security Officer La Chica, Your Honor, ng Fund Utilization Report, Your Honor, at saka may dala na po din siyang Object of Expenditure, Your Honor, na yun ang binabasihan ko po, Your Honor, ko na i-release ko po yung remaining pera, Your Honor.
3: Yun nga po, at marami rin po nagtatanong, pero hindi ko itatanong kung sino yung piatos, kung anong alias. Sabi nga po ni Senator Risa Montiveros, may kapangalan siya, may ka-birthday pa siya. Eh meron din pong sinabi yung prosecutor na may dalawang lapid na nando doon. Papasalamat po ako kung totoong lapid yung kamag-anak ko po kasi. Sabi po kasi ng tatay ko, basta lapid kamag-anak ko. Kaya magpapasalamat po ako sa defense at kay La Chica kung nabigyan yung kamag-anak ko. Eh kung hindi, kung alias yun, paano yung pangalan at apelido namin na inalias nyo lang pala, hindi totoong tao.
0: Thank you, Your Honor. Yung mga documents po na yan ay galing po sa security officer, Your Honor, na si Colonel La Chica, Your Honor, na itinalaga po ni Vice President, Your Honor. Kaya po ako, nag-rely po ako, Your Honor, sa kanya kasi meron po siyang office order, Your Honor, na siya ang mag security officer, Your Honor, at siya po ang mag-implement ng mga various confidential operational activities, Your Honor.
3: Ba't yung pinagkatiwala si Colonel La Chica? May nakita ba kayong background niya nung siya active pa siya hanggang ngayon? Meron ba siyang intelligence panto sa office niya, na sarili niya? Kasi karamihan ng mayor, local official, military, police, army, navy, may mga intelligence pan po yan. Siya ba meron bang sariling intelligence pan?
0: Hindi ko alam, Your Honor.
3: Hindi mo inalam?
0: Hindi ko alam, Your Honor.
3: Ayun lang po. Maraming salamat.
2: Senator Judge, thank you, Senator Judge Lapid. Senator Judge Zubiri. You may proceed, sir. You have 2 minutes. When you're ready.
4: Ayoko na magtanong sana, Mr. Presiding Officer. Napakaganda ng mga tanong ni Senator Lapid. Anti-climatic na po ako pagkaganito. May hapon, Palanga. May hapon. Silingan man ta, Ma'am Gina.
0: May hapon, sub, sir. I am your honor.
4: Yes, ma'am. Ma'am, kasi mga tanong kanina about sa funds, nabigay niyo po lahat kay Colonel La Chica. Pero hindi niyo rin pong alam kung na-misuse ni Colonel La Chica yung pondo. Hindi niyo rin po malalaman yan. For example, nagbigay po siya ng 100,000 kay Piatos, pero sa totoo lang, hindi pala tao yun, binulsa lang po nila. Posible din po yan kasi nabigay mo lahat ng pondo kay Colonel La Chica. Tama po yun, madam.
0: Nag-base po ako, Your Honor, sa kanyang sinabit sa akin na fund utilization report, Your Honor. After po, ma-implement po niya ang mga project po or activities po ng confidential funds, Your Honor.
4: O nga kasi, Madam Witness, ganun din po nangyayari na yun pag mga AIX, misuse ng mga pondo ng gobyerno, may mga barangay official na nagpapapirma ng 5,000, pala 2,000 lang pa yun ay nabibigay dun sa recipient, yung 3,000 binubulsa nila. Posibleng mangyari din po dito dahil yung mga pinapirma na binigay sa iyo ay hindi po natin na-verify. Totoo po yun. Hindi naman na-verify.
0: Biniverify ko po yun through La Chica, Your Honor. Kasi siya po ang nag-implement, Your Honor. Siya po ang may alam, Your Honor. Siya po ang eksperto, Your Honor.
4: So, iisang tao lamang ang iyong gisaligan, yung pininiwalaan mo, Madam?
0: Kaysa iya, kaysa lang po ang akong girelisan o kwarta, Your Honor.
4: So, katong gilista, yung nalista po ng mga gamot, yung mga expenses, gasolina, pangano, walang resibo po yun, ni isa, walang resibo.
0: Wala po, Your Honor, kay confidential in nature po, said Colonel La Chica, Your Honor.
4: O, pero Palanga, wala ka na hadlok. Wala ka na hadlok. In other words, hindi po kayo natakot. Kasi you're the SDO eh, you're the accounting officer. Alam ko lahat ng LGUs, lahat ng mga government agencies, pati Philippine Sports Commission, hindi po naglalabas ng pondo yan kung walang resibo, ni piso. Talaga, pambili lang ng equipment para sa sports. Kailangan may resibo po. At biniverify pa yung resibo ay official receipt, hindi po ano lang, yung acknowledgement receipt. Wala mong hardlock, ma'am?
0: Ako, Your Honor, nag-trust ako kay Colonel La Chica, Your Honor, kasi nag-trust po si BP Sara kay siya po ang gitudlo nga security officer, Your Honor. At saka, ang gigastusan po, Your Honor, is confidential in nature, Your Honor. Sapagka ako ang understanding, Your Honor, kung i-divulge or itugan or isulti kung kinsa ang kinsa tong tawhana, Your Honor, mapiligro o mabutang
4: masama
0: ang tao, Your Honor.
4: Oo. Okay.
0: Kay confidential in nature man to, Your Honor.
4: Salamat kayo pala nga. Thank you.
0: Salamat po.
2: Thank you, Senator Judge Zubiri, for the information of the Senator Judges. We shall try to wrap this up by 3 p.m. And according to the Senate President, we shall convene session at 3:30 p.m. The Senate President is recognized.
5: Thank you, Mr. Presiding Officer. Magandang hapon muli, Ms. Acosta. According sa joint circular, kailangan pag nagsubmit ng liquidation report, kasama doon yung documentary evidence of payments. In this case, in acknowledgement receipts. Doon sa apat ninyong liquidation report, bakit po walang mga documentary evidence of payments? Bakit po walang acknowledgement receipts?
0: Wala pa po, Your Honor, kasi kinokolekta pa po ang mga acknowledgement receipt, Your Honor, considering po, Your Honor, na iba-iba pong location, Your Honor, ang pag-implement po ng confidential activities or operations, Your Honor.
5: Pero klaro sa joint circular na dapat naka-attach yung documentary evidence of payments, yung acknowledgement receipts. At bakit hindi nyo inintay dumating yung acknowledgement receipts?
0: May deadline po, Your Honor, kung gano'n sa kailan po isubmit ang liquidation report, Your Honor, sa COA, Your Honor, in every confidential fund na na-release, Your Honor.
5: Nag-demand ba kayo? Sino ba ang, kanino manggagaling yung acknowledgement receipts?
0: Sa security officer po, Your Honor, na si Colonel La Chica, Your Honor.
5: Sino gumawa ng mga acknowledgement receipts?
0: Nagbigay lang po ako sa kanya ng USB template po ng acknowledgement receipt, Your Honor.
5: So siya gumawa rin?
0: Basta binigay ko po sa kanya ang template na naka-USB po, Your
5: Hindi
0: Honor.
5: Kayo ang gumawa ng acknowledgement receipts?
0: Yan po ang bigay ko lang po sa kanya, Your Honor, is yung template, Your Honor.
5: Bakit hindi nyo dinemand sa kanya yung acknowledgement receipts bago nyo isubmit yung liquidation report? Bakit hindi nyo sinabi, bigay muna sa akin dahil may deadline tayo?
0: Wala pa po. Di pa po niya na-collecta lahat, Your Honor. Pero may ina-attach po kami, Your Honor, yung certification, Your Honor.
5: Pero yung certification, nakasulat rin doon, kailangan yung documentary evidence of payments. No? Nakasulat rin doon. Hindi ka ba nag-report kay VP Sara na violation to ng joint circular? Bakit mo isinaalang-alang yung pangalan na ma-violate itong joint circular? Hindi ka ba nagsumbong kay VP Sara na magkakaroon tayo ng violation?
0: Your Honor, pagpareceive po ng aming liaison officer sa aming liquidation report, Your Honor, tinanggap naman po ng kuwa, Your Honor.
5: Hindi naman
0: hindi
5: sa tinanggap.
0: Hindi
5: manila
0: binalik sa amin, Your Honor.
5: Hindi, ang importante ngayon yung joint circular, yung compliance sa joint circular. Yun ang mahalaga ngayon. Kaya hindi mo ba sinabi kay VP Sara na mayroon tayong problema? Baka mademanda tayo sa mga susunod?
0: Hindi po, Your Honor, kasi tinanggap naman po ng kuwa ang aming liquidation report, Your Honor.
5: Posibleng makasuhan ka, no, na narinig mo naman kanina at alam ko may mga kasong i-final sa iyo. Nagkaroon ka ba ng meeting kay VP Sara kung paano ayusin itong problema at kasong kinakaharap mo?
0: Yung na-file.
5: Diba meron kang kaso ngayon?
0: O yung na-filean po kami sa na-filean po ako sa Ombudsman,
5: correct,
0: Your Honor.
5: So nag-usap pa kayo ni VP Sara na paano, ano ang gagawin natin dito sa problema na problemang kinakaharap ninyo sa confidential funds?
0: Binigyan po niya kami ng abogado, Your Honor.
5: Pero kayong mismo ni VP Sara, nakapag-usap pa kayo kung paano? Kasi kumuha ka ng instruction sa kanya eh. Diba? Dapat magkaroon rin kayo ng pag-uusap kung paano malampasan itong kaso.
0: Yun po, Your Honor. Binigyan po niya kami ng abogado, Your Honor.
5: Yun lang ang solusyon, bigyan ng abogado.
0: Opo, Your Honor.
5: Thank you, Mr. Presiding Officer.
2: Senator Judge Erwin Tulfo, you have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready.
6: Ms. Gina Acosta, una po, sorry po dun sa balita tungkol sa inyong asawa. Ano po? Sorry to hear that. Mabilisan lamang po. Kanina sabi nyo, yung tables and chairs na worth 3.5 million po yata sa confidential fund ay binili kasi gamitin sa confidential or intelligence operations. Tama po? Yun po sabi ninyo kanina sa akin.
0: Yun po. Kasi galing po yun sa security officer, Your Honor.
6: Siya nagsabi sa iyo na ibili natin ng chairs and tables.
0: Ang dumating na lang po sa akin, Your Honor, is yung mga ano na lang po, Your Honor. Yung mga acknowledgement receipt, Your Honor, na galing po sa kanya. Kasi okay, siya po ang nag-implement, Your Honor.
6: Oh, okay. Pero alam niyo, yung I'm sure hindi niyo kabisado yung Joint Memorandum Circular po na 2015-01. Hindi niyo po memorize, ano po?
0: Hindi ko po lahat na memorize, Your Honor.
6: Yung section 4.8, section 4.11. Alam niyo ba kung anong sinasabi po nito?
0: Pwede po maghingi ng kopya, Your Honor.
6: Meron po ako, pero ang sinasabi po doon sa section 4.8, 4.11, kukurikin lang po kita, ano po? Hindi po pwedeng gamitin ang confidential fund sa pagbibili ng furniture. Ayon po yan sa JMC 2015-01, section 4.8 hanggang section 4.11. Dahil ang confidential fund, ito po, para sa inyong kaalaman, ano po, ma'am, kasi hindi ko po rin kayo masisi, baka hindi po ninyo memorize. Purchase of information, rental of transport vehicles for surveillance, rental of incidental expenses of safe houses at purchase of highly specialized technical equipment. Ibig sabihin, mga surveillance equipment, mga camera, yun po ang pupwede. Tapos, ang sinasabi po dito, yung paggamit daw po ng confidential fund for office setup, furniture or general supplies is prohibited dahil ito bypasses standard public procurement transparency rules without serving direct classified surveillance function. Kahit na po ito gagamitin para sa intelligence surveillance operations, hindi po pwede dahil yung mga upuan, tables po yan, will fall under the MOOE or capital outlay. Next time, ma'am, ha, para may idea na kayo, ano, kung sakasakali maging, in the future, maging SDO ulit kayo, yan po ang pagbabasihan natin, alright?
0: Retire na po ako.
6: Okay. So, but for your information, ma'am.
0: Ano salamat po, Your Honor.
6: Thank you po.
2: Thank you, Senator Judge Erwin. Senator Judge Pangilinan, you have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready.
7: Maraming salamat. Again, magandang hapon. Ms. Acosta, doon sa usapin ng surveillance activities worth 122 million ng mga gamot, nakalagay doon sa acknowledgement receipt na yung mga gamot ay bilang rewards. Tama?
0: Tama? Chikon. Can I have a copy?
7: Would the either the defense or the prosecution provide copies of?
2: Can assisting counsel provide Ms. Gina with a copy of the I believe the liquidation report should contain that information.
7: Right.
2: With the page, kindly assist Senator Judge Pangilinan.
0: Salamat po, sir. Salamat, Your Honor.
7: Rewards, medicines. So, nakalagay dyan medicines bilang reward para sa informer. Bakit binabayaran ng gamot? O binibigyan ng reward ng gamot ang informer?
0: Your Honor, hindi ko po alam ito, Your Honor, kasi galing po ito kay Security Officer, Your Honor, na siya po ang nagpa-implement, Your Honor. Siya po ang implementer, Your Honor.
7: Yes, pero matagal ka nang nag-handle ng confidential funds. 2015 pa. Ganun ba ang gawi na binibigyan ng informer ng reward sa surveillance activities at ang bayad ay gamot? Kasi hindi. Ang total po niyan is 122 million pesos worth of medicines in 3 tranches at 112 million pesos worth of supplies also in 3 tranches. Yung medicines lang medyo reward. Nagtataka ako, paano naging reward sa informer ang gamot?
0: Hindi po ako makapag-explain, Your Honor, kasi hindi po ako ang nag-implement, Your Honor. Ako po ay nag-disburse lang po, Your Honor. Hindi po ako nag-implement on the ground, Your Honor. Si security officer po na si Colonel Lachica po, Your Honor.
7: Pero kayo ang authorized to disburse. Kayo ang accountable officer. Paano nyo, ikaw mismo, bilang accountable officer, ano ang sa'yo, palagay mong paliwanag na yung informer gamot ang binibigay bilang reward? Kasi yun ang nakalagay sa acknowledgement receipt.
0: Hindi ko po ma-explain, Your Honor, kasi hindi po ako ang gumawa nito, Your Honor. Si Colonel Lachica ng security officer po, siya po ang nag-implement, Your Honor.
7: So hindi rin, gaya ng nabanggit siguro kanina, hindi rin natin alam kung talagang gamot ang binili o meron talagang gamot na 122 million na pinurchase at bilang accountable officer, hindi mo rin masabi kung talagang medicine yun. Hindi po ba? Dahil
0: Nag-base lang po ako, Your Honor, sa binibigay po ng mga documents na galing po sa security officer, Your Honor, na siya po ang nag-implement on the grounds, Your Honor.
7: Kanina nabanggit mo na dala-dala nyo yung bag, 4 na bag, bumalik kayo sa opisina. Kanina nyo tinurn over yung 4 na bag? ng 125 million. Nung una, yung last quarter.
0: Nirelease ko po yun, Your Honor, sa security officer, Your Honor, na yan po ang sabi ng Vice President, Your Honor, na pag ma-encast ko po ang cheque, i-release ko po kay Colonel Lachica.
7: Saan yung nirelease? Sa opisina na?
0: Sa opisina na po, doon sa aking extension office, Your Honor.
7: Sino ang kasama ni Colonel Lachica nung pagbigay mo nung 4 na bag?
0: Meron po siyang kasama pero nasa labas lang po, hindi po pumasok sa aking extension office, Your Honor. Mga BP, SPG po, Your Honor.
7: So, sa loob ng extension office, sino ang nandun?
0: Ako po, Your Honor, at then pumasok po si Colonel Lachica, Your Honor.
7: So, dalawa lang kayo sa loob ng opisina?
0: Opo, Your Honor.
7: At pagka nag-turnover ka ng 70 o 80 million, dalawa lang kayo lagi sa tatlong beses?
0: Yes, Your Honor. Pero pinareceive ko po sa kanya, Your Honor, doon po sa object of expenditures na binigay niya sa akin.
7: Yes, yes. Pero ibig sabihin, kayong dalawa lang ang maaring magsabi na talagang tinurnover mo sa kanya.
0: Giturnover ko po sa kanya, Your Honor. Kasi
7: walang mayroon, ibang kasama ron?
0: Wala po, Your Honor.
7: Okay, last wrap up. Sa Davao City ba nung ikaw ang SDO, meron ding security officer?
0: Meron po, Your Honor.
7: So ganun din ang sistema, tine-turnover mo yung buong pondo sa security officer?
0: Pag magbigay, yes, Your Honor, pero magbigay po sila ng...
7: Yes, sino yung security officer na yon sa Davao?
0: Si... dalawa po sila, Your Honor. Si... Okay. Si Sir Benny De Leon at saka si... Si...
7: At ganun din,
0: nakalimot ko, Your Honor, last sorry. Question.
7: Ganun din ang sistema. Walang, kasi dito sa last, yung three tranches na totaling almost 500 million, ni isa, walang official receipt, walang sales invoice, tama? Dito sa OVP, tama?
0: Ang alin, nawala ko, Your Honor, I'm sorry.
7: Yung liquidation, walang sales invoice, walang official receipt. Puro acknowledgement receipt. Kasi yun ang sinabi ng COA eh. You confirm that? COA already said walang lahat ng mga liquidation reports, walang sales invoice at walang official receipts. Puro acknowledgement receipts. So you acknowledge that, tama?
0: Sandali lang, Your Honor, ha?
2: The witness already answered, actually, Senator Judge Pangilinan twice earlier that walang official receipt,
7: yes, okay. And therefore,
2: sa liquidation report na final nila sa COA.
7: Yes, at ganun din sa Davao nung ikaw ay SDO.
0: Wala po. Oh, wala po, Your Honor.
7: Okay. No further questions, Mr. Secretary.
2: Senator Judge Rafi Tulfo. And finally, after him, Senator Judge Ejercito.
0: Thank you, ma'am.
8: Madam Witness, magbibigyan na lang ako ng senaryo kasi predictable yung mga sagot mo. So hopefully ito, may iba yung sagot mo. I'll give you a scenario. Halimbawa, ako si La Chica and then binigyan mo ka 100 million. Pagbalik, meron na akong dalang Ferrari, Lamborghini, Patek Philippe, Rolex. And then, sinabi niya, huwag ka maglala, confidential nature to. Sensitive in nature, ako eksperto, ako nakakalam sa ground, anong gagawin? Palulusutin mo pa rin o kukwestiyonin mo?
0: Wala pong ganyan, Sir.
8: Hindi, halimbawa nga lang, senaryo nga po.
0: Hindi ko masabi, Your Honor, kasi wala po, Your Honor. Hindi ako magsagot, anak, Your Honor, kay wala ko naka-experience, anak, Your Honor.
8: Okay.
0: I'm sorry, Your Honor. Hindi ko makasagot, Your Honor.
8: Understood. So the reason why I asked that, kasi paulit-ulit na lang sagot mo. So binibigyan kita ng extreme scenario na para ang sasagutin mo, it's either I don't know, wala akong alam, or hindi niya gagawin yon, which napredict ko na. Last question na lamang, follow up kasi natanong tukol sa Davao. Magkaiba yung naging scenario sa Davao at saka sa OVP sa Davao, nag-comply ata, di ba? Yung nung SDO ka doon, wala sa Manila OVP, hindi. Tama. Yung pinagkaiba. Kasi sa Davao, hindi ka na flag down ng OHOA.
0: Wala po kaming in Your Honor.
8: Last na lamang. You know what, Madam, seriously from my heart, naawa ako sa'yo. Naawa ako sa'yo kasi I believe in my heart hindi ka corrupt ni Sing Kunduling, wala kang ginalaw doon sa confidential funds na daan-daan milyon and bilyones. Ang masakit nito, yung mga taong nakinabang doon, binulsa yung ilang halaga sa perang yon or totally binulsa mga perang yon. Pangising-ising ngayon habang ikaw dito ginigil ka, pinagpapawisan ka, kawawang dating mo at baka makulong ka pa. My heart goes to you. Maraming salamat.
2: Senator J.V. Ejercito, for his interjection. You have 2 minutes, sir. Thank you, Senator Judge Rafi Tulfo.
1: Thank you, Mr. Presiding Officer. Isa lang tatanungin ko kasi nakikinig mo na ako sa inyo, Ginang Acosta. At consistent naman yung inyong sagot na nagtiwala kayo
6: kay Colonel La Chica, kaya hindi na kayo nagtanong kahit minsan, no? Pag sinabing confidential in nature, ang tanong ko lang, hindi na ba pwedeng ano yun? Yun ba'y ano na, na hindi na pwedeng magtanong? No, dahil ang pagkakaalam ko, dahil ako'y nagnegosyo rin on at naging mayor din, na nasa natural po sa mga disbursing officer, sa mga na-accountant, ang pagtatanong. No, lalo na 125 million po ito. At tanong ko lang, Mr. Presiding Officer, isa lang. Doon ba sa mga pagkakataong yun, sa ilang beses kayong nag-disburse ng 125 million, hindi ba sumagi sa inyong isipan na minsan magtanong kung saan ginagamit yung ganun kalaking pera? Kasi alam ko natural yan, ma'am, sa mga accountant, sa mga finance person, matanong talaga yan. So yun lang, niminsan ba sumagi sa inyong isipan na makapagtanong kung paano ginamit yung 125 million?
0: Nag-verify po ako kay Security Officer, Your Honor.
6: Apo, narinig ko na rin kanina yun Kaya lang, ang tanong ko lang, kung minsan po, naisip nyo bang tanungin kung paanong ginamit? Kasi paulit-ulit, nanigtiwala kayo kay Colonel La Chica dahil siya po ang designated na security officer ng inyong head of agency. Pero yun lang po, dahil yun nga dahil natural nga po sa dapat sa mga finance person ang magtanong. So yung sa mga ilang beses na nag-disburse kayo ng 125 million ni minsan, sumagi ba sa inyong isipan na magtanong na kung paano ito ginamit? Yun lang po.
0: Confidential in nature po, Your Honor.
6: Okay na po, Mr. Presiding Officer. Wala tayong makukuha.
2: Thank you, Senator Judge Gerto. Finally, Senator Judge Risa.
9: Salamat po muli, Mr. President. Una, Ms. Gina, pohon, gumaling agad ang inyong bana.
0: Salamat, ma'am.
9: Okay, isa pa yan. Tatlong tanong na lamang po sa inyo. Sabi niyo po sa amin, kayo mismo ay nakapansin na may kakulangan doon sa acknowledgement receipts. Pero, nung verify niyo iyon, ang mga iyon kay Colonel La Chica, tinanggap nyo na lang na confidential ang paliwanag niya. So, sa intindi nyo po, ano po yung required dun sa joint circular? Tiwala ba o resibo?
0: Basta ma'am, ako po ma'am, nagtiwala po ako sa mga dokumento po na binigay ng aming security officer ma'am kasi siya po ang tinalaga na mag-implement po ng mga various confidential expenses ma'am at saka si Vice President Sara po ng head ng aming office ang nag-designate sa kanya ma'am bilang security officer ma'am.
9: Okay po, huling pangalawang tanong ko. Tuwing binibigay niyo po yung tig 125 million pesos kay Colonel La Chica, yung apat na quarters na yon, nire-report niyo po ba yon kay VP Sara Duterte na, ma'am, ibinigay ko na po yung 125 million kay Colonel La Chica?
0: Yes po, ma'am.
9: Okay.
0: Naka-record po yon ang sa CDR po, ma'am, na nag-release pa ako kay Colonel La Chica.
9: At naka-record sa CDR na ni-report nyo yung pagbibigay na iyon kay VP Sara Duterte.
0: Tinext ko lang po siya, ma'am.
9: Tinext nyo siya. And huling tanong po, sa pagkakaintindi ninyo, si VP Sara rin po ang nagbibigay ng instructions kay Colonel La Chica kung anong gagawin sa pera? Tama po ba yon?
0: Hindi ko alam, ma'am.
9: Hindi nyo alam. Alright. Salamat.
0: Muli. Salamat, ma'am.
9: Ms. Gina. Salamat po, Mr.
2: Just a few
9: presiding
2: from
9: officer.
2: The presiding officer, Ma'am Gina. Kundi na lang po. Sabi niyo, lahat ng sinasabi ni Colonel La Chica, pinapaniwalaan niyo base sa tiwala. Ang ginagawa niyo lamang ay tingnan kung tumutugma o nagtatali yung pera. Tama po?
0: Yes po, Your Honor.
2: Bakit sabi po ng COA sa notice of suspension nila, hindi nagtali yung pera? Sumobra po yung pinadala niyong acknowledgement receipts ng 150,000. So, mali po yung tali niyo.
0: Yun po, yun pong instances, Your Honor, yung after po na na-release ko po yung 125 million kay Sir La Chica, Your Honor, tumawag po siya sa akin na kailangan pa niya ng 150K po, Your Honor, For security purposes, Your Honor.
2: Saan po galing yan eh? 125 million lang po yung perang winidraw niyo sa bangko.
0: So at that time, Your Honor, tumawag ako sa kay Asik Clemer Olton, Your Honor, informing him, Your Honor, na tumawag po sa akin si Security Officer Colonel La Chica na kailangan po niya ng 150 for security, Your Honor.
2: Saan galing po yung pera na binigay niyo sa kanya?
0: Kay Asik Clemer Olton niyo po, Your Honor.
2: Saan po naman niya nakuha yung pera?
0: Hindi ko alam, Your Honor.
2: Hindi na rin po kayo nagtanong?
0: Hindi. Basta binigyan niya po ako ng 150,000, Your Honor.
2: Ngayon, yung winidraw po niyo sa banko, hindi ba cash advance po yun, yung apat na quarter?
0: As cash advance po, Your Honor. So, pa- kailangan i-liquidate po, Your Honor.
2: Magkano po ang bond ninyo?
0: Di ko kami memorize, Your Honor. I'm sorry.
2: Pero saklaw po yung amount na 125 million. Hindi nyo alam, ma'am?
0: Basta yung ang sabi ng accountant, ang maalala ko, Your Honor, na ang bond ko po ay ka-level po kung magkano po ang ikakas advance ko, Your Honor.
2: Ma'am, ang kinasa advance niyo po, 125, hindi pa nyo naliliquidate, nag-cash advance uli kayo ng 125 million uli para sa first quarter, nag-cash advance uli kayo ng another 125, wala pa pong tinanggap na liquidation. So magkano po ang kabuang bond ninyo? Aabot po ba ng 500 million yung bond ninyo para sa 500 million?
0: Parang 8 mil...
2: 8?
0: Basta merong 8 yun, Your Honor. I'm sorry, dili ko ka memorize, Your Honor.
2: Pero saklaw yung mini-withdraw niyong cash advance?
0: Saklaw yata, Your Honor?
2: Hindi po pwede kung hindi saklaw. So malamang saklaw, di ba? Ngayon, sabi, kanina pa kayo sabi ng sabing dinisburse nyo kay La Chica, si La Chica nag-implement. Ano po bang ibig sabihin ninyo ng implement? Yung walong iba't ibang lugar sa Pilipinas na binayad, binayaran sa loob ng parehong araw, sino po ang gumastos nun?
0: Ang nag-implement po si Colonel La Chica po, Your Honor. Ako po ang nag-disburse sa kanya.
2: Binigay niyo po yung 125 million kay Colonel La Chica. Ayon mismo sa acknowledgement receipts na hawak ninyo, na tinali ninyo, sabi niyo rin po kanina, nagbigay ng pera sa iba't ibang tao sa iba't ibang lugar sa parehong petsa. Sino po ang nagbigay ng perang yon dun sa mga nakapangalan sa acknowledgement receipt?
0: Hindi ko po alam, Your Honor, kasi hindi po ako nag-implement ng mga confidential activities or operation, Your Honor.
2: Hindi rin si Colonel La Chica?
0: Hindi ko masasabi, Your Honor, basta ako, Your Honor, si ma'am, Colonel La Chica po ang security officer, Your
2: sorry
0: Honor.
2: Sorry po ha, hindi ko pwedeng tanggapin yun dahil iba't ibang lugar, 5 hanggang 8 iba't ibang lugar, dinisburse yung pera, kahit po si Colonel La Chica, hindi naman po siya si Superman, hindi naman niya kayang gawin yun na siya lang. So, ano po yung malamang sagot sa tanong? Hindi po si Colonel La Chica yung nagbigay ng mga perang yun sa mga taong nakapirma sa acknowledgement receipt. Malamang ibang tao yun. Malamang po, di ba?
0: Parang, Your Honor, parang yung issue na yun, Your Honor, is parang sa DepEd po yata.
2: Wala pong ganun sa OVP?
0: Wala pong issue na ganun, Your Honor.
2: Paano niyo po nalaman yun sa DepEd?
0: Kasi yun po ang nalaman ko, Your Honor. Sa amin po sa EOM, wala pong ganun, Your Honor.
2: Wala pong issue sa EOM. Kaugnay niyan, alam ko. Wala pong issue sa EOM. Hindi po in-issue sa EOM yung mga alias, yung paggamit na iba't ibang pangalan kakaiba. Wala po sa EOM yun. Ang tanong ko po, Ma'am Gina, si Colonel La Chica ba na binigyan nyo ng kabuang pera, ang nagbigay din ng pera dun sa mga may acknowledgement receipt, siya din mismo ba? O may ginamit din siyang ibang tao?
0: Your Honor, hindi ko po yan masagot, Your Honor, kasi wala po ako sa ground, Your Honor. Si Colonel La Chica po ang nag-implement, Your Honor.
2: Ibig sabihin po ba na nag-implement siya yung nag-disburse?
0: Siya po ang nag-implement, Your Honor, kung may binayaran po siya, Your Honor.
2: Ma'am, Kung siya po ang nag-implement, ibig sabihin siyang nag-disburse doon sa mga taong nakatanggap. Di umano. Opo.
0: Basta ako, Your Honor, ako po ang nag-disburse sa kanya, Your Honor. Siya po ang nag-implement, Your Honor.
2: Kayo ang nag-disburse sa kanya, siya ang nag-disburse sa iba. Kayo ang nag-disburse sa kanya, siya ang nagbayad sa iba. O kayo po yung nagbayad sa kanya at binayad niya sa iba. Disburse po yun sa inyo, di ba?
0: Ako po ang nag-disburse sa kanya, Your Honor. Tapos, kung may binayaran nun po siya, kasi siya po ang nag-implement, Your Honor.
2: So, nagdi-disburse din siya?
0: Basta ako, Your Honor, nag-disburse ako bilang SDO, Your Honor.
2: Ulitin ko, Mama. Ma'am, hindi po komplikado to. Disbursing officer kayo, kaya nga SDO eh. Nag-disburse po kayo sa kanya. Opo. Yung ginawa ba niyang pagbabayad, hindi ba disbursement din yun?
0: Nagbayad siya, Your Honor.
2: Hindi ba disbursement din po yun? Dinisburse niya yung pera. Hindi naman niya binulsa ba ni Colonel Latsika yung pera?
0: Wala.
2: Hindi. Come on, siguradong sigurado kayo. Hindi. So, pinambayad niya. So, dinisburse nga niya dun sa mga taong nakatanggap ayon sa acknowledgement receipts.
0: Dinisburse po niya, Your Honor, during the implementation po ng confidential activities and operation, Your Honor.
2: So, ground, yung implementation nga po niya, kasama doon yung pag-disburse ng pera.
0: Ano po, Your Honor?
2: Yung implementation na kanina nyo po sinasabi, kasama doon, kasama sa pag-implement, ang pag-disburse ng pera.
0: Kaya nag-implement siya, Your Honor, di ko na alam, Your Honor, kung paano po niya gibayaran ang mga tao, Your Honor.
2: Hindi ko po tinatanong kung paano niya binayaran. Ang sinasabi ko po, siya yung nagbayad ng pera, siya yung nag-disburse ng pera sa iba't ibang pinagbigyan niya. Walang napunta sa kanya.
0: Siya po ang nagbayad, Your Honor. Walang napunta sa kanya.
2: Okay. Thank you very much, Ma'am Gina.
0: Salamat po.
2: One final point from Senator Judge Kiko, and then we will excuse you, Ma'am Gina.
7: Thank you, Mr. Presiding Officer. It is actually follow-up to your question, Mr. Presiding Officer. Under Joint Circular 2015, number 1, the SDO is mandated to disburse the funds directly, hindi ba? To the final legitimate recipient or purpose. Si Latsika, Colonel Latsika ba yung legitimate recipient? Final legitimate recipient or purpose?
0: Hindi po, Your Honor.
7: Mm-hmm. Kaya, ibig sabihin, dapat doon ang magdi-disburse na SDO, kayo po yun, kayo dapat, hindi po ba ang magbibigay doon sa mga tatanggap tulad ng, yun lang, yung mga may alias. Pero ang sinasabi nyo, ang defense po ninyo is dahil confidential in nature at wala kayong access to confidence, wala kayong security clearance, hindi na nyo pwedeng pakialaman bilang SDO yung mga ginastos sa mga confidential activities. Parang ganun po sinasabi nyo, no? Tama?
0: Pinirify ko naman po sa kanya, Your Honor.
7: Pero, okay, yes. Yun lang nga. Yun lang actually na dapat ang SDO under the Joint Circular should be the one to disburse the amounts to the and disbursement means final recipient or purpose. Hindi naman po si Colonel Latsika yung final recipient at hindi rin siya yung for final purpose. Meron pang iba. But yung defensa po ninyo, kaya kayo pinwera ni Colonel Latsika dahil ito ay confidential activities, wala kayong security clearance, kaya hindi kayo dapat nangingilam or hindi nyo na kailangan alamin pa kung paano ginagastos ito. Basta merong sinasabi nga ninyong liquidation and supporting documents.
0: Meron po siyang sinasubmit sa akin, Your Honor.
7: Okay, maraming salamat. Thank you.
0: Salamat din.
2: Thank you, Senator Judge Kiko. Madam Gina, you are excused. Maraming salamat po sa panahon, sa pasensya, sa pagtugon sa mga katanungan ng mga abogado na magkabilang panig at ganyan din ng Senator Judges. Salamat po sa oras. You are excused, ma'am. You may
0: salamat
2: step down.
0: Salamat po sa lahat. Salamat po. Magandang hapon.
2: For some administrative matters, We are in receipt of a letter from Mr. Ortonio that his exams were suspended last week due to inclement weather and is reset to September 1 and 2. A subpoena has been issued to him to attend today and tomorrow's hearing. So we expect Mr. Ortonio to be here tomorrow as the witness of the prosecution. And we note the manifestation and appreciate the manifestation of Mr. Ortonio regarding the postponement of the exam. We are also in receipt of a letter from Gabriel Mendoza Law Offices and a medical certificate of Edward Fajarda, our supposed witness for today, tomorrow, and the next day, excusing himself from attending the 24, 25, and 26 trial because according to the letter and medical certificate, Mr. Fajarda was confined in the ICU for observation, although he's in a regular room now because he suffered from a stroke on the lower backside of the brain, according to the medical certificate. The court notes the medical certificate from counsel and physician of Mr. Fajarda. However, before we excuse him as requested, the court is instructing and directing the head of the Senate's Medical and Dental Bureau, Dr. Sison, to examine the witness and validate the medical findings with his physicians and to submit a report to this court regarding his condition and if indeed he will be unable to testify this week and when, if at all, he can testify. So ordered. The chair will defer, would have been prepared to make a ruling with respect to the August 12 manifestation of Sheila and hear the answer of Attorney Ligutan. However, given the time, we shall postpone that for tomorrow. So, Your lead Honor, prosecutor, do we expect Mr. Ortonio to be your next witness tomorrow?
10: First of all, Your Honor, we would like to request from the Honorable Impeachment Court a certified true copy of the medical certificate of Edward Fajarda, the former SDO of DepEd, whom we expect to present today until tomorrow. Nonetheless, Your Honor, we would like to express our complete understanding and concern should the medical condition has any relation to the ongoing impeachment trial. And pertaining to Mr. Ortonio, Your Honor...
2: Before you proceed, Counsel, so we will furnish you that copy, Clerk of Court is so directed, as well as the report of the Senate's Medical and Dental Bureau Chief. You and the other party will be furnished with a copy of the same.
10: Likewise, Your Honor, with respect to the advice of the physician to take a rest for a period of 2 weeks, we understand that the medical certificate was issued on August 20, and 2 weeks will end on September 3, and that is a Thursday. And therefore, we would like to make a reservation on September 7 for the presentation of Edward Fajarda, still as part of the witnesses of the prosecution, Your Honor.
2: So noted.
10: With respect to Limuel Ortonio, Your Honor, the Assistant Chief of Staff of the OVP, yes, we confirm to present him tomorrow. However, Your Honor, since tomorrow is only Tuesday and we would like to maximize the schedule that was given to us by the Honorable Impeachment Court, may we likewise request for the issuance of subpoena to the three AFP officials, namely, Your Honor, Colonel Manaros Buransing II, Colonel Magtanggol Panopio, and Colonel Adonis Bahaw. This is for Wednesday, Your Honor. That is August 26. And if we will not be able to finish the same, we will be making the necessary manifestation on Wednesday for a possible reissuance of subpoena on the following week, Your Honor.
2: These officials of the AFP are in active service, Counsel. Would you know?
10: It is believed, Your Honor, that Colonel Adonis Bahaw is retired already. However, the two remaining, such as Colonel Manaros and Colonel Magtanggol, are both in active service of the Armed Forces of the Philippines.
2: And this pertains to the OVP or DepEd's confidential funds?
10: This pertains to the Department of Education's confidential fund, Your Honor.
2: Although Attorney Ligutan answered already earlier, I think you cannot ignore the fact that the witness has been naming one specific colonel for the whole afternoon and this morning, and the name of the colonel does not appear in one of those you are seeking to issue a subpoena against. Out of curiosity, although we cannot compel you, counsel, at some point, do we expect that to happen?
10: We confirm, Your Honor, that that is part of the prosecution's witnesses, but as a matter of practice of the prosecution, we will have to revisit the list to come up with our final decision as to who will be presented before this impeachment court, Your Honor.
2: But again, you cannot deny the fact that Colonel Lachiga was starring in the testimony of
10: We confirm that, Your Honor.
2: Gina Acosta. Let the subpoena be issued to the aforementioned three current and or former officials of the AFP to attend the hearing beginning on Wednesday. Who will be your first witness? In what order will they appear? Will you call them, counsel?
10: They will be presented in the order as presented earlier, Your Honor. Okay. Boran Singh, and then Panopio, and then Bahaw.
2: Let the corresponding subpoenas be issued to the three aforementioned officers and or former officers of the AFP for Wednesday. August 26, as well as for the hearing and trial dates next week, 31 and 1 and 2, if I'm not mistaken.
10: 31 is a holiday, Your Honor.
2: 1 and 2 then, for 1 and 2, September 1 and 2. So ordered.
11: Your Honor.
2: Counsel for respondent, Sheila. Yes, ma'am.
11: Yes, good afternoon, Your Honor. We will defer to the ruling and issuance of this court of the subpoena for the three named AFP officials, but we just like to put on record that this would be inconsistent with the pretrial order and the order issued at the start of the trial by this court that with respect to indicted witnesses, each party must be given at least 5 days before the intended dates for their presentation. Since the disclosure was only made today, then we're practically given just, 2 days? In fact, 1 day.
10: Your Honor,
11: before Wednesday, and this isn't procedural, Your Honor. This goes into the substantive, the ability of the respondent to prepare substantively for any cross-examination or presentation of the prosecution's witness. This court, having issued the subpoena, corresponding subpoena, upon the request of the prosecution, will just put on record whether this would govern the proceedings from here on, where short notice and that are inconsistent with the pretrial order will be allowed by this court moving on for both parties and not only for one party, Your Honor.
2: No, counsel, if I may. We will be listening to Ortonia tomorrow, which who might actually reach until Wednesday. At worst, we will be hearing the direct examination of Colonel Boran Singh, and the court will give due recognition and time to the counsel for respondent to prepare for the cross. So most likely, without presuming, most likely the cross-examination of the counsel for respondent for this new unannounced witness will be on Tuesday next week, giving you more than actually 5 days even.
10: Thank you, just put on record, Your Honor. Your Honor, please.
11: Thank you for the clarity, Your Honor.
10: Your Honor, may just put on record that our disclosure or submission of the no witnesses, which as described by the defense as a seeming deviation, is not deliberate, Your Honor. If not for the inability of the next witness, former SDO of DepEd, who is Edward Fajarda, we will not be seeking for the issuance of subpoena of these new witnesses. Your Honor, this is prompted by the inability of the next hostile witness in the person of Edward Fajarda to make himself available tomorrow and on Wednesday. Reason why we requested for the issuance of subpoena of three AFP officials, Your Honor.
2: Duly noted, Your Honor, the court accepts the explanation of counsel given again the unavailability depending on the findings of the Senate doctor as to his actual condition. Yes, Sheila?
11: Just very quick manifestation, Your Honor. I did not state or even manifest that there was seeming evasion by the prosecution. I merely sought clarity, Your Honor.
2: That was how it was taken by the presiding officer. Any other points?
11: Yes, Your Honor.
2: Yes,
11: we are
2: Council
11: in,
2: Correspondent.
11: We are in receipt of a request for stipulation, the material facts concerning witness Edward D. Fajardo, dated August 24, 2026. I've read the entirety of this three-page motion, including the signature page, and we are not willing to stipulate on the matters contained in this request for stipulation, apart from items number 1 and 2, that Fajardo serve as executive assistant and as the SDO for CF of the Department of Education during the term of respondent Vice President Sara Duterte, Secretary of Education. And number 2, in such capacity, Fajardo was tasked to disburse and liquidate the 112.5 million debit confidential fund subject of this case should the presentation of Mr. Fajardo goes on another schedule. But as a director,

0: loob lamang ng 11 araw. Sa pagpapatuloy ng pagdinig kanina, sinabi ni Acosta na unang ibinibigay sa kanya nila Chika ang fund utilization report. Ginagamit niya ito para itali yung mga gastos at ihanda yung liquidation documents na kanila namang isinusumite sa Commissioner on Audit o COA. Pero ayon kay Acosta, pagkatapos niyang magawa yung liquidation report, binabawi nila Chika yung acknowledgement receipt na una niyang binigay na pirmado. Sa mga dokumento, si Acosta ang itinalaga ang accountable o disbursing officer ng OVP, pero matapos maisumite sa COA ang liquidation report, sinasabi niyang wala na sa kanyang kustodiya yung mga original na supporting documents. At kanina ay sa pagsalang din ni Acosta ay nabanggit ng mga senator judges na napansin nila na tila may hirap sila na kumuha ng direktang sagot mula dito kay Acosta. Kapag natatanong siya, ang lagi niya sinasagot ay nagtiwala siya kay La Chica bilang security officer ng Office of the Vice President. At upon the instruction din ng Vice President, ay in-release yung pera doon kay La Chica. At binanggit din o natanong din dito sa pagdinig kanina yung iba pang mga pangalan na lumutang, kung totoo yung mga bagong aliases na ito. Sabi niya, sa paniniwala niya, ay hindi ito mga real name, kundi mga aliases. At dahil nga daw confidential in nature yung pinagamitan ito, ang sinasabi daw lagi sa kanya nila Chika ay hindi na dapat pang busisiin o kalkalin yung specific details ng pinagamitan ng budget dahil confidential funds ito. Kabilang doon sa mga sinabing pangalan kanina, yung Antonio Pagong, Timon Andrew Pusa, at Suniso Belat, at iba pa. Iba, nabigyan din ng pagkakataon yung mga Senator Judge na magtanong kanina kung saan ang sabi ni Senator Judge Tito Soto, tila may template yung pagsagot niya sa mga tanong si Senator Judge
1: Tito Soto, sabi niya template.
0: Sabi niya, template siya si Senator Judge Padre Lacson. Ang sabi naman niya, ang dami na niyang inikot pero wala silang makuhang sagot. At tinanong din siya kung hindi ba siya nag-report kay Vice President dahil nga may mga ilang paglabag doon sa joint circular. Ang sabi niya ay wala naman daw issue kaya hindi siya mag-report sa Vice President. So natapos yung direct examination, nagkaroon ng cross-examination. Mabilis lang yung cross-examination ng defense kung saan ay isa-isa lang yung laman o joint circular kung saan sinasabi nga dito doon sa joint circular. Si Attorney Linton Pakel yung nagtanong dito sa witness para sa panig ng defense, hindi naman daw kailangan o hindi na tayo doon na kailangan may experience sa confidential operations. Yung training, hindi daw nire-require yan. At iba pang direct cross-examination nila. Pagdating sa redirect ulit, medyo maiksi lang din kaya nabigyan ng pagkakataon yung mga senator judge. Pero doon natapos ito, yung susunod na witness sana, na disbursing officer naman ng office ay ng Department of Education, si Edward Fajarda ay may sulat dito sa impeachment court at sinabi na na-confine sa ICU, na stroke, kaya hindi pa kakayanin na humarap ang bukas at sa mga susunod na araw, Danny. So, pinare-review yung medical exam na yan ng impeachment court sa official na doktor ng Senado para makita yung tunay na kondisyon, yung kondisyon nitong si Fajarda. Bukas may ipapresent na panibagong witness at meron din na hiningi na ibigyan ng subpoena yung mga nagmula naman sa Armed Forces of the Philippines. Banggitin ko na lang din, Danny, na bigay ulit ng sulat ang tanggapan ni Senator Lore Legarda para sa extended medical leave August 24 to 26 at maging sa September 1 at September 2. Kaugnay naman sa bagong schedule ng impeachment trial, sa ambush interview kanina, sabi ni presiding officer Senator Judge Chiz Escudero na isa sa pinalpaian ng mga senador. Hindi pa rin anya na pag-uusapan yung finality ito, pero just to say, kung may ipatutupad man, sabi niya na bagong schedule, yan ay gagawin na sa September o itong susunod na buwan. Danny.
1: Okay, thank you. Thank you very much, Robert, mula dyan sa Senado. Okay, at sa puntong ito, nako, ako napagod ako sa kapapanood nitong day 17 ng impeachment trial. At talaga naman laging ang sagot parang ang feeling nga na marami parang robot, 'di ba? Parang sabi na ni template, may template na. Laging umasa siya sa kanyang impeachment sa kanyang security officer, no? Ito si Gina Acosta dahil siya naman daw ang nakakaalam nitong mga 'di ba? Confidential mga activities at yun na nga, basta may accomplishment report kahit na hindi tugma yung mga acknowledgement receipts, yung mga dates, no? Yung mga kung kailan ibinigay yung pera, dinisburse 125 million to each for 4 quarters, so a total of 500 million o half a billion pesos. Anyway, makakausap po natin via Zoom ang suki na natin dito sa DZMM Teleradio. Walang iba kundi ang President ng Philippine Society for Public Administration, Professor ng Public Administration, University of Makati. Walang iba kundi si Dean Ederson Tapia. Dean, good afternoon ulit. Si Danny Buenafe sa programang ito, Impeachment Trial Special Coverage.
2: Magandang hapon, Sir Danny, at sa mga taga-subaybay natin. Salamat muli sa pag-iimbita.
1: Okay, maraming salamat din. Ako alam nyo, ito, binabanggit ko lang kasi ngayon, pero napagod ho ako dahil napaka-simple lang ng mga line of questioning, pero paulit-ulit. Anong takeaway mo sa nangyari ngayon na somehow talagang may mga may mga pahapyaw na yung mga ilang senador na pwede kang makasuhan dito, ikaw lang ang maiiwan dyan, ibig sabihin, because some other people, posibleng ngingisingi sa iyo dahil ikaw nga sasalo lahat ng responsibilidad. Ikaw, your take as a member of the academe, Dean.
2: Well, dalawang bagay, no, Sir Danny. Unang-una, tingin ko, we also need to focus on what was not stated.
1: Okay.
2: Kasi katulad ng observation mo, maraming mga magaling umiwas, magaling mag-dodge sa mga questions yung witness kanina, no? Kahit na obvious na yung tanong, hindi ko alam, I cannot remember. So medyo klaro yun, no? And then the other thing is, kahit hindi sinabi klaro, I think what is important for us to know at nakita at narinig natin several times is yung role ni Vice President Sara para maging standard operating procedure itong ganitong practice. Na binanggit na rin nung witness na hindi lang pala ito ang ginagawa nila sa OVP. It is in fact standard practice even when they Davao City. Kaya nga, ang naisip ko, it's a wonder kung bakit hanggang ngayon hindi pa rin nakukulong itong itong witness kanina, no? I'm nakakaawa at nakakatakot, pero what kind of accounting principles are we applying kahit na confidential funds yan, Sir Danny, no? Medyo taliwas ito doon sa mga expectation natin sa kung paano gastahin ang pera ng bayan.
1: Oh, kaya nga even for non-lawyers na katulad natin, 'di ba, Dean? Napansin ko 'di ba yung line ng pagtatanong, 'di ba? Sinasabi nga ikaw 'di ba, finance officer ka, 'di ba? Laging ibig sabihin, maraming tanong 'yan normally, 'di ba? Pag ikaw ay magdi-disburse ng pera na ganyan pa kalaki, 125 million, aalamin mo kaagad sino ba yung tatanggap, ano ba yung activities, 'di ba? Dapat may listahan ka, 'di ba? Just because ang kanyang sinasabi security officer, iniasa niya lahat dito sa security officer si Colonel Achica. Doon lang medyo bakit parang nagkulang ng pagbubusisi, kasi sabi niya trusted na namin siya at trusted na rin ni VP Sara din.
2: So parang ang nangyari dito is naging justified yung paggasta nila ng pera simply on the basis of the trust and confidence ni Vice President. Kasi yun naman ang binabanggit ni Ms. Gina kanina. Paulit-ulit kung bakit na-justify yung pagre-release ng pera. Kasi siya ang inatasan ng Vice President na maging security. And so therefore, yun yung basis ng trust sa kanya, no? Kaya yung sinasabi ko kanina, Sir Danny, na medyo unstated, perhaps unwittingly, nailagay ni Miss Gina Acosta sa chopping block si Vice President Sara kasi that is the only reason and that's the only justification kung bakit pinaniniwalaan niya lahat ng sinasabi ni Colonel Achica, no? So parang kung makikita natin dito, ang link talaga ang nasa dulo ng kwento si Vice President kasi sabi ni Miss Acosta ay binibigay ko yan kay Colonel Achica kasi that is the directive of the Vice President. Ngayon, kung hindi yun mabibigyan ng kapaliwanagan, again, where does the buck stop? Di ba? At mukhang dun sa kwento, hindi natin conclusion, no? Balse dun sa kwento nung witness kanina, na kay Vice President Sara Duterte yun. Kaya dapat yun, sa tingin ko, Sir Danny, meron silang mas maliwanag na explanation.
1: Okay, kaya katulad mo na isa kang viewer, di ba? From the court of public opinion, ano ba ang parang lumulutang kasi kung nakita ko rin yung mga pangalan, nakita nyo ba din, di ba, itong Antonio Pagong, Timon Andrew Pusa, itong Shane Ngitngit, di ba, ang dami, itong sila Belat, di ba, somehow, nakikita ko, sinusundan ko rin ang social media, parang nagkakabastusan na, pati yung mga names, very fictitious, at saka talaga yung mga tumanggap, 150,000, 100,000, talaga bang tumanggap? Kaya nga, di ba, ang laging linya ng pagtatanong, sigurado ba kayo na si Colonel Achica ay binigay dito? At saka yung sinasabi na iba-ibang lugar in one day, di ba yun ang kinu-question din na ni presiding officer na napaka-imposible, alam nga naman, superman siya in one day, yung disbursing officer na itong sila Chika, nagbigay din ng pera sa iba't ibang tao in one day sa iba-ibang lugar?
2: Parang siguro may magic wand kasi kayang kayang magdudot mula sa isang lugar papunta sa kabila, no? Walang compression ng time and space, no? Pero tama ka Sir Danny, it's really insulting kasi ako nalibot ko na rin naman na ang Pilipinas sa trabaho natin, ano? Pero wala pa akong na-meet na apelyido Pagong o Pusa o
1: Piyang,
2: yung pinapagin ni Senator Tulfo na ano ba yun? Belat, kasi iba yung pronunciation niya. Kaya, pero ganun pa man, wala pa akong na-encuentro na ganun, Sir Danny. Uh-huh. Kaya talagang it really is insulting kung ang i-expect sa atin ay maniwala tayo dito sa kwentong kutsero na to, no? So, ngayon, ang dapat nilang, ang tingin ko, dapat na mapatunayan ng company vice president, totoo itong mga tao na to, even if they used fictitious names, no? At yung katungkulan para mabigyan ng kapaliwanagan yan, ay nasi-shift na sa kanila. Kasi hindi sila, yung mga sagot ng mga supposedly testigo na magbibigay ng kapaliwanagan dito, iwas na iwas yung mga sagot nung Miss Gina Acosta kanina. Makikita naman natin, canned, standard response na
1: template na, di ba?
2: Security
1: officer
2: na.
1: Namin, nagtiwala ako sa kanya, security officer siya, mas nakakaalam, hindi ako kasama on the ground. Di ba yung mga ganun na sagot? Di ba?
2: Correct. And the good thing is, which brings me to my earlier point nung umpisa pa lang itong impeachment na ito, hindi tayo dapat pumayag na masyadong maging legalis yung mga klase proseso. Dahil, I don't know if you'll agree with me, Sir Danny, no? Pero most of the substantial questions na gusto talaga nating marinig bilang mga manunood, itinanong nung ilang senator judges kanina.
1: Tama ka. At saka nabobor na ako sa kanina yung tanong na, di ba, yung kailigutan, paikot-ikot siya. Pati siya makikita mo na nagiging impatient na siya, di ba? Lalo na nag-cross-examine, bakit? Parang selective memory, natandaan mo sinabi niyang ganon, di ba?
2: Correct, yun ang punto dun when in fact, ang gusto lang naman nilang malaman, ano ba yung proseso? Kanino ba napunta yung pera? Meron ba kayong binayulate? Yun lang naman yun Of course, we are going to go through the whole round of asking questions na paulit-ulit din naman yung sagot ng witness na halatang-halata naman natin kung ano yung kanyang templated answer, no? Kaya nga, again, going back to our earlier position, hindi dapat masyadong maging courtroom oriented yung mga pagtatanong dito, Sir Danny, kasi ang hinahabol naman natin dito ay katotohanan eh. Remember, laging binabanggit ito, sui generis, hindi naman makukulong yung respondent dito kung mapapatunayan siyang guilty. Kaya ang tingin ko dapat mas maging relaxed yung paraan ng pagtatanong para ma-achieve natin or malaman natin yung katotohanan.
1: Ako, I would appreciate at least for the first time, di ba, na-break yung ice, nagtanong si Senator Lito Lapid na mukhang may laman naman. Di ba? Napanood mo ba, Adin?
2: Oh, yan. Historical yan para sa atin. Ano? And diba? To be fair kay, kay Senator Lapid, may sense naman yung tanong.
1: Maganda, na, maganda naman. At saka yung tinanong niya, baka naman yung dalawang Lapid na binanggit, talagang baka ba nakatanggap? Kasi kung hindi, syempre, masama ang loob niya dahil alam niya lahat ng Lapid kamag-anak niya.
2: Kasama na din yan dun sa binabanggit ni Senator Ontiveros na lack of creativity, no?
1: Parang yung Clarice Ontiveros na sabi niya, ka-birthday niya. Di ba sabi niya? Parang napaka... Parang mabigat yata yung pagka-coincidence nito, sabi niya, di ba?
2: Yung iba ay medyo talagang out of this world. Ito naman, medyo hawig na hawig dun sa totoong tao. Kaya nga, as I said, no, mapapaisip ka talaga, ano bang klaseng listahan itong pinagbabasehan nila? So again, kailangan magkaroon pa rin ng mas maliwanag na eksplanasyon yung kampo ni Vice President. Kung hindi, magiging malinaw na ito na ang pera ng bayan ay napunta sa isang questionableng paraan ng paggasta, Sir Danny.
1: Pero din, di ba, hindi naman tayo abogado, no? Pero kanina nga, sabi ko nga din sa production staff, dapat kumuha rin tayo ng abogado. Kasi yung sinasabi ng ibang lawyers, alam nyo, Ma'am Gina Acosta, sabi nila, kayo sumasalo ng lahat ng responsibility nito. Di ba, nakasuhan na kayo sa ombudsman. At ano ba ang payo sa inyo ni VP Sara? Di ba, sabi niya, binigyan naman kami ng abogado, binigyan ako, sabi niya. Pero alam naman daw ni VP Sara yung nangyayari. So parang she was really very, sabi niya na mukhang she trusted kung ano man ang magiging tulong na ibibigay sa kanya ni VP Sara. Yung ganung mga statement, ano ba ang palagay mo doon, Dean?
2: Alam mo, ang nakakatakot dyan, kung ako ay kamag-anak nito ni Miss Gina Acosta. It's very possible na bandang huli mapupunta yung sisi, mapupunta yung legal liability sa kanya.
1: Lahat, no?
2: Paari na, pagpalagay natin, pati si Colonel La Chica. Kasi parang hanggat hindi magkakaroon ng malino na eksplanasyon kung bakit ganun ang nangyari, parang sasaluhin niya lahat yan, no? And base dun sa kanyang testimonya, Sir Danny, half a billion pesos.
1: Kaya, na ano lang to, OVP ha? OVP lang to.
2: OVP pa lang. Ganun-ganun lang yun, maja-justify na yung liquidation. It's no wonder why we should really review the confidential funds. Kasi hindi dapat ganun kadali. Dapat may pamantayan na sinusunod. Kasi pera ng taong bayan yan eh. Kaya ako, matatakot ako para Miss Gina, kasi hindi naman ito ang katapusan niyang ng mga pangyayari na yan, no? Totoong maring tapos na yung role niya bilang isang witness dito sa impeachment, pero I am very sure nakikinig yung mga relevant offices ng pamahalaan, including the ombudsman. Possible cases, meron na ngang mga na-file, at hindi ako magtataka kung meron pang mga kasunod yan, Sir Danny.
1: Pero din, anong palagay mo ngayon natapos na ang testimonya niya, very important witness to, hostile witness ito. Sa pakiramdam mo ba, for most of us na nanonood, na talaga naman we are part of the di ba, sinasabi nga nila ng mga talagang hindi naman tayo, mga meron lang tayo, pero ito yung court of public opinion, tingin mo ba malaki ang na-establish dito ng prosecution?
2: I think what the prosecution was able to establish, Sir Danny, is that talagang problematic yung modus operandi na ginagamit nila doon sa OVP at maging doon sa Davao.
1: Yung at violation ng joint circular na hindi tinupad, dapat ang disbursing officer lang ang nagbibigay ng pera kung sino yung recipients, hindi dumadaan sa isang security officer. Yun ang sinabi, malinaw na joint circular violation, di ba?
2: Correct, no? At partida yan dahil hindi pa cooperative si Ms. Acosta, pero nakita natin kung ano yung mga lapses pagdating sa kung paano i-handle yung pera ng taong bayan, no? Yung they're trying to play with words eh, na siya daw ang nag-disburse at si Colonel Chica ay nag-receive. Pero you know for a fact na nag-disburse din si Colonel Chica, kasi kung hindi nag-disburse si Colonel Chica, hindi ibinulsan niya yung buong pera na yun. Yung whole amount na yun, siya lang ang nagbulsa, no? But in fact, sinasabi niya siya yung nag-implement. What do you mean implement? Eh, pagbibigay din ng pera kay Piatos, kay Ngit-Ngit, kay Pagong, at kung sino pang mga karakter. Kaya medyo nakaka-insulto kung iisipin natin na parang binobola naman tayo nitong harap-harapan.
1: Pero na nagkaroon din ako ng ano, at least naawa ka naman dahil yung asawa pala, 'di ba, ni Gina is nasa ospital daw, 'di ba, sa Davao. So kahit papaano, ibig sabihin eh yung lahat ng pressure or stress is in her hands. So kaya kahit papaano eh, 'di ba, kung titingnan mo dapat at least hindi lang siya umako, lahat na responsibilidad din.
2: That is correct. Yun ang tragedy dyan, Sir Danny, no? Yan ang tragedy dyan. Kasi kung mag-stonewall si Ms. Acosta at papatuloy pa lang din sa mga ganong klase ng sagot, bandang huli dyan, siya lang ang aako ng responsibility. At nakita na natin to dun sa mga paraan ng pagtatanong ng mga senador dati, na ang ini-insist na ang merong sole responsibility ay ang SDO at hindi yung head of agency. Kung matatandaan natin yun. Kaya baka hindi nare-realize ni Ms. Acosta at saka yung mga SDO pang susunod na sila na yung sinasangkalan ngayon. Bukas, patong-patong na kaso na yung haharapin ninyo aside from dun sa hinaharap na ninyo ngayon. Kaya kung ako sa kanila, mag-isip-isip kung tama ba itong nagiging desisyon nila sa track ng kanilang pagtitestigo, no? Yung pag-i-stonewall, yung hindi pagsasabi ng totoo, pagbibigay ng mga salitang mga canned or templated.
1: Pero ikaw ba, palagay mo ba dapat ipatawag din si Colonel Chica? Eh, siya yung bida sa buong araw na to, eh. Di ba?
2: Well, inevitably, kung ang intention talaga natin ay malaman kung paano ginasta yung pera ng taong bayan, mukhang walang magiging choice ng prosecution dito kung di patawag siya, no? Kaya lang siguro magiging careful lang sila doon sa hangganan nung maaring itanong, kasi alam naman natin na involved yan sa security. Pero sa tingin ko mukhang it is necessary at this point eh. Kasi kung hahayaan lang natin na nakalutang yung testimony ni Ms. Acosta, paano naman yun? Ganun-ganun na lang. Binigay na kay Colonel Chica yung... Pero we don't know how he spent the money except for the documents na sinabit niya supposedly.
1: Accomplishment
2: na
1: report.
2: Ayong mga Miron nga ay naiinsulto dun sa mga pangalan na supposedly pinagbigyan nung pera, si Pagong, si Belat, at kung sino pa, no? Kaya I think it becomes necessary for them to ask for the testimony of Colonel Chica para maipaliwanag itong mga...
1: Maibangga.
2: At para magkaroon naman ng konting common sense yung paraan ng paggasta ng pera ng taong bayan.
1: At saka yung binanggit ni Senator Judge Erwin Tulfo, di ba, na hindi lang yung fictitious o very questionable yung mga pangalan ng mga sa ARs, pero yung mga, let's say, yung sa joint circular, bawal pala itong mga pagbili ng mga office equipment, tables, mga chairs. Hindi daw dapat yan part of the confidential funds, mga goods, yung mga, di ba, pagkain, di ba? Binanggit niya yan. At tayo nabanggit din ni Senator Pangilinan na yung medicines bilang reward na 112 million reward para dun sa mga nagbibigay ng mga impormasyon, yung mga informer. Narinig niyo ba yon din?
2: Alam na natin kahit na dun sa mga previous hearings pa, Sir Danny, na meron kasing pamantayan na sinusunod ng government accounting. Napakahigpit nun, pati yung tatlong pagka-canvas ng mga presyo, kasama lahat sa proseso yan. Ang intention na noon ay para i-prevent yung hindi tamang paggasta ng pera ng taong bayan. Parang nag-backdoor sila para hindi masakop ng mga government accounting rules on general fund, inilagay sa confidential fund di umano. Kaya lang, hindi pwede kasing yung ganung klase ng shortcut, Sir Danny. Alam na alam ng mga auditors yan, or kahit na sinong nagtatrabaho sa gobyerno, maku-question at maku-question ka dahil mayroong mga specific na pamantayang sinusunod. Kung halimbawa, magkoconduct ka ng isang activity, ito yung plano mo, ito yung paraan ng paggasto mo, kabilang na yung bidding, kabilang na yung pagka-canvas, kung kinakailangan mag-canvas, at hindi pwedeng basta-basta na lang na ibigay mo sa ganitong tao nang walang malinaw na paper trail, no? So parang naging backdoor yung ganung paraan. And again, they have to be able to explain bakit nila ginawang ganun. And sa narinig ko, kahit nasabihin na si Ms. Acosta ay hostile witness para sa prosecution, marami pa rin nakuha sa kanya dahil yung mga hindi niya pagsagot, kumbaga yung kanyang silence or yung kanyang templated answer still reveals a lot about the modus that they were observing at the OVP.
1: Yung sa akin kasi medyo malaking inamin niya doon na sabi niya talagang lahat naman ito aliases, di ba, yung ginamit kasi is part of the confidential manner, di ba, of di ba ni parang confidential di ba nature na inadapt nga ni Colonel Chica. So naniniwala naman siya na talagang ano nga ito, mga alias ito, kasi nga pinatanong nga, ikaw ba naniniwala ito sa mga pangalan na to? Hindi na raw siya nagduda kasi nga confidential, so tinanggap na lang niya as part of the accomplishment report. Di ba, Dean?
2: So parang ano yun, parang kulto na yung dating nun, Sir Danny, no?
1: Oo.
2: Kahit ano pa yung ilagay mo dyan, basta't sinubmit ng ganito dahil yan ang authority ni Vice President, tatanggapin ko yan. Wala nang lohika, no rhyme, no reason, walang logic, walang common sense. Pwede ba sa accounting yun? Alam naman natin na hindi yun katanggap-tanggap. Kaya talagang, bagaman umiiwas at templated yung mga sagot, it still reveals a lot about how they do things dun sa kanilang opisina.
1: Dun sa pagtatanong ni Senator Judge Aimee, di ba, binanggit niya na in all of those instances sa pag-encash niya, yung ano, cash advance nung ano, nung pera, never na at least nakita niya si VP Sara na nandoon para at least tignan yung pag-turnover niya kay Colonel Chica. Binanggit niya yun paulit-ulit na sabi niya wala siya doon para to take a look at the money. Well, somehow to say na katalaga it's only between La Chica at saka lang, di ba, si Acosta.
2: Although, binanggit din naman ni Ms. Acosta that the only reason kung bakit niya binibigay
1: trusted ni VP Sara.
2: Ay dahil doon sa directive ni VP Sara. And as a matter of fact, kada binibigay niya yung pera, nagre-report siya kay Vice President Sara na okay na yung transaction. In other words, bagamat hindi siya very cooperative, nagkakaroon pa rin tayo ng mga glimmer or mga silip doon sa buong kwento kung paano nila ginagawa yun.
1: Tama,
2: ano? So, even if it's between Ms. Acosta and Colonel Chica, alam naman natin na ang basihan kung bakit ginawa ni Ms. Acosta yon ay dahil doon sa directive ni VP Sara, who is the head of the agency.
1: Nako, very interesting ho ito. Bukas meron na naman, no? At si Ortonio naman yung hopefully ay papatawag naman dahil hindi nga makakarating ito si ano eh. Di ba itong si Fajarda dahil nasa ICU pala. So, anyway, maraming salamat ha, Prof. At Dean, thank you sa oras mo uli.
2: Good afternoon, Sir Danny, and thank you again.
1: Okay, yan ho ang ating suki dito sa DZMM Teleradio, ang President ng Philippine Society for Public Administration. At syempre, Professor din ho yan ng Public Administration sa University of Makati. Walang iba kung si Dean Ederson Tapia. Okay, dito nagtatapos ang ating special coverage ng VP Sara Duterte impeachment trial. Huwag ko kayo alis, susunod na ho ang programang Headline sa hapon kasama si Tony Velasquez. See you tomorrow. Bye-bye.
3: Vice President Sara Duterte impeachment trial. The DZMM special coverage. ZMM.

sa maghapon. Kinala, binantaya ng DZMM News Center at ng Radyo Patrol. Hatid ng pinagkakatiwalaan yung tagapagbalita, Tony Velasquez. Headline sa

0: E poi araw na Lunes, 24 na barang Agosto taon 2026, sa ating po mga headlines ang hapon! Bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility, nakapasok na at tinawag na OBET. Bagyo, inaasahang aabot sa Super Typhoon Category. Nationwide School Safety Drill, nasa na bukas, ipinagpaliban. Dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta, inaming nag-rely o pinagtiwalaan lang ang mga pahayag at dokumentong isinumite ng dating Security Officer ni si Colonel Raymond Lachica, kaugnay ng paggamit ng confidential funds, mga bagong questionableng pangalan, lumutang. Ulat na nakikipag-ugnayan si VP Duterte kay Pangulo Marcos Jr. itinanggi ng kampo ng bise. At Alex Iyala, naabot ang panibagong career high ranking na number 18. Kamusta po kayo Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at sa detalye na ating mga headline sa hapon! Mga kapamilya, naghahanda na ang Office of Civil Defense Calabarzon sa panibagong banta ng sama ng panahon dulot ng habagat na inaasahang palalakasin ni Bagyong Obet. Sa panayam sa DZMM, sinabi ni OCD Calabarzon Information Officer Raf Sasutona na naglabas na utos ang ahensya sa posibleng preemptive o forced evacuation sa mga residenteng nakatira malapit sa Laguna Lake, lalantad sa pagbaha. Patuloy rin ang pagkikipag-ugnayan sa DENR Mines and Geosciences Bureau para naman sa mga lugar na lantad sa landslide o pagguho ng lupa.
1: Ang ginagawa po natin for the part ng regional DRM Council, kapag nagkoconduct po naman tayo ng disaster risk assessment, paalalahanan na po natin yung mga LGUs na may mga advice na mga barangays nila is susceptible for them to mainly intensify po yung information dissemination.
0: Umabot na sa mahigit 100 lugar ang isinailalim sa state of calamity dahil sa epekto ng mga nagdaang bagyong Luis, Maymay, Neneng at ng Habagat. Kabilang dito ang mga probinsya ng Bulacan, Pampanga, Zambales, gayon din ang Cavite at Bataan. Nagdeklara rin ang state of calamity sa ilang bayan sa mga probinsya, kabilang ang La Trinidad sa Benguet, Sablayan sa Occidental Mindoro, gayon din sa Dagupan City, mga Tarem, Santa Barbara, Mangaldan at Bugalyon sa Pangasinan. Sa huling tala ng NDRRMC, 29 na ang napaulat na namatay sa mga nagdaang bagyo at habagat, abang 19 ang sugatan at 3 ang nawawala. Samantala, binisita ni Pangulong Marcos Jr. ang mga lumikas na residente sa Bacolor Integrated School sa Bacolor, Pampanga. Tumanggap ng 10,000 pisong cash assistance ang mga evacuee bukod pa sa mga ipinamahaging pagkain at gamit sa evacuation center.
2: Ula, panahon!
0: Mga kapamilya, nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong may international name na Saudel na tinatawag natin ngayon na Obet. Sa taya na pag-asa, inaasahang aabot sa Super Typhoon Category si Bagyong Obet na posibleng lumabas din ng PAR bukas. Binabantayan din ang isa pang bagyo na nasa labas ng PAR na huling namataan sa silangan ng Central Luzon pero mababa naman ang tsansa na pumasok sa PAR. Bagamat kumikilos na palayo ng PAR, binabantayan din ang dating bagyong Neneng na pinalalakas naman ang habagat. Samantala, umiiral pa rin sa malaking bahagi ng Luzon sa na nakararanas ng maulap na panahon na posibleng magdulot pa rin ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Kaya huwag pa rin pong kalimutan na magdala ng inyong mga payong. Pinulong ni Presidente Marcos Jr. ang ilang ahensya at opisyal sa Central Luzon kasunod ng mga pagbaha sa ilang lugar sa rehiyon nang manalasa ang habagat. Ang balita hatid ni Radyo Patrol Christian Yusores. Christian.
3: Tony, ayon kay Pangulong Marcos, maraming dahilan kung bakit nalubog na naman sa baha ang ilang lugar sa gitnang Luzon. Sa ambush interview matapos ang situation briefing sa San Fernando City, sinabi ni Pangulong Marcos na pinaka naging dahilan ng paglubog ng maraming lugar ang malalakas na ulan na hindi pa niya nakikita sa kasaysayan ng Pilipinas at dulot ng climate change. Ito anya marahil ang dahilan kaya na-overwhelm ang ilang flood control management program bukod pa sa mga flood control project na hindi nagawa. Nakapag-desisyon na rin anya ang gobyerno ng immediate measures na kailangan gawin, kapilang ang pagsasaayos ng mga nasirang istruktura at mahigpit na pagbabantay sa lagay ng panahon bilang gabay sa mabilis sa pag-aayos at paggawa ng mga bagong proyekto. tulad ng mga proyekto sa Sabo River Dam sa Nueva Ecija na kukontrol sa pamamapantubig mula sa Sierra Madre. Nakikita namang long-term o pangmatagalang solusyon ng gobyerno ang pagtatayo ng dike sa kalsada na kasalukuy na anyang pinag-aaralan.
4: I am satisfied that yung immediate needs ng tao, yung kanilang pagkain, yung kanilang shelter, yung kanilang yung healthcare na dala ng pamahalaan ng national government ay nandyan lahat. Hindi naman tayo nauubusan ng gamit, hindi naman tayo nauubusan ng tulong.
3: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yosore.
0: PZMM. Maraming salamat, Christian Yosores. Hindi na itutuloy bukas ng DepEd ang school safety drill sa buong bansa. Kasunod na rin ito ng panawagan ng ilang grupo ng mga eksperto sa dahil sa posibleng negatibong epekto nito sa mga minor de edad. Sa panayam sa DZMM, sinabi ni Education Secretary Sonny Angara na iginagalang ng kagawaran ang pananaw ng mga eksperto at mahalagang may akmang scientificong batayan bago isagawa ang pagsasanay. Sa ngayon, nagpapatupad na niya ng mas mahigpit na seguridad sa mga paaralan. Sa anunsyo ng DepEd, sa unang linggo na ng Setyembre gagawin ang safety drills, pero wala pa itong tiyak na petsa.
5: Papagpaliban na ho namin yun. Drill namin dahil makakantay naman ho yan. But kasi nakikinig kami sa eksperto at na nirerespeto po natin yung kanilang pananaw. At definitely, i-incorporate natin yung mga comments po nila. Kahit nakasalang na ho yan, wala naman ho mawawala sa atin kung magantay tayo ng konting panahon.
0: Narindigan naman ang asosasyon ng mga psychiatrist at child psychiatry specialists na kailangan ng mahabang talakayan at paghahanda bago ikasa ang safety drills.
6: Kasi kung pwedeng hindi makuha agad ng mga bata na drill ito, kahit nasabihin natin, pauhit-ulit, that in itself is increasing the stress response, na the school is not a safe space.
0: Pinaiiral na ang mas mahigpit na seguridad sa mga paaralan sa lungsod ng Zamboanga halos isang linggo matapos ang pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Balita mula sa Zamboanga, at ni Radyo Patrol, Queenie Casimiro.
7: Mahaba ang pila ng mga mag-aaral sa labas ng mga paaralan sa Zamboanga kaninang umaga. Naghigpit kasi ng seguridad ang mga paaralan at lahat ng mga bag ay dumadaan sa mahigpit na inspeksyon. Sa Don Pablo Lorenzo Memorial High School, may mga pulis na tumulong sa pag-check ng mga bag. Nakumpiska mula sa ilang mga estudyante ang mga screwdriver, pliers, cutter na ayon sa mga mag-aaral ay ginagamit nila sa subject na mape. Isang laruang baril din ang nakuha mula sa bag ng isa pang mag-aaral na pagmamay-ari umano ng kanyang bunsong kapatid. Ang mahigpit na seguridad ay kasunod ng pagkalat ng mga banta at iba pang nakakabahalang post ng ilang estudyante online. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Queenie Casimiro.
0: Maraming salamat, Queenie Casimiro. Tuloy-tuloy ang monitoring ng Department of Health sa posibleng paglobo ng kaso ng leptospirosis na epekto ng malawakang pagbaha dala ng bagyo at habagat noong mga nagdaang linggo. Sa pinakahuling tala, nasa full bed capacity na ang National Kidney and Transplant Institute sa Quezon City. Matapos sumampa sa higit 40 ang kaso ng pasyenteng may leptospirosis. Umabot na rin sa halos 200 ang kaso ng leptospirosis sa lungsod batay sa tala ng Epidemiology and Surveillance Division, kung saan 24 dito ang nasawi. Sa Maynila, isa naman ang kumpirmadong patay dahil sa leptospirosis, habang 16 ang bagong kaso ng nasabing sakit na naitala ngayong araw. Sa kabila nito, sinabi sa DZMM ni Health Secretary Edwin Mercado na kontrolado pa ang sitwasyon sa kaso ng leptospirosis. Patuloy din ang kanilang paalala na agad magpakonsulta kung na-expose sa baha para maagapan ang sakit.
8: Manageable pa naman po kasi nga meron kaming tracking system at nakikita namin na kahit DOH hospital mismo ay meron pa pong mga available bed. Tapos may escalation kami. Pag puno na yung DOH hospital, kausap na rin namin yung LGU hospital na pwede rin doon dalhin. At kung kailangan, ang third layer natin, private hospitals na.
2: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
0: Ginisa ng prosecution si dating Office of the Vice President Special Disbursing Officer Gina Acosta sa pagpapatuloy ng direct examination sa impeachment trial ni Vice Presidente Duterte. Sa 17th araw ng impeachment trial, inamin ni Acosta na nag-rely o pinagtiwalaan niya lang ang mga dokumentong ibinigay sa kanya ni dating Vice Presidential Security and Protection Group Head Colonel Raymond Lachica hinggil sa pinaggamitan ng confidential fund kahit hindi personal na nakita ang mga transaksyon. Inamin ni Acosta na inilabas niya ang kalahating bilyong pisong confidential funds kay Lachica na maituturing na unbonded officer o opisyal na walang pananagutan sakaling mawala ang pondo. Kinumpirma rin ni Acosta na wala na siyang pinahahawakang resibo o anumang dokumento na magpapatunay na tinanggap ni Lachica ang confidential funds para sa fourth quarter ng 2022 hanggang third quarter ng 2023. Ang kanilang sistema anya ay magbibigay na acknowledgement receipt si Lachica matapos tanggapin ang pondo, pero binabawi rin ito matapos magsumiti ng liquidation report si Acosta sa Commission on Audit. Tinawag itong modus operandi ng prosekusyon, bagay na tinutulan ng depensa.
9: Ito yung modus operandi nyo, ibibigay yung pera sa isang security officer, hindi bonded, tsaka babawiin, sinasabi mo, ng pinagbigyan ng pera ang acknowledgement receipt.
10: So, ma'am, wala po kayong dokumentong hawak dahil nga binawi ni Colonel Lachica. Tama po?
11: Binawi po niya, Your Honor, po nakagawa na po ako ng liquidation, Your Honor. Nakasubmit na po kami sa COA, Your Honor. So,
10: klaro lang po na binawi nga po niya kaya wala po kayong kopya.
11: Yes, Your Honor.
0: Muli ring nagpakita ng acknowledgement receipt ang prosecution na nagpapakita ng ilang questionableng pangalan na nakatanggap ng libo-libong pisong confidential funds, kabilang dito sina Antonio Pagong, Timon Andrew Pusa, Don Piang, May Pamana, Shane Ngitngit at Suniso P. Belat. Pero ayon kay Acosta, hindi niya nakitang ibinigay kay Colonel Lachica ang pera sa mga sinasabing recipient dahil wala umano siya sa ground. Maging ang liquidation reports anya ng OVP na kanyang sinertipikahan ay base sa mga dokumentong ibinigay ni Lachica.
11: Hindi ko po nakita, Your Honor, kasi wala po ako sa ground. Siya po ang security officer namin, Your Honor, at siya po ang nag-implement ng mga confidential operation.
9: Sino po, kung meron man, ang nag-verify na totoo, sakto, legal lahat ng ginawa ni Colonel Lachica?
11: Nag-verify po ako sa kanya, Your Honor. Tinanong ko po siya, Your Honor. Tapos yun ang sagot niya, Your Honor. Ma'am Gina, yung mga dokumento na binigay ko sa iyo, yan po ang mga bali na resibo or resibo na magpapatunay, Your Honor, na nagamit po ang pera ng confidential fund. At saka, at Ma'am Gina, those are sensitive matters, sensitive operation po, Ma'am Gina. Confidential po yun.
0: Kayang magsagawa ng tree planting activity ang Office of the Vice President kahit walang confidential funds. Yan ang iginiit ni Private Prosecutor Amando Ligutan sa 17th araw ng impeachment trial na magpresenta ng screenshot ng kamakailang tree planting activity ni Vice Presidente Duterte sa Nunungan, Lanao del Norte noong August 13, 2026. Sa pagdinig, kinumpirma ni dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta na walang confidential fund ang ahensya para sa tree planting activity ngayong taon. Kaya, ipinunto ni Attorney Ligutan na kayang mag-tree planting activity na OVP ng ligtas at walang untoward incident. Nag-object naman ang depensa at iginit na irrelevant ito dahil hindi sakop ng Articles of Impeachment ang tree planting nitong Agosto. Magugunitang sinabi ni Acosta na isa ang tree planting activity sa mga pinaggastusan na kinekwestiyong confidential fund sa ilalim ng Good Governance Program ng OVP. Matapos ang direct examination ng prosecution, sumalang naman si dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta sa cross-examination ng depensa kung saan nanindigang siyang kontento sa paraan ng paggasta sa confidential funds. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom!
12: Tony satisfied o kontento si dating Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President Gina Acosta sa paraan ng paggastos na aabot sa 500 milyong pisong halaga ng confidential funds ng OVP na una niyang inaming ibinigay sa security officer ng ahensya na si Colonel Raymond Dante Latchika. Kinumpirma niya ito sa cross-examination sa kanya ni Defense Counsel Attorney Lindon Bacuel na tinanong rin siya kung personal niyang nakita ang fund utilization report ni Latchika nang inihanda niya ang physical and financial report plan ng OVP noong 2022.
13: And after your examination of the documents, as you mentioned earlier, and your coordination with the security officer, you are satisfied that the confidential funds were used in connection with confidential activities?
11: Yes po, based sa mga documents na sinabit niya sa akin.
12: Kinumpirma rin ni Acosta na walang provision sa Joint Circular number 2015-01 na nagbabawal sa mga SDO na humingi ng guidance o input sa mga security officer gaya ni Latchika. Bago matapos ang cross-examination, tinanong ni Bacuel si Acosta na kaya ba siya paulit-ulit ng sagot ay dahil paulit-ulit din ang tanong ang prosecution, bagay na inalmahan ni Atty. Ligutan.
9: Objection, that's vague.
13: I withdraw, vague. Your Honor.
9: Vague. Nice try, vague.
12: Binalikan rin ni Bacuel ang issue sa wikang ginamit ni Acosta sa nagdaang pagdinig ng House Committee on Good Government noong 2024 kung saan tila hindi ito nahirapan sa ginagamit o sa paggamit ng Tagalog taliwas sa nakaraang impeachment trial. Paliwanag ni Acosta, bagamat nagsalita siya o pinayagan siya magsalita ng Bisaya sa nasabing komite, sinabihan umano siya na dapat ay subukan pa rin niyang magsalita sa wikang Tagalog o Ingles na kanya namang sinang-ayunan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, TZMM.
0: Maraming salamat, Jom Garner. Sa redirect examination naman, hindi na iwasang punahin ang prosecution si dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta sa tila magkakaibang paraan ng pagsagot sa mga tanong ng magkabilang panig. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol Pamela Vasquez. Pam?
14: Yes, Tony, sa redirect examination ng prosekusyon, sinabi ni Private Prosecutor Attorney Amando Ligutan na may mga pagkakataong hindi makasagot si dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta sa mga tanong sa nangyari o mga nangyari ilang taon na ang nakalipas. Pero nang mag-cross-examination ng defense question ni Ligutan na nakakasagot si Acosta ng mabilis at diretso.
11: Yung mga tanong mo po, Your Honor, na sinabi mo yung
9: sa Davao,
11: sa Davao na 460. Yes. Di ko maalala yun, Your Honor.
9: Hindi mo maalala. Okay. Pero ma'am, kanina diretso yung defense, tinatanong ka, nakatanggap ba ng audit observation memorandum? Natanggap ba ng notice of disallowance during your stint sa Davao City? Diretso, sabi mo, wala. Bigla mong naalala, 2018 to 2022. Alam niyo po ba yung tinatawag nating selective memory, ma'am? Do you know that?
14: Dahil dito, hindi na iwasang itanong ni Ligutan kung nagkausap ba si Acosta at Attorney Lindon Bacuela. Pag-amin naman ni Acosta, nagkausap sila ni Attorney Bacuel 2 linggo na ang nakalipas. Pero nilinaw na walang sinabi ang defense panel sa kung ano ang mga itatanong sa kanya. Natanong din ni Ligutan kung bakit napili si Acosta bilang SDO kahit wala umano siyang sapat na training o kaalaman pagdating sa confidential activities, bagay na hindi umano alam ni Acosta. Dagdag na tanong pa ni Ligutan, kinakailangan ba ng common sense sa pagsuri ng liquidation documents kung saan sinabi ni Acosta na mayroon naman siyang utak. Sa huli, sinabi ni Acosta na naiintindihan niyang maaari siyang maharap sa parusang pagkakakulong kapag napatunayang nagkaroon ng misappropriation ng confidential funds. Batay-anya sa Joint Circular ng Commission on Audit, ang Special Disbursing Officer ang Accountable Officer, kaya tiniyak umano niya na may mga dokumentong nabibigay si Colonel Chica pagkatapos ng implementasyon ng confidential activities dahil si Acosta ang gumagawa ng liquidation reports. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Tinawag naman ang kampo ni Vice Presidente Duterte na fake news. Ang napaulat na nais umano makipag-ugnayan ng Vice kay Pangulong Marcos Jr. Sa ambush interview, inihalin tulad ng tagapagsalita ng defense team na si Attorney Michael Poa ang naturang balita sa kumalat na binato umano siya ng laptop ng Vice Presidente. Magugunitang hindi itinanggi o kinumpirma ng palasyo ang sinasabing pulong, pero sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na bukas ang Pangulo sa pakikipag-usap kanino man.
15: Fake news.
16: Ano ba nangyari?
15: Fake news. Parang ano lang yan? Parang yung laptop, yung binato ko ng laptop mo, ano man.
0: Pinayagan ng Sandigan Bayan na pansamantalang lumabas ng kulungan si Senador Jinggoy Estrada para sumailalim sa X-ray sa tuhod. Balita hati ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly.
17: Tony, batay sa court order, aalis si Estrada sa New Quezon City Jail alas 11 ng umaga sa Miyerkules at sasailalim sa procedure alauna ng hapon sa Cardinal Santos Medical Center. Sasamahan ng senador ng security escort, kanyang pamilya, legal counsel at medical personnel. Mahigpit ding ipinagbawal ng korte ang photography, video recording at social media posts hinggil sa medical procedure. Matapos ang X-ray, inatasan agad si Estrada na bumalik sa New Quezon City Jail nang hindi lalampas ng alas 3 ng hapon. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kel Cordero, BBNN.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero! At susunod, panibagong oil price hike kasado na bukas. Yan at iba pa mga balita sa pagbabalik ng headlines sa hapon. Oras po natin, 4:22.
18: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
19: Headlines sa hapon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
20: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
21: Kaya ko pa.
20: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
19: Kaya ko pa.
20: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
19: Money ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
22: Money.
19: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM! Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot?

0: Vázquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes a las 5:30 ng hapon. Exclusivo sa DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Tony Velasquez. Headline sa hapon.
1: Tuloy po tayo sa iba pa nating mga balita. Naku mga kapamilya, kasado na ang panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo bukas. Batay sa kwenta ng Energy Department, 2 pesos at 31 centavos ang itataas sa kada litro ng diesel. Mahigit piso sa gasolina at 91 centavos sa kerosene. Punso dito ng pagpapatuloy na sigalot sa Middle East at paghina ng piso kontra dolyar. 10 tripulante ang nasagip sa lumubog na tugboat sa Botolan, Zambales kaninang umaga. Balita mula sa Zambales sa Tinirad Patrol, Rod Izon. Rod!
2: Tony, isang tugboat ang lumubog sa Buka River sa Barangay Bangan, Botolan, Zambales kaninang umaga. Ayon kay Engineer Mariano Domingo, Provincial Consultant ng Provincial Government, unang iniulat na sumadsad sa mababaw na bahagi ng Buka River ang tugboat sa kasagsagan.

0: at yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
1: Maraming salamat, Rod Eason. Inilunsad ng Department of Energy ang programang Brigada Contra Jumper. Balita, hatid ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert?
2: Yes, Tony Layon, ng programang mapalakas ang pagsasawata sa illegal electrical connections, jumper, pagkatamper sa mga metro ng kuryente at mapababa ang non-technical system loss sa mga distributor company. Inikayati ng DOE ang publiko na i-report ang hinihinalang illegal connection at iba pang electrical safety hazard sa pamamagitan ng eGov.ph app platform. Kabilang sa maaaring i-report ang mga illegal na kawad na direktang nakakonekta sa power line, mga koneksyong nagbabaypas sa electricity meters at mga tampered o binuksan at binagong metro. Maaari ring i-report ang mga nakalantad o kumikislap na kawad o overheating meters at maluwag o delikadong electrical connections ayon sa DOE sa eGov.ph app. Piliin ang report, pumunta sa electric power concerns at piliin ang naangkop na kategorya. Nagpadala naman o nagpaalala naman ng Energy Department na huwag lapitan ang mga inireklamong koneksyon ng kuryente at ibaubayan na lang ito sa mga tauhan ng distribution companies. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat, Bert Dizon. Iniimbestigahan na ng Philippine National Police ang komprontasyon sa pagitan ng 13 HPG personnel at Bureau of Customs sa Bulacan. Balita mula sa Cab Crame, hatid ni Radyo Patrol Marlene Pajernos. Marlene.
3: Tulik tiniyak ng Philippine National Police na magasagawa ito ng mas malalim ng investigasyon sa naging operasyon ng mga tauhan ng Hayop at Show Group sa Bulacan na nauwi sa komprontasyon laban sa mga tauhan ng Bureau of Customs kasunod yan ng pagkakasibak na supuesto ng 13 pulis na dawit sa insidente. Ayon kay BNP spokesperson Police Colonel Allen Reyco, layunin ang pag-relieve sa mga pulis na masigurong hindi maimpluwensyahan ang investigasyon sa kaso, kasabay ng paglilinaw na hindi nangangahulugang napatunayan ng may paglabag sila sa batas. Kabilang anya sa mga alamin sa investigasyon ang kabuuan ng mga pangyayari sa operasyon para alamin kung ano ang dahilan ng pagsagawa ng operasyon ng HPG-NPR sa Bulacan at kung sumunod ba ang mga ito sa tamang proseso. Giit ng PNP, bibigyan ng pagkakataon ng mga tauhan ng HPG na magpaliwanag at marinig ang kanilang panig sa lahat ng sangkot bago bumuo ng anumang konklusyon. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Pajernos, DZMM.
1: Maraming salamat, Marlene Pajernos. May pakiusap ang COMELEC sa Kongreso kaugnay na pagpapatupad ng barangay at sanggunian kabataan elections sa Nobyembre. Balita mula sa COMELEC at ni Radyo Patrol Steve Rez. Steve!
4: Tony, nakikiusap ngayon ang Commission on Elections sa mga pamabatas na magkaroon na ng maliwanag na desisyon kung matutuloy o hindi ang barangay at sanggunian kabataan elections sa November 2, 2026. Sa ambush interviews, umaasa si COMELEC Chairman George Aaron Garcia na pagsapit ng ikalawang linggo ng Setyembre ay may maliwanag na sagot na matatanggap ang taong bayan kung idaraos ba ang halalan. Tiniyak ng COMELEC na kung muling ipagpaliban ang PSKE sa mga susunod na taon, hindi masasayang ang mga nagastos para sa election materials tulad ng mga balotang naimprenta dahil pwede pa itong magamit sa susunod na halalan. Pagkamat tapos ng procurement, hindi muna itutuloy ng COMELEC sa ngayon ang delivery ng ball pen, stamp print paper at indelible ink na posibleng maapektuhan dahil isang taon lang ang expiration nito. Una nang binigyan din ni Garcia na handang ituloy ng COMELEC ang PSK sa Nobyembre kung hindi may papasa ang batas na magpapaliban sa nasabing halalan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Rez, DZMM.
1: Maraming salamat, Steve Rez! Mga kapamilya, umakyat sa panibagong career high ranking si na number 18, si Filipina tennis star Alex Iala. Kasunod ito, nagmakasaysay ang kampanya ng Pinay tennis star sa ilang tennis tournaments sa Amerika at Canada, kabilang ang Mubadala Open, kung saan pinataob ni Iala ang world number 3 na si Jessica Pegula. Umabot din sa round of 16 ng Canadian Open si Iala na nakarating sa round of 32 ng Cincinnati Open bilang 17th seed sa tournament. So ngayon, naghahanda na si Iala sa pagsabak sa US Open Mixed Doubles Category kung saan makakatambal niya ang world number 4 na si Felix OJ Alyasim. At yan ang headlines sa hapon. Hanggang bukas, ako po si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 33 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon.
1: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: DZMM, numero uno sa aksyon.
3: 4:30 na! ATM na! Mga good news, good news at bad news.
4: Bad news.
3: Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM!
4: ATM!
3: Anong take mo? Tuwing hapon. Kasama sina Maan Makapagal at Zandro Ochona. ATM!
4: ATM!
3: Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Teleradio. Tambalang Makapagal at Ochona sa ATM.
5: Anong take mo?
3: Sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta.

0: ATM.
1: ATM. Anong take mo sa DZMM?
2: Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona.
3: Lunes again.
2: Lunes. Ay, bawal pala, bawal, ano, bawal, ano, pala. Ano? Bawal, bawal. Bawal Lunes pala yung mga ganon.
3: Lunes pa lang, tamad-tamara na. Aba.
2: Kasi yung, hindi yung kanta ni, ano, sino ba yun?
3: Yung Lunes, Martes, Miyerkules. Pwede mo nang tulain. Alright!
2: Pero na-discover ko kung paano natin maiiwasan yan, ha?
3: Diba, meron bang ano, parang limit naman, no? Pag hindi mahaba, okay na yon. One-liner.
2: Minsan kasi yung, tsaka pag ikaw yung kumanta, basta walang bahagi nung original song.
3: Huh?
2: Oo.
3: Hindi, kung hindi. Diba, say tatlong ano lang, words.
2: Oh. Pwede pa siya, pasok.
3: Pwede pa siya, pasok na.
2: Pero wag natin itry. Kasi feeling ko kinakabahan na yan si Abby.
3: Lunes. Oh.
2: Lunes.
3: Oh, Lunes. Ayan.
2: Tapos mali yung ano. Mali pala yung kinakanta.
3: Oo, di ba? Ay, good afternoon mga ka-ATM. Ako po si Maan Makapagal. O, present ba kayo kanina?
2: Oo nga.
3: Day 17.
2: Day 17.
3: Ng impeachment trial. Ako, binuo ko, ikaw.
2: Simula pa lang.
3: Natulog ka, no? Bumawi ka, no?
2: Hindi rin eh. Hindi, tsaka inasikaso ko na idadamitin ko for next week para maayos na, di ba? Kasi baka mamaya hindi na naman makapaglaba, hindi makapag, di ba?
3: Ah, so to you kasi lahat.
2: Oo. Tsaka kasi baka mamaya, kinakatakot ko, baka mamaya mag-brown out. Diba pag malakas yung ulan, minsan mag-brown out, brown out.
3: Actually, in-expect ko nga, pagising ko kanina, na yun nga, maulan. Parang last week, bigo.
2: Hirap ng buhay natin kung umuulan, no?
3: Pero diba, meron ng pasok sa par.
2: Oo
3: nga. Nabagyong, ano yan? Obet ba yun?
2: Obet. Pero kasi ano, dadaplis lang naman siya. Hindi naman siya, papasok siya ng konti pero hindi naman siya magla-landfall.
3: Oo. Pero, ang habagat, palalakasin
2: mo. Andiyan, hahatakin niya.
3: Hahatakin.
2: So baka yung western areas dyan sa northern Luzon, yun ang posibleng ulanin. Kasi yung tandaan natin yung...
3: Ang Metro Manila, hindi.
2: Parang nasa west ang Metro Manila eh. Parang medyo. Gusto mo ba, partner?
3: Hindi, wag naman. Hindi, ang atin lang yung, alam mo yun, yung sala sa lamig, sala sa init na lang sana. Yung alam mo yun, yung basta yung maalwan. Hindi binabaha. Pero ang sarap din, ako ha, mas gusto bang sunny weather o yung rainy? Ako rin. Gustong-gusto ko yung tag-ulan, pero wag naman yung binabahat bagyo.
2: Sana po yung ulan doon sa mga dams pumunta. Pero enough lang, wag naman yung sobrang dami na umapaw naman yung dam. Wag naman ganun. Yung mapuno lang doon sa kanilang maximum na kayang ano ba tawag doon?
3: Spilling, ganun.
2: Hindi.
3: Yung ano?
2: Talaga sabi niya sa ko, yung maximum capacity. Yun.
3: O yan. Basta yung press ko lang sa pakiramdam. Yung, di ba, hindi mo na kailangan mag-aircon. Minsan nga, electric fan. Yung masarap ang tulog mo sa gabi. Tapos kasi, di ba, cathartic din yung tulo sa bubong ng ulan. Di ba?
2: Yung iba nga, nagpapatugtog pa nung ganyan. No, yung
3: white noise.
2: Sound.
3: White noise, di ba? Yung mga patak ng ulan.
2: Ito, maganda yung question of the day natin.
3: Hala.
2: Feeling ko, ano, Maan Pusa yung pipili.
3: Ikaw ba si, ano, Timon? Meron pang Timon.
2: Tsaka yung, ano, parang ayoko naman din maging Zandro Pagong.
3: Kala ko, Zandro Belat.
2: Yung isa naman kanina sinitapay hindi daw belat yun kasi nga daw pag ano
3: Bisaya.
2: Naku kayo talaga.
3: Sabi nga nung kasama natin sa opisina, dalawang meaning yan, ganyan. Alam ko kapag yung ano yung belat, di ba, yung kasabata.
2: Huwag tayo pumunta dyan.
3: Huwag daw yung isa tao, pangit. Kaya, ingat din akong basahin kanina. ganun ba yun?
2: Oo nga. Ang question of the day natin ngayon kung bibigyan ka ng pagkakataong magpalit ng pangalan, ano ang ipapalit mo at bakit? Ayun, talagang may bakit.
3: At bakit?
2: siguro, at bakit?
3: Please explain. Further.
2: Oo. At bakit? Ba't gusto at bakit mo palit ang pangalan?
3: Dati nung ano, elementary days, grade school, pinalitan ko yung pangalan ko. Mary Ann ako eh. Sabi ko sa mga kaklase ko, Melody ang pangalan ko.
2: Ah, talaga?
3: San Rio, di ba? May Melody.
2: May Melody.
3: Galit ako pag tinawag mo ako sa name ko. Basta ang tagal kong Melody. Ewan ko.
2: Tapos ikaw lang yung wala.
3: Oo, sabi, bakit? Wala lang, favorite ko yung may Melody.
2: Diba? Mm-hmm. Parang yung iba, yung nagpapalit ng pangalan. Correct. Pero ang pangalan eh, Maria Genoveva.
3: Hindi. Yung nagpinapangalan ka ng dalawa, tatlo-tatlo. Tapos, yung palayo mo, kaikli.
2: Oo. Alam mo yung nickname ng Maria Genoveva?
3: Ano?
2: Genevieve.
3: Antaray. Diba? Bakit kasi kayo pinapahirapan? Yung iba kasi pinapagsama yung pangalan ng magulang. Diba? Ganun ang ano, oo nga. Diba?
2: Oo nga pala.
3: Tapos lagi may H. Weheng.
2: Ano ang karakter nila yan, di ba?
3: Okay. So, Behavy.
2: Oo.
3: Oo. Pa ba? Zahandro, buti wala kang H.
2: Di ba? Ito na nga, sige na nga, basahin na natin. Saan tayo mapunta? Hanggang Biyernes, Agosto 28. Uy, August 28 na lang po yung special naming handog para sa ating mga tagapakinig. Katuwang po ang Philippine Charity Sweepstakes o PCSO. Kaya po hanggang Biyernes na lang po kami pipili ano ang ATM team ng maswerteng listener na makatatanggap ng charity timba mula sa PCSO. Kaya po, ipadala nyo lamang po yung sagot sa question of the day. Ano? Ang kung bibigyan ka ng pagkakataong magpalit ng pangalan, ano ang ipapalit mo? At
3: ilagay
2: bakit?
3: Nyo rin yung ano, ha, old name doon sa post para malaman natin. Bakit? Para makumpara natin. Ay hindi, mas okay pa yung old name. Nangingialam.
2: I-send nyo po yan ha sa DZMM Teleradio Viber number 0919 278 3000. At isama nyo po ano, partner, ano yung mga kailangan
3: kalakit niyan. Yes, huwag kalimutang ilagay ang buong pangalan, kompletong address, contact number. Ayan ha, sa Viber po ha, yung sinabing numero 0919-278-3000. Kukontakin po kayo ng ATM team at matatanggap po inyong premyo tuwing Biyernes. Eh, sa Biyernes na lang po.
2: Oh,
3: ayan. Ay, batiin lang natin. Isa rin to sa nanalo ng charity timba. Ang mag-inang Archie and Alice David mula sa Caloocan City. Suki daw natin sila.
2: Nanalo yung totoo.
3: Ng charity timba.
2: Ma'am Alice yung totoo. Ano yung totoo niyang pangalan?
3: Alicia yan. Oo. Diba? Si Archie ano?
2: Ano si Archie?
3: Hindi ko alam. Archimedes. Pwede yun ba?
2: Oo nga, pwede.
3: Oo. Bakit ganun? Ba't kailangan mag-nickname? Sa kahit kinahaba-haba ng pangalan.
2: Alam mo, okay pa nga sa atin eh. Yung mga Thai.
3: Ano?
2: Grabe ang haba ng mga pangalan niyan.
3: Yes.
2: Tapos hindi connectado sa mga ilang pangalan.
3: Pero nag-nickname din sila.
2: Nag-nickname sila na mas maikli.
3: Isang English na nga eh.
2: Oo.
3: No?
2: Kunwari
3: English
2: Nikki.
3: Oo.
2: Pero yung ang haba ng pangalan.
3: Juratatip.
2: Oo. Mga ganyan. Oo.
3: Nikirida at Juratatip.
2: Oo. Ganon. Mga 10 syllables.
3: Oo.
2: O, diba?
3: Di ba nakakalito.
2: Ito kaya, ano kaya, itong kakausapin natin ngayon, ano kaya yung buong pangalan nito?
3: Oo, no. Kasi nga. Ay, ikaw tingin mo.
2: Fernandino?
3: Pwede.
2: Oo, ano pa ba yung mga ano?
3: Ano pa ba?
2: Ano pa pwede dyan? Feeling ko mahal.
3: Minsan kasi ang layo-layo.
2: Oo nga.
3: Diba? Ha? Saan galing yung nickname mo?
2: Oo.
3: Ang layo-layo sa full.
2: Eh, baka kinuha lang dun sa original.
3: Wala nga eh. May iba wala. Diba laging baby?
2: Ay, hindi, tsaka ano yung original na pangalan ng baby?
3: Ano?
2: Hindi ko rin alam kasi iba-iba. Oo, basta
3: may kakilala ako dahil, hindi ko alam, sa birth certificate nakalagay baby boy. Halimbawa, baby boy Ochona, yun ang nailagay nung...
2: Ay, so hindi pinalitan kasi yun yung nilalagay dun. Oo, sa ano, diba? Pag wala pang pangalan,
3: yes,
2: pagkapanganak.
3: Yes, baby girl, ganyan.
2: Sa kanya hindi pinalitan.
3: Oo, kaya sinusulat niya baby boy.
2: Hindi, tsaka yung may problema sa birth certificate,
3: yes,
2: no?
3: Yes, oo. Ako, iba ang ano ko.
2: Ah, iba?
3: Ang birthday.
2: Ah, birthday.
3: Oo, iba.
2: Pero tama naman yung taon.
3: Tama naman yung taon.
2: Kasi baka mo 10 years.
3: Kaya dalawa
2: after
3: yung birthday ko.
2: Hindi naman, hindi naman 10 years ang difference.
3: Hindi. Oo. Kasi late daw na
2: late registry.
3: Oo. Siguro nasa ka naman nun, Nay.
2: Bakit naman late ako? Alice Guo pangalan
3: ayun
2: mo.
3: Ayun nga. Malab-
2: diba late baka registry rin yun?
3: Hindi. Kaya nga, dapat nga papalitan ko yun dati. Pero sige ko, sige na nga, wag na lang. Yun na lang. Uh-oh. Yun na lang ang sinunod ko sa mga documents. Pero pag
2: kaya
3: sa family...
2: Kaya dalawa yung birthday mo.
3: Yes. Pag sa family, yun, syempre alam nila yun. Close friends, ganyan-ganyan. Yun.
2: Ay,
3: kaya pag binabati ako, ha? Birthday ko ba? Talaga. Yun.
2: Pero ang daya mo, partner, pwede mo i-deny.
3: Ay, syempre. Hindi ko birthday.
2: So, mahirapan kaming maningil sa'yo.
3: Mali yan,
2: sa'yo.
3: Kasi, yan, diba, papaliwanag mo.
2: O, tas yung pagdamating
3: ngayon. Pag sa totoong birthday
2: ngayon,
3: naman, hindi. Tignan mo yung birth certificate ko, iba. Diba? Para hindi man libre.
2: He was libre.
3: Yes.
2: Ay, di dapat para libre mo na lang kami kapag Pasko, Valentine's Day, New Year.
3: Ay, nalipat na rin yan. Nalipat na rin.
2: Iba
3: na siya. Iba na siya. Iba na yung schedule.
2: Ito, yung itong kakausapin natin, itanungin natin kung ano yung totoong pangalan niya. O, yan lang ba talaga? Yung totoo.
3: Oh,
2: oh. Yung totoo, Attorney Dino, yan lang ba yung pangalan mo?
3: Good afternoon.
2: Magandang hapon.
0: Good afternoon.
3: I-reveal mo na.
0: Sandro, tsaka Maan.
3: Ha?
0: Wala na kayong mga asahan pa. In fact, doon sa aking birth certificate, itong uno, nagkabali pa yun. Haapat na salita doon na nga eh. Haapat na, ano na
3: letters.
0: Nga lang, letters. No, tapos mali pa, Dini ang nakalagay sa original birth certificate.
3: Totoo ba? Eh, Dini. Attorney Dini. Pwede, pwede. Bakit naman napakatipid ng iyong mga magulang sa pagbibigay ng pangalan? Yung iba, dalawa, tatlo.
0: Pang-apat na raw kasi ako eh, nagsawa na yata magpangalan ng mga anak. yung mga kapatid ko, ang gaganda ng mga pangalan, nagahaba eh. Pero sa akin, iisa na lang eh. Mali pa, may typo pa.
3: yung pala yun.
2: O, so kung gusto mo nga palitan yung pangalan mo.
3: Anong gusto mo?
2: Iyan yung tinanong talaga, hindi yung topic for today.
0: Okay naman.
3: Gusto mo ba Berhil?
0: Bagay naman yata yung Dino de Leon.
2: It's Virgil ah.
3: Virgil.
2: Kasi nung
3: Virgil
2: una naming nakilala si Virgil. Attorney Ligutan, Virgil. Sabi niya, no, Virgil. Virgil.
3: Mm-hmm. So wala kang ano, wala kang gustong ibang pangalan kung ikay mabubuhay muli o bibinyagan muli.
0: Wala na. Sapat na sa akin ito. Kasi pinaghirapan kong baguhin ang pangalan ko sa aking birth certificate. Mag-take ako ng bar. Kasi sabi ng Korte Suprema, pag hindi ko pinalitan, bawal daw ako.
3: Ah, talaga?
0: So, yan ang unang kasong napanalo ko.
3: Ah, talaga? Wow. Tsaka late na rin pala. Later in life mo na rin siya pinalitan. Ibig sabihin, later sa passport mo before, yung din eh.
0: Correct. No? So, lahat ng mga aking mga records, except yung kauna-una akong passport, Dini.
3: Dini.
0: Pero everything else, Dino.
3: Ayan. Ay, congratulations.
2: Okay, mapunta na tayo sa topic natin talaga ngayong hapon. Eh, yun nga, Attorney Dino, lumabas na naman yung mga bagong pangalan, ano, dito nga sa nakatanggap di umano ng confidential funds. At talagang pinanindigan ni dating OVP SDO Gina Acosta na ang nakakaalam nito na inutusan kasi siya ni VP Sara Duterte na ibigay kay Colonel La Chica ang pinuno ng ano yung pangalan ng security group ng OVP?
3: SVP.
0: PSG.
2: PSG. Pero anong take niyo po doon? Ano, talagang pinanindigan niya. At tila naiintindihan din naman ni Acosta na yung kanyang ginagawang testimonya ay magdidiin sa kanya kung sakasakaling makasuhan sila outside this impeachment court.
0: Well, may isang pangalan doon, ngit-ngit, di ba? Nakakit-ngit sa galit itong mga nangyayari dito. Ako, nangingit-ngit ako sa galit kanina. Pero apparently, ang ibig sabihin daw ng ngit-ngit sa Bisaya, madilim. So, baka kamag-anak ito ni Andilim.
3: Andilim.
0: Diba? Sa pinatter ni Ligutan, no? Yung pangalan na Suniso Bella, may pagong pa. Di ba nakakapag-ngit-ngit sa galit kung paano nilalaro? Siguro, ang na-imagine ko nga dito, habang ginagawa nila liquidation forms, eh nagtatawanan sila. Pinagtatawa na nila yung mga pinagsusulat nilang pangalan dyan, no? Kasi nga, pinaglalaroan nila yung buong sistema, no? Anong nakita natin doon sa buong testimonya? malinaw na yung 125 million pesos disbursed negligently by Acosta per the instruction of no less than the Vice President. Bakit legit? Kasi kaya pag special disbursing officer ka, hindi ka naman taga-withdraw lang. No, hindi ibig sabihin na this special disbursing officer ka, nag-withdraw ka, nilagay mo sa apat na bag, tapos na ang trabaho mo, hayahay ka na, nakataas na yung mga dalawa mong paa sa lamesa. No, hindi ganun yun eh. Ang ginawa niya, pagkatapos siyang withdraw, para siyang taga-withdraw lang, inabot niya yung buong buo, yung 125 million dito kay Colonel Lachica. Somebody who is not budget, ibig sabihin, bago kasi mag-assume as special disbursing officer, required na mag-bond ka para maprotektahan yung pera ng taong bayan. No? Kung sakasakali may kalokohan kang gawin, pwedeng ipull yung bond mo. No? Colonel Lachica, who is not an accountable officer, based dun sa joint memorandum circular, no? And malala pa dyan, Zandro, Maan, inabot na lang ng casual yung 125 million, wala man lang acknowledgement dito kay Colonel Lachica na nakuha niya talaga yung pera. Can you see how careless that is? We're talking about 125 million na ginastos in 11 days, that's 375,000 pesos kada oras. Mm-hmm. Ah, sorry, 475,000 pesos kada oras na ginagastos, casually, inabot lang, tapos nagtaas na lang siya ng paa, inantay niya na lang yung buong liquidation nang mali pa yung pagka-liquidate, no? And then, gumawa siya ng certification na tama lahat yung mga yon kahit na wala pala siya doon ng personal. Mm-hmm. No? So, ang malinaw dito is negligent yung paghahawak niya ng pera na 125 million at hindi niya alam ng personal kung saan ginamit yun, at kaya niya lang ginawa lahat yun dahil inutos ni Vice President Sara Duterte sa kanya. So para sa akin, parang walang concern sa pera ng taong bayan as an accountable officer, in particular itong si Gina Acosta and the OVP as a whole, no? And matagal na to kay VP Sara Duterte, sa Davao pa lang special disbursing officer na siya. So ang ibig sabihin noon, ganito siguro yung kalakaran, no? Kaya dapat siguro imbisigahan na rin ng ombudsman yung paggamit ng confidential funds sa dokumentasyon ng confidential funds doon sa Davao.
3: So tingin mo ito na yung pinakamalakas na admission, Attorney Dino?
0: Well, ako kasi malinaw na binalahura yung pera ng taong bayan. Walang ibang term dito kung hindi binalahura eh. Kasi anong training nila Chica on disbursement? Mm-hmm. Sabi ng malinaw naman doon sa tanong kanina na hindi pwedeng i-delegate nitong si Acosta yung kanyang role as a special disbursing officer. Kasi nga, siya lang naman yung bonded. Mm-hmm. How do we check La Chica? How do we should just entrust him for it? 125 million? Bigay mo na lang ng buong buo, and we should just trust the word, his word, kasi wala nang pwedeng tumingin sa kanyang iba, kasi sabi niya siya yung implementor, so hindi natin alam kung saan dinala ni Colonel Lachica yun, no? And no one can verify what kahit anong mangyari, kasi nga hindi naman pwede tinanong ng special disbursing officer naman pala kung anong ginawa niya doon, kasi sabi niya siya nag-implement siya confidential eh. So wala akong magagawa, utos si Vice President Sara Duterte. Are we making a head of security group as powerful as that when it comes to public money? Ganun na lang yun? Talaga bang, ito yung isa pang tanong, talaga bang may ganitong intelligence operation of this magnitude during Christmas? 125 million pesos? Kasi kung ako lang, natataka lang ako, no, and I have a master's in national security law, kung ganito karami pera ang gumagalaw for a security operation, mahalata yun eh. Magiging hindi na siya security operation eh. Masyadong malaking pera, 125 million pesos in 11 days. Anong klaseng security operation to? I doubt that the NBI, even the ESAF, meron silang ganito kalaking security operation wherein they will spend 125 million pesos in 11 days, no? At saka, anong training ng mga mandato nitong mga opisina na to? Civilian agency sila. Tapos sila yung nagkakandak ng ganitong klaseng security operation, at para saan yung security operation na yun? Ang laki naman ng intelligence gathering na to, no? At saka sa akin talagang kathang isip and fairy tale na boss may mga operatiba. Kakanta ako ng security ng intelligence gathering, security operation. Meron akong finalo na 48 for the last 48 hours. Sinundan ko para mag-intelligence gathering. Ang kabayaran ko pahingi naman by Jessica.
3: Attorney Dino, di ba nga nagpakita rin ng litrato ng tree planting. August 2026. Pwede pala Eh, wala nang confidential fund. Oo, so, this year. Attorney
2: Dino.
3: Ayan.
2: Attorney, medyo nagcha-choppy lang. Oo, yun nga yung ano eh, yun nga yung tanong din eh, di ba? So, kaya naman pala.
3: Nang walang
2: confidential funds, di ba?
3: At saka hindi pa natatakot si Acosta. Siya yung bonded, siya yung accountable officer doon. Di ba?
2: Siya ang sasalo. Siya ang sasalo ng lahat ng sisi at ng possible cases. Ano?
3: Eh, just say isa rin lang ang sagot, di ba? Eh, kasi wala ako sa ground.
2: Ayun
3: na. Ng mga ano na yan, activities na yan. Plus, ipinaubaya ko na kay Colonel La Chica, lahat-lahat.
2: At maganda rin yung tanong ni Senate President Win Kacharyan. Hindi po ba kayo nag-check nung nakita nyo nang kine-question na kayo? May OEM na kayo?
3: Hindi ba kayo
2: nagbago rin ng paraan kung paano ito malilig?
3: Tsaka ano lang yun eh, hindi ka pa kinabahan? Hindi ka ba natakot? Di ba? Kung ikaw yun.
2: Andiyan na ulit si Attorney Dino. Go ahead, Attorney Dino.
0: At saka, hindi ba sila nag-conduct ng internal investigation after kung sino talaga yung nag-receive nito? Ang sagot nga raw ni Vice President Sara Duterte, binigyan na lang sila ng abogado eh. Pero hindi na nila inalam kung tama ba yung behavior ni Colonel La Chica. Hindi na nila inalam kung totoo bang binigay ito mga pera na ito doon sa mga supposedly intelligence gathering. Hindi na nila alam kung tama yung pagka-liquidate nito, no? Tapos kahit na alam nila na questionable yung mga pangalan ng mga tao na yon, eh wala na silang ginawa after. In fact, ang sabi ni Gina Acosta, Special Dispersing Officer Gina Acosta, pinagkatiwala niya na lang daw dito kay Colonel La Chica, no? Nang buong buo kasi sinabi ni Vice President Sara Duterte. Imagine mo kahit na acknowledgement lang man na ibigay niya yung pera kay Colonel La Chica, wala. Eh kung dumating si Colonel La Chica doon sa witness stand at sabihin niyang hindi sa akin inabot yan.
3: Tama. Eh yung demeanor ni Acosta, no? Kung paano siya sumagot na parang alam mong hindi siya talaga all out. Iisa yung sagot, di ba? Parang ano eh, parang sarado na siya doon sa sagot na yon. Anong tingin niya, Attorney Dino?
0: Well, sa aking palagay, based on my observation, halatang rehearse si Gina Acosta. So, dyan lang, yan lang ang tingin ko, observation dyan. Kasi paulit-ulit siya na hindi po kayo nag-implement, ang disbursement ko lang po kay Colonel La Chica. Wala po akong alam doon sa nangyari, no? So, pinababulaanan niya yung knowledge niya supposedly at lahat kay Colonel La Chica lang. No? Tinuturo niya na si Colonel La Chica basically. Eh, paano pag sinabi Colonel La Chica na if I were Colonel La Chica's counsel, di ba? At dali-daling, at saka kung yan naman ang katotohanan, eh sasabihin lang ni Colonel La Chica, wala akong natanggap. Nagiging prema nila, di ba? Kung sakasakali. Ultimately, ang pumirma doon sa certification na ang tapang-tapang ni Gina Acosta, kahit na ha, hindi niya nakita kung paano ni-liquidate at paano di-disburse ito at paano inabot supposedly at ginasta tong pera na to, hindi nakita ng personal ni Gina Acosta. In short, parang dinelegate niya yung pag-disburse ng pera nito, bahala na si Colonel La Chica. Siya parang yung nag-certify under oath, no? Bakit ang tapang niya nagawin yon? Kasi syempre, ang katabi naman ng kanyang pirma is pirma rin ni Vice President Sara Duterte. At no less than, as she testified, no less than Vice President Sara Duterte actually gave the instruction to release the money to Colonel La Chica. And in fact, sabi niya, nung na-release na, eh nag-report pa siya kay Sara Duterte na na-release na yung pera kay Colonel La Chica.
3: O, tsaka sinita pa nga ni Atty. Ligutan, di ba? Si Acosta kanina na sabi niya, eh, bakit wala ka matandaan? May selective memory ka.
2: Alam niyo diba? Po ba yun?
3: Nung tinatanong ka sa direct, eh wala kang maisagot. Pero nung cross-exam, bigla kang may naalala doon sa Davao City Confidential Fund.
2: Eh, pero bago niyo po sagutin yan, Attorney Dino, sit back and relax. At kami may idadaan lang na ilang mga paalala. Ano, Arsa partner?
3: Isang minuto bago ang ikalima ng hapon.
4: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: Ang galing! Pang matagalan!
6: Parang tayo lang, han.
1: Everest Appliances.
5: Babe, ano ever best decision mo in life?
6: Siyempre, building a home with you.
1: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
7: May tutugon. may maglilingkod. May kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia, Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. ATM.
8: Anong take mo sa DZMM?

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 2 minuto, makalipas ang 5 ng hapon. Ay, nagbabalik po ang ATM!
1: Anong take mo?
0: Teka lang, bago natin balikan si Attorney Dino, nakikinig, alam mo, yung isang TV pala dyan sa All TV, nakatutok sa atin.
1: Okay.
0: Alam mo kung bakit?
1: Bakit?
0: Nung nandyan pa ako, tinago ko yung remote control, tapos tinakpan kayo para hindi na nila malipat sa DZMM, di ba? Oh. Sa DZMM lang nakalagay lagi yan. Nakikinig pala siya, Hazel at si May. Hindi ko lang alam kung ito yung totoong pangalan nila.
1: Baka ano rin, fictitious names.
0: At saka bukod sa kanila, ay nagpapabati din itong mga kaibigan ni Aljon.
1: Uy.
0: Si Miggy Bautista, Ed De La Rama, John Marcos at si Miguel Janko. So, hindi ko rin alam kung ito ba yung
1: totoong pangalan
0: nila.
1: Totoong
0: pangalan din yan. Ayan, at least ano, nakikinig sila sa atin. Totoo man o hindi ang kanilang pangalan, nakikinig
1: hello,
0: sila sa atin. Paano kaya kung i-check, no? O totoo ba nakikinig kayo? Sino yung in-audit din yung mga pangalan?
1: Saka ano, mamayang utang yan eh.
0: Ay, oo nga.
1: Kasi ayaw sabihin yung buong pangalan. Di ba? Kung matapang kayo, dapat may apelido yan. Sabi-sabi, may mga tinatakasan yung mga yan.
0: Eh, paano si Glock 9? Wala nga siyang apelido.
1: Si Madonna, paano yan?
0: Si Madonna din.
1: Oo, di ba? Si Prince.
0: Si Prince.
1: Sino pa? Marami sila.
0: Oo nga. Paano kaya yun, no?
1: Di ba? Sige.
0: Call me Zandro, pag ganun. Zandro lang yung pangalan. Pwede ba yun?
1: Oo, pwede. O, balikan na natin.
0: O, balikan na natin si Attorney Dino.
1: Si Attorney Dini.
0: Attorney Dini. Magandang hapon po ulit.
2: Magandang hapon.
1: Ayun na nga.
0: Ano ba yung tanong natin kanina?
1: Kasi kanina, di ba, parang sinitan ni Attorney Ligutan, huy, bakit nung ako sa direct, wala kang matandaan dahil sa edad?
0: Pero diba? Nung 2018 hanggang 2022,
1: natandaan.
0: Samantalang 2024 yung huli niyang tinatanong, di ba?
1: Correct, oo. So malalaman mo na, no, Attorney Dino, na yun na nga, meron pa rin tinatago talaga.
2: Well, sa amin sa pag-aaral sa batas, no, malinaw na yung ganyang klase mga inconsistency, magdagmumukhang rehearse yung witness and it weakens her overall credibility. No? Bakit? Napansin ko nga kanina, nung nagbibisaya, hindi niya raw maintindihan, no? Pero dire-diretso, rapido yung questioning nung defense, oo, hindi, nakakasagot siya, pero Tagalog lahat, hindi naman nagbibisaya defense lawyers. Mm-hmm. Tapos nung kinilay ni Attorney Ligutan yung video, ang fluent niya naman mag-Tagalog. Pero ngayon, kiniklaim niya na hindi na siya nakakaintindi at hindi na siya nakakapag-Bisaya. Kasi halos lahat rin yung mga ganyang klaseng mga taong na kikilala ko, di ba? They can speak either English, acceptable Tagalog, maybe they're more fluent in Bisaya, pero their Tagalog is acceptable, lalo na yung educational attainment niya, no? And naiintindihan nila, definitely, no? Biglang ngayon, hindi na naiintindihan, which is contrary to the records of the house, as a contrary to her behavior, noong depensa na yung nagka-question, no? Mm-hmm. Pero sa akin palagay, no? Tinusubukan rin siguro nilang si Acosta, yung gagawing fall guy, kawawa naman yung tao, no? Pero mahirap yun kasi malinaw na ang sabi niya, utos ito ni Vice President Sara Duterte, sinertify nilang dalawa at may pirma ni Sara Duterte yung liquidation at sinasabi na tama at lahat yung pagkakagawa nito, no? Malinaw naman na inamin ni Acosta, no? Apart from the fact na inamin niya na nag-utos dito si Sara Duterte ng lahat ng ito, inireport niya ang pag-abot ng pera kay Sara Duterte, tanging fund utilization lamang ang hawak niya at wala ng ibang dokumento, hindi niya personal na nakita kung paano ginasta ito mga pera. Inabot niya lang kay Colonel La Chica following the orders of Vice President Sara Duterte. At saka, wala talagang kahit na anong hawak siya na transfer niya talaga kay Colonel La Chica ang lahat ng ito. In other words, napaka gulo at napak at meron talaga dito gross ignorance no noong entire liquidation process. Pero kahit na malaki yung fault ni Acosta dito, I don't think she can be the fault person because of the fact na ang laki ng involvement ni Sara Duterte. At syempre the buck stops at her as the head of agency as an accountable officer.
0: Pero pwede siyang kasuhan, Attorney Dino. Ano yung pwedeng ikaso kay Gina Acosta?
2: Well, definitely, may kasama na siya sa plunder cases na final. No, sabi niya nga rin kanina, may plunder na siya. No? Kasi ang pinag-uusapan dito, 400 plus million na total na pera na para bang nilaro, pera ng taong bayan. Hindi na yung 125 million. Doon pa lang tayo sa ngayon sa 125 million in 11 days. Diba? Pero mahigit dyan, 400 plus million. No? Ang 438 million yata, 0.12. Ang total na pinag-uusapan dito na pinapapalik ng Commission on Audit. No, so ang laki masyadong pera na ito, hindi lang it's what 8 to 10 times the threshold for plunder, and she was definitely a part of this scheme, no? Ayaw, sabi nga, di ba, nung una, tinawag itong scam. Ayaw patawag na scam. Gawin na natin scheme. Kung ayaw na lang natin, tawagin na scheme, gawin na lang natin grand design. Kasi without her indispensable cooperation, eh hindi dapat na nagasta ng ganito yung pera ng taong bayan eh. Nang paulit-ulit, release pa rin siya ng release kahit nakitang-kita na hindi siya sure kung saan ba talaga napapadpad yung pera na ito as a special dispersing officer.
1: Oh yeah.
0: Eh so, tingin nyo, ano pang direksyon? Sa tingin nyo po ba haharap pa yung mga ibang mga direksyon, ano, yung pinagdaanan nung pera sa mga darating na pagkakataon, lalo na tang mismong prosecution na rin ang nagsabi na hindi pa sila sigurado kung iharap din nila itong sila Chika. Kasi nga, wala pa daw desisyon ng prosecution nung tanong yan. Ano? Kasi even yung mga senators, gusto siyang makausap, ano? Gusto siyang matanong tukol nga dito sa money trail, kumbaga.
2: Well, sa akin palagay, dapat iharap itong si Colonel La Chica, no? Kasi yun yung buong katotohanan, diba? Integral siya at siya yung tinuturo, no? So sa akin palagay, dapat iharap itong si Colonel La Chica. So I would suppose that eventually the prosecution will ask for a subpoena. Siyempre, nag-iingat rin yung prosecution kasi hostile witness na nga itong si Acosta. Mm. Eh, lalo na sigurong hostile witness itong si La Chica, no? Pero if I would be La Chica, wala silang proof na nakuha niya talaga yung pera. And siguro, ang maganda niyang gawin, sabihin niya talaga kung siya talaga umawak ng pera, saan niya pinamigay? Mm-hmm. At bakit kanino niya pinamigay ng mga yon at kaninong utos? And I'm sure, kung sakasakaling pinamigay ni attorney ni Colonel La Chica o kinamit ni La Chica yung pera, assuming it's true, he will not move without the go signal of the head agents of agency, no less than the vice president.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Yung, of course, nagka-damage na, no? Yung sa yung credibility nung liquidation, nung handling nung confidential funds. Pero yung position pa rin nung kabilang kampo, wala pa rin yung direct talaga na link daw kay VP Sara. No, hindi pa rin daw na-establish. So, hindi pa ito'y matatawag na guilty beyond reasonable doubt, Attorney Dino.
2: Well, to begin with, hindi yung beyond reasonable doubt ang kailangan natin patunayan dito. It's just her continued fitness in office.
1: Mm-hmm.
2: No? So, kung siya nag-utos na i-withdraw ang pera, siya nag-utos na i-abot yung pera to somebody na hindi accountable officer, to somebody na walang bond, no?
1: Mm-hmm.
2: And then ultimately, ipimudmud yung pera without any kind of check. Ano na yan, di ba? It shows na hindi siya fit to hold such a position because she dispenses with the people's money with in a negligent manner. Lahat ito nangyari sa kanyang ano eh, sa kanyang pagtingin, no? So ibig sabihin sa akin, hindi mo kailangan i-prove yung beyond reasonable doubt. Pero even if kailangan i-prove yung beyond reasonable doubt, which is not the quantum of evidence required in impeachment proceedings, but even in the criminal side, tandaan natin ha, may pirma ni Sara Duterte under oath na i-utilize yung pera properly. How can she do that? Kung hindi niya minonitor ng maayos at kung sasabihin niya ultimately na hindi ko alam kung paano ginasta ni Colonel La Chica yung pera. Kung hindi siya magte-testify.
0: Mm. So sa tingin ko talagang dapat siyang all the more na humarap siya ngayon, lalo na ang tanong nga pala kanina rin ano ni Senator Kiko Pangilinan na nagba-birthday pala ngayon ano, eh tsaka si Senator Tito Soto ay birthday din ngayon.
1: Aba?
0: Oo, happy birthday. Talagang sumegway tayo doon. Pero yun nga yung tanong ni Senator Kiko Pangilinan kanina, saan nangyari yung disbursement? Noon bang in-release ni Gina Acosta kay La Chica yung pera o nung si La Chica ang nag-disburse noon doon sa mga allegedly recipients nitong ng 125 million? Attorney Dino, kung kayo ang tatanungin, saan doon yung disbursement?
2: Hindi naman si Colonel La Chica ang payee. Mm. Diba? Mm. Ang disburse, an act of disbursement is me giving it to the payee. Hindi naman payee si Colonel La Chica. Ang payee yung mga pinagbilihan ng gamot. Ang payee ay yung mga pinagbilihan ng monoblock chairs. Ang payee yung mga pinagbilihan ng funds, ng information. Ang payee yung supposedly ginamitan ng reward money. Ang payee supposedly yung hotel na binayaran para or apartments kung saan tinago itong mga ito, kung sino man ang tinago nila, no? Yun yung mga ultimate payee, and the act of disbursing is not delegable. Dito kasi parang dinelegate niya yung pag-disburse, no? So sila, si Colonel La Chica ba ang payee? Hindi. No? So I don't think that the disbursement happened the moment na inabot na lang yung bag ng pera, eh yun na yung disbursement. But assuming that is the disbursement, what is the proof of Gina Acosta na dinisburse niya talaga kay Colonel La Chica except from her mere say-so? That is very irresponsible. Mm-hmm. Ang pinag-uusapan dito, hundreds of millions of pesos. Eh, meron ka nga lang papahirapin na 10,000 na hindi mo pera or gagawin 10,000 pera, ipapa-acknowledge mo, 125 million pesos. Wala siyang kahit na nung acknowledgement kay Colonel La Chica. That is ridiculous. No?
0: Pero Atty. Dino, yung admission ni Acosta na yon, na ibinigay niya yung pera doon sa hindi naman disbursing officer, mm-hmm, o yung official na maaring mag-disburse ng pondo, hindi ba plunder na yun?
2: Well, inabot niya yung pera na hindi naman authorized mag-disburse and ha, under the authority of
1: the vice,
2: Stella Duterte. Mm. No? So kung hindi mapatunayan kung saan ginamit ito, presume, di ba? Presume based on the circular na ginamit ito for personal benefit. So kung ginamit ito for personal benefit dahil hindi ma-liquidate na maayos based on joint circular, ano yun? Plunder yun. So kaya importante yung provision na yun eh, na this are, everything na hindi ma-liquidate ng properly are presumed to have been personally that have been dispersed and used for personal benefit. Yan ang nakalagay eh. Doon eh. Kaya very crucial yan doon sa kaso ng plunder.
0: Mm. Ayun, malinaw. Sige po, Attorney Dino, siguro abangan na lang namin bukas hanggang Wednesday, lalo na't si partner ang nakabantay sa impeachment court. Maraming salamat.
1: Thank you.
2: Thank you very much.
0: Yan po si Attorney Dino. Yan na, Dino De Leon, ang co-convener po ng Bantay Senado at director po ng Human Rights and People Empowerment Center. Ay, teka lang, partner, ha? Report, partners, sino ang una sa listahan?
1: Unprogrammed appropriations sa 2027 national budget, hindi maaring o basta-bastang gamitin ayon sa Department of Budget and Management. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, hatid ni Radio Patrol, Steve Raz. Steve?
3: Maantiniyak ng DBM o Department of Budget and Management na hindi basta magagamit ang Unprogrammed Appropriations o UA para pondohan ang ghost projects, flood control o iba pang questionableng proyekto. Ayon sa DBM, hindi may tuturing na pork barrel o blank check ang UA na maaaring gamitin para sa kahit anong proyekto. Sa proposed 2027 national budget, malinaw kung saan lamang maaaring gamitin ang UA na nagkakahalaga ng 112 billion pesos bago may labas ang pondo. Kailangan munang matugunan ang mga kondisyon o funding triggers na ipinakdaan ng batas kabilang ang pagkakaroon ng kwalipikadong source of funds. Una nang hinimok ni Senator Bam Aquino ng Kongreso na ipasa ang Kadena Act o Blockchain Budget Bill para mapalakas ang transparency at pananagutan sa paggamit ng pondo ng gobyerno. Git niya, dapat mapunta lamang ang pondo sa mga tunay at epektibong flood control project tulad ng mga ipinatupad sa Marikina City at Navota City na napatunayang nakatulong umano sa panahon ng mga bagyo at habagat. Susuriin niya na mabuti ng Senadong paggamit sa mahigit 100 bilyong pisong and program funds sa 2027 national budget, lalo na kung maaari itong ilaan sa mga flood control project na kasing epektibo ng Marikina at Navota. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
1: Maraming salamat sa iyo, Steve Raz.
0: Isa pang report partner, PNP bukas sa mga issue at concern hinggil sa ikakasang active shooter drills sa mga eskwelahan. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radyo Patrol Marlene Padiernos. Go ahead, Marlene.
4: Bukas ang Philippine National Police na sa pakikipag-ugnayan sa mga kaugulang ahensya ng pamahalaan hinggil sa kakasang nationwide active shooter drills ng DepEd sa mga paaralan. Kasunod ito ng ipinahayag na pangamba ng ilang grupo na posible umunong magdulot ng psychological harm sa mga mag-aaral ang naturang drill dahil sa paggamit ng hyper-realistic scenarios sa mga karahasan. Pagalingan ni PNP spokesperson Police Colonel Allen Reyco, ang DepEd ang may pangunahing inisyatiba ng naturang programa at tutulong lamang ang PNP sa pagkapatupad dito. Bahagi ng magiging pagtulong ng PNP ang pagbibigay ng suhestyon at rekomendasyon batay sa sinagawang security survey inspection sa mga eskwelahan upang matukoy ang mga posibleng kahinaan ng physical security rito at iba pa. Samantala, nanawagan naman ang PNP sa publiko na iwasan na ang pag-share ng video ng mga kahintuhan tulad na insidente habang pinag-iingat din ang media sa pagbabalita ng mga storyang katulad dito. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
5: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Kaya ba ganyan?
7: Sige lang, Direk, kaya-kaya.
8: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
9: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng,

0: sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
1: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
2: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Estrena. Una sa balita, una sa public service.
5: Ang lamig!
6: Teka, yakapin kita.
5: Sarap ng feeling.
7: Everest Air Conditioner.
5: Hon, ano ever best place mo in the world?
6: Siyempre, right here with you.
5: Oh.
7: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
8: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
9: Tony Velasquez sa Issue Spotted.
10: Issue Spotted.
9: Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
11: ATM. Anong take mo sa DZMM?
12: Okay, pasok na natin agad, partner. Ang susunod natin mga kausap, si Professor Gene Franco, isa pong political science professor mula sa University of the Philippines, Diliman. Magandang hapon po, Prof. Gene.
13: Good afternoon.
14: Hello, good afternoon, Sandro and Paang.
12: O sige, partner, do the honors.
13: Oo, anong assessment mo, Prof. Gene, sa itinakbo ng day 17 ng impeachment trial?
14: Well, syempre, patuloy na nare-reveal, no, yung mga activities na kung saan naka-charge sa confidential funds at may mga bagong plan, no? Na naman tayong nalaman, no? Pero syempre, patuloy na talaga ang dapat na na verdict, no? Dito sa mga reveal, no?
13: Medyo nag-ano eh.
12: Prof?
13: Break ang
14: yes.
13: Ayan. Yes, Prof. Gene.
12: Opo, pero Prof. Gene, sa tingin niyo po ba since day 1 up to day 17, nadidiin po ba yung pangalawang pangulo, si Vice President Sara Duterte, doon sa mga lumalabas na ebidensya? O parang lalo lang gumugulo yung impeachment? Prof. Gene?
14: Hello,
12: Prof.
14: Hello?
12: Prof. Gene, sige, go ahead.
14: Well, sa akin, I think the prosecution is trying its best, no? Pero, syempre, meron kasing, ibang, may ecosystem din na pinapariwalaan yung ibang tao, no? Yung some sectors of the general public, so that's one. Secondly, syempre, may counter, no? Yung mga kaalyado ni VP Sara, no? Sa mga senator judges, no? So, yun, ay mga balanse, no? Siguro, hindi maialis sa iba na parang hindi naman natin ang mga nasabi na to or
13: mukhang no?
12: Medyo choppy.
13: Nagbe-break yung line. Parang mobile si Prof. Gene.
12: Kasi nga importante yun, no? Kasi after 17 days, saan na ba tayo nakarating, di ba? Ayan, balikan natin si Prof. Gene. Magandang hapon po ulit, Prof.
14: Hello, can you hear me?
12: Yes po.
14: Oo.
12: So meron po talagang, meron talagang sektor, hindi lang po itong panonood ng TV or pakikinig sa radyo at panonood online, yung posibleng pagkuna ng impormasyon ng ating mga kababayan.
14: Yes, of course. Oo, no? Sinabi ko na ito dati pa na syempre meron gagawin ng lahat, no, lalo't na tatakbo ang pangalawang pangulo bilang presidente. So hindi lang sa 2028 election, no? So malaki ang stake para sa kanya, no?
13: Mm-hmm.
14: Siyempre, yung kampanya, hindi lang lahat. Balanse kung ano man yung mga pwedeng magiin sa kanya dito sa impeachment, no? Ang siyempre, kaya lang naman ang nangyayari, medyo nagtutune out tingin ko yung ibang tao, no? Kasi nga napakahaba, tapos may mga iba na ulit lang din sa mga narinig na natin sa mga hearings. And of course, yung iba, meron naman din sila ibang ginagawang, no? Nagtatrabaho sila, no? May mga ibang gawain sila na hindi na nila kayang manood pa, no? Kaya tingin ko maganda rin yung panukala na gawing bandang hapon.
13: Mm-hmm. Eh kasi sabay daw sa noontime show, sabi niya. Oo. Eh pero big day ba to sa Prosec, Prof. Jean? Kumbaga, eh, may tactical win ba sila, no, para dun sa kanilang narrative sa Article 1 ng impeachment trial?
14: Article 1 o yung dun sa... Article 1.
13: Ito, confidential. Oo.
14: Confidential pa.
13: Uh-uh.
14: Well, kanina, no? At saka yung nakaraang the week before last week, kasi walang
13: mm-hmm.
14: parang BTE naman, ano? Kasi itong si ang hindi rin maganda in terms of optics, no? This is from a layperson's perspective.
13: Mm-hmm.
14: Si Ginang Acosta parang medyo kinakabahan.
13: Uh-huh.
14: You know what I mean? So, hindi maganda for optics, diba? Kasi parang pag medyo gano'n ng witness, I don't know sa mga ano, no, mga bugado, pero parang siyempre parang bakit siya kinakabahan kung totoo lang naman ang sasabihin niya, no?
13: Mm-hmm.
14: Oo, pero siyempre pwede rin namang na-intimidate siya, gano'n, no? So
13: courtroom jitters. Yes, yun nga, kabado, Prof. Jean.
14: Oo, yan ang sa tingin ko. At tapos meron din nga yung sinabi na parang laging hindi na alam ang sagot, pero nung defense na yung nagsasalita, alam na alam niya. So, mas kampante siya. Pero hindi ko naman masisisi yun.

0: ordinaryong tao, napakadaling intindihin.
1: Mm-hmm.
0: Alam mo yun?
1: Mm-hmm.
0: Kasi nga, may mga pangalan na ang perception, eh, inimbento. So, mm-hmm. madaling intindihin yun eh. Kaya wala namang tao, tapos sabi, nagbigay siya ng 100,000, 150,000. Yun yung parang, doon mo makikita. Yung parang point again
2: pa-campaign ni VP Sara. Alright, sige po. Sige po, abangan na lang po namin talaga kung ano pa yung mangyayari
1: bukas
2: dito sa
1: ulit.
2: Article 1. Bukas ulit. Maraming salamat po, Prof. Jean.
1: Thank you.
0: Thank you. Thank you. Thank you.
2: Yan po si Professor Jean Franco, isa pong political science professor mula sa University of the Philippines, Diliman. Oy, ito na. Meron
1: ano?
2: Meron ako napili.
1: May old din ba? Old name?
2: Wala. Ito nga eh. Mula kay Carlos Lim ng Pasay
1: so,
2: City.
1: Yun ang kanyang pangalan.
2: Oo. Magpapalit daw siya ng pangalan. Gusto niya ay Joshua.
1: Oh, bakit?
2: Para daw Joshua Garcia ang dating heartthrob.
1: Datingan. Oo nga. Wala
2: ang tanong, kapag, alam mo, minsan, kapangalan, minsan opposite eh.
1: Ano? Ay, hindi. Sige, basta maniwala tayo sa kanya. Pero di ba may feeling ka na, ewan ko ha, may ibang tao na pangit sa pangalan nila. Pero tayo oh. naman, gandang-ganda. Meron ding pangalan na talagang akma sa mukha. Alam mo yon? Di ba? Kapag iba, parang hindi bagay. Parang bagay na bagay sa iyong pangalan mo. Di ba? May ganun.
2: Parang ayoko na nagdagay
1: yan. Ikaw ba na nagaganda ka sa pangalan mo?
2: Oo oh, naman, pero parang ano? May mga naisip din ako na parang ano? Hindi nga bagay sa kanya. Lalo na kasi ganito siya.
1: Minsan iba yung personality, no?
2: Oo,
1: ayan na.
2: Ayan ako. O siya, paano? Dami niyong alam. Bye!
1: Bye!
3: ATM. Anong take mo sa DZMM? Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Tigdas at rubella ay mabilis kumalat sa ating komunidad, lalo na kung maraming mga tsikiting ang hindi kumpleto o walang bakuna. Kapag tinamaan ng tigdas o tigdas hangin, maaaring mauwi ito sa maluhang sakit, pagka-ospital, o sa pinakamasama, pagkamatay. Mga magulang,
3: Niña Corpus at Migs Bustos, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga. Sa DZMM Radyo Patrol 630, DZMM Teleradyo, at PRTV Manila Channel 31. Sa bawat issue ng bansa, mahalaga na may say ka. Tara, pag-usapan natin kung anong take mo.
2: Ano? Sama na kaya natin sa kulitan natin.
3: Kasama si Maan Makapagal,
2: Yes, Dieters,
3: at Sandro Ochona.
2: Siyempre.
3: Anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol 630, DZMM Teleradyo, at PRTV Manila Channel 31.
5: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
3: Dahil hindi tumitigil ang balita,
5: umakyat sa anim
3: ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ibabalita agad na sa PRTV Newsbreak.
5: Ako po si Naomi Timosyo
3: sa PRTV Manila Channel 31.
6: Bawat issue dapat malinaw sa lahat. Bawat kontrobersya, pasimplihin. Di dapat mahirap intindihin. Sa usaping politikal at legal, bawat Pilipino may karapatan.

0: 8 ng gabi sa PRTV Manila Channel 31. Ang sabi nila, anuman ang binitawan mo, babalik at babalik sa'yo.
1: Toneladang basura ang nahahot
2: mula sa... Critical na ang problema sa basura.
3: Nalubog sa baha ang Metro Manila.
0: Paalala, sagot sa maraming problema ang disiplina. Itapon ng tama ang iyong basura. Reduce, reuse, recycle. Isang mensahe mula sa PRTV Manila Channel 31. Ngayong maulan ang panahon, doblehin ang pag-iingat. Alamin ang balita ukol sa panahon at anunsyong pangkaligtasan. Ihanda ang go bag at emergency kit. Siguraduhin naka-charge ang mga cellphones, power banks at iba pa. Suriin ang bahay at ayusin ang sirang bahagi. Ilikas ang mga alagang hayop sa mas ligtas na lugar. Maghanda ng mga ready-to-eat na pagkain.

0: Sumunod agad sa mga kinauukulan para sa agarang paglikas. Gawing prioridad ang kalusugan at kaligtasan ng sarili at pamilya. Isang paalala mula sa PRTV Manila Channel 31.
1: Sabay-sabay nating saksihan ang mahalagang pangyayari sa Senado bilang isang impeachment court.
2: Para sa paglilitis ng isa sa pinakamataas na opisyal sa bansa.
0: Abangan ang special coverage ng PRTV News sa Vice President Sara Duterte. The Impeachment Trial, Lunes hanggang Miyerkules, simula 9:30 a.m. Mapapanood ng live sa PRTV Manila Channel 31 at sabay ang mapakikinggan sa FMR stations nationwide. Kayo ay nanonood sa PRTV Manila Channel 31.

0: 24, 2026, Lunes. Pumasok na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Obet at posibleng palalakasin nito ang habagat. Kaya ingat po mga kaarangkada. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
1: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa 630 at PRTV Manila Facebook page, PRTV Manila YouTube channel at Signal TV Channel 31. Gayun din sa lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Sa ngalan ni Jack Batalyones, ako po si Jeffrey Hernaez. Ito ang
0: Arangkada Balita.
1: Tagbo na lumubog sa Bukaw River, Botolan, Zambales. Pango-hold up ng dalawang lalaki sa isang estudyante sa Pasig City sa pool sa CCTV.
2: Eh, meron din pong sinabi yung prosecutor na may dalawang lapid. Eh kung hindi, kung alias yun, paano yung... yung pangalan at apelido namin na inalias nyo lang pala, hindi totoong tao.
1: Stone, ang pagkakadawit ng kanilang apelido sa nabigyan ng confidential funds ni VP Sara Duterte. Brigada Contra Jumper, idulunsad para buwagin ang system loss na sinisingil sa mga consumer. Bagyong Obet, pumasok na sa Philippine Area of Responsibility. At Filipino tennis sensation Alex Ayala umakyat bilang world number 18 sa WTA rankings.
0: Lumubog ang isang tugboat sa Bukaw River, Botolan, Zambales matapos ang isang emergency salvage operation. Yan ang umaarangkadang balita ni Rod Izon.
3: Isang tugboat ang iniulat na lumubog sa Bukaw River sa Barangay Bangan, Botolan, Zambales, Lunes ng umaga. Base sa report ng Philippine Coast Guard, Zambales, ang lumubog na tugboat MTAG SL Sual 1 ayong kay Engineer Mariano Domingo, provincial consultant ng provincial government, ay naunang iniulat na sumadsad sa mababaw na bahagi ng Bukaw River noong kasagsagan ng habagat dahil sa maliit na abirya. Ngunit nang subukan itong hatakin patungo sa malalim na bahagi ng dagat, ay tuloy na itong lumubog kaninang alas 10 ng umaga. Mabilis namang nag-rescue ang mga operatiba ng Philippine Coast Guard Zambales kasama na ang rescue team ng Botolan Zambales upang mailigtas ang 10 mga manggagawa ng lumubog na tugboat. Wala namang iniulat na nasaktang tripulante sa nasabing trahedya ng tugboat na lumubog sa Bukaw River. Sa press statement, sinabi ni Zambales Coast Guard Commander Romel Santos na patuloy nilang iniimbestigahan ang nasabing pangyayari. Sinecure na rin ng PCG ang lugar upang hindi magkaroon ng oil spill sa lugar mula sa lumubog na tugboat. Mula sa FMR Northern Luzon, ako si Rod Izon ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Sa pool sa CCTV, ang pang-hold up ng ilang lalaki sa isang estudyante sa pinagbuhatan Pasig City. Yan ang umarangkadang balita ni JM Pineda.
4: Makikita sa CCTV ang lalaking ito na nakapayong na pumunta sa isang gilid. Maya-maya pa, lumabas ang nakaputing babae at nakajakit na isa pang lalaki na tila nag-aagawan ng gamit. Hindi nakuha na ng kamera pero hinarang na pala nila ang babae sabay nagdeklara ng hold up. Naging lookout ang nakapayong habang ang nakajakit na lalaki naman ang umaagaw sa gamit ng biktima. Ilang segundo rin silang nagpambuno at nagmamakaawa pa ang babae. Pero ang nakajakit na sospek sa pilitan na kinuha ang cellphone ng biktima at kumaripas ng takbo. Nangyari ang holdapan sa barangay pinagbuhatan sa Pasig City noong Martes ng gabi, August 18. Halagang 27,000 pesos ang cellphone na nahablot sa biktima. Napagalaman na isang estudyante ang babae at papauwi na sa kanilang bahay sa Villa Capistrano galing sa paggawa ng project. Sabi ng pamunuan ng barangay pinagbuhatan, hindi naman daw madilim ang lugar sa dinaanan ng biktima. Modus lang daw talaga ng mga sospek ang pang-hold up at kilala rin sa pagnanakaw.
5: May mga ilaw naman kasi yung area na yon may mga ilaw sa poste yun eh.
6: Mm-hmm.
5: Sabihin, talagang malakas ang loob nitong mga to. Na chinechempon nila na siguro kung konti yung dumadaan eh, na nachempon mo nag-iisa yung biktima.
4: Nitong Sabado, timbog ang isa sa mga sospek sa isinagawang offline galugad ng PNP Pasig at ng barangay. Positibo itong kinilala ng biktima. Nadiskubre pa na hindi lang pala hold up ang ilegal na gawain ng lalaki dahil naaktuan mismo ng mga otoridad na may hawak itong droga.
5: Hindi na siya nakatakbo, hinuli na siya at napag-alaman na may hawak siya yung sachet ng pinaghihinalaang shabu.
4: Kalaboso na ang sospek ngayon na nasa kustudiya ng Pasig City Police Station. Hindi rin daw ito ang unang beses na nahuli ang sospek dahil sa droga. 2023 hanggang 2025, may record na umano ito na paglabag sa Republic Act 9165. Ang isang sospek naman, pinaghahanap pa rin hanggang sa ngayon ng mga otoridad. Paalala ng barangay pinagbuhatan, maging alerto palagi upang hindi mabiktima ng mga masasamang loob. Papaitingin rin daw ng pamunuan ang seguridad at magdadagdag ng mga CCTV sa buong barangay. Ako si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Sinuspende ang klase sa isang eskwelahan sa Caloobian, Leyte matapos makatanggap ng pagbabanta sa isang online post. Yan ang umaarangkadang balita ni Sylvia Abadingo.
7: Agad na sinuspindi ang klase ngayong araw sa Caloobian National High School matapos kumalat ang isang Facebook post ng banta ng pamamaril sa eskwelahan. Hindi nag-aksaya ng panahon ang pamunuan ng eskwelahan at nagkipag-ugnayan sa PNP Caloobian. Hindi na muna nagklase para bigyan daan ng security assessment at ma-check ang kaligtasan ng mga estudyante, guro at iba pang school personnel.
8: Nag-taksyon ko naman ito, ma'am, siyo, please. Itong kapulisan mo, mga kalabihan, ma'am, means hindi pwede talaga ispilahan. Kaya mag-deploy ko dito, ma'am, para masuritasan natin police visibility, ma'am. Hindi pa pa-priority niya doon, ma'am, ma'am, po, hindi may the threat, ma'am. Pero kung magamakaya po naman ng power, ma'am, is mas at least, ma'am, mas makabal po naman ang mga nearest.
7: Kasabay nito, hinimok ng pulisya ang mga estudyante at school personnel na maging mapagmatsyag at agad i-report ang anumang kahinahinalang kilos. Mapa-individualo impormasyong may kaugnayan sa naturang banta. Mahalaga rin ayon sa mga otoridad ang mabilis na pag-uulat upang agad na maaksyonan at masawata ang anumang posibleng banta sa seguridad.
8: Kailangan lang mga natong public moments maging bigilan po tapos safety awareness rin po mga government. Itong dire po yung gano'n eh, para dire po maghada po misinformation ma'am, tumuod na po itong aton mga authorities ma'am na nakatagin yung information regarding po ini ma'am. Asap na ma'am, kaya pa man ma'am natin makontrol ma'am.
7: Nakatanggap din ng ganitong banta ang Felix Canial La Fuente National High School sa parehong bayan. Nakikipag-ugnayan na ang dalawang paaralan sa PNP at iba pang concerned agencies upang ma-check ang seguridad ng school community. Iniimbestigahan na ngayon ng otoridad ang pinagmulan at kredibilidad ng naturang social media post. Paalala naman ng otoridad sa publiko, huwag agad maniwala o i-share o i-repost ang hindi beripikadong impormasyon. Sa halip, i-report ito sa kinaukulan upang hindi magdulot ng takot o panik sa komunidad. Samantala, sa Sugod National High School ng Southern Leyte, pinaaalalahan na naman ni Mayor Sheriff Lino Tan na walang katotohanan ang umano'y firearm incident sa eskwelahan. Ako si Sylvia Abadingo ng PRTV News, nagsiservisyo para sa Pilipino.
0: Ipinagbaliban muna ng Department of Education ang nationwide school safety drill sa mga paaralan na nakatakda sana bukas. Alinsunod ito sa rekomendasyon ng ilang eksperto. Yan ang umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
9: Hindi muna matutuloy ang nakatakdang nationwide school safety drill ng Department of Education bukas. Sa naturang aktibidad, magkakaroon sana ng live shooter drill. May tatayong attackers at mag-e-ensayo mga estudyante at school personnel kung ano ang gagawin tuwing may pag-atake. Pero sabi ng Philippine Psychiatric Association at Philippine Society for Child and Adolescent Psychiatry, dapat itong ipagpaliban. Di kasi tulad ng mga earthquake at fire drill. Magpapakita ang naturang drill na makatotohan ang pagsasalarawan ng karahasan. At batay sa mga ebidensya, magdudulot lang ito ng stress at anxiety. Hindi rin ito mababawasan ang casualty at hindi rin ito mababawasan ang posibilidad na magkaroon ng shooting incident.
6: Ipapagpaliban na ho namin yung drill namin dahil makakantay naman ho yan. Kasi nakikinig kami sa eksperto at nirerespeto po natin yung kanilang pananaw. Pinagpaliban lang ho natin para yung gagawin ho natin in the future mas akma ho dun sa mga sinasabi.
9: Sa ngayon, nakatutok ang DepEd sa paghihigpit sa seguridad sa mga paaralan gaya ng pamamahagi ng metal detectors, CCTV, security at pakikipag-ugnayan sa mga barangay para sa dagdag tauhan sa mga eskwelahan.
6: Dahil nakita ho natin, kahit meron ho tayong security guard na papasukan pa rin ho tayo. Kahit may bakod ho, yung mga metal detectors, minsan tinatago ho yung kutsilyo sa thermos, minsan tinatago po sa sapatos. So definitely, dapat matutot ho tayo sa mga pangyayaring ganyan.
9: Bukod sa security, may 10,000 counselor associates din na ide-deploy para matutukan ang mental health ng mga estudyante. Nakamonitor rin ang DepEd sa mga pagbabanta sa iba pang mga paaralan dahil sa copycat syndrome.
6: Nakabantay ko kami na huwag maulit ko ito. Pero minsan, kailangan talaga ng tulong ng mga iba't ibang ahensya dahil yung intelligence report, di pala po alam ng DepEd na nakikipag-usap na yung mga bata sa mga nihilistic violent network. Halos terrorist groups na ho yan eh.
9: Babantayan ng DepEd ang mga malalaking paaralan kung saan naganap ang mga nagdaang school violence. Ako si Naomi Tiborcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Nakunan ng video ng isang residente ang riot ng mga kabataan sa may National Highway sa Barangay 106 Santo Niño, Tacloban City. Makikita sa video na bit-bit ng isa sa mga binatilyo ang isang mahabang kahoy habang sumisigaw. Ang ibang kasamahan niya naman ay may bit-bit na bato. Maya-maya ay nagkabatuhan na ang dalawang grupo at naghahabulan. Ayon sa uploader ng video, hindi na bago ang ganitong pangyayari sa lugar. Humingi na rin ng tulong ang ilang residente sa mga pulis at barangay para bantayan ang seguridad sa lugar. Kinukonsidera ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang pag-ban sa Facebook sa Pilipinas. Ayon kay CICC Executive Director Undersecretary Renato Aboy Paraiso, nagiging ugat kasi ito ng misinformation o fake news. Dapat din umanong maprotektahan ang mga kabataan sa online abuse. Aminado si Paraiso na mayroon itong social at political implications. Dagdag pa niya paraan din ito para mapasunod ang Facebook sa mga batas ng Pilipinas para mapalakas ang child safety sa bansa. Kung ikaw ang tatanungin, pabor ka bang iban ang Facebook sa bansa? Parinig nga ng inyong masasabi.
10: Sa akin ha, kung ibaban ng Facebook, malaking ano yan sa mga kabataan eh, di ba? Kasi kumbaga, ngayon latest na lahat eh. Kumbaga din. Parang hindi rin eh, kasi dyan din minsan nag-aaral ang mga bata sa eskwelahan, nag-o-online classes.
11: Payag po.
12: Bakit?
11: Para rin sa protection po ng mga kabataan ngayon. Kasi masyado ng broad sa isip nila ang lumalabas sa Facebook eh.
12: Bakit?
13: Kasi yung ibang tao kasi doon kumukonek, kumukontak, ganun. Everyday na yun yung ginagamit eh.
0: Patay ang tatlong tao sa magkakahiwalay na pamamaril sa Maguindanao del Sur at Maguindanao del Norte. Yan ang umaarangkadang balita ni Noreen Igonia.
14: Maghahatid lang sana ng coconut seedling sa kanilang suki ang mag-asawang negosyante na ito ng pagbabarilin ng mga dikilalang armado sa tulay na nag-uugnay sa bayan ng Pikit Cotabato at bayan ng Pagalungan sa Maguindanao del Sur mag-aalas 11 ng umaga nitong Biyernes, Agosto 21. Kinilala ang mga biktima na sina Colimar Sugataon at kanyang asawa na si Orlan Sugataon na mga residente sa Amas, Kinapawan City. Minamaneho noon ni Orlan ang kanilang multicab papunta sa barangay Takepan Pikit nang dikitan sila ng ride riding in tandem at pinagbabaril. Dead on the spot si Colimar habang nadala pa sa ospital si Orlan ngunit nasa critical na kondisyon. Samantala, nasawi naman ang isang senior citizen na kinilalang si Tarhata Samad na nagkape lang sa isang cafeteria matapos pagbabarilin din ng di kilalang sospek sa barangay Semba Dato Udin Sinsu at Maguindanao del Norte nitong Biyernes, Agosto 21, alas 8:30 ng umaga. Natamaan din ang ligaw na balang isang babaeng kinilalang si Soraya Ali na agad namang dinala sa paggamutan. Namatay din sa pamamaril ang isang non-uniform personnel na nakadestino sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Sur na si Jonathan Juan matapos tambangan habang binabaybay ang National Highway sa Barangay Dalumangkob sa Nabanggitna Bayan umaga nitong Sabado, Agosto 22. Matatandaan na nitong Agosto 15, tinambangan din ang convoy ni Barm Interim Chief and Minister Abdul Rauf Makakuha. Maswerte namang nakaligtas ang opisyal sa pangyayari. Bagamat ang magkasunod ang insidente ng pamamaril sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ilang araw bago ang parliamentary elections, tiniyak naman ng militar na hindi ito makakaapekto sa kanilang ginagawang paghahanda. Ang mga insidenteng yun ay kinokonsidera nilang community-based conflict.
12: Even before the start ng kapil period, may mga taong namin community-based conflict na minsan personal, meron din political, meron din parang related sa mga boundary ng mga lupa. Land conflict. Marami yun, land conflict. Minsan, mga civilians lang din na may mga baril versus civilian iba affiliated din sa MILF, affiliated sa MNLF, or sa mga politiko din.
14: Sa ngayon ay patuloy namang iniimbestigahan ng pulisya ang mga pangyayari. Ako si Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: NDRRMC naghahanda na para sa posibleng epekto ng bagyong Obet.
15: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
16: ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS!
17: May nagbago, may arte, may budget.

0: Power Times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Kutis sulit ang glow up.
1: ECS. Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
2: Dahil hindi tumitigil ang balita,
1: umakyat sa anim ang
2: bilang. Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ibabalita agad-agad sa PRTV Newsbreak.
1: Ako po si Naomi Timosyo
2: sa PRTV Manila Channel 31.
3: May nagbago, may arte, may budget.

0: Pumasok na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Saudel na may local name na Obet. Ayon sa PAGASA, namataan ang sentro ng bagyong Obet higit 1,000 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. May taglay itong maximum sustained winds na 165 kilometers per hour at pagbugsong aabot sa 205 kilometers per hour. Sa ngayon, kumikilos ang bagyong Obet pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 30 kilometers per hour. Maaring bahagyang lumakas ang Obet, ngunit inaasahang mananatiling malayo sa kalupaan ng Pilipinas. Posible ring palakasin ito ang southwest monsoon o habagat.
1: Personal na inalam ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lawak ng pinsala ng pagbaha sa Bulacan at Pampanga dahil sa habagat. Yan ang umaarangkadang balita ni Lestor Aler.
2: Tumungo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ilang mga probinsya sa Luzon na naapektuhan ng pagbaha dulot ng malakas na pagbuhos ng ulan bunsod ng habagat. Nagsagawa ang Pangulo ng Aerial Inspection sa Bulacan at Pampanga ngayong araw upang tignan ang naging epekto ng masamang panahon. Tumambad sa kanya ang lawak ng pinsala sa mga komunidad ng mga nabanggit na lugar kung saan lubog pa rin sa baha ang ilang mga bahay sa kabila ng unti-unting pagganda ng panahon. Matapos ang inspeksyon, personal namang binisita ng presidente ang Bacolor Integrated School sa Barangay Kambangan sa Pampanga. Kinamusta niya ang nasa may 200 pamilyang kasalukuyang nananatili sa evacuation center. Nakatanggap din ang mga apektadong pamilya ng 10,000 pisong financial assistance sa ilalim ng DSWD Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS.
3: Bukod pa rito, naghatid din ng family food packs at mainit na pagkain mula sa mga mobile kitchens ang DSWD para sa mga evacuees. Matapos ang pagbisita ng Pangulo sa Bacolor ay nagtungo siya sa Pampanga Provincial Capital sa San Fernando City para naman sa situation briefing sa rehiyon. Kasama sa naturang pagpupulong ang ilang miyembro ng gabinete, maging si Pampanga Governor Lilia Pineda. Pinag-usapan sa nasabing briefing kung ano ang magiging short term, medium term at long term solution ng pamahalaan upang matugunan ang naging pagbaha sa rehiyon.
4: Napakabigat ang ulan at napakarami ang bumagsak na tubig. Kaya't na-overwhelm lahat ng mga ating mga flood control na flood management program. Ang problema, kitang-kita, siyempre alam naman natin na marami sa halimbawa sa Bulacan na mga flood control na hindi naman nagawa. Kaya't nagkakaganto.
3: Patuloy naman ani ang pagtugo ng pamahalaan laban sa matinding pagbaha sa bansa, gaya ng pagsasaayos ng mga daluyan ng tubig at pagtatayo ng flood control projects. Bukod sa immediate plans, may mga nakaambang long-term plans din ng gobyerno upang mabawasan ang pagbaha sa naturang rehiyon, katulad ng pagtatayo ng 5 dam sa Nueva Ecija at dike sa Pilar, Bataan. Pero hamon pa rin sa kanila ang pabago-bagong panahon at kasalukuyang sitwasyon ng mga nalulubog pa rin na lugar sa bansa.
4: Hindi pa natin ma-assess kung ano yung damage dahil may tubig pa, may pinabaha pa, kaya kailangan natin antayin yan. Pangalawa, binabantayan natin ang panahon kasi kahit yung mga nasira, pag aayusin natin ngayon, kag bumalik na naman yan at masisira ulit yung bagong gawa, kaya napakasayang naman ang ating gagawin.
3: Siniguro naman ng Pangulo na patuloy ang monitoring ng pamahalaan upang mabawasan ang epekto ng malalakas na pag-ulan at pagbaha sa bansa. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Pumalo na sa higit 7 milyong tao ang apektado ng mga nagdaang bagyo at habagat ayon sa NDRRMC. Nakatutok naman sila ngayon sa bagyong Obet. Yan ang umaarangkadang balita ni Justin Ignacio.
5: Higit 7 milyong katao na ang apektado ng mga nagdaang bagyong Luis, Maymay, Neneng at Habagat. Ayon sa datos na nakalap ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, katumbas ito ng higit 2 milyong pamilya. 29 na rin ang naitalang namatay. Karamihan dito mula sa Benguet at dahil sa pagguho ng lupa. Naitala rin sa 19 ang bilang ng mga sugatan habang 3 ang patuloy na pinaghahanap. Isa riyan ay mula sa Quezon City, isa mula Maynila at isa mula Batangas City. Ayon sa NDRRMC, 102 lugar ang isinailalim sa state of calamity. Ang mga lugar na ito ay mula sa Dagupan, Pangasinan, Benguet, Bataan, Bulacan, Pampanga, Zambales, Rizal, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Pinaghahandaan naman ng Office of the Civil Defense ang magiging epekto ng bagyong Obet na pumasok na sa Philippine Area of Responsibility kaninang 1:20 ng hapon.
6: Itong enhanced habagat na maaring makaapekto sa atin Monday or Tuesday ay may potential na magdala ng prolonged and rapidly intensifying rainfall over western and northern Luzon kasama ang NCR.
5: Ayon kay Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandre IV, Deputy Administrator for Administration ng Office of the Civil Defense, mga kaparehong lugar pa rin ang tatamaan gaya noong nagtuloy-tuloy ang mga pag-ulan na sanhi ng mga pagbaha. Pinapayuhan naman ng publiko na mag-ingat, maging handa at manatiling updated sa lagay ng panahon. Ako si Justine Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Isinusulong ngayon sa Kamara ang pagbibigay ng calamity pay sa mga trabahador na kailangan magtrabaho sa panahon ng sakuna at pagbaha. Sinabi ni Trabaho Party List Representative Johan Bautista na sa ilalim ng House Bill number 4435, dapat may otomatikong 30% na calamity premium ang trabahador. Bukod ito sa mismong sahod para sa public at private sector employees. Dagdag pa ni Bautista, ang calamity premium pay ay ipatutupad kung pasok ang lugar sa alinman sa mga ito. Nasa official state of calamity ang lugar, nasa signal number 3 o red rainfall warning, nagpatupad ng government mandated work suspensions o lugar na may nilindol o patuloy na baha. Ang mga lalabag ay maaaring maharap sa 100,000 pesos na multa, pagkakakulong ng 6 na buwan hanggang 1 taon at hindi pag-renew ng business permit.
1: Nanindigan ang kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez na mahina ang binubuong kaso laban sa kanya ng ombudsman matapos na bumaligtad si Orly Gutesa at iba pang tinaguriang Maleta Boys. Kaugnay niyan, kasama natin ngayon dito sa PRTV Studio ang tagapagsalita ni later Representative Martin Romualdez na si Attorney Ade Fajardo. Magandang gabi po, Attorney Fajardo, and welcome sa Arangkada Balita.
7: Magandang gabi, Nina, at magandang gabi po sa lahat ng inyong taga-subaybay.
1: Okay, Attorney, so ano na ang magiging legal weight ng recantation ni Orly Gutesa, yung pagbawi no, ng kanyang sinabi sa hinaharap na reklamo ngayon ni former Speaker and Congressman Romualdez sa Ombudsman?
7: Si Martin, Orly Gutesa po, no, sa kanya mismong affidavit of recantation, siya mismo nagsabi kung ano ang halaga ng kanyang testimonya. No? Mm-hmm. Ang pagkasabi sa kanya daw, nung siya'y kinausap upang magsalita tungkol sa kanyang original affidavit, ay siya daw po ay yung missing link or yung nawawalang ugnayan between Zaldico and Speaker Martin Romualdez. At yun nga kanyang sinabi noon sa Senado nung binasa niya yung kanyang original na affidavit. At yun po ay mahalaga dahil nga siya ang naging sentro, no? Siya lamang ang naging connection sa sinasabing transaction sa flood control between former Congressman Zaldico and Martin Romualdez. At ngayong wala na po yan dahil nga narikant na yan, binaliwala na, wala na pong nag-uugnay, no? Dito sa transaction na ito na sinasabi nilang pinasukan ni Congressman Romualdez.
1: Siyempre po bilang mga abogado ni Congressman Romualdez, lalong napadali ang inyong gagawin, 'di ba? Parang kumbaga dahil po sa nangyaring ito ay mas madali nang ma-defend ang inyong ang complainant, 'di ba? Or ang sinasakdal. So anyway, ang question ko po next, so kung ang isang witness katulad ni Gutesa ay nagrecant or nagbawi, ibig bang sabihin yung una niyang sinabi ay mali na?
7: Yun na po ang problema dyan, kasi kung binabawi niya na yung kanyang unang salita, hindi na natin alam kung saan ang paniniwalaan, di ba? Opo. Kung ikaw ang nag-evaluate ng ebidensya, kung ikaw ay nasa tanggapan ng ombudsman, saan doon yung paniniwalaan mo? Yung unang niyang pahayag o ang kanyang pangalawang pahayag? Kami pa, nung simula pa lang, sinasabi namin na kahit yung unang pahayag niya, kahit na hindi niya binawi, napakahina na po ng kanyang sinasabing salaysay, no? Maraming inconsistencies, hindi nagtutugma, nagsabi siya ng mga mga bahay na at that time, ang bahay na yon ay ginagawa, complete renovation, walang tao except construction workers. At incredible po na mag-deliver ka doon ng 100,000 piso. Mali-malit at iwan lang doon sa madilim na lugar na iyon. So marami pong mga sinasabi siyang mali na sa palagay namin at ini-insist namin na hindi totoo. At dahil ngayon binawi niya na at maraming detalye yung pagbawi niya, ano po, kung saan siya kinausap, anong oras siya kinausap.
1: At Kesyo, inano pa siya, inofera ng pera, yung mga ganun po, ano, po, pati education daw ng kanyang mga anak.
7: Correct po. So yung mga detalye pong iyan ay nagbibigay ng mas dagdag na bigat o kredibilidad sa kanyang sa kanyang bagong salaysay, no, na hindi kayang imbentuhin. Kasi yan po ay verifiable, no? Pwedeng i-check doon sa sinasabi nila ng Japanese restaurant na malapit sa Senado kung nagkaroon nga ng ganong meeting noon.
1: Itong meeting ay ito yung kasama raw si former Congressman Mike Defensor. And kasama rin si Senator Marcoleta. Tama po? Ito ba yung meeting na yun?
7: Yes. At allegedly, the son-in-law of former Congressman Defensor.
1: Also. And then doon siya sinabihan na parang ginawa. Parang sila ang gumawa ng script, quote-unquote, script daw niya. At doon rin daw siya inofera ng pera. Pero parang these are all words. I mean, he can say anything.
7: Yes po, but as I said nga po, verifiable po yan. No? For example, sinabi na noon na hindi siya properly notarized yung dokumentong kanya pinirmahan. Nagsabi na ang notaryo publiko mismo na walang, there was no such notarization. Hindi niya na-meet ito si Igotesa. The Manila Regional Trial Court has declared the document falsified. No? At ngayon, dahil sa kanyang bagong testimonya, nakita na natin kung bakit ganun ang nangyari. Na minadali pala yun, yung statement na yun, at iniwan na lang sa kanya ng basta-basta. That day, the day before, he was supposed to testify before the Senate.
1: Kaya kung maaalala po natin, nung nag-testify iting si Igotesa, may binabasa nga siya. At minsan pag nag-adlib siya, parang kinokorrect raw siya ni Senator Marcoleta. So parang, kumbaga may nagko-coach sa kanya. So parang sa umpisa pa lang, medyo marami nang kumaya-question sa kanyang kredibilidad.
7: Di po ba? Oo, halata naman. Binasa lang niya yung statement at kung medyo umaadlib siya, sinasabihan siyang huwag mag-adlib. No? Kung yan ay bukal sa kanyang kaalaman, ibig sabihin talagang nangyari na totoo na siya ay nag-participate, hindi po kailangan ng coach doon. Madaling isalaysay yung talagang totoong nangyari. Pero mahirap po ikwento uli yung imbento lamang at the day before nyo lang parang nahabi yung kwento na ipipresenta mo sa isang napakalaking venue like the Senate of the Philippines.
1: Opo. So, ito pong mga next moves po ninyo. Nag-file kayong ng mga supplemental affidavit at may counter affidavit. Tingin niyo po sapat na ito para tuluyang ma-dismiss o ma-junk ang complaints kahit sinasabi ng ombudsman na magpapatuloy pa rin ito?
7: Kami po ay tiwala, no, na sa isang patas, pantay-pantay na pagtrato ng mga kaso, ay madali pong i-dismiss itong kasong ito kasi this is a non-case. No? Wala talagang basihan itong kasong ito. Walang ebidensya. Hinimay namin ang mga submissions na inilatag laban kay former Speaker Romualdez. Talagang walang nag-uugnay po sa kanya sa isang proyekto, isang kontrata. No? Hindi nga alam kung sinong engineer. Wala talagang isang district engineer or isang engineer galing sa central na kapulungan ng DPWH na nagdidiin sa kanya tukol sa isang particular na transaction. Pero yun ang nakagagulat lang na after several months, ngayon may lalabas naman daw na mga bagong testigo na 28 na hindi namin alam kung sino, hindi namin nabasa ang kanilang testimony. Kaya kami ay naghihintay na mabigyan ng kopya nitong so-called new witnesses as announced by the Office of the Ombudsman itself.
1: Oo, parang biglang may 28 new witnesses. Ka. Iba to doon sa 18, Maleta Boys, yung marami nga sa kanila nag-recant na. Ilan na ba natira po doon?
7: Well, ang 18 nag-execute originally ng joint affidavit, yun yung binasa nila sa Club Filipino. But of the 18, 8 ang nag-submit ng individual affidavits. No? So ibig sabihin, 8 ang natira, pero sa 8, parang 4 na yata ang nawala doon. No? So, yan ang
1: may 4 na lang.
7: Yes, ngayon, opo, opo. So ngayon,
1: parang tapos iba pa tong 28.
7: Kaya nga. Eh, so,
1: bigla pong parang dati wala namang ganun.
7: Ngayon na nga. Parang dahil may perinisinta kami na 25 new witnesses from the same group, from the same pool of people na former employees or security aides ni Congressman Zaldico ay ito na naman, no? Dinadagdagan yung ebidensya. Eh, normally, dapat nakalatag na yon nung simula sa pool para naman na matugunan namin ng karampatang response at pag-aaral ang kanilang mga testimony.
1: What is your reaction to that? Na biglang may bago raw na 20, kumbaga minamaliit yung recantation or pagbawi ni Gutesa at sinabi pa ngang normal lang daw na minsan may nagre-recant sa mga ganitong high profile cases.
7: Ayun po, hindi po namin, this is supposed to be an investigation, no? Mm-hmm. Meaning to say, dapat bukas ang kaisipan ng tanggapang nag-uusisa nito, bukas sa possibility na talaga wala namang kaso, pero bakit parang ginagawang numbers game, no? Dinadagdagan ng this oras, no? Nasa dulo na tayo ng investigation at ngayon palang ilalabas ito. So parang ang pakiramdam tuloy namin ay merong napaka-espesyal na atensyon kay Congressman Romualdez na parang ang dating ay parang pinanggigilan siya tungkol sa mga kasong ito.
1: So ano na po ang susunod na legal move ng Romualdez camp? Ngayong sinabi ninyong, sabi niyo nga po ngayon na feeling niyo ay tinutulig sa kayo dito sa investigasyon.
7: Well, wala kaming choice po. Kung hindi hintayin itong nakaambang sinasabing additional testimonies, I don't know if it's true. Pero siyempre, it was announced, no? So, hinihintay po natin yan. At in the interest of fairness, kailangan pong bigyan kami din ng pagkakataon na sagutin or readdress itong mga allegations na ito as stated in the press release of the Office of the Ombudsman.
1: Alright. Naku, maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Ade Fajardo. Magandang gabi po.
7: Magandang gabi po at salamat sa pagkakataon.
0: Itinalaga bilang officer in charge ng NCRPO si Police Brigadier General Christopher Abrahano, epektibo August 23, 2026. Kasunod ito ng mandatory retirement ni Police Major General Anthony Aberin. Kabilang si Abrahano sa PNP Academy, kaagapay class of 1996. Bago ibigay ang posisyon sa NCRPO, siya ang hepe ng Police Regional Office 10. Panandilian din siyang nagsilbi sa Criminal Investigation and Detection Group o CI Digi.
1: Kinwestiyon ng Senator Judges ang kredibilidad ng kauna-unahang hostile witness ng prosekusyon na si dating Special Disbursing Officer Gina Acosta. At live mula sa Senado, may umaarangkadang balita si Angela Babad. Angela.
8: Ninya, sa 17th araw nga ng paglilitis ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte, ay muling tumayo sa witness stand si Gina Acosta, ang dating Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President. Matapos nga ang direct at cross-examination, ipinunto ni Private Prosecutor Amando Ligutan ang tila selective memory ni Acosta pagdating sa usapin ng confidential funds. Ito nga ay lalo na noong panahon na SDO pa ito ng Davao City, panahon ng pagiging mayor ni Duterte. Ani Ligutan, madaling nakasagot si Acosta sa depensa gamit ng Tagalog at Ingles, pero kinailangan pa ng translator sa Bisaya nang ang prosekusyon na ang nagtatanong. Sa interjections ng mga Senator Judge, kanilang kinwestiyon ang kredibilidad ni Acosta bilang SDO. Iginiit kasi nito na umaasa lamang siya sa fund utilization reports ni VPSD Security Officer Raymond Lachica na hindi naman isang accountable officer batay na rin sa Joint Circular 2015.
9: How would you consider yourself? Smart, average, or stupid?
10: Nasa average lang po ako ng pagkatao, Your Honor.
9: Correct. So naniwala kayo sa sinabi niya na confidential nature kahit na isa lang signature sa napakaraming pangalan?
10: Kasi
9: so you took his word for it?
10: Kasi siya po ang nag-implement sa mga confidential activities, Your Honor, on the grounds. Siya po ang inatasan na mag-implement. Siya ang implementer po, Your Honor.
9: So for me, in this case, you are stupid in the name of blind loyalty.
8: Ipinunto rin ni Senate President Sherwin Gatchalian na dahil walang personal knowledge si Acosta sa implementasyon, hindi nito masasabi kung pineke ang mga report o acknowledgement receipts na naglalaman ng ilang pangalan gaya ni na Antonio Pagong na nakatanggap ng 100,000 pesos para sa purchase of information, sina Timon, Andrew Pusa at Shane Ngitngit. Lumabas din sa pagtatanong ni Senator Joel Villanueva na tila wala ring naging desisyon si Acosta sa paggamit ng pondo. Nagtanong din si Senator Lito Lapid kaugnay naman ng mga alias at posibleng peking pangalan na ginamit sa mga resibo.
9: Eh, meron din pong sinabi yung prosecutor na may dalawang lapid na nando doon. Papasalamat po ako kung totoong lapid yung kamag-anak ko po kasi. Sabi po kasi ng tatay ko, basta lapid kamag-anak ko. Kaya magpapasalamat po ako sa defense at kay La Chica kung nabigyan yung kamag-anak ko. Eh kung hindi, kung alias yun, paano yung pangalan at apelido namin na inalias nyo lang pala, hindi totoong tao?
8: Binigyang din naman ni Senator Risa Ontiveros ang isang acknowledgement receipt na nakapangalan sa isang Clarice Ontiveros na nakatanggap umano ng 500,000 pesos sa petsang February 24, 2023, araw mismo ng birthday ng senadora.
11: Noon, may finlash po na AR na may pangalang Clarice Ontiveros. Kaapelido ko po. Ang nakakagulat po, Miss Gina, yung petsa kung kailan daw binayaran ang Clarice Ontiveros ay February 24, 2023. Petsa po ng birthday ko. Kung mapatunayan na mali yung mga ginawang iyon ni VP Sara, okay lang ba sa inyo na kayo ang mapaparusahan sa desisyon ng iba?
10: Kasi ako po ang accountable officer, ma'am.
11: So okay lang po sa inyo? Kayo po ang sasalo ng CC ng iba?
12: Kindly wind up, Senator
11: Jeffries. Winding up, Mr. Presiding Officer. Tama, fair po ba yon? May ibang nagdesisyon, may ibang nagpagawa. Kaya lang kayo yung nakalagay dun sa blanco na accountable officer. Kahit hindi kayo ang nagdesisyon sa pag-encash, hindi kayo ang nagdesisyon sa ibibigay kay Colonel La Chica. Fair ba yon? Kayo po ang mapaparusahan.
10: Alam ko po, ma'am, na alam po ni Ma'am Vice President Sara Duterte ang ginagawa niya.
11: I hope po alam niya ang ginagawa niya.
8: Niña, bukas nga ay sasalang naman sa witness stand si Lemuel Ortonio, ang OVP Assistant Chief of Staff na nakasama ni Acosta doon nga sa pag-encash ng confidential funds. At dahil naman sa medical emergency ni dating DepEd SDO Edward Fajarda, sa Miyerkules na inaasahang sasalang ang tatlong AFP officials na sila Boransing, Panopio at Bahaw upang tumistigo naman doon sa confidential funds ng DepEd. Niña?
1: Maraming salamat, Angela Babad.
0: Himayin po natin ang mga tagpo sa impeachment ngayong Lunes. Makausap po natin si Ginoong Ronald Llamas, isang political analyst, dating presidential advisor on political affairs, at isa sa mga host ng Cuatro Alas. Magandang gabi po, Sec.
13: Magandang gabi, Jeffrey.
0: I'm sure nanood po kayo kanina sa hearing, ano, medyo mainit. Abe, unang tanong ko, ano po inyong masasabi doon sa hearing kanina? Medyo maraming pangalan na nabanggit, medyo yung may mga katanungan na hindi nasagot, merong mga nainis, meron din namang mga siguro nagustuhan. Ano masasabi ninyo dyan?
13: Well, hindi naman nakakagulat dahil mahigit isang taon na natin pinagtatawanan itong mga alias na ito. Sila Piato, sila Nova, sila Tempura, no, Chippy, etc. Pero nakakatawa pa rin na may mga bagong pangalan, no? Pati si Pong Pagong nandyan, pati si Pusa, no? Meow, meow, meow, meow, di ba? Pati si yun, pati yun nandyan, si Ngit-Ngit, no? Kaya akala ko natapos na yung kakatawanan na medyo seryoso dito sa mga alias na ito. Eh may mga pangalan pang bastos, no? Meron pa mga pangalan na kung ano-ano. Kaya siguro ito yung dito interesado yung mga nanonood, no? Paano nangyari ito?
0: Mm-mm.
13: Pero yung mas seryoso na usapin dito ay yung pag-amin mismo ni Acosta, disbursing officer Acosta, na siya ay nag-submit ng report sa COA kahit hindi niya alam. Wala siyang kinalaman doon sa mga acknowledgement receipts.
0: Mm-hmm.
13: At hindi niya alam kung saan ito ginamit nung binigyan niya ng pera na si Colonel La Chica. Yun pa lang eh. Highly anomalous na. Kaya nung sinabi ng prosecution na ito ay isang scam, kahit ito ay pinatanggal sa record dahil nga medyo judgmental pa, too early pa, eh talaga namang ang itsura ng scam.
0: Mm-hmm.
13: No? Imagine mo, disbursing officer, hindi alam yung acknowledgement receipts,
0: eh kapag
13: hindi alam kung paano ginastos yung binigay niya.
0: Kapag ganun, ano yung maaaring magiging pananaguta ni ano dito, ni Acosta?
13: Well, pwede siyang kasuhan dyan dahil nga nag-submit siya ng report na hindi niya alam yung mga corresponding acknowledgement receipts.
0: Mm-hmm.
13: Ibig sabihin, pwedeng sabihin na yung report, pwede mong sabihin na fake dahil hindi mo alam yung laman. No? Tapos binigay mo sa isang Colonel La Chica na bawal gawin. Bawal gawin. Kaya medyo liable siya dyan.
0: Mm-hmm.
13: Pero malinaw din naman na every step of the way, may approval ito ng head of office.
0: Mm-hmm.
13: Hindi niya pwedeng gawin ito nang hindi alam ng head of office.
0: Mm-hmm.
13: Kaya medyo dawit din dito yung akusado.
0: Mm-hmm.
13: No? Dawit din dito yung akusado na ito ay medyo anomalous at pinapatunayan nito na hindi siya fit na maging vice president.
0: Sir, kanina madalas po ilang beses po nating narinig no na sinabi ni dating special disbursing officer Gina Acosta yung I do not remember your honor. Ayan, selective memory po ba iyan?
13: Oo, tsaka hindi yun, Kwan. Hindi siya maabsuelto dun sa hindi niya maalala. No? Patuloy siyang madidiin kung siya ay kakasuhan dito. Paano, iba yung kaso ni Acosta at iba yung kung ito ay isang impeachable offense sa vice president. No? So dalawang bagay yan. Malinaw naman, simula nung unang article of impeachment, yung grave threats, at itong ikalawa na confidential fund, medyo impeachable na yung mga napatunayan. Ang dagdag lang dito ay mismo si Acosta ay pwedeng maparusahan. Dahil as a disbursing officer, merong rules siya na dapat sinusunod. At mukhang hindi nasunod yung mga rules na yun.
0: Apo, kanina nga po, tinawag ni Senator Judge Raffy Tulfo si Acosta no, na in his own words, stupid in the name of blind loyalty. So kapag ganyan po ang magiging sagutan dyan sa Senado, hindi po malalaman ng taong bayan yung mga katotohanan. So sa mga susunod pong pagdinig, ano po ang ating aasahan?
13: Well, medyo nalalaman na ng bayan yung katotohanan.
0: Mm-mm.
13: Dahil inamin naman ni Acosta na ginawa niya lahat ito sa utos ng Vice President, sa utos ni Sara Duterte. What can be more compelling than that? Inamin naman niya. Hindi niya alam yung ibang mga detalye, pero yung pinakamahalaga na inutos ito sa kanyang ng Vice President, maliman yung kanyang ginawa o hindi, ito ay utos mismo ng head of office ng vice president, ay sapat na na ebidensya. No? Bahagi na yan ng katotohanan kahit wala pa yung mga detalye.
0: Ayun, ako matagal-tagal pa itong hearing. Aba, bukas po muli. Maraming salamat po sa inyong panahon at mga impormasyon. Secretary Liamas, magandang gabi po.
13: Magandang gabi, Jeffrey. Salamat po.
1: Ininunsad ng Department of Energy ang Brigada Contra Jumper. Ipatutupad naman bukas ang panibagong oil price hike. May umaarangkadang balita si Naomi Tiburcio.
12: Bilang na ang maliligayang araw ng mga magnanakaw ng kuryente, inilunsad kasi ngayong araw ng Department of Energy ang Brigada Contra Jumper. Solusyon ito ng kagawaran sa anunsyo ng Pangulo sa kanyang SONA na tanggalin na ang systems loss na sinisingil sa mga consumer. Karaniwang nanggagaling ang systems loss sa mga kumokonekta sa jumper. 7 bilyong piso ang kakailanganin para maisaayos ang sistema sa buong bansa para masawata ang pagnanakaw ng kuryente.
14: Isa sa pinaka bakit may gastos, we have to improve the system, yung billing system natin, which means ang mga metro dapat medyo ma-smart na siya, no? Medyo mahirap na siyang idayain. So the investment will be on the meters. Ayusin ang lahat ng mga metro all over the country, kaya po may 7 billion na proposal.
12: Aabutin ito ng isang taon para sa mga electric cooperative. May hiwalay naman na gastos dito ang mga pribadong kumpanya gaya ng Meralco.
15: Kailangan mag-check ng mga meters itong ating mga linemen para makita na yung mga consumers, mga households ay talagang nakakonect, may metro, tapos tama yung mga metro na nakakabit, standard bale.
12: Hinikayat ng DOE ang publiko na i-report ang mga nagnanakaw ng kuryente o nagtatamper ng metro sa eGovPH app. Tinatayang 3-4% ang mababawas nito sa mga nakakonekta sa electric co-op, 1-5% naman sa mga nakakonekta sa mga DU gaya ng Meralco. Sa usaping petrolyo, magpapatupad naman bukas ang oil price hike ang mga kumpanya ng langis batay sa computation ng DOE. Pinakamalaki sa diesel na 2.31 piso, sinundan nito ng gasolina na may pisong umento, 91 centavos naman ang umento sa kerosene.
16: Yung physical supply is stable given kahit nandyan yung continuing geopolitical risks, ano? Pero yung physical supply is stable, yung traders have found alternate routes. Pero ang tinitingnan natin is that yung pricing will remain at elevated levels to still reflect yung situation sa Middle East.
12: Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Nakapasok ang dalawang Filipino swimmer sa podium sa pagkatapos ng ika-apat na Southeast Asia Open Water Championships sa Boracay. Gumawa ng makasaysayang international debut si G. Angela Mikayla Talosig mula sa De La Salle University sa loob ng higit isang oras kung saan siya ang nahirang sa ikatlong pwesto. Nanguna naman para sa gintong parangal ang pambato ng Indonesia na sinundan ng Thailand. Samantala, malaking tagumpay din para kay Filipino tennis ace Alex Ayala dahil mula number 20 ay tumaas na siya sa world number 18 ranking. Ito ay sa gitna ng nagpapatuloy ng malakas niyang North American swing campaign. Nakamit ni Ayala ang career high ranking bago pa man magsimula ang US Open.
1: Balitang showbiz muna tayo mula kay Jaiho.
17: Inilabas na ang kantang pinamagatang paborito ni Will Ashley. Agad na nanguna ito sa 92.3 FMR Banana Crew Daily Top 10. Aabangan din sa Sky Dome ang album launch niya. Ang lahat ng detalye sa Joy Hot Exclusives now na.
18: Ano ang masasabi ni Will Ashley na finally napapakinggan na ng kanyang mga tagahanga ang kanta niyang paborito?
19: Dream ko before na hindi ko magawa-gawa kasi parang wala pa akong kakayahan talaga to like do music, pero ngayon na nangyayari na siya, nakataba ng puso kasi ang gaganda rin ng mga comments ng mga tao tungkol dun sa paborito sa first song na inilabas ko.
18: Hindi lang isang kanta, may isang buong album rin na ilalabas si Will at may pag-grand launch pa ito sa Sky Dome. Kamusta na ang paghahanda niya para rito?
19: Talagang pinagtunan ko ng pansin yung paggawa nito mga kantang to dahil napaka-special nito para sa akin dahil nga first album ko siya.
18: Mas nakilala si Will mula sa pagiging child star at aktor, pero itong pagmamahal niya sa singing, madami ang napawaw dahil may ibubuga din pala siya.
19: Actually, nag-start to bata pa lang ako. Dahil nga si mommy, kumakanta siya. Mahilig sila ng friends na mag-karaoke. So, parang dun pa lang pinapakanta na ako ni mommy ng mga iba't ibang songs.
18: Samantala, after Pinoy Big Brother collab, sunod-sunod na ang mga naging proyekto at mas bumulusok ang karera ni Will sa dami ng magagandang blessings ngayon.
19: Katuwa kasi parang sa loob ng 11 years, last year 12 years sa industriya. Talagang ngayon ko lang nakamit talaga itong big break kumbaga para sa akin.
18: Malapit na rin natin siyang mapanood na bumida sa teleseryeng Delivery Boy.
19: Pakalayo kasi ng character ko dito sa Delivery Boy sa mga nagawa ko before. Sobra talaga. Kasi kung mga nakakilala talaga sa akin, mostly drama yung ginagawa ko. Pero this time, mas lamang talaga yung comedy.
17: At yan ang munang latest sa mundo ng showbiz. Ako po ang resident karangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito niyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Joy Hot Exclusives, balik sa inyo.
1: At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.

0: maghanda ng mga ready-to-eat na pagkain.
1: Sumpatay ang pangarap niya.
2: Walang makakabawi sa kaalaman ko. Kayawanan ko po yan na akin lang.
3: Tayo ang likod. Tayo ang kapamilya.
4: Sa ulo ng mga nagpapagang balita, pagtaas ng mga kaso ng leptospirosis, ramdam na sa National Kidney and Transplant Institute o NKTI, kasunod ng mga pagbaha, emergency room, puno na! Pangulo, binisitang Pampanga na napuruhan ng pagbaha sa Central Luzon, pagtatayo ng River Dam sa Nueva Ecija at 100 kilometrong road dike project, itinutulak! Sports car na nakapangalan kay Derek Ramsey sa Samsamin at ipasusubasta ng Bureau of Customs dahil sa umano'y maling deklarasyon at kulang na bayad sa buwis. Aktor, itinangging may kinalaman sa pag-angkat ng sasakyan. Estudyante, hinold up sa Pasig City, suspect arestado at nahulihan pa ng droga. Tinuturong mastermind sa pagbaril at pagpatay sa utility workers sa Nueva Ecija, dati niyang katrabaho na may hinanakit umano matapos si Bakin. Dating Office of the Vice President Special Disbursing Officer Gina Acosta sumalang sa pagpapatuloy ng impeachment trial. Kinumpirmang sa hepe ng nangangasiwa ng seguridad ng vice na punta ang confidential funds.
5: In total, kalahating tilyong piso na pera ng taong bayan pinigay mo sa isang unfunded person.
6: Nirelease ko po kay Colonel Lachica yung honor kasi siya po ang tinalaga ng aming ng Vice Presidente. Siya po ang may alam. Siya po ang eksperto, your honor.
4: At Kapamilya Stars nagpasiklab sa hard court. Star Magic Shooting Stars pinataob ang GMM TV All Stars ng Thailand.

0: Center Manila. Ito ang TV Patrol!
1: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa leptospirosis. Puno na po ang emergency room ng National Kidney and Transplant Institute na sa pagtaas ng kaso ng may leptospirosis. Ito'y matapos ang mga pagulan at baha ng mga nagdanlinggo. Live mula sa NKTI sa Quezon City, nagpapatrol Rafael Bosan. Rafi, ilang pasyente ang nasa ER ng ospital at lahat ba sila positive sa leptospirosis?
2: Alvin, kung makikita mo lang sa likod ko, no, dahil nga puno na yung emergency room, yung ibang mga bantay ay hindi na pwedeng mag-antay o magbantay dun sa loob. Sa halip ay sila'y nasa labas na. Ang standard capacity ng ER ng NKTI ay 61, pero sa datos na ating nakuha, ang kanilang census sa ngayon ay umaabot na ng 131 o higit yan sa doble. 24 sa mga ito ay mga pasyenteng tinamaan ng leptospirosis. Ito yung pamahan sinabi ng pamunuan ng ospital na ginagawa nila ng paraan para hindi na kailanganing i-activate pa yung kanilang gym bilang leptospirosis ward na karaniwang ginagawa noong mga nagdaang taon.
3: Ganito ang itsura ng severe leptospirosis. Nanghihina, hirap gumalaw habang nakakabit sa katawan ang mga tubo para sa dialysis. Sa edad na 26, ni minsay hindi inakala ni Mark na darating ang puntong kailangan niyang sumailalim sa prosesong ito. Ang dahilan ng kanyang pagkakasakit, natalsikan umano ng naipong tubig sa kalsada.
4: Pagising ko, masama na yung pakiramdam ko, nagkalagnat na po ako, tapos sabay na hilo, sumakit yung batok ko. Hindi ko na po alam yung gagawin, parang mababaliw po ako sa sobrang sakit na sa kasama ng pakiramdam mo, na nanginginig ako sa lupo ako dahil na ganito po.

0: Maguming tubig din ang dahilan kung bakit nagkasakit si Kenneth na nasa kabilang kwarto lang. Kinailangan umano niyang lumusong sa baha para bumili ng pagkain ng mga pamangkin.
1: Sumulubong na po ako sa mga stock na tubig, alulod. Tapos hanggang sa nakauwi na ako sa bahay. Tapos nung pag-uwi po, hindi na po ako nakapaghugas eh. Parang pairamdam po lang kasi noon na parang ano lang, tangkaso lang.
2: Okay.
1: Nung kinagabihan po, doon ko na po nanuan na parang nahirapan yung kat yung binihigan ito ko yung galaw. Pati balakang kumasakit na.
0: Dalawa lang sina Mark at Kenneth sa halos 50 pasyenteng nasa ospital ngayon para magpagamot. Maswerte silang nadala ng mas maaga. Di gaya ng 17 taong gulang na estudyanteng taga Navotas na dinala sa NKTI pero huli na. Ayon sa pamunuan ng ospital, siya ang nag-iisang pumanaw sa mga nadala sa kanila. Paliwanag ni Dr. Jose Dante Dator, Executive Director ng NKTI, mahalaga ang pagiging maagap sa sakit. Pag isinawalang bahala kasi ang leptospirosis, iba-ibang organ ang pwedeng maapektuhan.
3: One of the most common, if not the first complication, will be kidney injury or kidney failure. Susunod doon, pag pumasok sa atay, naninilaw yung mata. Meron ding mga specialista doon. Pero ang pinakamalubha, pag umabot na sa baga, yung lung injury, nagdudugo, pulmonary hemorrhage, or yung nagpupulmonary failure, ibig sabihin, ayaw nang gumana ng lungs.
0: Bagamat tumaas ang bilang ng mga pasyenteng nagpupunta sa NKTI, umaasa si Dr. Dator na hindi na kakailanganing i-activate pa ang kanilang gym bilang leptospirosis ward, gaya noong mga nagdaang taon.
3: The main reason why our ER is actually at its capacity is when the leptospirosis surge came in, our ER is already operating at full capacity. Why? On any given day, even without lepto, we are the Apex Referral Center. What we're doing right now, we are actually putting them into areas that we can actually use for additional patient beds. We are repurposing, we are converting. While it is true that the gym is bigger, it takes a while to set up the gym. Mga 20 bed ang naidagdag namin over the past 1 week.
0: Bukod sa karagdagang kama ng mga leptospirosis patient, may koordinasyon na rin ang NKTI sa iba pang pagamutan gaya ng PGH at East Avenue Medical Center sakaling kailangan ilipat ang ibang pasyente sa kanila. Mula January hanggang August 22, umabot na sa higit 4,200 ang kaso ng leptospirosis sa Pilipinas. Mababa pa ito kumpara sa halos 7,000 noong isang taon. Pero hindi dapat maging kampante.
4: Paulit ng paalala ng mga eksperto dahil hindi naman talaga may iwasang lumusong sa baha, maging maagap at uminom ng doxycycline.
0: Isang leksyon na labis na tumatak sa mga gaya ni Mark at Kenneth.
5: Alvin, ayon din sa Department of Health ay nananatiling bukas ang mga health centers, yung mga DOH facilities at yung mga yakap clinics para sa mga pasyenteng nais magpatingin o manghingi ng gamot, no? Particular na nga yung doxycycline na napakahalaga kapag ikaw ay may exposure sa baha. Mahalaga rin maintindihan, Alvin, na yung mga pasyenteng may leptospirosis ay pwedeng makakuha, no? Makapag-avail ng extended PhilHealth benefit package na aabot sa higit 400,000 pesos. Alvin.
6: Rafi, kung puno na ang NKTI at may emergency, pwede bang dalhin sa private hospital at yung gastos ay sasagutin ng PhilHealth?
5: Alvin, kasi nga yung PhilHealth benefit package ay yan ang kanilang gagamitin, no, para nga ma-cover yung kanilang mai-incur na mga services ng ospital. Pero ang maganda rin kasi sa nangyayari ngayon, ang paliwanag din sa atin ng direktor ng NKTI ay kung galing dito sila, pwede silang ma-refer sa iba pang mga ospital gaya ng PGH, ng East Avenue, at meron din silang kausap na private hospital. So meron talagang coordination at kumbaga yung interlinkages ng mga ospital ay nandyan na. Kailangan lang din talaga, no, ang mahalaga ay para maiwasan ng yung ganito mga komplikasyon ay maaga pa lang uminom na ng doxycycline basta nalaman o alam nila na sila ay may exposure para maiwasan na yung mga ganitong pagkakataon na pupunta sa ospital at puno yung ER. Ang sabi ng pamunuan ng NKTI, hindi naman lahat, no, ng mga pasyente na nandito ay dahil sa leptospirosis. Karamihan sa mga nandito rin ay may mga kidney diseases, kaya nga sila dito napupunta. At yun din naman ay mga emergent cases na kailangan din tugunan dahil nga pag may kidney disease, karaniwan, nag-undergo yan ng dialysis. So para maiwasan din na sila ay mag-antay, kung meron ibang ospital, pwede sila magpunta doon at merong PhilHealth benefit package na pwede nilang magamit. Alvin.
6: Isa na lang, Rafi, linawin natin. Pero kung emergency, hindi naman sa ita-turn away, di ba? Ibig sabihin, gagamutin ka pa rin emergency sa emergency room, saka ka i-refer sa ibang ospital.
5: That's right, Alvin. Maring giniit, no, ng pamunuan ng NKTI na ang kanilang polisiya ay to accept yung mga pasyente, lalong-lalo na kung emergency talaga yung inyong kaso. So pagdating mo dito, aasikasuhin ka naman at kung kailangan kang i-refer sa ibang ospital, saka nila gagawin yan. Yun yung mahalagang maintindihan. Kasi yung advisory kahapon, no, ay ang may mga impression daw na nagsara ang ER. Hindi nilinaw ng NKTI, hindi nagsara ang kanilang ER. They are operating at full bed capacity, pero it doesn't mean na hindi na sila tumatanggap ng mga pasyente. Alvin.
6: Maraming salamat, Rafael Bossano. Sa ibang balita, kukumpiskahin at ipasusubasta ng Bureau of Customs ang sasakyang nakarehistro sa aktor na si Derek Ramsey dahil sa hindi umano pagbabayad ng tamang buwis sa pag-import ng sasakyan. Iginit naman ang aktor na wala siyang kinalaman sa pag-aangkat ng nasabing sasakyan at nakikipagtulungan na siya sa investigasyon. Nagpapatrol, Easy Lee.
2: Maglalabas ang Bureau of Customs or BOC ng Warrant of Seizure and Detention para sa sports car na Porsche 918 Spyder dahil sa umano'y misdeclaration para makaiwas sa pagbabayad ng mas malaking buwis. Naging mainit ang usapin dahil nakarehistro ito sa pangalan ng aktor na si Derek Ramsey kahit pa naibenta na ito sa iba ayon sa Land Transportation Office. Sinuri ng BOC ang import documents ng sasakyan. Matapos matuklasan ng LTO na peke ang license plate na nakakabit dito. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, ipinasok sa bansa noong 2021 ang nasabing Porsche 918 Spyder na idineklara bilang Porsche Boxster na mas mababa ang halaga. Imbis na 35 million pesos ang dapat na buwis, 1.8 million pesos lang umano ang ibinayad para sa sasakyan.
7: Maraming mananagot dito. Malaki ang pananagutan dahil napakalaki rin ng pagkakamali noong deklarasyon nito, dokumento, at therefore yung pinagbayaran, yung nag-import, broker, consignee, at yung mga tauhan namin sa BOC, unfortunately, mahaba ang paliwanag nilang gawin.
2: Bagamat naibenta na ang sasakyan sa ibang tao, hindi pa naililipat ang rehistro nito sa kasalukuyang may-ari. Nilinaw naman ni Ramsey sa isang social media post na hindi siya smuggler at hindi rin siya ang nag-import ng sasakyan sa bansa. Aniya, sinabi sa kanya ng pinagbilhan niya na bayad na ang buwis ng kotse noong binili niya ito. Kasunod nito, nirehistro ang sasakyan sa LTO at naibigay sa kanya ang registration at plate number na nakapangalan sa kanya. Dagdag ni Ramsey, nakipag-ugnay na siya sa LTO at handa rin makipagtulungan sa BOC. Iimbestigahan naman ng LTO ang mga sangkot sa pagrerehistro ng sasakyan.
8: Bukod po dun sa kinaharap nila sa Bureau of Customs, meron din silang haharapin sa amin sa LTO kasi yung papaano nagkaroon ng papeles. Lahat ng mga tao na na-involved na dumaan yung mga papeles at yung mga empleyado rin ng LTO na nakapagbigay ng ORCR dito sa sasakyan na to.
2: Plano ng BOC na ipasubasta ang sasakyan kapag napasa ilalim na ito sa pagmamay-ari ng gobyerno. Easily, ABS-CBN News.
9: Balik sa witness stand si dating Special Disbursing Officer Gina Acosta, kaugnay ng confidential funds ng Office of the Vice President. Lumalabas na napunta ang pondo sa kepe ng Vice Presidential Security and Protection Group at umasa lang si Acosta sa paliwanag nito pagdating sa paggasta ng confidential funds. Live mula sa Senado, nagpapatrol RG Cruz. RG, ano-ano pa ang mga sinabi ni Gina Acosta ngayong araw?
10: Karen, karamihan ng mga tanong ng prosekusyon, isa lang ang tumbok saan napunta ang OVP confidential funds at isa lang din ang sagot sa hepe ng nangangasiwa sa seguridad ng Vice Presidente.
11: I trust Sir La Chica kasi pinatrust po siya ng aking head of office na
12: si Aguinday Sara. Without the instruction of the Vice President, you will never give the entire amount of 125 million to Colonel La Chica.
11: Yes, ma'am.
10: Ipinalabas ng prosekusyon sa impeachment trial ang bahagi ng House hearing noong November 2024 kung saan sinabi ni Nuoy OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta na may basbas ni Vice President Sara Duterte ang pagbigay ng confidential funds kay Vice Presidential Security and Protection Group Colonel Raymond Dante La Chica. Ito'y kahit hindi siya ang accountable officer o may pananagutan sa pondo. Para sa prosekusyon, bukod sa labag ito sa patakaran, wala rin ang tinatawag na fidelity bond na titiyak na may mababawing pera ang gobyerno kung may problema.
11: Si Colonel La Chica, na siya mo ang commanding officer sa DPSPG, dili po siya bandit, Your Honor, pero ang accountable pa rin, Your Honor, ako gihapon, Your Honor. I am still the accountable person, Your Honor.
13: So in total, kalahating bilyong piso na pera ng taong bayan binigay mo sa isang unbonded person.
11: Hindi kay nirelease ko po kay Colonel La Chica, Your Honor, kasi siya po ang tinalaga ng aming ng Vice Presidente na siya po ang security officer, Your Honor. Siya po ang may alam, siya po ang eksperto.
10: Pinuna rin ang kawalan ng resibo mula kay La Chica na nakuha niya ang pondo. Paliwanag ni Acosta, pinapirma niya si La Chica ng object of expenditures na binawi rin ni La Chica na magsumiti sila ng liquidation. Ayon pa kay Acosta, si La Chica din ang nagsabi umano kung saan gagastusin ang confidential funds at ang pinanggalingan rin umano ng mga acknowledgement receipt ng pinagkagastahan ng pondo. Kabilang ang mga resibo umano para kila Mary Grace Piatos, Andy Lim at iba pa. Pero sinabi rin ni Acosta, hindi niya personal na nakitang binayaran ni La Chica ang ibang nakatanggap umano ng pondo. Gaya ni Antonio Pagong, Timon Andrew Pusa, Don Piang, Shing Ngitngit at Suniso P. Belat.
11: Ang sagot niya, Your Honor, Ma'am Gina, yung mga dokumento na binigay ko sa iyo, yan po ang mga bali resibo or resibo na magpapatunay, Your Honor, na nagamit po ang pera ng confidential fund. At saka, at Ma'am Gina, wala po kayo. Those are sensitive matters, sensitive operation po, Ma'am Gina.
13: Hindi ba ito isang scam or tahas ang panlilang sa pera ng bayan?
14: Counsel, it's not only argumentative but kindly use appropriate language as well inside this court.
15: Your Honor, may we move to strike that last question, Your Honor, for being impertinent to Honor.
13: It's very much pertinent.
14: I tend to agree with counsel for the respondent. The word scam is stricken from the record.
10: At sa lahat umano ng pinagkagastahan, kahit magkano pa ito, umasa lang si Acosta sa mga paliwanag at dokumento na galing kay La Chica. Bagamat minsan ay napansin niyang may mga kulang sa mga sinumite nito.
11: Ang iba, walang date, walang name, may firma. Ang sagot naman sa akin ni ISO officer, Ma'am Gina, kung ano man ang binigay ko sa iyo ng mga dokumento, yun na yun. Kasi ang mga transaction o ang operation door is very sensitive information.
13: Hindi po ba obligasyon mo as the SDO na alamin at protektahan ang bawat sentimo ng pera ng taong bayan? manifestation when asked that question, the witness uminom po ng tubig. Put that into record.
11: Your Honor, nag-verify po ako kay Security Officer Colonel Lachica, Your Honor. Yun po ang pamamaraan ko. Yun po ang way ko na para malaman ko kung yun po ang pinaggastahan ni Colonel Lachica, Your Honor. Kasi siya po ang may alam. Siya po ang nag-implement sa mga project po sa confidential operation or activities, Your Honor.
10: Punto naman ng prosecution, pumirma pa ng sertifikasyon si Acosta para patunayan ang paggamit ng pondo. Base lang din sa sinabi at sinumiti ni Lachica. Ipinaliwanag naman ni Acosta na kaya nila winidraw ang 125 million pesos na confidential funds noong 2022 sa loob lang ng isang araw ay dahil kailangan magastos ito bago matapos ang taon na pinaglaanan nito. Karen, ayon pa kay Acosta, suhestiyon niya sa Vice Presidente na ilagay ang cash sa apat na traveling bags na inaprubahan naman ng Vice. Tinantya niya lang umano na kailangan ng apat na bag para sa pera. Pero para sa prosecution, may karanasan na si Acosta sa paghawak ng halos 2 milyong confidential funds ng Davao City noong mayor pa ang Vice mula 2019 hanggang 2022. Punto pa ng prosecution, nakagawa pa rin ng proyekto ang OVP sa ibang taon na wala itong confidential fund. Karen?
9: RG, lumalabas sa social media no na ilan na frustrate ang ilang mga senator judges at yung iba natawa pa nung sila'y nagtanong dahil walang makuha daw kay Gina Acosta. Sa kanyang testimonya na ang dami mong ipinalabas nga na kanyang mga clips, lumalabas na hanggang saan lang, RG, ang kapangyarihan ni Gina Acosta.
10: Nagbigay lang siya, no, inilipat niya lang yung pondo kay Colonel Lachica at tumanggap lang siya ng mga dokumento mula kay Colonel Lachica para i-liquidate o ipakita sa COA at yakin na nagamit ang pondo, no, hindi niya para sa kanya wala siyang or napigilan ang kanyang pagtatangka na iberipikahin pa ang mga nilalaman o mga liquidation documents ng resibo na isinumite ni Colonel Lachica kasi nga nung inuusisa niya nga mga dokumento dahil nga may mga nakita siyang kulang, ang sinabi lang sa kanya ni Colonel Lachica ay kung ano yung binigay sa kanya, eh yun na yun. So kumbaga parang makontento siya doon sa kung ano man ang ibibigay ni Colonel Lachica. Kaya nga yun ang parang naging tema nung pagtestigo ni Acosta ngayong araw na kumbaga parang all roads lead to Colonel Lachica. Kaya naman, ayon nga sa isang senador, hinahanap na kung papatawag ba si Colonel Lachica at uupuin din sa witness stand. Pero hindi yan diretsyong sinagot ng prosekusyon at ang sabi nga nila, isa pa lang yan sa mga pinag-aaralan nila. Pero doon sa mga isinumite nilang pangalan ng mga susunod na pauupuin testigo sa witness stand, wala ang pangalan ni Colonel Lachica. Yan, kahit pa nag-hint na, kulang na nga lang, sila na mismo ang magpatawag kahit pa nag-hint na ang ilang senador na gusto nilang marinig si Colonel Lachica.
9: Oo, Karen? Tama ka, RG. All roads lead to Colonel Lachica. Pero lumalabas, hindi siya testigo, no? Na inilista ng prosecution. RG, sa rules of the impeachment court, pwede bang ipatawag lang ng impeachment court si Colonel Lachica tulad halimbawa if it were a Senate Blue Ribbon Committee o dapat RG talagang prosecution ang magpatawag sa kanya at siya'y magiging hostile witness?
10: Well, liwanagin lang natin, ano, nakalista si Colonel Lachica doon sa pre-trial order at base na rin doon sa pre-trial brief na isinumite ng prosecution at ng depensa, no? Pero yung kasi nga nakalagay sa pre-trial order, pwedeng hindi yan ang mangyari, depende na rin doon sa magiging diskarte ng mga partido. At bilang sagot nga doon sa tanong mo, ilang beses na rin namang ipinaliwanag ni Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero na ang korte ay isang passive na institusyon, ano? Hindi siya pwedeng kumilos mag-isa basta-basta, at kailangan niya ay diskarte ng magkabilang partido, ng mga abogado, ng magkabilang kampo, kung paano nila ipapanalo yung kanilang kaso. So kumbaga, hindi siya pareho ng ordinaryong Senate Blue Ribbon o Senate Committee hearing na pwedeng moto proprio o may isang senador na magmosyon na, tawagin mo nga si ganito, basta mabanggit lang ang pangalan mo, tatawagin ka kagad. Walang kaabog-abog, ano, ipapasubpina pa kung sakasakali. Pero dito, kailangan merong magmosyon na or hingin o ipresenta siya talaga ng isa sa mga partido. So kung hindi man natin narinig yan sa prosecution, tignan natin kung ipapatawag siya ng depensa kung pagdating doon sa panahon na sila naman ang maghahapag ng kanilang depensa o ng kanilang mga testigo o argumento pagdating dito sa reklamo nito.
9: Karen? Maraming salamat, RG Cruz, nag-uulat ng live sa Senado.
16: Hinolda po ng dalawang lalaki ang isang college student sa Pasig City. Arestado sa follow-up operation ang isa sa mga suspect na nakuhanan pa ng illegal na droga. Yan ang CCTV patrol ni Christopher Sitson.
17: Parang nagkukulitan lang ang mga kabataang ito nang makuha na ng CCTV sa barangay Pinagbuhatan, Pasig City. Pero yun pala, hinohold up na ang babae ng lalaking naka-jacket habang lookout ang lalaking nakapayong. Tinangay ng mga kawatan ang smartphone ng biktima na nasa 27,000 pesos ang halaga. Katatapos lang gumawa ng school project at pauwi na sana ang biktimang tourism student nang ma-hold up.
18: Paglampas ko po is bumalik sa akin yung lalaki. Sabi niya, ate, hold up to. Tapos bigay ko na lang daw po yung gamit ko para hindi na ako masaktan. Nahihirapan ako mag-study. Traumatic siya sa akin. Hirap na ako lumabas, hirap ako matulog.
17: Agad na nagpasaklolo sa mga otoridad ang biktima. Nitong Sabado ng gabi, naaresto ang isa sa mga suspect sa Oplan Galugad ng Pasig City Police Substation 5 sa Caliwag Street. Hindi nabawi ang gadget, pero nasamsam sa kanya ang isang sachet ng hinihinalang shabu. Ayon sa barangay, tatlong beses nang naaresto ang suspect dahil sa droga.
19: Meron silang grupo, nabibigtima sila, karamihan mga estudyante. Alam nila hindi mga kapalag, kaya yung tinatarget nila.
17: Nakakulong na ang suspect dahil sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Desidido siyang kasuhan ng pagnanakaw ng biktima na umaasang mahuli na rin ang kasabwat. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
16: Arestado po ang tatlong suspect kabilang ang babaeng utak-umano sa pagpatay sa utility worker sa isang fast food restaurant sa HN Nueva Ecija noong Huwebes ng umaga. Nakunan pa ng CCTV ang pamamaril sa biktima. Lumalabas sa investigasyon na planado ang krimen at nag-ugat sa dati umanong alita ng biktima at umano'y mastermind na dati niyang katrabaho. Napag-alamang natanggal sa trabaho ang babae dahil sa kanilang pagtatalo. Umupa umano ng hitman ang suspect at binayaran ang dalawang kasabwat ng halos 30,000 piso. Unang nadakip sa follow-up operation ang rider ng motorsiklo. Itinuro umano niya ang kinaroroonan ng babaeng mastermind. Nahuli naman ang gunman sa Cabarutuan City. Nahaharap ang tatlong suspect sa kasong murder.
6: Sa pagbabalik ng TV Patrol exclusive, gasolinahan sa Maynila, hinold up ng riding in tandem. SUV na minamaneho umano ng aktor na si Ninio Mulak, inararo ang ilang establishmento sa Antipolo. Gavamilia Stars nagpasiklab sa hard court. Abangan ng iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
20: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM!
21: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
22: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
23: Food's here, guys.
22: And feel the vibe.
24: Best concert ever!
22: All while while staying protected. Armor for Adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
4: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
23: Playtime Entertainment, born for happiness.
24: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
25: Ako to, si Chang Ami.
24: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
25: Abangan ngayong Biyernes sa Chang Ami Presents.
26: Ay, naku. Lord, kailan ba kasi ako yayaman para makalipat na ako ng condominium kung saan ako nagbabagay? Hindi sa lusak na to. Hindi sa putik. Hindi sa kahirapan. Ew!
27: Uy, Patring, iba na rin talaga ang tama mo ngayon eh, no? Umaabot na sa utak. Kinakausap mo na rin ngayon pati sarili mo.
25: Mapapakinggan ang Chang Ami Presents tuwing Biyernes, alas 3 ng hapon sa programang Ako To, si Chang Ami.
28: Money ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
29: Money, money, money!
28: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
29: Money, money, money!
28: Anuman ang issue, anuman ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng Bayan, Robert Manon at Doris Bicornia, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.

0: full sa CCTV ang pag-hold up ng riding in tandem sa isang gasolinahan sa Paco, Maynila. Nahuli rin sa hot pursuit operation ang mga suspect na pag-alamang kalalaya lang ng mga ito sa kalalaya lang sa kulungan ng isa sa kanila. Exclusive nagpapatrol, Jesse Cruzat.
1: Tumigil sa gasolinahang ito sa Paco, Maynila ang isang motorsiklo sakay ang dalawang lalaki noong madaling araw ng 17 ng Agosto. Pero imbes na magpagasolina, pagnanakaw pala ang pakay ng dalawa. Bumaba ang angkas sabay deklara ng holdup. Makalipas ang isang minuto, agad ring humarurot ang dalawa.
2: They try to, yun nga, hold up niya itong gasoline station. But then again, nag-automatic lock yung kanyang cash register. Okay. So ang hinold up na lang nila, yung gasoline boy na nandoon. Nakuha na siya ng cellphone at saka 3,000 pesos.
1: Sa ikinasang hot pursuit operation, magkasunod na naaresto nitong Linggo ang dalawang suspect sa barangay Katmon sa Malabon. Positibo silang kinilala ng biktima. Lumalabas rin sa imbestigasyon ng pulisya na ilang beses nang labas-masok sa kulungan ang isa sa mga sospek.
2: 3 cases na yung na-document natin bago niya ito ginanap itong huling robbery holdup niya. And kalalaya lang itong suspect natin, ha. Member ng Sputnik gang itong mga sospek natin.
1: Depensa ng mga sospek, dala ng matinding pangangailangan kung bakit nila nagawang mang-holdup.
3: Isa lang po namin, matawid po yung pang-araw-araw po namin. Kaya po kami nakapakapit sa patalim. Meron po kasi hindi po sapat sa pag-i-track yung trabaho, sir.
4: Hindi po sapat ang minimum wage sa lalo tulad po sa akin na pamilyado. Ngayon po, nahuli po kami, dapat po namin magbayaran sa batas.
1: Kulong ang mga sospek sa Manila Police District na naharap sa kasong pagnanakaw. Jesse Cruzat, ABS-CBN News.
0: Isa ang sugatan matapos araruhin ng isang SUV ang ilang establisimiento sa bahagi ng Marcos Highway na sakop ng barangay Mayamot, Antipolo City nitong Linggo. Lumalabas na minamaneho ng aktor at negosyanteng si Nino Mulak ang naturang sasakyan. Batay po sa imbestigasyon, bigla umanong humarurot ang SUV sa kabilang lane at umakyat sa shoulder ng highway bago bumangga sa isang sari-sari store, barberya at karinderya. Sugatan ang isang rider na kumakain sa nasabing karinderya nang mangyari ang insidente. Ayon sa pulisya, mechanical malfunction ang tinitingnan sanhi ng pag-araro ng SUV kaya nawalan umano ng kontrol si Mulak sa manibela. Sinisikap po ng ABS-CBN News na kunin ang panig ni Mulak tungkol sa insidente. Hindi pa rin humuhupa ang baha sa bahagi ng Central Luzon. Kalbaryo ito sa mga residente lalo na sa Pampanga na pinakamatinding tinamaan ng baha. Nangako naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng agaran at pangmatagalang solusyon sa baha sa Region 3. Nagpapatrol, Gracie Rutao.
5: Magtatatlong linggo na sa mini convention center ng Bacolor si Mang Elmer at kanyang pamilya matapos malubog sa baha ang kanilang bahay.
6: Sobrang hirap. Oh, importante, ma'am. Nandito kami, safety po kami din sa jeep ko, ma'am.
5: Higit 200 barangay pa ang lubog sa baha sa lalawigan. Higit 3,100 pamilya, gaya ni Mang Elmer, ang nananatili sa mga evacuation center sa tindi ng baha. Ngayong Lunes ng umaga, nakita mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tindi ng epekto ng malalakas na pag-ulan dulot ng habagat sa isinagawang aerial inspection kasama si DPWH Secretary Vince Dizon. Dinalaw din ni Marcos ang mga evacuee sa Bacolor Mini Convention Center at Bacolor Integrated School. Sa situation briefing sa Kapitolyo ng Pampanga, tinalakay ang iba-ibang sitwasyon ng bawat probinsya.
7: Talagang ramdam na napakabigat ang ulan at napakarami ang bumagsak na tubig. Kaya't na-overwhelm lahat ng mga ating mga flood control na flood management program.
8: Tawa na ako sa mga kababayan natin. Tumatas ng tubig. Dati ang gambewang lang. Ngayon, hinahabutan na yung ubong. Tsaka matagal na silang nakalubog talaga. Inalala ko yung mga katatanda, yung mga bata, yung mga nagkakasakit, yung pagkain nila, hindi sila makalabas, hindi sila makapagtrabaho.
5: Ayon kay Pineda, matagal ng problema ng Pampanga ang tubig na bumababa mula sa upstream areas. Kaya hiling niya sa Pangulo.
8: Sana naiiba kami, ako, maawa na sa mga kababayan ko kasi na iniba yung probinsya ng Pampanga. Kasi baka mawala sa mapa yung mga downstream na bayan. Pero namang solusyon, at mabuti na lang, meron na pala siyang utos kay NIA administrator na gagawa sila yan ng series of down sa taas para hindi lahat lumubuo sa amin.
5: Sa datos ng Regional Development Council, umabot sa 933.7 million pesos ang pinsala sa agrikultura sa Central Luzon. Sa Bulacan, 1,262,676 individual at 38,208 ang lumikas. Bataan naman ang may pinakamaraming nasirang bahay, habang Zambales ang may pinakamalaking pinsala sa infrastruktura na umabot sa 420 million pesos. Samantala, Pampanga ang may pinakamalaking pinsala at pinakamaraming binahang barangay, 264 sa 385 barangay sa buong rehiyon. Ayon sa Pangulo, hindi lang dapat sa flood control projects isisi ang malawakang pagbaha, kundi maging sa epekto ng tumitinding climate change sa bansa. Binigyang diin ni Pangulong Marcos na kailangan maunawaan ng publiko ang iba't ibang dahilan ng pagbaha.
7: Halimbawa sa Bulacan, na mga flood control na hindi naman nagawa, kaya nagkakaganto. Ngunit kailangan din natin maunawaan na hindi lang dahil sa problema ng flood control project, kung hindi pati na sa lakas talaga ng ulan na hindi pa natin nakita sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito ay ang naging resulta ng climate change.
9: Gawin nga ang kailangan pagkagastusan gagawin po natin para mabilis po natin matulungan kayo, kasi ngayon hanggang ngayon meron po pong mga areas ngayon na binababa pa rin. So pilitin po natin na papababa na natin ang tubig at ma-repair natin agad yung mga nasira mga kayo.
5: Para sa pangmatagalang solusyon, pinag-aaralan ng pamahalaan ng pagtatayo ng mga river dam sa Nueva Ecija at isang humigit-kumulang 100 kilometrong road dike project hanggang Pilar, Bataan. Grace Rotao, ABS-CBN News, Pampanga.
10: Nahatiran na ng pagkain ng mga katutubong mangyan na mahigit 2 linggo nang dumadaing ng gutom dahil sa epekto ng habagat sa Occidental Mindoro. Samantala, nailigtas naman ng 10 tripulante mula sa papalubog nilang tagboat sa Zambales. Nagpapatrol, Dennis Datu.
11: Gamit ang mga salbabida, sinuong ng mga katutubong mangyan ng panganib at tinawid ang 4 na ilog para makakuha ng ayudang pagkain sa Santa Cruz, Occidental, Mindoro. Gutom anila ang kanilang sinapit dahil hindi sila makapaghanap buhay dulot ng mahabang panahon ng pag-ulan.
12: Kahit po yung ang aming kain, yung maliit na pagsan ko yung namit na yung kung paano yung talagang kagila pagkain at gulo po yung aming mga kinakain matulad po yung mga rooftop tulad po ng kaunting kahoy ay talaga pinatsaga po namin kahit kaunti at maliit pa po ang mga laman.
13: Ito nga po ay sa araw pa ito sa bigis na ako kumain. Pagka malaki-laki po kong ilog ay talagang hindi kami lalabas hanggang doon na lang. Kaya maraming salamat po sa mga binigay sa amin.
11: 250 pamilya na mga katutubo sa 3 sityo sa barangay Alakaak ang nabigyan ng ayuda gaya ng bigas at mga dilata mula sa Provincial Social Welfare and Development Office.
12: Nakat, papaano po mo lang po ay kalitungan ng kirapan ay nabigyan po ng kalunasan.
11: Sabi ng provincial government, prioridad na makatira ng tulong ang mga katutubong mangyan sa kabundukan dahil sila ang labis na naapektuhan. Pero malaking hamon ito sa lokal na pamahalaan dahil sa hirap ng daan.
14: Hindi naman namin alam na ganun pala ang kariski yung pagtungo dun sa area. Kasi hindi naman namin alam din na hindi pa humuhupa yung dadaanan nila. Sabi namin baka negative na silang dumating pero nagdatingan pa rin kasi gutom na daw sila dun sa loob.
11: Samantala, ibiniklara na ang state of calamity sa bayan ng Abra de Ilog, maging sa bayan ng Paluan. Higit 4,000 pamilya sa Paluan na naapektuhan ng habagat na pinalakas sa mga nagdaang bagyong Luis at Maymay. Bukod sa mga magsasaka, nangangailangan din ng tulong ang mga mangisda dahil apektado rin ang kanilang hanap buhay.
15: Hanggang ngayon ay hindi makalawat ang mga tao. Ang problema lang namin, ay itong mga taga coastal area hanggang ngayon ay hindi na kami makapagdala ng mga food packs at na napakalaki ng mga alon.
11: Kinababahala naman ang mga residente sa mga baybayang barangay sa bayan ng Santa Cruz ang pagkawasak ng mga seawall na itinayo noon lamang 2023. Nilamon ng malaking alon ang hindi sementadong kalsada sa gilid ng seawall. Sabi ng mga residente, kung patuloy na masisira ang seawall, posibleng sulod nang mapinsala ang kanilang mga bahay. Dati na rin umanong nasira ang seawall, pero hindi umano tinapos ang pagkukumpuni nito.
16: Umaari kay DPWH Secretary Vince Dizon na makita rin niya, mapuntahan niya personal, makita niya kung paano, anong assessment at anong posibleng gawin o itulong sa aming bayan at sa mga nasa tabing dagat. Pag nakakausap ko sila ay talaga hindi sila makatulog sa gabi kasi hindi mo sigurado kung may bahay ka mapagising mo na umaga eh.
17: Ano na?
11: Botol ang Zambales, sunod-sunod na tumalon ang mga tripulante ng motorized tugboat na SL Suwalwan habang papalubog ito. Ayon sa Philippine Coast Guard, pinahatak na naturang tugboat ang isa pang tugboat nang magsimula itong tumagil hanggang sa tuluyang lumubog. Sa investigasyon, isang malakas na tulong umano ang narinig at maaaring may tinamaang debris ang tugboat mula sa isang dating barko na lumubog sa lugar. Nasa gitnaman ang lahat ng 10 crew na tumalon sa dagat. Kargado ang tugboat ng 15,000 litro ng diesel pero nananatili umanong intact ang fuel tank nito. Dennis Dato, ABS-CBN News.
10: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, makaaapekto ba sa Pilipinas ang bagyong Obet?
18: Alam mo Alvin, walang direktang epekto sa bansa ang Typhoon Obet na may international name na Saudel. Pumasok ito ng Philippine Area of Responsibility lagpas alauna nitong Lunes ng hapon at huling namataan 1,350 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Hindi na po ito inaasahang lalakas pa bilang super typhoon. Ngayon may maximum sustained winds na 165 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong umaabot ng 205 kilometers per hour. Kumikilos po ang bagyo pa west-northwest sa bilis na 30 kilometers per hour. Bukod sa bagyong Obet, meron pang tatlong bagyo sa paligid ng Philippine Area of Responsibility. Una na po dyan ang Tropical Storm at Sunny, mahigit 1,700 kilometers silangan ng Central Luzon. Pangalawa po ang dating bagyong Neneng na may international name na Genari na naglandfall na dyan sa may mainland China. At yung pangatlo naman, ang Tropical Storm Nara na ilang araw na nagpapaulan at nagpapabaha sa hilagang bahagi ng Vietnam. Hindi magtatagal at lalabas rin ng PAR in the next 12 hours ang Typhoon Obet na susunod po sa pasubsob na track habang patungo dyan sa may bahagi ng China habang dumadaan sa hilagang parte ng PAR. Pero bago ang paglayo ng bagyong Obet, magkakaroon muna ng binary interaction o Fujiwara effect ang bagyong Obet dito sa mas mahinang bagyong Atsani. Susundan po ng bagyong Atsani itong Typhoon Obet at hihina bago ito tuluyang sumanib sa mas malawak na ikot ng hangin ng mas malakas na bagyo. Iiral naman na ang habagat sa mas maraming lugar sa ating bansa dahil hihilahin na po yan ng bagyong Obet. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas August 25 Martes sa Luzon, may malalakas pong ulan umaga pa lamang dahil sa habagat sa bahagi ng Pangasinan, La Union at maging dito po sa may Benguet at Ilocos Sur. Asahan din yung kalat-kalat ng mga pagulan na kuminsan po ay malalakas sa ibang bahagi pa ng Northern at Central Luzon maging sa may Mindoro sa umaga at tanghali. Pagsapit naman ng hapon, meron pong malalakas na ulan dito sa Central Luzon lalo na sa may Tarlac at dito sa bahagi ng Nueva Ecija at sa gabi may mga pag-ulan pa sa ilang lugar sa Ilocos Region, Cavite, Batangas at sa southern part ng Mindoro. Dako naman tayo sa Palawan kung saan may aasahan din pong mga pag-ulan dahil sa habagat dyan sa katimugang bahagi ng probinsya sa umaga at pagsapit naman ng tanghali at hapon, may malalakas ding ulan sa mainland Palawan at posible po sa gabi ay meron pang kaunting ulan dito sa ilang bahagi sa Calamian Group of Islands. Dako naman tayo sa Visayas kung saan may mga kaunting pagulang aasahan sa umaga at tanghali sa ilang bahagi ng Western Visayas at Negros Island Region at maghapon po na posibleng mga daraang pagulan din sa ilang lugar dyan sa Negros, Cebu at ilang lugar sa Eastern Visayas at pagsapit ng gabi ay posible pa na may maraming mga pag-ulan, lalo po dito sa may southern part ng Negros. Sa Mindanao naman ay malaking bahagi po ang makakaranas ng mainit pa alinsangang panahon. May mga daraang pag-ulan, especially dito sa southern parts ng Davao region. At sa hapon po, aasahan din na magiging maulan ang Zamboanga Peninsula at sa ilang bahagi ng Bukidnon at Agusan del Sur. At posibleng mas malakas po ang ulan pagsapit ng bago maglubog-lubog yung araw sa Zamboanga Peninsula at dito sa may Caraga, at pwede pa yung tumagal hanggang pagsapit ng gabi. Tayo naman sa Metro Manila, posible pong may mahinang ulan sa umaga pero magiging maulap ang panahon maghapon, sisilip ang araw at mataas ang tsansa ng pag-ulan pagkalubog ng araw. Patuloy naman po ang pagtaas pa ng water level sa Angat Dam na nasa 191.77 meters na nitong Lunes ng umaga. Kailangan pong maabot nito ang 210 meters na normal high water level. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya!
17: At susunod, mahigpit na seguridad ipinatupad sa pagbabalik klase sa Zamboanga City. At magkapatid na Carlos at Eldro Yulo sabay tatargetin ang ginto sa Asian Games. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
19: Mga balitang kumpirmado, sigurado, TCMM.
20: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo.
21: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
22: Kaya ko pa.
21: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
23: Kaya ko pa.
21: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
24: Ang galing! Pang matagalan!
25: Parang tayo lang, han.
26: Everest Appliances.
24: Babe, ano ever best decision mo in life?
25: Siyempre, building a home with you.
26: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
27: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
28: Ako to, si Chang Ami.
27: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
28: Abangan ngayong Biyernes sa Chang Ami Presents.
29: Ay, naku. Lord, kailan ba kasi ako yayaman para makalipat na ako ng condominium kung saan ako nagbabagay? Hindi sa lusak na to. Hindi sa putik. Hindi sa kahirapan. Ew!
30: Uy, Patring, iba na rin talaga ang tama mo ngayon eh, no? Umaabot na sa utak. Kinakausap mo na rin ngayon pati sarili mo.
28: Mapapakinggan ang Chang Ami Presents tuwing Biyernes, alas 3 ng hapon sa programa.

Tandem ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lasso. Balitatapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.

0: nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Hello, attorney!
3: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
1: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa iyo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, attorney! Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
4: Sinuntok ng umano'y magnanakaw sa tindahan ang store manager na nagtangkang bawiin ang delatang tinangay ng suspect sa Paco, Maynila. Yan ang exclusive CCTV Patrol ni Ion Sanchez.
5: Namagang mukha ng store manager na ito matapos suntukin na lalaki nagnakaw sa kanilang convenience store sa Paco, Maynila. Sakuha na CCTV sa panulukan ng Pedro Hill at Main Streets. Kalmado pang dumaan ang suspect sa isang police assistance desk. Tinabol ng biktima ang suspect ng abutan. Doon na siya sinuntok ng suspect matapos pilit na bawiin ang ninakaw na lata ng corned beef.
6: Kaya kinuwas ang isang dilata na nagkakalaga ng 378 pesos. Pagkalabas ng suspect, hinabol siya ng store manager tapos nasukol siya dun sa Onyx. Nung kinumpronta siya nung store manager, bigla na lang siyang sinuntok nung suspect.
5: Naglakad pabalik na tindahan ng biktima at isinumbong sa mga pulis ang insidente. Sa follow-up operation, naaresto ng pulis ang suspect sa Onyx Street. Paliwanag na suspect na pagtripan lang niyang kunin ang delata at naunaan niya na nuntok ang biktima.
7: Siguro, bala na rin ng gutom. Binigay ko sa kanya. Tapos, bigla niya ako sinuntok. Nagantihan ko tuloy siya ng suntok. Pasensya na kung nagawa ko sa inyo yan. Nagsisisiyan ko na.
5: Ipinagtanggol naman ng barangay Kagawad ang store manager.
8: Yung manager kasi nasa hospital. Matagal na po yan siya dyan pero sobrang bait naman. Wala namang record sa barangay.
5: Hindi rin naman ang residente ng kanilang barangay suspect. Nakasalukoy na nakakulong dahil sa mga reklamong theft at physical injury. Ian Sanchez, ABS-CBN News.
9: Naghigpit ng seguridad ang mga paaralan sa Zamboanga City sa pagbabalik sa klase ng mga estudyante ngayong araw, halos isang linggo matapos ang pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. At live mula Zamboanga City, nagpapatrol Queenie Casimiro. Queenie, kamusta ang balik eskwela para sa mga estudyante sa Zamboanga City?
10: Current traffic ang idinulot ng unang araw ng balik eskwela sa Lungsod ngayong Lunes. Samantala, wala pa rin pasok sa lahat ng campus ng Ateneo de Zamboanga University matapos ang pamamaril noong nakaraang Martes. Umabot hanggang sa gate ng Western Mindanao State University ang pila ng mga mag-aaral ng Zamboanga City High School West matapos higpitan ang inspeksyon sa mga bag ng pamunuan ng paaralan. Hiniwalay ang mga babae at lalaking estudyante para sa mas maayos na pila.
11: Yung mga may gunting, may mga sharp object, i-turn over na natin kasi bawal yan dito ngayon.
10: Sa flag raising ceremony, pinaliwanag ng school administration ang bagong patakaran at pinaalalahanan ng mga mag-aaral na pumasok ng maaga. Nagdulot naman ng traffic sa Barangay Santa Maria ang pila sa daan ng mga estudyante ng Don Pablo Lorenzo Memorial High School.
12: Ang gap of fence is doon na sa labas. Hindi na pwede tulad ng dati na makapasok sila dito. That is to secure the safety of school children and our school personnel.
10: Nakumpiska mula sa bag ng ilang estudyante ang mga screwdriver, pliers, soldering iron at cutter. Katwira ng mga mag-aaral, ginagamit nila ito sa subject na music, arts, PE and health o MAPE. May isa ring nakuhanan ng laruang baril. Paliwanag umano ng estudyante, pag-aari ito ng kanyang bunsong kapatid. Sa Zamboanga Peninsula Polytechnic State University, isang third year college student naman ang nakuhanan ng maliit na kutsilyo sa bag.
13: Actually, the confiscated item is not, kung tingnan natin, hindi talaga siya considered na for assault purposes. Actually, our students, wala talaga siyang record, no? Na anything na violated any rules and regulation of the university.
10: Kakausapin ang paaralan ng magulang ng estudyante. Ayon naman kay Cadavedo, nasa proseso na sila ng pagbili ng walkthrough scanner, baggage x-ray machine, dagdag na metal detectors at CCTV para masiguro ang kaligtasan ng kanilang mga estudyante at school personnel. Ang paghihigpit ng seguridad sa mga paaralan ay hindi lang dahil sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School Campus. May kumalat din umanong mga banta na pinost online ng ilang estudyante. Bagamat kilala na ng otoridad ang karamihan sa mga estudyanteng sangkot sa mga banta, may ilan na hindi pa rin matukoy dahil galing sa dummy accounts. Ayon sa pulisya, napag-usapan naman sa huling pulong ng mga school head sa lungsod. Natitimbrehan agad sila kung may na-monitor na nakababahalang aktibidad ang kanilang mga estudyante online. Nasa paaralan pa rin anila ang desisyon kung sa tingin nila ay kailangang magsuspende ng klase dahil sa mga banta. Samantala, pinakinggan ng Department of Education ang rekomendasyon ng Philippine Psychiatric Association at ng Philippine Society for Child and Adolescent Psychiatry na huwag munang ituloy ang nationwide live shooter drill na nakatakda sana sa Martes. Ayon sa dalawang grupo ng mga eksperto, maaaring mas makakasama ang pagsasagawa ng pagsasanay.
14: Ipapagpaliban na ho namin yun, drill namin dahil makakantay naman ho yan para ano yun, kasi nakikinig kami sa eksperto at na nirerespeto po natin yung kanilang pananaw.

0: ama na customs at I think chief of customs police chief dyan sa customs officer sa Zamboanga. Alam ko ni-relieve na siya sa posisyon, pero may impormasyon ka ba, Queenie, kung siya ba ay kinasuhan?
1: Sa ngayon, Karen, wala pa tayong impormasyon kung anong kaso o kung meron man ang isasampalaban sa ama ng shooter. Pero sa unang panayam natin kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ay magkakaroon talaga siya ng liability na haharapin dahil sa pangyayari, dahil siya ang may-ari ng dalawang baril na ginamit ng kanyang anak. Karen.
0: Maraming salamat, Queenie Casimiro.
2: Pinagmulta ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang isang online gaming company ng 1,000,000 piso kaugnay ng pag-indorso sa kanila ng isang aktres at influencer na may kasamang pamimigay ng mamahaling cellphone. Ito ay binunyag ni PAGCOR Chairman and Chief Executive Officer Alejandro Tengco sa pagdinig ng kamera tungkol sa budget ng PAGCOR. Ayon kay Tengco, binigyan rin ng babala ang kumpanya at sinabing ang susunod na violation nito ay maaaring humantong na sa pagsuspinde at pagkansela ng kanilang lisensya. Binigyan din naman ng PAGCOR na tanging mga rehistrado lamang ang kayang patawan ng parusa at hindi ang mga illegal gambling operators. Hiningi na ng ABS-CBN ang panig na naturang online gaming company at ng actress-influencer.
3: Itong mga content creator na to hindi sumusunod doon sa regulation as set by PAGCOR and the Ad Standard Council. Halimbawa, pinakasikat po, Ivana Alawi, mamimigay ng 100 iPhone 17, pero hindi pala kusang ibibigay yun. Dapat, ikaw muna ay mag-subscribe o mag-like doon sa isang online gaming platform.
4: Yung pinunan ninyo na lumabas na ang isang online endorser tulad ni Ivana, hindi po sila humingi ng permiso. Meron na po kasi ng pangkaso, kung hindi ako nagkakamali, himigit ko bulang po sa mga 15 endorsers at top endorsers ang nahabla na po at ongoing na po yung mga kaso nila. And in fairness, meron pong magagaling at maraming follower na mga content creators or endorsers ang voluntaryo na pong umatras at hindi na po sila nag-i-endorso ng mga illegal na site. Marami po sa kanila, Your Honor, lumipat na po sa mga legal operators.
5: Sabay mag-ensayo at sabay ring tatargetin ng magkapatid na Pinoy gymnast Carlos at Eldrew Yulo ang ginto sa Asian Games. Pasok din sa kupunan ng men's gymnastics ng Pinas na lalaban sa ASEAN sina Miguel Besana, Justin Ace De Leon at Zachary Nunez. Nagpapatrol, Paige Javier.
6: Sabay na nag-eensayo sina two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo at nakababatang kapatid, FIG World Cup gold medalist Eldrew Yulo. Naghahanda sila para sa men's artistic gymnastics sa Asian Games sa Setyembre. Huli silang nagsama sa Asian Championships noong Hunyo, kung saan nanalo ng ginto si Kaloy at bronze si Eldrew sa floor exercise.
7: It's really an honor po to represent the country. And also, syempre yung dala-dala natin yung puso ng Pilipino po eh.
8: Ako naman po is super excited and of course kinakabahan pa rin po kasi still my debut, first senior year ko pa rin po. So ako po low expectation pa rin po right now, pero gagawin ko po yung pinaka-best ko para manalo po.
6: Target ni Carlos na magpakita ng mas magandang performance kumpara sa kanyang unang sabak noong 2018. Nagtapos siya ng 7th sa floor exercise kahit nanguna siya sa qualifications ng event.
7: Wala pa po kasi akong title siguro sa yes Asian Games. So ayun po yung ginagol ko, makakuha po ng medal sa floor vault. And all around.
6: Kabilang din sa men's gymnastics team sina SEA Games gold medalist Miguel Besana at SEA Games bronze

0: Awards medalist Justin Ace De Leon.
1: My goal is just to be able to perform good routines, get to improve on my scores from the last SEA Games and Asian Championships, and hopefully get some finals.
2: Nagpo-focus po ako sa mga events na yung makakatulong po sa team, lalo na po yung rings, floor, and my vault po.
0: Makakasama nila sa team si Phil-Am gymnast Zachary Nunez na unang lumaban para sa Pilipinas sa 2026 American Cup. Nakasama rin nila si Nunez sa katatapos na Asian Championships. Aminadong Pinoy gymnasts na mahirap ang mga magiging kalaban nila dahil may mga Olympian at mataas ang level sa Asia. Kaya pag-iigihan nila ang mga individual events kung saan mas mataas ang chance na makasungkit ng medalya. Umaasa ang mga Pinoy gymnast na may makasungkit ng unang medalya ng Pilipinas sa Continental Showcase. Tutulak patungong Japan ang men's gymnastics team para sa training camp bago magsimula ang Asian. Paige Javier, ABS-CBN News.
3: Susunod, ilang senador na dismaya sa paulit-ulit na sagot ng dating Special Disbursing Officer ng OBP. At pinaitan ni star Alex Ayala, umakyat sa number 18 sa World Rankings. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
4: ZMM, numero uno sa aksyon.
5: Ang oras, alas 7:35 ng gabi.
6: Oras sa tidsan nyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
4: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
7: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
4: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. DZMM, numero uno sa aksyon.
5: Ang oras, alas 7:37 ng gabi.
6: Oras sa tidsan nyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
8: Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
9: Money, money, money!
8: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa 6:30! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
9: Money, money, money!
4: Mga pinaka-pinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. DZMM, numero uno sa aksyon.
5: Ang oras, alas 7:38 ng gabi.
6: Oras sa tidsan nyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
8: Kwento ng mga trending. Sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika. Kasama ang cute at lovable na Papa Awel Paz at Mama Jai Ho sa
10: this!
4: Alam na this! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. TV Patrol sa DZMM!
11: Aabutin pa ng isang taon bago matanggal sa bayarin sa kuryente na mga consumer ang non-technical system loss charge. Mas matagal naman bago maalis ang technical system loss charge ayon sa Department of Energy. Samantala, aarangkada na naman sa Martes ang panibagong dagdag presyo sa petrolyo sa Pilipinas dahil pa rin sa tensyon sa gitnang silangan.
12: Galing sa bulsa ng mekanikong si Randolph ang pangkargang gasolina sa kanyang service na motorsiklo, kaya bawat taas presyo, bawas ito sa kanyang kita.
13: Siguro pag mga medyo abot na ng 100 plus, kukumit na lang.
12: Ang 80 anyos namang senior citizen na si Mang Vicente, wala na sariling income, kaya bawat dagdag presyo sa diesel, ramdam niya. Umaasa pa rin siyang tuparin ng gobyerno ang pangakong aalisin ang buwis sa petrolyo para bumaba ang presyo.
14: Sinabi niya babawasan niya excise tax, 10% ba yan? Hindi naman natuloy-tuloy eh. Dapat tanggalin.
11: Sa ikalawang sunod na linggo, taatas na naman ang presyo ng produktong petrolyo bukas. Mahigit 2 piso sa diesel, lagpas piso sa gasolina at piso naman sa kerosene.
12: Ang tensyon pa rin sa Middle East ang pangunahing rason ng pagsipan ng presyo ng world market na nakaapekto sa Pilipinas dahil imported ang fuel supply ng bansa. Nasa 47 days ang average na supply ng langis ng Pilipinas ngayon na ayon sa DOE ay sobra pa sa sapat dahil hindi pa kailangan dagdagan sa ngayon, bagamat patuloy na may banta sa daloy ng petrolyo dahil sa iringan ng US at Iran.
15: Physical supply is stable. Yung traders have found alternate routes. Pero ang tinitingnan natin is that yung pricing will remain at elevated levels to still reflect yung situation sa Middle East.
12: Samantala, hinikayat ng DOE ang mga consumer na i-report ang mga nagnanakaw ng kuryente sa programang Brigada Contra Jumper para mabawasan ang system loss charge. Gate ng DOE, dapat isuplong ito sa e-gov app para opisyal na maaksyonan ng mga electric cooperatives at pribadong power utilities.
16: You can report the incidents, kung may picture po, better po, kung anong location po, mas maganda po, mas maraming information. At kung gusto nyo po na nakatago po yung pangalan nyo o anonymous po, pwede po. Na huwag po pong hayaan ang nagbabayad ng tama ang sumagot sa nakaw ng kuryente.
12: Sa isyu ng system loss charge, unang aalisin ang non-technical o yung ninanakaw sa pamamagitan ng 4 stages at budget na mahigit 7 billion pesos para sa mga electric cooperatives. Pero aabutin pa ito ng 1 taon.
17: Pag natanggal natin yung non-technical system loss for those who are connected to the co-ops, that is about 3-4% ang mababawas sa kanilang bill. Doon naman sa private DUs, ang non-technical system loss nila is about 1-1.5%. By the time magsona si President, na-reduce na natin by about 50% yung non-technical system loss.
12: Ibang usapin pa ang technical system loss charge na ayon naman sa DOE ay mas matagal pa bago maalis sa bayarin ng mga consumer.
16: Patanggalin natin yung technical at non-technical. It will just take time. And by next year, we will be tackling the non-technical loss already.
12: Muli namang isinailalim sa Red Alert ang Visayas Grid sa loob ng 3 oras ngayon Lunes dahil kapos ang reserbang kuryente dulot ng pagpalya ng 28 planta, habang bawas naman ang produksyon ng kuryente ng 13 planta, kaya umabot ng mahigit 900 megawatts ang nawala sa grid.
0: Umakyat si Pinay tennis star Alex Ayala sa kanyang bagong career high ranking na world number 18 bago ang kanyang pagsabak sa US Open, ang pinakahuling Grand Slam ng taon. Una maglalaro si Ayala sa mixed doubles at makakatambal si Felix Auger-Aliassime ng Canada.
3: Makakaharap nila ang kinikilalang pinakasikat na couple sa US Open na sina Elina Svitolina at Gael Monfils. Bilang paghahanda sa laban, nag-practice si Ayala sa Arthur Ashe Stadium kasama ang dating world number 3 na si Grigor Dimitrov. Nagbahagi rin ang Pinay ng mga larawan kasama ang ilang fans sa kanyang social media account. Dating world number 6 si Monfils at nanalo ng 13 ATP singles titles. Dati namang world number 3 ang misis niyang si Svitolina at meron ng 20 WTA singles crowns.
11: Susunod, Team Star Magic at GMM TV ng Thailand nagtagisan at nagpakilig. Yan na iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
4: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
10: Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso? Ito na! May money ka sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
9: Money, money, money!
4: Sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
10: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This!
4: Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
7: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
4: Hello, attorney!
18: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
10: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama si Narwiza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
4: Hello, attorney!
10: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
7: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
19: Ako to, si Chang Ami.
10: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
4: Bago bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
20: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainit, magpinig ka na balita, DZMM, Radyo Patrol sa S30, una sa balita, una sa public service.
21: Hello, attorney!
18: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
21: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa iyo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Wiza Aquino at Attorney Noel.
22: Pinasasampangan ng Tacloban City Prosecutor's Office ng kaso sa korte ang may-ari ng mga baril na ginamit sa school shooting sa Tacloban City noong Hunyo. Binabantayan din ng mga otoridad ang umano'y rumors na naguudyok o nagkukondisyon sa mga kabataang gumawa ng karangasan. Nagpapatrol, Agatha Gregorio.
23: Inanunsyo ni Justice Secretary Frederick Vida ngayong Lunes na batay sa resolusyon ng Piskalya sa Tacloban City, pinakasuhan ng criminal negligence ang may-ari ng mga baril na ginamit sa pamamaril sa San Jose National High School na ikinasawi ng tatlong estudyante noong Hunyo. Sinabi ito ng kalihim sa budget hearing ng DOJ sa House Committee on Appropriations. Ayon sa kalihim, kabilang sa mga tinitiktika ng mga otoridad ang umano'y pag-groom o pagkondisyon sa mga kabataang Pilipino para gumawa ng karahasan. Kasunod ito ng ilang insidente ng pamamaril ng mga estudyante sa mga eskwelahan.
24: Meron po kasi tayong nakikita no, na pattern, yung nagpa-participate sa games. Merong invitation sa kanila to join a separate chat room. Na kung saan ang nakikita po natin pattern, may mga groomers po na tinatawag doon. Where they are enhanced, yung level of violence, yung level of getting more points.
23: Ayon naman kay National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag, natukoy na nila ang ilang personalidad na nakikitang may kinalaman sa sinasabing grooming sa mga menor de edad.
25: We monitor that meron pang mga nakaschedule sila ng mga previous attacks in the coming months. In fact, there is a group chat na meron sila that we used to monitor pero nag-disband sila. No?
23: Nanawagan si Vida sa mga magulang na bantayan ang kanilang mga anak, lalo na kapag naglalaro ng online games.
24: When they are invited into these chat rooms, no? Doon na po nag-i-start yung engagement. And this is really disturbing po.
23: Sa pagdinig naman ng House Basic Education Committee, binigyang diin ng Alliance of Concerned Teachers na kulang ang safety measures at legal protections para sa mga guro.
26: Kami po ay tinuturing bilang in loco parentis, ibig sabihin, gumaganap bilang pangalawang magulang sa aming mga mag-aaral. Para sa amin, nagiging vulnerable ang maraming mga guro sa mga kasong administratibo at kriminal.
23: Suportado naman ni Bernardo ang panukala sa Kamara na layong suportahan at proteksyonan ang mga public school teacher pagdating sa pagdidisiplina ng mga estudyante sa ilalim ng substitute bill na tatawaging Classroom Management Support and Protection for Teachers Act. Kasunod naman ng mga insidente ng karahasan sa mga paaralan, nanawagan sina Zamboanga City 1st District Representative Katrina Chuatay at Parañaque City 2nd District Representative Brian Raymond Yamsuan ng mas mahigpit na pagtugon para mapigilan ang panibagong trahedya. Agatha Gregorio, ABS-CBN News.
3: Natapos na ang pagsusuri kay Gina Acosta, ang dating Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President, sa 17th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Live nagpapatrol mula sa Senado, Katrina Domingo. Katrina, ano ang naging tanong ng mga senador at ng depensa sa unang hostile witness na inihain ng prosekusyon?
0: Bernadette sinubukang linawi ng prosekusyon at ng ilang mga senator judges kay dating Office of the Vice President Special Disbursing Officer Gina Acosta yung mga kung paano nakalusot yung mga tila kahinahinalang pangalan sa mga acknowledgement receipts at yung kakulangan ng mga official receipts doon sa liquidation report para sa confidential funds ng Office of the Vice President. Pero Bernadette, yung mga naging sagot ni Acosta naging questionable para sa ilang mga hukom.
1: Naniwala din ako kay La Chica, Your Honor, kasi siya po ang itinalaga ni Vice President Sara Duterte, Your Honor, as security officer. Naniwala po ako na totoo po yun, Your Honor, at okay po yun, Your Honor, kasi siya po ang tinalaga ni Vice President. Ako po, ma'am, nagtiwala po ako sa mga dokumento po na binigay ng aming security officer, ma'am, kasi siya po ang tinalaga na mag-implement po ng mga various confidential expenses, ma'am.
0: At ito saka, ang paulit-ulit na sagot ng dating Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President na si Gina Acosta sa iba-ibang tanong ng prosecution at senator judges. Kabilang dyan ang mga tanong kung sinuri ba niya ang mga kahinahinalang pangalan sa mga acknowledgement receipts na isinumite ni Colonel Raymond Dante La Chica, ang dating hepe ng Vice Presidential Security and Protection Group. Kung bakit buo ang tiwala niyang hindi binulsa ni La Chica ang confidential funds ng OVP. At kung si La Chica ba ay nag-disburse o naglabas din ng confidential funds, gayong si Acosta lamang bilang SDO ng OVP ang dapat na mga siwa sa pondo.
2: Wala akong makita sa makumasagot sa
5: iyo. Ayoko na marinig yung template, Mr. President. Thank you.
6: So for me, in this case, you're stupid in the name of blind loyalty. Ang masakit nito, yung mga taong nakinabang doon, binulsa yung ilang halaga sa perang yon, or totally binulsa mga perang yon. Pangising-ising ngayon habang ikaw dito ginigil ka at pinagpapawisan ka, kawawang dating mo at baka makulong ka pa. My heart goes to you.
0: Ben. Pinuna rin ng prosekusyon ang mga sagot ni Acosta.
8: Madaming tanong, iisa yung sagot. So alam namin yan, among practitioners, tawag namin dyan is dekahon.
13: Broken record. Parang plakang sira.
0: Inamin din ni Acosta na minsan na niyang natanong si La Chica tungkol sa mga isinumiting acknowledgement receipts, pero hindi niya na ito inusisa nang sabihin ng dating hepe ng VPSPG na mga confidential activities ang pinaggamitan ng milyong-milyong pisong pondo.
1: Naniwala po ako kay Colonel La Chica, Your Honor, na totoo po yun, Your Honor, at okay po yun, Your Honor, kasi siya po ang tinalaga ni Vice President. May tiwala po din si Vice President Sara sa kanya.
14: Yung petsa kung kailan daw binayaran ang Clarice Ontiveros ay February 24, 2023, petsa po ng birthday ko. Napakalaking coincidence po. May reaction o comment po ba kayo sa ganung pambihirang detalye ng petsa?
1: Verify ko po kay Colonel La Chica. Tapos ang sagot ni Colonel La Chica, Ma'am Gina, sensitive information po yun at saka confidential in nature.
0: Nagtataka naman si Senador Lito Lapid kung bakit kailangan pang kumuha ni La Chica ng hiwalay na intelligence fund mula sa OVP.
27: Siya ba mayroon bang sariling intelligence fund?
1: Hindi ko alam, Your Honor.
0: Sa cross-examination ng depensa kay Acosta, ipinunto ng mga abogado ng bise ng Office of the President ang nag-aprubang mabigyan ng confidential fund si Duterte. Itinanggi din ng kampo ni Duterte ang mga alegasyong nais makipagtulong ni Duterte kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kasagsaga ng impeachment trial.
28: Fake news. Parang ano lang yan? Parang yung laptop mo, binato ko ng laptop mo kung ano man. So sabi ko. Fake news.
0: Bago matapos ang pagdinig, kwinestiyon ni Presiding Officer Francis Escudero kung bakit hindi nagtugma ang suma total ng mga acknowledgement receipts sa mismong halaga ng confidential funds ng OVP sa loob ng 3 buwan.
1: Mawag po siya sa akin na kailangan pa niya ng 150K po, Your Honor, for security purposes, Your Honor.
29: Saan po galing yan 125 million lang po yung perang winidraw niyo sa bangko.
1: Tumawag ako sa kay Asik Clemer Alton, Your Honor, informing him, Your Honor, na tumawag po sa akin si security officer Colonel La Chica na kailangan po niya ng 150 for security, Your Honor.
29: Saan galing po yung pera na binigay niyo sa kanya?
1: Kay Asik Limer Ortonio po, Your Honor.
29: Saan po naman niya nakuha yung pera?
1: Hindi ko alam, Your Honor.
29: Hindi na rin po kayo nagtanong?
1: Hindi. Basta binigyan niya po ako ng 150,000, Your Honor.
4: Nabitin ang sagot kung saan nakuha ang sobrang 150,000 pesos dahil sa Martes, August 25, pahaharap sa Senate Impeachment Court si Lemuel Ortonio na dating Assistant Secretary ng OVP. Samantala, sa Setyembre pasasalang bilang testigo si Edward Fajarda, ang dating Special Disbursing Officer ng Department of Education dahil nagpapagaling pa siya matapos ma-stroke at ma-ICU.
7: Bernadette, malaking palaisipan ngayon sa ilang senator judges at maging sa publiko kung bakit hindi pa formal na hinihiling ng prosekusyon sa Senate Impeachment Court na ipasampina si Colonel Raymond Dante Lachica. Siya yung dating hepe ng Vice Presidential Security and Protection Group sa kabilaya ng paulit-ulit na pagtuturo ni Acosta sa kanya kanina. Ayon sa prosekusyon, bagamat parte si Lachica nung listahan ng kanilang mga witnesses ay kailangan pa nilang pag-usapan kung kinakailangan pa ba siyang ipatawag dito sa Senate Impeachment Court. Samantala, sa susunod na linggo, inaasahan natin na tatlong ibang opisyal ng militar ang haharap dito sa Impeachment Court para subukang bigyang linaw kung paano nga ba ginastos ang confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education sa ilalim ng Vice Presidente Bernadette.
3: Maraming salamat, Katrina Domingo.
9: Nagpasiklab sa hardcourt ang ilang kapaboritong kapamilya star sa Star Magic All-Star Games. Sa main event, mainit ang bakbakan ng Team Star Magic at GMM TV All-Stars ng Thailand. Nagpapatrol, Ganiel Krishnan.
10: Unang nagpainit ng court ang Basketball Juniors, kung saan tinalo ng Team Blue ang katunggali nitong Team Red 55-35. First quarter pa lang, dikdika na ang dalawang koponan. Isa sa highlight ng unang quarter ang two-point shot ni Rocky Labayen. Tatlong segundo ang natitira sa shot clock. 13-9 ang score. Pagdating naman ng fourth quarter, hindi nagpatinag ang Star Magic Red Team. Pero sa huli, Star Magic Blue Team ang nagwagi sa score ng 55-35. Tinanghal na most valuable player si Diego Gutierrez.
11: I couldn't have done this without them, of course.
10: Sa volleyball naman, nanaig ang Star Magic Lady Spikers laban sa Star Magic Lady Warriors. Tinanghal si Lela Ford bilang MVP at Best Spiker. Best receiver naman si Jillian Vicencio. Habang best setter si Bella Sapienza. Nagpasiklab naman ang mga Pinoy pop groups na DNA at Ride sa kanilang performance. Bago ang pinakainabangan ng gabi, ang International Celebrity Basketball Showdown ng Star Magic Shooting Stars at GMM TV All-Stars ng Thailand. Sa pagsisimula ng bakbakan sa hardcourt ng Team Star Magic Shooting Stars versus GMM TV All-Stars, naging pisikal ang game. Una nakapuntos ng GMM TV All-Stars, pero sa pagtatapos ng first quarter, lamang ang Star Magic Shooting Stars sa score na 30-17. Sa pagtatapos ng first half, 31-53, nanaig ang galay ng Star Magic Shooting Stars. Sa halftime break naman ng main game, nagperform ang BGYO. Kinagiliwan din ang It's Showtime Baby Dolls na inawit ang kanilang hit song kasama ang DNA, Rive at BGYO. Sa pagbabalik ball game sa third quarter, makailang beses pinalikat ang Thai actor na si Neo Trai at si Mark Natarit. 68-43 sa Star Magic Shooting game pa din. Sa huli, tuluyang napasuko ng Team Star Magic ang GMM TV sa score ng 83-53. MVP si Gerald Anderson na humanga rin sa laban na ipinakita ng Thai Stars.
12: You know, at the end of the day, it was a good basketball game. Lumaban pa rin sila hanggang dulo. So, pinakita nila sa mga Filipino fans yung puso.
10: Naging masaya rin ang pagbisita ng Thai actors sa bandit.

0: Star Season 4. Gino Krishnet, ABS-CBN News.
1: Humingi ng tawad ang aktor at negosyanteng si Ninio Mulak kasunod ng pag-araro ng SUV na minamaneho niya sa Marcos Highway sa Antipolo nitong Linggo. Aminado siyang nakatulog siya habang nagmamaneho dahil sa kanyang mabigat at nakakapagod na schedule. Aniya na taon pang day off ang kanyang driver kaya siya na ang nagmaneho. Ayon pa kay Mulak, hindi excuse o palusot ang kanyang pagod. Inaako rin niya ang responsibilidad sa insidente at nakipagtulungan o nakikipagtulungan na sa imbestigasyon ng mga otoridad.
2: Paalam na tayo.
3: Nakatingin ka sa akin eh.
4: Okay. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po si Karen Davila.
1: Nakatingin ako sa'yo dahil naka-yellow tayong tatlo.
2: Oo, oh, nga. Yeah. Alam mo bakit?
1: Oo, bakit?
2: Yellow Monday, Hollywood. Yellow.
1: Yeah. Oh, hindi po kami nag-usap. Oh, hindi kami nag-usap.
4: Ang ganda ng pag-matching.
1: Matching-matching.
4: Oo, oh, magplano tayo.
2: Pabukas ha.
4: Next time, sige.
1: Sige.
4: Ikaw pumili ng kulay.
2: Para sa iba pang balita, depende sa time mo. Mag-lockon lang po kayo sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa 6:30. Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kami maglilingkod. Ako po si Bernadette Sembrano.
1: Napapanood po ang TV Patrol at iba pang paborito ninyong palabas sa I1. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngala ng ABS-CBN News in the Service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi, Bayan Pilipino.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na nakasaysay ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras ngayon Lunes.
1: 5 minuto makalipas ang alas 8 ng gabi.

0: Samahan ang Spot Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Capalas at Marlene Padieros. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa Spot Report. Marlene Padieros sa Spot Report!
1: Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Abay, araw po ng Lunes, August 24, 2026. 8:06 na po. Ito na po ang inyong bisyo alas 8.
2: Uy.
1: Spot Report na po kung saan bawat kaso ay may istorya, bawat krimen may ebidensya ang kailangan tuklasin, at sa bawat anggulo may tanong na dapat sagutin, partner.
2: Ito po ang programang hindi iuurong. Sa pagtuklas ng katotohanan, aming susuyurin ang bawat detalye, iimbestigahan ang bawat sulok at ilalantad ang katotohanang dapat mong malaman.
1: Ay bawat kaso aming tututukan. Ako po, Jeff Caparas.
2: Lahat ng ebidensya ay aming susuriin. Ako naman si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
1: At ito ang Spot Report!
0: Jeff Caparas at Marlene Padieros sa Spot Report! TTZMM, numero uno sa aksyon!
1: Sa ulo ng mga balita, ay ginisa ng prosecution si dating Office of the Vice President Special Disbursing Officer Gina Acosta sa pagpapatuloy ng direct examination sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa 17th araw ng impeachment trial, inamin ni Acosta na nag-rely

0: o pinagtiwalaan niya lang ang mga dokumentong ibinigay sa kanya ni dating Vice Presidential Security and Protection Group Head Colonel Raymond Dachica hinggil sa pinaggamitan ng confidential funds. Kahit hindi personal na nakita ang mga transaksyon, inamin ni Acosta na inilabas niya ang kalahating bilyong pisong confidential funds kay Dachica na maituturing na unbonded officer o opisyal na walang pananagutan sakaling mawala ang pondo. Kinumpirma rin ni Acosta na wala na siyang pinanghahawakang resibo o anumang dokumento na magpapatunay na tinanggap ni Dachica ang confidential funds para sa fourth quarter ng 2022 hanggang third quarter ng 2023. Ang kanilang sistema, Ania Partera, magbibigay ng acknowledgement receipt si Dachica matapos tanggapin ang pondo. Mm-hmm. Pero binabawi rin ito matapos magsumite ng liquidation report si Acosta sa Commission on Audit. Huh? Tinawag itong modus operandi ng prosecution, bagay na tinutulan ng depensa.
1: Muli ring nagpakita ng acknowledgement receipt ang prosekusyon na nagpapakita naman ng ilang questionableng pangalan na nakatanggap ng libu-libong pisong confidential funds. Kabilang dito sina Antonio Pagong, Timon Andrew Pusa, Don Piang, May Pamana o May Pamana, Shane Ngit-Ngit at Shuniso P. Belat. Pero ayon kay Acosta, hindi niya nakitang ibinigay ni Colonel Dachica ang pera sa mga sinasabing recipient dahil wala umano siya sa ground. Maging ang liquidation reports, Anya, ng OVP na kanyang sinertipikahan ay batay sa mga dokumentong ibinigay lamang ni Dachica.
0: Spot report! Ay sa ibang balita, hindi na itutuloy bukas ng Department of Education ng school safety drill sa buong bansa. Kasunod na rin ng panawagan ng ilang grupo ng mga eksperto dahil sa posibleng negatibong epekto nito sa mga menor de edad.
1: Yan.
0: Sa panayam ng DZMM, sinabi ni Education Secretary Sunny Angara na iginagalang ng kagawaran ang pananaw ng mga eksperto at mahalagang may akmang siyentipikong batayan bago isagawa ang pagsasanay. Oh, partner. Ay sa ngayon, nagpapatupad na niya ng mas mahigpit na seguridad sa mga paaralan. Ay sa anunsyo ng DepEd sa unang linggo na ng Setyembre gagawin ng safety drills pero wala pa itong tiyak na petsa. Ay nanindigan ng asosasyon ng mga psychiatrist at child psychiatry specialist na kailangan ng mahabang talakayan at paghahanda bago ikasa ang safety drills.
1: Samantala, umabot na sa mahigit 100 lugar ang isinilalim sa state of calamity dahil sa epekto ng mga nagdaang bagyong Luis, Maymay, Neneng at Habagat. Kabilang dito ang mga probinsya ng Bulacan, Pampanga, Zambales, gayon din ang Cavite at Bataan. Nagdeklara rin ang state of calamity sa ilang bayan ng mga sa mga probinsya, kabilang ang La Trinidad sa Benguet, Sablayan sa Occidental Mindoro, gayon din sa Dagupan City, mga Tarem, Santa Barbara, Mangaldan at Bugalyon sa Pangasinan. Sa huling tara ng NDRRMC, 29 na ang napuulat na namatay sa mga nagdaang bagyo at habagat, habang 19 ang sugatan at 3 ang nawawala. Samantala, binisita naman ni Pangulong Marcos Jr. ang lumikas o yung mga lumikas na residente sa Bacolor Integrated School sa Bacolor, Pampanga at tumanggap ng 10,000 pisong cash assistance ang mga evacuee. Bukod pa sa mga ipinamahaging mga pagkain at gamit sa evacuation center.
0: Nasa 13,000 K-12 public school students sa San Juan ang mabibigyan ng libreng customized rubber shoes at PE uniforms mula sa San Juan City LGU. Ito ay sa pangunguna ni Mayor Francis Zamora bilang bahagi ng patuloy na suporta ng city government sa edukasyon ng kabataang San Juaneño. Kabilang din sa mga programang pang-edukasyon ng San Juan ang pamamahagi ng tablets, school uniforms, laptops para sa mga guro, internet connectivity at financial incentives para sa mga mag-aaral na nakakapaghatid ng karangalan sa lungsod. Ay ayon sa 2024 Functional Literacy, Education and Mass Media Survey o FLEMS ng Philippine Statistics Authority, nakapagtala ang San Juan ng 95% functional literacy rate, pinakamataas sa mga highly urbanized city sa bansa. I deserve.
1: Samantara, tiniyak naman ng Philippine National Police na mag-asagawa ito ng mas malalim ng investigasyon sa naging operasyon ng mga tauhan ng Highway Patrol Group sa Bulacan na nauwi sa konfrontasyon laban sa mga tauhan ng Bureau of Customs. Kasunod yan ang pagkakasibak sa pwesto ng 13 pulis na dawit sa insidente. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Allen Reyco, layunin ang pag-relieve sa mga pulis na masigurong hindi na maimpluwensyahan ang investigasyon sa kaso kasabay ng paglilinaw na hindi nangangahulugang napatunayan ng may paglabag sila sa batas. Kabilang anya sa mga alamin sa investigasyon ang kabuuan ng mga pangyayari sa operasyon para alamin kung ano ang dahilan ng pag-asagawa ng operasyon ng HPG-NCR sa Bulacan at kung sumunod ba ang mga ito sa kaukulang proseso. Giit ng PNP, bibigyan ng pagkakataon ng mga tauhan ng HPG na magpaliwanag at marinig ang kanilang panig sa lahat ng sangkot bago bumuo ng anumang konklusyon.
0: Ayun, daming tanong, partner.
1: Madaming tanong.
0: Bakit
1: unang-una,
0: sa Bulacan,
1: bakit nasa Bulacan ng taga-NCR?
0: Pero
1: bakit
0: ang sinasabi, partner, Luzon? Kung doon ka naman sa narrative ng HPG-NCR na meron silang legit operation.
1: Oo.
0: Kung nandun ka sa narrative na yon, kasi sinusundan, di ba, sabi ni Colonel ko, kung Highway Patrol Group yan, eh baka nasundan sa highway, hanggang sa nasundan sa Bulacan. Maraming ang tanong. Ngayon, may information daw yung HPG na meron daw nagre-recycle o mano sa BOC. Ngayon si BOC nagulat naman. Mm-hmm. Diba? Nagkakagulatan sila.
1: Correct. At saka partner, ang dagdag pang mga kaliwat ka ng mga bulong, ugong-ugong dyan sa insidente yan, may mga nagasabi na ang ginagawa ng BOC doon sa lugar ay nagusunog daw ng mga smuggle na sigarilyo. Pero may mga lumalabas na impormasyon na hindi naman daw dapat sunugan ng smuggle na sigarilyo. So aabangan natin ano yung magiging resulta ng investigasyon. Sino ang nagasabi ng totoo at sino ang may ginagawang kalokohan?
0: Sa ikalilinaw niyan, partner, kailangan meron ho kayong black and white.
1: Correct.
0: Nasaan ang black and white ng BOC? Nasaan ang black and white ng HPG? Doon sa sinasabi nilang operasyon. Okay?
1: Correct.
0: Ito, last item na, partner. Ay mga kapamilya, kasado na ang panibagong taas preso sa mga produktong petrolyo bukas.
1: Uy.
0: Ay batay sa kwenta ng Energy Department, 2 pesos sa 31 centavos ang itataas sa kada litro ng diesel, mahigit piso sa gasolina at 91 centavos sa kerosene. Bunsod ang taas preso na nagpapatuloy na sigalot sa Middle East at paghina ng piso kontra dolyar. Spot Report! Ay, balita naman sa labas ng himpilan, heavy traffic pa rin sa EDSA sa kabila ng pagtatapos ng road repairs. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly, yung ba yun sa... Saan ba yun, partner? Yung papuntang show? Doon ba yun? Diyan ba yan, Kelly?
2: Yes, Jeff. Yes, Jeff, Marlene. Abiso po sa mga pauwing motorista ngayong Lunes ng gabi. Bukas na yung dalawang linya ng EDSA simula Guadalupe hanggang Shaw Boulevard. Matapos isara yan dahil sa road repair at paglalagay ng aspalto na nagsimula noong Huwebes, August 20. Pero sa mga oras na ito, mabigat pa rin ang daloy ng trapiko. Kaya kung dadaan po kayo ng EDSA, lalo na yung galing ng south papuntang north, heavy traffic po simula dyan sa Lupe Bridge hanggang sa Mandaluyong sa parehong linya. Pagdating sa may Boni Station, wala rin galawan ang mga sasakyan sa magkabilang linya. Duluan sa Boulevard sa outer lane ng northbound. Pagdating ng agyang luluwag ang traffic sa northbound pero moderate traffic ang southbound.
0: Tatatraffic din yung
2: sa Santolan flyover sa northbound. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang radyo.
0: Natatraffic yung
1: extra na lang na traffic pa. Ganun po kasi kaya
0: Kelly, isa ng alternatibong ruta kung sakali ng mga maiipit galing Makati, galing ng Pasay, saan sila pwedeng dumaan?
2: Yan kasi natapos kami, Jeff, dyan sa may Guadalupe. Saka kami lumiko, papunta kami, pabalik kami dyan sa may Quezon Avenue. Eh, hindi naman ako masyadong eksperto sa ano. Pero kung yung alternate routes na dinaanan namin para wag na kayong dadaan ng EDSA, siguro subukan nyo yung simula dyan sa may Boni Avenue, sa may underpass. Labas kayo ng Shaw Boulevard at dan kayo ng End Domingo. Tapos punta kami Pinaglabanan hanggang Gilmore, papunta dyan sa E. Rodriguez. at dire-diretso na hanggang Quezon Avenue.
1: Yeah. Alam mo po, yan, napaka-direct traffic talaga. Kahit ako kanina galing sa Karami, usually ang biyahe ko mula Karami hanggang sa bahay ay nasa 30 to 45 minutes. Ay, lumagpas ng higit isang oras, partner.
0: Talagang traffic back to normal. Salamat, Kelly. Ingat ka, ingat.
1: Samantala, labi naman ang minor de edad na inanod sa Baseco Beach. May na-recover na po. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Manila. Hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
3: Yes, Marlene Jeff, na-recover na ang katawan ng 13 taong gulang na batang lalaki na napaulat na inanod matapos maligo sa Baseco Beach noong August 16. Ayon sa kaya Manila DRMO Director Arnel Angeles, naging pahirapan ang paghanap sa biktima dahil sa sunod-sunod na high tide at masamang panahon.
4: Report po sa amin ng alas 5 na po ng hapon. Alauna po nagsimula daw maligo po yung magkakabarkada. Ngayon na raw po ng Agos po yung isa. High tide po ay 1.7 meters po. Kaya medyo mataas na po yung alo ng dagat ng mga panahon na yun.
3: Natagpuan ng bangkay ng bata
4: natin sa Baseco, lalo tigit po nasa gawin ng apply. Pakibantayan naman po natin ang ating mga anak. Sapagkat alam naman natin, minsan hindi mapigilan, magkaayayaan yung mga magkakabarkada na maligo muli sa dagat. Pag bawal na bawal po, kaya nga po may bantay po ang...
3: Natagpuan ng bangkay ng bata sa coastal area sa boundary ng Nabotas at Obando, Bulacan. Kaninang madiling araw at positibo itong kinumpirma ng kanyang mga magulang. Agad namang inilibig ang bata sa Manila South Cemetery dahil nasa advanced stage of decomposition na ito. At patuloy nga yung paalala ng Manila LGU sa mga residente, lalo na dun sa mga magulang, napantayin yung kanilang mga anak at hanggat maaari ay huwag paliguin sa Baseco Beach dahil bawal naman talaga yung paliligo sa Baseco. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, BZMM.
1: Bert, bawal naman pala talaga maligo niya sa Baseco. Wala bang nagbabantay para talagang mapagbawalan yung mga bata?
3: Yes, Marlene, ang sabi kanina ni Director Angeles, may mga nagbabantay naman talaga doon yung mga barangay. Saka yung, ang ginagawa kasi ng mga bata, doon sila sa malayong part ng Baseco, yung malapit na sa breakwater. So, hindi na sa tanaw ng mga nagbabantay. Kaya, doon inanod yung bata. Doon sila naligo na hindi yun nababantayan kasi malayo daw yung bantay. Kasi breakwater na yun eh.
1: Dapat may nagpapatrolya pa rin, partner, no? Kapag kahit ganun kalayo.
0: Pero partner, sa kukulit
1: kung aware naman sila. Kung aware sila.
0: Kaya dapat ang mga bata, ma-instill ng mga magulang sa mga bata. Bawal. Ganyan ho mangyayari. In the expense, hindi ba?
1: Correct. Sige, with that, maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon!
5: Basta't may nangyari, naka-report agad sa Daily CNN, Radyo Patrol sa X-30! Alerto sa bagyong Obet at Habagat!
0: Ay, kuha naman tayo ng weather update mula kay Veronica Torres mula dyan sa Pag-asa. Ma'am Veronica, magandang gabi.
6: Magandang gabi po sa inyo at sa ating mga taga-subaybay sa DZWB. Ngayong araw nga ay may minomonitor tayo mga bagyo sa loob at sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Yung una nga ay si Obet na kaninang alas 4 ng hapon huling namataan sila yung 1,350 kilometers east-northeast ng it na extreme northern Luzon. Ito nga ang bagyong ito ay nagtataglay ng lakas na hangin na 165 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 205 kilometers per hour. Kumikilos sa direksyong west-northwest sa bilis na 15 kilometers per hour dahil nga pa west-northwest ang movement nito ay posible na nga itong lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility rin anytime soon or in the next 12 hours. Yung isa naman ay si Tropical Storm Atsani. At kanina ang alas 4 ng hapon, huling namataan sa layong 1,765 kilometers east ng Central Luzon. Hindi naman tinatanggal yung possibility ng pagpasok nito sa PAR dahil nga napakalapit nito sa power line. At yung isa ay si Bagyong Neneng na huling namataan sa layong 595 kilometers north-northwest na Itbayat, Batanes. Ito naman ay in the next 24 hours, posibleng humina at maging isa na lamang low pressure area. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw, asahan nga natin yung maulap na kalangitan at posibleng mga kalat-kalat na pag-ulan. Pagkidlat-pagkulog, dulot ng Habagat sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Cavite, Batangas at Rizal. Sa nalalabing bahagi ng ating bansa, asahan naman natin yung bahagi ang maulap hanggang sa maulap na papawirin at mga chance ng mga localized thunderstorms. Wala naman tayong gale warning sa kahit anong dagat baybay na ating bansa, pero ingat pa rin sa papalaut sa Luzon at silangang bahagi ng Visayas at Mindanao dahil sa katamtaman hanggang sa maalong karagatan. At yan nga muna ang pinakabagong balita sa lagay na ating panahon mula sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, Veronica Torres.
0: Oo, so Ma'am Veronica, mukhang clear na clear no? Pero may darating ho ba sa weekend ulit?
6: So ngayon po, at least in the next 3 to 5 days. So sa outlook natin ay posible nga na makulimlim pa rin yung panahon sa Metro Manila, and then may mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkilat, pagkulog. Although yung mga pag-ulan na posible nga maka-apekto sa atin, possible mag-start around Wednesday po, Wednesday, Thursday, gano'n.
0: Oo, kasi hahatak po rin. Lakas ng hangin ng weekend no, Ma'am Veronica?
6: Yes po, opo, dahil nga din po sa epekto po ng habagat, nagkakaroon din tayo ng mga malalakas na hangin po.
0: Yun. Ma'am Veronica?
6: Ma'am, yes po. Yes po.
0: Kami po ang DZMM, bahagi po kami ng kasaysayan ng Pilipinas. Sa nakalipas na 40 taon.
1: Opo.
6: Yes po.
0: Nabanggit niyo po kasi yung kabila, DZBB!
1: DZMM!
0: Yan.
6: Ay, sorry po. Hindi ko po napansin.
0: Okay lang, Mama.
1: Okay lang, Mama. Hey.
6: Naka-auto, naka-autopilot.
1: Hindi naman masakit.
0: Okay lang, basta may DZ. Okay na po yan. Maraming salamat, Ma'am Veronica. Happy Monday sa iyo.
6: Thank you po, Happy Monday.
0: Salamat, Ma'am. Ay, ulitin lang natin, partara. Kami po ang DZMM, bahagi na
1: kasaysayan. Lagyan mo kasi ng DN yung DZMM.
0: Ito po ang DZMM.
1: Yan.
0: Bahagi na po ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Mm-hmm. 40 taon na, Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Tapos patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi po ng KBP, kapisahan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ako po, Jeff Caparas.
1: Yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM!
0: Ayun na!
5: DZMM! Numero uno sa aksyon.
0: Ay kasi si Ma'am Veronica Parter, kasi naman nung nakaraang linggo, syempre na noon.
1: At saka kasi understood naman, sunod-sunod kasi yung tawag sa kanya ng mga estasyon.
0: Para to be safe, siguro DZ na lang.
1: DZ na lang.
0: Ito po, salamat po sa akin sa DZ. Ano na lang, bahala. Depende na lang. Anyway, sa oras na 8:25, ay dyan lamang po kayo. Magbabalik po ang DZ.
1: MM!
0: Makalipas po ilang paalala.
5: Jeff Caparas at Marlene Padiernos sa SWAT Report! Ang bawat detalye, mahalaga bawat ebidensya. Susi sa katotohanan. SWAT Report! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM!
7: Ang husay!
8: So easy to use? Everest Washing Machine. Hun, sino Everbest partner mo in the world?
7: Siyempre, it's you, babe.
8: Aww.
5: Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
9: Lalo ngayon matraffic sa talsada, hindi mainit. Magkinig ka ng balita, DZMM, Radyo Patrol sa Israel Band. Una sa balita, una sa public service.

0: saan nabili?
1: Oo nga, mura. Hindi pangkaraniwan 2,000 sa baril.
0: At yung nabilhan, paano nakakuha naman?
1: Correct.
0: Ay unang nadakip partner sa follow operation yung driver ng motorsiklo, diyari ka ngayon.
1: Mm-hmm.
0: Nasang nagturo doon sa nilalagyan ng babaeng mastermind habang huling nahuli ang gunman sa barangay Valdefuente, Cabanatuan City. Eh kasalukuyang nakakulong yung mga suspect partner doon. Eh daming tanong dito partner ha.
1: Mm-hmm.
0: Saan nakakuha ng baril? Ganong kamura? Mm-hmm. At saka bakit naman na natanggal siya sa trabaho at
1: kung silang dalawa magkaaway, bakit siya lang ang natanggal?
0: Oh, hindi, tsaka nagtalo sila, oh, bakit yun ang natanggal?
1: Diba?
0: At saka natanggal ka sa trabaho, mm-hmm, eh, gagantihan mo ng ganun?
1: Correct.
0: Grabe naman yun.
1: At saka saan niya nakilala yung mga gunman, diba? Oh,
0: matindi
1: ito. The same time partner.
0: Matindi ito.
1: Diyan, gumastos ka ng halos 30,000 pesos partner para buhay
0: ng separation pay niya kaya yun?
1: Grabe
0: nung natanggal
1: yun
0: siya. Tapos partner ha, simpleng mamamayan yung biktima, utility worker eh.
1: Mm-hmm.
0: Eh bakit mo naman ipapatira yun?
1: Correct.
0: Diba? Anong galit naman ang meron ka, diba?
1: Kung meron mang galit partner, parang worth it ba yun? Worth it ba yun pumaslang ka ng isang buhay ng isang tao na alam mong... may pamilya ding naghihintay sa kanyang pag-uwi, di ba?
0: Eh, busy lang yata si Captain Garcia Parter. Eh, ganun ho. Eh, tingnan natin kung anong reaksyon ng ating mga kabisyo alas 8 doon, di ba? Oh, si Mercy G.
1: Ano sabi?
0: Grabe namang galit nun, no? Di ba sabi niya, grabe nga. Tapos, grabe nga talaga partner eh. Isip mo mag-aabala ka pa. Diba? Ang daming effort eh. Isip mo nag-hire ka pa. Tapos, grabe.
1: At saka partner, sa part pa lang ng pagpaplano, hindi ba niya naisip yung mga possible consequences
0: na
1: pwede niyang kaharapin kapag itinuloy niya yung ganyang
0: anong
1: masamang
0: meron?
1: Balak,
0: anong
1: diba?
0: Meron? Anong alitan niya
1: anong
0: sinasabi?
1: Anong pinagtalunan?
0: Eh, medyo busy lang yata si Police Captain. Kaya doon tayo sa second topic
1: sige,
0: natin.
1: Ano ang second topic natin?
0: Oh, yung sa Camarines Sur. Ay, saludo tayo dito, partner, kay... Staff Sergeant Noli Miranya, yung miyembro sa ng San Jose Municipal Police Station. Saludo kami dyan kay Sargento Noli Miranya. Eh, siya ho eh, pasintabi ho sa mga kumakain na ngayong gabi.
1: Mm-hmm.
0: Eh, si Staff Sergeant Miranya, siya ho ay naputulan ng kaliwang kamay.
1: Oo.
0: Dahil rumespondi ho sila sa isang tawag na may nag-aamok, di ba? Sa ano to eh, barangay, Zone 1, Barangay Kalalahan, San Jose, Camarines Sur. Sabado naman ito nangyari, August 22. Pag-respond din na Sargento Noli Miranya, kasama yung kanyang mga kabady, edi naandun yung lalaki nag-aamok. May bolo, partner eh.
1: Nako.
0: Eh siyempre, pinapakiusapan eh, di ba? Nakikita mo sa video, wala lang audio eh. Pinapakiusapan yun malamang, tas nakita na yung dugo ang kamay ni Staff Sergeant Miranya na nakadapa na yung suspect.
1: Yun pala.
0: May problema yata, partner. Malaki ang pinag-problema.
1: Correct.
0: Oh, number 3 naman ang itatawagan ulit.
1: Monday kasi. Ayun. Monday kasi party.
0: Lunes, tsaka busy.
1: Busy Monday tayo.
0: Anyway, tuloy ho sa kwento.
1: Oo.
0: Eh, yun nga, nung rumesponde sa doon sa sinasabi ho namin, doon sa Barangay Kalalahan San Jose, yun, nag-amok nga dahil ang sinasabi ho ng San Jose MPS ay mukhang may mental health crisis ho yung suspect. Kaya no, nakadapa na ho sila dyan. Tako, duguan na ho yung ano dyan. Pasintabi ho ha.
1: Hawak-hawak niya na yung kamay niya. At grabe nga po ang dinanas ng police. Pero partner ha, awa ng Diyos, naibalik yung kanyang kamay.
0: Nga, naibalik dahil sa ospital. Ang sabi na, pero ang sabi ni Colonel Allen Rayco, ay bagamat naibalik, baka syempre partner, hindi 100% yun eh. Pero ang importante, kahit papano, naibalik naman.
1: Correct.
0: Pero saludo tayo partner kasi maximum tolerance ito.
1: Tama.
0: Ngayon, dahil sa nangyari, ang sabi ng PNP ho, mga kaserbisyo, mga kapamilya, eh baka ho, moving forward, mag-procure sila ng mga non-lethal weapon.
1: Correct.
0: Diba? Mga taser, ganyan. Ano? Pero pinag-uusapan na rin na pag ganyan re-respondi ka, dala ka shield partner. Dala
1: correct.
0: Dala ka shield. Oh, tsaka mahahabang pananggalang, di ba?
1: Siguro partner, hindi siguro na-anticipate ng mga police na ganon ka-aggresibo yung kanilang arrestuhin na
0: anticipate mo talaga
1: na suspect dito nga sa kanilang operasyon.
0: At mga kababayan ha, sa kabila ho niyan ay tinamaan lang ho sa hita yung suspect. Kasi slash victim din yung partner dahil may pinagdadaanan niya siya.
1: Correct.
0: Ngayon, dahil sabi nga ho ng San Jose MPS ay mukhang meron hong pinagdadaanan ng mental health crisis.
1: Mm-hmm.
0: Kaya ang sinasabi ho natin na para sa mga kapamilya

0: Pamilya ho nating may pinagdadaanan ng emotional o mental challenges, eh maaari ho kayong tumawag sa numero ng NCMH o National Mental Health Crisis Hotline na 1553 o 1-800-1888-1553 para ho yan sa Luzon-wide toll-free landline para sa cellphone partner.
1: Para naman po sa mga Globe at TM subscribers, pwede po kayong kumontak sa 0917-899-8727. Ulitin ko po ha, 0917-899-8727 para po yan sa mga Globe at TM subscribers. Para naman sa Smart subscribers, 0919-057-1553.
0: Ayan na, ang sinasabi ho nagi namin sa mga nakatutok sa live stream, rewind nyo ng konti para ibalik nyo ho doon, screen capture nyo na ho.
1: Correct.
0: Doon naman sa mga nakinig sa radyo, balikan nyo ho itong live stream ho namin na ito sa YouTube po ng DZMM Teleradio tsaka ho sa ABS-CBN YouTube channel para umakuha nyo yung number.
1: Ito nga partner, speaking of Sergeant Merania, siya ay binigyan na partner ng ginawaran na siya ng PNP Personnel Wounded Medal bilang ni RD bilang
0: Sugatang Magiting.
1: Oo, bilang pagkilala doon sa kanya naging kabayanihan.
0: Ayun. Ayun partner, ipadetalye natin 'yan. Tsaka kamusta na lagay ni Sergeant Noli Merania? Nasa linya natin si Police Major Monica San Juan, ang Public Information Officer ng Camarines Sur PPO. Magandang gabi po, Major San Juan, Jeff Kapalaskot, Marlene. Babalikan ho natin si Major San Juan. Ay, ginawaran na ng ng medalya ng Sugatang Magiting si Staff Sergeant Noli Merania. Deserve naman part. Pag nakita mo, kalmado sila doon.
1: Correct. At saka in fairness din part doon sa kanyang mga kasamahan na hindi sila nagpanik. At saka talagang andun sila para doon sa kanilang kasamahan na napuruhan doon sa kanilang pag-arrest doon sa suspect.
0: For sure partner, nung nire-review nila yung video na yan, ng PNP, marami silang gagawing adjustment. Next time na tayo re-responde, dala tayo shield.
1: Ano yun, lesson learn yan partner, lesson learn yan. Kasi kung matatandaan o partner, ng mga nakaraan, ang mga pinapanakwala lang na dalhin ng mga polis kapag ganyan, batuta lang, pito lang. Pero hindi kasi sapat yun Kasi syempre, sa pagprotekta po ng komunidad, kailangan ding maproteksyonan yung seguridad at kaligtasan ng mga polis natin na sila namang humaharap mismo sa panganib, di ba partner?
0: Ay, kasunod niya, isisingit ko na rin, pati yung sa partner, sa Pagadian, di ba, bye-bye si Major naman yun
1: Oh yeah.
0: Si Major, saludo sa Intel officer. Tandali lang ha, hanapin ko
1: nasawi
0: lang.
1: Nasawi naman yun naman partner yung insidente ng may namatay na tropa.
0: Sa Pagadian ho ito, sa Zamboanga del Sur. Kinilala ho mismo ni Chief si Police Major Ayman Kusayma Pantaran, 35 anyo. So happy ho siya ng intelligence unit ng Pagadian City Police Station. Ito naman ho si Major, nakikiramay ho kami sa pamilya ni Major Pantaran. Meron naman ho silang bypass ng baril din, partner. Kaso, kagabi lang ito.
1: August 23.
0: Ating gabi. Sa Purok, Malipayan, Barangay Tiguma. Nagsagawa ho sila ng bypass sa baril sa magkapatid naman ito, kay alias Johnny at Jerry. Nasangkot sa pagbibenta ng di-rehistradong baril. Abay, natunugan siya, partner Kaya, pinaputukan ka agad. Napuruhan si, di ba sabi ni Colonel ko, sa kilikili, tsaka sa dibdib. Siyempre, partner, nag-retaliate, siyempre tayo, automatic, pinutukan ka na
1: Oo.
0: Pwede nung gantihan, ayun, tinamaan din yung dalawang suspect, di ba?
1: Correct.
0: Ang inaalam ho ngayon doon, saan konektado itong dalawa, tsaka saan ibinibenta, di ba?
2: DZMM Numero uno sa aksyon.
0: Ayan partner, abay nasa linya na natin si Major Monica San Juan, ang PIO ng Camarines Sur PPO, patungkol ho kay Staff Sergeant Noli Merania. Magandang gabi po Major San Juan, Jeff Kapalaspot, Marlene.
3: Yes po sir, magandang gabi rin po sa inyo dyan sa
0: DZMM DZMM
3: station po sa DZMM sa radio. At tagapagpakinig po lang inyong programa.
0: Major, kakamusahin ho muna namin. Kamusta na ho ang lagay ni Staff Sergeant Noli Merania?
3: Opo, ngayon po ay nagpapagaling po siya. Nasa hospital pa rin po siya sa Vital Medical Center po dito sa Naga. Under recovery po siya ngayon, ang status po niya.
0: Mambalita ho namin eh, na ibalik ho daw, ano? Paano ho ang sabi ng mga doktor? Gano ho kalaki ho ang chance na fully, kumbaga, magpa-function normally ito?
3: Yes po, opo, na ibalik na rin po yung kanyang naputulang kamay. Pero sa ngayon po, under observation po, kung magiging okay po yung function po ng kamay na naidugsong. And may initial po na information yung physician niya kanina pag-visit po ng ating provincial director sa hospital na in case daw po na hindi po maging okay yung condition ng dinikit po na kamay ay maaari po ulit na atanggalin dahil magiging parang risk lang din po sa part po ng kamay po niya.
1: Oo. Major, kung sakali po na, huwag naman sana, pero partner, kung sakali po na hindi naging maging functional ng maayos yung ikinabit na kamay ni Sergeant Mirania.
3: Medyo basag po yung audio.
1: Okay. Ito po, Major. Naririnig po kami.
3: Opo, medyo basag lang po.
1: Ito Major, kung sakali Major na hindi maging 100% na maging functional, hindi maging matagumpay yung ikinabit na kamay ni Sergeant Mirania, makakabalik po ba siya sa kanyang serbisyo or ililipat lang siya ng posisyon?
0: Office,
1: office.
3: Ma'am, nabuputol po talaga. Hindi ko po naintindihan masyado.
0: Oo. Ako, balikan natin. Ang
1: karoon tayo ng technical difficulty.
0: Si Ma'am.
1: Ayan.
0: Yun. Ma'am, go ahead, ma'am.
3: Popo. Yung anuksong na, ma'am, hindi ko po narinig kanina.
1: Ulitin ko, ma'am. Bali, ma'am, ang tanong ko po, kung sakali po na hindi yung maging successful at hindi maging functional na yung nang maayos yung ikinabit na kamay ni Sergeant Mirania, makakapagbalik ba siya sa serbisyo or malilipat lang siya ng opisina? Ano ho ang magiging desisyon?
0: Ano ang plano ng PPO?
3: Opo. Sa ngayon po, hindi pa po natin masasabi. Ano po kung after po ng hospitalization niya ay kung malilipat po ba siya base sa tanong po ninyo or kung saang opisina po siya mailalagay, depende po sa, na dahil po sa naging condition po niya. So ngayon po, personal pa rin po siya ng San Jose Municipal Police Station po.
0: Ma'am, moving forward, ano ho ang sabi ni PD nung nakita ho yung video? Pag humiresponde, tapos may initial info na may patalim na ito, may ganitong armas,
1: may
0: ano na ho?
1: Ba?
0: Ano nung adjustment daw sa pagresponde, Major?
3: Sir, pakiulit po. Medyo pwede po lapit po kayo sa ano nyo, sa telepono po.
0: Medyo
3: may naka-loudspeaker na po pero basag po yung audio po ninyo. Yung malayo po yung boses.
0: Ma'am, kung sakali po ma'am, moving forward, ano ang sabi ho ni PD? Paano daw ho kayo re-responde na? Kasi ho may patalim eh. Paano na ho kayo re-responde raw, ma'am? Kasi ho, di ba, meron hong patalim. So, paano na ho re-responde ho?
3: In the future po, na mga same situation po ang ibig niyo sabihin.
0: Opo, yun.
3: At mga kapulisan.
0: Opo.
3: Ang PNP naman po kasi ina-assess po yan, depende sa situation po. Kung paano po magre-react yung ating mga kapulisan. Ito pong nangyari po kasi is, siyempre po hanggat maaari kung kaya po natin na mapakiusapan ang isang tao na unruly ay ginagawa po natin para wala pong masaktan. Ito po ay tatoon lang din na hindi po kasi accordingly po ang ating suspect ay suffering po sa for mental disorder. So isa din po siguro yan sa kinonsider ng ating kapulisan para hindi rin po siya masaktan. Kasi siyempre po lahat po ng measure gagawin po ng ating kapulisan para hindi po masaktan yung sino man po na individual na pinapacify po ng ating mga kapulisan.
0: Opo, ma'am.
3: Malungkot lang po is yun po ang nangyari.
0: Oh, ma'am, I do get that, ma'am. Pero moving forward, paano ho ba? Yung mobile ho ba? Kakargahan oh, na ho ng shield instead na gagamitin lang ho kapag kami mga rally o CDM. Kakargahan na ho ba yung mobile isa-isa in case ho kailanganin?
3: Pwede po. Tayo naman po ay nagiging flexible po. Depende po sa situation. Kung yan po, bagay na yan, ay kailangan na gawin natin para lang po ang ating mga kapulisan ay maprotektahan din naman po sa mga situation. Siyempre po, gagawin po natin yan. Kung hindi lamang po shield, siyempre magiging mas at po ang ating kapulisan sa pagre-respond po in any situation.
0: Mami, just para lang mabigyan kami ng full picture, paano ho na kumbaga na-swing ho nung suspect ho yung bolo doon sa kaliwang kamay ho ni Sergeant?
3: Opo, medyo base po kasi sa video, medyo na nagkalapit po kasi sila.
0: Ayun, oo.
3: Opo, nagkaroon po na habang pinapacify po ng itong ating biktima, itong si suspect, ay yun po. Hindi siya po na-anticipate na ito po ilalapit at
1: Atake.
0: Partner, go ahead.
1: Major, i-understand po, nagawaran na po ng medalya ng Sugatang Magiting itong si Sergeant Mirania. So ano ho yung mga expected na tulong na pwedeng ipaabot po doon sa kanyang pamilya mula sa Philippine National Police?
3: Opo, kanina nga po ang ating regional director through our DRDA po, at ang ating regional picado ay bumisita po at nagpaabot na rin po, nagdala po ng isang pagpapakita po ng kumbaga pagkilala.
0: Pagkilala
3: doon po sa ginawa pong kabayanihan po ng ating personnel. Binigyan po siya ng medalya and may financial assistance po. So, pagdating po sa family, hindi naman po pababayaan yan ng ating command. Patuloy po ang suporta, anuman po na ma-extend po ng ating organisasyon ay ma-extend naman po sa kanila.
0: Pero sorry partner, go ahead.
1: Pero may mga lessons learned po ba ang panig po ng pulisya sa nangyaring insidenteng ito?
3: Ang palit po.
1: May mga lessons learned po ba? Major, may mga lessons learned po ba ang panig ng pulisya dito sa nangyaring insidenteng ito?
3: May ano po, ma'am?
0: Kung may lessons learned daw po, Major.
3: Siguro po, isa po sa lessons learned natin dito is even though po, ganito po yung situation na meron pong mga mentally suffering yung ating individual na re-respondihan ay hindi po magkukumpiyansa na ito ay hindi makakapanakit.
0: Ayun.
3: So, lalo na po, sa kung mapatunayan man po na talagang wala siya, kumbaga suffering talaga siya mentally, ay magiging mas maingat po ang ating mga kapulisan sa pagre-respond po.
0: Oh, ma'am, panghuli na lang si Staff Sergeant Noli Mirania, nag-signify pa rin siya na tutuloy niya ho ang pagpupulis o mag-o-opt siya na kunin na yung mag-retire na, early retirement?
3: Sa ngayon po, wala pa po siyang statement kung magpapatuloy pa or pero sa ngayon po, hindi naman namin siya nakikitaan po mag-early retirement.
0: Ayun. Maraming salamat po sa inyong oras, Police Major Monica San Juan, ang PIO po ng Camarines Sur PPO. Magandang gabi po, ma'am. Salamat po.
1: Thank you, Major.
2: DTZMM Numero 1 sa aksyon.
0: Kasi partner, kanina yun din ang balitaktakan natin doon sa Campo Crame. Kasi di ba, syempre, kinabit mo yun ng ganun, baka mamaya mamaga, madamay pa. Hindi naman ako eksperto.
1: Pero animatic na yung partner kapag may mga ganyan.
0: I'm sure, alam naman ng mga doktor ang kanilang
1: ganyan. At saka partner, may mga ugat. Though may mga major arteries na na-iconnect. Pero may mga parts pa rin ng kamay natin na kailangan na talaga ng magiging mabusisi yung proseso, yung pag gamot kasi ng mga putol, doktor.
0: Putol totally.
1: Oo, pero ang question ko dyan, partner, kagaya ng natanong ko kay Major Monica kanina, kung makakabalik pa ba sa serbisyo si Sergeant kapag, for example, hindi naging successful yung operasyon sa kanya.
0: Mukha naman.
1: Kung ano ang magiging disposition, kung siya ba ay lalagay na lang sa ibang opisina at hindi na sa operations or what. Yun kasi yung isa sa mga ano, since sabi naman ni, since sa itsura naman ni Sergeant Miranya partner, mukhang willing pa rin siya na ituloy yung kanyang servisyo sa pambansang pulisya.
0: Major Monica sa naman. Correct. Kaya gino, amin yung pagsaludo sa iyo, ha, Police Staff Sergeant Noli Miranya. Get well soon, ho. Tsaka...
1: Salamat po.
0: Salamat po sa inyong servisyo, ha. Ganun talaga, partner. Alam, yes. Sabi nga ng ilang mga matataas na official ng PNP, alam nila ang kanilang pinasok.
1: Correct.
0: Ganun talaga yan, eh.
1: Kumbaga, partner, sa kada gising sa umaga ng isang pulis, batid nila na yung
0: nila
1: isang paa nila ay nasa hukay na dahil sa kanilang pagtupad sa tungkulin.
0: Saludo kami, ha, sa mga nagsiservisyo talaga.
1: Correct.
0: Anyway, sa oras po ng 8:49, dyan lamang po kayo. Magbabalik pa po Spot Report, makalipas sa ilang paalala.
2: Alamin, siyasatin, at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga krimen. Kasama sina Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
5: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Money ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
8: Money.
7: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
9: Lalo ngayon matraffic sa Tansata, hindi ka mainit. Magkinig ka ng balita, DZMM, Radio Patrol sa Estrenta. Una sa balita, una sa public service.
10: Pag-alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM, Radio Patrol sa Estrenta. Una sa balita, una sa public service.
11: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
12: DZMM, Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Sa bata ng katarungan, wala kang takas. Spot Report.
0: Nagbabalik po ang Spot Report. Ako po, Jeff Caparaz.
1: Ako po si Radio Patrol Marlene Padierno.
0: Ayan na, partner. Nasa linya natin si Police Captain Michael Garcia, ang hepe po ng Jaen Municipal Police Station sa Nueva Ecija. Patungkol doon, partner, sa isang utility worker na
1: pinatay.
0: Nung dati niyang kasamahan sa isang fast food chain. Magandang gabi po, Captain Garcia. Jeff Caparaz po ulit at Marlene.
1: Hi, Captain.
13: Magandang gabi po, sir and ma'am. Magandang gabi po.
0: Captain, naikwento na ho namin kanina na tatlo ho itong na-arresto nyo, kabilang ho itong mastermind, tsaka ho yung inarkilang getaway motorcycle, pati ho yung mismong gunman, at yung binayad ho sa kanila, Captain. Tapos yan, sinasabi ho pala, nag-away ho muna itong suspect at biktima hanggang sa natanggal itong mastermind, tsaka niya ho pinapatay itong kaawa-awang utility worker. Yun lang ho ba talaga ang dahilan, Captain?
13: Base po sa investigasyon natin, sir, Yun lang po ang dahilan. Kasi dati po nagtatrabaho yung mastermind doon po sa pwesto ng utility worker.
8: Okay.
13: Ngayon po, yung aalisin na ito, gusto na niyang bumalik uli. Ayaw na po siyang alisin nung makto po, nung premises.
0: Oh, partner.
1: Okay. Captain, ano yung particular na pinag-awayan itong biktima at nung mastermind po dito sa kaso?
13: Bali po kasi ganito ang istorya niyan, ma'am sir. Dati po ang nagtatrabaho po doon is yung mastermind. Ngayon po, nag-leave siya sa work. Ipinalit niya yung utility worker na biktima.
0: Pero pareho silang utility worker, Captain? Pareho?
13: Pareho po sila ng trabaho.
0: Okay.
13: Parang siya, yung mastermind, yung po ang namamahala dati nung area na yun.
0: Okay, tapos ano nangyari?
13: Tapos nung nag-leave siya, ipinasok niya yung biktima.
0: Oh.
13: Then, kung gusto niya bumalik, hindi na siya inaalis ng administration kasi nga okay naman daw yung trabaho nung biktima.
0: Bah,
1: yun lang ang pinag-away nila, Captain. Walang ibang mas malalim as in about lang sa trabaho?
13: Yun lang po ang ang lumalabas sa investigation natin.
0: So parang ang gusto mangyari ho nung mastermind, siguro parang sumama ang loob niya dahil gusto niya mag-resign itong biktima, ganun ba?
13: Gusto po niyang
0: bigay yung balik.
13: Ibalik
0: yung posisyon. Eh hindi niya naman na-call yun. Call ng fast
1: management
0: food ng management. Ito malaking tanong, Captain. Sorry, limited lang ho ang time. Doon sa investigation din ninyo, lumalabas na nabili ng 2,000 lang ho yung baril. Saan mo nakuha? Natuntun nyo na ho?
13: Na-recover na po namin yung baril.
0: Pero natuntun nyo ho, saan kinuha? Saan binili?
13: Hindi natuntun kung saan binili, pero binili lang daw po niya ng 2,000 yung baril na yun.
0: Oo nga.
13: Hello, sir.
0: Go, sir.
13: Yes po.
1: Captain, natukoy niyo na ho kung paano nagkakalala itong mastermind at yung dalawang suspect?
13: Bali, ang naging call po, gumawa po yung suspect sa bahay nito, nag-welding.
1: Okay.
13: Naging welder po kasi ito. Nag-welding po para nagkaroon siya ng small conversation. Then, doon na po nag-umpisa yun.
1: Pero ito ho bang mga hinahir niya na gunman ay may kasanayan o may dati na pong record ng ganito klaseng krimen?
13: Wala pong record to. Wala pong warrant of arrest, sir. Ma'am, wala pong warrant of arrest. Wala pong record.
1: Oo. Captain, bilang panghuli ho, ano ho ba ang pwede nating maipayos sa ating mga kabayan para maiwasan yung mga ganitong klaseng insidente? Sibling away lang, nauuwi sa patayan.
13: Yun nga po, kasi ito motivated ng galit po at saka pera. Ngayon po, kung sa galit po, between among of us sa ating mga kasama, kababayan, sana pag-usapan ng maayos para hindi na po matong sa ganito. Ngayon po, ito kasing gunman, motivated by pera.
1: Mm-mm.
13: Ang naipayos natin dito is, gawin lang natin kung ano yung tama kasi yung pera na yung kikitain mo rito, hindi naman natin nagpapakain sa sa pamilya natin kasi daling ito sa masama magtagalan tayo, magtrabaho tayo ng maayos para sa pamilya natin. Huwag tayong mahangad ng mas malaki kaysa sa kinikita natin para hindi tayo gumawa ng di maganda sa ating kapwa.
0: Yun, very well said. Maraming salamat po sa inyong oras, Police Captain Michael Garcia, ang hepe po ng Haen Municipal Police Station sa Nueva Ecija. Salamat, sir.
13: Thank you, sir, ma'am. Thank you,
1: Captain.
2: TZMM Numero 1 sa aksyon.
0: So, ang ganun ang gusto niya, partner. Ipinasok na itong biktima kasi nag-leave siya.
1: Oh,
0: nag-leave ka. Isipin mo, ang una niya, tinulungan niya itong biktima. Ngayon, gusto niya nang bumalik.
1: Gusto niya paalisin.
0: Malis ka dyan, ako dyan. Ang bihira rin,
1: Kumbaga, partner, selo sa trabaho ang...
0: Kapit ka na lang, gawin mo na lang, partner, tinulungan mo yung biktima noon, hayaan mo na yun, doon mo na ihinto.
1: Apply ka sa bago, 'di ba?
0: Oh, dami-daming fast food eh.
1: Trabaho, eh. Apply ka sa ibang fast food.
0: Hmm, 'di ba?
1: 'Di ba? Hindi yung ilalagay mo yung batas sa yung mga kamay.
0: Ay siguro partner, kaya ayos din siya sigurong pabalikin nung fast food na 'yon. Eh, may galing ang ganoon. Oh, nararamdaman siguro nung management. Hindi, ayaw ka na namin. Okay na itong pinasok mo eh.
1: Pero partner, hindi pa rin. Oh. Alam mo, sa nakikita ko luging-lugi siya eh. Kasi bukod sa nakulong siya ngayon, nagbayad pa siya ng malaking halaga para lang mag-hire ng mga gunman. Dinarami pa siya ng kanyang mga
0: 29,500
1: ang kanyang ginastos.
0: Pinambili yung dun sa gunman, siya naman bumili.
1: Dapat sa na,
0: sana matundo nila captain yun, saan nila nakuha yung baril.
1: Correct. At saka doon naman partner, doon naman sa panig naman ng mga gunman. Eh bakit naman nakapapasok sa ganyang
0: gawain? Matagal na yan siguro. Mayroon mga ano dyan eh. Anyway partner, wala na tayong oras. Eh, babatiin ko lang nanay ko pala, ilang araw na nagme-mensahe siya.
1: Aba.
0: Sa Facebook, nanonood ang aking nanay na nandyan sa Union City, San Francisco, California.
1: Nanonood din partner ang aking mama at papa nandyan sa Calumba, Laguna.
0: Mabagitin ko yung pangalang ng nanay ko.
1: Ayan, yes. Sorry, partner. Sorry,
0: bigla mong inan na
1: partner. Sorry, partner. Sorry, patina.
0: Ang nanay ko, Eleanor Poblete. Hello. Sina mama, Mr. and Mrs. Padierno?
1: Si mama at papa. Nanonood Maraling Padierno.
0: Anyway, partner, wala tayong oras. Maraming salamat po sa tumutok dito sa Spot Report kung saan
1: una ang kaligtasan mo.
0: Ako po Jeff Caparas.
1: Ako po si Radyo Patrol Marlene Padierno.
0: Susunod na programa po Alam na Dis kasama si Mama Jaiho at
1: Ganiel Krishna.
0: Mag-ingat kayo kapamilya, saan mga kayo naroon. Hanggang gabi. Bukas ulit.
1: Bye.

0: Hapon, DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, kami po ay patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasopi ng KBP, kapisana na mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras...
1: 9:01 na mga kapamilya.
0: Oh yes.
2: Sa mundo ng showbiz,

0: ang nagsabi, sure na!
1: Sure na!
0: Alam na!
1: Alam na!
0: Mainit na issue!
1: Issue!
0: Sizzling na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista. Covered lahat yan ni na Papa A, Awel Paz, at Mama Jaiho. Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this!

0: namang maghahatid sa inyo ng mga sizzling chika sa mga paborito niyong artista.
1: Mga upgraded news sa mundo ng showbiz.
0: Walang palalagpasin at hinding-hindi magpapahuli. Ako po, ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa mundo ng showbiz. Ako po si J-H-A-I-H-O, Jaiho. Wow.
1: Ay, ganun, dapat ganun. At sa ngalan naman ng ever-lovable, ever-laughable, papa-a, awal pass, ako po si Gino Krishnan.
0: Partner!
1: Yes!
0: Uy, pasabog ha, Gainiel, syempre. Dahil tayo nga yung magkasama ngayon because si Papaawin. Nakita ko kayo na hawak yung light stick. Tapos talaga namang laban na laban. Parang ready na siya na ma-witness ang pangmalakasang performances ng BTS.
1: Yes, I'm very happy for you.
0: Truly. Pero eto na nga po sa oras na 9:03. Sabay kayo ha, mga kapamilya, mga kaservisyo. Alam ko na.
1: Alam nyo na.
0: Alam na this.
2: Alam na this. Sa DZMM
3: Showbiz,
2: showbiz balitang mabilis,
3: balitang mabilis,
2: walang bitis,
3: alam na this,
4: alam na this.
2: Upgraded news sa mundo ng showbiz, alam na this.
0: Ulo ng mga binantayang updates sa mundo ng showbiz. Angeline Quinto ipinasilip ang upcoming first episode ng kanyang talk show.
2: Alam na this!
0: Samantala, Yeng Constantino puspusa naman ang paghahanda para sa kanyang anniversary concert.
2: Alam na this!
1: Global group na Katsai may panibagong milestone.
2: Alam na this!
1: At K-pop or new K-pop experience para sa Pinoy fans, tutukan!
0: Nako, eto na! Ganyan, happy Monday sa'yo!
1: Happy Monday! Happy Monday sa ating mga viewers, mga nakikinig, mga pauwi pa lamang po sa kanilang mga tahanan. Sana po ay okay lang po kayo sa daan kahit medyo traffic.
0: Oo.
1: Pero, di ba, ang traffic eh. Galing ko Makati, papunta dito, ang traffic sa EDSA.
0: In fairness naman, kung sa'yo, Makati, going sa EDSA dumaan, going to Quezon City, sa akin naman, sa kabilang area naman, from Maynila, going to Quezon City naman, syempre, hindi naman totally traffic. Pero anong tawag nila, moderate to heavy ng very very light. Lalo na sa Espanya, hindi dahil sa may traffic or whatsoever, feeling ko dahil sa sunod-sunod na stoplight.
1: Marami ang stoplight.
0: Bawat parang bawat lugar, di ba, parang Maseda,
1: yes.
0: Ganyan, Noval,
1: yes.
0: Parang sunod-sunod na stoplight talaga, so medyo mabagal lang yung pag-andar. Pero paglagpas mo naman ng rotonda, yung papasok na sa may pa-end Domingo, yung may pa-ganyan, going to Quezon City, talagang pak na pak na, tuloy-tuloy na. Pero syempre, ingat-ingat po ha. Alam ko yung iba, inaantok na, nakasakay sa UV van. Sa mga bus na nanunood din at nakikinig sa atin, hello po! Yung mga nasa likuran ng bus, di ba? Magandang-magandang gabi. Ngayong araw nga po, Lunes, simula na po ito ng isang buong linggo na naman ng pagsabak at pag-ano natin sa ating mga ano trabaho. Di ba? Pagpuspusa na naman din ang pagiging, ang labanan, di ba?
1: At laban na laban ka din tonight.
0: Totoo.
1: Gabi naman yan.
0: Hindi kasi
1: ang ganda mo.
0: Hello? Ay, oh, ay.
3: Mali!
0: Ibabalik ko. Ang ganda mo rin, partner.
1: Thank you.
0: Yes. Yes, oh, pero eto na nga. Ang dami nating ganap nitong Sabado at nitong Linggo.
1: Super!
0: Magkasunod. Yes, super magkasunod. Ako, Diyos ko, dahil kaya nakita ko, no? Nagsalita sa isang press con si Shirley Kwan. Ang dating manager ni Bea Alonso. Pero wait, para sa mga susunod na update, eto muna. Simulan natin, siyempre, kapamilya, sa balitang panalo!
1: Yes!
0: Panalong-panalo nga po ang Team Star Magic Basketball Team laban sa Team GMM TV ng Thailand sa taunang Star Magic Games. Dinomina ng kupulang pinangungunahan ng playing coach na si Gerald Anderson ang Thailand team sa score na 85 and 53. Kabilang nga po riyan ang Star Magic, sa Star Magic team sina Emilio Daez, JM Ibarra, Ronnie Alonte, River Joseph at Young JV. Itinanghal naman bilang most valuable player o MVP ng exhibition match si Gerald na kasama rin sa Mythical Fire.
1: Shooting stars, no, ng Star Magic. Pero alam mo, kahapon I was there live.
0: Nandun din ako, yes.
1: Oo. Pero alam mo, napansin ko, grabe yung mga Thai actors, no? Kahit napawisan, parang grabe yung glow ng skin.
0: At saka, syempre, aminin natin, parehas lang naman ng Pilipinas sa Thailand na tropical country.
1: Yes.
0: Diba? Oo. Pero ang tanong ng lahat talaga, ano po ang sabon? Ano po ang skincare ninyo? Paano po ma-achieve ang ganyan nga ba sa glass skin, eh, no? Talagang iba yung dating talaga nila. Pero ito, syempre, sa kabila ng matagumpay na event na ito, Gainiel at mga kapamilya, samut-sari naman po ang tinatamong pambabash ng ating mga kapamilya stars. So, nandiyan yes. sina Fiang Smith, nandiyan sina Loiza Andalio na tila hindi napusuan ng mga nanood at ng mga Thai actor fans ang kanilang mga naging eksena yesterday. Di ba isa na dyan, himay-himay natin, number one, yung parang may time para mag-promote si Fiang and JM ng chika about sa kanilang Will You Fake Marry Me doon sa kasama yung courtside reporter na sina Patrick at saka si Ayana. Tapos parang si Fiang, feeling ko nagjo-joke siya. Feeling ko nagjo-joke. Sorry ha, don't get me wrong. Ito po ay ano lang, pinag-uusapan lamang. Hindi ko rin po pinagtatanggol dahil kaibigan ko si Fiang. Pero, grabe kasi yung bashings talaga na parang may term na squammy, na parang ate, kayo, ikaw ang makapalang mukha. Parang may mga ganong level na. Kasi nga parang may sinabi na nung babati siya dapat na kunyari, magandang gabi Araneta, ganyan. Parang ang naging eksena is pagtagal niya ng microphone, ang kakapalang mukha ng mga to, hindi sinusuportahan ng sariling bayan, something like ganyan.
1: Kasi narinig po, siya sa mic.
0: Oo, narinig siya sa mic. Mm. Opo, ganyan. Parang sa akin naman, ito po siguro ay ano, she's just enjoying the moment of nung time na yon ay nandun ka sa moment of pagiging competitive. Philippines versus Thailand, yes. Yung GMMTV, ganyan. Gets naman, give ko talaga yon na Gainiel, sa 100%, 80% siguro ng mga fans na nandun, especially yung mga katabi ko,
1: tama.
0: Lahat sila ay mga fans ng GMMTV. Nandun talaga na ako, hindi ako nagre-react, hindi ako nagsasalita. Ang narinig ko talaga yung mga isinisigaw nila yung pang kilala nila. As in, kilala sina Aston, si Neo, sina Joss, sina JJ, yung mga GMMTV stars. Yung totoo, sina Tesho, yung mga ganun.
1: Yes.
0: Oo. Tapos siguro, parang ang lumalabas na eksena, anong karapatan mong magsabihan na ang kakapal ng mukha, eh nagbayad kami ng tickets. Parang ganon. Ikaw ba yung nagbayad ng ticket na anong-ano mo sa sinusuportahan namin, ganyan, something like ganon. Tapos sina Loiza din naman, yung parang may picture si Loiza na nakabelat or nakadila, na parang attacking yung mga fans siguro.
1: Fans.
0: Pero parang feeling ko, ito po pasensya na po, andun po ako, at nag-enjoy po ang both na parties, ang GMMTV versus Star Magic Artist. And feeling ko naman, kung naluloka po kayo at nasasaktan na nakikita nyo po na merong mga nadadapa, meron pong mga natutumba, kung wala po kayo doon, hindi nyo magigets na hindi po, may shot ako, may video ako na nahawakan ni Gerald sa likod ng isang GMMTV actor na tumba, na dumikit yung mukha niya sa sahig. Right after that po, tumayo naman po at okay po. Kumbaga hindi naman nag-file as injury or whatsoever, tuloy pa rin naman ang laro ng basketball.
1: Yeah.
0: Yung mga sumunod na pagtumba po, hindi naman po ito sadya. Kasi pakiramdam ko ha, as a fan of basketball, ikaw din may alam ka rin sa basketball.
1: Yes.
0: Even yung mga professional players talaga, nagkakapikunan talaga sila.
1: Also, just to add to that, physical game kasi ang basketball.
0: Yeah.
1: Very physical game talaga. So, I understand naman din yung mga fans ng Thai actors.
0: Lupan lang frustration na sana daw yung laro lang talaga na friendly game. Ganyan. Opo, very friendly po yung game. Ramdam sa loob ng MOA Arena na hindi po talaga nagkakasakitan or wala po yung tatawan. Yung sinasabi nila sa comments na tumatawa pa kayo dahil natumbag. Hindi po. Yung mga sumunod po na tumba na may mga videos po na nasa social media accounts ko, yun na po yung mga sumunod na puro pulikat na po yun.
1: Yes, pinulikat
0: diba? Puro
1: sila.
0: Pulikat
1: si Mio yan.
0: Si Mio, pinulikat. Oo. Yes.
1: Saka si Mark.
0: Oo, at saka si Mark. Oo. So, kumbaga parang, kung if I were put myself doon po, ayan o, katulad yan, ayan, makikita mo dyan yung pagkatumbay, ayan o, video ko mismo yan, yes.
1: Ay,
0: oh, hindi po yan sinasadya ni Gerald. Di ba, nagkaroon pa nga siya ng concern and para asikasuhin ang bonggam-bongga na, kita natin na are you okay, ganyan-ganyan, ganyan, di ba? At syempre, kung ako po ilalagay ko po yung aking eksena sa kinauupuan or sa pwesto ni Fiang at ni Loisa, hindi nga bilang tagahanga eh. Si Loisa bilang asawa ni Ronnie. Si Fiang naman eh, jowa siguro, di ba ganyan?
1: Or screen partner.
0: Di ba pag kami sinusuportahan kang team or sinusuportahan ka bansa, kung ano po yung ginagawa niyong pagsuporta sa GMM TV actors, ganun lang din po yung pagsuporta nila. It's just that, artista sila at nakukunan yung reaction nila. Nandun sila sa
1: highlight.
0: Yes, nandun sila sa in-game po sila, mga kapamilya. Also, eh di ba kung ito naman po ay ibabalik po doon sa wala po akong inaatak ha. Kung ibabalik naman po natin, kapag na-focus ang GMM TV actors, sobrang wild
1: ay,
0: ang sigawan.
1: Oo.
0: Pag di ba from focus at biglang finocus naman kay Gerald, parang
1: oo, wala talaga.
0: Tatahimik, tapos may marinig. Hindi ko narinig totally na nagbuyong buong Araneta. Pero may marinig ka na nagtatawanan. Parang pinagtatawanan nila na parang pag GMM TV fans, kagulo. Pag focus ka lang Gerald at sa iba,
1: tahimik.
0: Kaya natatawa yung mga tao. So, di ba ganun lang din po, di ba? So, kung kayo po ay nagagalit dahil nga itong sinafiang ay mga artista at ito pong mga Star Magic players po natin, parehas lang naman po, di ba? Alam niyo yung sinasabi na ang kapal naman ang mukha, ganyan-ganyan. It was meant to be a joke, kaya nga binaba niya yung microphone niya. It's just that. Narinig sa microphone. Dahil, di ba? Tapos parang pinapupurihan nila si Isnir. Sinasabi nila na mahalin ang sariling bayan. Pero I love you, Joss! Di ba? Parang ganun. Guys naman, it's ang basketball po is game of, it's ano, a battle of two teams for sportsmanship discipline.
1: And also, you know what? After the game, di ba? I remember nagsalita si Joss na grabe, na-enjoy niya yung game at babalik pa sila. So, I guess sa ating mga fans ng actors ng GMM TV, no? Well, we all know very physical talaga ang Star Magic Games. So, talagang every year, ganyan ng Star Magic Games. And every year, nakikita natin sila,
0: yes.
1: Loisa, na ganyan talaga nagwawala. Sino mga nakakalaban nila?
0: Showtime, yes.
1: Diba?
0: Team Payaman.
1: Team Payaman. Oh, every year talaga may ganyan.
0: Totoo. Oy, pero syempre, unang balita pa lang yan. Siksik, liglig at nag-uumapaw. Oras natin, 9:15, partner Ganyel. Balik tayo mamaya dahil siksik na naman po ang ating Monday evening. Kaya pause muna tayo at magbigay tayo ng mga sa balita. Syempre, mamaya makasama natin si Mary J. K. Ocampo po ang Miss World Tourism Philippines 2026 at ang P-pop girl group na Nova. Kaya dyan lang kayo, magbo-pause kami for commercial. Ito po ang Alam Ko Na.
1: Alam niyo na.
0: Alam na this.
2: Nakakagigil. Nakakagigil. Di makapagpigil. Gil. Alam na dis. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Money ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
5: Money.
2: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
5: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
6: pag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DCMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
7: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
8: Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
9: Alam ko na, alam mo na, alam nyo na, alam na this sa DZMM.
10: Uy,
9: si Idol.
10: Si Idol?
9: Sino siya? Alam na this. Alam na this. Live!
0: Mga kapamilya 918 sa buong kapuloan ng Pilipinas, kabiling kabanding pa rin ang isang version ng bayan at ang dyan sa mga kasalak kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz at cooker, si Jaiho.
1: At syempre sa ngalan ng ever-lovable, ever-laughable, Papa A, Awel Paz, ako po si Gino Krishna.
0: Maraming salamat. See you tomorrow.
1: Tapos yung show bigla.
0: Oo, kasi ang dami nag-react agad sa chikahan natin. Unang balita pa lang talaga. Parang sabi, ay taray, ang init ng Monday. Hindi, pero syempre, hashtag GVGV lang. Mamili kayo, hashtag 123 go kanya-kanya. Yung gano'n, di ba? Oo. Pero syempre, makakasama natin Ganiel Partner.
1: Yes.
0: Ang Miss World Tourism Philippines 2026 na siya.
1: Marika Ocampo, welcome.
11: Oh, good
1: sa
11: evening.
1: Alam na this. Ang ganda mo naman.
11: Thank you po. Kayo din po. Ay, all of you actually.
0: Akala
1: ko hindi babalik sa inyo. Jai, grabe talaga. Marika, how are you?
11: I am very happy po. Super grateful, especially na pre-namis ko po last time na nandito ako, nababalik po ako with the crown.
1: Yes!
11: So here, I'm back po with the crown.
1: Ang galing mag-manifest si Marika.
0: And then, given kasi yan, di ba yung sumasalang dito sa atin sa studio?
11: May swerte.
0: May bertud, may swerte, ganyan. When was the last time na bumisita ka dito sa Alam na This?
11: I don't remember yung exact date po, pero I think it was a week before yung departure ko to Bali for the event.
0: Yes, congratulations.
1: Of course, congratulations. What are your thoughts about, you know, winning and getting the crown?
0: Yes, bringing home the bacon. Is it nice? Is it... Being home the crown.
11: Wow. It's really, really nice actually. Ang ganda po sa feeling na lahat po ng pinaghirapan ko, tas yung pressure po na nabigay sa akin is nawala din lang when na-award na din po ako. Kasi parang worth it po. Lahat ng puyat and lahat ng training ko po.
1: Right.
11: And yung support po nila, parang naramdam ko po talaga at that moment.
1: Maria, take us back. How was your journey dito sa pageantry? Kasi I know for sure, this is not your first pageant. Or, bakit ang first pageant mo?
11: It is my first pageant.
1: Yeah, Beta's crown agad.
11: Yes,
1: congratulations. Pero, take us back. How was your preparation? Paano ka nag-prepare for this competition? Because, you know, it's not easy, right?
11: It's not.
1: Lalo na pag international ang competition. Grabe, Jai, ha? Pag international ang competition, ang dami mong bit-bit. Especially, you went to Bali, right?
11: Yes.
1: So, paano yung naging preparation mo for this?
11: So, in terms naman po of yung ramp, lakad, aura, I have naman po like experience since I have been doing modeling for I think 1 or 2 years na. So, at that, dun po, parang wala akong worry. Pero yung iba din po talaga kasi ang pageant sa modeling. So, ang nag-focus po kami is how to project in a pageant kasi super different po talaga.
1: Super different?
11: Yes, mo.
1: Nagsuot ka ba ng 4 inches na heels? Anong sinuot mong heels?
11: Ang heels ko po, it's 5.5 and 6.5.
1: Grabe.
11: By Trendy Creations, by the way.
1: 4.
0: Sa kanya, 5 and 5 na talaga.
1: Pero kasi may requirement lang sa amin nung time namin, may requirement na parang 4 inches.
0: Hindi pwede yung sobrang parang nakapatong ka na sa
11: kasi
0: Apple
11: box.
1: Tapos may transparent pa nga na gano'n. Ay, hello kay Jojo Bergais, ha?
0: Ay, hello, Jojo. Yes, oh, hello. This is a good friend. Pero totoo.
1: Yes.
0: Totoo, nagkaka-chat kami lagi. Sobrang laki ng pasasalamat niya. Sabi ko, hindi no, karangalan namin na makasama at maging bisita yung iyong mga baby girls, ang iyong mga manika. Kasi diba siya ang head ng Reyna Philippines.
1: Yes, Reyna Philippines. Kasama si Emma Tiglao.
0: Kasama si Emma Tiglao as the national director. Ganyan. So, nag-guest sa programa. So, sobra yung chat-chat namin. Sabi niya, let's have naman coffee or dinner para at least baka meron tayong mapag-usapan na in the future, ganyan. Tapos sabi niya, go ka lang sa shop ko, pili ka ng mga shoes doon. And sabi ko, no, bumibili ako yung suit ko dati from Star Magic Ball or ABS-CBN Ball.
1: Ilang inches naman yan?
0: Parang 6 ata. Yun yung pang beauty.
1: Siyempre, may sarili siyang stage.
0: Pero, ang maganda kay Jojo Bragais, hindi masakit sa paa.
1: Hindi talaga.
0: Yes, kahit anong taas talaga. Basta, yung bibili mo, yung fit sa'yo.
1: We also, actually, ever since na nag-pageant ako, Jojo Bragais na talaga ako. But of course,
0: kung gusto nyo comment down below. Benta, benta.
1: Like
0: the yellow basket.
11: Pero my shoes po.
0: Selling.
11: My shoes po are, I love Jojo Bergais. I have my own. Pero yung shoes ko po, it's sponsored by Trendy Creations.
0: Oh, yung Tara. Di lahat.
11: They're different, of course. They're both good naman. They're good.
1: Yeah.
11: Pero I want to appreciate din po kasi sponsored po nila, no?
0: Sayang baka sana kami din, ha? Kasi binati-bati
1: mo siya.
11: Mali!
1: For sure, marami kang challenges na kinaharap when you went to Bali for this competition. So, ano yung mga challenges mo during that time?
11: I think one challenge na is medyo na-worry ako. Kasi of course, it's an international stage. Mm. Hindi ko pa po nag-grasp kung paano yung laban ng other countries. Mm. So for the first few days, ang worry ko po at the time was like, paano po sila lumaban?
1: Mm-hmm.
11: Paano po yung strategies nila? And mm-hmm. can I, like, kaya ko bang pantayan or lamangan yon? Pero nagawa naman to.
1: So, sometimes kasi, kahit pag nasa ganyan kang competition, it's really also the sisterhood, diba?
11: Opo, actually.
1: Pagdating mo doon, hindi mo iisipin na this is a competition.
11: Yes,
1: pagdating mo doon, you're gonna look for friends. Or yung roommate mo mismo, makakasama mo. Tapos makakabonding mo. Totally, Jai, makakalimutan mo na you're in a competition.
11: Yeah.
1: It's very healthy, right?
11: Opo.
1: Sa mga nagpa-pageant. And I remember, kahit na super stress ako noon, because nung time ko naman, parang that was also my first parang international pageant.
0: Mm-hmm.
1: Kahit na super stressful siya, pag nakikita mo yung mga candidates, nagkakaroon ka na ng friends doon, nakakakwentuhan mo na sila. Of course, different cultures, mm-hmm. different backgrounds. Pag nakakausap mo sila, nakakaroon ka ng learning. So, ano yung pinaka natutunan mo during that competition?
11: Ang natutunan ko po, kasi, sabi niyo nga po, when you finally get to meet the girls, talagang mawawala po yung feeling na competition siya. So, ang dami ko pong natutunan kasi lahat po sila kinaibigan ko.
1: Ah, talaga? Ilan kayo?
11: I think 12 po. 12 candidates, yeah.
1: So, sino pinaka naka-close mo?
11: Ang pinaka-close ko po, si Miss India, si Miss Sanjana, yes
1: Mabay
11: po.
1: Mabay talaga yung mga
11: kakami.
1: Oh, yeah. Diba?
11: Yes po.
0: Diba, jive na jive tayo kasi diba, Jai Ho. Diba?
1: Oh, correct. Ay, ang galing. Nice segue. It's about her again.
0: Hindi. I'm talking about because the Indian people, very sila, loving sila, tsaka
11: yes,
0: nakaka-appreciate talaga sila ng bongga. Kasi meron akong pina-follow na friend sa TikTok.
1: Mm.
0: Actually, hindi lang sa basa sa Indian parang yung mga sa Pakistan, yung mga ganyan.
11: Apo.
0: Sila, appreciative sila sa ganda ng Pilipinas.
1: Very, oo. Ang babait pa. Yeah. Hello sa daddy ko.
0: Ay, ayan,
1: parang. Pero ito sa girlfriend daddy ko.
0: Ano sa daddy mo?
1: Hindi na siya marunong Tagalog.
0: Ay, mamara, hindi nanonood yung daddy.
1: Ako yung daddy. Hindi, sa Singapore siya. Baka i-judge lang ako.
0: Let's speak English kasi para maintindihan
1: naman. Daddy!
0: Sabi ko English, hindi Harry Potter yung atake.
1: Going back.
10: Mali!
1: Ano, nung nakuha mo yung crown, medyo, ano yung first na na-feel mo? Ano, parang, oh my gosh, this is another crown for the Philippines.
11: Yes po. Yun po ang naisip ko, it's not just a crown for me, it's not just my win, it's all of our win.
1: Mm-hmm.
11: Like, hindi lang po ako yung nanalo. Parang, naisip ko, oh my gosh, panalo to ng buong Pilipinas. And I'm so proud of myself for that.
1: Oo.
0: Parang ano, feeling ko sobrang ang young mo pa compared sa ibang
11: actually.
0: Mga nakakapanayam na. Ano ba tong Miss World Tourism Philippines
11: okay.
0: Na sinalihan mo? Ano ba to parang teens?
11: Yes po, per category po siya.
0: So ano yung kompleto talagang tawag?
11: Miss World Tourism po, it's an international pageant.
0: Uh-huh.
11: So Miss World Tourism po, they focus a lot on how beauty isn't just one size fits. Parang hindi po siya, wala pong requirements ang beauty and there shouldn't be a requirements for a pageant. So a lot of the candidates, the youngest was 12 and the oldest was 46.
1: Wow.
11: And makikita mo po talaga sa mga candidates na not everyone has the same body type, the same height. Actually, di po ako, ang liit ko po actually compared to the other candidates. Pero doon mo po makikita na ang ganda po nating lahat talaga.
0: Kailan naman nag-start yung hiling mo sa pageant? Kasi nga sabi ko, di ba parang feeling ko super young ka, ganyan. Kailan nagsimula yung pagkakahiling
11: mo? Super recent. I think October 2024, 2025, around... I think 2025 po.
1: Wala pong 1 year.
11: Wala pa po. Ano po, doon po ako nag-start. Modeling po ako nag-start, uh-oh, really.
1: Hindi kasi nakikinig si Jai kanina. Kasi diba sinabi mo niya?
0: Hindi ko narinig.
1: Oh, kinig-kinig tayo.
0: Hindi ko narinig. Ano, kasi parang feeling ko,
1: sabi niya nga daw, very different daw ang modeling sa pageant.
0: Ayan.
1: Oo, pero anong background mo, Marika? I wanted to know kung ano yung college graduate ka na ba?
11: Not yet po.
1: Senior high?
11: First year po ako in college.

0: Ang alin?
1: Magsasabi ba ako dito?
0: Sino?
1: Ay, joke.
0: Sino?
1: Hindi, malinaw ang mata mo. Anyway.
0: Sobrang linaw ng mata ko.
2: Ako kung makakalaman yan.
0: Yung algorithm.
2: Mali.
1: So, ayun ang ano mo, goal mo, no?
2: Opo.
1: Maging doctor also. Pero, hindi mo nahihirapan mag-balance ngayon ng studies mo? Kasi, di ba pag nanalo ka ng international pageant, may mga ano yan eh, may mga duties yan na kailangan gawin, Jai?
2: Yes po.
0: Pag-opening ka, tsaka closing. Di ba duty?
2: Mali.
1: Oo, attend ka ba? Or babalik ka ba sa Bali?
2: Babalik po ako next year. I think minention po nung event staff na next year I'll come back to judge naman for the competition. Na, yes po.
1: Oo, saka mag-aano siya, final walk.
2: Opo.
1: Oo, di ba gano'n?
2: Yes po.
0: Yes. O gano'n ka-supportive ang parents? Kasi syempre, di ba, first year college, tapos hindi madali mag-doktor te.
2: Hindi.
1: Oo,
0: hindi madali. Kasi di ba dati may salon, parang yung mga taga-UST, kinikwento nila talaga ng bonggam-bongga na parang nagkapagupit sila ng heret nila kasi nga hagar daw talaga sa dami ng aaralin mo and everything. Ganyan.
1: Like, wala nang time.
0: Yes. So, ikaw na pagsasabay mo pa ang pageantry.
2: Opo. Na nagagawa naman po ng paraan. Opo.
1: May, pag gusto, may paraan.
2: Kasi ako po, study first talaga ako. Mas pinaprioritize ko po ang study over anything. Kasi I'm still young pa, I'm still 18. So ano po, may madami pa pong years to come.
1: But it's also nice na umano ka, tumawid ka dyan sa ganyan,
2: yes,
1: from modeling
2: po
1: to pageantry. Because alam mo yung experience, yun din magtuturo sa iyo eh, di ba? So pagka medyo... Maybe after mo mag-college, diba? Pagka-doktor ka na talaga. We don't know, baka mamaya ibang pageant na sasalihan mo, binibina Pilipinas, Miss World.
2: Miss World.
1: Diba? Oo, yan na ang goal mo, diba?
0: Saan ba yun sa'yo? Ano yun sa'yo? Yung sinalihan mo?
1: Muti nga ng Pilipinas, saka Miss World.
0: At saka, ay, Miss World din na parehas kayo. Miss World Tourism Philippines 2026 siya. Yes.
1: Ayun naman, Miss World Philippines.
0: Miss World Philippines. Diyan nanalo si?
1: Si, anong time namin? Si Tracy. Si Tracy ang nan... Ay, kalimutan ko ang sir... Tracy Maureen Perez. Kasama ko si, ano, Joy Barcoma.
0: That time?
1: Yes!
0: Ay, ang time.
1: Magkakasama kami.
0: Ay, oh, bongga.
1: Noong time
0: diba
1: na yun.
0: Oh, oh.
1: Sila Emmanuel, Vera.
0: Iman, yes.
1: Oo. Oh, oh. Sila Dindi Pajares. Madami kami noong time na yun.
0: Totoo. Ito naman, syempre, yung gusto... Lahat naman tayo, diba? Kapag meron na tayong, like, sa'yo, Corona. Sa atin, diba, yung platform natin, diba? So, lahat meron ng platform ngayon para maisabuhay natin ang ating mga advokasya. Yung sa'yo, sharing is caring.
2: Yes po.
0: Di ba ganyan? Paano mo naman ito balak na isabuhay bilang isang beauty queen?
2: So, sharing po in my sense. Growing up po kasi, yung parents ko talaga pong pumupunta po kami sa mga underprivileged na areas. Mm-hmm. Tapos nagsishare po kami ng blessings. And now po, medyo busy po kami. So, ang ginagawa ko na lang po is sharing advocacies. Mm-hmm. Now that I have a platform, hindi ko lang po, I can share na po yung tourism in the Philippines. Mm-hmm. Kasi, you know, they say it's more fun in the Philippines. Mm-hmm. But not only tourism, I can also be a voice to others. Mm-hmm. I can share their voices.
1: I was just wondering, yung tulong ba na ginagawa ng family mo is mga clinics?
2: Kasi, yeah po.
1: Kasi since mga doctors kayo,
2: yes
1: no,
2: po. So,
1: it's possible to
2: medical do missions, tas feeding po.
1: Mm, ang ganda.
0: Yung mga relief goods sa
2: po
0: mga nasalanta ng kalamidad. Mga
2: po.
0: Alam mo, yun talaga sinasabi natin ganyan, no? Yung kung ano yung nakikita na ginagawa talaga, napakalaki ng impact nun sa mga, lalo na sa mga kabataan na nakaka-witness. Especially sa isang pamilya.
2: Mm-mm.
0: Kung yung mga magulang mo, eh nakikita mo na ganun yung ginagawa nila. Ikaw mismo, di ba? Parang, ay, yun din yung gusto kong gawin kasi yun yung nakalaki.
2: Yes.
1: Oo,
2: yes.
1: Yun yung naging inspiration mo growing up.
2: Opo.
1: Diba?
0: Totoo. O ano namang message mo para sa mga aspiring din na kabataan like you na gusto rin pasukin ang mundo ng pagpa-pageant at pagsabayin ang pag-aaral at the same time?
2: Of course, message ko to you, whoever's listening, lalo na po sa youth, never forget your studies kasi that's important. And if you do ever want to walk into the world of modeling or pageantry, one thing you always have to remind yourself is never be scared. Huwag po kayong matatakot because even if you have or

0: make mistakes, it's okay. You know, mistakes are natural. Everyone makes mistakes. And yun, don't be scared. Kasi whatever happens, you'll know that you did it. You were there. And just the idea that you did something, it's a really nice feeling po.
1: Yun.
2: Diba? What an inspiration. Diba? For sure, marami nakikinig sa atin ngayon na gusto rin nila na mag-pageant. Yes, o ngayon, mayroong Marika na pwede nilang makita or maging role model. Yeah. Congratulations!
0: Thank you po!
3: Congratulations! Oras natin mga kapamilya, 9:35 sa buong kapulaan ng Pilipinas. Nakasama natin ang Miss World Tourism Philippines 2026 yes. na si Marika. O, ngayon naman, sa ating pagbabalik, syempre, makakasama naman natin ang P-pop girl group na Nova. Sina Red, si V, si Dea, Karel, at si Ella. Kaya dyan lang kayo, walang bibitiyo. Magbabalik pa ang Alam Ko Na.
2: Alam Nyo Na.
3: Alam Na This. Thank you.
4: Alam Ko Na. Alam Mo Na. Alam Nyo Na. Alam Na This sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
5: Ano mga concerns? Ano mga issues?
4: Pagkakampi ng masang Pilipino.
5: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
4: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
5: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
4: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balitang at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Malo at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Alam Ko Na, alam mo na, alam nyo na, alam na this sa DZMM. Nasa spotlight ka ng showbiz, chika!
3: Oras natin mga kapamilya at mga kaserbisyo, 9:38 sa buong kapulaan ng Pilipinas. Sa piling ko bonding pa rin ang nag-iisang beshi ng bayan at Diyosa ng Kalsada, kapartner sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz. Ako po, si Jaiho.
2: At syempre, sa ngala ng ever-lovable, ever-laughable, papa, I will pass, ako po, si Gino Krishnan.
3: Eto na, gandang gabi pa rin po sa lahat ng mga nanunood at nakikinig sa atin. Batiin ko na agad-agad, syempre, Mama Nilo Cruz, ang isa sa mga napakahusay na mga hair and makeup artist natin sa ABS-CBN sa industriya.
2: Yes.
3: Siya ang nag-aayos sa kay Mamang Pokwang before, Ay de las Alas, and of course, ayan, nandito siya ngayon kasama natin, nanonood siya sa atin ngayon. Naalala ko kasi dati, syempre nung wala ka pa namang budget sa makeup artist, di ba, yung mga ganyan, talagang ang Mama Nilo, all out ang support niyan sa akin kapag may mga ganap ako. So, I love you, Mama Nilo.
2: Hello, ayan. Mama Nilo.
3: Ito na kung kanina nakasama natin partner Ganiel, ang ating Miss World Tourism Philippines 2026 na si Marika Acampo. Ngayon naman, sila dapat yung magkapakilala. Sila niya, "Hi, we are you." Ganun-ganun, di ba? Makakasama natin ang P-Pop Girl Group na Nova. Hello, good evening. Yes, go ahead. Okay. Do it.
6: Mali!
7: Now or Nova?
6: You know that it's
7: Nova.
3: Ay, ang tara.
2: Diba?
3: Di mo kaya. Dapat natin tayong ganun, no?
2: Oh.
3: I'm Ganiel. I'm Jaiho.
2: I'm Ganiel.
3: I'm Jaiho. Alam na this.
6: Mali.
3: Oo, diba? O, isa-isahin natin, syempre. Sino-sino ba isa sa inyo? Ayan.
8: Hi, I'm Ella.
9: I'm B.
10: Hello, I'm Dea.
11: Hello po mga kapamilya, I'm Karel.
12: And I'm Red. Again, we are
7: Nova!
3: Yan. Bakit ganun yung sign? Bakit dalawang, dapat diba pagka nakahiga, ganyan. Pero pag nakaganun yan, peace sign yan talaga siya. Bakit kailangan nakaganun? O siya, dapat malaman natin yung eksena, te. Kasi baka mamaya, sign na pala yan ng kung anik-anik.
2: Ko Nova eh, letter V.
3: Oh, sila na mag-explain.
12: Letter N, actually.
11: Actually, first time po namin itong i-explain.
3: Ay, yes. Diba? Yes. Yes. Dapat naman talaga kasi yeah, alam naman natin yan.
2: Thank you for asking.
3: No, it's thank you.
6: Mali.
12: So it's the letter N po kasi.
11: Ayan, this space. Yung
10: space. Naging N po siya.
2: Yeah. Saan?
11: Yung space po.
10: Ito po.
12: Letter N.
10: Yeah.
2: Ah! Oo nga. Ayan nga.
3: Susutang N, di ba parang? Galing pala.
2: Tapos Nova, yung V pa, oh.
3: Yes, oh, and, Nova. This is one of my favorite chips kasi.
6: Mali!
2: Hey, congratulations, diba? Ah. Kasi, actually, I was able to do an interview with them before.
3: What happened? Tell me,
2: nag-launch sila. Nag-launch ang Nova.
6: Mali!
2: Sila sa mga Pinoy pop group na talagang up and coming. Talagang inaabangan na ng mga netizens natin, mga kapamilya. Pero of course, kwento nyo naman kami, paano nagsimula ang Nova?
12: So basically, we're friends. Even before we started, bro, before we wanted to actually debut as a P-pop, parang magkakaibigan na po kami. Tapos sabi namin, sige, parang kaya naman natin, mag-debut na tayo.
2: Let's
12: go. Parang may dating.
3: Paano friends? As in, magkababata kayo? Or growing up, magkakasabay kayong lumaki? Ganon?
12: Friends of friends.
10: Friends of friends po.
12: Bali. Parang nag-meet lang po kami. Yeah. Through the common passion po na dancing. Yes. Tapos kami po parang we like P-pop, K-pop.
10: Singing. Kami po ni Karel and Ate Riyad yung magkakakilala. And then Ate Riyad and Ate Dea through K-pop dance cover po.
3: Yeah. Eh, pero diba, pag mga P-pop girl group, aminin naman natin, hindi na yun bago sa Pinas. Medyo may mga ideya na ang marami. Sa P-pop na sila ay nagla-lock-in, naka-stay at home sila ng isang bahay sila, ganyan, nag-training sila. Taon ang hinihintay bago mag-debut, ganyan. Ganun din sa inyo.
12: Yes, actually technically nung nag-decide na kami na gusto na namin maging grupo, that's when we were so lucky to find our management. Hello po, shout out to our manager, Tita. And then doon na kami nag-start mag-lock-in. We were training actually 1 year na.
10: Yeah, 1 year.
12: Happy anniversary, girls.
3: Happy anniversary.
12: And ongoing din po.
2: Oo, pero alam mo yung lahat ng nakilala kong Pinoy pop group, talagang hindi madali yung pinagdadaanan nilang training. Also yung lock-in, alam mo yung magkakasama lang kayo the whole time. Parang yung Nation's Girl Group na Binny, di ba? They also shared BGYO also. Ganyan yung mga sinishare
3: nila. Even SB19. The Kings of P-Pop.
2: Drive. Alam mo, iba-iba talaga yung pinagdadaanan nila. Pero sa inyo, what was the biggest challenge? Yung pagsasama-sama nyo sa, or during your lock-in?
12: I just want to answer that.
10: Yes, for me po, siyempre po, magkakaibang tao po kami. So, kailangan po talagang naming mag-adjust sa isa't isa, sa personality ng isa't isa kasi magkakaiba din po kami ng way lumaki. Ayan, so, dun po, yung pag ma-match-match po namin, medyo yun po talaga yung mahirap din.
2: Mahirap na yun, no? Yung parang bigla-bigla kailangan mag-jive sa'yo. No? So, eto gusto ko malaman, ano yung mga hindi nyo pinagkakasunduan? Kasi marami nga girl groups lagi na sabihin na lagi silang magkakasundo, kailangan, parang magkakapatid na nga sila. Pero sa inyo, sa Nova, ano yung mga parang medyo, minsan nagkakapikunan kami because of this and that eh. Ano yung mga yun?
10: Ang sayan yan. Gusto ko rin malaman eh.
3: Na kailangan pa po ng tulong ng Wheel of Names.
12: Ang Wheel of Names po talaga niyan, nagkakainitan kami ni Ate.
2: Oo, dahil.
12: Pag nagpa-practice po kami ganyan sa dance. Po. Tapos,
8: kami-kami po yung naglilinis ng steps. Then silang dalawa po talaga yung, hindi ganito yun, hindi ganito yung step
12: doon. Tapos kaming tatlo.
8: Ganun lang po kami.
2: Pero I think okay din na may friction, no? Pagka ganitong team or grupo. Kasi Jai, pagka may friction ng mga ganito, mas feeling ko nagle-level up sila, mas natututo sila, mas nagkakaroon ng patience, yung team, di ba? Yung grupo, nagkakaroon, mas nakikilala niyo yung isa't isa.
9: And diamond are polished by friction.
12: Yes!
9: Well, the mind's perfected by its trials.
12: Yes! Love it!
2: Pero may na-release na kayong song, no?
8: Yes, meron po.
2: Kwento nyo naman kami about this release.
9: Anong title?
3: Mm-mm. Title po is
8: All In.
9: Ay, tari, parang Pinoy Big Brother, All In.
12: Actually, sign na po ito.
9: Yeah. Ay, hindi pa pwede kasi kung papasok kayo, dapat lima kayo.
8: Ayun, kailangan.
12: Kaya kayo po.
8: Matanggap po kaming lima.
9: Kailangan tayo kayo.
12: Big Brother, ito na kami.
2: Oo, kwento nyo kami tungkol saan ang All In.
9: Yan.
3: Kasi yung All In po, it talks about our journey po. Yung mga pinagdaanan po namin during our trainee days. Kung ano po yung mga sinacrifice namin para lang maabot yung mga pangarap po.
9: Totoo. Anong bawat isa sa inyo, give us your favorite line sa kantang All In. Kasi syempre kung pinagdaanan nyo ito, ibig sabihin dapat it's very collaborative. May kanya-kanya kayo dito na, hala, relate ako dito. Uy, ako dito naman.
2: Ayun, ganda ng photo nila, oh.
9: Yeah.
10: Thank you po. Okay. Ang favorite line ko po ay, you know, I can try and try because I'm all in now.
2: Yeah. Wow.
9: Lahat naman tayo dapat ganun. Try and try until
10: you succeed.
9: Yes. Iba yun nasa
12: words of wisdom.
2: Iba yun nasa isip.
12: Mali!
9: So, syempre, kay Karel naman.
12: Ako po yung kami hanggang dulo, mga ngarap po.
3: Yes.
9: Oh, yeah.
12: Sama-samang mga ngarap.
9: How about Dea?
10: Akin po yung ano, ba't lumalaban? Lumalaban kahit di alam kung may pag-asa.
9: Yeah. Oh, di ba? Kahit siya ang lead dancer ng grupo, pero siya ang unang sumampo.
12: Yes, I love it.
9: Totoo. Oh, ito naman ang lead rapper natin na si V.
3: Ayun po, yung focus sa tagumpay, it's all as walang makakapantay.
12: Yes!
9: Yes, si Red.
12: It's the same po. But lumalaban. Lumalaban kahit hindi alam kung may pag-asa.
9: Oh, bongga.
2: Pero ano, ang lalim nun. Ang lalim nung, bakit lumalaban kahit hindi alam kung may pag-asa? Kasi ayan ang kwento ng mga Pinoy pop group
12: niya. Yes.
9: Actually, hindi lang P-pop group.
2: Oo, actually, hindi naman.
9: Bawat Pilipino, di ba? Bawat mga nagmamaneho ng kanilang mga pinapasadang saksi, yung mga UV van, nanay, tatay, di ba?
2: Yes. Oo.
9: Ang linyang yan ay talagang tagos sa puso ng bawat isa. Sa ating
2: Yes. And also, ano, syempre, I wanted to ask them also about that song. Eh. Kayo ba nag-compose na to? Sino ang gumawa ng song na to?
12: Actually, yung pinaka-concept po ng All In, it came from us po na since first song po namin, gusto po namin na malagay po namin dito yung heart namin and like masabi po namin yung
10: experience.
12: Yung experience namin before po kaming pumasok sa Nova. Pero po, in terms of the writing po, may mga tumulong po sa amin na composers po na nag-ayos po talaga ng song.
10: Yes.
9: Isa Nino, syempre.
10: Shout out po.
12: Kuya Trix.
10: TY, Kuya Trix. Shout out.
2: Oo. Ano pangarap ng grupo ninyo?
12: Just in simplest terms, gusto lang po talaga namin dalhin yung music namin. At least the P-pop music into the international scene. Mm-hmm. But in a more tangible sense, Coachella!
2: Yes! Oh, yes. Oh, diba, dream big din tayo kasi we can see yung ibang P-pop groups,
9: like
2: diba?
9: What happened to Bini? Yes. Before yung Coachella na sinasabi nila, parang I remember Zoom days pa lang nung ini-interview sila, pag tinatanong ano yung gusto nyong marating, ano yung gusto nyong mangyari sa grupo ninyo, marami at first ang hindi naniwala, but look at them now, diba? Yes. Tuloy-tuloy ang pag-ilibot nila sa buong mundo para ipakilala at iwagayway ang watawat ng Pilipinas pagdating sa P-pop group.
2: Also,
9: SB19.
2: Yes, so SB19, but also na-prove talaga ng mga ng Pinoy ng P-pop groups dito sa Pilipinas na posible pala, no? Yeah. Posible pala na tangkilikin tayo sa international stage. I mean, ang dami nating mga singers na talagang kilalang-kilala na po internationally, but itong mga grupo, no, bago lang din 'to eh, no. Hindi naman dati napapansin talaga 'yung mga grupo na kumakanta, sumasaya, girl group also, 'yung mga boy groups sa ibang bansa. But now, 'di ba, it's possible for all of us.
9: Totoo. Kaya pala. Kaya dapat hindi lang syempre 'yung mga P-pop groups, 'yung girl group, 'yung mga boys, 'yung mga nag-uusbungan, 'di ba, 'yung mga naglalabasan, gay male partner ang sinusuportahan, gumagawa ng way para sila ay makilala internationally or dito sa Pilipinas. Pero dapat all in din tayo ng mga listeners to support Filipino music.
2: Mm-hmm. Iangat natin ang sariling atin.
9: Totoo. Kung paano tayo sumusuporta sa mga international na mga idols natin, sana ganun din ang suporta natin sa mga kababayan natin. Kasi sabi nga, diba, hindi lang sila yan. Kasama nila tayo dyan pag sabi, ay, Pinoy yan. Mm-hmm. Diba? Hindi yung kapag sumikat na, dun lang tayo sabi, ah, we're proud Filipino. Dahil sikat na sila. Pero dapat yung journey nila, kahit pa paano, diba, yung stream natin ng mga music nila, bigyan natin lagi ng chance. Mm-mm. Diba?
2: Dama.
9: Totoo. Kaya naman ngayon, all in na ang pasampol. Ayan, oh.
2: Ang galing mo sa Megway dyan.
8: Grabe.
2: Talagang pinag-isipan niya po yun.
9: Super. Alam mo, parang nagpakadulubhasa ako sa line na yun para tama yung mag-construct ko ng
2: sentence. Pagbitaw din eh, no?
9: Yes. Dapat all in na tayo makinig sa sample. Sample, lakas na ng radyo. Ooh. Well, eto na ang all in.
12: Ready? One, two, three.

0: Ang galing! Grabe, oh, walang music yun ah. Pero grabe nag-jive yung mga boses nila.
1: Harmony.
0: Harmonize?
1: Harmony?
0: Harmonious?
2: Mali!
1: She's the correct answer.
0: Uy, pero alam mo, mahirap yun ah. Yung lima sila, tapos may harmony. Kasi, I mean, syempre, sa kanila talagang inaral na nila yan eh. Pero yung ibang mga baguhan talaga, hindi nila agad nahanap yung tono nila, diba? And it's so difficult. Sa inyo, naging madali ba sa inyo nahanapin kung sino para dito sa tone na to, ang alto, soprano?
3: Actually, it was quite an experience po kasi we had to really explore kung ano din yung skill level namin. And it took a while for us to get used to the harmony. Mm-hmm. So itong nakikita niyo to, product of our training na to.
1: May mga, yung isa, bawat isa ba sa inyo naka-experience na sumali din sa mga iba't ibang singing competition? Mm-hmm. Yung nung growing up, di ba, may mga The Voice Kids, PTS Got Talent, or sa The Clash, ganyan. May mga nag-try kasi syempre lahat kayo may mga boses.
0: At nagaganda sila lahat.
1: Ganyan, sa mga dance competition, ganyan. Meron ba na nag-national na sa TV?
4: Sa TV wala.
1: Yes. So, syempre, diba, walang ano, sabi nga ni Angeline sa kanyang concert, patuloy ang
0: pangarap. Ay, we did it.
1: Pasika.
2: Mali!
0: Pero we're very excited sa tatahakin ninyong journey, no? It's not gonna be easy, pero for sure, parang sabi nga nila, diba, the more na nagtatrabaho tayo na nagtatrabaho, walang choice yung result but to result. Yes. Diba? Kasi you're working very hard every day and talagang wala nang choice yung mga nangyayari sa paligid natin kundi to show that result, diba? So, again, congratulations and good luck,
4: thank
0: of
4: you.
0: Course, to
4: Anova.
0: Baka meron sa mga social media.
1: Promote. May mapapromote ba kayo na upcoming shows? And kaya abangan ito mga social media accounts ninyo. Go, take it away.
3: Alright. Hello mga kapamilya! We are inviting you to the 11th P-Pop Music Awards. This is happening on October 18 at the Smart Araneta Coliseum.
4: You can send us a message on our social media accounts at officialnova.ph for tickets and information.
3: Yes.
0: Ayan. Again, thank you so much sa Nova. Ay, congratulations talaga.
4: Thank you po.
0: Nakikita-kita talaga namin na talagang dadating din kayo doon sa talagang rurok ng tagumpay, no? Na kayo naman talaga yung abangan namin sa international
3: stage. Yes, definitely.
1: And that was Nova, mga kapamilya. Syempre naman, alam namin ni Gainiel na narinig nyo mga headlines natin kanina at hindi kayo papayag na tapusin ang programa na hindi namin maibalita ang mga latest ganap sa mundo ng showbiz. Again, nakasama natin kanina si Mary Kay. Oo, diba?
0: Yes.
1: Oo, at ang Nova dito lang, syempre, sa Alam Ko Na.
0: Alam nyo na.
1: Alam na this.
5: Alam nyo na! Alam na this sa DZMM! Alam na this! Nakakagigil!
2: Hindi
5: makapagpigil! Alam na this!
0: At ito na nga, DJ Jaiho, nitong weekend, ipinagdiwang ni kapamilya power diva Angeline Quinto ang kanyang ika-15 taon sa industriya sa pamamagitan ng A15 Concert. As promised, hindi lang kantahan ang kanyang inihain sa mga fans dahil may sayawan at katatawanan din. Siyempre, pinaka-inabangan dyan ang debut ng bago niyang kanta na Super Duper Star. Highlight rin ang duet nila ng idol niya si Asia Songbird Regine Velasquez at matalik na kaibigang si Eric Santos. Reunited din si Angge at Enchong D. At na naging magkatambal bilang si Rebreb at Princess Antoinette May Bayag sa hit family drama film na Four Sisters in a Wedding. Napaulala din siya kasama ang It's Showtime Baby Dolls. Sa concert, ipinakilala din ni Angeline ang 6 niyang scholar sa ilalim ng kanyang scholarship program na Sa Is Ang Pangarap. Nahango sa lyrics ng kanyang hit song na Patuloy Ang Pangarap. Bukod sa concert at bagong kanta, una nang inanunsyo ni Angge ang upcoming show niya na The Angeline Quinto Show na mapapanood na simula August 27 sa iWant. Pasabog ang unang episode dahil bisita niya para sa kwelang chikahan at kwentuhan o kantahan si Uncabogable star Vice Ganda. Again, congratulations kay Angge and happy 15th anniversary!
1: Congrats, Angeline! Samantala mga kapamilya, limang araw na lang, si Pop Rock Royalty Yeng Constantino naman ang magko-concert. Sa social media, ipinasilip ni Yeng ang tuloy-tuloy na paghahanda sa kanyang biyaheng 20 anniversary concert. August 28 at 29 ang kanyang concert na gaganapin sa Araneta Coliseum. Pagkatapos nito, ibabiyahe naman ni Yeng ang concert sa Cebu sa September 20. Magkakaroon din siya ng US tour mula Setyembre hanggang Oktubre taong 2006 nang sumikat si Yeng matapos manalo bilang Grand Star Dreamer ng Pinoy Dream Academy at siya rin ang nasa likod ng mga sumikat na kanta gaya ng Hawak Kamay, Chinito, Ikaw at Salamat.
0: Happy anniversary of course kay Yeng Constantino. At ito naman, nagsama-sama ang ilang Filipino at foreign music artists para sa La La La Fest Manila. Kabilang sa mga nag-perform sa music festival si Filipino-American singer Steve Lessie. Gayun din ang grupong Flow at Two Door Cinema Club. Nakijamming din ang crowd sa mga local acts gaya ng Ben and Ben, Fitter Karma, Over October, Dilaw at kapamilya singer na si Mackie. Ang edisyon ng La La La Fest sa Maynila ang nagsisilbing ikasampung anibersaryo nito mula nang i-launch sa Indonesia.
1: Pala, excited naman ang Grammy-winning artist na si John Legend sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas para sa nalalapit niyang concert. Sa isang panayam, inilarawan ng All of Me singer ang mga Filipino fans bilang isa sa pinaka-passionate na music fans sa buong mundo. Excited na rin si John na makaduet ang mga Pinoy sa kanilang An Evening of Songs and Stories concert sa Makati City sa September 3 at 4.
0: At may bagong kakaibang K-pop experience na aabangan ang mga Filipino fans. Dadalhin sa Maynila ang immersive VR concert experience. Tampok ang mga performance ng BTS, Seventeen, Tomorrow X Together, N-Hyphen at Boy Next Door mula sa The Fact Music Awards. Sa pamamagitan ng virtual reality, malapitan at almost true to life ang experience ng fans sa kanilang paboritong K-pop idols. Kasama ang mga exclusive larawan, video at iba pang fan experience. Gaganapin ito mula September 1 hanggang October 31 sa isang mall sa Quezon City.
5: Alam na this!
0: At syempre sa ating showbiz o ating showbiz Hollywood. Ang dami kong Holly. Tama ba yun? Umaasa pa rin, of course, si Anne Hathaway na mababago ang isip ni Julie Andrews at muling makakasama sa pelikulang Princess Diaries 3. Ayon sa aktres, sinubukan nila na hikayatin si Andrews na balikan ang kanyang tungkulin bilang Queen Clarice. Pero nirerespeto nila ang desisyon ng batikang aktres na magretiro. Sinabi rin ni Hathaway na hangad niyang may pagpatuloy ng ikatlong pelikula ang puso at saya na magpapatok sa Princess Diary sa mga tagahanga sa loob ng maraming taon.
1: At ito na, huli na po, syempre, ito na, Ganyel. Bagong masto naman na nakamit ng global girl group na Cat's Eye kung saan miyembro nga ang Filipina na si Sofia La Forteza nang una sa Billboard 200 Albums Chart sa Estados Unidos ang bagong EP ng grupo na Wild. Ito po ang kauna-unahang number one album ng Cat's Eye at ikalawang pagkakapasok nito sa top 10 ng prestigyosong music chart. Ang Cat's Eye ay binubuo ng mga miyembro mula sa iba't ibang bansa at nabuo sa pamamagitan ng reality competition na The Debut Dream Academy.
0: Abangan natin yan. Jai! Oh my gosh! Oh my God!
1: Wow!
0: Oh, diba? Naisegue. Diba? Naisegue
1: mo
0: yung
1: laban-laban. Opo, no? 10:01 ng oras. Susunod na po ang Love Connect kasama si Coach V. At dahil, bukas magkarinigan at magsama-sama ulit tayo sa More Chica More Fun.
0: Yes!
1: Isang oras na nga po ng gabi na naman ng showbiz na balita ang inyo pong nasaksihan at ito po'y walang mintis.
0: Kami ang inyong ultimate source ng mainit na balita sa mundo ng showbiz.
1: Ako po ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest sa showbiz chika, ang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po si Jaiho.
0: At sa ngalan ng ever lovable, ever laughable, Papa A, I will pass, ako po si Gino Krishnan.
1: Mga kapamilya, sabayan niyo po kami, alam ko na.
0: Alam niyo na, alam na din.
1: Say ho ho.

0: Love Guru is on the air.
1: The Love Guru is on the air.
0: Kung pag-ibig ang pag-uusapan, relate tayo dyan. Problema sa relasyon, issue sa partner, at mga tampuhan ating susolusyunan. Kasama ang US Certified Matchmaker na si Coach V.
1: Vanessa Antonio.
0: Vanessa Antonio sa Love Connect.
1: Love Connect.
0: Hatid ang ekspertong payo at practical tips. Samahan pa ng mga paborito mong musika. Makikonek na sa Love Connect. Sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: at ganda. Ano nga ba kapamilya ang hinahanap natin pagdating sa ating makakapareha? Bakit kapamilya maraming babaeng attracted sa lalaking financially capable? At bakit maraming lalaki ang attracted sa babaeng maganda? Mababaw ba talaga tayo o baka merong mga espesyal na rason dito? Yan po ang ating aalamin ngayong gabi sa Love Connect. Kapamilya, para sa'yo, ano ang mas mahalaga sa'yo kapag bumibili ka ng makakapareha sa buhay? How much more kapag yung mga anak mo na ang pumipili ng partner in life? Papayag ka ba na ang hinahanap nila sa partner na lalaki eh dapat mapera lang? At sa mga anak mong lalaki, papayag ka ba na masyado na silang marupok dahil lang maganda ang babae kahit hindi maganda ang ugali nito? Ano nga ba ang dapat tinitingnan ka, pamilya, pagdating sa paghahanap ng kapareha? Abay, malalaman natin yan ngayong gabi sa Love Connect. Kaya ikaw, if you are listening and watching, abay, join our discussion now. You are listening to your U.S. Certified Matchmaker and Science-Based Dating Coach na si Coach V, Vanessa Antonio. Kung ikaw ay merong ideya, opinion, or komento sa tanong natin ngayong gabi, no? Na ano nga ba ang hinahanap o dapat hanapin sa taong ating papakasalan? Abay, ipadala na ang inyong mga komento sa ating Viber line at text line na 0919-278-3000. At ating phone number naman, mga kapamilya. Yan ah, mamaya-maya lang. We will announce that in a bit. Ang ating phone number, mga kapamilya, na pwedeng tawagan ay 8924. Yan na, 8924-4101. Ang local number ay 5671, 5672, at 5673. Kapamilya, message or call us in our episode of Love Connect. It's August 24, 2026. Uy, sa mga tagapagpakinig dyan, sa DZMM Radyo Patrol sa East 30, mayong gabi sa inyong tanan. Kumusta kayo dyan sa Luzon, Visayas, Mindanao? Maraming salamat sa hindi paglipat ng istasyon at sa pagbabad sa DZMM dahil 24/7 nga naman tayo dito. Sama-sama, simula pagising hanggang sa pagpupuyat, kapamilya. At syempre sa ating mga kaserbisyong nanonood dyan, live na live on TV sa DZMM Teleradyo. Hello, good evening to you. How are you? I'm fine, thank you. For those who are asking kung okay lang si Coach B. Kapamilya, August 24, 2026. Sabay, alam nyo ba ang dami kong chika kung ano naganap this weekend? Pero bago ang lahat, kapamilya, ha? Gusto ko talaga malaman na totoo ba itong narinig ko about sa pagpipili ng partner. Alam mo, may isang paniniwala at ito hindi ito usong-uso sa mga nakikipagkilala ngayon, kaya isi-share natin sa kanila. Karamihan kasi nagsasabi ang mga babae daw pera ang hinahanap. Tapos ang mga lalaki, ganda lang daw ang hinahanap. Pero you know what, kapamilya? Whether you believe it or not, agree or disagree, money, kapamilya, is a proxy for capacity. Kaya nga, kahit ang lalaki hindi mayaman, pag maabilidad, abay, guwapo pa rin. Sa mga babae naman, beauty is a proxy for health. Kaya minsan may mga babaeng hindi glamorosa, pero kapag mukhang healthy, okay ang timba, makinis ang balat, shiny ang hair, maputi ang mata, abay, tinatawag na natin silang maganda. Yun pala, healthy pala talaga ang hinahanap ng kalalakihan. Hindi sabihin healthy na malaki, ha? healthy, as in maganda ang genetics, maganda ang lahi, at walang mga sakit-sakit. Kaya kapamilya, kung ikaw eh hindi nag-ehersisyo, hindi kumakain ng healthy, yan pala ang reason kung ba't wala kang love life. Yan, oh, ngayon nyo lang narinig yan, oh. Akala nyo, walang love life kasi masama ugali. Hindi. Ang dami kayang masama ugali, tapos nagkaka-love life. Joke lang. Meron nga po pala talagang epekto kapag hindi tayo healthy. Abay, nakikita pala yan sa ating mga mukha. Kaya tayo hindi nagiging ligawin at hindi lapitin ng mga suitors. Ay, kapamilya, kaservisyo kung kayo ay interesado na mapakinggan ang ilan pang explanation dito. Okay, huwag po kayong aalis dahil hanggang 12 midnight pa tayo. Magsasama-sama, magkaalaman na. Ano ba talaga ang hinahanap ng mga kababaihan at kalalakihan ngayong 2026? Ikaw man ay single na naghahanap pa ng jowa bago mag-new year na naman, kapamilya. O kaya naman nahanap mo na ang jowa mo, yes! Pero mukhang hindi ka pa din sigurado kung sila ba talaga ang the one. We will help you decide on that, kapamilya. At syempre sa matagal na, no? Sa matagal nang may asawa. Sa matagal nang nagsasama. Paano nga ba mababalik ang spark? Ang sprinkle? Ang kilig-kilig sa inyong relasyon? Pwede pa bang maibalik ito? Ang sagot, oo. Pero ang paano, mapapakinggan nyo lang dito sa Love Connect, kapamilya. Kaya eto na, ha. Aalamin na naman natin ang science of attraction ngayong episode. Dahil sa attraction, kapamilya, iba-iba talaga ang nagugustuhan natin sa isang tao. Pero alam nyo bang meron talaga yung sinasabi natin na common na gustuhin? Diba may mga babae na gustuhin, may mga babaeng hindi. May mga lalaking talagang lapitin, may mga lalaking hindi. Pero ano-ano nga ba ang mga bagay na nagpapaganda at nagpapa-attractive sa kanila? Diba nga, kapamilya? Sa babae, minsan hindi naman talaga literal pera ang attractive. Ang pera kasi, kapamilya, signal yan for capacity, di ba? Parang kapag ikaw may sapat na kita, parang ang sagot mo dun sa kaya mo bang bumuo ng buhay or ng pamilya? Oo. Kaya mo bang mag-provide? Oo. May disiplina ka ba? Aba, hindi naman lahat ng mayaman may disiplina, pero kapag wala kang disiplina, mahirap magkapera. May direksyon ka ba? Uy, syempre, kung may pangarap ka, kailangan talaga may direksyon. At may kakayahan ka bang humawak ng responsibilidad? Yan talaga ang hinahanap ng mga kababaihan. Hindi lahat kasi ng pera capable ng may pera. Pero mahirap din talagang magkunwari, kapamilya. Magkunwaring capacity ang puro pangako. Okay, ibig sabihin, pangako ka ng pangako kapag hindi naman nakikitang na-execute. Ibig sabihin, magaling ka lang magsalita. Talk show host ka, pero hindi ka nagde-deliver. Pero hindi ibig sabihin na kailangan mayaman, kapamilya. A man earning modestly, pero consistent siya sa pagsisave, sa pagpa-plan, at pag-take responsibility ng buhay niya, mas attractive pa yan kaysa sa mayaman pero irresponsibleng lalaki, di ba? At eto naman, sa mga kababaihan, importante talaga to, ha? Sa lalaki naman, bakit physical beauty nga ba? Often nagmamatter sa mga attraction, no? Lalo na pag nakikipag-date ka pa lang. Well, kapamilya, maraming magandang ano dyan. Nakakatalinhagang explanation. Pero, kung ikaw ay nagtataka, Coach B, paningin mo ba maganda ako? Ito lang tanong ko sa'yo. Ha? Kumusta ang skin quality mo? Di ba, ikaw ba naghihila mo sa gabi o baka natutulog ka ng napakakapal na makeup? O kumusta yung facial symmetry mo? Ibig sabihin, ano ba facial symmetry, Coach B? Pag ikaw ba tumingin sa salamin, pantay ang kaliwang side ng mukha mo sa kanang side mo? Ganun lang, no? Bakit daw? Kasi kapag ang nanay daw, habang binagbubuntis ka. Kapag meron, kapag for example, extreme yung stress, o kaya may mga genetic disorders, yun pala kaya minsan hindi napunta yung mukha natin. Malaki palang factor yun sa attractiveness, yung pantay, yung kabilang side ng mukha natin. At syempre, body composition. Diba? Iba pa rin talaga na yung timbang natin, eh, tamang-tama lang. Well, pero proxy lang kapamilya, hindi naman medical test ang kagandahan. Pero talagang it helps to look beautiful kapag mababa ang cholesterol, mababa ang hypertension, wala kang hypertension, kapag mahilig ka uminom ng tubig, kapag nag-ehersisyo ka, bakit? Abay, pag pinapawisan ka, lumalabas yung mga toxins sa skin mo. Nako, bilang dating coach and matchmaker nga, pag may lumalapit sa akin, na coach, paano ba ako lalong magugustuhan ng mga lalaki? Eh, tuloy sinasabi ko. Alam mo, kung wala kang budget magpaganda, mag-exercise ka. Yun ang pinakamurang pampaganda, kapamilya. At ang magandang mukha, eh, hindi laboratory result, diba? Para din yan sa mga kalalakihan, eh. Ang malaking bank account, eh, hindi naman agad magugustuhan ka. Dapat makikita sa'yo bilang lalaki, capacity, at nang makikita sa'yo sa babae, bilang babae is healthy ka, maalaga ka sa katawan. Pero ngayon ba, eh, yun pa talaga ang hinahanap ng ating mga kapamilya at kaservisyo? Nako. Mahirap kasi sa atin ito, ha? May nakikita tayo, mukhang mayaman. Pero pag hindi mo kinilala at hindi ka marunong kumilatis, abay, baon naman pala sa utang. Mukhang successful. Nako. Abay, irresponsible naman pala. Ito yung tipong tumatakbo pag nabubuntis nila yung girlfriend nila. O sa mga kababaihan naman, maganda nga. Pero nako, talo pa ang lalaki magyosi at uminom. Ha? Very unhealthy lifestyle. Sexy nga. Pero toxic naman ang ugali. Ay, may naalala siya. Yung ex niyang sexy. Pero medyo tagilid yung ugali. At eto pa, kapamilya, sa mga kababaihang nagde-date, diba? Meron kang makikilala. Generous sa first 3 dates. Generous sa simula. Pero, hindi pala siya generous. Talagang reckless lang siya sa pera niya. Hindi marunong mag-budget at hindi marunong magtipid. Nag-all out ng first dates niyo. Tapos yung mga kasunod, wala na. Ikaw pa yung, nihiraman ng pera. Kaya kapamilya, by the end of the day, pinag-uusapan man natin ay attraction, character still determines kung sino ang catch at hindi. Pero paano nga ba natin gagamitin ito sa ating advantage ng tumaas ang chance na mahanap na ang dawan natin kahit meron pang 8 billion or 9 billion people in the world? Bakit nga ba ikaw ang pipiliin ng taong yan at hindi iba? Abay, malalaman natin, kapamilya, sa pagbabalik lang ng Love Connect.
1: Love Connect. Love Connect sa DZMM. Basta AM, DZMM. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
2: Ano mga concerns? Ano mga issues?
1: Pagkakampi ng masang Pilipino.
2: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
2: Tutulong at makaintindi.

Nagbabalik mga kapamilya ang programang Love Connect with your love guru on air na si Coach V. Bago tayo magtuloy-tuloy sa ating usapan na mababaw ba o talagang may basihan kapag tayo ay pumipili ng partner na may pera at may ganda. Pero bago yan kapamilya, bay, kwento muna ni Coach V kung anong mga naganap last week. Alam nyo ba, kapamilya? Abay, ang iba eh natutuwa pag nangyayari ito. Samantalang ang iba naman eh nalulungkot at halos

0: mga kapamilya, birthday nga po ni Coach B, yun yung ikukwento ko. Kaso hindi natuloy kasi ito, sinurprise nila ako ng birthday cake. Oh. Pwede ko na bang i-blow yan? Yes. Thank you, team!
1: Ayaw,
0: yay! Yay! Thank you guys, good job. Thank you also sa aking producer na si Sir Ab. Nako, hindi ka talaga sumama dito, hindi ka nagpapa-face reveal ha. At maraming salamat sa GY Shift na lagi nga puyat, pero present pa din sila para sa inyo. Thank you guys! Happy birthday! Oh, ayan. Oh, nagpakita ang ilan sa ating mga magagaling na GY Shift dito. Alam niyo ba, sila talaga kapamilya. Ang nagpapatakbo ng show, ako lang yung nakikita niyo. Pero kung hindi dahil sa mga yan, ako. Yung mga pagpapatugtog, kung ano yung sasabihin ni Coach B, nako, baka magmamali-mali tayo, diba? So, kailangan mo talaga ng team para mabuo ang programang Love Connect. Guys, thank you agad. Wait lang, nashock ako ng konti. Nawala ako ng konti doon. O, eto na nga kapamilya, yung chinichika ko. Hindi natuloy yung chika ko kanina. Kasi tungo nga to, ano, nang gulat ng birthday. Nag-birthday po kasi talaga si Coach B nung weekend. Alam mo ba, sabi ng iba, kapag daw ikaw ay lumagpas ng 30, eh, hindi na daw pinapansin yung birthday. Tapos pag may nagtanong sa'yo, ilang taon ka na? Hindi na nila sinasabi ang totoo. Pero kapamilya, si Coach B, sasabihin ko sa inyo yung totoo. Sa mga nagtatanong kung ilang taon na si Coach B, eto yun ha. Kapamilya, I have the energy of 25 years old. But they say I have the wisdom of a 50 years old. I'm somewhere in between. Hulaan nyo na lang kung ilan taon si Coach V, ha? Pero yung mga talagang solid Love Connect listeners, alam nila. Eksakto. At yung mga nagpa-follow kay Coach V sa, syempre, sa Instagram, sa social media, Coach V PH, o kaya Vanessa Antonio on Facebook, Coach V PH tayo sa Instagram, alam nyo din kung ilang taon na si Coach V. Why does age matter, kapamilya? Sometimes it does. Most of the time, hindi. Pero alam nyo yung napansin kong nagmamatter, kapamilya. E kung how many marks you've made in the world. Ano ibig sabihin nun?

0: maraming bata na kahit nasa murang edad pa lang, eh halos nakagawa na ng mga bagay na magbabago ang buhay ng isang tao o magbabago ang buhay ng mundo, no? They've already made changes in life. Samantalang marami ding yumaona na syempre wala man lang naiwan na legacy or marka. So it's really, you know, up to you whether alam mo na palang ipapanganak ka, tapos alam mong mamamatay ka, anong gagawin mo sa gitna? Yun talaga iniisip ko, kapamilya. Kasi for the first time, sasabihin ni Coach Vito, naalala niyo yung mga nakaraang weeks na nawala si Coach B? Ito po yung nangyari doon na, abay, nawala nga po yung number one person ko sa buhay ko, no? That's actually my lola. Yung lagi kong kinukwento sa inyong lola. Unfortunately, eh dahil 86 years old na siya, siguro kahit gusto niya pang magstay, kahit gusto niya pang, you know, to continue to fight, abay hindi na talaga kinaya ng katawan niya. Akalain mo, dalawa, tatlong beses na siya na stroke, no? So kahit sobrang sakit ka, pamilya, at 86 years old, naisip na lang namin, alam mo ba kung aalamin mo, kung aalamin natin, ang average lifespan ng isang Pilipinang babae is nasa 76 lang, 72 or 76. So kahit pa paano, si Lola, eh, mahigit 10 taon na ang nilagpas niya dun sa average life. Pero ganun pala pag mahal mo, kapamilya, no? Kahit sobrang-sobrang bonus-bonus na yung tinakbo ng buhay nila, eh, hindi pa din pala enough ito. No? At, kapamilya, yan talaga ang mapapansin mo if you love somebody. Kahit binigyan ka pa ng 100 years ng mga lola at lolo nyo, ng mga parents nyo, mag-request ka pa ng more kasi ayaw mong maiwan nila. But anyway, so, yun na nga ang nangyari. That happened a month ago, kapamilya. At dun ko na-realize, oh my gosh, pare-pareho din pala tayong mawawala dito sa ano, no, sa mundo. So ano dapat ginagawa natin habang nandito? Sabi ko, celebrate na lang natin kung ano pang natitira sa life natin. Kaya nga for the first time, kapamilya, no? The last time na nag-birthday celebration si Coach B, nagpa-party ako, eh I was 18 years old. Ngayon halos more than ano na eh. Sabihin ko ba edad ko? Sabihin natin more than 10 years na, no? That I didn't really throw a party and celebrate. And because of that, wala, sabi ko, paano tayo, mag-celebrate tayo ng birthday? Kasi mahirap na kapag matanda ka na, wala ka na masyadong energy, doon ka pa mag-celebrate, doon ka pa mag-party-party. So, ayun nga, kapamilya, di ba? Napakasakit man, mawala ng number one person mo, eh kailangan mo pa din matuto. Life goes on. Kasi sabi ko, Lola, susunod din ako sa'yo eh. I-enjoy-enjoy ko na muna yung time ko dito. Pero sure ako, susunod talaga ako sa'yo. At siguro yung mga taong nawalan din ng mga mahal nila sa buhay, may time din na siguro nawala yung loved ones. Tapos na-excite kayong sumunod, diba? Pero huwag ka pa, i-enjoy na lang muna natin kasi tama yung sabi nila. Lahat may beginning, may starting point, na lahat eh may finish line. So kapamilya, thank you for being with me in between, no? Habang hindi pa umabot sa finish line si Coach V, at ikaw din, maraming salamat kasi kahit alam mong meron ka ding finish line eh, you are spending your time with us dito sa Love Connect. Gabi-gabi kahit puyatan, sinasamahan mo kami. Gabi-gabi kahit minsan yung topic natin mapapaisip ka, di ba? May mga topic tayong nakakalungkot. May mga topic din tayong napupulutan ng aral. At may mga topic din tayong masaya. Alam mo bakit masaya? Saka ba nakahanap ng show na nakatutok lang sa ano, no? Walang ibang tinutukan kung hindi pag-ibig. Love! Love, love, love, kapamilya. Alam nyo ba, na-realize ko din na yung lola ko that time, pulis yun ha. Dami nung natulungan. Daming pinaaral nun na hindi namin kamag-anak. Pero by the end of the day, nung dinadala na namin siya sa kanyang yung katawan nun sa huling destination. Sino ang nandun, kapamilya? Mga anak mo. Mga anak mo lang halos. Kasi by the end of the day, yun talaga yung importansya ng pamilya. Kahit ang dami-dami mong kaibigan, diba? Siguro yung mga kaibigan niya nauna na sa kanya kasi 86 na siya. Pero dun mo makikita yung importante ng paggawa ng pamilya. Yung may maglilibing sa'yo kapag oras mo na. Kasi imagine mo kung wala siyang pamilya. Kami sanang ilan ba kami? 7, anak niya 8. Tawag ko sarili kong anak niya kasi para niya din ako anak kahit apo niya ako. Iba talaga, kapamilya, kapag mayroong mga... Kasi syempre, minsan mauuna na din yung asawa mo eh. Sinong maghahatid sa'yo kapag wala kang anak, ha? O kaya, yung iba naman, pwede kasing wala kang anak, okay lang yan. Pero, sinong maghahatid sa'yo kung nung buhay ka, wala kang minahal? Kasi pag wala kang minahal, halos wala din magmamahal sa'yo. Yun ang maganda sa love. Even with my lola, feel na feel kong love na love ko siya. Kasi feel na feel ko din na love niya ako. Yan ang maganda sa love. Lalo na pagdating sa family. Usually, it goes both ways, no? Minsan kasi mahirap sa love life. Coach B kasi sabi mo, Coach B, bakit naman yun? Minahal ko yung boyfriend ko, iniwan pa din ako. Ayan nga, kapag romantic partners. No? Pero kapag family members, mapapansin mo din na kapag ikaw talaga nagmahal at okay naman yung family members, mamamahalin ka din nila pabalik. Kaya tips lang sa mga masyado namang kuripot sa mga pamilya nila, bigay-bigay paminsan-minsan. Share-share ng blessing. Kasi kapag time mo na, diba, iiyak yung mga yan kasi minahal ka. Pero pag walang umiyak sa'yo, ibig sabihin, hindi ka talaga mahal niyan. Alam mo kung bakit? Hindi sila nalungkot pag nawala. Because grief, kapamilya, is the price we pay for loving. Hindi naman masakit yung pagkawala ng lola ko kung hindi sobrang nilove ko yun. Hindi din masakit yung pagkawala ng loved one mo kung hindi mo sila sobrang nilove. So, yan yung parang punishment pag nagmamahal tayo. Masakit pag nawala. Pero, masarap naman din nung kasama natin sila. Kaya kapamilya, ikaw ha, kung hindi mo pa inaasikaso ang love life mo, hindi mo pa inaasikaso yung pagpapamilya mo, puro katrabaho at puro kasuporta sa ibang tao, this is your wake-up call, kapamilya. Huwag po kayong aalis dahil magbabalik pa ang Love Connect.
1: You're listening to Love Connect on DZMM. The Music Connection.

0: Welcome back mga kapamilya sa programang Love Connect with your Love Guru on Air na si Coach V. Mga kapamilya, Love Connect airs every night here at DZMM Radyo Patrol sa East 30 at tayo din po ay napapanood sa DZMM Teleradyo. Kapamilya, ngayong gabi hindi lang boses ni Coach V ang mapapakinggan nyo, abay tatanggap din po tayo ng mga callers na gustong mag-share ng kanilang opinion sa topic natin ngayong gabi. Simulan na natin from one of our callers from Victoria Tarlac. Si Ate Floor. Hi, Ate Floor. Welcome to Love Connect.
1: B, magandang gabi. Unang-una, inabati kita ng happy, happy, happy birthday.
0: Yay! Maraming salamat, Ate Floor, sa iyong pagbati. Abay, Ate Floor, we really appreciate na nakikinig ka dito sa Love Connect. Yan na ang birthday gift mo kay Coach V.
1: At saka, condolence din, Coach B, kay lola mo. Napaka-swerte ng lola dahil nakuha niya yung taon niyang 86. Sana ganun din tayo.
0: Sana nga, makaabot din tayo.
1: Coach B, po. Alam ko, kinukan ko nga kung ilang taon ka na. Nasa 45 ka na kaya o 50? Hindi nga ako mahulaan eh, kasi napakahaba naman, 40 to 50, siyempre 25. Eh sabi ko, basta 45 na kaya si Cosby. Tatawa yun.
0: Grabe naman, Ate Floor. Pinasaya mo na ako nung binati mo ako, pero pinalungkot mo naman ako sa 45 to 50.
1: Sabi ko nga, Cosby, naka-ano ako sa 45, pero wala ka pang 40 sigurado. Basta nandyan, kaya sabi kong ganyan, ang hirap naman hulaan.
0: Si, pag kung sinong makahula ngayong gabi, abay, suswerte na.
1: Ayun nga, ang makahula kay Cosby yung edad niya, may premyo.
0: Oo, may premyo. Ikaw, Ate Flor, yung hula mo, ano, 45 to 50. O, hindi kasali yung mga staff. Sabi, Ate Flor, sabi ng mga staff dito, sali din daw sila sa contest para daw may premyo.
1: Ang ano ko nga,
0: sabi ko yung colors
1: na,
0: lang.
1: Na, wala ka pa sa, ano, hanggang sa 45 o kung mababa lang konti.
0: Hala, grabe, mababa lang daw ng konti sa 45. Alam, ang tanda ko siguro talaga tingnan sa TV, no?
1: Oh, pero Coach B, hindi importante ang edad, basta tayo ay masaya, mahabang buhay.
0: Oo,
1: ganon.
0: Tama. Tsaka hindi lang sana mahabang buhay, Ate Flor. Sana yung tipong kung tumanda man tayo, okay pa din yung ating nararamdaman. No? Kasi maraming, di ba, maraming tumatanda na parang halos hindi na functional. So yun lang naman yung wish ko sa lahat ng nakikinig at nanonood, na hindi lang humaba yung mga buhay natin, humaba, pero yung tipong kaya pa din natin yung sarili natin at nai-enjoy pa natin, no?
1: Oo, Coach B. Katulad ko, kapag hindi uulan, andyan ako nagja-jogging. Kapag umulan at huwag lang bumagyo, andyan, tatawagin ako magsumpa. Sige lang, enjoy life.
0: Ilang taon ka na nga, Ate Flor?
1: Wala pang 6, Coach B.
0: Wala pang 60.
1: Ha? Ay, hindi. Ibig sabihin, Coach B, 66.
0: Oo nga pala, nalala ko mag-usap tayo last week. Ay, grabe, 66. Wala ka pang mga nararamdaman na sakit-sakit sa tuhod, sa ano?
1: Alam mo, Coach B, nararamdaman ko pag wala akong pera.
0: Ay, alam mo, para kang yung lola ko. Malungkot pag walang pera, pero pag may pera, parang hindi baldado. Parang hindi siya stroke. Pag may pera siya, ang bilis lumakad. Ay, ganun pala.
1: Oo nga, Coach B, basta kapag may pera, Coach B, kung ano lang mabili, importante, unang-una lang mo binibili ko. Pagkain,
0: mahilig ka din mag-food trip, ganun.
1: Pag wala akong pera, punta ako sa palengke, mangungutang ako.
0: Oo, talaga.
1: Nakarabayad sa sweldo, ganun.
0: May mga nagpapautang pa ba ngayon sa palengke?
1: Alam mo kasi ka.
0: Oo.
1: Palengke, Coach B, depende kasi pag may suki ka.
0: Ay, oo, tama. Kung meron kang laging binibilhan kapag ikaw yung may pera naman, no?
1: Kaso, Coach B, sa palengke, hindi ko na alam kung saan ang unahin ko kasi bumibili ako doon, umuotang ako doon, bumibili ako doon. Baka kaya dapat, katulad din na pag-asawa, stick to one.
0: Ah, ba, galing no, nanay, pasok mo pa. Kasi may
1: yun nga, Coach B. Oh. Ano, na-relate ko kasi yung topic dyan sa Love Connect. Katulad nga niyan, Coach B. Bihira na lang kasi, Coach B, yung nakaka... Kunyari, Coach B, hanggang kapag-aaral, bihira na lang kasi yung nakakatapos ng kurso sa pag-aasawa. Kasi, Coach B, ang pagpili ng asawa, hindi naman yung talagang pinipili, kundi sa swerte. Ngayon, minsan pa nga yung mga magulang eh, kasi yan ang pinili mo, kaya magdusa ka, yung mga ganon.
0: So, naniniwala ka na ang pag-aasawa ay swerte-swerte at hindi dapat inaaral.
1: Oo, Coach B. Totoo yan. Kasi, Coach B, ganito yan eh. May swerte naman na mahirap. Mahirap ang babae, may kaya yung mapuntahan. Yung lalaki, mahirap. Yung babae, meron naman kaya. Depende lang kung magkasundo sila. Pero sa nakikita ko, Coach B, alam mo, I'm 66 years old. Sa dami kong nakikita ang mga about sa mga love, mag-asawa. Maraming depekto. Maraming mga nakikitang hindi na mali.
0: Example. Kasi
1: Coach B, hindi naman mapipili at yung pag-aasawa, nasa swerte talaga. Kaya nga, ako Coach B, na nag-asawa ako. Nung ako yung dalaga, ang gugapo ng mga liniligaw sa akin, pero naiisip ko, gugapo, pasasakitin mo lang ang damdamin ko, papalit mo lang ako. Yung mga ganun, Coach B, sa kanong dalaga ako, Coach B, alam mo kung saan ako nagkakakras? Yung babaeng maganda.
0: Ah, sa babae ka nagkakakrush. Okay lang.
1: Oo. Tapos, Coach B, nung kwan, parang nawala naman na yon dahil may first love ako, may mga kwan. Ganyan. Awa ng Diyos naman, Coach B. Kahit wala namang itsura yung napangasawa ko, nasa military siya. Mabait naman, alam mo naman, ang military nasa military, samahan siya. Kumaman, okay lang yun, Coach B. Pero compatible naman.
0: Compatible. Maganda yung katawan tsaka yung tindig ng asawa mo.
1: Hindi naman, Coach B, katulad niya, no, nadidinig ako ng mga nakikinig ng Love Connect, yung lalo mga taga-Victoria, mga nakakakilala sa asawa ko. Hindi po guwapo yung asawa ko, mabait naman, maitim na, hindi naman po namatangkad.
0: Hindi ko tinanong kung guwapo, may mga lalaki na hindi man guwapo yung mukha, pero kapag maganda ang tindig, di ba, respetado tingnan, maganda ang ano ng katawan, ng built ng katawan, very attractive na din. Yun ang tinatanong ni Coach B, oh.
1: Alam mo, Coach B, sa mga ganyan na sitwasyon, yun nga sabi ko, ayaw ko yung gwapo kasi napag-aralan ko na sa habang nagkakaroon naman ako ng edad na 20 plus, ganyan. Yun, ilang sa akin kasi na babae, Coach B, ang sabi nila sa squadron noon eh, ano man gusto mo kay Sergeant? Na bakit ganyan? Ang ganda-ganda mo eh siya eh. Kulang lang na sabihin sa akin yung pangit-pangit daw ng asawa ko. Eh kasi, hindi ko dinitignan sa pangit ng pag-aasawa. Yung mabait po, mabuhay ka, maasikaso sa pamilya, ganun po. Hindi yung mapo, hindi yung mayaman.
0: Okay, noted na. Yet, at sinagot mo ang ating question of the night na dapat ba pera o ganda ang hinahanap, no? That's very valid. But you know what, Ate Flor, can I share with you something? Pwede ba mag-share si Coach B sa'yo?
1: Kasi Coach B, sa akin nung nag-asawa ako.
0: Oh, sige, go.
1: Gusto ka kasi talaga yung bang matured kasi sa akin si mister ko ng almost 10 years.
0: Oh, okay. Ngayon, so maturity.
1: Marami akong natututunan kasi nasa destino yung asawa ko. Ang iniisip ko, ipagpapalit ako. Pero huwag ka. Matalino naman ako, Coach B. Hindi ko pinabayaan ng asawa ko na merong kakagusto. Kahit ang asawa ko, hindi naman gwapo. Kaya lang, ang ginugusto ng ibang babae, akala nila yung mga military is maraming pera. No. Maraming loan.
0: Maraming loan. Ganun pala yun. So, anong... So,
1: Lon-Lon-Don-Lon-Lon-Bridge. Falling down.
0: Lon-Lon-Bridge. Oh, talaga. Oh, sige.
1: Lon-Lon-Don-Lon-Bridge.
0: Maraming ate.
1: Falling down.
0: Gusto mo kumanta, Ate Flor? Pwede din. Pwede mo din kami kantahan ng London Bridge.
1: Anak, di, wag na. Kasi yung oras napapaatan.
0: At
1: least, Cotsby, na i-relay ko lang dito yung about sa love life ko. Alam mo?
0: Opo.
1: Kaya kayong mga nakikinig na mga katulad namin, yung mga... kasi itong programa ni Coach Day, yung about sa Love Connect, na sana naman kayong mga hindi pa namin kaedad na nandyan pa kayo sa babaeng nanaylayan ng mga saya namin, patulad yan, kasi ang rinirelay ko about sa nakaraan kong asawa ko ay military. Alam mo, Coach Day, marami rin akong karanasan na dapat na may ano ko sa mister ko. Mabait talaga, mabait. Nga, kapag ang tukso lumakit, walang mabait na asawa. Andyan.
0: Kaya talaga, yun nga yung gusto kong i-share sa'yo, Ate Flor, na dati, iniiwasan ng mga pogi. Kasi ang mga pogi daw, maraming babae. Abay, come 2026, kailangan mo na din iwasan, pati yung hindi pogi. Kasi kahit hindi pogi, maraming na ding babae. Oo, oh, ayan. Base lang naman sa experience ni Coach B as dating coach.
1: Coach B, oo, oh, oh. Maniwala ko dyan. Mm. Kasi ang alam nila, kahit hindi pogi, basta may pera.
0: Yung iba nga, hindi na pogi, wala pang pera, pero manluloko pa. Oh, sige na nga ate, baka bagat... baka mapangalanan pa natin. Naku, mahirap na.
1: Binabati ko, Coach B, yung mga nakikinig sa Love Connect. Makinig naman kayo, tumawag kayo kay Coach B. Minsan makikwan din kayo sa kanya. Katulad nung nakaraan, si Ate Tess ng Pampanga. Diba? Namimiss ko na rin yung mga yan, yung mga bumabati sa akin. Kaya sabi kong ganyan, oy, si Ate Tess.
0: Happy ako
1: ko rin. I love you, Ate Tess.
0: Okay. Maraming salamat, Ate Flor, sa pagtawag.
1: Okay po.
0: Ayan, good night, good night. Love, love.
1: Good night, Coach B. Tsaka
0: ka na, mag-request ng kanta pag alam mo na kung ilang taon na si
1: Coach
0: B na. Okay, bye-bye. Hindi ko na muna tinanong ng request niya kasi 45 years old na daw ako Pag kayo tumama ang hula nyo ng edad ko, o mas mababa doon sa edad ko, pwede po kayong mag-request ng love song. Ipi-play po namin dito. Ulitin pa namin para sa iyo. And in fairness, mga kapamilya, kasi revisyo ha. Iba, masaya kapag tumatawag kayo kasi na kapag nakakausap namin kayo, nafe-feel namin na, ay, meron pala talaga, no? Meron pala talagang masugid na listeners. At syempre, you know, kahit kaka-birthday lang ni Coach B, iba yung pakiramdam. Kahit nadagdagan ka ng taon, pero parang may malaking nawala sa'yo. Hirap maging masaya. Pero pag tumatawag kayo, sumasaya na din si Coach B. Kaya pamilya, share your good vibes, share your saloobin pagdating sa pag-ibig. Tawag lang po kayo sa 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673. Maaari din po magpadala ng inyong Viber message at text sa 0919-278-3000. Magbabalik po ang Love Connect.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 5 minuto matapos ang alas 11 ng gabi.
1: May solusyon sa bawat hamon. Love Connect. You're listening to Love Connect on DZMM. The Music Connection.

0: US-certified matchmaker at science-based dating coach, Vanessa Antoniosa. Love Connect.
1: Ospital ng Muntinlupa umabot na sa full capacity. Pasyente, pinapayuhang humanap muna ng ibang ospital. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Rowen Cueto. Rowen?
2: At ito po mga kapamilya, puno na ang ospital ng Muntinlupa o OSMUN. Ayon sa pamunuan ng ospital, full capacity na ang kanilang pasilidad kaninang alas 5 ng hapon. Kabilang dyan ang lahat ng kama sa emergency room, pati na rin sa mga wards. Kaya para sa mga nangangailangan ng agaran medical care, pinapayuhan na magtungo muna sa ibang ospital na may available na kama at tumatanggap pa ng mga pasyente. Humingi naman ng pangunawa at pagkakaisa ang ospital sa publiko. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Rowen Cueto.
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Estrella.
0: May solusyon sa bawat hamon. Love Connect.

Nagbabalik si Coach V sa programang Love Connect, mga kapamilya, mga kaserbisyo. It's 11:17 in the evening. Gising pa ba kayo? Hindi ba kayo makatulog dahil may isang taong tumatakbo sa isip nyo? O kaya naman, dalawa. Ang hirap yan. Hindi ka talaga makatulog kung dalawa-dalawa yung iniisip mo. Ko nga pamilya, hindi na talaga uso ang stick to one ngayon, ah. Just lang. Hindi, marami namang mga loyal dyan. Minsan kasi, mabilis lang sabihin na wala nang masyadong loyal kapag puro mga balitang cheating ang nakikita mo sa internet. Kaya kapag puro ganyan yung nakikita mo, huwag ka naman mag-social media. Kasi sabi nga nila, no, kung saan nakatingin, doon ang punta. Ay! Kaya kung ako sa inyo, tingin na lang kayo dito sa Love Connect para ma-attract nyo ang love sa inyong mga life. Ang Love Connect po ay gabi-gabi dito sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at sa DZMM Teleradio from 10 p.m. to 12 midnight. Expect ekspertong payo at practical tips sa pag-ibig, kapamilya. At gabi-gabi tayo po ay namimili ng mga kwentong pag-ibig na ating susubukang solusyonan. Ngayong gabi, ay, kwento ng isang lalaking 47 years old. O, akala nyo ba pag mga ganong edad, nakapokus na lang sa mga anak? Hindi, may mga isyong pag-ibig pa din yan. Kaya kapamilya, wag na nating patagalin. Pakinggan natin ang kwento ni Nestor sa ating segment, The Love Confessions.

Coach V. Ako po si Nestor, 47 years old. Ang asawa ko naman po ay itago na lang natin sa pangalang Liza. Mahigit 20 taon na po kaming nagsasama at biniyayaan kami ng tatlong anak. Noong mga unang taon ng pagsasama namin, maayos at tahimik naman po ang buhay namin. Hindi man kami mayaman, kontento kami sa kung ano ang meron kami. Nagtatrabaho ako ng maayos habang inaalagaan naman namin ni Liza ang pamilya namin. Akala ko po ganito na ang magiging buhay namin hanggang pagtanda. Pero may isang bahagi ng nakaraan ko na matagal ko nang isinara, ang first love ko na si Celine. Mahigit 20 years na po kaming walang komunikasyon, Coach V. Nagkahiwalay kami noon dahil sa mga pangyayari na hindi naman namin kayang baguhin. Pareho kaming nagpatuloy sa buhay at kalaunan ay nagkaroon ng kanya-kanyang pamilya. Sa isip ko, isa na lang siyang magandang alaala ng kabataan ko. Hanggang isang araw, bigla po siyang nagparamdam. Isang simpleng mensahe lang ang natanggap ko, Coach V. Sabi niya, "Kumusta ka na?" Noong una, hindi ko po iyon pinapansin. Pero makalipas ang ilang araw, nagkita kami ng hindi sinasadya. At doon ko siya muling nakita matapos ang napakahabang panahon. Hindi na siya ang dating Celine na nakilala ko. Mas matanda na siya. Nagbago na rin ang itsura niya. Pero alam kong siya pa rin iyon. Ang hindi ko po inaasahan ay may kasama siyang isang batang lalaki. Siguro mga 18 or 19 years old na ang bata. At ang makita ko ang mukha niya, naku, parang biglang tumigil ang mundo ko. Hindi ko maipaliwanag, Coach V, pero kamukhang kamukha ko siya. Parehong hugis ng mukha, parehong mga mata, pati nga ngiti. Parang ako noong bata pa ako. Nagtanong ako kay Celine kung sino ang bata. Hindi naman siya agad sumagot. Sa halip, tumingin lang siya sa akin at sinabing, "May bagay akong matagal ko nang gustong sabihin sa iyo." Simula noon, hindi na po ako mapakali. Kung sino man ang batang iyon, bakit ganito siya at kamukha ko? Bakit ngayon lang bumalik si Celine? At bakit parang may matagal siyang itinatagong sikreto? Ang problema po, Coach V, may pamilya na ako. Mahal ko ang asawa ko at ayokong sirain ang buhay na binuo namin sa loob ng maraming taon. Pero habang mas lalo kong inaalam ang nakaraan, mas lalo akong natatakot sa katotohanang maaaring mabunyag. Coach V, dapat ko bang alamin ang buong katotohanan tungkol sa batang iyon kahit posibleng magbago ang tingin ng pamilya ko sa akin? O mas mabuting hayaan ko na lang ang nakaraan na manatiling nakaraan para maprotektahan ang pamilyang meron ako ngayon? Maraming salamat po, Coach V.

alam naman nilang may anak sila, pero iniisip nila, ah, toxic kasi yung nanay, so pabayaan ko na lang anak ko sa nanay. Hindi excuse na toxic ang ex mo para pabayaan mo ang responsibilidad mo sa anak mo. Hello, kuya. Dapat nga hindi ka kumakain without knowing kung nakakain na yung anak mo. Ba? So, Nestor, for you know, you're just 47 years old. And your kid is 19 years old. You still have time. The least thing that you can do is first acknowledge na that boy is yours. And if it's part of the consequences na mag-iba ang tingin sa'yo ng pamilya mo, abay, that's part of being a man. Embracing responsibility, not hiding from it. You know what, Mr., wala ka namang kasalanan. You've had that child before you met your family. Hindi naman yung parang nagkaroon ka ng kulasisi in between, di ba? That child is not a mistake. It's just that for some reason, hindi pinaalam sa'yo ng asawa ay ng ex mo, no? Siguro, eh, hindi din siya na-advise ng tama na dapat kahit anong mangyari, you have to inform the father of the child because doon naman sa nanay, you've deprived that child to grow up without a father. Lalo na yung first 7 years niya, that's the developmental, critical developmental years. Ba, meron at merong epekto yan sa utak kapag lumaki ang lalaking walang tatay. Mamaya dyan, magiging next generation na naman yan ang tatay na tumatakbo pag alam nilang may anak sila. Baka maging next generation yan ng mga lalaking pag nalaman may nabuntis sila, sasabihan nila, uy, palaglag mo yan. Uy, hindi maganda yun. Hindi mo ba naisip yan nung nagsisidus-sidus ka dyan sa baba? Niligaw-ligawan mo yung babaeng yan, hindi mo naisip yon? Oh, kaya ito na nga, Nestor. I know it's scary because it's new. But I think, kapag bumawi ka sa anak mo, it's not too late. Ma-appreciate ka niya. Baka mahalin ka pa niya. Sasama yan sa paglibing sa'yo. Compare ngayon, kapag tinago mo, ay nako. Baka, hindi natin alam kung ano ang, ano, baka subha ka pa ng anak mo at, di ba? Sayang naman eh, that's your own DNA. And you will know a quality man when he protects his legacy, when he protects his own genes and blood. Kaya pag sinabing tatay na may mga pinabayaang anak, hindi kayo quality man, oy, huwag niyong niloloko yung sarili niyo. Irresponsable kayo kapag ganun. Because again, a quality man makes sure na kapag ang isang tao is galing sa kanya, DNA niya, gene niya, hindi niya pababayaang magkalat-kalat, hindi niya pababayaang magutom. Ganun mo, may pride sa sarili at may sense of responsibility. So, Nestor, ayoko nang dumagdag ka sa mga lalaking tumatakbo sa responsibilidad nila. Pangalawa, hindi naman kasalanan na nagkaroon ka ng anak before ka magpamilya. No? Eh, that's ano, no? May mga rason talaga kung bakit may mga sumusulpot minsan na mga bata after so many years, no? Kaya kayo, kung kayo may mga jowa ngayon, ha? Make sure tinitingnan nyo pag nakipag-break kayo, within 1 year, observe nyo kung buntis o hindi. Because kahit hindi ka na in love sa nanay, may pananagutan ka pa din dahil sa anak mo. Hindi ibig sabihin hindi ka nang in love sa ex mo, hindi mo nasusuportahan yung anak mo. Ano ka? Naku, pag ganyan tayo, wala tayong kaibahan sa aso. Ang anak, tas iwan. Ano, i-expect mo yung ibang magpalaki ng mga, ano mo, ng mga papis mo. Ah, hindi, ganyan. Kaya nga tayo binigyan ng utak ni, ano, Lord. Ay, sorry. Sorry, natawa kasi ako. Pero Nestor, seryoso ang advice ni Coach B, ha? Kung sa'yo yan, akuin mo yan. Tsaka it's not too late. May oras ka pa para bumawi. Ikaw ka, pamilya. Anong advice ang ibibigay mo kay Nestor at sa mga tagapagpakinig na merong mga sumusulpot na panganay? Ha? Itago, i-deny para multuhin kapag matanda na sila, o maging lalaki at panindigan kung ano man ang nagawa nila dati. You know, a child is a gift. Children are a gift. Isang magandang kasabihan na pinadala.

0: Love Connect. Sa DZFM. Basta AM, DZMM.
1: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
2: Kaya ko pa.
1: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
3: Kaya ko pa.
1: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
4: Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laban lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
5: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon.
5: Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Ang US-certified matchmaker at science-based dating coach, Vanessa Antoniosa. Love Connect.

0: Welcome back mga kapamilya sa programang Love Connect with your love guru on air na si Coach V. Mga kapamilya, abay, speaking of celebration, remember before tayo nag-break kanina, pinag-usapan natin na since alam naman natin na magsimula at katapusan ang ating buhay, abay, what we do in between matters most. And you know what? Part of it is not only grieving for those who have lost, but celebrating for the things that we've gained. At alam niyo kung ano yung mga pinakamahirap, isa sa pinakamahirap na pinagdadaanan ng isang tao sa buhay? Eh yung pag-aaral. Kaba, ako kaya, nako. Nung nagsuskul ako, ng high school, college, sabi ko, nako, paano ba ito matapos ng mabilis na dahil excited na akong magtrabaho? Because I know that blessings will come and more opportunities will come kapag nalagpasan na to. Kaya dahil dyan, excited na kami sa mga blessings and opportunities na dadating sa buhay ni Patrick Supan. Happy, happy graduation to Patrick Supan, ang ating isa sa ating mga PA dito sa Love Connect. Maraming salamat sa pagpupuyat at pagpasok sa opisina kahit rinig ko masaya celebration mo nung graduation mo kahit walang tulog abay sumasalang sa trabaho. Happy graduation again to Patrick Supan at sa lahat. Yay! Sa wakas, nalagpasan mo na din ang isa sa pinakamahirap na pinagdadaanan ng mga estudyante. O, diba? At syempre sa lahat pang mga kapamilya, kaserbisyo, nag-graduate din ngayong August. Congratulations din. Alam mo kung anong best part, kapamilya? Kapag graduate ka na, hindi ka na babalik. Yan, hindi natin babalikan yung elementary tsaka college, no? Depende na lang yan sa inyo kung gusto nyo pang mag-masters, mag-PhD, pero napakalaking accomplishment na yan. So, congratulations. At sa mga hindi pa mag-graduate, huwag nyo i-skip. Marami po kayong mahanap na love life sa school. Minsan, hindi man kayo nagka-love life ng high school, or ano, pagtanda nyo, mag-meet kayo ulit, At may marami kayong pag-uusapan dahil nagkita nga kayo nung kayo ay nasa eskwelahan pa. Ay, akala nyo bang eskwelahan pang-aral-aral lang yan? Hindi, it's a good ground to find love. Pero pag-graduate ka na, wala ka magla-love life habang nag-aaral. Wala ka pang pang-dit, wala ka pang pang-pakain, pang-pamilya kapag yan na ano mo, alam mo na? Ako coach, wala noon. Ngayon may love life ka na. O wala pa din. Sabi ko diba sa'yo, hindi naman agad-agad dumadating yan. Maghanap ka daw muna ng trabaho, mag-ipon, tsaka dadating. O kausapin natin si Maria ng Cavite kung dumating na daw ba yung love life niya o ano. Anong update na ng love life ni Maria? Hi! Sige, balikan natin siya mamaya. O bukas. Depende. Pero you know what, kapamilya? Meron akong mga final message dyan sa mga kasirbisyo at kapamilya natin. Na Coach V, pangit ba maghanap ng partner na may pera? At pangit ba kung na-inlove ako sa jowa ko dahil maganda siya? Well, kapamilya, being a science-based dating coach and US certified matchmaker, no? At nagpapatakbo ng matchmaking company dito sa Pilipinas, let me just share with you. Pinag-aralan natin ang science behind why people fall in love and why people choose to fall in love with one, reject another. And ito lang masasabi ko, hindi mababaw ang attraction. May dahilan kung bakit may mga bagay tayong instinctively na hinahanap sa ating mga kapareha. Example, sa lalaki. O diba, talagang malakas ang attraction sa lalaki kapag ito ay may kakayahang pinansyal. Because sometimes, that could be a proxy for capability. Kasi ano, hirap kaya mag-produce ng pera. At kapag ikaw capable, nakakahanap at nakakahanap ng paraan. At sa mga babae, beauty. No, it's hard to be beautiful. Beauty can be a proxy for health. The reason why some of you are very beautiful because you sleep, you exercise, you take care of your skin, you do many, many things. Kumakain ka ng gulay kahit hindi masarap para gumanda yung skin mo, para hindi tayo lumobo. So sometimes, sabihin nila mababaw, but tell them, you know, there is a science behind it according to Coach V. Pero ito yung challenge ko sa inyo, mga kapamilya. Kung gusto mo ng babaeng, ng magandang babae, become the kind of man na naa-attract o pipiliin ng isang magandang babae. At kung gusto mo din maka-attract ng capable na lalaki, become the kind of woman also, you know, that's capable of, you know, choosing a man like that. Huwag kang, ano, huwag kang pipili ng mga lalaking walang pangarap. Nako, pag ikaw babae, successful ka. Pag pumili ka ng babae, lalaking walang pangarap, ay, kakainin mo ng buhay yan. Iluluwa mo ng buo. So, look also for a partner that values the same drive as you in life, ha? And most of all, kapamilya, ha, tandaan natin na hindi ibig sabihin mapera, maganda ang karakter. Hindi ibig sabihin maganda ang mukha, eh mabait. Nakakatulong sa attraction ang pera at ganda. Totoo yan, science-based, no denying in that. Kaya tama lang na magpayaman at magpaganda. Kasi yan ang nagpapasimula, nagpapa-attract. Pero ano ang magpapanatili sa inyong mga partner? Ang iyong ugali. Kapag ikaw eh maganda pero toxic, abay hahalik-halikan ka lang pero iiwan ka din. Kung ikaw ay mayaman pero narcissist, abay gagamitin lang yung pera mo, hindi ikaw ang pipiliin. I believe it, kapamilya, you can be both. You can be both rich with good values and you can be beautiful in kind. That is our request for you who's listening right now. At syempre, para din sa mga anak mo na naghahanap ng partner sa buhay. Basic man pakinggan, but even based on science, kindness is one of the top traits na hinahanap pa rin hanggang ngayon pagdating sa dating. This is your US Certified Matchmaker at Science-Based Dating Coach na si Coach V. Magkita-kita ulit tayo bukas. Dito lang po sa Love Connect from 10 p.m. to 12 midnight po. Dito lang syempre sa nag-iisang DZMM, Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Good night and sweet dreams kaserbisyo.
1: Ang US Certified Matchmaker at Science-Based Dating Coach Vanessa Antoniosa. Love Connect. You're listening to Love Connect on DZMM. The Music Connection.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, 3 minuto makalipas sa alas 12 ng umaga.
1: Natatandaan mo pa ba ang theme song ng buhay mo?
2: Theme song ng buhay mo?
1: Ating balikan ang musika ng nakalipas na mga dekada.
2: Nakalipas na mga dekada.
1: At sariwain ang mga alaalang kalakip nito. Mga awiting nagpaiyak, nagpangiti, nagpakilig, at nagpaindak sa ating nakaraan. Ating nakaraan.
2: Remember your music.
1: Haranahin ka ni Kuya Dan Capusyon sa bayan ng tugtuging hatid ng Remember Your Music sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Remember Your Music.

Kumusta? Ngayong madaling araw hanggang mag-umaga, sasamahan kita. Sasabayan natin ng mga paborito mong kanta. Kung gusto mo ng kakwentuhan, pwede rin naman. Just sit back, relax, and have fun. This is Remember Your Music, kasama si Kuya Dan. Kung kayo ay may mga song request mula sa 60s, 70s, or 80s, magpadala lang na mensahe sa ating DZMM Viber line. That's 0919-278-3000. O kung gusto mo ng kakwentuhan on the air, tumawag ka lamang sa 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673. Patuloy niyo po kaming napakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradyo. Kapamilya, ngayong umaga ng Martes, halika ating simulan ang kwentuhan. Sagutin mo lamang ang ating katanungan. Ano ang hindi mo kayang tipirin?

0: Swabbing Umaga, August 25, 2026. Araw na po ng Martes. Good morning. Welcome sa ating favorite morning tambayan, alas 12 hanggang alas 4 ng umaga. Ito po ang Remember Your Music. Kasama ang nag-iisang Balbasa Radyo, ang inyong Kuya Dan. Atid sa inyo ang tugtugan from the 60s, 70s, 80s. At syempre, paminsan-minsan meron din tayong mga songs of the millennium. Mamaya din, dahil Tuesday ngayon, abay pakaabangan natin ang ating Kumusta Dear Specials, kung saan ang ating nakasanayang sulat na para lamang sa'yo ay mas pina-level up, no? May mga dramatization at saka musicalization. Basta abangan ninyo yan, maya-maya lamang maririnig nyo na rin po yan. At syempre pa, ang katanungan natin ngayong umagang ito para simulan nating huntahan. Pero bago ang lahat, batiin muna natin lahat ng mga nakatutok na nanonood sa kanilang mga telebisyon, sa kanilang mga kabahayan, o kahit na nasa trabaho, basta nakikita nyo ngayon si Kuya Dan via DZMM Teleradyo. Kaway-kaway po sa inyo. Hello, happy Tuesday! Ganon din sa lahat ng mga nakatutok na sa atin, nakikinig sa ating programa. Tuwing ganitong oras, ready-ready na sa kanilang mga kinalalagyan. Ang radyo nasa tabi, oo, ang volume nasa katamtaman. Magandang umaga sa mga nakikinig sa atin sa kanilang mga kabahayan, sa kanilang opisina. Lalong-lalo na po ang mga bumabiyahe ngayon at nakikinig sa kanilang mga radyo via DZMM Radio Patrol sa East 30. Ano ba to? Last week na ba to? Hindi. Next week pa ang last week kasi may Monday pa nga abutin. Pero ito na lang ang last full week ng August. Oo, ganun kabilis ang mga pangyayari, ano, mga kapamilya. At makakapagpatugtog na tayo ng Christmas song. Kumusta po ang inyong linggo? Kumusta ang weekend ninyo? Ako eh, ang aking weekend ay sakto lang, no? Merong pahingang part, tsaka merong gala part. Eh, wala palang pahingang part. No, Sabado pala, nagtrabaho din pala ako. So, hindi pala. Dire-diretso pala, oo. Masaya naman, okay naman. At tsaka napagbigyan tayo, hindi talaga masyado nag-uulan nung ano, no, nung Sabado't Linggo. Ewan ko sa area ninyo, pero so far dito sa may QC, hindi naman gaanong nag-uulan. At saka ngayon nga ding Monday, akala ko medyo mararamdaman na natin, pero mabuti na lamang, no, pinagbibigyan pa tayo sa panahon, sana magtuloy-tuloy. Sabi ni Jess, patugtog na now na. sandali. I-reserve natin, di ba? Ganun talaga, kumbaga parang ipunin natin yung feels natin sa pagbubukas ng Burmans. Kahit na nauna na yung isang mall dyan sa may Taytay. Nakita ko nag-post sa sila. Happy Holidays 2026. Super naman sa advance. Teka nga, bago tayo magpatuloy sa kumustahan natin, sa oras nating 12:25 ng umaga, kumuha muna tayo ng balita. 13 ang sugatan sa karambola ng mga sasakyan sa Legarda Flyover sa Maynila. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol Rowan Cueto. Rowan?
1: Kuidahan, sugatan ng 13 individual matapos magkarambola ang dalawang pampasayarong jeep, isang AUV, close van at motorsiklo sa pagbaba ng Legarda Flyover sa Santa Mesa, Maynila. Nangyari ang insidente pasado alas 9 ng gabi. Ayon sa isang biktima, nawalan umano ng preno ang isang jeep at sumalpok sa jeep na nasa unahan. Sunod na nahagip ang isang motorsiklo, SUV at truck. Karamihan sa mga biktima ay nagtamo ng galos, bukbog at bukol. Ilang biktima rin ang isinugod sa ospital. Dahil sa aksidente, bumagal ang daloy ng trapiko sa lugar. Pero na-clear na rin ang kalsada matapos ang clearing operation. At sa ngayon ay balik na sa normal ang daloy ng trapiko. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowan Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Rowan Cueto.
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
3: Remember your music.
0: 12:26 ang oras natin sa buong Pilipinas. O, kaya ingat-ingat ho tayo, ha? Lalo na yung mga bumabiyahe din sa mga ganitong oras. O, pamilyar ako dyan sa Legarda Flyover na yan, kasi alam niyo naman, batang sampalok ako mula nung nag-aral ako, Medyo ano lang yan, mabilis lang yan. Hindi siya ganun kahabang flyover. Yun nga lang, marami nga din talaga dyang jeep. Kaya mag-iingat ho, mga kapamilya, mga kaserbisyo. 12:27 ang oras natin. At bago tayo magpatuloy pa sa ating kumustahan, hanggang mamaya na mga alas 4, pwede tayo magkumustahan eh. Pumunta na muna tayo sa ating huntahan.
4: Huntahan with Kuya Dan sa Remember Your Music.
0: At syempre pa, para simulan ng ating huntahan, kailangan nating malaman ng ating katanungan.
4: Narito na ang katanungan ni Kuya Dan para sa ating huntahan.
0: Ang katanungan ni Kuya Dan sa ating huntahan ngayong August 25, 2026. Ano ang hindi mo kayang tipirin? Tayo bilang mga, alam niyo naman, hindi naman tayo nabuhay na may mali-malita sa paligid. So tayo ay matipid talaga in nature. Kasi yan ang kinalakihan natin, no? Pero minsan, habang tumatanda tayo, lalo-lalo na kapag nagkakatrabaho na tayo, meron tayong mga bagay o tao o kung ano mang ganap sa buhay na parang kumbaga exemption to the rule. Oo, na pag itong bagay na to ang usapan, parang hindi ko kaya munang magtipid. Okay, pero hindi naman ibig sabihin nun, gastador na kayo. Hindi man ganun, di ba? Kasi sabi ni Jask, what's tipid po? It's a girl group, anak. Yan ka na naman, pag tayo napunta na naman sa out of context, sinasabi ko sa iyo, Jask, ha? Ano ang mga bagay, pwede rin kasing tao, di ba? Minsan, pagdating sa tao, hindi tayo nagtitipid, di ba? Halimbawa sa magulang natin, o kaya sa partners natin, sa mga anak natin. Di ba? May mga ganun tayong ano, for some weird reason, parang may mga ganun tayong rules sa buhay, di ba? Minsan hindi ka kakain, di ba? Magtitipid ka talaga, hindi ka kakain, bahala ng mga yayak ka dyan, di ba? Wala kang pakialam. Pero pagdating sa halimbawa, bigla ka may parcel sa bahay. Okay lang sa'yo, di ba? Kaya yan ang gusto ko malaman ngayong umagang ito ng Martes. Ano ang hindi mo kayang tipirin? Sabi ni Tindi doon, niya kayang tipirin ng pera. O di tapos na usapan kung yung pera ang hindi mo kayang tipirin. Kasi yun yung simula eh, di ba? Yung pera eh. Kung meron kayong naiisip na kasagutan, i-viber mo na yan sa 0919-278-3000 o kaya naman tumawag at maghuntahan tayo ngayong umagang ito ng Martes sa 8924-4101, locals 5671, 5672 at 5673. At syempre pa sa ating Facebook, pwede ka rin pumunta dyan. Hanapin mo lamang po Dan Capucion, DanCapucion, yung mahanap ninyo sana si Coach B, hindi mahanap. Sabi ni Coach B, hinahanap daw niya ako sa Instagram. Hindi daw niya ako makita. Oo, hanapin niyo lamang ho Dan Capucion, okay? Mag-comment kayo doon, no? Kaya mag-PM kayo. Kahit ano pa yan, pwede naman. Sabi ni Just, kailangan ba magtipid? Akala ko deserve ko naman ang mga bagay-bagay. Grabe naman yung parang deserve mo lahat ng bagay-bagay. Siyempre merong sa buhay natin, laging merong part na magtitipid at merong part na kumbaga medyo pipikit ka na lang ganyan tapos titiisin mo na lang. You have to endure the pain. Ganun na lang ang gagawin mo, di ba? Hindi naman, when you say hindi tipid, hindi naman tipong gagastusin mo na lahat ng life savings. Hindi naman ganun, di ba? Kumbaga, medyo mas

0: sobrang mahal ng kuryente. Eh halimbawa ako, 'di ba, ang tulog ko na lang sa araw-araw ay hindi ako lagi nakaka 8 hours of sleep eh. Lagi akong kulang eh. So bekenimen. Bekenimen yung tulog na lang ay maging komportable ako. So yan ang bagay na ayokong tipirin, ano, yung papakibuksan na lang ho yung electric fan at aircon. Para makatulog na lang tayo na maayos. Kasi, di ba, minsan may mga bagay tayo hindi tinitipid. Kasi, kumbaga, para din naman sa magandang outcome yun. Oo. So, hindi ko tinitipid ang electric fan o kaya aircon dahil gusto ko matulog ng maayos para sa aking kalusugan. Di ba? Reason! Pero totoo, di ba? Kapag hindi ka, alam mo yun, hindi quality yung tulog mo, edi parang kinakawawa mo naman masyado ang sarili mo. Yun naman ay akin lang, di ba? May mga tao din naman na, kumbaga, kahit konting mahanginan lang sila, okay na. Pero ako, yun ang akin. Gusto ko yung medyo ano, gusto ko yung medyo talagang papunta na sa Iceland yung ano, yung lamig sa kwarto. Ay, teka, bago ako mag-commercial, babatiin ko muna ng happy birthday ang aking, ano bang tawag, sister-in-law, tama ba? Kapatid, asawa ng kuya ko, so sister-in-law, di ba? Happy birthday kay Ate She. Oo, kapusyon, syempre, dahil kapatid, asawa nga siya ng kapatid ko, di ba? na nasa Okinawa, Japan. Happy birthday, Ate She. Mag-iingat kayo palagi dyan. Ang Team Kapusyon sa Okinawa, Japan. Oo, we miss you here. Oo, at makikita-kita tayo soon. Okay? At sa lahat po ng mga nagbe-birthday today, ito, mabilis na lang talaga. Parang nakita ko birthday ni Papa Awel ngayon sa Facebook. Tama ba? Is it balitang kumpirmado sigurado? Nakita ko lang sa personal Facebook page niya. Tingnan natin kung ngayon nga ang kaarawan ng ating Papa Awel Pals. O, ngayon nga. Alright. Happy birthday, Papa A, at sa lahat ng mga nagbe-birthday today. Oras natin, 12:34 ng umaga. Sagot ko na ang kwentuhan na tugtugan. Sasama ka na lang. Ito po si Kuya Dan, ang programang Remember Your Music. Halika't simulan natin yan dito sa DZMM Teleradyo at DZMM Radyo Patrol 630.
1: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
2: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: ng Bayan, Peter Musi at Rica Lasso. Balitatatan! Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Remember your music.

0: Ito na theme song ng buhay mo sa Remember Your Music.
1: Napakinggan natin Paul Young with his song Every Time You Go Away, Eye in the Sky ng The Alan Parsons Project, Dust in the Wind ng Kansas, and Wind of Change ng Scorpions. Oras po natin 12:48 ng umaga. Magandang umaga sa mga kaka-join pa lamang sa ating huntahan ngayong umagang ito ng Tuesday. Welcome po ha, halina po kayo at tayo ay maghuntahan hanggang abutin tayo ng alas 4 ng madaling araw. Madali lamang ang katanungan na inyong sasagutin, no? Ang ating katanungan ngayong araw na ito, ano ang mga bagay na hindi mo kayang tipirin? Yung tipong pag ito na ang usapan, eh medyo ano ka? Medyo, sige nga mo na, pagbigyan mo na, gano'n. Pwede mo padala sa aking Facebook ha, kung hindi ka na makatawag ngayon, pwede din naman, Dan Capucion, D-A-N-C-A-P-U-C-I-O-N. Sabi ni Pat ng Mindoro, ang hindi ko po talaga kayang tipirin ay sigarilyo at arak. Aroy, yun ang sinasabi ko. Oo, kapag delay ang supply, lakas ng withdrawal syndrome. Nako, irita, init ng ulo, balisa at kung ano-ano pa, ang hirap maging dependent. Kung sa panahon ngayon, parang gasolina na ng katawan ko kapag walang bisyo at tulog. At pahinga ang alam kapag meron active sa galawan. Nako, Kuya Pat! Maya, kukomment ulit ako, hindi ko kasi napansin doon sa programa bago ikaw. Sa lahat naman ng iyon namang magiging consistent, yung pagyoyosi pa at pag-ano, nako!
2: Mali!
1: Hindi ko alam eh, kasi syempre ano yun, sistema mo na yun eh, di ba? Kumbaga, sabi mo nga, di ba, hindi ka kompleto pagka ganyan, parang hindi ka mapakali. Pero alam ko na na-discuss ko to last time, 'di ba, about sa pag-inom ng alak, 'di ba, tsaka sa pagyoyosi. So sana narinig mo 'yun. Hindi ko na uulitin. Oo, kasi alam naman natin ito ay mga bisyo, 'di ba? Kaya nga tinatawag na bisyo. Ibig sabihin may negatibong epekto sa ating katawan, lalong-lalo na sa ating internal organs, 'di ba? At saka pati na rin sa ating mga kasama sa bahay, di ba? Yung second hand smoke, yan, tinuturing na mas delikado kaysa sa first hand. Ibig sabihin, yung mga nakakasinghot ng yosi, mas nasa danger sila kaysa sa mismo nagyoyosi. Kasi mas kumbaga, yung nasisinghot nila ay yung ano muna, yung output muna, di ba? Yung binuga muna, no? Tinanggal mo, nasinghot ng iba, di ba? So mahirap kapag lalo na kung may mga bata sa paligid o matatanda. So alam mo naman ito, no? Alam ko namang aware ka naman sa mga mangyayari. Yun nga lang, nabanggit mo nga dito, nahihirapan ka nga lang. So di bali, wala namang deadline ang pag-quit. Unless may nararamdaman ka na, di ba? Mapipilitan ka mag-deadline. So nasa sa iyo, Kuya Pat, no? Basta try mo ba rin, no? Everyday kung kakayanin, kung hindi hindi ko na rin alam. Pero salamat sa iyong pag-comment. Sabi dito ni Jax Morales, hi Kuya Dan, good morning. Magandang morning din, Ate Jax. Sabi ni Ethel Mojica, good morning para sa akin po. Ano po ang hindi ko kayang tipirin? Special occasion, lalo na kapag birthday po ng aking pinakamamahal na kuya. Siyempre, sino nga po bang hindi magtitipid kapag special occasion, lalo na kapag bisperas po ng Christmas? Nakukuya dyan lahat. Nakukuha dyan yata ng mga tao ang daming pagkain sa mesa. Kahit yung wala, sinabi mong wala masyado, hindi naman pag Pasko, meron pa rin, sabi niya. May mga pagkakataon lang o magkakaroon po ng pagkain na hindi mo akalain, may pagkain pala sila. Kumbaga, yan, tayo mga Pilipino, di ba? Pagka holidays. So kapagka holiday, di ba? Kumbaga, parang wala na. Ano na tayo? Kung meron tayong ilabas na natin, sagari na natin, di ba? Kasi ang mindset ay minsan lang naman, di ba, pagka holiday, lalo na pag Pasko. Kanya-kanya, di ba, kanya-kanyang trip, kanya-kanyang mga bagay na hindi kayang tipirin. Kung meron ka, ipadala mo sa aking Facebook, mag-comment o kaya mag-DM ka, ha? Pero sa oras nating 8 minuto bago mag-alauna ng umaga, kausapin na natin ang ating first caller from Bulacan. Nasa linya natin si Aljon. Aljon, magandang morning.
3: Magandang morning, Kuya Dan.
1: Magandang morning. Kumusta? Kumusta ang weekend mo, Aljon?
3: As usual,
1: Kuya Dan. As usual, nagsimba, di ba? O yan ang correct. Sabi ko na nga. Pero may iba ka pa bang ano, ganap bukod doon?
3: Wala eh.
1: Wala.
3: Nung Friday lang.
1: Nung Friday? O, ang ganap na Friday?
3: Nung Yakino Day. Nagsumpa ng ano, maiyat saka sa Manila Memorial Park.
1: Pero ano to, so, may kasama ka nun, malayo eh.
3: Kasama ko sa mga ano, sa Civil Society Group.
1: Sa group.
3: Hello po sa, ano, sa August 21 event. Hello sa inyo.
1: Alright. Magandang umaga sa mga kagrupo mo dyan. Ito na, ikaw Aljun, bilang isang estudyante. Kasi pagka estudyante tayo, lalo na taga-PUP tayo, tipid is the key talaga, di ba? Lahat ng mga pwede nating sulitin kapag nandun sa school, susulitin natin. Pero para sa iyo, ano ang isang bagay na minsan nahihirapan kang tipirin no, hindi mo na talaga tinitipid at all?
3: Yung allowance ko, Kuya Dan.
1: Hindi mo tinitipid ang allowance mo? Bakit?
3: Hindi. Wala lang natitira eh. Sakto talaga siya.
1: Sakto lang. Kumbaga, tinatry mo mag-save pero hindi na talaga kaya.
3: Hindi na talaga.
1: Correct.
3: Kada pasok ko, 500 per pasok eh. Hindi nauubos.
1: Talaga? 500 pesos? Everyday? Ang bigat sa bulsa.
3: Hindi, every pasok lang.
1: Ay, oo.
3: Kasi hindi naman araw-araw.
1: Tama naman. Si OA naman ako sa kanya. So, kapag pupunta ka ng Santa Mesa, laging 500. Grabe, no? Ang mahal ng baon, ano, no?
3: Ay, pagkain, transpo. Tapos, ang mahal pa ng pamasahe sa tren, discount
1: mo. Oo nga. Kahit na naka-student, ano, discount?
3: Kahit naka, ano, po, white discard. Mahal pa rin ang pamasahe.
1: Oh, sabagay. Alam mo, sobrang ang layo na nga ng ngayon. Eh, pero 'di ba ngayon parang nabawasan kasi nga yung sa ano, sa nung tumaas yung mga gasolina. Tama ba hanggang ngayon ba 'yon sa MRT?
3: Hindi kami kasama doon. Same price na rin 'yon.
1: Okay.
3: So, kasi regular.
1: Oo, kasi nagulat ako medyo mura eh. Pero yung doon sa LRT2, 'di ba? Bilang LRT2 ka ba or ano ka ba? Ano bang ginagamit?
3: LRT1 saka LRT2.
1: Ah, 1 and 2. Ang laki na ng difference, no? Simula nung
3: laki na.
1: Nung nagsasakay pa ako diyan, parang 12 lang. Ang pinakamahal yata nung time ko, 14 or 16. Ngayon, magkano ng pinakamahal, yung pinakamalayo?
3: Pinakamalayo, Dr. Santos Station is mga nasa 40.
1: Sobrang
3: Balikan. Monumento to ano.
1: Paano yung gulat ko?
3: Balinta ko. Hindi, ano, FPJ to ano, Dr. Santos.
1: FPJ, Di Jose, Doroteo Jose, tama?
3: Hindi, ano, yung ano, back-to-back.
1: Back-to-back.
3: Yung pinakamahal,
1: oo. From 40
3: Fernando
1: pesos.
3: From Fernando Poe Jr. Station to Dr. Santos Station.
1: Mahal lang,
3: yung
1: ano?
3: Pinakamahal, 40 pesos.
1: Correct. So, hindi kasi, di ba yung, tama ba? Dumadaan ba yung from Fernando Poe hanggang ano, hanggang Doroteo Jose o ibang linya ba yun? Hanggang Doroteo Jose, di ba? So, malamang yun yung sinasakyan mo, tapos tatawid ka ng ano, ng
3: Recto,
1: tapos punta ka sa LRT2, di ba?
3: Oo. LRT2 nga ang mura, in fairness sa LRT2 ang mura.
1: Ah, mas mura.
3: Saka sa MRT. MRT pinakamura, siyempre.
1: Yung LRT1 ang mahal.
3: Kasi, ano eh, private, naka-private ko eh. Private company ang operator ng LRT1.
1: So, kumbaga, sabihin natin, doon sa 500 mo, mga 300, 200 ang transpo, ganun, mga nasa ganung ano?
3: Oo,
1: 200. O, tapos pagkain mo pa, di ba? O, tapos mamaya, biglang may magpapapotocopy pa doon. Sasabihin pa, kailangan daw ng ganito, ganyan, di ba? Napaka hirap din, ano? So, wala na. Kaya ang sagot mo ay, itong
3: allowance
1: mo ay hindi mo na talaga tinitipid. O, kumbaga, pero, alam mo kasi, yun din ang ano, no? Kung iisipin mo, ikaw, halimbawa, like, from galing ka malayo, Bulacan. Uyan, correct, uwian. Ako naman, noong time na yon, nagbo-boarding house, di ba? Which is, syempre may bayad din naman yung boarding house monthly, no? Pero hindi ko alam kung pag pinagkwenta mo ba yan, mas makakatipid ka ba kapag, kasi pagka boarding house, ako, halimbawa, dyan, lalo sa may PUP, ang daming mga kabahayan dyan, eh. Pwede kang maghanap dyan ng mga dorm type lang, ganyan, yung kwarto lang, tutulog ka lang. Tapos maglalakad ka. Ako, lakad lang. Alam mo ba baon ko dati, Aljon, magkano? Ano lang?
3: Magkano?
1: 50. 50 to 100. Oo, mga ganun lang. Kasi
3: malapit ka lang.
1: Malapit. At saka, ang lagi ko lang pagkainan ay yung siomay rice at saka yung calamaris. Yung calamaris, yung di ba may suka yun, di ba? Tapos, yung gagawin ko sabaw yun, ilalagay ko dun. Lalagay ko sa kanin ng ano, tapos yun na, okay na, di ba? Solve na. Tapos lakad-lakad na lang, di ba? So, ganun, na-survive ko yun ng ganun. So, yun nga.
3: Sa case ko naman kasi, masyado mataas ang cost of living.
1: Correct.
3: So, mas tipid pa rin ang
1: uwian.
3: Mahirap mag ano ngayon sa boarding house.
1: Correct.
3: Ikaw magluluto.
1: Tama, ikaw lahat. Oh.
3: Ikaw mag-isa, ikaw lahat. Maglalaba.
1: Kaya nga.
3: Anything.
1: Oo.
3: Saka di pa, naka-dependent pa rin ako sa parents ko. Kaya,
1: Iba-iba naman din talaga ang ano, syempre yung sitwasyon. Tawag dito, ang nakakasama lang talaga ng loob pa diyan, no. Katulad mo from Bulacan, 'di ba? Meron ako mga kaklase dati from North Caloocan, yung mga ang hirap commutein. Tapos pagdating mo sa school, walang prop, 'di ba? Yung walang dadating, walang classes. Naku, talagang nakakasama talaga ng loob yung ganun. Kasi ako, ayun nga, isa pang perks ko naman, ako pag nalaman kong wala ng prop, uuwi na ulit ako. At matutulog na. Itutuloy ko yung tulog ko. Ganun ako. Marang sabihin ko, dadating daw ba? So, hindi na daw. Sige, bye. Ano na lang ha, sa next subject na lang. Ganun ako, di ba? So, talagang...
3: Pwerte nga nung sa blockmate ko sa section namin. Ano lang siya, malapit lang sa taxi, malapit lang yung pera niya sa PVP. Sa may anonos lang din.
1: Alin yon yung prof nyo?
3: Hindi, yung classmate ko.
1: Ah, yung classmate.
3: Oo, certain niya.
1: Correct.
3: Lapit lang yung bahay niya.
1: Talaga, sobrang perks din talaga yun. Pero again, sabi mo nga, di ba, kanya-kanyang sitwasyon eh. So, kung mas efficient naman sa'yo,
3: kahit... Yeah, different situation.
1: Correct. Kung mas efficient sa'yo yung uwian, edi syempre yun ang gagawin natin. Di man pwedeng pare-pare.
3: Saka di ko rin kasi kaya mag-isa ko yun.
1: Mm-hmm. Correct. Isa pa yun, di ba?
3: Namamahay pa ako ko yun.
1: Ay, namamahay. Hindi ka makatulog? Ano?
3: Oo nga.
1: So, parang ano, mahirap nga yung ganyan. No? Baka ma-homesick ka kahit na sa Bulacan lang.
3: Oo, diba?
1: Ma-homesick ka from Puresa to Bulacan. Sinasabi ko sa'yo. Oo nga, sige. Huwag na lang muna. I-ready mo na muna ang feelings mo pagka talagang kailangan mo na
3: Saka lumayo. 2 years na lang din eh. Per year na ako.
1: Kailangan
3: naman.
1: I-prepare mo muna ang self mo para pagdating ng panahon na kailangan mo na talagang bumukod, ready ka na. Alright.
3: Yeah.
1: Okay, maraming thank you, Aljon. At bumati ka muna na magusto mong i-shout out. Go ahead.
3: Kaya may nabati sa kita ko yung daan. Happy Tuesday muna sa'yo.
1: Mm-hmm. Thank you.
3: And sa mga nakikinig sa inyo sa BZNN Radio at BZNN Tele Radio. And sa mag-asawang si Sir Marius and si Marian, sorry. And si nalito na eh. And si Angelo na nanonood ng podcast ko sa TikTok. Wala kasi yung TikTok eh.
1: Mm-hmm.
3: May sinisend lang niya sa akin yung screenshot niya.
1: Alright.
3: And ayun lang.
1: Okay. Ano ang song request mo na ipiplay natin mamaya dahil alam mo na kumusta dear tayo ngayon. Ano, ilagay mo na natin.
3: Andyan na.
1: Air Supply. Okay. Alright, sige. Siya, maraming salamat ha. Thank you, Aljun. At good morning. Maraming salamat sa pagtawag. Mag-iingat.
3: Bye-bye, Kuya Dan.
1: Alright, bye-bye. Happy Tuesday. Bye-bye. Kahuntahan natin si Aljun ng Bulacan. Sabi ni Marvin, nag-crave tuloy ako dun sa sisig na malagkit dun sa North Wing dati. Andun pa kaya yun? Unang-una, Marvin, alam ko wala nang North Wing. So, alam ko yan eh. Yung North Wing, di ba, andyan lahat ng mga pagkain, di ba? Magsisimula yan sa may mga photocopyhan. Tapos, dire-diretso na, andyan na yung pewa. Andyan na, basta andyan. Ang daming pagkain dyan sa North Wing, di ba? Sabi niya, sisig na tenga ata yun, kaya malagkit siya pag kinain, pero ang sarap, mainit sa kanin. Oo, parang feeling ko nadaanan ko din yan. Pero yun nga, unang-una, wala na ang kainan sa North Wing. Lahat ng kainan sa PUP ay nandun na sa Intramuros. Alam mo ba yung Intramuros doon? Oo, sa loob ng PUP may sarili silang Intramuros doon eh. Yung sa may lagoon, andun na lahat ng mga kainan. Wala na dun sa mga wing-wing. Oo. So, wala. Ano na lang natin, tag dito. History na lang natin yung ano. Sabihin na lang natin, noong unang panahon... nandun sila sa North Wing. Pero ngayon wala na. Correct. Nakakamiss din ano. Ay nako, ito na. Oras po natin 1:02, 2 minuto makalipas ang alauna ng umaga. Alam niyo na ang gagawin natin. Sa ating pagbabalik, babasahin na natin ang sulat na para lamang sa'yo. With a twist. Oo, dahil every Tuesday and Thursday, TTH. Ilagay nyo na sa kalendaryo nyo yung pagka nakakalimutan ninyo. TTH ay meron tayong Kumusta Dear Specials kung saan yung nakasanayan natin Kumusta Dear ay mas pinahaba, mas pinaganda, mas pinadrama. Oo, basta lahat. Lahat ng mas ginawa na namin para sa inyo. Kaya abangan nyo yan. At syempre, magpapatuloy tayo sa ating huntahan sa ating pagbabalik. 103 po ang oras natin. Diyan lamang po kayo at magbabalik pa rin ang Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 104.

0: pag-ibig, sarili, pamilya, at mga pangarap. Kumusta, dear? Ang kwento na ikaw ang bida. Kumusta, dear?
1: Oras po natin, 1:05 na po ng umaga. Sa puntong ito ay handa ka na ba? Dahil babasahin ko na ang sulat na para lamang sa iyo. Kumusta, dear? May mga sugat na hindi nakikita. Hindi mo lang napapansin. Dahil matagal na itong nakabaon sa puso. Marahil, isa ka rin sa mga anak na minsan nagtanong, bakit ako iniwan? At marahil, isa ka rin sa mga magulang na piniling lumayo. Hindi dahil ayaw mong gampanan ang tungkulin mo bilang magulang, kundi dahil gusto mo siyang mabigyan ng mas magaan na kinabukasan. Ngunit paano kung pagbalik mo, hindi ka na niya kilala bilang isang ina? Dear, ito ang isang kwento para sa mga pusong nasaktan. Hindi lang sa isang relasyon ng magnobyo, kundi sa relasyon ninyo ng inyong mga magulang na minsan ang naputol ng panahon, ng lamig, tumalikod, ngunit handa pa ring magmahal. May mga pagkakataon na habang lumalaki ka, may mga bagay kang akala mo ay hindi mo na kailangang unawain. Lalo na kapag may taong mahalaga sa'yo na matagal mong hindi nakasama. Minsan, sa tagal ng pagkawala, nasasanay ka sa kawalan. At kapag dumating ang araw na muli siyang bumalik, hindi mo na alam kung paano siya tatanggapin. Marahil naranasan mo rin magtanong kung bakit may mga magulang na kailangang lumayo para sa kanilang mga anak. Bakit kailangan mga ibang bansa? Bakit kailangang tiisin ang Pasko, ang kaarawan, graduation, at iba pang mahalagang sandali na magkakalayo kayo? Pero dear, hindi lahat ng pag-alis ay dahil gusto kang iwan. May mga pag-alis na masakit para sa isang ina pero ginagawa dahil gusto niyang may maibigay na magandang kinabukasan sa kanyang mga anak. At ito ang kwento ng isang anak na matagal na naghintay, matagal din nasaktan, at kalaunan ay natutong umunawa. Sa araw na yon, abala ka kasama ang mga kaibigan mo. May kanya-kanya kayong mga kwento, tawanan, at mga planong gustong gawin. Wala kang ideya na may isang balitang unti-unti nang papalapit sa buhay mo. Hanggang sa nabanggit na mga kaibigan mo ang tungkol sa pagbalik ng iyong ina. Ayan, sinasabi ko na nga ba, ako na naman ang mauuna. Lagi na lang mga late. Sermon mo sa mga kaibigan mo habang umiiling ka.
2: Uy, hindi ah. Ayan oh. Uy, 7:50 pa lang. Hindi pa ako late ah.
1: Katuwira ng isa mong kaibigan.
3: Ay, wow! Yan tayo eh. Oh, ang usapan, 15 minutes before 8 p.m. or 8 a.m. Ang usapan, at least 7:30, nandito na tayo. Magpe-prepare pa tayo ng mga gagamitin nating props, di ba?
4: Sorry na. Eh kasi naman eh, tumulong pa ako sa bahay. Dami kasing bisita eh.
1: At nangatuwiran pa nga ang kaibigan mo. Sagot sa'yo.
3: Hoy! Ako nga, wag mo akong pinaglololo ko dyan ha. Sinang bibisita sa inyo ng ganitong kaaga, aber? Ang sabihin mo, humihimbing ka ng tulog. Sinabi ko naman kasi sa'yo eh, huwag ka magpupuyat. Chat pa kayo ng chat sa GC. Yan tuloy. Oh, ano kayo ngayon? Alam niyo naman ang dami pa natin kailangan tapusin eh. May research pa tayo after nitong sayaw natin sa Foundation Week.
1: Mahigpit na sinabi mo sa iyong kaibigan. At pagkatapos, may humabol pang isa.
3: Hi, I'm sorry, traffic kasi. Anyway, ang importante, nandito na ako. Ano palang agenda natin?
1: Tanong niya.
3: Ayan!
2: Isa ka pa. Anong traffic? Eh, kabilang kahali ka lang naman namin. Tigilan nyo nga ako.
3: Kaya itong gustong matapos na maaga itong mga ginagawa natin, tapos kayo hindi mabigyan ng respeto sa oras?
1: Sa pagkakataong ito, nakuha mo na ang atensyon nila. Bilang student leader, simula pa noon, ikaw na mismo ang gumagabay sa kanila at tumatayong parang ate, nanay, kuya, tatay nila. Pero ikaw mismo, walang magulang. Walang gumagabay kundi ibang tao lamang. Walang nanay na gumigising sa'yo. Walang nanay na kayang ipagluto ka at ipaghanda man lang. Kaya ikaw na mismo namulat sa realidad.
5: I'm here! So, what now?
1: Isa pang sumingit na nakangiti.
5: Wow! English yearn?
3: Oh, asan na yung pinapabili ko sa'yo mag-iisang oras na wala ka pa? Diyos ko!
5: Ay, hala! Nakalimutan ko! Oh my God! Teka, babalikan ko lang, may inutos kasi si tatay.
1: Sabay umalis ang isa. At habang ikaw naman ay nagmamaktol dahil lahat sila mga kaibigan mo ay hindi tumupad sa usapan, may bigla kang naalala. Alaala na kailanman sugat na matagal mo nang hindi nasasagot.
3: Ay nako, yun nga ba sinasabi ko eh. Huwag na, baka bukas ka na makabalik niyan. Sige na, magsimula na tayo. Akin na nga yung mga meron tayo para maumpisahan na natin itong gagawin natin. Asan na yung sticks tsaka yung glue?
1: Nagmamadali mong sinabi habang abala ka sa paggawa ng school projects na sanay ka namang mag-isa.
3: Uy, sandali lang naman. Wala pa isa nating kaklase, oh. Kulang pa tayo ng isa.
1: Oh, ayan pala sila. Agad na tumingin kayo at hinanap nyo ang isa't isa. Natuknasan yung magkakaibigan na ngayon lang dumating ang isa. Agad naman niyang sinabi.
3: Uy, sorry. Ano kasi? Teka lang. Ang hirap tumakbo. Wait a minute. Kami mainit. Ang ingat.
1: Sagot ng isa mo pang kaibigan na halos maligo na sa pawis kakatakbo, dala-dala ang mga material pang school project.
5: Ayan. Late na naman kasi.
1: Hirit pa nung isa na parehas din namang late.
3: Oh, ako na naman. Eh, ikaw nga tong ang bagal-bagal mong maligo eh. Sinabi ng 7:30,
1: nangatwiran pa ang isa.
5: At nag-away pa nga.
1: Agad mo namang sinuway ang mga bata na parang ikaw ang magulang nila.
3: Ay, oo nga pala. Alam mo bang uuwi na raw ang mama mo?
1: Sabay singit na ikinatuwa ng iyong kaibigan.
3: Oo, sinabi naman niya. Pero hindi ko alam kung kailan eh. Anyway, tara na, simulan na natin to. Dami niyo pang satsat eh.
5: Uy, next naman, may nanay na siya oh.
3: Uy, penny chocolate ha.
1: Mabirong sabi sa'yo.
3: Aalis din man agad yun eh. Alam ko. Kaya hindi rin magtatagal yun dito.
5: Eh,
3: trabaho lang naman ang mahalaga sa kanya. Kaya nga niya ako iniwan eh.
1: Pabalang nasagot mo sa kanila habang abala ka at iniiwasan ang tanong tungkol sa personal mong buhay. Hindi mo na yun pinag-isipan ng matagal. Sa loob mo, may bahagi sa iyong gustong makita siyang muli. Pero may bahagi rin natatakot. Dahil sa tagal ng panahon na hindi mo siya nakasama, hindi mo na alam kung pareho pa rin kayo. Kaya ang alam mo, para lang siyang bisita na agad ding aalis.
3: Pero bago mo narating ang araw na yon, maraming taon munang lumipas.
1: Bata ka pa lang nang umalis ang nanay mo. Naiwan ka sa pangalaga ng mga kamag-anak mo. Tito, tita, lolo't lola. O di kaya naman mga malapit sa puso mo na minsan ikaw ay tinanggap at inaruga na parang kanilang anak. Habang lumalaki ka, natutunan mong mabuhay na wala siya sa tabi mo. Walang naghahanda ng baon mo pagpasok sa eskwela. Nasanay ka nang ikaw na mismo naghahanda ng mga kailangan mo. Kapag birthday mo, madalas nasa bahay ka lang na parang normal na araw lang. Dahil kapos kayo, isang happy birthday lang. Pero tuloy pa rin ang araw mo. Ni wala man lang cake sa lamesa dahil hindi kaya ng pamilyang nag-aruga sa'yo. Hanggang sa may mga biglaang padala ang mga bagong damit galing sa ibang bansa. Sa isip mo, mas masaya kung nandito ang nanay mo. May mga bagong damit ka nga, pero wala namang mama sa tabi mo. Habang inaabot mo ang mga pangarap mo, walang nanay na nagsasabit ng medalya mo tuwing aakyat ka sa stage. Sa mga unang taon, marahil ay madalas mong hinihintay ang tawag niya. May mga pagkakataong umaasa kang bigla siyang darating. Pero habang lumilipas ang panahon, ang paghihintay ay napalitan ng tampo. Hindi mo na lang siya hinintay. Natuto kang magtanong, bakit kailangan siyang umalis? Madilim pa lamang, abala ng iyong ina sa pag-alis patungo sa airport. Sinabayan pa ito ng malakas na ulan. Habang palabas na ng pintuan kasama ang mga tiyuhin at tiyahin mo, mga kamag-anak na mapag-iiwanan sa'yo, agad siyang napaiyak at sinabi sa'yo, sanggol ka pa lamang na karga-karga nila. Anak, pansamantala lang to, ha? Huwag kang mag-alala. Babalik ako, ha? Magtatrabaho lang si nanay para mabigay ko ang lahat ng pangangailangan mo. Sandali lang to. Babalikan kita, pangako. At sisiguraduhin ko, hindi tayo maghihiwalay. Mahinang pabulong ng iyong ina habang hinahaplos at karga-karga ka sa balikat ng kamag-anak ninyo. Lolo at lola, kasama na ang iyong tiyahin na tiyuhin habang hila-hila ang maleta palabas. O, sige na, ante. Baka mahuli ka pa eh. Baka maiwan ka ng aeroplano mo. Mag-iingat ka dun, ha? Malungkot na sinabi ng tiyahin mo.
6: Tawagan mo kami kaagad pagdating mo dun, okay? Basta kami nang bahala sa anak mo. Huwag mong kalimutan magpadala agad, ha? Saka yung mga imported na tsokolate.
1: Pabiro na hirit ng isa mo pang tsuhin.
5: Oh, pangako. Basta kayo munang bahala sa kanya, ha? Basta huwag niyo siyang pababayaan. Pangako, babalik ako kaagad.
1: Mahinang sabi ng iyong ina, bit-bit ang pangamba simula nang lumabas ng tahanan. Sinabay ng isang huling mahigpit na yakap na tila nadurog ang puso ng isang ina na mawalay sa'yo. At dahil sanggol ka pa lamang, wala ka pang muwang sa mundo. Pero sa tulong ng mga kamag-anak mo, yun ang pangakong matagal mong pinanghawakan na sinabi sa'yo. Dahil para sa isang batang lumalaki, ang pansamantala ay maaaring maging napakahabang panahon. Hanggang sa kung sino-sino na lang din ang kumupkup sa'yo. Dahil wala kang magulang na maasahan sa tabi. Minabuti mo na lang din na makitira sa mga kamag-anak mo. Sa tiyahin, tiyuhin, lolo, lola, o maging sa mga kaibigan mo. Pero hindi naging madali ang lahat.
7: Ah, maghanda ka na ng iaalmusal, ha? Aalis lang kami. Saglit lang kami ng tita mo. May iaasikasuhin lang kami. Bahala ka na, malaki ka na.
1: Sagot ng iyon tiyahin habang sila'y abala na paalis ng bahay habang ikaw, nakikita mo ang ibang mga bata na aligaga ng ibang nanay para sa kanilang mga anak.
5: Opo, Chang. Pero Chang, may gusto po sana akong ipakiusap sa inyo.
1: Mahina mong sagot.
5: Ano yon?
7: Sabihin mo na. Nagmamadali kami ng tiyo mo eh. Baka magsara na yung munisipyo. Aba eh, may aga-aga, baka mahuli na kami.
1: Malamig na sagot ng Chahin.
7: Sa Biyernes po pala, sasabitan po ako ng medalya. Top 1 po kasi ako sa klase namin ngayong second quarter eh. Baka po pwedeng kayo na lang po yung umaten sa akin. Eh kasi, alam niya naman po, wala po si Mama. Kailangan po kasi ng proxy.
1: Pakiusap mo sa kanila habang hawak-hawak mo ang isang report card na sabi kang ipakita sa kanila.
7: Ay nako! Hindi ba sinabi ng tita mo? Busy nga kami ngayong Linggo. Sa ibang araw na lang. Eh baka pwedeng pakiusapan mo yung teacher ninyo. Naaabala kami sa gagawin namin eh.
1: Kasi po, wala pong magsasabit sa akin eh. Kailangan na kailangan lang po.
7: Sige na po. Yung ibang kaklase ko po kasi darating din yung mga magulang nila. Espesyal po sa akin ang araw na yun.
1: Kinukumbinsi mo sila ng mahinahon.
7: Eh di ikaw na magsabit sa sarili mo. Yabang mo ha. Ano pinapalabas mo ngayon? Oh, bakit ba ang kulit mo? Sinabi na nga busy nga kami. At saka, eh, hindi naman pera yan eh. May bibili ba natin yan ng makakain? Alam mo naman, ang dami nating gastusin dito sa bahay. Hindi pa nga ulit nagpapadala yung nanay mo sa amin eh. Abay, ang laki na ng gastos namin sa pag-aaral mo.
1: Alam ko naman po na ginagawa po ni nanay ang lahat, Chang eh. Sabi po ng lola. Pero, hayaan niyo po. Gagawan ko na lang po ng paraan.
7: Mahina mong paliwanag sa kanila.
8: At saka pwede ba? Maglinis-linis ka naman dito sa bahay. Yun na nga lang ang gagawin mo dito, hindi mo pa magawa. Masyado ka ng pabigat, ha?
1: Pasigaw na sinabi ng tiyuhin mo.
7: Ay, tama na yan, tama na yan. O ano ba? O sige na, alis na kami.
1: At sabay na isinira ang pintuan, napatigil ka sandali. Hindi mo na malayan na tumutulo na pala ang luha mo. Patuloy ka na bumalik sa gawain mo.
6: Pero bukod sa mga tiyuhin at tiyahin mo, kasama mo rin ang lolo at lola mo na tila wala rin magawa sa sitwasyon.
9: Apo, kailangan mong intindihin ang mama mo. Hindi madali ang malayo sa pamilya. Unawain mo na lang siya. Hindi rin naman madali para sa kanya na araw-araw hindi kanya kapiling. Eh, kung sino-sinong inaalagaan niya doon, makapagpadala lang ng pera dito sa atin. Para sa'yo.
1: Naiintindihan ko naman po, Lola eh. Pero bakit? Bakit po parang asakit? Sa tuwing nakikita ko yung ibang mga kaklase ko, kumpleto sila, pero ako, parang may kulang po talaga eh. Buong buhay ko, ako nang tumatayo sa sarili kong mga paa. Kahit walang nagtatanggol sa akin kapag tinutokso ako ng mga kaklase ko.
9: Dear, kapag bata ka, mahirap unawain ang mga dahilan ng matatanda. Ang alam mo lang, gusto mong nandyan ang nanay mo.

0: Makalipas ang mahabang panahon, dumating ang balitang pinakahihintay mo at pinaka kinatatakutan mo. Uuwi na ang mama mo sa wakas. Isang araw, habang nasa school ka, hindi mo namalayang dumating na pala ang araw na matagal mo nang hinihintay. Hindi mo alam kung dapat ka bang matuwa o magalit. Gusto mong makita ang mama mo, pero kasabay ng kagustuhang yon ang mga tanong na matagal mo nang kinikimkim. Uy friend, uwi ka na ba? May pupuntahan ka ba? Di ba nasa bahay na daw yung mama mo? Agad na salubong sa'yo ng kaibigan mo. Di ko alam. Gusto ko sanang umuwi. Pero parang hindi ko pa alam kung anong sasabihin ko. Agaran mo namang palusot. Pero yun ang totoo. Minsan, dear, mas mahirap harapin ang taong matagal mong hinintay kaysa sa taong matagal mo nang iniwasan. Dahil kapag kaharap mo na siya, wala ka ng pagtataguan sa sarili mong nararamdaman. Pagdating mo, nakita mo ang mama mo. Nandun siya. Ilang hakbang lamang ang layo sa'yo. Ngunit sa halip na yakapin siya, nanatili kang tahimik. Agad namang nakilala ng iyong mga kaibigan. Inaaninag nila kung sino. Nanay mo pala. May maleta pa. Kakalapag lang na agad dumiretso sa'yo.
1: Uy, di ba parang mama mo yun ah? Naglalakad oh?
0: Sinilip mo pa kung totoo ngang nanay mo nga yun. Pero oo nga. Habang papalapit, unti-unti mong nakilala.
1: Anak, Diyos ko. Anak, ikaw na ba yan? Makilaki muna. Kumusta ka na? Patawarin mo ako ha, kung ngayon ako nakauwi. Kailangan ko kasing mag-ipon para sa kinabukasan. Kumusta ka na, anak? Ang laki-laki mo na.
0: Anak, sino pong hinahanap niyo? Baka nagkakamali po kayo. Sagot mo sa kanya habang nakatingin sa inyo ang mga kaibigan mo. Itinanggi mo, sabay alis. Ngunit sa isang salita, bumalik ang lahat ng alaala. Ang mga tawag, paghihintay, paskong hindi kayo magkasama, at mga pagkakataong gusto mong may kasama kang ina, pero wala siya.

0: ano yung pagkakataon na mayakap ka ngunit tinanggi mo siya sa harap pa ng iyong mga kaibigan. Nang makauwi ka na, agad kang sinalubong ng lolo at lola mo. Apo, bakit mo naman iniwan ang mama? Iniwasan mo daw sa harapan ng mga kaibigan mo. Oy, di ba na pag-usapan na natin 'to? La, pasensya na po. Huwag po ngayon. Pagod po ako eh. Sige po, magpapahinga na po ako. Mahina mong sinabi. Sabay, diretso ka sa kwarto mo. Nang biglang bumungad sa'yo ang mama mo. Anak, nak-nak, sandali lang. Hindi mo man lang ba kukumustahin si mama? Natigilan ka ng saglit. Ma, okay na? Pwede bang magpahinga muna ako? Pagod ako ngayon eh. Galing ako sa school, may practice kami para dun sa event namin. Hindi ko alam kung paano kita kakausapin. Sige na, sige na. Ay, hindi mo naman kailangan pilitin, anak. Nandito lang ako, anak. Teka, hindi ka man lang baka kain. Ipaghahanda kita ng paborito mo. Teka, maghahanda lang muna si mama. Teka lang, yung di na nga kailangan eh. Bakit ba ang kulit-kulit mo, ha? Hindi ka ba nakakaintindi? Pagod nga ako, di ba? Gusto ko magpahinga. Sa ano bang alam mo? Kailan mabalik mo dun? Di ba alis ka rin naman? Kung makayakap ka, kala mo naman magkasama tayo ng matagal. Wow, galing lang. Sige na, papahinga na ako. Agad ka nang tumalikod matapos mong bitawan ang mga salitang yun ng iyong ina. Hindi mo pa kayang sabihin ang lahat, kaya lumayo ka muna. Hindi dahil ayaw mong makita siya, kundi dahil hindi mo pa kayang harapin ang sakit na matagal mo nang dala. Nagkunwari kang maging matigas, pero pag ikaw na lang mag-isa, bigla ka na lang napapaluha at naaalala mo ang mga sakit na pinagdaanan mo habang wala siya sa tabi mo. Kinagabihan, hindi ka mapakali. Paulit-ulit mong iniisip kung bakit tila napakadaling sabihin ng ibang tao na dapat mong patawarin ang mama mo. Para sa kanila, simple lang. Umuwi na siya eh. Pero para sa'yo, hindi ganun kasimple. May mga taon na nawala. May mga pagkakataong hindi na maibabalik. At doon mo naisip, baka hindi naman talaga galit ang nararamdaman mo. Baka nasaktan ka lang. Dahil minsan, dear, ang galit ay takip lamang ng isang pusong matagal nang naghihintay na mahalin. Nang makausap mo ang iyong lolo at lola, sinabi nila sa iyo ang mga bagay na matagal mo na rin kailangang marinig.
1: Apo, alam kong mahirap, pero ito ang tatandaan mo. Hindi ka iniwan ng mama mo dahil ayaw kanyang makasama.
0: Malumanay na sinabi sa iyo ng lolo mo. Ipinaalala niya sa iyo ang mga sakripisyong ginawa ng mama mo. Ang mga taon ng pagtatrabaho sa malayo, pagtitiis, pagpapadala ng pera para sa pangailangan mo at mga panahong pinili niyang tiisin ng lungkot para may maipadala sa iyo. Hindi man ito binura ang sakit na nararamdaman mo, pero unti-unti nitong binuksa ng isip mo sa posibilidad na may ibang kwento sa likod ng pag-alis niya. Lo, naiintindihan ko naman eh. Pero hirap pa rin. Tagal ko pong hinintay si mama eh. Tapos ano, ganun-ganun na lang sa kanya, parang wala lang. Tapos, aasta siya na sa nanay ko, asan ba yung mga nung kailangan ko siya? Lo, kung sino-sinong tao na nakakasalamuha ko, kung kani-kanino na lang din ako nakikitungo. Pero sa tuwing naalala ko, wala akong matakbuhan eh. Sagot mo sa kanya na may mabibigay.

0: bigat na dibdib na hindi mo kayang harapin. Alam ko naman, Apo, kaya hindi kita pipilitin. Pero kapag handa ka na, pakinggan mo rin siya. Ito na siguro ang panahon para magkausap kayo. Bukas, Sabado, wala kang pasok, di ba? Tinatanong ng mama mo, kain daw kayo sa labas. Sige na, pagbigyan mo na siya. Malambing na, sabi ng iyong lolo.
1: Lo, may practice po kami kasi hindi ako pa pwede. Kailangan na naming ayusin yun para sa event namin. Kaya, negative po talaga. Eh, kung gusto niya, siya na lang. Total, di naman siya magaling eh. Sa pagiging mag-isa, at ako rin, pareho kami.
0: Bago pa man sumagot ang iyong lolo, agad namang sumingit ang iyong lola at sinabing,
2: Apo, di ba ang turo namin sa'yo? Gumalang sa matatanda, hindi ba? Eh baka sabihin ng mama mo, pinalaki ka namin na ganyan ang asal. Hindi ba pareho naman kayo ng sitwasyon ng mama mo? Pareho kayong nangulila. O sa kanya, mas mabigat dahil ilang Pasko rin na nagdaan wala siya kasama doon sa abroad. Maibigay lang ang mga pangangailangan mo. Ang tuition mo, kung saan nakakapag-aral ka ngayon. Apo, sige na naman. Alam kong nasaktan ka rin, pero sana pakinggan mo rin ang mama mo. Magagawan mo ng paraan yan kung gugustuhin mo. Asya, sige. Magpapahinga na kami ng lolo mo, ha? At kami, maaga pa bukas.
0: Paliwanag ng lola mo habang akay-akay ang lolo mo patungo sa silid para magpahinga.
1: Eh, paano kayo? Hindi kayo na lang sumama. Boring naman, no?
2: Matanda na kami ng lola mo.
1: Eh, alam mo namang, hirap na kami sa paglalakad. Lalo na sa mga matatarik. Lamig-lamig pa naman sa mall, hindi ba? Kahit gusto namin na makapag-date sana ng lola mo.
2: Ikaw talaga? Halika na, magpahinga na tayo. Uminom ka pa ng gamot. Asya, sige. Ay, magpapahinga na kami, Apo, ha? Magpahinga ka na rin. Basta tandaan mo ang sinabi namin. Pag-isipan mo, Apo, para gumaan na rin ang kalooban mo.
0: Pabiro na sagot ng lolo at lola mo. Pero sa kabila ng lahat, napangiti ka pa rin sa kanila. Naisip mo na siguro kung magkakasama lang sana kayo ng nanay mo sa hinaba-haba ng panahon, siguro masaya lang. Walang bigat na nararamdaman. At nagkaroon ka nga ng pagkakataong makausap ang nanay mo ng kayong dalawa lang. Sa unang pagkakataon, kailangan mong harapin ang taong matagal mong sinisi. At dito na lumabas ang matagal mo nang kinikimkim.
2: Anak, patawarin mo ako kung matagal akong nawala. Ngayon makakabawi na ako sa mga araw na wala ako sa tabi mo.
0: Sabi niya habang siya'y nag-aayos ng mga damit at pinaghahanda ka. Kailan ba alis mo? Malamig mong sinabi sa kanya. Ni wala man lang kumusta, yun agad ang tinanong mo habang nakasimangot ka.
1: Saka pwede ba? Tigilan mo niyong kakatawag sa akin ng anak. Dahil kahit kailan, di ko naman naramdaman ang pagiging nanay mo sa akin.
0: Napatingin siya sa mga mata mo at sinabing,
2: Nak, hindi na ako babalik doon. Dito na ulit ako. Umalis na ako doon sa amo ko. Naisip ko, magtayo na lang ng maliit na tindahan dito para naman may kita tayo at saka para makasama na rin kita. O ilang Pasko, mga birthday mo na wala ako eh. Kaya anak, dito na ako. Hindi na tayo maghihiwalay.
0: Agad na ngumiti nang sinabi niya ito habang nakahawak sa mga kamay mo. Sinusubukan niyang ayusin at magkalapit kayo.
1: Wow! Talaga lang ah. Huwag kang mag-alala. Sanay naman akong wala ka eh. Nagawa mo nga akong iwan sa mga kamag-anak natin, di ba? Inalipusta, inalila, tapos ngayon, hindi mo na ako iwan? Alam mo ba kung gano'n yung kasakit, ha? Masakit sa akin na araw-araw tinatanong ko sa sarili ko kung bakit. Bakit hindi? May kulang ba? Habang lumalaki ako, akala ko magiging masaya ako eh. Kapag kasama ko yung mga kaibigan ko, kung saan man ako tumakbo. Alam mo yung lahat sila, may nanay, may tatay, yung mga magtatanggol sa kanila. Eh sa akin, sa tuwing inaapi ako, tsaka tungkol nila sa abroad. Mas gusto mo naman doon, di ba? Bakit? Dahil nagigilty ka, na iniwan mo ko. Alam mo ba kung ano yung mga pinagdaanan ko sa mga ibang kamag-anak natin? Buti na lang mabait sa akin si nalulot-luloy. Pinaniwala mo ko na uuwi ka. Hanggang sa ilang taon, hindi ka naman nagpakita. Sila lang yung nakakaintindi sa akin, tapos ikaw susulpot ka dito na parang wala lang lahat yun. Alam mo ba, ilang gabing una ng katabi ko simula nung bata pa ako. Alam mo ba naman di ka na ako mawala ng hininga ng mga panahon, nagkakasakit ako. Alam mo ba yung mga event ko sa school, ha? Nawala ako nanay, wala akong tatay. Masila lahat. Kumakain sa labas kasama sila. Ano, masaya ka na? Bakit ngayon lang? Kung kailan recognition ko, umakit ako sa stage, di ba? Kasi valedictorian ako. Sinabi mo sa akin na uuwi ka, pinaniwala mo ako na uuwi ka. Pero ano, wala ako na eh, dinatnan. Kahit si Chang, wala pakialam sa akin. Alam mo ba yun? Nakakala mo. Ito pa, family day dun sa school, tandang-tanda ako. Yung mga klase ko, buo yung pamilya nila. Tapos ako, kahit nanay, wala akong madala. Umuwi na lang ako kasi ano, maglalaro ako dun mag-isa. Habang sila, enjoy na enjoy kasama yung parents sila. Ito nga pala, yung pinakamasaklap. Pasko nun eh. Sabi mo, uuwi ka. Buong araw ako naghintay kasi sabi mo, uuwi ka. Hindi ako lumabas ng bahay kasi gusto ko. Ikaw lang yung gusto kong makasama eh. Hanggang sa naulit ng naulit. Akala ko wala akong pakiramdam kasi sanay na ako. Pero bumalik lahat ng sakit nung nakita kita. Ano ba kasi magagawa ko? Kahit umalis ka na lang ulit, okay lang. Ano pa hinihintay mo? Umalis ka na, hindi na kita kailangan. Anak, hindi totoo yan. Sinubukan ko namang umuwi. Nung mga nakalipas na graduation mo, maging nung Pasko, dahil ang lungkot-lungkot mag-isa doon. Pero hindi kasi ako pinayagan ng amo ko eh. Natakot ako na baka pag sinaway ko sila, basta na lang nila akong tanggalin. Isang beses kinulong nila ako. Tinago nila ang passport ko. Anak, maniwala ka sa akin, nung gabi na yun, handa na yung mga gamit ko. Mayroong makapangyarihan yung amo ko eh. Nilinit nila akong kinulong na halos wala akong makain ng ilang araw dahil umalis sila at kinulong ako sa kwarto ko. Tiniis ko yun dahil ayoko mawalan ako ng trabaho. At kahit masakit na mawalay sa'yo, mas mabuti nang maibigay ko ang mga pangangailangan mo, anak. Nak-proud na proud si nanay sa'yo. Nakikita ko ang mga litrato mo. Alam ko lahat. Kahit wala ako doon, alam ko, pinadadalhan ako ng pictures ni Lola mo. At kahit sa ganun, mabawasan niyo pangungulila ko sa iyo, anak. Bawat kaarawan mo, kahit wala ka sa tabi ko, palagi kitang naiisip. Hindi ko nakakalimutan yun, anak. Lahat ginawa ko para sa iyo. Ilang taon ang tiniis ko, maibigay ko lahat sa'yo dahil gusto kong gumanda ang buhay mo. Patawarin mo ko sa pagkukulang ko. Alam ko na, magiging ganito ang turing mo sa akin. Eh, sana hindi na lang ako umalis. At nung nagkasakit ka, halos ikamatay ko ang pag-aalala sa iyo. Dahil wala akong magawa, anak. Hindi ko man lang mahawakan ka. Mayakap man lang, mabantayan ka. Kaya minabuti ko na lang na patuloy na magpadala sa tiyahin mo at sa lola mo para panggastos sa gamot mo at sa eskwela mo. Nak, mahirap din para sa akin ang lahat. Pero sana, hayaan mo akong punan ng lahat ng pagkukulang ko. Mas doble ang pangungulila ko sa iyo noon. Hindi ko ito kinusto. Sana nga, no? Sana hindi ka na lang talaga umalis. Kaya huwag kang umasta dyan na para akong bata. Hindi mo naman mababalik ang dati. Kaya umalik ka na lang dun. Hindi na kita kailangan. Anak, pakiusap. Kausapin mo naman si mama. Andito na ako, anak ko. Nak, hindi ito. Patawarin mo naman ako. Nak, patawarin mo naman ako. Agad kang umalis. Sumabog ka sa galit, sakit na hindi mo natiis. Patilikod kang umiyak at nagkulong sa kwarto. Alam mong sa sarili mo, gusto mo siyang yakapin. Pero para sa'yo, mas nangibabaw ang sakit at pangungulila.

Kaya't lumipas ang mga araw, unti-unti mong natutunan na makasama muli ang mama mo. Hindi na tulad ng dati, mas maingat ka na sa mga salita, mas natuto ka ng makinig. At higit sa lahat, mas natuto kang sabihin ang nararamdaman mo bago pa itong maging sama ng loob. May mga simpleng bagay kayong muling natutunang gawin ng magkasama. Kumain sa isang mesa, magkwentuhan, at magtanong kung kumusta ang araw ng bawat isa. Maliit na bagay para sa iba, pero para sa iyo, napakalaking regalo. At isang araw, naisip mo rin ang mga salitang sinabi mo noon. Sana hindi na lang ako iniwan. Pero ngayon, mas nauunawaan mo na. Hindi kanya iniwan para lumayo sa iyo. Lumayo siya para may maibigay sa iyo. Para mabuhay ka. Hindi mo kailangan sabihin walang sakit ang ginawa niya, pero natutuhan mong kilalanin ang mga sakripisyo at ang pinakamahirap niyang desisyon. Dear, baka ikaw rin ay may taong matagal nang hinihintay. Baka isa kang anak na lumaki nang may tanong kung bakit kailangang umalis ang iyong ina o ama para magtrabaho sa ibang bansa. Baka isa ka rin magulang na kailangang tiisin ang lungkot sa pagiging malayo sa mga anak dahil kailangan mong kumita para sa kanilang kinabukasan. Kung ikaw ang anak, sana huwag mong kalimutang pakinggan ang kwento sa likod ng kanilang pag-alis. At kung ikaw naman ang magulang, sana huwag mong kalimutang iparamdam sa anak mo na kahit malayo ka, hindi ka nawawala. Dahil ang mga anak na hindi pera ang hinihintay. Ang hinihintay nila ay presensya. Isang tawag, isang mensahe, isang mahal kita anak. At may mga magulang namang hindi naman gustong lumayo. Napilitan lamang silang pumunta sa lugar na hindi nila kilala. Matulog sa bahay na hindi kanila. At magtrabaho sa mundong hindi pamilyar para lang maitaguyod ang pamilya at mabigyan ng pangarap na minimiti. Kaya kung may tampo ka ngayon, huwag mong hayaang maging pader yon habang buhay. Kung may pagkakataon kang makausap siya, kausapin mo. Kung may pagkakataon kang magsabi ng mahal kita, sabihin mo. Dahil hindi natin alam kung gaano katagal ang pagkakataon binigay sa atin para sabihin ang mga salitang matagal na nating ipinagpapaliban. At kung ikaw naman ang magulang na malayo sa iyong anak, sana tandaan mong hindi lamang pera ang kailangan ng isang pamilya. Kailangan din nila ang boses mo, ang oras mo, at ang katiyakang kahit na sa kabila, panig ka ng mundo, kasama ka pa rin nila sa bawat mahalagang sandali. Dear, ang tunay na pagbabalik ay hindi lamang ang pag-uwi sa isang bahay. Ang tunay na pagbabalik ay yung muling paglapit ng mga pusong matagal nang nagkahiwalay. At minsan, ang unang hakbang para makauwi ang isang pamilya sa isa't isa ay sa isang simpleng salita.

0: Kiham may kwento. Kumusta
1: this dear? Sound is processed by StereoTool.
0: Ang kwento
1: go to StereoTool.com.
0: Sana lamang sana. Kumusta dear?
2: Isang minuto bago mag-alas dos ng umaga. At yan po ang ating Kumusta Dear Special para sa umagang ito ng August 25. Araw po ng Tuesday, teka, iinom lang. Sana'y naibigan ninyo dahil napasinghot-singhot tuloy ako dito talaga naman. No? Pero grabe, may mga fans pala ako dito. Hi fans! Pero grabe, no? Isang kwento na naman ng ating nabasa na hindi malayo sa nararanasan ng mga kapwa natin Pilipino, no? Ang kwento ng mga magulang na kailangan o kinailangan pumunta sa ibang bansa para maitaguyod ang kanilang mga anak, ang kanilang pamilya dito sa Pilipinas. Alam ko, isa, dalawa, o lima, sampo sa mga nakikinig sa atin ay nakaka-relate sa kwentong ito. Pero ganun pa man, sa dulo, no, hindi naman importante kung agad-agad ay ma-realize mo kung ano bang nangyayari talaga. Di ba? Ang importante sa dulo, unti-unti mo mapapagtagpo-tagpo kung bakit nga ba nangyayari ang mga nangyayari. O bakit nga ba nangyari ang mga nangyari. Dahil lahat ng ginagawa natin sa mundo ay may dahilan. Di ba? Lahat ng ginagawa natin, lahat ng mga desisyon natin, lahat ng mga pinupush natin para sa buhay natin ay meron tayong sariling dahilan at hindi natin pwedeng tanggalin yun, di ba? Dahil iba yung POV natin sa kanila, iba yung pagkakaintindi natin sa mga naging desisyon nila, laging merong dahilan sa mga nangyayari sa buhay natin. Kaya katulad ng sinabi dun sa dulo ng sulat, no, hindi pa huli ang lahat. No, kung katulad ka ng ating letter sender na kay tagal na panahon na parang ang ganda nung isang linya doon na parang minsan pala hindi yung pagkamis yung nakakatakot kundi yung paghihintay at biglang pag nakita mo siya anong sasabihin mo, 'di ba? Kasi totoo naman 'di ba? Kunyari sa kaibigan mo na nga lang matagal kayong nang hindi nagkita, 'di ba? Pagka biglang nagkasalubong kayo somewhere, hindi mo alam kung ano unang sasabihin mo, 'di ba? Kasi parang inaano mo pa eh, iniisip mo pa yung thoughts mo, inaayos mo pa, 'di ba? 'Di ba kaya nga may mga awkward na pagkikita, yung parang hi, hello, tapos biglang wala na, 'di ba? Lalampas na lang kayo. Paano pa kaya, 'di ba, sa magulang na ang tawag mo ay nanay, tatay, pero wala talaga kayong bonding together, wala talaga kayong pagkakataon na magkasama, magkakilanlan lalo. Hindi niya narinig ang mga kwento mo, hindi mo narinig ang mga kwento niya. So nakakalungkot at alam natin na marami ang naka-experience ating mga kapamilya ng ganyan. Pero again, sa dulo't dulo, no, lagi naman pwedeng pag-usapan, lagi naman pwedeng intindihin ng sitwasyon. Kaya mabuhay, no, mabuhay pa rin ang ating mga kapamilya at kaserbisyo na kasi 'di ba, yung iba wala, sabihin niyo wala na akong maiisip na paraan eh, wala, ganito na lang. Kaya yung iba nagre-resort na umalis talaga sa ating bansa kasi nga kung saan may opportunity, pupuntahan nila 'yun, 'di ba? So hindi mo sila masisisi doon. Doon pa lang meron na silang rason kung bakit nila ginagawa ang mga bagay-bagay. Pero sana, no, magkaroon pa rin sila ng ending na katulad nito, no, na kaintindihan, malaman kung bakit nga ba ginawa ang mga bagay na yon, kung ano ang rason, at eventually, mabuo nila ulit yung oras na dapat talaga ay para sa kanilang dalawa. Alright? Okay, maraming thank you. Uuwi na si Kuya Dad. Ay, hindi ba? Akala ko tapos na. Hindi ba? Akala ko uuwian na yan. Sige, thank you. Yugyugan. Yugyugan. Diba? Thank you, Sir Peter. Good morning din po sa inyo. Diba ang topic natin, anong hindi mo kayang tipirin? Ito, hindi ko tinipid to, ha? Ginib ko sa inyo, one hour. Walang tipid-tipid doon, ha? Talagang nilabas ko yung, alam nyo, minsan ko lang ilabas yung aking karakter na si, ang tawag doon sa dramatic performance ko na yon, si Dan Lloyd Cruz yon. Hindi nyo ba kilala si Dan Lloyd Cruz? Pagka naririnig nyong nagbe-break-break na yung boses ko, ibig sabihin nun lumalabas na si Dan Lloyd Cruz. Oo, minsan ko lang palabasin yun eh. Walang tinipid na emosyon, correct. Dahil itutuloy na natin ang huntahan natin. Pwede pa kayong tumawag. O sige, tayo ay magpatuloy sa ating huntahan para... Ano, yuga na lang pala, no? Diretso na tayo. Joke lang. sabi ni Jeffrey, 1 hour long, kumusta din? Hindi talaga tinipid, di ba? Sabi ko sa inyo. Laging may dahilan ang mga bagay-bagay. So ito, wala. Hindi ko talaga tinipid. Sabi ni Marvin, mahaderang tita naman ngayon. Oh, relate na relate sa topic, di ba? Di ba? Galing, di ba? Laging may rason. Yan ang tatandaan ninyo. Hindi tinipid sa emosyon. Dito lang yan sa Remember Your Music. Kaya sa oras nating 2:04, mag-music muna ulit tayo at pagpatuloy natin ang huntahan sa pagbabalik natin dito sa Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, 5 minuto makalipas ang alas 2 ng umaga.

0: tayo, yung totoo lang ha. We remember your music. Di makatulog? Halika na. Huntahan muna kasama si Kuya Dan.
1: Napakinggan natin, If We Hold On Together ni Diana Ross, Come What May, ng Air Supply at Honestly ni Billy Joel sa oras po nating 2:18. Kayo po ay nakatutok pa rin dito sa ating programang Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan at ang ating huntahan ngayong umagang ito ng Martes. Nakalimutan ko na kung ano araw na. Ano ang hindi mo kayang tipirin? Mga bagay na hindi mo tinitipid. Sabi pala kanina ni Tasha Filosofo, Kuya Dan, ano ka ba? Pinaluluha mo kami, ang galing, sobra, salamat. Ako nga din, nakandaluha-luha nga din ako. Ay nako. Pero pag mga ganyan, nadadala din talaga ako. Kasi ang pinaka-effective na way para maiportray mo yung mga ganong eksena ay pumunta ka sa eksena, no? So, damhin mo yung sakit. Damhin mo yung kirot na nararamdaman ng character. Sabi ni Martina naman na ay Dan Lloyd Capuchon. Oo. Yun yung alter ego ko pag kailangan ko ng maging dramatizationism. Sabi ni Martina Mana ay pala, Kuya Dan, ang hindi ko yata kayang tipirin ay battery ng cellphone ko. Kasi po, if wala naman akong kausap or walang nagme-message sa akin, ginagawa ko po itong radyo. Music or news man, basta may mapakinggan ako. Gusto ko po kasi na laging may napapakinggan. Pero nakikipag-communicate talaga sa mga mahal sa buhay, lalo na sa Pinas. Ang pinakamahalagang dahilan sa paggamit ko ng phone ko. Lalo na at minsan mag-isa lang po ako dito. Maraming salamat po. Oo. Hindi, tsaka talagang ang cellphone naman natin, aminin naman natin, talagang bawat kibot naman talaga, lagi nating hawak ang cellphone, ano? Lalo ako, no? Ako, aamin ako kasi ang trabaho ko ay nasa cellphone, eh. Diba? So, kailangan ko siyang gawin. Mm-hmm. Kaya naman talagang hindi mo na masisi yung sasabihin ng iba. Parang, pagising mo, cellphone ka agad. Alam mo naman, pagka nandun ang trabaho mo, kailangan mo din tingnan-tingnan, di ba? Let me see ng mga comments ninyo. Sabi ni... wait lang, ini-scan ko. Sabi ni Ken Forrest, Kuya Dan, ang hindi ko kayang tipirin ay pasensya, mahirap, nakakanginig. Actually, hindi mo kayang tipirin ang pasensya. Pero parang baliktad, di ba? Parang, kasi pag sinabi mo hindi mo kayang tipirin ang pasensya, ibig sabihin marami kang pasensya. Kasi hindi mo tinitipid eh. So siguro, hindi mo kayang tipirin ang galit mo. Baka ganun. Kasi pagka sinabi mo, tinipid mo yung pasensya, hindi mo kayang tipirin yung pasensya, ibig sabihin marami kang pasensya. Pero alam ko ang ibig mo sabihin ay, kumbaga, parang kokonti lang ang pasensya mo. Oh. Ang hindi mo tinitipid ay ang galit mo kasi nakakanginig. Tama. Oh, ito na, kausapin na natin ang ating next caller from Laguna. Nasa linya natin, si Lito. Lito, good morning. Lito, are you there?
2: Good morning po, Kuya Dan.
1: Good morning. Happy Tuesday, Lito. Kumusta ikaw?
2: Okay lang naman. Gagabi, naiyak ako doon sa, ano, sa kwento.
1: Bakit? Ano, nakarelate ka ba? Meron bang pangyayari sa buhay mo na naiwan ka din at malayo ang mahal mo sa buhay?
2: Nakalang sa kwento. Talaga hindi ka makapagsalita pag nagkita na kayo, Kuya Dan. Mablablakan siguro mga 5 minutes parang matatahimik kapag nandiyan na siya sa harap mo.
1: Pwede mo bang ma-share sa amin yun kung okay lang sa'yo, kung sino yung tao
2: kasi,
1: na nakita
2: kasi
1: mo?
2: Kasi Kuya Dan, yung tatay ko nag-abukod to wala itong 1990 hanggang ano. So, akala, sabi nga, babalik na siya sa amin. So, 6 years, tapos hindi kami nakita. Tapos, nakita kami nung umuwi na siya. Palagi niya kami, kami pinapadala na blank na mga voice tape. Ganun, yung mga voice tape na nun eh. Tapos nung, Kuya Dan, mga 6 years, nakita kami. Na-blanco ko na sinabi.
1: After 6 years, ito, ilang taon ka nung nagkita na ulit kayo?
2: Ilang, yung mga 1983 ako, siguro mga ano, 7 years yata ako na.
1: 7 years old.
2: Na-blanco ko, kaya dan grabe, hindi ako nakakapigo. Tanda-tanda ako pa yung, December 23. Handa ko pa yun, talagang nablanko ako.
1: Hindi mo alam kung anong i-react mo kasi nun mo lang ulit nakita yung tatay mo.
2: Kilala ko yung boses niya pero hindi ko siya nahawakan. Hindi ko na siya na-touch na. Hindi ko na dahil nga nung...
1: Ah, sumula baby ka? Sumula baby ka hanggang 7 years old?
2: Kasi nag-iwalay kasi yung mga ano ko, tapos yung magulong ko, tapos nang ano... Nang hindi kasi ako pinapakita noon sa father ko. So, nung nagsikap yung father ko, mag-upload ko. Tapos yun, nag-gulto ko. Pinapadala naman kami ng mga tip, pera, ganyan, kung ano-ano, mga lakuan. One time, Gredan, yung dumating nga yung point na nakita kami, sabi, ay niya, anak mo, si Toy mo yung anak. Talagang napaiyak ako kasi, ako, tapos nung nagulat ka lang ako, alam mo kaya Dan, nakatayo yung ano ko, bigla akong nahulog sa silya, tapos sabay, ay, sabay niyakap ko siya, ganun, 5 minutes.
1: Kumbaga, matagal nag-sink in sa'yo na yung tatay mo na yung kahit.
2: Kasi, hindi ko nga siya kilala eh. Tapos, yun ba yun? Yung pala yung narinig ko sa tape, sa voice tape, pinapakinggan ko pa talaga yung boses niya.
1: Biglang nagkaroon ng image, bigla yung naririnig mo lang, di ba? Lalo na, kung noong time na yun, siyempre wala pang mga video call, wala pang mga...
2: Wala. Puro voice tape lang.
1: Correct.
2: Pagkatapos, hindi pa nga, minsan, sagit pa lang namin napapakinggan, ginagawa ko, sinisira ko na yung voice tape.
1: Bakit?
2: Kasi sabi ko, paano nagkasya yung tatay dyan? Laki-laki nun eh.
1: Tama naman. Paano nga naman magkakasya? Kung baga, ibig sabihin, may nabuo ka rin sama ng loob kahit bata ka pa.
2: Kasi siyempre, yung mga kalako ko, kahit sabi na, bakit ganun? Kumat na ba blind kami? Naiwala kami ng tatay namin. Bakit yung mga kalako ko, may tatay, may gabi-gabi, may umuwi sa kanila, may ano, ganyan. May makapasalubong kami. Palagi bihira lang, may pasalubong nakakahon pa. Pero, ang tagal. Kasi hindi namin nakikita ko sino yung nagbibigay ng pasalubong sa amin. Buti pa kayo mga kapatid ko, nakita nila ako, hindi. So, yun nga yung 7 years, kahit yung mga kasit noon, kaya Dan, sinisira ko talaga. Sabi ko, baka hindi na namin matapos yung voice tape.
1: Correct. May epekto talaga yun, lalo na pag bata. Kasi syempre, yung pag-unawa ng bata ay hindi kasing lawak kapag tamang edad ka na. So, anong age mo na-realize na okay lang pala at naintindihan yung tatay mo?
2: Na-realize ko kaya doon ng 15 years ako na sabi ko, yung ginawa niya pala na yun, para lang magbigyan kami ng magandang buhay, gano'n, para din sa family namin, gano'n. At least kami, ngayon kaya doon, lumaki kami na maayos kahit hindi masyado nakapagtapos sa pag-aaral, pero ano kami gumalang sa kapwa-tao namin, gano'n.
1: Correct. Tama.
2: Yun ang maganda.
1: Correct. At least, di ba, at the end of the day, katulad nung sa letter natin kanina, nagkaintindihan pa rin, no? Kumbaga, malaking bagay yung bibigyan mo ng chance yung kung sino mang umalis, magulang mo, di ba? Kung bakit yun ba niya nagawa.
2: Mag-a-block ka talaga, kuya. Dan, na-block talaga ako. Hindi ko alam.
1: At valid yun. No? Valid yun. Kasi yun ang naramdaman mo, di ba? Yung gagawin mo, alang ang pilitin mong sabihin, Papa, I miss you. Hindi mo naman pwedeng sabihin yung ganyan.
2: Sabi ko sa'yo, kuya Dan, yung sakit ng pagkakahulog ko sa upuan, hindi ko nakaramdaman. Ang nakaramdaman ko, yung saya, yung iyak, yung pagluha ng kaligayahan, yung talagang, yung nakaramdaman ko, hindi ko nakaramdaman ko lang yung sakit ng hapon nung kinabukasan.
1: Nung kumakain ka na ng chocolate.
2: Hindi, nung kinabukasan ako yun.
1: Akala ko nung binubuksan mo na yung mga balikbayan, baksa ka mo na lang. Aray ko, nalaglag nga pala ako kanina. Wala mo na alala.
2: Yung ingay. Tapos, ayun kaya Dan, yun po yung nangyari po sa akin.
1: Pero maraming salamat. Salamat sa pag-share dito ng yung kwento na nakaka-relate doon sa ating kumusta dear. Alright. O ito naman, sagutin mo naman to. Ano naman ang hindi mo kayang tipirin dito?
2: Ay, naku, Kuya Dan, ang hindi ko po ka talaga kaya tipirin kanin, Kuya Dan.
1: Malakas ka sa kanin.
2: Alam mo kaya Dan, ng bata ako. Kasi may mga kapatid akong bunso na kasi bunso ako sa lalaki, may tatlo kami, may mga kapatid pa kami, tatlong babae. So yung mga batang kapatid namin, may kapatid ako bunso na naggagatas siya. Nang ginagawa ko, yung nasa lata, kumukuha ako, katapos nung pagwala, tulog na yung nanay ko, sinasandok. Hindi ko tsaka ginagamit ko kaya daw, sandok. Sandok mga pangkanin, sinasandok. Kasi ayay ko sa bahaw. Tapos pagugol sa nanay ko, nakangalhati na yung gatas.
1: Pero masarap nga yun. Yung powder, di ba? Lalagay mo sa kanin. Sarap yun.
2: Kahit nga yung nasa paklang, kaya din eh. Talagang kakunti na nga, inaagawan ko pa yung kapatid ko eh. Kasi bata nga eh. Hindi ko talaga kinukutya ko kaya sinasandok, tapos lalagay ko sa kanin.
1: O, tsaka, halimbawa, mainit-init pa yung kanin, magme-melt-melt ng konti yun, masarap yun eh.
2: Oo, kahit nga minsan, bahaw na kuya din eh.
1: Correct, masarap nga yun.
2: Tapos ang pangalawang sagot ko po kaya Dan, hindi ko po kayang pipirin yung tubig kuya Dan. Yan, hindi ko po talaga kayang pipirin yan. Talagang, alam mo yung isang drum na tubig na malaking drum. Pupuno yung kaya na.
1: Pangligo?
2: Yun po talaga hindi ko kayang tipidin.
1: Oo, kumbaga gusto mo pag naligo kayo, talagang feeling mo wala ka ng sabon sa katawan, di ba? Tanggal na tanggal na talaga.
2: Nakanasa ko kasi kuya Dan eh. Siya mga 17 ako, nagulat ako, binamapit sa akin magandang babae na ito, iho, may sabong ka pa sa ano, sa tenga. Ay, sorry po.
1: Pero valid naman, kumbaga, syempre, hindi mo naman din niya nakikita.
2: Siyempre, sa tenga, pinunasan pa ako, i-crush ko pa naman niya. Ganun.
1: Dahil yan, naman diba? Yun. Pero sa kapinunasan, medyo kinilig ka din doon yung pinunasan. Dito may sabon ka pa sa tenga.
2: Kaya ngayon, simula nung magbabinig sabi sa akin, minagsabi na ba sa'yo kahit blind ka, may kyo ka ka. Simula nung sinabihan ako ng gano'ng kuya, nagsimula na ako, dati hindi ako nagsisipili, mga 18, mga 13, mga anan. Hindi ako nagsisipili kasi ako nasa bahay lang naman ako. Pero nung nasabihan ako na, hindi ba alam na, nagmumukha ka lalang tao pagka nagsipilyo ka.
1: Tsaka matindi yun. Matindi yun pagka sa sipilyo.
2: Alam mo kaya na nasabihan ako ng crush ko na gano'n. Talagang halos kuskusin ko na yung ngipin ko ng sipilyo. Talagang para lang po, natanong ko pa kung maputi na ba o ano.
1: Halos kuskusin mo na steel wool, ano? Para talagang maputi. Pero hindi, alam mo, totoo ka dyan. May mga pagkakataon sa buhay na pagka may crush, lalo yung mga crush ang sumita sa atin, ay talagang magbabago ang pananaw mo sa buhay. Kasi ibig sabihin, napapansin ka na, hindi mo pa ginagalingan eh, di ba? Parang ganun eh. Tama.
2: Suklay ka ng suklay kahit di mo nakikita, di ba? Okay na may suklay ko, tapos misa papasuklay ka pa sa nakakakita para sigurado kang ayos yung buhok mo. Ganun.
1: Tama.
2: Ganun yung ano.
1: At saka ano yan, alam mo lahat yung shinare mo na yun ay part ng hygiene, kung tawagin. Kumbaga, dapat talaga ang tao ay maalaga sa kanyang hygiene. Kasi, syempre, humaharap tayo sa tao. Oo, di ba? Humaharap tayo sa tao, nagipag-usap tayo. So, kumbaga, para hindi rin sila ma-awkward kung paano nila sasabihin, may sabon ka pa kasi sa ilong eh. So tayo na lang mismo, mag-aayos tayo.
2: Right. Hindi nakakagwapuan, ganun ka pa sa katawan, di ba? Kailangan, mas maganda yung, di ba, na yung sabi niya, kumbaga sa isang masayista, kung magaling ka magmasahe, kung hindi naman maayos yung proper hygiene mo, doon ako sa hindi magaling. Isa sa magaling ang magmasahe na marumi naman.
1: Oo nga, diba, no? Parang pag may namasahe, pag hilod sa likod mo, Bumara.
2: Inakanasa ko na ako nagmasahe, yung haba ng kuko eh. Sabi ko,
1: sakit nun.
2: Ay, pwede po ba palit na lang po ako? Ano yun, sir? Palit na lang po ako ng masahista.
1: Correct.
2: Sabi ko, hindi niya kaya yung hard, yung hard ko na hinihingi eh. Sabi ko na lang, baka siyempre, baka siya mapahiya. Doon ako sa madumi. Ay, malinis na magaling magano, di ba?
1: Alam mo, pagkatapos mo, sabi mo, sino po nagmasahe sa akin? Si Wolverine po ba yun? Grabe naman yung feeling ko. Dapat, alam mo, tama. Though, hindi pa naman ako naka-experience. Wala pa naman ako experience na minasahe ako na mahaba ang kuko. Pero dapat nga talaga. Kasi mararamdaman mo yun eh.
2: Magramdaman mo talaga, Kaya, salamat po Kuya Dan. Magpara po sa inyo po.
1: Ay, salamat din. Bumati ka na. Go ahead.
2: Binabati ko po Kuya Dan. Una po yung si Kuya Patrick po. Ay, si Patrick po yung nakasagot po ng aking tawag. Tapos kayo po Kuya Dan. Tapos si Mama Angelica, magandang umaga. Si Nicolas, magandang umaga. Si Atites, ng Pampanga. Tapos si Ronald Nambula.

0: Oh, mahirap yung DJ na hindi nakakausap. Parang mahirap maging DJ.
1: Ayan ba? Hindi mo siya nakakausap on the air. Nakikinig mo lang siya. Parang hindi maganda eh. Kaya salamat sa DCMM na nakakausap namin po kayo. Nakakaano po tayo, nakakashare po tayo ng mga ano po natin, yung mga alam natin, mga problema natin, mga nai-share natin. Kaya salamat po sa DCMM at salamat din po sa inyo, Kuya Danawa po.
0: Thank you.
1: Ingat po kayo at ay, palagi po namin kayo pagbe-pray po.
0: Ay, salamat, salamat. Okay. Salamat sa appreciation.
1: Opo, Kuya Danawa. Salamat po. Baka po napahaba. Salamat po, Kuya Danawa.
0: No problem.
1: Po.
0: Pero baka malimutan mo yung request mo. Nandito na ba yung request?
1: Ano po?
0: Oh, tinan mo, makalimutan. Ano? Nag-iisang ikaw, Louie Heredia. Alright, sige. Salamat dito, ha? Ah, ikaw din.
1: Apo, salamat din po.
0: Alright, bye-bye. Thank you. Si Lito, no, ng Laguna, na ang dami nang na-share. Gusto kong balikan lahat yung pinag-usapan namin, pero parang hindi ko alam kung saan ako babalik. Dapat napatulala ako. Hindi, unang-una yung nakarelate siya, di ba? Sabi ko sa inyo eh. Isa, dalawa, lima, sampu, bente, sinkwenta, sa mga nakarinig kanina ng kumusta din, makaka-relate, no? Kasi hindi bago itong kwentong ito sa ating mga Pilipino. Nung marami tayong mga kamag-anak na talaga napipilitan mga ibang bansa. But then again, ang importante doon, magkaunawaan, di ba? Though hindi lahat nagkakaunawaan sa dulo. Yung iba parang tatanda ng malayo sa loob ng isa't isa, di ba? Pero iba-iba tayo ng kwento. Meron namang iba na nakakabawi naman at nagpinipili ng mga anak na intindihin kung ano ang naging dahilan ng ganong desisyon ng kanilang mga magulang. At oo, tama din si Louie. Ay, si Louie. Si Louie. Sino si Louie? Bakit nagkaroon ng Louie? Ay, kasi yung Louie Heredia. Tama din si Lito. Hindi. Tama, sabi ko si Louie yung caller. Mali, baliktad na ako. Diba? Ayoko na. Uwi na ako talaga. Magyugyuga na lang tayo. Okay. Asya, sige. Marami pa tayong patutugtugin. At syempre, pwede pa kayong tumawag. Habol kayo, kaya pa ng isa mamaya. Actually, meron pa yata tayo mga makakausap. Yung mga hindi makatawag, ipadala nyo nila sa Facebook ang kasagutan, ha? Ano ang bagay na hindi mo kayang tipirin? Yan ang ating huntahan. Sa oras nating 2:35, mag-commercial muna tayo. Magbabalik po ang Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

Tandem ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitatapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Chiquete. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Remember your music.

0: Ito na ang theme song ng buhay mo sa Remember Your Music.
1: Napakinggan natin Herb Alpert with the song This Guy's in Love with You. Ganun din ang mga song requests sa atin mula kay Lito, Nag-iisang Ikaw ni Louis Heredia at Power of Love ng Air Supply. 9 minutes bago po mag-alas tres na umaga. Ang bilis naman ng oras. Alas tres na kaagad. Eh kasi nga, hindi tinipid. No? Sabi ni Ate Jax, kaya dahil hindi ko kayang tipirin ang kape. Good coffee is equals to good mood. Tama din naman. O pero mag, ay, ano mo, eh, sukatin mo yung kape kasi pag di mo tinipid yan, magpapalpitate ka dyan. Naranasan ko yun na isang araw dito. pag ano, ininom ko ka agad ng mabilisan yun. Yung gulat na gulat ako, naalala nyo ba yung araw na ang dami kong gulat? Yung nasusyok ako, yung mga, ano ba yung tumunog noon, kaya nagulat ako. Basta yung araw na gulat ako, na-realize ko, grabe pala yung kape na ininom ko noon. Parang nagpalpitate nga ni. Kasi, kaya ako ang daming gulat noong time na yon. So, ano, in moderation ha, Ate Jaxa. Sabi ni Paul Roger Law, Kuya Dan, ang hindi ko kayang tipirin ay gumastos kasi once na may gustong ipabili yung pamangking ko, sige-sige bili agad sa online request. Pa-request po ng Nothing's Gonna Change My Love For You. Ah, o yung mga pamangkin. Isa din sa mga taong hindi natin kayang tipirin ay ang ating mga pamangkin. Katulad ko, meron din akong pamangkin. Mabuti na lang siya yung lumayo. I mean, nasa ibang bansa na sila. So, wala, i-spoil ko sana. Kaso wala, eh, malayo eh. Oh, hindi ko ma-orderan online eh. Di ba? Hindi nakatipid ako. Sabi ni, ano, Pat, kami na lang Kuya Dan. Mga pamangkin? Pamangkin yarn? Sabi ni Miss Fatty, 1 year na ako today na listener. Oh. Wala lang, share ko lang. Salamat po, Miss Fatty. Hindi ko yata kayang tipirin ang dalawa kong anak sa food, sa pagmamahal at sa pag-aaruga. Kahit binata at dalaga na sila. Tama. Di ba? Ang sarap sa feeling pag di mo tinitipid yung anak mo, di ba? Sabi pala ni Jeffrey, kaya ba ang kumusta dear na 4 hours? Hoy, maawa ka naman. Pero once a day lang, puro 4 letters agad. Grabe naman yung 4 hours. Ano, parang gusto mo na lang akong, gusto mo na lang bumula na lang bibig ko dito talaga. Sabi niya, starring Dan Capuchon, narrated by Dan Capuchon, directed by Dan Capuchon, produced by Dan Capuchon. Butata si Dan Capuchon. Grabe naman yung 4 hours. Nasagot niya, tubig na pang inom, hindi ko kayang tipirin because I have to be hydrated always, lalo na sa trabaho ko and also sa mga workouts ko when I sweat a lot. Pabati po sa mga underwear kong pinapatuyo gamit ang electric pan. Naway matuyo na kayo, wala na akong maisuot, sabi niya. Pa-request po ako ng Pasulyap-Sulyap by Tutsi Guevara para sa babaeng aking madala sulyapan. Di kayang tiisin na hindi masulyapan. Yan ang sinasabi sa iyo. Okay, sige, ilagay natin yan. Oh, tsaka ito, baka malimutan ko. Magsimula ka by Leo Valdez. Meron ba tayo noon? Request sa atin ni Miss Mimi Trinidad. Sabi niya, entry ko, hindi ko tinitipid ng pagkain sa kalagayan ko ngayon kasi bawal ako ng doktor. Kainin ko kahit konti-konti lang for cravings only, sabi niya. Oh, in moderation. Pwede yun, in moderation. Kausapin na natin, next caller, from Antipolo, nasa linya natin, si Ate Evangeline. Ate Evangeline, good morning.
2: Hello. Good morning po.
1: Hello. Good morning. Hello. Oh, kumusta na? Saan ka ngayon, Ate Evangeline?
2: Ito po, nag-iisa sa buong kwarto ng bahay.
1: Ano? Nasaan? Nag-iisa sa?
2: Loob ng kwarto ng bahay.
1: Loob ko, ng kwarto. Oh, wala kang kasama at all? Yung mga anak mo dyan, wala?
2: Wala, nasa galaan sila.
1: Nasa galaan niya. Amo na, uuwi din yun. Oh, eh, kumusta naman, Ate Evangeline? Ang buhay-buhay?
2: Okay lang po. Medyo todo-todo trabaho itong linggong ito. Sinatamba ka na.
1: Natambakan na.
2: Natambakan na.
1: Ganun talaga kasi nung mga nakalipas, puro hayahay ka daw kasi. Di ba?
2: Yun. Yung kapalit ko, yun na.
1: Tama. Ganun lang talaga. Hindi okay lang yun kasi ganun naman talaga ang cycle ng buhay. Di ba? Lalo kung hindi naman tayo pinanganak na mayaman na puro hayahay lang. So, hayahay, trabaho. Di ba? Balance lang, di ba? Life balance. Yan. Ganun lang.
2: O, yun na. Ganun lang talaga. Habang nabubuhay tayo, sige. Yeah.
1: Ikap lang.
2: Pag may time. Trigger-uan din natin ang sarili natin ng galagala, pasyal sa mga mag-anak.
1: Tama, kuri ka dyan.
2: Mahal sa buhay natin.
1: Mm-hmm. Alright, ito Ate Evangeline, ang katanungan natin. Ano ba ang hindi mo kayang tipirin, Ate Evangeline?
2: Ako, kulitan, ang hindi ko yata kaya tipirin yung sobrang pagmamahal sa mga anak ko at sa mga apo.
1: Mm-hmm.
2: Tapos, hindi ko sila matipid sa oriente.
1: Bakit? Bakit sa kuryente?
2: Lalo kasi yung apo ko pag nandito yung kuya lang ako, nanay, aircon, ayaw ko nang mainit.
1: Correct, no?
2: Malamig na yan kuya dan dito sa amin, ha?
1: Oo nga, sa antipolo na kayo niyan, pero gusto naka-aircon. Oo, gusto pag maglalaro.
2: Sa ngayon nga kuya dan, ang lamig nga, wala nga akong electric fan. Bukas lang yung pinto ng, ay bintana ng kwarto ko. Kaya malamig.
1: Pero malamig naman din talaga kasi dyan sa antipolo. Lalo pag Bermas, pa February, January, di ba? Malamig-lamig talaga. Pero, syempre, dahil apo, hindi pwedeng tipirin.
2: Opo, yung pagmamahal na lang lago hindi natin matipid. Tapos minsan, pasensya siguro. Habaan pa lang pasensya sa mga...
1: Hindi, tsaka pag yung anak medyo magagalit-galit ka pa eh, di ba? May tampo-tampo pa. Pero pagka apo ang nagre-request at kung ano man ang gusto,
2: ay naku, kuya, dahil baling huwag na akong magpili ng gusto ko. Bibigay ko na lang sa kanila, kuya, dahil.
1: Talon-talo ka kagad pag apo ang nagre-request. Talagang wala kang kalaban-laban.
2: Tatlo na kasi yung apo ko, kuya, dahil.
1: Ay, tatlo na. Yung isang, tama ba? Yung isang apo mo nga ba yung isa? Yung pinaka bata pa o sa pamangkin lang yun?
2: Sa pamangkin ko po yun.
1: Pero sa apo mo mismo, tatlo na. Ano, malalaki na ba?
2: Opo.
1: Ate Evangeline?
2: Yung pinakapanganay na apo ko ay grade 1. Si yun yung pinakapanganay.
1: Pinakapanganay.
2: 6 years old, masunod 4, masunod 2 years old. Pag-iisa na silang tatlo.
1: So talagang ano?
2: Yung tatlong anak ko, puro lalaki ko yun dan pag-iisa na.
1: Okay. Puro lalaki ang mga anak mo para palang kaming tatlong lalaki ang anak mo at Evangeline?
2: Opo, tatlong lalaki po.
1: Parang kami
2: yung
1: lang din yun.
2: Yung mga para ako minsan nakikita.
1: parang kami lang din yun, Ate Evangeline, tatlong lalaki na magkakapatid. Pero sa amin, dalawang apo naman, dun lang sa kuya ko kasi nagtitipid ako sa apo.
2: Oo nga.
1: Huwag muna.
2: Ayoko na sundan. Kasi wala nang
1: isusunod,
2: matanda na.
1: Sabagay.
2: At saka wala na.
1: Correct. Mag-chill-chill ka na lang dyan at maghaya-hayahay paminsan-minsan.
2: Kaya lang kuya dan, ito talagang masakit eh.
1: Alin?
2: May tatlong anak tapos minsan nag-iisa.
1: Yan ang realidad ng
2: kaya
1: buhay.
2: Kaya narinig ko pala yung
1: last, correct, yung last na kumusta din.
2: Kwento ng mag-asawa.
1: Naiyak
2: ako noon, kuya, yung para sa mga nanay at tatay.
1: Sorry na agad.
2: Alam mo, kuya, dan, marami ang namumulat noong time na yung nakinig kami noon. Nakinig si Irene, alam mo ba? Pag kinabukasan, sabi ni Irene, bisitahin ko yung papa ko bukas, auntie.
1: At least, di ba? Yun naman ang goal.
2: Tama yan. Alam mo, correct. Sabi ko yung magulang habang buhay, mahalin Diyos. Sabi ko, alam mo, minsan ako nagtatampo ako sa mga anak ko, pero... Okay lang, hindi na ako hihingi ng pansin lagi. Kung pansinin nila ako, pagbigyan nila ako ng time, okay. Pag wala, okay lang.
1: In fairness,
2: mas okay pa nga mamasyal na lang sa mga pamangkin.
1: parang may dala-dala si Ate Evangeline, pero okay lang. Pero in fairness,
2: eh, nagkapampo kasi ako minsan, Kuya Dan, sa mga anak ko. Parang ano, pero pag may kailangan ako, hindi mo na matipid.
1: Ang hirap tanggihan, pero minsan hindi ka rin, ano, hindi ka rin maisip, parang gano'n ano, nangyayari. Pero at the end of the day, biglang, syempre, isipin mo, eh, wala anak ko yan, hindi mo, parang laban ako pwedeng gawin.
2: Gano'n lang talaga, kung magulang ka na, lahat na lang talaga, sacrifice yun, kung dahil nagpapakahirap naman tayo para sa kanila naman, eh, wala lang iba.
1: Correct. At saka, ito na lang, Ate Evangeline, isipin mo, kasi yung tampo nandiyan na talaga yan, kumbaga, mararamdaman mo. Pero, yung idea na napalaki mo silang kaya nilang maging independent sa buhay, di ba? Kasi yung iba, ang problema naman nila, ayaw naman umalis ng mga anak sa bahay. masakit na problema din yun, di ba? Yung antanda na sa kanila pa rin umaasa. So, kumbaga, mamimili ka lang ng sitwasyon o kung ano man ang kagisnan mong sitwasyon.
2: Oo nga, Kuya Dan. Yan ang problema din.
1: Parang ganun, di ba?
2: Ang ibang magulang. Kaya nga ako, Kuya Dan, sabi ko tong bahay, pinagawa ko ng tatlong kwarto para may umuwi.
1: Ano naman.
2: Pero yung isang apo ko na sa akin.
1: Ah, may kasama ka naman lagi na po. Okay.
2: Kaya lang hiniram siya ngayon ng daddy niya.
1: Di ba, hayaan mo, Ate Ibanji, magdadrama-drama pa tayo para malay mo, biglang marinig ng anak mo, di ba? Biglang mapauwi. Baka hanggang sa mapauwi natin.
2: Alam mo yung Kuya Dan, nakikinig sila nung, alam mo ba yung tungkol doon sa tatay?
1: Oh.
2: Ay, sa amagan. Sinier ko yun sa kanila, Kuya Dan. Sabi na ako, si mama may paramdam.
1: Nako.
2: Sinier ko yung Kuya Dan kung ano yung mga drama mo ngayon. Sinier ko pag may maganda akong ano, isisier ko kung sino yung masasama.
1: Bato-bato sa langit. Oh, hindi, at least, di ba? Oo, kahit pa paano.
2: Itong gindrama mo ngayon, isi-share ko lang sa mga anak na sa abroad, ang mga magulang.
1: Magagawa ako ng mga pangsya.
2: Akala mo nila, Kuya Dan, masarap lang ang nasa ibang bansa ang magulang. Ah. Hindi nila alam, napakasakit yun, Kuya Dan. Kahit hindi sa ibang bansa, Kuya Dan, yung mga nanay na sa probinsya lang, luluwas sa Manila para maging katulong dito sa Manila. Lumayo. Ikita ng kurampot, pero matitiisin nila malayo ang pamilya. Di ba, Kuya Dan?
1: Tama. Correct. Kaya
2: dapat unawaan ng Kuya Dan. Tulungan lang talaga.
1: Siyang tunay. O sige, don't worry. Gagawa ako ng mga pang-share ninyo para maparinig niyo doon. Para meron.
2: Marami na ako pinag-share, Kuya Dan.
1: Yan. O, para low-key sabihin mo, ay, sorry, na-send pala to.
2: Kuya Dan, hindi ako nagko-comment sa mga post mo, pero share lang ako.
1: Pero share na share. Ay, gusto ko yan. Opo. Gusto ko yung share na share. Sige.
2: Sa mga group ko kayong sinishare, Kuya Dan. Sa mga
1: naman.
2: Group namin, sa TC namin ng mga Lacson, sa ano namin, sa cooperative. Sabi niya, ito si Evangeline, hindi yung pira yung pinapasok.
1: Pero maraming salamat, Ate Evangeline. Siyempre, sa ganung paraan mo, sa...
2: Kuya Dan, hindi naman pwede puro pira na lang tayo. Minsan tumawa naman tayo. Minsan may extra-extra naman. Minsan iiyak-iyak naman. Minsan naman mag-emotion naman tayo. Sabi ko na lang sa mga kasama ko, Kuya Dan, sa cooperative namin, sa ASHI.
1: Oh, tsaka
2: yung moment na kami community.
1: Tsaka yung mga bagay na hindi nyo lagi na pag-uusapan. Paminsan-minsan okay din di ba? Iparinig.
2: Kuya Dan, ito ba 'yun? Nare-reklamo sila tapos mamaya-maya. Eh, maganda istorya, teka nga.
1: Sige. Akong bahala sa inyo para maipakinig mo ng buo. Oo, sige.
2: Nakakahawa daw. Sorry na. Ano ba to si Bandi? Nakakahawa.
1: Hindi naman namang problema. Biglang namang problema. Bigla. Ay,
2: okay lang yan. Minsan-minsan sabi ko yung mga ano lang natin yan.
1: Sige.
2: Buhay.
1: Don't worry. At alam mo naman, sabi ko nga, kaya nilevel up natin yun para ganyan. Mas lalong relatable, mas lalong mag-reflect sa nangyayari talaga minsan sa buhay.
2: Mayroon namang aral, mayroon tayo napupulot na aral, mayroon ding minsan natatouch, mayroong natatauhan, mayroong namumulat sa katotohanan.
1: May napapauwi.
2: Oo, nga eh.
1: Sige.
2: Ay, napapaiyak.
1: Diba? Dibali. Sige, gagawa pa tayo na maraming ganyan. Maraming salamat, Ate Evangeline. Baka may gusto ka mo nang batiin. Go ahead.
2: Opo. Thank you, Kuya Dan. Good morning una-una sa inyo dyan, sa mga staff mo, kay Tintin, sa akin, sa inyo, Kuya Dan.
1: Si
2: sa lahat ng nakikinig, hindi ko na yata mabanggit sa Kuya Dan.
1: Sige.
2: Thank you very much sa lahat ng mga blind na hindi ko man sila namimit, hindi ko sana sila nakikilala, Kuya Dan. Pero narinig ko yung pangalan ko, Kuya Dan.
1: Oo nga, binabati ka na dito.
2: Binabati nila ako, Kuya Dan. Tapos, mayroon akong gustong patiin na special, kay Susan.
1: Yeah.
2: Susan, mag-move-on ka na. Hindi ko kalain, Kuya Dan, tinawagan ako. Hindi ko lang alam ako saan nila kung ngayon number ko.
1: Oh, ang galing naman nila,
2: Susan, manalangin ka na lang palagi sa Diyos. Sana makabili ka na ng iyong monitor. Pinadalahan ko sa Kuya Dan ang pambili ng monitor.
1: Ay, grabe,
2: Kuya Dan.
1: Grabe naman yun, Ate Evangeline.
2: Wala siyang pang Ticket malis ang nabagay, Kuya Dan. Maka-share naman ako sa kanya kasi parang nakapagtalaga ako sa kanya. Lagi ko siyang sinatawagan, Kuya Dan, tinitik para...
1: Grabe naman.
2: Mayroon naman siyang kahit papaano na iipsa naman yung kanyang lungkot sa buhay.
1: Correct, no? Maraming thank you, Ate.
2: Don't worry and God bless you. Susan, dito lang ako.
1: Oo.
2: Anytime. Gusto niya makausap. Basta hindi ako busy.
1: Tama. Basta hindi siya nasa hayahay mode.
2: Opo.
1: Sige.
2: Good morning.
1: Good morning.
2: Yung kiss ng pinati ako. Good morning kay kiss ng yung
1: magbabanda. Si parang niya.
2: O, pinati niya ako Good morning naman kasi siguro dahil kapwa blind din kaya pinati niya ako.
1: Alright, sige.
2: Lahat-lahat ng mga Kuya Dan.
1: So, ang request mo, Ate Evangeline, ano papatugtog natin?
2: Napatugtog na, Kuya Dan.
1: Ay, napatugtog na. Okay na sa'yo yun. Alright, wala na. Okay ka na doon? Wala ka ng song request?
2: Kung pwede pa man isingit, kasi gusto naman natin pagbigyan yung ibang may request.
1: Tama
2: dyan.
1: Tama din
2: naman. Yung sana, para sa nanay, yung ugoy ng duyan.
1: Okay, sige. Meron tayo na. Maraming salamat.
2: Isingit lang, Kuya Dan. Thank you, Kuya Dan. And justice, Kuya Dan.
1: Thank you. Ingat lagi, Ate Evangeline.
2: Bye.
1: Si Ate Evangeline ng Antipolo. Yung mga sinishare. Kaya pala biglang dumadami yung views ng mga video. Sinishare nyo pala sa mga group. Pero maraming salamat, no? Alam ko naman, kaya ako nga siya kinakat para alam ko may mga ka-relate. Oh, si Tintin pala to Si Tintin. Good morning, Tintin. Oras natin, 3:08. Magbabalik po ang Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 3:09.

0: ng nakaraan kasama si Kuya Dan sa Remember Your Music. Remember Your Music.
1: Oras natin, 3:22 po ng umaga. Mga bagay na hindi mo kayang tipirin, yan ang nating pinag-uusapan ngayong umaga ng Martes. Basahin na natin ang iba pang mga comments ninyo dito sa ating Facebook page. Sabi ni Nona Damian, "Blessed morning RYN and Coach Dan, ang poging balba sa radyo, listening always sa Transistor Radio, hindi mapapanood sa YouTube." Sabi niya, "Hindi pwedeng tipirin ang pagkain, lalo na kapag narito sa bahay ang son-in-law ko, dahil malakas siyang kumain." Na-booking yung son-in-law. Hindi ko alam kung okay ba yun. Pero well, at least laging pinaghahanda ng mother-in-law, di ba? So, malakas siyang kumain lalo na, ano yun? Kapag wala siyang konti lang niluluto ko dahil mahina kami kumain ng dalawa kong anak. At solong unika iha, hindi ko din kayang tipirin sa pag-grocery si Apo na sa kanya mga Korean food. Ay, ibig sabihin naman, ano, love na love si son-in-law, di ba? Kasi nag-a-adjust eh, kasi malakas kumain ito si San Lindo. Ganon kakalab ng mother-in-law mo, son-in-law. Oo, pag naandyan ka, nag-a-adjust sila. Hindi daw sila talaga malakas kumain, pero pag andyan ka, dinadamihan daw yung luto. Oo, ibig sabihin, love na love pagka ganon, di ba? Maraming thank you, Miss Nona Damian. Sabi dito, mga comments nyo naman, sabi ni Wary siya, oras dahil hindi mo ito maiipon o maibabalik kahit hindi mo gamitin, lumilipas pa rin. Kaya mas mahalaga kung saan at kanino mo ginugugol ang oras mo. Tama. Huwag titipirin ang oras sa mga taong mahal mo sa buhay. Geraldine Lopez, sabi niya, hindi ko kayang tipirin ay oras ng pagdarasal. Lahat ng pwedeng araw na pwede akong magsimba at magdasal ay ginagawa ko. Sa mga rekado ng niluluto ko, hindi ko rin pwedeng tipirin kasi hindi magiging masarap ang isang putahe kapag tinipid mo sa rekado. Yan ang the best, oh. Diba pagka yung mga nakakain mo, alam mong hindi tinipid sa rekado. It's so yummy. Request ng Twilight Time. Thank you and God bless. Meron ba tayo dyang Twilight Time? Sabi ni Miss Flor, load. Hindi pwedeng mawala ang load, Kuya Dan, kasi malayo ako palagi sa mga kids ko. Kaya hindi pwedeng tipirin ang load. Simon Wright, for me, hindi ko matitipid ang oras habang ito ay sumusulong sa isang palaging takdang bilis. Ni hindi ito maaaring ihinto, iimbak, it takes away regardless of digital tools or human action. Only spend the present moment dahil ang mga oras na nakaraan at hinaharap ay hindi maaaring ireserba. Barnuts daw, sabi ni Ian. Ano yung barnuts? Barnuts? Barnuts? Ano yung barnuts? Flank Prata Crawford, ang hindi ko kayang tipirin ay good bonding sa family, mga friends and relatives na matagal nang hindi nagkikita-kita. Kung maaari lang ay mahaba-habang bonding moments kasi matagal na rin akong nakabase dito sa Canada. Kaya pag nagsama-sama, tsak mo, no dull moments. Pa-request po ng Miracle by Stylistics, sabi ni Sir Frank Plata Crawford. Ang hindi kayang tipirin ni Marvin ay Show My Cartoon. Wala na ako masyado nakikitang Show My Cartoon. May mga Show My Cartoon pa ba? Gandang morning, Kuya Dan. Hindi ko kayang tipirin ang paglilingkod sa Panginoon at sa pagkain araw-araw, sabi ni Miss Cory Alejandro. Nag-good morning naman si Miss Maria Dulce Orate, si Marilyn De Leon. Hindi kayang tipirin ang pagmamahal kay Lord at sa aking pamilya at sa pagkain ng mga gulay. Dulce Fabre, hindi ko kayang tipirin ang panahon sa mga anak at apo. Please play Bridge Over Troubled Waters. There's and there, kape-kape na para sa akin, hindi ko kayang tipirin ay ang pagkain. Sabi nga, magtipid ka na sa lahat, wag lang sa pagkain. Saka yung paborito kong kape. Aso napuno na yung ating request time. Bawi ako bukas sa iyo, there's and there, ha? Jessica Marie Borromeo, hindi ko na po matitipid ang oras ng pahinga at kulang sa tulog. Dami pong work at nakikinig po sa inyo while finishing my work late morning. Salamat, salamat. Actually, mahirap tipirin ang oras. Lalo na pagka, syempre, mga special na tao naman yung in-spendan mo ng oras. di ba? Parang minsan gusto mo mahaba-haba pa or extend kayo ng araw, di ba, sa bonding ganyan, pag magba-bonding kayo, gusto mo 2 days 3 ano, di ba? 2 nights 3 days kayo, di ba? Baliktad 3 days 2 nights, baliktad pa rin. Di ba? Parang ayaw natin ng tinitipid sa oras ang ating mga mahal sa buhay. Kasi tama din naman yung isang comment dito na di mo na maibabalik yun eh, di ba? Di ba, imagine niyo yung mga bata pa tayo, nung mga laro lang ng laro tayo sa kalye na inaatupag natin. Di ba, ngayon magandang alaala na lang siya, no? Kahit balibaliktarin mo ang mundo, ang hirap nang gawin ulit. Unang-una, hindi ka na bata, di ba? Pwede ka naman maglaro, kaso nga lang wala na yung mga kalaro mo. Tapos minsan yung mga lugar na pinagbabandingan nyo dati, nagbabago na rin. Yung mga bakanting lupa dati, sigurado may mga bahay na yan ngayon, di ba? So kung iisipin mo, parang sulitin natin yung mga ganung oras na hindi na natin mababalik. Huwag nating tipirin. Okay? Oras, 3:28 na po ng umaga. Pagpatuloy natin ang huntahan. Pero sa ating pagbabalik, alamin muna natin ang mga headlines ngayong umaga ng August 25, 2026. Yan, dyan lamang po kayo, magbabalik pa rin ang Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

Radio Patrol, balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Them ng bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan! Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Malo at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Oras sa buong Pilipinas, 3:30 na po ng umaga.
0: Basta kinig, DZMM!
1: Narito ang mga balitang aabangan sa Radio Patrol Balita alas 4 ngayong Martes, August 25, 2026. Bagyong Obet nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility kagabi. Nationwide school safety drill na nakatakda sana ngayong araw ipinagpaliban ng DepEd. Dating Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President muling sumalang sa witness stand sa impeachment trial ni VP Duterte. Dalawa pang bayan sa Occidental Mindoro nagdeklara ng State of Calamity. Department of Health nakahanda sa inaasahang pagtaas ng mga kaso ng leptospirosis. Presyo ng langis muling tataas ngayong araw. Balita sa lalawigan, kamay ng pulis na tinaga ng bolo ng nag-amok na sospek sa Camarines Sur na ibalik ng mga doktor. Sa showbiz, kapamilya actress Sue Ramirez nag-alay ng emosyonal na mensahe para sa yumaong ina. At sa sports, Gilas Pilipinas gagamit ng all-Filipino lineup sa fourth window ng 2027 FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers. Abangan ang mga detalye mamayang alas 4 ng umaga kasama sina Radyo Patrol Robert Mano at Radyo Patrol Steve Raz. Ako ang inyong kapamilya, Dan Capuchon.
0: Basta kinig, DZMM!
2: Remember your music.

0: na namin ang kwentuhan at tugtugan. Sasama ka na lang dito sa Remember Your Music. Remember Your Music.
1: Napakinggan natin Twilight Time at awitin mula sa Stylistics Miracles. Oras po natin 3:39 ng umaga. Magandang morning sa mga kasama pa rin natin gising na gising sa mga sandaling ito at nag-i-enjoy sa ating tugtugan at huntahan dito sa Remember Your Music. Tuesday na po! Aho, mga kapamilya, mga kaserbisyo, kaya dito sa RYM, nagsisimula pa lang ang linggo natin, pero medyo pa-midweek na ulit tayo, di ba? Ganun-ganun. Ganun-ganun lang ang buhay. Matatapos na natin ng August. Oo, kasi hanggang Monday na lang tayo. Hanggang, hindi tayo yung August, ha? Baka akala nyo ako, ha? Yung buwan ng August, kasi nga inaabangan natin ang Burr Months. Oo, inaabangan natin magpatugtog ng mga Jose Marichan, mga ganyan. Yan. Magandang morning din sa lahat po ng mga nagtatrabaho pa rin sa mga sandaling ito. Parang si Kuya Dan, pero yung mga nasa kalsada pa rin sa mga sandaling ito, bumabiyahe, naghahatid ng pasahero, o kaya naman sila mismo ang nagdadrive ng kanilang mga sasakyan papunta sa trabaho. Magandang Tuesday morning po sa lahat ng ating mga kapamilyang mga driver, bus driver, jeepney driver, taxi driver, TNVS, moto taxi, truck driver, pati mga pahinanting kasama. Ano pa bang mga driver? Pedicab driver? Ano pa bang mga nagdadrive na yun? Driver ng limousine? Ganyan. Driver ng yate? Driver ng barko? Ay, may mga nakikinig sa atin na nasa barko, ha? Diba? Ano daw? Bakit nagchachapi yung mga sana all? Dito ba yun? Oh. Ayun. Oh. Kala ko nagchachapi sila. No? Namamaos na yung mga sumisigaw ng sana all eh, ha? Oh, hindi, may mga nakikinig sa atin yung nasa barko, yung pag medyo lumalapit sila sa Pilipinas, no? Nasasagap ang signal natin. Magandang umaga po sa inyong lahat at mag-iingat po sa mga biyaheng inyong binabagtas. Again, August 25, batiin natin ng happy, happy birthday ang nag-iisang Papa! Happy birthday! Sabi ni Papa, ganun daw dapat bigkasin talaga yun. Hindi pwedeng, happy birthday Papa, will pass. Hindi, bawal yung ganun. Nasabihin sa'yo ni Papa,
2: mali!
1: Mali. Dapat, Papa, will pass. At sa lahat ng mga nagbe-birthday today, enjoy ng araw na ito. At nawa ay magkaroon kayo ng maraming maraming maraming maraming maraming maraming maraming maraming blessing. Aray, parang FM na FM, ha? Maraming maraming maraming maraming blessing po para sa inyo. Happy happy birthday at good morning. Oras po natin, 3:42 ng umaga. Tuloy-tuloy na natin pag-gising sa ating mga inaantok o natutulog na kaluluwa with this song from Bill Medley and Jennifer Warnes. Here's Time of My Life. Kayo po'y nakatutok pa rin at nag-enjoy sa tugtugan. Dito pa rin yan sa Remember Your Music kasama si Kuya Dan. Kaya ang gagawin ninyo, gising na, bango na, dugyuga na.

0: Rewind your memories on Remember Your Music.
1: August 25, 2026, araw po ng Martes. Magandang morning sa lahat na magising na at kagigising pa lang. At sa magising, nagising pa rin. Maraming thank you sa pagsama kay Kuya Dan. Mula pa kanina alas 12 hanggang ngayon ang oras po natin. 4 na minuto na lamang, alas 4 na ng umaga. Kaya good morning sa mga bumabiyahe dyan, parang yung mag-asawang reabad. Itulog nyo na yan, maaga pa tayo mamaya. Actually ako din, may mga ganap din ulit mamaya. Kaya bukas na lang ulit, no? Wednesday, magkarinigan po ulit tayo. Pero wag na kayong aalis dahil tuloy-tuloy po tayo. Susunod na Radyo Patrol Balita, alas 4. Kasama si Robert Mano at Steve Raz. Until then, nakasama ninyo, nag-iisang balba sa radyo, ang inyong Kuya Dan, remembering you only here on Remember Your Music. Ingat lahat mga kapamilya. Happy Tuesday. Bye-bye.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na nakasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, alas 4:03 na po ng madaling araw.
1: Ito ang upagang balita ang bubusugin ka sa impormasyong kapakipakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast, ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras-tsyana, antemano. Kasama sila Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Mano.

0: po ay Martes, August 25, 2026. Narito mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol, Balita alas 4. Bagyong Obet, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility, habagat patuloy na magpapaulan sa ilang bahagi ng Luzon. Department of Health, nakahanda sa inaasahang pagtaas ng mga kaso ng leptospirosis. Kaso ng leptospirosis sa Quezon City, tumaas ng mahigit 100%. Presyo ng langis tataas sa ikalawang sunod na linggo. System loss charge, posibleng abuti ng isang taon bago matanggal sa electricity bill. Dating Special Disbursing Officer ng OVP na si Gina Acosta, muling sumalang sa witness stand. Mga bagong pangalan na kumobra ng confidential funds, lumutang. Sa lalawigan, Bulkang Canlaon sa Negros muling nagbuga ng abo. Ashfall bumagsak naman sa Canlaon City. At sa Balitang Sports, Pinay Tennis Champion Alex Ziala na abot ang bagong career high na world ranking. Magandang umaga, kapamilya. Kompleto po dalawa pogi, syempre ngayong Martes ng madaling araw. Ako po si Radyo Patrol Steve Raz.
1: Magandang madaling araw. Ako naman po si Radyo Patrol Robert Mano. At ngayon, simulan na po natin ang balitaan. Unahin po natin ang lagay ng panahon. Nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Typhoon Saudel o dating Bagyong Obet. Kumikilos ng pahilagang kanluran ang bagyo na posibleng maglandfall sa Southern Islands ng Japan. Bukod sa Typhoon Saudel, dalawa pang bagyo ang binabantayan ng pag-asa sa labas ng PAR. Palalakasin ng mga bagyo ang habagat na magdadala ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon. Dito naman po sa Metro Manila, makararanas na maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms.
2: Basta AM, BZMM! Alerto Servicio! Alerto Servicio!
0: Alerto po kapamilya, punuan na ang mga kama sa emergency room at ward ng Ospital ng Mutinlupa o OSMUN. Sa abiso ng paggamutan, full bed capacity na ang ER ward ng paggamutan. Simula po yan alas 5 ng hapon kahapon. Hinihikayat ang publiko na magtungo muna sa ibang paggamutan para mabigyan ng agaarang medical service. Nagpasalamat ang paggamutan sa pangunawa at pakikiisa ng publiko.
2: Basta AM, DZMM!
1: Sa ating pong Metro Pasada, may 200 kilo ng mishandled na karne na sabat sa Pasay. Narito ang balitang kumpirmado o sigurado mula sa Pasay, hatid ni Radyo Patrol, Roen Cueto. Roen!
3: Robert, kahon-kahon ng assorted meat products ang nasabat ng National Meat Inspection Service ng Department of Agriculture sa isinagawang surprise inspection sa Pasay Public Market. Tinatayang nasa 247 kilo ng mishandled karne ang nakumpiska. May isa pang individual na tangkang itinakbo ang ilang nakumpiskang karne pero agad itong hinabol at nabawi rin ng mga inspektor. Depensa naman ng individual, sa halip na bayaran ng karne, ibabalik na lamang niya ito sa kanyang pinagkuhanan. Aminado rin ang ilang nagtitinda na nagkulang sila sa tamang paghahandle ng mga karne. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Roen Cueto.
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa X-30. Basta AM, DZMM.
0: Sa ikalawang sunod na linggo, muling tataas ang presyo ng langis. 2.30 kada litro ang dagdag presyo sa diesel ngayong araw. 1.10 sa gasolina at piso naman sa kerosene. Resulta po ito ng pagtaas ng presyo ng langis sa world market na dulot ng tensyon pa rin sa Middle East sa pagitan ng Amerika at Iran. Sa unang araw ng trading sa world market kahapon, bumaba ang presyo ng langis habang inaabangan naman ang detalye ng panibagong sanksyon na ipapataw ng Amerika sa Iran.
2: Basta AM, MM!
1: Oras natin, 4:08. Aabuti ng isang taon bago matanggal sa electricity bill ng mga consumer ang system loss charge. Ayon sa Department of Energy, uunahin tanggalin ang non-technical system loss charge o ito po yung mga ninakaw na kuryente. Aminado naman ang DOE na matatagalan bago matanggal ang technical system loss charge. Una nang isinulong ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address na pagtanggal sa system loss charge sa bayarin sa kuryente ng mga consumer. Samantala, Brigada Contra Jumper inilunsad ng Department of Energy. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, atin de Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert.
4: Layo ng programang Brigada Contra Jumper na mapalakas ang pagsawata sa illegal electrical connections, jumper, pagtatamper sa mga metro ng kuryente at mapababa ang non-technical system losses ng mga distribution company. Hinihikayat din ng DOE ang publiko na i-report ang mga hinihinalang illegal connection at iba pang electrical safety hazard sa pamamagitan ng e-gov.ph app platform, kabilang sa maaaring i-report ang mga illegal na kawad na direktang nakakonekta sa mga power lines, mga koneksyong nagbabypass sa electricity meters, at mga tampered o binuksan at binagong metro. Maaari ring i-report ang mga nakalantad o kumikislap na kawad, overheating meters, at maluwag o delikadong electrical connections. Ayon sa DOE, sa e-gov.ph app, piliin ang report, pumunta sa electric power concerns, at piliin ang naaangkop na kategorya. Nagpaalala naman ng Energy Department na huwag lapitan ang mga inireklamong koneksyon ng kuryente at ipaubay na lang ito sa mga tauhan ng distribution company. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Instreta.
0: Tumaas ng mahigit 40 metro ang tubig sa Angat Dam dahil sa pag-ulan at dala ng mga bagyong Maymay at Luis at Habagat. Ang Angat Dam ang pinagkukunan ng 70% ng supply ng tubig ng Metro Manila na bumagsak sa record level na 150.55 meters ang tubig noong July 26. Base sa monitoring ng PAGASA, sumampa kahapon sa 191.77 meters ang tubig sa Angat Dam pero mababa pa rin ito sa 210 meters na normal high water elevations ng reservoir. Una ng nagdesisyon ng National Water Resources Board o NWRB na panitiliin sa 42 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig ng MWSS mula sa Angat Dam. Bukod sa Angat Dam, tumaas din ang level ng tubig sa iba pang dam sa Luzon.
2: Basta AM, DZMM!
1: Oras natin 4:11. Bagyan tumaas ang kaso ng leptospirosis sa bansa kasunod ng mga pag-ulan at pagbaha sa mga nakaraang araw. Sa record ng DOH, 475 ang dinapuan ng leptospirosis. Mula po yan July 26 hanggang August 8 na mas mataas ng 29% kumpara noong July 12 hanggang 25. Umaabot naman sa mahigit 4,200 ang leptospirosis cases sa bansa mula Enero hanggang August 22 na mas bababa ng halos 30% kumpara noong 2025. Tiniyak naman ng DOH na nakahanda ito sa inaasahang pagtaas ng bilang ng mga nagkakasakit at 33 ospital na anila sa Metro Manila, Region 1, 2, 3 at Cordillera ang nag-activate ng leptospirosis lane. Samantala, lumobo sa 138% ang mga kaso ng leptospirosis sa Quezon City. Sa record ng QC Epidemiology and Surveillance Division, 62 kaso ang naitala mula August 5 hanggang 18 at 5 ang namatay. Pinakamaraming nagkasakit sa Barangay Commonwealth, kasunod sa Payatas at Batasan Hills. Umapila ang Quezon City Health Department sa publiko na iwasan ang paglusong o kaya po magbota kung hindi may iwasan na lumusong sa baha. Samantala sa Maynila, naragdagan naman ang 16 ang mga dinapuan ng leptospirosis sa lungsod. Sa report ng Manila Health Department, 229 na ang nagkasakit ng leptospirosis sa Maynila ngayong taon.
2: Basta AM, DZMM.
0: Nagdagdag na mga kama ang National Kidney and Transplant Institute para sa pagdagsa ng mga pasyenteng dinapuan ng leptospirosis. Una nang inanunsyo ng NKTI na punuan na ang mga kama ng emergency room ng naturang paggamutan. Ayon kay NKTI Executive Director Dr. Jose Dante Dator, Halos 50 leptospirosis patient ang naka-admit sa pagamutan sa kasulukuyan. Nagdagdag ng 20 kama ang NKTI at isinasaayos ang iba pang available na kwarto para tumanggap ng mga pasyente. Nakipaugnay na rin ang NKTI sa Philippine General Hospital at East Avenue Medical Center para sa posibleng paglilipat ng mga pasyente kung kakailanganin. Umapil na si Dator sa publiko na kaagad na magpakusulta sa doktor kapag nakaramdam ng mga komplikasyon ng leptospirosis.
2: Basta AM MM!
1: Kontento naman si Pangulo Marcos sa pagtugon ng mga ahensya at lokal na pamahalaan sa Pampanga sa mga apektado ng pagbahang dulot ng habagat. Nagsagawa ng aerial inspection ang Pangulo sa mga binahang lugar sa Bulacan at Pampanga at binisita mga evacuee sa Bacolor bago nakipagpulog sa mga opisyal sa Central Luzon. Bukod sa flood control project, isinisi ng Pangulo sa malaking volume ng ulan na binagsak ng habagat at mga nagdaang bagyo ang pagbaha sa malaking bahagi ng Luzon. Iginit ni Pangulo Marcos na napupunan naman ng mga ahensya at lokal na pamahalaan ang pangangailangan ng mga apektadong residente kabilang ang pagkain at health care. Tiniyak din ng Pangulo ang patuloy na paghahatid ng tulong sa mga apektadong residente. Nang matanong sa nakitang pangmatagalang solusyon sa pagbaha sa Central Luzon, sinabi ni Marcos na pinag-aaralan na ito ng pamahalaan, kabilang dito ang pagtatayo ng 5 sabot dam sa Nueva Ecija sa 2027 na magsisilbing pansalo sa putik, lupa at bato na posibleng gumuho sa mga mabababang lugar. Inaasahan din makatutulong ang mga sabot dam bilang irigasyon o patubig sa mga magsasaka.
2: Basta AM!
0: Isinilalim na sa state of calamity ang mga bayan ng Paluan at Abra de Ilog sa Occidental Mindoro dahil sa pinsalang idinulot ng habagat. 12 barangay sa Paluan ang binaha na nakaapekto sa halos 5,000 pamilya o mahigit 19,000 individual. Halos 1.8 million pesos na ang halaga ng mga nasirang palayan sa nasabing lugar. Sa Abra de Ilog, umabot sa 69 million pesos ang pinsala sa infrastruktura at agrikultura ng pag-ulan at pagbaha na idinulot ng habagat. Lubang naapekto ng mga barangay ng Kabakaw, Balaw, San Vicente at Lumambayan. Una nang nagdeklara ng state of calamity ang Sablayan sa Occidental Mindoro. Samantala, isinilalim na rin sa state of calamity ang Benguet. Mahigit 1 bilyong piso ang pinsala sa agrikultura at infrastruktura sa nasabing dalawigan. Gagamitin ng provincial government ang 38 million pesos na quick response fund para sa relief assistance at rehabilitasyon ng mga nasirang infrastruktura.
2: Basta AM-DZMM!
1: Oras natin 4:16, ipinagpaliba ng Department of Education ang nationwide simultaneous school safety drill for active attack incidents sa mga pampubliko at pribadong paaralan na nakatakda sana ngayong araw. Sa pahayag po ng DepEd, muli itong itatakda sa unang linggo ng Setyembre pero wala pang pinal na petsa. Ayon sa DepEd, gagamitin ang kalagdagang panahon para tiyakin nakahanda ang physical at psychological ang mga estudyante sa gagawing active shooter drills. Una ng hiniling ng Philippine Psychiatric Association at Philippine Society for Child and Adolescent Psychiatry sa DepEd ang pagpapaliban sa nationwide active shooter drill dahil sa hindi magandang epekto dito sa mga estudyante. Matatandang inatasan ng DepEd ang mga paaralan na magsagawa ng active shooter drill kasunod na nangyari pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University.
2: Basta AM DZMM!
0: Dalawang estudyante ang nasa kustudiya ngayon ng pulisya matapos umanong magbanta ng pamamaril sa ilang paaralan o sa isang paaralan sa Taguig City. Ayon sa pulisya, posibleng maharap sa mga reklamong grave threats at paglabag sa Cybercrime Prevention Act ang dalawa. Ginamit umano ng isang social media account ng kasama para i-post ang banta. Sinuri rin ang video ng baril na kumalat online pero nalamang na download lamang ito mula sa Facebook at hindi kinuha ng mga estudyante.
2: Basta AM DZMM!
1: Lusot na sa committee o Senate Committee on Local Government ang panukalang ipagpaliban ng November 2 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections at palawigin ng 5 taon ang termino ng mga nakaupong barangay at SK officials. Base sa panukala ng Senator Francis Escudero, idaraw sa November 2028 ang susunod na barangay at SK elections at gagawin ito tuwing 5 taon. Paliwanag ni Escudero, layon ng kanyang panukala na itama ang termino ng mga barangay at SK officials at hindi lamang ipagpaliban ang halalan sa Nobyembre. Inaprubahan ng mga senador ang motion ni Senate Committee on Local Government Chairperson J.V. Ejercito na ihanda ang committee report sa panukala at isalang ito sa debate sa plenaryo. Kinontra ng mga election watchdog na Legal Network for Truthful Elections o LENTE at NAMFREL ang panukalang pagpapalibad ng barangay at SK elections sa Nobyembre. Hindi anila akma ang timing ng panukala, lalo't ilang buwan na lang bago ang halalan.
2: Basta AM DZMM.
0: Hiniling naman ng COMELEC sa Senado at Kamara na desisyonan na sa 2 linggo ng Setyembre kung ipagpapaliban ang barangay at sangguniang kabataan elections na nakatakda sa November 2. Sinabi ni COMELEC Chairman George Aaron Garcia na makatutulong ito para mawala ang alalahanin ng mga nagpaplanong magkain ng certificate of candidacy at mga tauhan ng poll body sa mga field office. Itinakta ng COMELEC sa September 28 hanggang October 5 ang filing ng COC ng mga nagpabalak na tumakbo sa barangay at SK elections ngayong taon. Pinaplano rin ng COMELEC ang training ng mga teacher na uupo sa halalan kaya't gusto ng komisyon nang maglabas ng maagang desisyon ang mga mababatas. Dagdag pa ni Garcia, halos 8 bilyong piso ng 19.57 bilyon pesos sa budget para sa barangay at SK elections ang nagastos ng COMELEC para sa pag-iimprinta ng mga balota at bayad sa mga kanilang mga tauhan.
1: Sa Sultan Kudarat, patay ang 53 anyos na barangay chairperson matapos pagbabarili ng riding in tandem sa barangay Banawag sa bayan ng President Quirino. Ayon sa investigasyon, kumakain ang biktima kasama ang kanyang asawa sa harap ng sari-sari store nang dumating ang mga sospek at ilang beses itong pinaputukan. Nagsagawa ng hot pursuit operation ang pulisya habang patuloy na inaalam ang pagkakakilanlan ng mga sospek at motibo sa krimen.
2: Basta AM DZMM.
0: Alas 4:21 na madaling araw, dyan naman sa Leyte, patay ang 55 anyos na barangay Tanod matapos pagsasaksaki ng kapwa Tanod sa barangay Labrador sa Ormoc City. Ayon sa pulisya, love triangle umano ang motibo sa krimen. Naabutan umano ng sospek ang biktima at kanyang live-in partner na nagtatalik kaya sinaksak ang dalawa. Agad na sa huyang Chief Tanod habang sugutan ng babae. Kusang sumuko ang sospek at naharap sa mga kasong murder at frustrated murder.
2: DZMM.
0: Ang oras po natin, 4:22 na po na madaling araw.
1: Kapag narinig nyo na po yan, ibig sabihin, ipadala nyo na yan sa aming Viber number na 0919-278-3000. Mga pa-shoutout din nyo na yan. Mga pa-attendance check din nyo na yan. Aba, babasahin po natin yan maya-maya lang. Abangan nyo po sa aming pagbabalik. Senator Lito Lapid, kinuwestiyon ang mga kaapelyido na tumanggap po ba noon ng confidential funds mula sa OVP.
0: At peking sundalo timbog sa Las Piñas. Yan at iba pa mga balita sa pagbabalik ng
1: Radyo Patrol Balita alas 4.
0: Kape na po, kape.
2: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radyo Patrol 630. Radyo Patrol Balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicuña. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
5: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: confianza. Radio Patrol, balita ala 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budget nila para alam namin yung update daily ng mga piligid, no? Mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
0: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Steve Raz, Robert Manosa. Radio Patrol Balita alas 4.
2: 4:25. Balikan na po natin ang mga headlines sa Radio Patrol Balita alas 4. Bagyong Obet, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility habang patuloy na magpapaulan sa ilang bahagi ng Luzon.
3: Department of Health nakahanda sa inaasahang pagtaas ng mga kaso ng leptospirosis. Kaso ng leptospirosis sa Quezon City tumaas ng mahigit 100%.
2: Presyo ng langis tataas sa ikalawang sunod na linggo. System loss charge, posibleng abuti ng isang taon bago matanggal sa electricity bill.
3: At dating Special Disbursing Officer ng OVP na si Gina Acosta, muling sumalang sa witness stand. Mga bagong pangalan na kumubra ng confidential funds, lumutang.
0: Ulat kalusugan.
3: Sa ating pong ulat kalusugan, mahalagang mabanatiling malakas ang mga tuhod habang tumatanda para makatulong sa paglalakad, pag-akyat ng hagdan at iba pang pang-araw-araw na gawain.
2: Malakas ba tuhod mong partner?
3: Siyempre partner, wow. Kailangan malakas ang tuhod natin.
2: May exercise ba lagi ang tuhod na yan?
3: Meron.
2: Good.
3: Pero may mga inirekomenda palang exercise partner.
2: Gaya ng?
3: Kabilang po dito ang sit to stand, straight leg raise, step ups, ball sits, at standing hamstring curls. Ayun po ah. Nakatuwa na mga ito sa pagpapalakas ng mga kalamnan na sumusuporta sa tuhod at pagpamabuti ng balanse. Inirekomendang gawin ang mga exercise ng 2-3 beses kada linggo na may mabagal at kontroladong galaw. Para sa may arthritis, dating injury o matinding pananakit ng tuhod, mas mainam na kumonsulta muna sa mga physical therapist. At yan pong ating ulat kalusugan on a Tuesday morning.
2: Alagaan nyo po yung mga tuhod nyo, ha? Minsan sila lolo at sila lola, yan ang unang iniinda talaga.
3: Talagang pag matanda na nanginginig habang naglalakad.
2: Oo, tsaka yung tuhod, masakit talaga. Pero minsan kasi yung iba, kahit sa edad natin sumasakit yung tuhod, alam mo bakit?
3: Bakit?
2: Ang bigat ng upper body.
3: Oo. So kailangan talaga ma-exercise. Gusto nyo maging tumibay yung tuhod, i-search nyo yung mga nabanggit ko kanina ng exercise. Ayan.
2: Oo, paano? Exercise na! Alamin po natin ang magiging lagay ng panahon sa maghapon. Makakasama po natin mula sa Pag-asa si Binibining Chanel Dominguez. Good morning, ma'am.
4: Magandang umaga din po sa inyo at magandang umaga din sa ating mga taga-subaybay. Para sa ating weather update, inaasahan pa rin natin yung patuloy na pag-iral ng southwest monsoon at magdadala ito ng maulat na papawirin na may mga chance na mga kalat-kalat na pag-ulan sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Cavite, Batangas at Rizal. Sa nalalabing bahagi naman ng ating bansa, magiging maaliwalas naman ang ating panahon, pero asahan din natin yung mga low-hollow thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Sa ngayon din, pinapalalahanan natin yung mga kababayan natin dito sa May Mindanao dahil inaasahan natin posibleng makaranas na naman sila ng mainit na panahon. Samantala, wala na tayong bagyo or low pressure area na minomonitor sa labas ng ating ay sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Tuloy na pong lumabas itong si Obet kahapon ng 9:30 at ito ay nasa labas na at wala naman din natin ito inaasahan magkakaroon ng direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Ayun po, dahil padaan po itong si Bagyong Saudel ay formerly Obet po, ay inaasahan po natin magdadala pa rin po ito ng mga paghila niya ng southwest monsoon na magdadala ng mga pag-ulan dito sa malaking bahagi ng gusto natin ang bahagi ng Visayas this week po. So ngayon mga kababayan po natin ay dapat po ngayon pa lang ay naghahanda na. Yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga.
2: Magandang umaga at maraming salamat po Ma'am Chanel Dominguez. Oras natin, 4:29. Punta po tayo ng Las Piñas. Lalaki nagpakilalang sundalo, arestado sa Las Piñas. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado at Tindiradyo Patrol, Roen Cueto. Roen.
5: Robert, arestado ang 34 anyos na lalaki matapos magpakilalang miyembro ng Philippine Army sa isang resto bar sa J. Aguilar Avenue sa barangay Pulang Lupa 2, Las Piñas City. Ayon sa Southern Police District, nahulihan ang suspect na si alias Noe ng baril sa loob ng kanyang belt bag. Nang berpakehin ng pulisya, wala siyang maipakitang valid Philippine Army ID bagamat nakapagpakita siya ng mga dokumento para para sa pagmamayari at pagdadala ng baril. Kinumpiska pa rin ng kanyang isang baril, limang magazine at mga bala. Naharap ang suspect sa reklamong usurpation of authority at paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol. Roen Cueto.
0: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30. Basta AM. Alerto sa vulkan.
3: Muling nagbuga ng abo ang Bulkang Canlaon sa Negros Island kahapon. Tumagal ng mahigit kalahating minuto ang Asia Mission ng bulkang nagbuga rin nang usok na umabot na sa 200 meters ang taas. Nananatili sa alert level 2 ang Bulkang Canlaon at ipinagbabawal ang pagpasok sa 4-kilometer permanent danger zone. Samantala, kuha tayo ng report. Ang mga klase sa Canlaon City sa Negros Oriental, kinansila dahil sa ashfall mula sa Bulkang Canlaon. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Negros Island Region, Romeo Subal. Romeo!
6: Alas 5:51 kahapon, muling nagbuga ng abo ang Bulkang Canlaon na umabot sa 200 metro ang taas. Agad na bumagsak ang abo sa Canlaon City at malakas ang amoy ng sulfur sa ilang bahagi ng lungsod, kaya't alas 12 ng tanghali, pinauwi ang mga mag-aaral at sinuspinde muna ang pasok until further notice. Base sa Executive Order No. 80-2026 ni Mayor Jose Chubasco Cardenas, delikado sa kalusugan ng mga mag-aaral at mga guro ang pagpatak ng abo, kaya't pinauwi sila. Inabisuhan ang publiko na manatili sa loob ng kanilang mga bahay. Noong Linggo, dalawang insidente din ng ash emission activity ang naitala ng FIVOC sa Canlaon. Nananatili pa rin sa Alert Level 2. Bawal pumasok ang sinuman sa loob ng 4-kilometer permanent danger zone. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Romeo Subaldo.
3: Maraming salamat, Romeo Subaldo!
0: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
2: Sa Cebu, nahulihan ang baril ng 14 anyos na grade 9 student sa Lutod National High School sa bayan ng Pinamungahan. Nadiskubre ang baril sa bag ng estudyante matapos magsagawa ng surprise inspection ang mga guro. Ayon sa pulisya, dinala ng mag-aaral ang baril para takutin ang umano'y nambubuli sa kanyang kaibigan. Lumalabas na hindi rehistrado ang nakumpiskang baril, kaya hindi pa matukoy ang tunay na may-ari nito.
3: Salbay, senior citizen, arestado matapos magbitbit ng baril at mag-amok sa isang mall. Narito balitang kumpirmado sigurado mula Albay at De Vince Villar. Vince!
7: Arestado ang isang senior citizen na dati na rin naging board member sa Albay matapos umanong mag-amok. Magamunang away bitbit ang baril sa isang mall sa Legazpi City. Sa ulat ng Albay Police Provincial Office, habang nagkukumpulan ang grupo ng mga senior citizens sa isang coffee

0: Vince Villar.
1: Maraming salamat, Vince Villar.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMN Radio Patrol sa East 30. Basta AM DZMM.
3: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
4: Muling sumalang sa witness stand ang dating special disbursing officer ng Office of the Vice President na si Gina Acosta sa 17th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa pagpapatuloy ng direct examination, tinanong ni Counsel for the Panel of Prosecutors, Attorney Amando Ligutan, si Acosta kung bakit ibinigay sa dating pinuno ng Vice Presidential Security and Protection Group na si Colonel Raymond Lachica ang milyong-milyong pisong confidential funds ng OVP kahit labag ito sa joint circular ng Commission on Audit. Sagot ni Acosta, itinalaga ni VP Duterte si Lachica na magpatupad ang confidential activities ng OVP. Kinumpirma rin ni Acosta na wala siyang hawak na resibo o dokumento na magpapatunay na tinanggap ni Lachica ang confidential funds mula 4th quarter ng 2022 hanggang 3rd quarter ng 2023. Kinumpirma ni Acosta na hindi niya nakita ibinigay ni Lachica ang confidential funds sa mga sinasabing tumanggap ng pondo dahil hindi siya kasama sa ground at nagtiwala lang siya sa security officer. Lumutang din sa direct examination ni Ligutan kay Acosta ang iba pang kahinahinalang pangalan na tumanggap ng confidential funds. Kabilang dito sina Antonio Pagong, Timon Andrupusa, Don Piang, Shane Ngitngit at Suniso Belat na tumanggap ng mula 100,000 piso hanggang 250,000 pesos base sa mga acknowledgement receipt sa pagtatanong ni Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero. Kinumpirma ni Acosta na wala siyang nalalaman kung personal na natanggap ang pera o pinambili ng supplies.
1: Dating Special Disbursing Officer Gina Acosta, iginit na kontento sa paggasta ng confidential funds ng OVP. Narito ang balitang kumpirmara sigurado, Radyo Patrol, Jom Garner. Jom!
5: Satisfied o kontento si dating Special Disbursing Officer ng OVP na si Gina Acosta sa paraan ng paggasto sa aabot sa 500 milyong pisong halaga ng confidential funds ng ahensya na una niyang inaming ibinigay sa security officer ng ahensya na si Colonel Raymond Dante Lachica. Kinumpirma niya yan sa cross-examination sa kanya ni Defense Counsel Attorney Lindon Bacuel na tinanong rin siya kung personal niyang nakita ang fund utilization report nila Chica nang ihinanda niya ang physical and financial plan ng OVP noong 2022. Kinumpirma rin ni Acosta na walang provision sa Joint Circular No. 2015-01 na nagbabawal sa mga SDO na gaya niya na humingi ng guidance o input sa mga security officer gaya nila Chica. Bago matapos ang cross-examination, tinanong pa ni Bacuel si Acosta na kaya ba siya paulit-ulit ng sagot ay dahil paulit-ulit din ang tanong ang prosecution, bagay na inalmahan ni Attorney Ligutan. Binalikan rin ni Bacuel ang issue sa wikang ginamit ni Acosta sa nagdaang pagdinig ng House Committee on Good Government noong 2024 kung saan tila hindi ito nahihirapan sa paggamit ng Tagalog taliwas sa nakaraang impeachment trial. Paliwanag ni Acosta, bagamat pinayagan siyang magsalita sa Bisaya ng nasabing komite, sinabihan umano siya na dapat ay subukan niya pa rin magsalita sa wikang Tagalog o Ingles na kanya namang sinang-ayunan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Jom Garner!
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
4: Kinwestiyon naman ng ilang senator judge ang ilang questionableng pangalan sa acknowledgement receipts ng Office of the Vice President. Kabilang dito si Senator Rizzo Ontiveros na sinita ang acknowledgement receipt sa nagngangalang Clarice Ontiveros noong February 24, 2023 na kapareho ng kaarawan ng senador. Paliwanag ni OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta, sinubukang beripikahin ang detalye kay dating Vice Presidential Security and Protection Group Head Colonel Raymond Lachica, pero tumanggi dahil sa sensitibong impormasyon. Si Senator

0: Judge Bob Makino, tinanong si Acosta kung naniniwalang totoo bang tao ang mga recipient ng confidential funds. Ayon kay Acosta, naniniwala siyang mga alias lang ang mga pangalan sa acknowledgement receipts nang sabihin nila chika na confidential confidential ang detalye. Inusisa rin ni Senator Judge Lito Lapid ang mga pangalang Diane Maple Lapid at John Lapid na kahalintulad naman sa kanyang apelyido. Paliwanag ni Acosta, galing ang mga resibo kay La Chica at pinagbatayan lang niya ang mga binigay ng security officer.
1: Hiniling ng prosekusyon ang pagpapasampina sa tatlong opisyal ng Armed Forces of Philippines bilang susunod na testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kabilang dito sina Colonel Manaros Borancing II, Colonel Magtanggol Panopio at retired Major General Adonis Bahaw na pawang mga sangkot umano sa pag-issue ng certification na nagsasabi na walang natanggap na pondong AFP mula sa DepEd. Ayon sa prosekusyon, dahil ito sa pag-excuse ng susunod na sanang hostile witness na si dating DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajarda na nagsubmit ng medical certificate. Nilinaw naman ni House Prosecutor Joel Chua na hindi nila inaalis ang posibilidad na ipatawag ang dating hepe ng Vice President Security and Production Group na si Colonel Raymond La Chica bilang hostile witness.
0: Tinawag naman na fake news ni defense lawyer at spokesperson Attorney Michael Poa ang umano'y dialogo sa pagitan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Inialintulad ito ni Poa sa ulat na binatun siya ng laptop at binigyan din na wala itong katotohanan. Nauna na rin iginiit ng Malacanang press officer Claire Castro na wala siyang impormasyon kaugnay sa umano'y hiling ni VP Duterte na makausap ng pribado ang Pangulo.
1: Arestado ang dalawang lalaki na umano'y ng hold up sa isang gasolinahan sa Paco, Maynila noong August 17. Ayon sa pulisya, dumating ang mga suspects sakay ng motorsiklo at nagdeklara ng hold up. Kinuha nilang cellphone at 3,000 piso ng gasoline boy bago tumakas. Naaresto sila sa Barangay Katmon, Malabon at positibong kinilala ng biktima. Nakakulong ng dalawa at naharap sa kasong robbery.
0: Sa Maynila, 13 ang sugatan sa karambola ng 5 sasakyan sa Legarda Flyover. Nagbabalik si Radyo Patrol, Roen Cueto. Roen.
2: Robert, sugatan ang 13 individual matapos magkarambola ang 2 pampaserong jeep, isang AUV, close van at motorsiklo sa pagbaba ng Legarda Flyover sa Santa Mesa, Maynila. Pasado alas 9 kagabi, ayon sa isang biktima, nawalan umano ng preno ang isang jeep at sumalpok sa jeep na nasa unahan. Sunod na nahagip ang isang motorsiklo, SUV at truck. Karamihan sa mga biktima ay nagtamo ng mga galos, bugbog at bukol. Ilang biktima rin ang sinugod sa ospital. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol. Roen Cueto.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
1: Oras natin, 4:43 na po ng madaling araw sa Antipolo City. Sugatan ang isang rider matapos araruhin ng sports utility vehicle sa bahagi ng Marcos Highway sa Barangay Mayamot. Sinasabing biglang humarurot ang SUV na minamaneho ng aktor at negosyanteng si Ninyo Mulak. Umakyat sa shoulder ng highways tsaka bumangga sa tindahan, barbershop at karinderya kung saan naroon ang biktima. Problema sa makina ang tinitigang sanhi ng insidente pero umamin si Mulak na nakatulog habang nagmamaneho kaya nawala ng kontrol ang sasakyan. Inako ng aktor ang responsibilidad sa nasabing insidente.
0: Ukumpiskahin naman ng Bureau of Customs ang sports car na Porsche 918 Spyder na nakarehistro sa aktor na si Derek Ramsey dahil sa misdeclaration. Ayon po sa BOC, natuklasan ng Land Transportation Office na gumagamit ng peking license plate ang sasakyan na inangkat noong 2021 pero idineklara ang Porsche Boxster na di hamak na mas mura at may mababang buwis. Aabot sa 35 milyong piso ang buwis na dapat sanang bayaran pero bumaba sa 1.8 million pesos dahil sa misdeclaration. Mag-i-issue na ng warrant ang BOC habang inaalam ang posibleng partisipasyon ng aktor. Gayun din ang paraan ng pagkakarehistro sa sports car. Nauna nang sinabi ni Ramsey na binili niya ang sasakyan ng walang masamang hangarin o layunin.
1: Sa Camarines Sur, na ibalik na ang naputol na kamay ng pulis na tinaga ng bolo na nag-amok ng suspect sa bayan ng San Jose. Rumisponde ang mga pulis sa sumbong hinggil sa nag-amok ng laking pinaniniwalaang may problema sa pag-iisip na sinubukang pakalmahin ni Police Staff Sergeant Nolly Miranya pero tinaga sa kamay. Matagumpay na naikabit ng mga doktor ang dalawang major artery sa kamay ng pulis. Pero sinabi ni Camarines Sur Police Public Information Officer Major Monica San Juan na posibleng tanggalin ang ibinalik na kamay sakaling hindi pumuti ang kondisyon ng pulis na nagpapagaling pa sa ospital. Sa kabila nito, nilino ng Camarines Sur Police na nananatiling aktibo sa serbisyo si Staff Sergeant Miranya.
0: Sa Pasay naman, nasagip ang 8 Pilipinong hinihinala ang biktima ng catfishing recruitment sa NAIA Terminal 1. Nasita ang mga biktima ang papuntaan ng Indonesia para sa 5 araw na leisure trip kasama ang mga dating katrabaho sa call center sa Makati pero nabisto ng matuklasang hindi kakilala ang mga kasama. Sa investigasyon, pinangakuan ng trabahong customer service representative ang mga biktima na may buwan ng sahod na $1,000 hanggang $1,500 o katumbas ang mahigit $61,000 hanggang mahigit $92,000. Nadiskubre rin 5 sa 8 biktima ang dati nang nagtrabaho sa Cambodia at Myanmar kung saan 2 ang napaulat na umalis gamit ang backdoor route. Bukod dito, natuklasan ding na repatriate na galing Myanmar ang 1 sa 8 matapos ba biktima ng human trafficking habang dati namang nagtrabaho bilang guro sa Thailand. Ang 1 pang biktima kahit tourist visa lang ang hawak. Sa ngayon, nasa kustodiya ng Interagency Council Against Trafficking ang mga biktima.
1: Sa Surigao del Sur, magsasagawa ng malalimang investigasyon ng pulisya laban sa mga pagbabanta sa Jacinto P. Elpa National High School sa Tandag City. Ayon kay Surigao del Sur Police Provincial Office Director Colonel Jeffrey Lawrence Mauricio, posibleng konektado ang nasabing pagbabanta sa bullying. Nakikipaugnay na anyang pulisya sa paaralan ngayon din sa ibabang ahensya para matukoy ang mga taong nasa likod ng banta na kumalat online. Pinalalahanan naman ang mga mag-aaral, guro at mga magulang na maging alisto at agad na i-report sa mga otoridad sa magtanggap ng banta o karahasan.
0: Labing at 13 anyos na batang lalaking nawala sa Baseco Beach na recover na. Narito ang balitang kumpirmado sigurado at hindi Radyo Patrol Bert Dizon. Bert.
4: Na-recover na ang katawan ng nawawalang 13 taong gulang na batang lalaki matapos maligo sa Baseco Beach noong August 16. Ayon kay Manila DRRMO Director Arnel Angeles, naging pahirapan ang paghahanap sa biktima dahil sa sunod-sunod na high tide at masamang panahon. Natagpuan ang bangkay ng bata sa coastal area sa boundary ng Nabotas at Obando, Bulacan kahapon ng madiling araw at positibong kinumpirma ng mga magulang ang na-recover na bangkay. Agad namang inilibigay ang bata sa Manila South Cemetery dahil nasa advanced stage of decomposition na ito. Nagpaalala naman ng Manila LGU sa mga residente na malapit sa Baseco Beach na bawal ang paliligo sa dagat at pinaalalahanan ng mga magulang na bantayan ang kanilang mga anak at huwag paliguin sa Baseco Beach dahil sa nakaambang peligro. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon.
3: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
1: Sa Bevaisia, sanggol, inabandona sa harap ng isang simbahan. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Bevaisia at si Cesar Galassi.
5: Isang bagong silang na sanggol ang natagpuan sa harapan ng Grace of God Church sa Progsa East, Barangay San Fernando Sur, Cabiao, Nueva Ecija noong Lunes. Ayon sa Municipal Social Welfare and Development Office Cabiao, darong alas 4:30 ng hapon nang matagpuan ang babaeng sanggol na nakabalot sa puting kumot. Nakakabit pa umano sa sanggol ang umbilical cord nito nang siya ay matagpuan, indikasyong posibleng ilang oras pa lamang mula nang siya ay isilang. Natagpuan ang sanggol ng mga residenteng dumaraan sa simbahan. Ayon sa MSWDO, nasa mabuting kalagayan ng sanggol na nananatili sa kanilang pangangalaga. Ayon sa Cabiao Police, patuloy ang investigasyon upang matukoy ang ina ng sanggol at ang taong nag-iwan sa kanya sa harap ng simbahan. Sinisikap din ng mga otoridad otoridad na matukoy ang mga pangyayari bago matagpuan ang sanggol. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
1: Maraming salamat, Cesar Galassi.
0: Sa mga kapamilya naman at kaserbisyo na naghahanda papasok sa eskwela o trabaho, alamin na po natin ang sitwasyon sa EDSA Busway sa bahagi po yan ng Rojas Boulevard. Naroon po, nagbabantay si Radyo Patrol Roen Superman Cueto. Roen!
2: Good morning, Robert at Steve. Nandito ngayon tayo sa Rojas Boulevard Station ng EDSA Busway. Sa mga oras na ito, maluwag ang sitwasyon at wala pang pila ng mga pasahero sa istasyon. Kakunti pa lamang ang mga pasahero tumasakay dito pagdating nila sa istasyon. Ay may mga bus na naghihintay kaya hindi rin nagtatagal ang kanilang paghihintay bago makalis ang mga pasahero. Samantala, banayad naman ang daloy ng trapiko sa parehong northbound at southbound lanes ng EDSA. Paalala lang mga kapamilya, umiira lang number coding ngayong araw para sa mga plaka nagtatapos sa 3 at 4 mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 po yan ng umaga. Yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roy, ito.
0: Roen!
2: Yes, Robert.
0: So, sabi mo ha, kung sasakay ng busway ngayon tong si Alfred, kailangan ba magdala ng pamaypay?
2: Kung magdadala, oo naman, Robert.
0: Kasi
2: ngayon, malinsangan ang panahon. Tayo nakaranas ng pag-ulan ngayong buong magdamag. Kaya sana magdala ng pamaypay. Kung tinatamad magpaypay, ay magdala ng maliliit na minifan.
0: Ay, ang social naman nung may pa-minifan, yung electric.
1: Bakit wala bang aircon yung mga bus dyan?
2: Siyempre kapag ano kasi, pag maghihintay ka ng bus, pero hindi ka naman maghihintay.
0: Habang naghihintay ka, partner, nga naman. Ay maalinsangan sa labas. Eh, kailangan mo ng fan. Tama naman yan. Roen, salamat!
2: Maraming salamat, Robert at Steve.

0: Tama. Sa labas ng bansa, nagbabala ang Iran na gaganti sa planong panibagong sanction na ipapataon ng Amerika. Ayon sa Iranian Foreign Ministry, magsasagawa sila ng aksyon laban sa Estados Unidos at mga kaalyado nitong bansa. Babala pa ng Iran, lalo lang nitong palalalain ang hidwaan sa gitnang silangan. Tinawag naman ng Iranian military na act of war ang anumang pagsuporta ng ibang bansa sa sanction ng Amerika. Samantala, dalawa ang patay sa gubit ng malakas na bagyo sa Latvia at Lithuania. Binayo ng malakas na hangin na tulad na dala ng bagyo ang mga naturang bansa noong weekend. Mahigit kalahating milyong household ang nawalan ng supply ng kuryente. Naramdaman ang epekto ng masamang panahon sa Estonia at Poland. Ating alamin ang mga eksena sa mundo ng showbiz mula sa ating kachika sa umaga, Erica Balmes. Erica,
1: ano ang latest?
2: Chika morning, kapamilya. Ito na nga ang latest. Nagluluksa ngayon ang aktres na si Sura Mirex sa pagpanaw ng kanyang ina nito lamang August 17. Sa isang social media post, binigyang pugay ng aktres ang kanyang mommy cheat na itinuturing niyang greatest blessing sa kanyang buhay. Kalakip ng emosyonal na post, ang mga larawan nilang magkasama. Bumuhos naman ang pakikiramay ng mga taga-suporta at kaibigan ni Sue sa industriya. Sa iba pa nating showbiz update, panibagong tagumpay ang nasungkit ng global girl group na Cat's Eye, kung saan miyembro ang Filipina na si Sofia La Forteza. Nanguna sa Billboard 200 Albums Chart sa Amerika ang bagong mini-album ng grupo na Wild. Ito na ang kauna-unahang number one album ng Cat's Eye at ikalawang pagpasok nito sa top 10 ng prestigyosong music chart. Para sa kumpirmado, siguradong showbiz update, Erica Balmes, DZMM.
0: Thank you, Erica!
3: Sports Balita!
0: Sa ating sports balita, Pinay tennis champion Alex Ziala umangat sa number 18 ng world ranking. Yan ang ibang sports balita. Iahati natin big man ng DZMM, si Alfred Dalde. Alfred, good morning!
4: Good morning, Robert and Steve. Para sa ating balitang sports, umangat sa number 18 ang WTA World Ranking ni Pinay tennis star Alex Ziala. Ito ang bagong career high ni Ziala matapos makuha ang kampiyonato ng Mubadala DC Open at kampanya sa Canadian Open at Cincinnati Open. Naghahanda na si Ziala para sa pagsabak sa women's single at mixed double event ng US Open. Magiging kapartner ni Ziala si world number 4 na si Felix Auger Aliassime ng Canada. Samantala, all Filipino ang lineup ng Gilas Pilipinas na sasabak sa fourth window ng 2027 FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers. Kinumpirma ng Gilas Pilipinas head coach Tim Cohn na nasa Amerika pa rin ang naturalized player na si Justin Brownlee na nagpapagaling pa rin sa mga iniindang injury. Makakalaban ng Gilas Pilipinas sa Biyernes ang Jordan at susundan ng Iran sa Linggo sa Mall of Asia Arena sa Pasay!
0: At yan!
4: Ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, DZMM.
0: Maraming salamat, Alfred Dalde! Hoy! Gising! Kape! Aba, baka nakakalimutan niyo ha? Baka nalilibang kayo sa kakasnos ha? 4:55 na po na madaling araw. Kaya naman maganda madaling araw.
5: Good morning!
0: Kay Teacher Teresita Loria, kay Teacher Rowena Sempio ng Rosauro Almario Elementary School.
5: Good morning!
0: Ganyan sa Kagitingan, sa Tondo, Maynila. Magandang umaga po sa inyo. Salamat sa panunood at pakikinig. Kuyang Sosimo Gasmin, magandang umaga po. Jepoy Manggay ng Barangay Pagsawitan, Santa Cruz, Laguna. Magandang morning! Ma'am Fe Santia, magandang madaling araw.
3: Kita Villanueva, good morning. Kita Amanda Reyes, good morning. Madam Norma Guevara, magandang umaga.
0: Good morning kay Romeo Valderrama mula sa Mabulang at Pampanga, kay Sara C, kay Lorena Pascual, kay Maggie Di Manzara ng Makati City, kay Elsie Balyol Florentin, kay Gail Villoria, watching from Antipolo City, kay Tita Lina Ho ng Plaradel, Bulacan, kay Luis Cruz ng DOH Central Office sa Maynila, kay Alex Faustino, magandang morning din po kay Socorro Laarde Edurice mula sa Cogio Antipolo, kay Bernadette Cruz, kay John Salundagit, magandang morning kay Ramji Alomneta.
3: Si John Salundagit, partner, sabi niya, pa-shoutout daw kay lola niya, Lola Felisa Salundagit.
0: Shoutout po sa inyo, Lola.
3: Sabi niya, lagi daw nakikinig sa atin si Lola at hindi daw kompleto yung araw kapag aba, hindi tayo napapakinggan. Ay, thank you, Lola Felisa Salundagit.
0: Kay Andy Alapide ng Montalban, Rizal. Kay Rustom Sigara, good morning. Mula po yan sa Atimonan sa Quezon. Kay Floor. Kay Emma Isleta ng Calamba City. Romarek Rojas, good morning din po kay Bong Abad ng Fourth State Paranaque City. At batiin partner natin ng happy, happiest birthday si Papa Awel Paz.
3: Happy birthday! Ayan, happy birthday Papa Awel!
0: At syempre yung tropa natin dyan.
3: Ano na ba sa gate yung pa-breakfast niya?
0: Dapat meron breakfast yan. Kasi ang
3: sarap ng package yan. Nakabilao yun.
0: Sana maabutan natin. Eh, mamaya pa natin alas 9 siya alam na dis eh.
3: Mamayang gabi pa. Hindi na almusal yung dinner niya.
0: Sana mga lunchtime na para maabutan natin.
3: Kaya nga.
0: Happy birthday Papa. Mag-ingat po kayo palagi. At syempre yung tropa natin dyan sa Radyo Pilipinas. Si Kuyang Don Zarate, DK Zarate.
3: DK, good morning!
0: Happy birthday, Kuya DK. Alam na. Sana may lunch mamaya sa DOJ. Ano?
3: Aba.
0: Good morning kay Kuyang JR Reyes. Kapi na po. Kay Nanay Ineng.
3: Si Nanay Ineng.
0: Kala ko makalimutan si Lazaro si at Nanay Linda, Tatay Juan Raz. Good morning, happy morning po sa inyong lahat.
3: Kala ko may birthday, pipindutin ko na. Happy morning lang pala.
0: Happy morning.
3: Consistent itong partner ko. Very happy talaga siya.
0: Super happy.
3: Nakamood siya ngayon. Gising na gising. Magandang umaga, Alfredo Biana. Sabi niya, good morning from Tarlac. At syempre si Tita Nora Damian, good morning din po ulit sa inyo ha. Nelia Narvaez.
0: Good morning sa buong pamilya.
3: Ayan, good morning sa buong pamilya po ninyo ha. Buti pa kayo buong buong pamilya. Very good po yan. Bong Abad, sabi niya, Team Pogi, DZMM, good morning. Have a nice day and more power to your program. Salamat po, Sir Bong Abad.
0: Thank you po sa 16,000 live viewers po natin dyan.
3: Akala,
0: sa YouTube.
3: Napaka-agad. Good morning at syempre sa mga taga-Team Radio. Magandang umaga rin po. Salamat sa mga nakikinig sa atin via radio, via cable, at Facebook. O paano? Susunod na ha? Pasada Balita kasama si Larry Johnson Manabat at
0: Christian, your source, your sores.
3: Bye!
6: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol 630. Steve Raz, Robert Manosa, Radio Patrol Balita, alas 4.

sikat pa lang ang araw. Busog na busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwalaang Radio Patrol Reporters, kumpirmado, sigurado, Johnson Manabat at Christian Yosores. Pasada Balita!

0: Kada Bandita.
1: Hoy, gising bangon ka pamilya, bumangon ka na. Araw ng Martes, may pasok, August 25, 2026. Samahan niyo po kami sa isang oras na balitaan. Ito po ang programang Pasada Balita. Ako po si Christian Yosores.
2: Oh, ikaw nga, bangon na, may pasok eh. Ako po naman si Johnson Manabad.
1: At sa oras na 5:02, narito na ang ating mga headlines.
0: Sa ulo ng mga nagbabagang balita.
1: Sa mga mainit na balita ngayong Martes, dalawang bayan sa Occidental Mindoro isinailalim sa state of calamity. Mga kaso ng leptospirosis tumaas din matapos ang malawakang pagbaha.
2: Presyo ng mga produktong petrolyo tataas na naman mamayang alas 6 ng umaga.
1: Iba pang questionableng pangalang tumanggap ng confidential funds na bunyag, mistulang selective memory ni dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta. Sinita rin.
2: May-ari ng baril na ginamit sa pamamaril sa paaralan sa Tacloban City, pinakakasuhan live shooter drill sa mga paaralan itutuloy sa susunod na linggo.
1: At sa ating Pasada probinsya, senior citizen arestado matapos manutok ng baril sa loob ng mall sa Albay. Muli, magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Gising bango na po, may pasok ngayong Martes. Ako po si Christian Yosores.
2: At ako po naman si Johnson Manabat.
1: At sa detalye ng ating mga balita,
0: Pilipinas, Pasada Balita na! Pasada Balita!
1: Sa lagay muna ng panahon, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Obet. Dumagal lang ng mahigit 8 oras sa bansa ang bagyong huling namataan sa dulong hilagang Luzon. Pero posibleng palakasin ang habagat na maaaring magdulot ng pag-ulan. Bukod sa bagyong Obet, binabantayan din ang isa pang bagyong nasa silangang bahagi ng bansa.
0: Pasada Balita! Panahon!
1: Para sa iba pang detalye sa lagay ng panahon, makakasama natin si Ma'am Chanel Dominguez mula sa Pag-asa. Good morning, Ma'am Chanel.
3: Magandang umaga din po sa inyo at magandang umaga din po sa ating mga taga-subaybay. Para sa ating weather update, patuloy pa rin ang pag-ira ng southwest monsoon dito sa Luzon. Kaya inaasahan natin magiging maulap ang papawirin na may mga chance ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Cavite, Batangas at Rizal. Sa nalalabing bahagi naman ng ating bansa, magiging bahagi na hanggang sa maulap ang ating papawirin na may mga isolated rain showers o kaya localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Yes po, meron tayong minomonitor na dalawang bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility at hindi naman natin ito inaasahan na magkakaroon ng direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Ngunit inaasahan natin itong dating si Obet ay magpapalakas ng southwest moon soon this week at magpapaulan sa ilang bahagi ng ating bansa lalo na sa Luzon at ilang areas ng Visayas. Kaya sa ngayon pa lang, pinakalalahanan na natin yung mga kapamilya natin na maghanda po tayo hinggil sa paulan na dala po ng habagat. Kaya po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Chanel Dominguez po, magandang umaga.
1: So Ma'am Chanel, hindi pala ibig sabihin na porket nakalabas na ng PAR si Bagyong Obet ay all fair and good weather na tayo sa buong bansa.
3: Ay, hindi pa po kasi pinapalakas niya po yung habagat. Kung maalala po natin si Dolphin, yun na palakas po ng habagat po nung nakaraan linggo. Ganun din po yung magiging track po niya. Nasa labas po siya pero hinihila niya po palakas yung habagat.
1: Opo, so expect ba natin, Ma'am Chanel, na yung ulan last week na malakas-lakas po, ano? Paaring ganun din kasi si habagat ang lumalakas ngayon imbis na yung bagyo na nakalabas na.
3: Ah, yes po. Pero hindi po natin sure nakikita na ganun kasing lakas pa po siya mga ulan last week. Kasi alam po, kumalala natin ilang linggo po tayong inulan sa saturated talaga yung ating mga kalupaan or mahirap na sumipsip. Kaya mataas yung chance pa rin ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. So yun po, huwag po tayo magpakampante kahit hindi po siya ganun kalakas.
1: Opo, tapos nabanggit po ninyo, may dalawa pang bagyo sa labas ng PAR na ating binabantayan. May possibility po bang makapasok ito sa teritoryo natin at kung kailan po?
3: Asa ngayon po, wala naman po. Mababa na po yung chance po nila.
1: Alright. Ma'am Chanel, maraming salamat. Si Ma'am Chanel Dominguez mula po sa Pag-asa.
0: Pasada Balita! panahon. Pasada Balita.
2: Isinailalim na po sa state of calamity ang bayan ng Abra de Ilog at ng Palawan sa Occidental Mindoro dahil sa epekto ng ulan at ng bahang dulot ng habagat na pinalakas pa ng mga nagdaang bagyo. 69 million pesos na ang naitalang pinsala sa agrikultura at infrastruktura sa Abra de Ilog kung saan halos 90 bahay ang napinsala kabilang ng mahigit 40 tuluyang nasira. Sa Palawan, matinding napinsala naman ang baha ang mga palayan kung saan mahigit 1,000 magsasaka ang apektado. Apektado rin ang kabuhayan ng mga mangingisda. Samantala sa Pampanga, mahigit 200 barangay pa rin ang lubog sa baha. Dahil dito halos 3 linggo na sa evacuation centers ang mahigit sa 3,000 pamilya.
1: Tumaas ang mga kaso ng leptospirosis sa Quezon City. Sa tala ng City Epidemiology and Surveillance Unit, noong August 5 hanggang 18, 62 ang tinamaan ng sakit, kung saan 5 ang namatay. Mas mataas ito ng 138% kumpara sa nakaraang 2 linggo. Pinakamaraming nagkasakit sa Barangay Commonwealth na sinundan ng Payatas at Batasan Hills. Sa Maynila, nakapagtala ng 16 na bagong kaso ng leptospirosis. Sa tala ng Department of Health simula July 26 hanggang August 8, halos 500 ang mga kaso ng leptospirosis. Mas mataas ito kumpara sa halos 400 kumpara noong July 12 hanggang July 25. Nauna nang nagdagdag ng kama ang National Kidney and Transplant Institute o NKTI matapos maabot ang full capacity dahil sa pagdami ng pasyenteng may leptospirosis.
2: Muling nagbuga ng abo ang Bulkan Canlaon sa Negros Island kahapon. Tumagal ng mahigit kalahating minuto ang ash emission ng bulkan na nagbuga rin ng usok na umabot ng 200 meters ang taas. Kahapon, sinuspindi ang pasok sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Canlaon City sa Negros Oriental dahil sa aktibidad ng bulkan. Nananatili sa Alert Level 2 ang Bulkan Canlaon at ipinagbabawal ang pagpasok sa 4-kilometer permanent danger zone.
1: Muling isinailalim sa red at yellow alert ang Visayas Grid kahapon. Tumagal ng mahigit 4 oras ang red alert o kawalan ng reserbang kuryente simula alas 5 ng hapon hanggang pasado alas 9 kagabi. Idiniklara rin ang yellow alert o kakulangan ng reserbang kuryente simula alas 2 hanggang alas 5 ng hapon at alas 8 hanggang bago mag-alas 11 ng gabi. Bunsod ito ng pagpalya ng halos 30 planta habang 13 ang tumatakbo sa derated capacities o mas mababang kapasidad. Nauna nang nagbabala ang mga electric cooperatives na posibleng tumaas ang singil sa kuryente sa Visayas at Mindanao dahil sa serye ng yellow at red alert.
0: Pasada Balita.
2: Mga mamang chuper, Martes ho ngayon na alam niyo na pagka Martes, ere na ho.
1: Ayun.
2: Sa ikalawang sunod na linggo, tataas na naman ang presyo ng mga produktong petrolyo mamaya pong alas 6 ng umaga. 2 pesos and 30 centavos ang taas presyo sa diesel, habang 1 peso and 10 centavos naman sa gasolina at piso sa kerosene. Bunsod pa rin ito ng tensyon sa Middle East at ang paghina ng halaga ng piso. Kahapon, nagsara ang palitan sa 61 pesos and 73 centavos kada US dollar.
0: Pasada Balita.
1: Sa oras na 5:10, lumutang ang mga panibagong questionableng pangalan sa acknowledgement receipts na sinasabing nakatanggap ng milyon-milyon pisong confidential funds ng Office of the Vice President. Kabilang dito sina Antonio Pagong, Timon Andrew Pusa, Don Piang, May Pamana, Shane Ngit-Ngit at Suniso Belat na nakatanggap ng confidential funds bilang bayad sa renta ng sasakyan o dahil sa pagbibigay ng impormasyon. Kinestyon din ang pangalang Clarice Ontiveros, nakapareho ng apelyido ni Senator Judge Risa Ontiveros. Lumabas na parehas sa petsa ng birthday ng senadora ang petsa kung kailan binayaran ang pangalang Clarice Ontiveros. Itinuro ni dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta ang security officer na si Colonel Raymond Lachica na nagsusumite ng acknowledgement management receipts kaugnay ng pinagkagastusan ng confidential funds. Inamin din ni Acosta na hindi niya personal na nakitang binayari nila Chika ang ilang receipts tulad ni Mary Grace Piatos. Dahil dito, kinesyon ni Private Prosecutor Armando Virgil Ligutan kung may tuturing na scam ang paggasto sa pondo ng OVP. Pero nag-object ang defense team kaya inalis sa record ang salitang scam.
2: Sinitang iba pang questionable proseso sa paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President. Sa impeachment trial, inamin ng hostile witness na si dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta na ibinigay niyang 500 million pesos na confidential funds sa security officer na si Colonel Raymond La Chica kahit hindi ito accountable officer. Pero, iginit ni Acosta na siya pa rin ang maituturing na accountable officer kaya siya ang gumawa ng liquidation report ng confidential funds. Inamin naman ni Acosta na pareho ang ginamit na proseso sa paghawak ng confidential funds sa Davao City at sa OVP. Kabilang dito ang sinasabing pagbawi ni La Chica sa nilagdaang internal document bilang patunay sa pagtanggap ng confidential funds kapag nakapagsumiti na ng fund utilization report at na-liquidate na ang pondo. Ayon kay Acosta, minsan na niyang natanong si La Chica sa isinumiting acknowledgement receipts pero hindi na inusisa nang sabihin ni La Chica na confidential activities ang pinaggamitan ng milyong-milyong pisong pondo. Inamin din ni Acosta na nagpalabas si La Chica ng confidential funds tuwing ipinatutupad ang confidential activities ng OVP. Iti matapos questionin ni Presiding Officer Francis Escudero kung si La Chica ang nagbigay ng pondo sa magkahiwalay na lugar. Pero nanindigan si Acosta na wala siyang ideya kung papaano ibinigay na La Chica ang pondo sa mga sinasabing recipient. Pinayagan na ng impeachment court na ma-excuse si Acosta matapos ang dalawang araw na pagtestigo.
1: Sinita ang mistulang selective memory ni dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta. Di matapos pa ulit-ulit na sabihin ni Acosta na hindi niya maalala ang mga detalye sa paggastos ng confidential funds ni Vice President Sar Duterte noong nakaupo pang mayor ng Davao City simula 2019 hanggang 2022. Sa redirect examination, kinesyon ni Private Prosecutor Armando Virgil Ligutan kung bakit biglang naaalala ni Acosta ang mga detalye ng sumailalim sa cross-examination ng depensa. Kinesyon din ni Ligutan kung bakit hindi nahirap na umitindi ng Tagalog si Acosta noong depensa na ang nagtatanong. Inupakan din ng ilang Senator Judge ang paulit-ulit na sagot ni Acosta sa mga tanong. Para kay Senator Judge Rafi Tulfo, mistulang bulag si Acosta dahil sa loyalty o katapatan sa utos ng nakatataas. Naniniwala naman ang ilang miyembro ng prosekusyong makukulong si Acosta dahil sa mga testimonya sa paglilitis.
2: Inaasahang susunod na testigo sa impeachment trial ang Assistant Chief of Staff ng Office of the Vice President na si Limuel Ortonio. Posibleng ideklara ang hostile witness si Ortonio na lumutang ang pangalan sa ilang dokumento ng confidential funds ng OVP. Inaasahang mabibigyang linaw din ang tanong ni Presiding Officer Francis Escudero kung bakit sobra ng 150,000 pesos ang ipinadalang acknowledgement receipts ng OVP sa Commission on Audit. Iti matapos mabanggit ni dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta na si Ortonio ang nagbigay ng karagdagang pondo. Matapos sumisigo ni Ortonio, sunod na harap ang mga aktibo at retiradong sundalong sina Colonel Manaros Buransing, Colonel Magtanggol Panopio at retired Major General Adonis Bajau. Inaasahang patutunayan ng mga sundalong wala silang natanggap na confidential funds mula sa Department of Education. Si dating DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajardo Dasana ang sasala ngayong araw pero nagpadala ng medical certificate sa impeachment court para ipaalam na nakaranas ng stroke kaya na-confine sa ospital. Inatasa naman ng medical bureau ng impeachment court na kumpirmahin ang kondisyon ni Fajardo bago ma-excuse sa pagtestigo. Itinanggi naman ng kampo ni VP Sara ang sinasabing hiling na pulong kay Pangulong Bongbong Marcos para talakayin ang planong resignation bago matapos ang paglilitis para makatakbo sa 2028 elections.
1: Sa oras na 5:15, sa mga maaga pong mamamalengke, aba, gising po kayo, bango na, gumayak na po at pumunta sa mga palengke dahil alamin natin ang presyo ng ilang gulay na tumaas daw po sa Pasay Public Market. Naroon si Radyo Patrol, Rowen Cueto. Rowen, anong detalye?
4: Morning, Christian at Johnson. Kapansin-pansin ang pagtaas ng presyo ng ilang gulay sa Pasay Public Market. umabot na sa 120 pesos kada kilo ang karot mula sa dating 100 pesos, 160 pesos ang patatas mula sa dating 120 pesos, habang 100 pesos ang kamatis mula sa dating 80 pesos. Tumaas din ang presyo ng repolyo sa 100 pesos mula 70 pesos, sayote 60 pesos mula 40 pesos, ang palaya 200 pesos mula 120 pesos, at talong sa 200 pesos mula 120 pesos. Pinakamalaki ang tinaas ng presyo sa Tagalog na nasa 240 pesos kada kilo mula 80 pesos ayon sa nagtitinda na si Edna Ramirez. Dulot ng mga pag-ulan itong mga nakarang araw ang pagtaas ng presyo, partikular na sa mga dahong kong gulay. Dahil mahal ang gulay at kakaunti ang mga bumibili, hindi rin umano sila makapag-stock ng marami. Para hindi malugi, naghahati na rin ang ilang vendor ng ampalaya, sitaw at talong at binibenta ang mga ito sa mas murang halaga para mas madaling mapili. Samantala, nasa 140 kada kilo ang bawang, 120 ang sibuyas, habang nasa 80 hanggang 100 pesos ang kalamansi. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMN.
1: Maraming salamat, Rowen Cueto.
0: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMN. Radyo Patrol sa East 30.
1: Sa mga mamamalengke, gising bango na po ang ating oras.
2: 5:17 na po.
0: Johnson Banabat, Christian Yosores. Pasada! Pasada! Balita! Balita! Basta AM, DZMM.
5: Ang galing! Pang matagalan!
6: Parang tayo lang, han.
0: Everest Appliances.
5: Babe, ano ever best decision mo in life?
6: Siyempre, building a home with you.
0: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
7: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alasais at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas, Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

Casa. Radio Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Peter Musi at Rica Lasso. Balitatapatan. Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-budget nila para alam namin yung update daily ng mga piligid, no? Mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Papasada na ang Pasada Balita!
2: Nagbabalik po ang programang Pasada Balita sa oras na 5:20. Alamin natin ang lagay ng trapiko sa ilang lugar dito sa Quezon City. Rumoronda si Radyo Patrol Zeus Legazpi. Good morning, Zeus!
3: Maraming question at Johnson sa mga kapamilya natin bubiyahe mula Quezon City patungong Pasay City gamit ang EDSA pang kalahatan pang maluwag ang kalsada ngayong madaling araw. Dinaybay ng Radyo Patrol ang EDSA Quezon Avenue hanggang Pasay Rotonda kung saan walang namataang abilya sa kalsada. Iba na lamang sa bahagyang build-up sa mga stoplight at intersection. Di gaya kahapon, Christian, maluwag na rin nadaraanan ng mga motorista yung Magallanes flyover southbound. Nalapatan na ng aspalto ang kaliwang linya ng kalsada habang nailagay na rin ang steel plates sa ilang bahagi ng flyover na may mga lubak. Mula Quezon Avenue hanggang EDSA Taft Avenue, inabot ang ating biyahe ng higit 20 minuto. Paalala lamang din sa mga motorista umiiral ng number coding scheme ng MMDA ngayong Martes kung saan ipinagbabawal ang basta may plate number na nagtatapos sa numerong 3 at 4. Yan ang pinakahuling sitwasyon dito sa kahabaran EDSA, Christian at Johnson. Yan ang balita. Kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, DZMM.
2: Maraming salamat, Zeus Legazpi.
0: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Pasada Balita.
2: 5:21, pinayagan ng Sandigan Bayan ang hiling ni Senador Jinggoy Estrada na sumailalim sa knee x-ray sa pribadong ospital sa San Juan City bukas. Layo nitong alamin ang dahilan sa pananakit ng tuhod ng senador na nakakulong sa Quezon City Jail dahil sa kasong plunder at graft kaugnay ng sinasabing pagtanggap ng kickback sa flood control projects. Nauna nang na-diagnose si Estrada na may osteoarthritis at nakararanas ng joint effusion sa knee joint, kaya inirekomendang sumailalim ng diagnostic x-ray para malaman ang kondisyon. Isinulong ng prosekusyon ang alternatibong paraan tulad ng paggamit ng mobile x-ray clinic sa kulungan. Pero ikinukonsidera ng Sandigan Bayan ang kalusugan ni Estrada bilang lehitimong humanitarian concern, kaya pinayagang magpa-x-ray.
4: Muli namang pinalawig ni Senador Loren Legarda ang medical leave hanggang sa September 2. Hindi tiyak kung nasaan ang senadora na nagsimulang sumailalim sa medical leave noong August 3. Nauna nang tinawag ng Office of the Ombudsman na kahinahinalang ilang beses na pagpapalawig sa medical leave ni Legarda. Sinita rin ang dalawang buwang biyahe sa ibang bansa ng anak ng senadora na si Batangas Congressman Leandro Legarda Leviste. Iniimbestigahan ng mag-ina kaugnay ng 10 billion pesos na kasong plunder at graft dahil sa sinasabing kabiguan sa renewable energy company ng kongresista na magbigay ng solar power, alinsunod na rin sa natanggap nilang prangkisa.
2: Ano ka mo, hindi alam kung nasaan?
5: Hindi sinasabi
2: kahit nagpa-extended medical leave. Pag tayo nga, di ba, nagpapaalam, kailangan pang malaman kung nasaan ka talaga kapag naka-SL ka, naka-BL ka.
5: Hindi sinabi talaga kung nasaan eh. Gusto ko mang sabihin sa'yo kung nasaan. Eh, walang nakasunod.
2: Wala.
5: Okay, basta nag-extend.
0: Pasada Balita.
2: Tutuloy sa susunod na linggo ang live shooter drills sa mga paaralan sa bansa. Nakatakda sana ang aktibidad ngayong araw pero kinansela ng Department of Education. Ayon sa DepEd, layo ng kanselasyong magkaroon ng karagdagang panahon para tiyaking nakahanda ang mga estudyante sa active shooter drills. Nauna nang nagbabala ang ilang psychiatric groups na maaaring maging masama pa ang epekto ng pagsasanay. Gagawin ng drill matapos ang pumamaril sa Ateneo de Zamboanga University kung saan dalawang estudyante ang namatay kabilang na ang gunman.
4: Pinakakasuhan naman ang may-ari ng baril na ginamit sa pamamaril sa paaralan sa Tacloban City. Hunyo, tatlo ang namatay sa pamamaril ng dalawang estudyante sa loob ng San Jose National High School. Sa budget hearing ng Kamara, sinabi ni Justice Secretary Frederick Vida na pinakakasuhan ng Tacloban City Prosecutor's Office ng kasong criminal negligence ang may-ari ng baril. Sinampahan na ng reklamong murder, frustrated murder at serious physical injuries ang 15-anyos na suspect pero hindi kinasuhan ng 14-anyos na salarin alinsunod na rin sa Juvenile Justice and Welfare Law. Tinututukan din ng DOJ ang sinasabing grooming o pagkukondisyon sa mga minor de edad para gumawa ng karahasan.
2: Nakatakdang kumpiskahin ng Bureau of Customs ang sasakyang nakarehistro sa aktor na si Derek Ramsey. 2021, ipinasok sa bansa ang Porsche 918 Spyder na nakakahalaga ng 35 million pesos pero idineklara ang Porsche Boxster na nakakahalaga lang ng 1.8 million pesos. Sa investigasyon, peke ang plakang nakakabit sa sasakyang na ibenta na sa iba pero nakapangalan pa rin sa aktor. Planong ipasubasta ang sasakyan sakaling mapasailalim na sa pagmamayari ng pamahalaan. Sa social media post, nilinaw ng aktor na hindi siya smuggler at sinabi ng importer na nabayaran na ang buwis nang bilhin niya ang sasakyan.
4: Isang sugatan matapos araruhin ng SUV ang ilang establishmento sa Barangay Mayamot, ito po'y sa Antipolo City. Sa investigasyon, biglang humarurot ang sasakyang minamaneho ng aktor at negosyanteng si Ninyo Mulak, kaya sumampas sa shoulder ng Marcos Highway sa kabinangga naman na isang sari-sari store, barberia pati karinderia. Nasugatan ng rider na kumakain sa karinderia. Humingi naman ng tawad ang aktor na umaming nakatulog habang nagmamaneho. Inako rin ni Mulak ang responsibilidad at nangakong makikipagtulungan sa investigasyon.
0: Pasada Balita.
2: 5:26, gising bangon ka pamilya, lalong lalo na yung mga nagmamaneho, gising po kayo. Pasadaan na po natin ang mga balita mula sa mga probinsya.
0: Pasada Balita. Probinsya.
2: Arestado ang senior citizen na nag-amok at nanutok ng baril sa isang mall sa Legazpi City sa Albay. Sinasabing nilapitan ng suspect ang grupo ng senior citizen sa coffee shop at nanutok ng baril. Naaresto ang suspect matapos makipagbuno ang mga biktima at naagaw ang baril. Nakakulong na ang senior citizen na mahaharap sa patong-patong na kaso.
4: Sa Oriental Mindoro, patay ang 26 na taong gulang na babae matapos pagbabarilin sa loob ng bahay sa Puerto Galera. Unang nagpaikot-ikot ang pulang kotse sa paligid ng bahay sa Barangay Santo Niño, saka bumaba ang gunman at binaril ang biktima. Naharang naman sa checkpoint ng kotse kaya naaresto ang 4 na suspect kabilang ng isang buntis. Na-recover din sa mga suspect ang 2 hindi lisensyadong baril.
2: Sa Zamboanga del Sur, 3 ang patay matapos mauwi sa bakbakan ang bypass operation sa Pagadian City. Sa investigasyon, isang pulis ang nagpanggap na bibili ng hindi rehistradong baril pero nakatunog ang 2 suspect kaya nagpaputok ng baril. Nagkaroon ng inkwentro at napatay ang 2 suspect pero namatay din sa ospital ang pulis dahil sa tinamong tama ng bala sa braso at dibdib.
4: Sa Nueva Ecija, natagpuan ang bagong silang na sanggol sa bayan ng Cabiao. Nakakabit pa ang umbilical cord at nakabalot ng kumot ang sanggol na nakita sa harap ng Grace of God Church sa Barangay San Fernando Sur. Nasa mabuting kalagayan ang sanggol at inaalam pa kung sino ang nagtapo nito sa harap ng simbahan.
0: Pasada Balita.
2: Oras na 5:28, alamin na natin ang mga balitang nakalap ng ating mga Radyo Patrol! Mga residenteng naapektuhan ng baha sa Zambales at Bataan nahatiran ng tulong. Balita mula kay Radyo Patrol, Rod Izon. Good morning, Kuyang Rod.
6: Good morning, Christian Johnson. Tuloy-tuloy ang relief operation na inilalatag ng Zambales at Bataan Provincial Government sa mga bayang naapektuhan ng hagupit ng habagat. Sa Zambales, sa na-isolate na Barangay Santa Fe sa bayan ng San Marcelino, sa tulong ng paggamit ng isang malaking bako, tagumpay na naihatid sa mga residente sa may 1,000 pamilya ang relief goods. Ayon kay Rolex Estelia ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, huling nadapuan ng relief operation ay mga residente naman ng bayan ng Santa Cruz. Samantala sa Bataan, tuloy-tuloy din ang relief operation sa mga biktima ng habag at sa binahang bayan. Sa Barangay Balsik, sa bayan ng Hermosa, higit sa 3,000 pamilya ang nabigyan ng mga food packs. Ayon kay Mayor Ann Adorable Enton, tuloy-tuloy ang relief operation sa tulong ng DSWD, provincial government at pribadong sektor, lalo na sa mga binahang barangay. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rod Eason, DZMM.
2: Maraming salamat, Rod Eason.
0: Pasada Balita.
2: Sa oras na 5:29,
0: Metro Pasada.
4: Dahil nga po alas 5:30 na, alamin nga natin may pila na kaya ng mga magpapakarga sa mga gasolinahan sa Quezon City. Naroroon ng Radyo Patrol, Tricia Lindo. Tricia, magandang morning.
7: Good morning, Johnson at Kristen. Tahimik pa ang sitwasyon ng mga nadaan ng gasolinahan ng Radyo Patrol dito sa Quezon City. Sa kabila ng inaasang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo ngayong araw, sa isang big player na gasolinahan sa Congressional Avenue, nasa 74.30 pesos pa sa ngayon yung kada litro ng regular gasoline. Ngunit tataas na ito ng 75.4 pesos mamayang alas 6. Samantalang sisirit sa 89.6 pesos ang diesel mula sa 87.30 pesos na kada litro nitong presyo. Sa lagay naman ng trapiko sa ilang kalsadang binaybay ng Radyo Patrol sa lungsod, maluwag pa yung daloy ng trapiko sa Congressional Avenue, rutang Munyuzman o rutang Katipunan. Kung liliko ng Mindanao Avenue, maluwag pa yung daloy pa NLEX, samantalang bahagyan ng dumadaming volume ng mga sakyan papuntang North Avenue. Dito sa Quezon Avenue, light traffic pa yung bubungad sa mga motorisang babiyahe papuntang Maynila. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
4: Thank you, Trisha.
2: Dahil nabanggit ng NLEX, alamin naman natin ang slagay ng trapiko sa North Luzon Expressway. Naroon si Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico, good morning.
8: Good morning, Christian at Tito Johnson. Good news sa mga motoristang dadaan sa North Luzon Expressway sa mga oras na ito dahil maaliwalas ang panahon at walang pag-ulan. Sa pagdaan ng DZMM Radyo Patrol sa southbound mula Tabang Exit ay maluwag naman ang daloy ng trapiko. Magpapatuloy ito hanggang sa Bukawi Toll Plaza kung saan may kaunting build-up ng mga sasakyan sa mga toll plaza ngunit hindi naman mahaba ang pila lalo na kung merong RFID ang mga sasakyan. Magpapatuloy naman ang banayad na lagay ng trapiko hanggang Valenzuela Malinta Exit. Pagdating naman sa panulukan ng Smart Connect at Mindanao Avenue ay magkakaroon ng pagbagal sa daloy ng trapiko dahil sa konstruksyon ng subway project. Maluwag din ang daloy ng trapiko sa northbound mula Balintawak Toll Plaza. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
2: Maraming salamat, Nico Bagsik, at sa ating mga Radyo Patrol!
0: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta. Johnson Manabat, Christian Yosores, Pasada, Balita.
2: Alam nyo na yan, gising bangon ka pamilya, good morning! Happy Tuesday po mga kapamilya para po sa mga may pasok kayong araw ng Martes. Gumayak na po at yung mga magpapakarga pa ng produktong petrolyo, umabol po kayo bago magala sa East dahil panibagong pagtas na naman po mamayang 6 o'clock. Ano po? Good morning po sa mahigit 28,000 ating viewers ngayong Tuesday morning. Good morning, maraming salamat po. Happy Tuesday po sa ating lahat at tawa po ay hindi na tayo makaranas ng pag-ulan ulit. Ano? Oo, sabi ng pag-asa, magiging maulan eh.
5: Medyo masungit pa rin daw ang panahon pero sana hindi naman gaya nung nakaraang linggo, ano?
2: Pagbati po sa mga maagang nakatutok sa atin, gaya nila Ma'am Elsie Balion Florentine at ni Ma'am Sara Concepcion. Good morning po. Pwede po kayo magpadala ng inyong mga komento at mensahe sa ating pag-uusapang paksa mamaya dahil mangangamusta po tayo sa mga lugar dyan sa Hilagang Luzon na malamang po ay nadampian nung pagdaan sa atin ni Bagyong Obet.
5: Although mabilis lang pala na sa mga 8 hours lang na dumaan ng Bagyong Obet, di very good naman kung ganun ano. Pero still, meron pa hong habagat na posibleng magpapaulan sa ilang mga probinsya po natin sa mga susunod na oras o susunod na araw.
2: Actually, ang inasahan ko ay tatagal-tagal eh. Kasi diba simula last week, pwede uusapan natin eh. Pagpasok ng bagyo at makakaapekto pa sa habagat. Pero mukhang so far naman po ay dahil nakalabas na

0: Aerial inspection pala ang presidente, no?
1: Yes, sa area sa Bulacan tsaka sa Pampanga pa. Bago yung pagkatapos ata ng situation briefing at kinausap ang mga opisyal ng Central Luzon. Good morning po sa mga taga-Pampanga.
2: Dapat ay may mangyari na hudyat. Pangulo na bumibisita sa mga probinsyang lubog pa rin sa baha hanggang sa ngayon. Baka naman hanggang kwentuhan lang yan.
1: Pero alam mo, ayun nga ang ano eh, ang kaibahan nung nabanggit kahapon ng Pangulo Parter eh. Dahil ang sabi niya, maramang ang isa sa dahilan, pinakadahilan kung bakit binaha na naman ang gitnang Luzon ng habagat ay hindi na lang daw dahil sa mga palyadong flood control projects. Talagang dahil daw sa malakas na buhos ng ulan dulot ng climate change. Pero hindi ba tagal naman na rin yan? Nung malalakas na ulan dulot ng habagat at saka ng pagpapalit ng clean, di ba dapat mas matagal ang napaghandaan ng mga proyekto yan?
2: Oo, dahil sa kung ganun ang ganun, ay malamang sa hindi, sa susunod na mga pagpasok ng tag-ulan, baha ulit dyan sa mga probinsyang yan.
1: Back to zero na naman po tayo. Good morning po sa mga taga-Kalumpit, Bulacan.
2: Lubusong ba sa baha ang Pangulo?
1: Wala, hindi nagpunta ng ano eh, ng flooded areas ang presidente kahapon eh, sa mga evacuation center. Pero pagdaan ko ng NLEX, na ilan pang mga area na talagang mataas pa ang baha eh. Mahanggang tuhod ba iwang pa yung mga nakita ko eh.
2: Kanino yung tuhod yan?
1: Tuhod ko.
2: Mababa lang.
1: Mababa lang.
2: Ay teka, congratulations nga ho pala ha, sa mga nakakakilala naman kay, aba, si Nicolo pala. Nicolo Rafael Pedrialba, ang anak ni Direk Bonel Pedrialba, ay nakapasa pala sa Medical Technologist Licensure Examination. Congratulations sa Nicolo and Direk Bonel. Congratulations. And magandang morning na rin kay Doña Juanita Pedrialba. And congratulations sa lahat din ng mga nakapasa.
1: Congratulations
2: sa Licensure
1: po.
2: Examination.
1: At good morning po sa mga Tagalipa, Batangas. Good morning. Sa oras na 5:36, makinig po kayo.
3: Kakaibalita.
4: Kakaibang balita.
1: Ikaw ba'y nabiktima na ng budol, partner?
2: Parang meron oo. Dati nag-order ako online and dumating ay sabon.
1: Diba? Yung nagbayad ka ng gantong halaga dahil ang pangako sa'yo ay makakatanggap ka ng gantong item o gantong serbiso.
2: Iba dumating.
1: Iba ang dumating, iba ang nakita mo. Dahil binatikos po ang water park sa China dahil sa paggamit ng robot na whale shark o butanding.
2: Ay, pambihira.
1: 2025, muling nagbukas ang SeaWorld Aquarium kung saan main attraction ang butanding. Sa isang linggong dry run, mahigit 100,000 ang bumisita sa aquarium na may entrance fee na mahigit 2,000 piso. Pero humingi ng refund ang mga turista matapos matuklas ang robot lamang ang butanding na main attraction nga ng water park. Ibig sabihin niyo po ang pinakainabangan at pinuntahan ng mga turista na mga bumisita. Depensa ng pamunuan ng water park, gumamit sila ng robot bilang pagsunod sa batas na nagbabawal sa kalakalan ng butanding na itinuturing ng endangered species. Eh dapat pilitan na nila yung main attraction, ano? At hindi
2: dapat
1: butanding.
2: Idiniklara nila na hindi talaga totoong butanding.
1: May disclaimer.
2: Mm-mm.
1: Nagbayad pa ng 2,000 pesos yung mga Chinese na budol tuloy.
2: Ay, ano ba sabi ng butanding?
1: Wala eh. Robot kasi.
2: robot kasi. Hindi dapat, kung robot man, eh kung ano yung sinasabi ng tunay na butanding, kaya din yung gawin.
1: Para kaya, kahit pa paano, medyo close to reality.
2: Ayan. Kaya lang, kung ganyang hindi siguro na-inform ng mga manunood, eh nabudol nga.
1: Papa-refund din ako kung ganyan.
2: Oo naman.
1: Gusto ko yung complete experience.
2: 2,000 rin yun ah.
1: At yan po mga kapamilya, ang ating kakaibalitang tampok ngayong Martes ng umaga.
3: Kakaibalita.
4: Kakaibang balita.
1: Ay, kakamustahin po natin mamaya ang Batanes at Cagayan. Muli po ang mga lugar sa Hilagang Luzon na kadalasang nakaapektuhan po ng mga bagyo dahil nga po dyan dumaan ang bagyong Obet at ang epekto po ng habagat. Mamaya po kakamustahin natin ang lalawigan ng Batanes at Cagayan. Magandang umaga po sa mga residente dyan. Ang ating pong oras, mga kapamilya.
2: Kuya Lou Vertusio, magandang morning. Ingat sa pagpadyak ha. Ingat dahil ang oras natin sa mga maagang magbibisikleta po ngayon, 5:39 na.
1: Babalik po kami.
3: Johnson Banabat, Christian Yosores. Pasada! Pasada! Balita! Balita! Basta AM, DZMM.
5: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin El Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigornia, alas 7:30.

gracias a Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

Radio Patrol, balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado! Radio Patrol! Serbisyong sigurado! DZMM! Basta AM, DZMM!

0: 5:42, nagbabalik po ang programang Pasada Balita at sa oras po na ito ay simulan na natin ang pag-iikot po sa ilang lugar sa Northern Luzon. Kasama na po natin ang LDRRMO4 ng Batanes, si Sir Cesar Roldan Dan S. De Cool. Good morning po, Sir Dan, si Christian at si Johnson po ito sa DZMM.
1: Yes, good morning Sir Christian and Sir Johnson. Magandang umaga po.
0: Opo, mangangamusta lang po kami sa Batanes ngayon, Sir Dan, dahil nga po Hilagang Luzon yung nadaanan ng bagyong Obet, although nakalabas na po ng PAR. Pero kamusta po sa Batanes?
1: Yes po, itong mga lumipas na araw ay nakaranas tayo ng heavy rainfall. Kaya tuloy-tuloy na medyo delikado. May mga paunti-unting mga rockfall sa ating daanan. Pero sa awan ng Diyos, ngayong umaga medyo humupa na yung ulan, pero we are expecting na lalakas ang hangin habagat itong mga darating na araw po.
0: Opo, hanggang kahapon po ba ay maulan dyan sa Batanes?
1: Yes po, mula pa nung Sunday and whole day of Monday ay talagang tuloy-tuloy halos ang ulan. Ito, balik-balik lang siya, intermittent po ngayon sa ngayon ang ulan.
0: Opo, kamusta po ang mga residente natin dahil po doon sa malalakas na ulan the past days? May mga kinailangan po ba tayong iligas?
1: Wala po tayong kinailangan iligas, pero yung mga eskwelahan natin sa ibang pasok sa gobyerno ay sinuspindi po kahapon. Pero ngayong araw, balik na po sa school.
0: Opo, Sir Dan, sa inyo kalimitan ng problema ay malakas na hangin, ano? Meron bang mga flooded areas sa inyo o mga binabahang lugar kapag ganyang malalakas ang pag-ulan?
1: So far naman wala pong reported na flooded. There are times na pagka may mga nabarang daluyan ang tubig, nagkakaroon lang ng baha. Pero sa ngayon po ay wala pong reported na binaha. Medyo malakas lang yung agos ng tubig pero dire-diretso naman po.
0: Opo, so wala ding issue ng ika nga ay yung mga nasa coastal barangays po ninyo, hindi rin naman binabaha at ang talagang problema lang ay yung malalakas na hangin kahit yung mga bahay na bato ninyo dyan sa Batanes.
1: Yes po, yung lalo pagkahabagat kasi ilang linggo na po kami nakakaranas ng habagat kaya po patuloy na walang biyahe ang commercial flights dito dahil sa habagat. Pero sa ngayon medyo humupa ng konti pero habagat na naman ulit mula bukas dahil magbabago pa rin po ang panahon.
0: Opo, paano po ang supply pagka ganun? Kung halimbawa syempre delay ang paglapag ng aeroplano at pagdating ng supplies, okay pa naman? Aabot ba naman kung kailan ang dating ng susunod na schedule ng pagdadala ng delivery?
1: Yes po, sa ngayon naman po ay sapat pa ang supply natin. May dumating na barko nung isang linggo, so tuloy-tuloy pa naman po ang supply natin. Hindi pa naman po nagkukulang sa ngayon. At the same time, meron naman po tayong mga nakapreposition sa bawat munisipyo ng mga family food packs just in case po nakakailanganin.
0: Opo, dahil po may mga na-canceled na flights papunta at pabalik po ng Batanes, may mga na-stranded po bang mga turista dyan?
1: As of yesterday po, naiwan na lang po ay 14 mula sa mahigit 100 na stranded since last week po.
0: Opo, at mga domestic, ano po ba ito, na visitors natin or may mga foreigners din po?
1: Mostly po mga local visitors. Meron pong nasabing 3 foreigners pero siyempre ho, nandito pa rin sila. So, napabawasan araw-araw.
0: Kapag may ganyang sitwasyon, Sir Dan, may ibinibigay po bang tulong ang lokal na pamahalaan sa mga nasa stranded po ng mga turista?
1: Yes po. Yung iba naman po ay kaya pa naman, pero pag hindi nila kaya, tumatawag sila sa tourism office namin. And then sa office namin sa PDR, ay natutulungan naman po sila. Nabibigyan naman po ng pagkain o di kaya family food packs para at least meron silang lulutuin sa mga araw na habang kanila hinihintay yung kanilang flights.
0: Opo. Kamusta naman po ang supply ng kuryente? Kasi nabanggit nga po ninyo parang mas malalakas ang mga hangin. Baka po may mga naapektuhang mga pasilidad.
1: Sa ngayon naman po, wala pa naman pong mga brownout. Kung meron man yung may mga nasira lang sa linya pero hindi pa naman ho naapektuhan dahil sapat pa naman po ang supply ng fuel para sa akin.
0: Wala po kayong casualties, no, Sir Dan, itong nakalipas na mga nagdaang bagyo at habagat?
1: So far, wala naman po. Wala pong reported.
0: Po, at kamusta po yung mga kalsada, yung mga daan? Kasi nabanggit nyo kanina, nagkaroon po ng rock slide. May mga unpassable po bang kalsada?
1: Doon po sa isla ng Sabtang ay nagkaroon po nung Saturday and Sunday ng mga rock slide. Pero agad naman ho na-clear ng DPWS. Kahapon naman ho dito sa Bataan Island, merong kaunting landslide pero agad naman pong inalis para at least tuloy-tuloy naman ang daan ng ating mga sasakyan.
0: Opo, at wala naman po mga bahay na nadamay dito sa mga pagguho ng lupa?
1: Wala po, kasi along the road po sa highway na malayo po sa bayan ang mga rock slides po.
0: Ilang flight nga ho ang meron kayo dyan? Kung halimbawa wala namang sama ng panahon, walang bagyo, sa regular na araw, ilan ang bumibiyaheng eroplano?
1: Kapag ganitong buwan po, araw-araw dapat ang biyahe ng Philippine Airlines. Ang problema lang po ay dahil sa tailwind, hindi po siya nakakalapag. Kaya po canceled lagi ang flight. So as of now, I think they have canceled until Friday ang flight. Dahil lalakas pa ang habagat nitong darating na araw. So wala po. Ang inaasahan lang po namin na aeroplano, yung biyaheng together na mas maliit po na aeroplano. Yan po yung alternative na lang po namin pag talagang totally walang masakyan.
0: Ang mga aircraft po ng Air Force, kumusta naman ang biyahe dyan?
1: We have requested yung Mercy flight ng Philippine Air Force. However, wala pang respond, but I think parang hopefully na baka daw merong ngayong araw. So hopefully maisakay na yung mga stranded individuals and stranded tourists dito sa Batanes. At marami din po kami stranded individuals sa Maynila na dapat umuwi na. Pero sana po makasakay sila sa Philippine Air Force na Mercy kung meron po ngayong araw na to.
0: Opo. So yun ang goal ng Mercy flight na ni-request po din nyo. Maihatid yung mga pauwi dyan at mailabas ng Batanes yung mga turistang na-stranded.
1: Yes po. Actually, mas priority na yung lalabas ng Batanes. Pero yung mga gustong sumakay papunta rito galing Manila ay hindi po namin masigurado kung sila ay makakasakay dahil wala po tayong access sa kanila doon.
0: Okay po. So muli, Sir Dan, ngayong araw po ay balik na po ang physical na pasok sa mga tanggapan ng gobyerno at eskwelahan dyan sa Batanes.
1: Yes po, babalik na po ngayong araw. So sana po wala nang masyadong malakas na ulan para ito pa humupa na rin po ang tension dito sa amin sa mga landslide o di kaya sa bagbaha. So far wala naman, pero sana po tumila na rin po ang ulan.
0: Sir Dan, yung 'di ba sa inyo sa Batanes yung may madalas na nagva-viral na video na ubod ng lalaking alon. Kumusta yung biyahe doon ng mga bangka po ng ating mga kababayan diyan sa inyo?
1: Yes po, minsan ganun, pero pagka may gale warning automatic wala po tayong biyahe sa bangka. Pero sa ngayon po, medyo maganda ang panahon, kaya naman ho, kaya lang minsan sa lakas ng ulan doon lang po minsan yung nagiging problema. Pero pagka malalakas ang ulan, lalo na paghabagat, minsan iniiwasan na rin po nilang bumiyahe para safety na lang din po.
0: Opo. Pero ibig sabihin din po ba nito ay kanselado po o suspendido ang biyahe sa mga pantalan?
1: Sa ngayon meron po. Kahapon din meron din pong biyahe.
0: Opo, wala namang...
1: Lalo na pupunta ng Sabtang.
0: Okay po. Walang problema po sa biyahe po ng mga sasakyang pangdagat. Sir Dan, maraming salamat po at ingat po kayo dyan sa Batanes.
1: Maraming salamat din po at good morning po.
0: Si Sir Cesar Roldan, Dan S. De Cool, mula po sa lalawigan ng Batanes. Maya-maya po pupuntahan natin ang kanilang kapitbahay na lalawigan ng Cagayan. Dahil yan ang mga lugar na palagi po nating binabantayan sa Hilagang Luzon kapag may nababalitaan tayong bagyo na doon ang track sa may Northern Luzon.
2: Kaya importante ho yung pinaplano yung mga biyahe. Halimbawa kung turista ka, tapos ang destination mo'y Batanes, tapos master-handed ka, ibig sabihin yung budget mo'y baka... alam mo na kung halimbawang ilang araw lang tatagal, ay di kakailanganin mo ng tulong. Buti nang mabuti kung binabanggit ni Sir Dan kanina na po pwedeng magbigay ng ayuda yung tourism department nila sa Batanes habang na-stranded yung ating mga kababayan doon, kung tumagal ng isang linggo.
0: At buti kung lahat ng mga LGU ay may ganong kapasidad na magbigay ng tulong sa mga nasa-stranded na turista sa kanilang lugar. Lalo na itong sa mga very remote areas katulad ng Batanes, kasi wala kang ibang sasakyan doon kundi talagang eroplano o barko.
2: Ay kung totoong sabing hanggang Friday pa yung cancellation ng regular flights nila, at sana ay matuloy yung Mercy flight na inire-request nila sa Philippine Air Force para mailabas ng Batanes yung mga stranded na turistang naroon, di mas maganda nga sana.
3: Kung kayo po ay nandyan sa Batanes, balitaan nyo nga po ninyo kami kung ano ang inyong sitwasyon at ano po ang inyong kalagayan habang naghihintay po na talagang tuluyang umayos po ang panahon. Pero mula po sa Batanes, punta naman po tayo sa Cagayan. Kasama na natin ang head ng kanilang PDRMO, si Sir Rowelly Rapsing. Sir Rowelly, welcome back. Good morning po.
4: Magandang umaga po sa inyo, Sir Chris, Sir John.
3: Good morning. Good morning po. Mangangamusta naman po kami sa Cagayan. Matapos nga po dumaan sa dyan ng bagyong Obet, pati po nung pananalasa ng Habagat Kamakailan. Kamusta po dyan?
4: Kami ngayon nakakaranas po ng cloudy skies lang po. Although wala naman po mga pag-uulan pa. Nagkaroon po tayo ng pre-disaster risk assessment kahapon with the Office of Civil Defense. At yun nga, forecasted na magkakaroon ng mga pag-uulan bunga ng southwest monsoon.
3: Mm-hmm.
4: Pero sa ngayon, hindi pa natin nararamdaman. At hindi pa nangyayari yung mga pagbagsak ng pag-uulan po.
3: Apo. Pero the past days po ba, Sir Rowelly, ay nakaranas din kayo dyan ng mga malalakas na pag-uulan gaya ng ibang area sa Luzon?
4: May mga pag-uulan ng bandang paggabi, hapon. Pero hindi ganun kalakas eh. Mga light to moderate lang po.
3: Opo. Ibig sabihin, kumbaga, kahit pa paano, mas medyo na spare ang inyong ere doon sa pananalasa ng Habagat Kamakailan dahil parang karamihan ng naapektuhan ay andito sa gitnang Luzon, 2 Metro Manila.
4: Yes po. Ang western part po ang na dinaanan ng southwest monsoon po natin. Ang dito naman sa eastern part po ay hindi gaanong nakaranas ng mga pag-uulan po.
3: Apo, doon po sa isinagawa nating pre-disaster risk assessment kahapon, ano po ang mga inilatag po natin na plano in for the coming days kung sakali nga po na umintense itong epekto ng habagat at maapektuhan po tayo sa Cagayan?
4: Yes sir, wala pa naman po mga pagtaas ng alert level natin. Ang preparedness natin doon sa mga assets po natin, equipments and personals po natin, nakapakat naman po na ang entire MDRIMO ng probinsya. Ganun na rin sa provincial government. Yung ating 7 TFLC stations ay nakapakat na rin ang mga personals po natin.
2: Hindi ho kayo nag-declare ng state of calamity, no?
4: Nag-submit tayo last July ng recommendations for the extension of the state of calamity that was declared April po, ano? That was because of the spike ng petroleum dahil dun sa Strait of Hormuz and yung build-up po ng El Nino. Dahil we experienced dry spell, ilang months din na walang pag-uulan. So, we recommended to the provincial council, DRM council, na i-extend until the end of the year. But so far, we've just admitted the approved resolution sa provincial board. It's up to them kung aprubahan po.
2: Opo, pero tama ba intindi namin ang inyong recommendation for the declaration of state of calamity dahil sa pagtaas ng produktong petrolyo?
4: Yes po, dahil nga yun sa pagtaas ng produkto ng petrolyo because of the Strait of Hormuz, sir, ano? And then that was April, putting the province under state of calamity. But we're recommending that to be extended dahil nga dun sa projection ng El Nino until first quarter of next year. Baka maka-experience tayo na mas mataas na mga temperatura. So we recommended that the state of calamity be extended. Although 90 days lang naman po kasi yung yung state of calamity. So from April, June, and July, pa-expire na siya. So that's the basis of the recommendation.
2: Opo, so ibig sabihin, Sir Ruelle, kung nakapagdeklara kayo ng state of calamity dahil sa mataas na presyo ng produktong petrolyo, nag-stabilize naman ba yung produktong petrolyo dyan sa inyo sa mga panahong under kayo ng state of calamity?
4: Hindi siya nag-stabilize, sir. No? Na dependent pa rin siya doon sa prices. So yung extended assistance natin together with the rest of the national government agencies, ang in-extend natin doon sa mga barangays po natin.
2: Pwede pala yun, ano, na akala natin ang declaration of state at calamity dahil lang sa
3: kalamidad.
2: Sa bagay, problema din naman talaga yun at apektado ang lahat. Magkakaroon kasi ng domino effect, di ho ba, Sir Ruelle?
4: Malaki po kasi ang epekto ng petroleum, sir, sa cost ng farming. Mm-hmm. At 65,000 hectares kasi ang naapektuhan sa dry spell, sir. Yung produkto natin dito, rice and corn.
2: Mm-hmm.
4: So, farmers ang tinamaan po nun. At bukod dun, yung mga passenger utility vehicles po natin, mga pumapasadang tricycles, mga jeepneys po natin, tinamaan din po sila. Ganun na rin, 50% of the fisher folks tinamaan din doon pagtaas ng petroleum. Halos hindi 50% ang hindi na pumalaot because of that.
2: Opo, ganun na ho kalaki ang pinsala sa agriculture sector sa inyo diyan sa probinsya dahil po sa mataas na presyo ng produktong petrolyo kanyo.
4: Ang report po sa atin ng Office of the Provincial Agriculture is at that time, sir, almost a billion ang cost ng damages po.
3: So sa ngayon po ay pending yung hiling ninyo na extension ng state of calamity dahil po dyan?
4: Yes po, yes po.
3: Okay po. Sir Ruelle, maraming salamat po sa update at ingat po dyan sa Cagayan. Thank you po.
4: Maraming salamat po sa inyo at sa lahat ng taga-subaybay po ng inyong program.
3: Salamat po.
2: Thank you, sir. Ingat.
3: Ruelle Rapsing, ang head ng PDRRMO Cagayan. Sa oras na 5:59 kapamilya, balikan po muna natin ang mga headlines ngayong Martes ng umaga. Dalawang bayan sa Occidental Mindoro isinailalim na sa state of calamity, mga kaso ng leptospirosis tumaas din matapos ang malawakang pagbaha.
2: Presyo ng mga produktong petrolyo. Alas 6 na ba?
3: Alas 6
2: na.
3: Umaas
2: na naman ngayon pong Martes na umaga.
3: Iba pa ang questionableng pangalang tumanggap ng confidential funds na bunyag, mistulang selective memory ni dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta Sinitaren.
2: May-ari ng baril na ginamit sa pamamaril sa Tacloban City, pinakakasuhan live shooter drill sa mga paaralan itutuloy sa susunod na linggo.
3: At sa ating Pasada probinsya, senior citizen patay, aarestado matapos manutok ng barel sa loob ng mall sa Albay. Alas 6 na po ng umaga, mga kapamilya. Maraming salamat po sa pagsama sa amin. Happy birthday kay Papa Awel Paz.
2: Hoy Papa Awel, happy birthday.
3: Happy birthday.
2: Pagpalain ka pa ni Lord.
3: More blessings to come. Muli ako po si Christian Yosores.
2: At ako po naman si Johnson Manabat. Wala maglilipat ng channel, walang BBTU dahil susunod ng Gising Pilipinas with Alvin El Chico. Good night.
3: Goodbye. Bye.

0: Naguba. Naguba! Gising na. It's a Tuesday! Gising na, bango na, 6:02 in the morning. Ano ba?
1: Oras hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: Gising! Gising! Pilipinas! Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang dapat mong malaman. Dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Gising na!
3: Gising na!
2: Bango na! Bango na! Gising Pilipinas na! Gising! Gising Pilipinas!
0: Mr. Gising reporting in the morning present. Kahit makulimlim at sarap mamaluktot at matulog, let's do this. Narito na po mamay-init na balita ngayong Martes, ang 18th araw ng impeachment trial sa Gising, Pilipinas. Tumaas sa mga kaso ng leptospirosis sa Quezon City. Sa tala ng City Epidemiology and Surveillance Unit noong August 5 hanggang 18, 62 tinamaan ang sakit kung saan 5 po ang namatay. Mas mataas ito ng 138% kumpara ng nakarang linggo. Pinakamaraming nagkakasakit o nagkasakit sa Barangay Commonwealth na sinundan ng Payatas at Batasan Hills. O yung mga taga-Commonwealth, ha, mga taga-Payatas at Batasan Hills, ayan, may leksyon na po tayo. Eh, wag lumusong sa baha. Yung iba'y naglalaro pa. Yung iba'y naliligot, nagsiswimming sa baha. O sus, Mar Joseph, sa Maynila po nakapagtala na ng 16 na kaso o bagong kaso ng leptospirosis sa tala ng Department of Health. Simula July 26 hanggang August 8, halos 500 na po mga kaso ng leptospirosis. Mas mataas ito kumpara sa halos 400 kumpara nung July 12 hanggang July 25. Sa kabila nito, tiniyak ni Health Secretary Edwin Mercado na kontrolado pa ang sitwasyon. Nauna na nagdagdag ng kama ang National Kidney and Transplant Institute matapos mabot ang full capacity dahil sa pagdami ng pasyenteng may leptospirosis. Yung tinatamaan po kasing organ ng sakit na yan ay ang kidney. Kaya ba marahil nagmagtatay, bakit sa NKT ay dumidiretso, ba't hindi sa San Lazaro o kung saan mang ospital? Hindi, pwede naman po doon, paunan lunas. Pero ang espesyalista talaga sa pagdating sa kidney disease ay siyempre ang National Kidney and Transplant Institute. Ano po? Sa lagay naman ng panahon, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Obet. Tumagal lang na mahigit 8 oras sa bansa ang bagyong huling namataan sa dulong Hilagan, Luzon. Pero posibleng palakasin pa rin po ng bagyo ang habagat na maring magdulot naman ng pag-ulan. Bukod sa bagyong Obet, binabantayan din ang isa pang bagyong nasa silangang bahagi naman ng bansa. Ano pangalan nung bagyong papasok? Yung mahirap ano? Yung ano bang pindato? Ano bang pangalan nun? Pandak-pandak? Letter P! Ano nga ba yun? Pilantok? Ano nga pilan lang tinay po, Jillian? Basta letter P. Ang ibig sabihin daw nun, sabi ni Ariel Rojas, pilandok. Ayun, ang ibig sabihin pala niyan, mouse deer. O, kita mo dyan sa Palawan, ha? Sabi niya, isalitang kuyunin daw. Oo, so yun pala ibig sabihin nun, ano? Hindi pala, ano, pwede palang hindi rin pangalan. Nakala ko mga pangalan kasi. Samantala, sa ikalawang sunod na linggo, muli na naman pong tumaas ang presyo ng produktong petrolyo. 2 piso at 30 sentimo taas presyo si diesel, habang 1 peso and 10 centavos naman sa gasolina at piso sa kerosene. Busod pa rin ito ng tensyon sa Middle East at paghina po ng piso kontra US dollar. Kahapon, nagsarang palitan sa 61 pesos and 73 centavos at the US dollar. Magandang umaga po sa 31,000 nanonood po sa atin sa YouTube, sa DZMM Teleradio YouTube. Eh, bukod pa po doon, yung mga nanonood din sa atin sa pamamagitan ng ABS-CBN. Okay, gising na, bango na, magandang umaga. Today is Tuesday, so we choose to be happy. Ah, meron ha. Tama, di ba? Tuesday, choose to be happy. Muli pong isinailalim sa red at yellow alert ang Visayas grid kahapon. O yung mga taga-Visayas, wale, hindi sila happy kasi yellow and red alert po. Ha? Ah, pwede rin choose to be kind. O, diba? Pwede rin choose to be beautiful. Pwede rin, diba? O kahit anong sabihin ng tao, sabihin mo hindi, I choose to be beautiful, I choose to be handsome, I choose to be pogi. Tumagal po na mayigit 4 oras ang red alert o kawalan ng reserbang kuryente simula alas 5 ng hapon hanggang pasado alas 9 kagabi. Idiniklara rin ang yellow alert o kakulangan ng reserbang kuryente naman. Yung pagnipis ng reserbang kuryente yung yellow alert simula alas 2 hanggang alas 5 ng hapon at alas 8 hanggang bago mag alas 11 ng gabi. Gusto ito ng pagpalya ng halos 30 planta habang 13 at tumatakbo sa rated capacities o mas mababang kapasidad. Can you imagine halos 30 ang palyado? Papayag ba tayo na ganun-ganun lang, Department of Energy? Ha, parang wala lang. Dahil hindi nyo masita-sita ang mga generator. Wala lang kung kailan nila gustong pumalya, papalya po sila nang walang kaakibat na konsekwensya. Eh siguro ganun, ano po? Nauna nang nagbabala mga electric cooperatives na posibleng tumaas ang singil sa kuryente sa Visayas at Mindanao dahil sa serye ng yellow at red alert. Aminado naman ang Department of Energy na posibleng abutin paano isang taon bago matanggal ang singil sa non-technical system loss o nananakaw na kuryente. Yung non-technical po yun yung mga ano, yung mga may jumper. O kaya meron pong kampanya ang Department of Energy, may off-plan ano po sila eh, laban sa mga jumper, i-report nyo raw sa e-gov.ph. Ewan ko kung nagana yun. Ano? I-try nyo nga po. O, picturean nyo yung jumper ng kapitbahay nyo. Kasi naabol kayo ng itak. Ano? Ay, hindi, pero tayo po kasi nagbabayad dun eh. Ang taong nagnanakaw ng kuryente, eh kaya po yan pasiga-siga. Eh, siyempre po dahil hindi siya nagbabayad eh. Dahil may sumasalo naman po. Hindi po Meralco ang nasalo. Ang sumasalo po niyan, tayo rin. Ano po? Posible namang mas matagal pa bago maalis ang singil sa technical system loss naman o yung kuryenteng natatapon habang dumadaloy mula sa planta papunta sa customer. And imagine ang tagal-tagal po. No? Presidente na mismo nagutos dyan ha, natanggalin ang system loss and yet taon po nga abutin bago matanggal yan. Eh, kapranggot lang po yan. Sa totoo lang, kung gusto talaga nating mapawasan ang singil natin sa kuryente, ang tanggalin po natin ay buwis. Ayun, pag tinanggal po yung buwis, yung value added tax at kung ano-ano pang tax, pangatlong pinakamataas po na component ng bill po natin ay tax. O kung talagang seryoso ang administrasyon o si Pangulong Marcos na mabawasan ang singil sa kuryente ng mga consumer, ang tanggalin po niya ay buwis. Dati naman po walang tax yan eh. Dati, alam ba, dati walang value added tax ang kuryente. Ano nangyari? Bakit biglang nasingit dyan? O didagdag kita po sa gobyerno yon? Hindi ho ba? Parang yung VAT walang pinagkaiba sa value added tax habang tumataas po ang presyo ng produktong petrolyo, tiba-tiba rin po ang gobyerno. Habang tayo po ay nagsasuffer, tayo mga motorista, hindi ba bayad tayo ng bayad? Mas mahal kada linggo. Ano po? Dahil lingguhan po yung dagdag presyo. Ang gobyerno, ang saya. Dahil tiba-tiba po siya, dahil ang 12% po niya lulobo kumpara sa 12% noong nakaraan linggo dahil lumalaki yung actual value po ng produkto. Kaya kasali po ang gobyerno sa lumalaki ang kita habang tumataas ang presyo ng produktong petrolyo. Samantala, umangat sa panibagong career high sa world number 18. Ang ranking po ni Pinay Tennis Star Alex Ayala. Uy, number 18 na pala si Alex Ayala. Ano? O yung targetin naman natin sa susunod naman, single digit naman. O di na nag-20 na, di ba? O di line of 2. O ngayon, line of 1 na lang. O ang next target dapat ni Ayala, single digit na nandun na siya sa top 10. Ang kaya ni Ayala yan. Ito'y matapos magkampiyon si Ayala po sa Mubadala DC Open sa Amerika at sumabak naman sa Canadian at Cincinnati Open. Dahil dito si Ayala na po ang highest ranked na Southeast Asian player sa WTA Tour history. Susunod na sasabak si Ayala bilang 17th seed sa US Open sa Amerika na huling Grand Slam ngayong taon. So sana nga po, no? sana magaling naman po yung pambato natin, yung kababayan natin, napaka-humble naman. At kung train yung pag-uusapan ay talagang focus kung focus. At batang-bata pa po si Alex Ayala, tulungan po natin. Bagamat hindi tayo kasali sa training, ang may tutulong po natin yung dasal. Yung dasal na hindi po siya ma-injure o hindi po siya ma-distract sa kanyang mga training para tuloy-tuloy po pride of the Philippines na si Alex Ayala. Mamayang gabi makakasama ni Ayala sa doubles event si Felix Oze Al-Yassim ng Canada. Pabalik po tayo sa mga balita dito sa Pilipinas. Standby Radyo Patrol, sinita ang iba pang questionable proseso sa paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President. Sa impeachment trial, inamin ang hostile witness na si dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta na ibinigay niya ang 500 million pesos na confidential funds sa security officer na si Colonel Raymond Lachica ay hindi ito accountable officer. Bakit? Ba't niya binigay dun? Pero iginit po ni Acosta na hindi pa rin siya may tuturing na accountable officer, kaya siya ang gumawa ng liquidation report ng confidential funds. Inamin naman ni Acosta na parehong ginamit na proseso sa paghawak ng confidential funds sa Davao City at OVP. Pagbabad po kayo sa social media na makikita po ninyo, naku, ang dami komento kaugnay kay Acosta. Ang dami pong na-question. Ang sweldo pala nito ay mahigit 100,000. Hindi ganyan lang yung perform. Maang-maangan. Maang-maangan School of Acting. Yung yung Acosta. Yan po ang binabayaran natin ng mahigit isang 100,000 kada buwan. Can you imagine po yung perang dumaan sa kanya simula pa po nung alkalde ng Davao, si Vice President Sara Duterte? Paano nangyari po yun? Accountable officer ka, hindi at pinasa mo yung pera at nung sinabi sa iyo na hindi pwede na yan, o di tinanggap mo naman, hindi ho ba? Paano nangyari yun? Inamin naman ni Acosta na parehong ginamit na proseso sa paghawak ng confidential funds sa Davao City at OVP. Kabilang ditong sinasabing pagbawi nila Chica sa nilagdaang internal document bilang patunay sa pagtanggap ng confidential funds kapag nakapagsumiti ng fund utilization report at na-liquidate na ang pondo. So lahat po na may confidential fund, kung ganyan lang ang klase ng special disbursing officer, talagang mabilis pong maglalaho ang pera. Kasi parang ang luwag ng ikaw dapat ang nagbabantay, special disbursing officer. Then hindi mo pera po yan, pera ng taong bayan yan. O tignan mo, meron naman po siyang sinabi na hindi, inutusan lang naman daw siya ng vice presidente. Ibig sabihin, she did not act on her own will kung hindi sinunod lang niya kung anong sinabi sa kanya. Ayon kay Acosta, minsan na niyang naitanong si La Chica sa isinumiting acknowledgement receipts pero hindi na inusisa nang sabihin ni La Chica na confidential activities ang pinagamitan ng milyong-milyong pisong pondo. Inamin din ni Acosta na nagpalabas si La Chica ng confidential funds tuwing pinatutupad ang confidential activities ng OVP. Ito'y matapos questionin ni Presiding Officer Francis Escudero kung si La Chica ang nagbigay ng pondo sa magkakahiwalay na lugar. Actually, magpasalamat po tayo kay Presiding Officer Chis Escudero na tinutulungan niya pag nagtanong ang prosecution, ang sagot lang dili, anong term niya? May dili siyang ginamit . Dili, Your Honor. O hindi ko po maalala . Yung pag nagtanong na si Presiding Officer Senator Chis Escudero, nahihimay . Kahit papano, syempre hindi siya makapalag. Yung isa kasi, may taga-depensa pag medyo naalangan na itong si Alice Go. Ganyan din ba si Alice Go dati? Ganun si Alice Go, consistency. Hindi ko po maalala, Your Honor. Ganun na siya pa ulit-ulit. Itong may variety siya. May mga Bisaya words siyang ginagamit at may Tagalog din. So, kahit papano may iba siyang... May ba salitang ginagamit? Yung pag ang prosecution kasi ang nagtanong, siyempre ang defense objection, Your Honor. Ask and answered. Sasabihin ng defense lawyer, kaya sasabihin niya, argumentative. Hindi ngayon makapalag si prosecution lawyer. Ay buti napasok si Senator Chis Escudero. Si Presiding Officer Chis Escudero. Mahilig sa ganun kami. Masamay pa at lang si Senator Chis, Buti po mapasok. At pag ang presiding officer na yung magtanong, kailangan sagutin. Umayos yung sagot ni Acosta. Pero nanindigan po si Acosta na wala siya ideya kung paano ibinigay nila Chica ang pondo sa mga sinasabing recipient.
3: Iba't ibang lugar, 5 hanggang 8 iba't ibang lugar, dinisburse yung pera. Kahit po si Colonel Lachica, hindi naman po siya si Superman, hindi naman niya kayang gawin yon na siya lang. So, ano po yung malamang sagot sa tanong?
4: Parang yung issue na yun, Your Honor, is parang sa DepEd po yata.
3: Paano niyo po nalaman yun sa DepEd? Ang tanong ko po, Ma'am Gina, si Colonel Lachica ba na binigyan niyo ng kabuang pera, ang nagbigay din ng pera dun sa mga may acknowledgement receipt, siya din mismo ba? O may ginamit din siyang ibang tao?
4: Dinisburse po niya, Your Honor, during the implementation po ng yes. confidential activities and operation, Your Honor.
3: So, yung
0: pinayagan na ng impeachment court na may excuse ako sa matapos ang dalawang araw na pagtestigo. Standby Radyo Patrol, lumutang ang mga panibagong questionableng pangalan sa acknowledgement receipts na sinasabing nakatanggap ng milyon-milyong pisong confidential funds ng Office of the Vice President. Kabilang dito, sina Antonio Pagong. Antonio Pagong talaga. Timon Andro Pusa. Doon Piang, sabi ng Piang, ano po yun, paumanhin sa mga kababayan nating person with disability, yung Piang, lumpo, sa Ilonggo, Piang, may ganung word sa amin, may pamana, si Shane Ngit-Ngit. Okay ba sa'yo na apelido mo, Camille Ngit-Ngit? Para hindi naman ata, Camille Ngit-Ngit, parang pangit pakinggan, kaya lang gawa-gawa lang. Suniso P. Belat, ito Eliza, pwede sa'yo, Eliza Belat. Okay lang ba sa'yo na apelido mo Belat, ha? Na nakatanggap ng confidential funds bilang bayad po sa renta ng sasakyan o dahil sa pagbibigay ng impormasyon. Kinwestiyon din ang pangalang Clarice Ontiveros. Nakapareho naman ang apelido ni Senator Judge Risa Ontiveros. Lumabas na parehas ang petsa ng birthday ng senador, ha? Sa petsa kung kailan binayaran ang pangalang Clarice Ontiveros. Itinuro naman ni dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta, Security Officer na si Colonel Raymond La Chica, na nagsusumite ng acknowledgement receipts kaugnay ng pinagkagastusan ng mga confidential funds. Inamin din ni Acosta na hindi niya personal na nakitang binayaran nila Chica ang ilang recipients tulad ni Mary Grace Piatos. Dahil dito, kinwestiyon ni Private Prosecutor Armando Virgil Igutan kung may tuturing bang scam ang paggastos sa pondo ng OVP. Pero nag-object ang defense team kaya inalis sa record ang salitang scam.
4: Ang sagot niya, Your Honor, Ma'am Gina, yung mga dokumento na binigay ko sa iyo, yan po ang mga bali resibo or resibo na magpapatunay, Your Honor, na nagamit po ang pera ng confidential fund. At saka, at Ma'am Gina, wala po kayo. Those are sensitive matters, sensitive operation po, Ma'am Gina.
5: Hindi ba ito isang scam? Or tahas ang pandililang sa pera ng kaumayan.
3: Counsel, it's not only argumentative, but kindly use appropriate language as well inside this court.
6: Your Honor, may we move to strike that last question, Your Honor, for being impertinent, Your Honor.
5: It's very much pertinent.
3: I tend to agree with counsel for the respondent. The word scam is stricken from the record.
0: Saan ba dapat ang terminong gamitin? Kung hindi scam, ano bang may sasuggest mo, Honorable Gilliam? What is the right word? Imbis na scam, ano dapat? Budol? Pwede bang budol? Objection, Your Honor! Inamin naman ni Acosta na gumamit ng alias o alias ang ilang nakatanggap ng confidential funds. Ituloy pa rin po natin ang mga balita kaugnay sa impeachment bago yung mga Radyo Patrol. Sinita ang mistulang selective memory ni dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta. Ito matapos paulit-ulit pong sabihin ni Acosta na hindi po niya maalala ang mga detalye sa paggastos ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte noong nakaupo pang mayor ng Davao City simula 2019 hanggang 2022. Sa redirect examination, kinwestiyon ni Private Prosecutor Armando Virgil Igutan kung bakit biglang naalala ni Acosta mga detalye ng sumailalim sa cross-examination ng depensa. Kinwestiyon din ni Igutan kung bakit hindi na hirap na umintindi ng Tagalog si Acosta noong depensa na ang nagtatanong.
5: Alam niyo po ba yung tinatawag nating selective memory, ma'am? When I was asking questions, sabi niya, conveniently, hindi ko maalala. But when propounded with similar line of questioning as to events that happened in Davao City while she was an SDO, she said, yes, I can remember. Diretso yung sagot.
4: Ang intindi ko, ang pagsabot ko, Your Honor, is yung the amount po, hindi ko po maalala kung yun ba talaga, Your Honor.
5: That's right.
0: Inupakan din ng ilang Senator Judge ang paulit-ulit na sagot ni Acosta sa mga tanong para kay Senator Judge Raffy Tulfo, mistulang bulag si Acosta dahil sa loyalty o katapatan sa utos ng nakatataas.
7: Pag nakakita kayo ng ganung pangalan, bilat, pagong, pusa, magugulat ka, di ba?
4: Kasi siya po ang nag-implement sa mga confidential activities, Your Honor, on the ground.
7: So for me, in this case, you're stupid in the name of blind loyalty. Nakapikit kung ano yung sinasabi sa iyo ng nakakataas, sinusunod mo na lang.
0: Actually, hindi bulag ang ginamit na term eh. Stupid ang ginamit na... Ano, paano ba sa Tagalog yung stupid, Camille? Pag sinabi stupid, tanga, parang ganun, ano, masakit pakinggan. Eh, yun ang impression ng isa sa mga senator judges. Hindi naman po tayo natawag sa kanyang tanga, kung hindi yung impression ni Senator Tulfo sa kanyang mga sagot ay parang may katangahan ang sagot sa mga, sa, paulit-ulit, sa totoo lang yung tanong. Kailan kaya nga inuulit-ulit? Dahil hindi makakakuha na ano eh, ng tamang sagot. Naniniwala naman po ilang miyembro ng prosekusyon makatuto tulong o makukulong si Acosta dahil sa mga testimonya sa pagliliti. Salalahanin po natin, ito po yung article. Anong article ito, Camille? Yung iniiring natin, Article 1. Oh, ang Article 1 po na isinampa laban kay Vice President Sara Duterte ay, alalahanin niyo po palagi ito, ang violation sa Article 1 ay culpable violation of the Constitution, graft and corruption, at betrayal of public trust over the alleged misuse of 500 million pesos in confidential funds of the OVP at 112.5 million pesos sa DepEd. So tingnan nyo po palagi, ang mga nangyari ba kahapon ay pasok? Alin ba dyan yung pasok? Iba mo muna na binabasa ko pa yun. Alin ba dyan? Yung evasive na testimony ba ng testigo ay pasok ba yan sa culpable violation of the Constitution? Yung pagpayag ba ng Vice Presidente di umano ayon sa kanyang special disbursing officer na ibigay ang pera sa isang hindi accountable na opisyal ng gobyerno, yung Colonel La Chica, ay culpable violation of the Constitution? O yan ang tanong natin dapat. Yan ba ay pwedeng maituturing na graft and corruption? Yes or no? Sabi ni Gordon yun. Yan ba ay maituturing na betrayal of public trust dahil sa maling paggamit di umano ng mahigit kalahating milyong pisong confidential funds ng DepEd at ng Office of the Vice President? Okay, yan po yung mga tanong. Ha? Baka makalimutan nyo kasi kung saan ang gagaling yung mga pagtatanong. Ha? Susunod na testigo sa impeachment trial ang Assistant Chief of Staff ng Office of the Vice President na si Lemuel Ortonio. Mamaya po yan. Posibleng ideklarang hostile witness si Ortonio na lumutang pong pangalan sa ilang dokumento ng confidential funds ng OVP. Inaasa mabibigyang linaw din ang tanong ni Presiding Officer Francis Escudero kung bakit sobra ng 150,000 pesos ay pinadalang acknowledgement receipts ng OVP sa Commission on Audit. Ito'y matapos mabanggit ni dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta na si Ortonio ang nagbigay ng karagdagang pondo. Matapos tumistigo ni Ortonio, sunod na haharap ang mga aktibo at retiradong sundalong si Colonel Manario Buransing, Colonel Magtanggol Panopio at retired Major General Adonis Bahao. Ang tanong doon ay bakit yung ano pangalan noon, La Chica, ba't hindi natin ipatawag yung La Chica? Mamaya po tanong natin sa prosecution, ha. Inaasa ang patutunayan ng mga sundalong wala silang natanggap na confidential funds mula sa Department of Education. Si dating DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajardo sana ang sasalang yung araw. Pero nagpadala po ng medical certificate sa impeachment court para ipalam na nakaranas siya ng stroke. Oh my goodness. Kaya nakakonfine po sa ospital. Inatasan ng Medical Bureau ng impeachment court na kumpirmahin ang kondisyon ni Fajardo bago ma-excuse sa pagtetestigo. Sorry po, na-late ang pagtawag sa mga Radyo Patrol eh kasi may related na mga story sa script po natin. Ano po, una sa pila si Zeus Legazpi. Go, Zeus! Zeus!
8: Alvin, hindi patuloyan nakababawi sa pagkalugi bunsod ng pagbaha ng mga nagdalinggo ang ilang driver ng PUB sa Mandaluyong City. Kaya tagtaghamon sa kanila ngayon ang panibagong oil price hike. Ayon sa mga nakapanayam ng Radyo Patrol, sa loob ng halos 2 linggo, kalahati na lang mga kinita ng ilang driver dahil hindi madaanan ang karaniwang ruta. Pagkakataon na sana nila makabawi noon dahil bumaba ang presyo ng produktong petrolyo. Pero ngayong nakababiyahe na ng maayos, oil price hike naman ang sumalubong sa kanila.
9: guys doon sa pagba. Wala kang iniita dahil ang pagkikita mo, walang mataan at pupulas gasolina. Tulad yan, yung nakaradyo, magkano pa lang yung nakaradyo. E ngayon, tumasa na lang. Ngayon, alas 6, atasa na lang. Sa pagkikitaan pa ulit.
10: Isang ikot na ako, maraming dalim eh. Ano lang, isang ikot, wala namang natin pasero kasi walang...
11: Ulan-ulan din, puro suspension.
10: 100 plus lang yata yun eh. Wala pang tisip.
8: Alvin, yan ang tinig ng ating mga nakapanayam na sina Ruel, isang tricycle driver, at Joel, isang jeepney driver. Ngayon nga alas 6 ng umaga, Alvin, tumaas ng higit 2 piso ang kada litro ng ordinaryong diesel, habang higit piso naman sa ordinaryong gasolina. Sa ngayon, Alvin, sa mga naikutan nating gasolinahan dito sa Mandaluyong City, naglalaro na sa 74 pesos and 57 centavos hanggang 76 pesos and 10 centavos ang presyo ng kada litro ng ordinaryong gasolina. Sa ordinaryong diesel naman, 89 pesos and 55 centavos hanggang 91 pesos and 10 centavos na ang kada litro o presyo ng kada litro. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, TGMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Zeus Legazpi. O ano yung I choose din yun, di ba? Tuesday ngayon. Sabi ko kanina, merong I choose to be kind, I choose to be pogi. O si Richard Merck, sabi niya, I choose to be healed. Wow, ba yun ha? Pwede. Maganda umaga din, Ma'am Grace San Mateo, Ted Cua, at si Paolo Banda ng Virac Catanduanes. Ang mga suki po natin, syempre yan, na direktang nagpapadala ng mensahe sa atin para magpabati. Ano po? Rowan Cueto, ikaw naman! Go, Rowan!
12: Good morning, Alvin. Pasintabi sa mga nanonood at nakikinig. Umaapaw at mabahong drainage ang nireklamo ng ilang residente sa Block 32 Street, Barangay Addition Hills sa Mandaluyong City. Ayon sa mga residente, ilang araw nang umaapaw ang drainage kasabay ng sunod-sunod na pag-ulan. Dahil dito nagkakaroon ng mabahong amoy at naiipong tubig na maaaring pamugaran ng mga lamok. Pangamba ng mga residente, maaari itong magdulot ng mapanganib na kalusugan, lalo na sa mga bata dahil posible itong maging breeding ground ng lamok na nagdadala ng dengue. Ayon sa isang residente, matagal na nilang napapansin ang problema at na-report na rin umanos ito sa barangay. Gayunman, halos isang linggo na raw siyang araw-araw na dumadaan sa lugar, pero wala pa rin nakikitang aksyon.
13: Malaking tingwat, epekto sa amin yan na sa lugar namin ito yung mga ganitong ano, dahil siyempre anuhan ng mga lamok, kaya nagpagkaroon ng mga dingi, delikado na.
14: May apoy na. Walang malamok. Ngayon itong nag-uulan lang naman niya.
12: Sinubukan nating kuna ng pahayag ang punong barangay tungkol sa problema, pero hanggang sa oras ng ating pag-uulat ay wala pa itong tugon. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Ron Cueto, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Ron Cueto. Magandang umaga din kay Dr. Mario Festin, patintin siya daw at pinapabati ang kanyang nephew, pamangkin, si Kapitan Joel Festin ng Barangay San Miguel sa Buwak. Maranduke ng isang happy, happy birthday. Ayan, Doc Mario, nakita nyo po ba yung bagong pelikula dyan sa Netflix, yung ganito, ganyan, ganun? Aba, starring po yung Marindu. Kami, tingnan mo, naumpisahan ko eh. O doon, umpisa lang. Yung may barko, papasok yung unauwi si Agot Isidro dun sa, no, sa Marinduke. Pati si Jody Santa Maria. Hindi ko pa natapos, pero naumpisahan ko lang. Nakita ko, akala ko noong una, Mindoro. Aba, yun pala yung Marinduke. O, panoorin mo, Dr. Mario, ha? Ay, kita yung mga cliff. O, maganda pala yung Marinduke. Kasi tagal ko na hindi na po nakabalik na Marinduke. Eh, malayo rin po kasi. Magandang umaga sa iyo, Dr. Carlo Lazaro. Happy Tuesday. Good morning, Mr. Gising. Pakibati po yung my wife Heidi and kids Lucio, Lucia, and Liana. Tuesday, choose to tell the truth. Okay, Madam Acosta. Magandang umaga sa iyo, Trish Salindo. Go, Trish!
15: Good morning, Alvin. Pabor ang ilang magulang kung matutuloy ang active shooting drills sa mga eskwelahan matapos ang sunod-sunod na insidente ng school violence. Dito sa Araulio High School sa Maynila, bagamat wala pang nagaganap na anumang active shooting drill nitong nakaraan, mas gugustuhin ng dalawang magulang na nakausap ng Radyo Patrol kung magkakaroon man nito. Tumanggi ng humarap sa kamera ang isa nating nakausap, pero ang ginigit niya na kung magsasagawa man ay sana ipaliwanag ng maayos sa mga bata na simulation lang ito para hindi mapigla o maging traumatic. Si Lola Rosie naman, tinuturuan ng kanyang apo na maging alisto sakaling may mangyari sa loob ng paaralan.
16: Opo naman, maganda naman po yun kasi kailangan aware ang mga bata sa nangyayari. Pinagkakarate ko nga po ko eh. Kasi kinakabahan nga ako sa kanilang kaligtasan kasi kagayon eh, nahatid ko. Hanggang git lang naman ako eh. Tinuturuan ko siya.
17: Ano po tinuturo?
16: Ay ganyan, pagka ganyan, makarinig ka ng ganyan, alisto ka. Iwanan mo ang gamit mo, tumakbo ka. Kung makakatakbo ka, tumakbo ka, magdasal ka.
15: Dagdag pa niya na hindi sapat na may ipaposte lang na pulis sa labas ng eskwelahan. Kung sa kasi ang tatanungin, mas nakakapanatag ng loob kung may mga pulis sa premises ng eskwelahan.
16: Sana bawat na lang, bawat floor, may dalawang pulis. Kasi paano kung may mangyari? Paano sila masasakluluhan? Kung dito lang sa ground, kung may masugatan na isa, hindi na magdadalawa, hindi na magtatatlo.
15: Alvin, sa ngayon, tahimik na yung sitwasyon sa labas ng eskwelahan. Pero kanina, bago mag-alas 6, nakita natin na mahaba na yung pila ng mga estudyante dahil nagsasagwa muna ng inspection sa mga baga bago sila makapasok. Ang sinasabi ng mga magulang na nakausap natin kahapon naman, may nakaposting polis dito sa labas. Pero sa ngayon, Alvin, wala akong namataan na nagpapantay o nakadeploy kanina. Tanging security guards lamang yung nakabantay sa labas ng eskwelahan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Tris Salindo, DZMM.
0: Thank you, Tris! Si Butch Garcia naman ng Land Bank ang entry niya Tuesday. As a public servant, I choose to be of service to others. Relax. Mano Ruddy is on go!
18: Good morning, Alvin! Personal na nagsagawa ng on-site inspection ng Zambales Police sa lumubog na tugboat, ang M-Tag DL Sualwan sa Bucau River sa barangay Bangan, Botolan, Zambales. Sa on-site inspection, kinumpirma na Zambales Police Director Colonel Benjamin Ariola na positibong may karga itong 15,000 litrong diesel nang ito'y lumubog kahapon ng umaga sa Bucau River. Base sa initial na technical assessment, sinabi ni Ariola na ang fuel containment ay nananatiling intact at malayo sa pangamba ng oil spill. Kasama sa on-site inspection ng mga operatiba ng Philippine Coast Guards at maging ang Provincial Environment and Natural Resources Office. Ang multi-agency contingent ay patuloy na nakatutok sa Joint Shoreline Security and Environmental Monitoring Team sa lugar kung saan lumubog ang tugboat at napag-alamang pag-aari ng isang malaking kumpanya. Layo din itong matiyak ang zero threat sa local ecosystem, fishing livelihood at public safety habang inilalatag ang retrieval operation. Samantala sa mga bayang walang pasok ngayon sa Zambales, kabilang dito ang Candelaria, Santa Cruz, Palawig, Masinloc, Bayan ng Subic, San Marcelino, Castillejos, San Narciso, Kabanggan, San Felipe, Botolan, San Antonio at maging ang bayan ng iba. All levels, ito sa kanilang tinatawag na learning modality. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
0: Thank you, Manong Rod Eason. Thank you, Radyo Patrol.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Yung entry naman ng Des Coronel Clemente, I choose to forgive from Occidental Mindoro. Parang mahirap yun, parang mabigat yung I choose to forgive.

0: ZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service. Ito po ang DZMM. ZMM.
1: Ang husay?
2: So easy to use. Everest washing machine.
3: Hun, sino Everbest partner mo in the world?
1: Siyempre, it's you, babe.
2: Aww.
0: Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
4: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fun, solid kaban.
0: Basta AM-DZMM.
6: Boses nagigising sa umaga.
0: Alvin El Chico. Gising Pilipinas.
7: Magandang umaga at happy birthday muna kay Papa Awal Paz. Uy, talaga nga naman mukhang babaha ng pagkain mamayang gabi dahil birthday po ng isa sa pinakamabait na ang course ng DJ. Ay, magaling po ito. At bukod sa magaling, napakabait ng Papa Awal. Mahal namin yung bigor niya yun eh. Happy birthday, Papa Awal Paz. Sana may pa-breakfast din. yan po, malakpak si Jory siya, tsaka si Jillia, pati si Camille, Papa Awel. Ewan ko lang si Eliza, mukhang galit si Eliza sa hindi siya po. Ayan po, malakpak din. Papa Awel, bekenemen, ha? Magpa-breakfast si Papa Awel. Walang kayang-kaya ni Papa Awel. Hindi doon tayo matitiis ni Papa Awel, kahit panggabi siya. Happy birthday sa iyo, Papa Awel. Ganun din po yung mga taga Batubalani, Paracales, sa Camarines Norte. Aba, fiesta nyo dyan, ha? Happy fiesta sa mga taga Batubalani, Paracale, Camarines Norte. Naku, ang dami tuloy entry yung I choose. Usuhin nga natin yun, Camille. Kada Tuesday, kailangan meron tayong I choose. O ngayong Tuesday, ano, I choose to be rough. O yun na lang ako. Total, inaaway niyo ako. I choose to be rough. Ang aking motto for today, ha. Manda kayo sa akin, ha. Nelaw ko lang po. Sabi ni Ekang Ara, I choose DZMM. May ganun ka pa, ha? Sip, Ekang. thank you. At si Aldez Clemente naman, I choose to forgive. Nabasa ko na pala yun. Si June Villa, I choose to be calm. Yeah, very good. Ma'am Lina ho, magandang umaga din po sa inyo. At si Elizabeth Oi ng Japan, I choose to be healthy and wealthy.

0: Wow, okay yun ha. Okay yun. Very good, very good. Ay, pero mamaya naman po yung iba dahil nandiyan na si Attorney Noel Bendijo ng Bureau of Customs. Pero bago po yan, oh by the way, sa lahat po ng mga nagre-reklamo, di ba may mga nagpaparating po sa ating complaints, anong pinalitan daw yung metro nila ng kuryente, abay tumaas ang kanilang bayarin. Hindi kaya dahil dumami din yung appliances ninyo? O hindi po kaya dahil humaba din ang gamit ninyo ng aircon? O dumalamig-lamig na nito mga nakaraang linggo, hindi ho ba? Ano pa bang pwedeng dahilan? Hindi kaya dahil may bisita kayo sa bahay? O pag may bisita kayo sa bahay, eh siyempre, paki-ano kayo, pakitanggilas kayo, di ba? Lahat ng appliances, buksan yan, ha? Kaya dapat alamin din po niyo yan, mamaya-maya po may taga-Meralco. May makakausap tayong taga-Meralco. Kaugnay po sa usapin na di umanong paniniwala ng iba, pag binago yung metro, natas po singil sa kuryente. Mamaya po yan. Si Attorney Bendijo muna. Pero bago si Attorney Bendijo, isa po ang sugatan matapos araruhin ang SUV ang ilang establishment o sa barangay Mayamot sa Antipolo City. Sa investigasyon, biglang humarurot ang sasakyang minamaneho ng aktor at negosyanteng si Ninio Mulak, kaya sumampa po sa shoulder ng Marcos Highway sa Cabinanga ang isang sari-sari store, barberia at karinderya. Naasugatan ang rider na kumakain sa karinderya. Humingi na po ng tawad yung aktor na umaming nakatulog, oh my goodness, habang nagmamaneho. Inako na rin ni Ninio Mulak ang responsibilidad at nangako makikipagtulungan sa investigasyon. Ayan po ang tama, no? Pag nagkamali po tayo, umamin tayo kaagad at kung ano man po yung danyos, kailangan po natin panagutan dahil umamin naman po tayo, nakatulog tayo. Iba kasi nagtatago. O di kayo nagdi-deny, may CCTV. O di ba lagot? Nakatakdang kumpiskahin ng Bureau of Customs ang sasakyang nakarehistro po sa aktor na si Derek Ramsey. 2021, ipinasok sa bansa ang Porsche 918 Spyder na nagkakahalaga po ng 35 million pesos. Mahal, ano? Pero diniklara ang Porsche Boxster na nagkakahalaga lang ng 1.8 million pesos. Sa investigasyon, peke ang plakang nakakabit sa sasakyan na ibenta sa iba pero nakapangalan pa rin sa aktor. Planong ipasubasta ang sasakyan sakaling mapa sa ilalim na sa pagmamayari ng pamahalaan. Sa social media po, sinina na aktor na hindi siya smuggler at sinabi po niyang importer o sinabi ng importer na bayad na ang buwis ng bilhin niyang sasakyan. Ay pinatawag po natin si Attorney Chris Noel Bendijo, ang Deputy Chief of Staff at tagapagsalita po ng Bureau of Customs. Magandang umaga si Attorney Chris.
1: Hi, Sir Alvin. Good morning. Pagbati po mula kay Commissioner Ariel Pumoseno at sa mga kawani po ng Bureau of Customs.
0: Regards niyo po kami. Ayaw lang namin disturbuhin si Commissioner Ariel, kaya ikaw pinatawag namin. Kasi parang clarification, nag-press ko naman na siya kahapon, hindi ho ba, Attorney Chris?
1: Tama po. Kasama po natin ng LTO sa press conference kahapon.
0: Apo. Paano po yung mangyayari dyan pag ang sabi po ng... Kasi sabi ng aktor na si Derek Ramsey, ang sabi sa akin ng importer, bayad na ng buwis eh nung binili ko yung sasakyan. Pag ganyan po ba, absuelto na yung buyer?
1: Well, as registered owner, no, kailangan po muna namin siyang isupina at paipatawag sa aming opisina upang makakalap ng dagdag na impormasyon. Maganda naman pong banggitin na natin, no, na very cooperative po itong aktor na ito at nagpo-provide po siya ng information kagaya po nung kusa niya po na pagbili, kailan po ito, no? At yung mga bagay na yan, yan po ay magiging parte ng ating investigasyon upang ma-determine, no, kung sino po yung may pananagutan dito. Dahil ultimately po, no, yung nagpasok ng sasakyan, yung importer po, at yung nagdeklara po dito, maging yung kanyang consignee at yung kanyang customs broker, pagpapaliwanagin po natin yan, pati po yung aming kawani actually, no, pagpapaliwanagin po natin yan kung bakit po ang isang sasakyang nagkakahalaga ng mahigit 48 million noong 2021 ay naideklara ng 3.2 million lamang at yung buwis na binayaran ay mahigit 1.8 million lamang. Napakalayo po nung halaga ng dapat binayarang buwis doon sa kanilang talagang binayaran.
0: Opo, pero doon na ang punto ko, Attorney Chris, di ba ako bumili? Halimbawa ako si Derek Ramsey, di binili ko in good faith. Ano po? Kahit sabihin ko na hindi, sabi ng importer, ibayad na yung buwis, kukunin pa rin ang customs, may karapatan pa rin ang customs na kumpiskahin yung sasakyan.
1: Ay, tama yan, Sir Alvin, no? kahit pa sabihin natin na ang kiniklaim ni Mr. Ramsey ay siya ay buyer in good faith, no? Pero hindi po nagbabago ang karakter ng sasakyan na ito pa rin po ay isang smuggled item. At that being said, no, ito ay papasok sa jurisdiction ng Bureau of Customs.
0: Nakakaawa ka rin po pala pag ganyan that you trusted the importer o yung agent, tapos kahit nagbayad ka na sa agent, in this case, years na po eh, di ho ba? Babawiin pa rin ng customs dahil kulang ang binayad mong buwis.
1: Tama yan, Sir Alvin, no? Kung kaya tayo ay nagpapaalala na maging maingat din sa ating mga pinagbibilhan, sa ating mga pinagkakatiwala ang mga dealerships, no? Dahil gaya po nito, ang binanggit daw po kay Mr. Ramsey ay fully paid na yung taxes nito, samantalang nung ating sinek ang records ay napakalayo po, no, ng 1.8 million sa 32 million na dapat binayarang buwis, no? So diyan po papasok yung kanilang exposure. Pwede pong i-seize ng Bureau of Customs ang kahit anong smuggled item kapag napatunayan natin hindi po nagbayad ng kaukulang duties and taxes sa mga ito.
0: Yung paggamit naman ng peking plaka, ibang usapin yun. Sa LTO naman po yun, Attorney Chris, wala nang kinalaman yung customs doon, di ba?
1: Tama yan, Sir Alvin, no? Yun po yung naging dahilan ng LTO sa pangunguna po ni ASEC Marcus Lacanilao, no? Yung hepe po nila, kung bakit po nagkaroon ng mas malalim pang investigasyon dahil peke po yung plakang ikinabit ng sasakyan, dun sa sasakyan, nung ito po ay nakita nila.
0: Okay, so anong status ngayon? Yung sasakyan ba ay nasa customs na po at isusubasta nyo na, or in the process pa lang nahilahin o hatakin mula kay Derek Ramsey yung sasakyang ito?
1: Sa kasalukuyan, Sir Alvin, no, ang sasakyan ay nasa kustodiya ng Land Transportation Office. Ito ay makikita sa kanilang opisina sa East Avenue, no, kung saan natin ginanap ang press conference kahapon. Sa aking pagkakaalam, ngayong araw, isa-serve na po yung warrant of seizure and detention mula naman po sa Bureau of Customs dahil nga po sa findings natin ng pagkakaiba, no, doon sa mga binayarang duties and taxes. Meron po tayong ugnayan, no, sa registered owner kay Mr. Ramsey at yun nga po, nakikipagtulungan naman po siya. Isa-serve po natin itong WSD. Ito naman po ay mga ngahulugan na meron na lang po silang 15 araw na para magpaliwanag at magpakita ng dokumento na ire-refute naman po yung aming findings, no, na hindi po bayad yung duties and taxes. Yan po ay i-observe natin, ibibigay po sa kanila yung due process na yan, at nang sa ganun ay malalaman po natin after that period kung ito po ba ay for forfeiture or for release.
0: Bakit ganyan kamahal, Attorney Chris? Paliwanag mo nga sa ating audience, pag ganyan, grabing yaman mo nun. Kung ang preso ay magkano, ikaw mo, 35 million ang declared na halaga, tapos ang buwis nun, doble?
1: Ang based dun sa entry niya noong 2021, no, ang dutiable value niya at that time, 48 million yung halaga ng sasakyan, no? Ang computation po natin dyan, ang excise taxes ay nasa 24 million mahigit, ang ating value-added tax ay mahigit 8 million, at siyempre po, meron pa po yung mga ano yan, no? Shipping, arastre, no? Yan po yung computation natin patungkol sa mga sasakyang ito. But Sir Alvin, no, just for information, itong 48 million na ito noong 2021, sa aking pagkakaalam at base sa mga impormasyon, ay yung recent sale daw po nito ay nasa mga mahigit 100 million, no? Dahil ito po ay limited edition. Parang, kung hindi po ako nagkakamali, kaya po siya 918, kasi 918 units lang po ang ginawa sa buong mundo. So very rare, very limited ito. Kaya nag-appreciate pa po yung value from 48 million to at present, ang value na ay mahigit 100 million.
0: So sino pong nag-import niyan? Alam na ba ng customs kung sino? Kasi definitely, hindi si Derek Ramsey ang nag-import niyan. Siya lang ang bumili nung nakarating na yung sasakyan dito sa Pilipinas.
1: Tama yan, Sir Alvin, no? Ang shipper po natin dito ay, okay lang po bang banggitin ang mga pangalan?
0: Of course, oh.
1: Okay. Ang shipper po natin ay Emirates National General Trading. Ang consignee po natin at the time of entry is Tobirama Enterprises. Yung customs broker po, dahil pangalan po ng tao, hindi na lang po muna natin babanggitin, no, for data privacy. But doon naman po sa impormasyon mula kay Mr. Ramsey, ito naman po ay kanyang daw binili, no, sa isang car shop, no? At yan din po ay patuloy din natin iniimbestigahan dahil lahat po ng dinaanan ng sasakyang ito ay kailangan po natin makausap upang makita ang kanilang partisipasyon kung meron man sa aspeto ng importasyon, kasi doon lang naman po pumapasok yung jurisdiction ng Bureau of Customs.
0: Ang gara na itsura, oh, poging-pogi. Pag siguro, pag ako nag-drive niyan, eh parang times 100 ang kapugian ko, Attorney Chris, ano? Lalo na ikaw, pag ikaw nagmaneho niyan.
1: Medyo mahirap po sumakay, Sir Alvin, dahil meron po tayong sa, no? Medyo mababa po. So, okay na po. Sa inyo na lang po yung sasakyan.
0: Anyway, panghuli, pag ang in-import sa mga may pera dyan at mag-i-import ng sasakyan, akala ko talaga nagdodoble yung presyo. Kung ano yung presyo niyan sa abroad, times two because of the taxes. So, mali pala yun. Mas maliit naman pala yung tax.
1: Depende yan, Sir Alvin, no? Based on the current, no? Meron kasi tayong mga binago doon sa ating create more doon sa tax reform natin, no? Ang excise halimbawa kung above 2.1 million yung halaga, mahigit 50% na po yung ating excise taxes, no? Of course, ang mga exemptions lamang diyan yung ating mga purely electric, yung ating mga hybrid, but ito po kasi yung kumbaga nagpapataas ng value. Halos kasi yung presyo na po talaga ng pagbili mo ng sasakyan overseas yung katumbas na buwis nito.
0: Parang doble. So kung electric vehicle, ang dami ding magandang electric vehicle na wala pa sa market, ano, sa Philippine market. So kung may natipuhan kang electric vehicle or hybrid, hindi full, kundi hybrid electric vehicle, mas murang buwis nun pag pinasok mo sa Pinas.
1: Tama po. Kapag purely electric vehicle, exempted po ito from excise taxes, no? So malaki po yung kabawasan dito sa babayaran na natin. Kapag hybrid naman po, parang meron pong 50% reduction of the regular excise tax.
0: Ay, makahanap nga ng ano, ng electric attorney Chris, ano? Mas mura-mura pala yun, ano? Ang daming magagandang model din. So pag bumili ka ng Tesla, halimbawa galing sa Amerika, although may Tesla na po rito, yung bagong model, halimbawa, pag pinadala mo yan dito sa Pilipinas, wala ka ng excise tax. Ang babayaran mo na lang, yung mga import duties na lang.
1: Tama yan, Sir Alvin, no? At kung gayon naman din po ang inyong bibilhin, yung mga locally available, eh mas maganda rin pong sa mga showroom na rin po tayo bumili dahil kadalasan po ang mga ganito, no, yung mga locally available na mga motor vehicles, ay kadalasan po miyembro po sila ng mga asosasyon, no, ng mga sasakyan. Ito po yung mga Campi tsaka Avid na kung saan maganda po yung kanilang kumbaga pakikipag-comply, no, sa mga patakaran ng Bureau of Customs. At mas ligtas po ang inyong importasyon dahil natitiyak po natin na bayad po yung kaukulang duties and taxes.
0: Thank you. Maraming salamat, Attorney Chris. At maraming salamat sa pasensya at biglaan yung pagtawag sa inyo. Thank you po, ah. Mabuhay ka.
1: Salamat po sa pagkakataon, Sir Alvin. Magandang umaga.
0: Mabuhay ka. Si Attorney Chris Noel Bendijo, ang Deputy Chief of Staff po ng Bureau of Customs. Sabi ni Yoge DL, I choose to like to be like Alvin El Chico's love for baseball cap. Binibigay lang po sa akin yan. Hindi tayo nabili. Mahal yan, eh. At si Hazel Arce Dera, I choose to be grateful. Happy Tuesday. Thank you. Si Ma'am Flordaliza Uledan, good morning. At si Marilisa Riola Pancho, sabi niya, I choose to be grateful every day. Thank you, Lord. O, tama yan. I forever choose DZMM for my morning news. Happy 40th anniversary po, sabi ni Lilibeth Oyi. At si June Villa, I choose to be calm. Oh, very good. Ma'am Lina ho, good morning. At si Oli Nano, pa-attendance po, Camarines Norte, Diyos Marainaga. At si Jenna Turquesa Peñaranda, from Abra naman. Pabati po, Turquesa, Tenorio, Angoya, and Peñaranda family. RC Castle, good morning. At si Rosalie Pueblo, at si Alfred Estilan, good morning. Si Sir Menrado Raras Jr., ang head po ng South Business Area ng Meralco. As promised, ano po, nasa Zoom na po natin. Magandang umaga po sa inyo, Sir Menrado.
2: Yeah, good morning, Alvin.
0: Opo, good morning. Ay, napatawag po kami. Actually, no, last week pa po namin gustong makausap yung Meralco dahil may mga case study po kaming nakausap na ang teorya nila ay nataas daw, sumipa ang kanilang bayarin matapos pong palitan ang kanilang metro. Ano po ba yung tama rito, Sir Benrado?
2: Malamang, Alvin, yan yung tinatawag nating Service Irregularity Bill o tinatawag naming Differential Bill. Ito ay singil na kuryenteng nagamit, ngunit hindi rumihistro sa metro o hindi ito nabayaran dahil sa mga irregularidad tulad ng manipulasyon ng metro or tinatawag minsan nating tampered meter or yung illegal na connection o yung mga tinatawag nating jumper, no? Ito ay hindi siya simpleng kaso ng biglang pagtaas ng konsumo o paglobo ng singil sa kuryente, Alvin, no? Mahalagang maunawaan natin na ito ay hiwalay sa regular na buwanang service bill na karaniwang binabayaran ng mga customers natin.
0: Sa makatuwid po, Sir Menrado, mali ang teorya ng ilan sa ating mga consumer na kaya lumobo ang kanilang bayarin dahil pinalitan ang kanilang metro. Mali yung notion na yun.
2: Hindi po, hindi totoo yun, Alvin, no? Kung tutuusin natin sa datos namin, around last year, around 795,000 yung pinalitan natin ng metro. At iilan lamang ang mga nakita natin na may diferensya ang metro. No? So that's around 55 to 65,000 a month. And hindi naman lahat yon tumataas ang bill nila or merong nakitang differential bill.
0: So out of the 700 plus thousand na pinalitan yung metro, ilan po yung nai-record ninyo na sumirit, pataas yung bayarin?
2: Again, Alvin, hindi siya sumirit dahil sa kanyang konsumo, no? Ito yung konsumong hindi pumasok, no? Dahil nga nagkaroon ng manipulasyon sa metro or illegal na connection, no? That's around 5 to 10% siguro ng mga napalitan natin. May mga nakitang mga ganong kaso.
0: Ibig sabihin, Sir Menrado, para kang siningil ngayon kasi over the years, dahil dispalinghado yung metro mo, may konsumo ka na hindi nasingil ng Meralco. Tama po? Tama bang pagkakaintindi ko? Kumbaga parang back pay ito. Kailangan mong bayaran yung mga nakaraang taon.
2: Tama, Alvin, pero ang pagkakaiba dito, Alvin, merong irregularidad na nangyari, no? Maaring tampered yung metro, ibig sabihin nagalaw yung metro, or yung mismong facilities ng Meralco or yung entrada niya, merong nakakabit na jumper. So ang ginagawa ng Meralco, katulad nga ng sinabi mo, nagba-backtrack lang tayo, sinisingil lang natin yung dapat na ang konsumo mo way back na up to 60 billing months or kung ano man yung information na meron kami.
0: Yan na yan po nangyari dun sa case study ko sa Las Piñas po, yung umabot ng 1.6 million. Ano po? Kaya siguro itanong na rin natin, paano yung renter? Ano? Eh di naupa po kayo. Eh hindi ko naman alam eh. Pagdating ko may metro na po di yan eh. Wala naman akong kasa. Eh, pagdating ko dito, naikabit na po yung metro. Paano yung mga naupa, Sir Menrado?
2: Opo, tama ka dyan, Alvin. No? May mga kaso tayo na inaabutan na lang ng mga renter. No? Maaring nangyari yung pagmamanipula ng metro prior nung tumira sila doon sa lugar. No? Pag sa mga ganitong kaso, ang ginagawa namin, makipag-ugnayan sila sa Meralco para ma-check natin kung ano yung kaukulang period na kung saan nagkaroon ng problema, maitama natin kung ano talaga yung apektadong period doon sa kanilang differential billing.
0: Ay paano ba nalalaman ng Meralco na tampered yung metro, Sir Menrado? Paano, anong basis na, oy, yung metro mo akin yan, check na natin yan sa lab. Bakit yung iba hindi naman, yung iba ganun ang ginagawa? May palatandaan ba dun kung tampered yung metro, sir?
2: Alam mo, Alvin, no, for your information, no, meron tayong mga isinasagawang routine inspection ng mga meter, no. As part 'yan ng maintenance at improvement ng metering facilities, no. So, regular na ginagawa 'yan ng Meralco, no. Meron ding mga instances na may mga nagre-report sa amin anonymously, no, regarding meters na maaaring may concern or issues, no. So given this, itong mga anonymous callers na to, hindi kami makapagbibigay ng ibang detalye beyond that, no. Doon sa mga, meron ding mga kaso na nakikita namin na galing sa report mismo ng mga field personnel namin. Ang example nito, Alvin, yung mga meter readers namin, no. Habang nag-meter reading sila, napansin nila, parang putol yung selyo, no? So, nire-report nila yan sa opisina namin. At yung crew na nag-handle ng mga ganito is sila yung pumupunta on-site, no? Yung mga services na nakikita namin na suspected tampered meter ang report, usually may mga kasamang officer of the law yan, mga police. Pag pumunta sila sa lugar, no, this is to ensure na merong mag-witness kung sakasakaling wala doon yung may-ari ng metro, no. Meron ding mga kaso na nagbumula sa meter replacement. Sabi ko nga kanina, meron kaming routine replacement, no. So sa mga ganitong sitwasyon, pag pinalitan namin yung metro, yung lumang metro natin, dinadala yan sa meter laboratory upang ma-verify, makumpirma ang accuracy o yung tamang pag-andar ng metro, no.
0: Opo.
2: So nagbibigay yung aming crew ng schedule. Usually yan, Alvin, mga 15 days after mapalitan yung metro. Pero kung ang request ni customer may specific date, pupwede naman, no, upang mabigyan na ng namin yung customer ng pagkakataong masaksihan yung pagsusuri ng metro.
0: No? Apo. Sir,
2: subalit,
0: sir, one last, paubos yung oras ko. Sabi nung ERC, ang nagdideklara lang na tampered yung meter, ERC, hindi Meralco. Sabi nung ERC, ha, sila lang daw ang dapat nagdideklara. Tama po ba yun?
2: Tama. Tama, Alvin, no? Habang ito ay sinusuri, nandoon ang kinatawan ng ERC na sumasaksi sa testing bilang kinatawan ng customer kung hindi sila makaka-attend, no? Upang maging tiyak ang pagiging patas sa transparency ng proseso.
0: Opo. O yung customer dapat nandun din habang ang customer, hindi naman kasi engineer. Hindi naman niya alam kung anong kinakalikot dun ng mga engineer dun sa laboratorio. Pero dapat nandun siya as witness.
2: Mas maganda po, no? Ano naman yan, Alvin? Usually, ini-explain naman yan ng Meralco at ng ERC pag may katanungan yung mga customer namin pagka nag-witness sila, pag gusto nilang masaksihan.
0: Apo, pero hindi sila kailangan doon sa testing. Ibig mo sabihin, the testing will proceed even without the customer present.
2: Tama ka, Alvin. Kaya nga nandun ang ERC personnel on behalf ng ating customer kung hindi sila makaka-attend.
0: Sige, hanggang dyan lang muna, Sir Menrado, ha? Pero magpa-part 2 po tayo. Pag marami pa pong, I'm pretty sure may magre-react na naman po para sa explanation, patawagan ko po kayo ulit, ha? One of these days. Thank you, sir. Maraming salamat po. Naubusan tayong oras.
2: Yes, salamat, Alvin.
0: Mabuhay po kayo dyan sa Meralco, si Sir Menrado Raras Jr., ang head po ng South Business Area ng Meralco. Radyo Patrol, balita alas 7 sa pagbabalik ng Gising Pilipinas! Energy, energy!
3: Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas! Patas, balanse, kumpirmado! Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita. Alvin L. Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
0: Mga kaso ng leptospirosis sa Quezon City tumaas na mahigit 100%. Emergency room at ward ng ospital ng Muntinlupa punuan na rin.
4: Libo-libong kilo ng carrots ipinamigay na lang sa Benguet matapos bumagsak ang presyo.
0: Malaking pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo ay pinatupad na.
4: Iba pang questionableng pangalang tumanggap ng confidential funds na bunyag. Paulit-ulit na sagot ni dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta, sinita rin.
0: Medical leave ni Senator Loren Legarda muling pinalawig. Senator Jinggoy Estrada pinayagan namang magpa-X-ray sa pribadong ospital.
4: Ilang establishmento inararo ng SUV ni Ninyo Munak sa Antipolo City. Sports car na nakarehistro kay Derek Ramsey, kukumpiskay naman ng custom.
0: 14 anyos na grade 9 student nahulihan ng baril sa paaralan sa Cebu. Dalawang estudyanteng nagbantang mamamaril sa eskwelahan, inaresto naman sa Taguig City.
4: Sa showbiz spotlight, batang bida sa music video ng Baby Shark, naglabas ng bagong kanta bilang K-pop artist.
0: Yan po ang ulo naman nagbabagang balita ngayong Martes, August 25, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
4: Ako naman po si Doris Bigonia.
0: Detalye. Sa lagay muna ng panahon, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Obet. Tumagal lang na mahigit 8 oras sa bansa ang bagyong huling namataan sa dulong hilaga ng Luzon. Pero posibleng palakasin ang habagat na maring magdulot naman ng mga pag-ulan. Bukod kay Obet, binabantayan din ang isa pang bagyong nasa silangang bahagi ng bansa.
4: Isinailalim na sa state of calamity ang bayan ng Abra de Ilog at Palawan sa Occidental Mindoro dahil sa epekto ng ulan at bahang dulot ng habagat na pinalakas ng mga nagdaang bagyo. 69 million pesos na ang naitalang pinsala sa agrikultura at infrastruktura sa Abra de Ilog kung saan halos 90 bahay ang napinsala. Sa Palawan, matinding napinsala ng baha ang mga palayan at mahigit 1,000 magsasaka ang apektado. Apektado rin ang kabuhayan ng mga mangingisda. Sa Pampanga, mahigit 200 barangay pa ang lubog sa baha. Dahil dito, halos 3 linggo na sa evacuation centers ang mahigit 3,000 pamilya.
0: Tumaas ang mga kaso ng leptospirosis sa Quezon City. Sa tala ng City Epidemiology and Surveillance Unit noong August 5 hanggang 18, 62 ang tinamaan ng sakit kung saan 5 namatay. Mas mataas ito sa 138% o mas mataas ito ng 138% kumpara sa nakaraang 2 linggo. Pinakamaraming nagkasakit sa Barangay Commonwealth na sinundan ng Payatas at Batasan Hills. Sa Maynila, nakapagtala ng 16 na bagong kaso ng leptospirosis. Sa tala ng Department of Health, simula July 26 hanggang August 8, halos 500 ang mga kaso ng leptospirosis. Mas mataas ito kumpara sa halos 400 kumpara noong July 12 hanggang July 25. Sa kabilang ito, tiniyak naman ni Health Secretary Edwin Mercado na kontrolado pa ang sitwasyon.
5: Manageable pa naman po kasi nga meron kaming tracking system at nakikita namin kahit DOH hospital mismo ay meron pa pong mga available bed. Tapos may escalation kami. Pag puno na yung DOH hospital, kausap na rin namin yung LGU hospital na pwede rin nga doon dalhin. At kung kailangan, ang third layer natin, private hospitals na.
0: Sa Muntinlupa, okupado na ang lahat ng kama sa emergency room at ward sa ospital ng Muntinlupa. Kaya inabisuan ang publikong pansamantalang magtungo sa ibang ospital para mabigyan ng serbisyong medikal. Nauna nang nagdagdag ng kama ang National Kidney and Transplant Institute matapos maabot ang full capacity dahil sa pagdami ng pasyenteng may leptospirosis.
4: Ipinamigay na lang ng magsasaka ang 2,000 kilo ng carrots sa Benguet. Sinasabing walang buyer ang bagong 6 carrots sa La Trinidad Vegetable Trading Post kahit bumagsak na sa 3 piso ang kada kilo. Dahil dito, nakipag-ugnayan ang magsasaka sa lokal na pamahalaan para ipamigay ang carrots at hindi masayang. Nauna nang nag-viral ang mga carrots at lettuce na itinapon sa kalsada sa Benguet, bunsod ng oversupply o sobra-sobrang supply sa probinsya. Sinasabing sabay-sabay nag-ani ang mga magsasaka matapos ang pag-ulang dulot ng habagat, kaya dumami ang supply.
0: Alas 7:08, muling isinailalim sa red at yellow alert ng Visayas Grid kahapon. Tumagal na mahigit 4 oras ang red alert o kawalan ng reserbang kuryente simula alas 5 ng hapon hanggang pasado alas 9 ng gabi. Idiniklara rin ang yellow alert o kakulangan ng reserbang kuryente simula alas 2 hanggang alas 5 ng hapon at alas 8 hanggang bago mag-alas 11 ng gabi. Bunso dito ng pagpalya ng halos 30 planta habang 13 ang tumatakbo sa the rated capacities o mas mababang kapasidad. Nauna nang nagpabala ang mga electric cooperatives sa posibleng o na posibleng tumaas ang singil sa kuryente sa Visayas at Mindanao dahil sa serye ng yellow at red alert. Samantala, itinanggi ng Meralco ang paniniwalang tumataas ang singil sa kuryente kapag nagpapalit ng metro. Sinabi ni Meralco South Business Area Head Menrado Raras Jr. na posibleng tumaas ang bill ng ilang consumer dahil sa tinatawag na service irregularity bill o kuryenteng nagamit pero hindi rumehistro sa metro.
2: Yan yung tinatawag nating service irregularity bill o tinatawag naming differential bill. Ito ay singil na kuryenteng nagamit ngunit hindi rumehistro sa metro o hindi ito nabayaran dahil sa mga irregularidad tulad ng manipulasyon ng metro o tinatawag minsan nating tampered meter. or yung illegal na connection o yung mga tinatawag nating jumper.
0: Now na naiginit ng Energy Regulatory Commission na ang komisyon lang ang opisyal na maaaring magdeklarang tampered o pinakialaman ang metro ng consumer.
4: Sa ikalawang sunod na linggo, muli na namang tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo. 2 pesos and 30 centavos ang taas presyo sa diesel, habang 1 peso and 10 centavos sa gasolina at piso sa kerosene. Bunsod pa rin ito ng tensyon sa Middle East at paghina ng piso. Kahapon, nagsara ang palitan sa 61 pesos and 73 centavos kada US dollar. Pero sa unang araw ng kalakasan sa world market, 40 centavos na ang bawas presyo sa diesel, habang 50 centavos sa gasolina at 30 centavos naman sa kerosene.
0: Alas 7:11, lumutang ang mga panibagong questionableng pangalan sa acknowledgement receipts na sinasabing nakatanggap na milyon-milyong pisong confidential funds ng Office of the Vice President. Kabilang dito sina Antonio Pagong, Timon Andropusa, Don Piang, May Pamana, Shane Ngit-Ngit at Soniso Belat na nakatanggap ng confidential funds bilang bayad sa renta ng sasakyan o dahil sa pagbibigay ng impormasyon. Kinisyon din ng pangalang Clarice Ontiveros. Nakaparoon naman ang apelyido ni Senator Judge Risa Ontiveros. Lumabas na pareha sa petsa ng birthday ng senador, ang petsa naman kung kailan binayaran ang pangalang Clarice Ontiveros. Itinuro ni dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta ang security officer na si Colonel Raymond Lachica na nagsusumiti ng acknowledgement receipts kaugnay ng pinagkagastusan ng confidential funds. Inamin din ni Acosta na hindi niya personal na nakitang binayaran nila Chica ang ilang recipients tulad ni Mary Grace Piatos. Dahil dito kinwestiyon ni Private Prosecutor Armando Virgiligutan kung may tuturing na scam ang paggastos ng pondo ng OVP. Pero nag-object ng defense team kaya inalis sa record ang salitang scam.
6: Sagot niya, Your Honor, Ma'am Gina, yung mga dokumento na binigay ko sa iyo, yan po ang mga bali resibo or resibo na magpapatunay, Your Honor, na nagamit po ang pera ng confidential fund. At saka, at Ma'am Gina, wala po kayo. Those are sensitive matters, sensitive operation po, Ma'am Gina.
7: Hindi ba ito isang scam? Or tahas ang panlilinlag sa pera ng pamayag.
8: Counsel, it's not only argumentative, but kindly use appropriate language as well inside this court.
9: Your Honor, may we move to strike that last question, Your Honor, for being impertinent, Your Honor.
7: It's very much pertinent.
8: I tend to agree with counsel for the respondent. The word scam is stricken from the record.
0: Inamin naman ni Acosta na gumamit ng alias ang ilang nakatanggap ng confidential funds.
4: Sinita ang iba pang questionableng proseso sa paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President. Sa impeachment trial, inamin ng hostile witness na si dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta na ibinigay niya ang 500 million pesos na confidential funds sa security officer na si Colonel Raymond Lachica kahit hindi ito accountable officer. Inamin naman ni Acosta na pareho ang ginamit na proseso sa paghawak ng confidential funds sa Davao City at OVP. Kabilang dito ang sinasabing pagbawi nila Chica sa nilagdaang internal document bilang patunay sa pagtanggap ng confidential funds kapag nakapagsumiti na ng fund utilization report at na-liquidate na ang pondo. Ayon kay Acosta, minsan na niyang natanong sila Chica sa isinumiting acknowledgement receipts pero hindi na inusisa nang sabihin nila Chica na confidential activities nga ang pinaggamitan ng pondo.
6: Ang iba, walang date, walang name, may perma. Ang sagot naman sa akin ni CSO Officer, Ma'am Gina, kung ano man ang binigay ko sa iyo na mga dokumento, yun na yun. Kasi ang mga transaction o ang operation door is very sensitive information.
7: Hindi po ba obligasyon mo as the SDO na alamin at protektahan ang bawat sentimo ng pera ng taong bayan.
10: Your Honor, nag-verify po ako kay Security Officer Colonel Lachica kasi siya po ang may alam. Siya po ang nag-implement sa mga project po sa confidential operation or activities, Your Honor.
4: Inamin din ni Acosta na nagpalabas si Lachica ng confidential funds tuwing ipinatutupad ang confidential activities ng OVP. Ito ay matapos questionin ni Presiding Officer Francis Escudero kung si Lachica ang nagbigay ng pondo sa magkakahiwalay na lugar. Pero nanindigan si Acosta na wala siyang ideya kung paano ibinigay ni Lachica ang pondo sa sinasabing recipients.
8: Iba't ibang lugar, 5 hanggang 8 iba't ibang lugar, dinisburse yung pera. Kahit po si Colonel Lachica, hindi naman po siya si Superman, hindi naman niya kayang gawin yon na siya lang. So, ano po yung malamang sagot sa tanong?
10: Parang yung issue na yun, Your Honor, is parang sa DepEd po yata.
8: Paano niyo po nalaman yun sa DepEd? Ang tanong ko po, Ma'am Gina, si Colonel Lachica ba na binigyan niyo ng kabuang pera, ang nagbigay din ng pera dun sa mga may acknowledgement receipt? Siya din mismo ba? O may ginamit din siyang ibang tao?
10: Dinisburse po niya, Your Honor, during the implementation po ng yes. confidential activities and operation, Your Honor, sa ground.
4: Pinayagan ng ma-excuse si Acosta matapos ang 2 araw na pagtestigo.
0: Alas 7:17, kinwestiyon ng mistulang selective memory ni dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta. Ito'y matapos pa ulit-ulit na sabihin ni Acosta na hindi niya maalala ang mga detalye sa paggastos ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte noong nakaupo pang mayor ng Davao City simula 2019 hanggang 2022. Sa redirect examination, sinita ni Private Prosecutor Armando Virgiligutan kung bakit biglang naalala ni Acosta mga detalye nang sumailalim na sa cross-examination ng depensa. Kinwestiyon din ni Ligutan kung bakit hindi na hirap na umintindi ng Tagalog si Acosta nung depensa na ang nagtatanong.
7: Alam niyo po ba yung tinatawag nating selective memory, ma'am? When I was asking questions, sabi niya, conveniently hindi ko maalala. But when propounded with similar line of questioning as to events that happened in Davao City while she was an SDO, she said, yes, I can remember diretso yung sagot.
10: Ang intindi ko, ang pagsabot ko, Your Honor, is yung the amount po, hindi ko po maalala kung yun ba talaga, Your Honor.
7: That's right.
0: Inupakan din ng ilang senator judges ang paulit-ulit na sagot ni Acosta sa mga tanong para kay Senator Judge Rafi Tulfo. Mistulang bulag si Acosta dahil sa loyalty o karapat o katapatan sa utos ng nakatataas.
11: Pag nakakita kayo ng ganung pangalan, bilat, pagong, pusa, magugulat ka, di ba?
10: Kasi siya po ang nag-implement sa mga confidential activities, Your Honor, on the ground.
11: So for me, in this case, you're stupid in the name of blind loyalty. Nakapikit kung ano yung sinasabi sa iyo ng nakakataas, sinusunod mo na lang.
0: Naniniwala na ba ng ilang miyembro ng prosekusyong makukulong si Acosta dahil sa mga testimonya sa paglilitis?
4: Inaasahang susunod na tetestigo sa impeachment trial ang Assistant Chief of Staff ng Office of the Vice President na si Lemuel Ortonio. Posibleng ideklarang hostile witness si Ortonio na lumutang ang pangalan sa ilang dokumento ng confidential funds ng OVP. Inaasahang mabibigyan linaw din ang tanong ni Presiding Officer Francis Escudero kung bakit sobra ng 150,000 pesos ang ipinadalang acknowledgement receipts ng OVP sa Commission on Audit. Ito ay matapos mabanggit ni dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta na si Ortonio ang nagbigay ng karagdagang pondo.
10: Mabag po siya sa akin na kailangan pa niya ng 150K po, Your Honor, for security purposes, Your Honor.
8: Saan po galing yun eh? 125 million lang po yung perang winidraw niyo sa bangko.
10: Tumawag ako sa kay Asik Lemer Alton, Your Honor, informing him, Your Honor, na tumawag po sa akin si Security Officer Colonel La Chica na kailangan po niya ng 150 for security, Your Honor.
8: Saan galing po yung pera na binigay niyo sa kanya?
10: Kay Asik Limer Ortonio po, Your Honor.
8: Saan po naman niya nakuha yung pera?
10: Hindi ko alam, Your Honor.
8: Hindi na rin po kayo nagtanong?
10: Hindi. Basta binigyan niya po ako ng 150,000, Your Honor.
4: Matapos tumestigo ni Ortonio, sunod nang haharap ang mga aktibo at retiradong sundalong sina Colonel Manaros, Boransing, Colonel Magtanggol Panopio at retired Major General Adonis Bahaw. Inaasahang patutunayan mga sundalong wala silang natanggap na confidential funds mula sa Department of Education. Si dating DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajarda sana ang sasalang ngayong araw, pero nagpadala ng medical certificate para ipaalam na nakaranas ng stroke kaya na-confine sa ospital. Inatasan ang Medical Bureau ng Impeachment Court na kumpirmahin ang kondisyon ni Fajarda bago ma-excuse sa pagtetestigo.
0: Alas 7.21, pinayagan ng Sandigan Bayan ang hiling ni Senator Chinggoy Estrada na sumailalim sa knee x-ray sa pribadong ospital sa San Juan City bukas. Dahil itong alamin ang dahilan ng pananakit ng tuhod ng senador na nakakulong sa Quezon City Jail dahil sa kasong plunder at graft kaugnay ng sinasabing pagtanggap ng kickback sa mga flood control projects. Nauna na na-diagnose si Estrada na may osteoarthritis at nakararanas ng joint effusion sa knee joint, kaya inirekomendang sumailalim ng diagnostic x-ray para malaman ang kondisyon. Isinulong ng prosekusyon ng alternatibong paraan tulad ng paggamit ng mobile x-ray clinic sa kulungan. Pero ay kinonsidera na Sandigan Bayan ang kalusugan ni Estrada bilang lehitimong humanitarian concern, kaya pinayagang magpa-x-ray.
4: Huling pinalawig ni Senador Loren Legarda ang medical leave hanggang September 2. Hindi tiyak kung nasaan ang senadorang nagsimulang sumailalim sa medical leave noong August 3. Nauna nang tinawag ng Office of the Ombudsman na kahina-hinala ang ilang beses na pagpapalawig sa medical leave ni Legarda. Sinikta rin ang dalawang buwang biyahe sa ibang bansa ng anak ng senadorang si Batangas Congressman Leandro Legarda Leviste. Iniimbestigahan ang mag-ina kaugnay ng 10 billion pesos na kasong plunder at graft dahil sa sinasabing kabiguan ng renewable energy company ng kongresistang magbigay ng solar power alinsunod sa natanggap na prangkisa.
0: Time out. Anong oras na, Miss Beautiful?
4: Yan o, 7:23 na po ng umaga.
0: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
12: Radyo Patrol Balita alas 7. Basta AM, DZMM. Tayong mga lalaki, kayod araw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para masagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
13: Unilab quality yan.
14: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwala. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
15: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
16: Ka! Kaya ba ganyan?
17: Sige lang, Direk. Kaya-kaya.
18: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
17: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng,

0: para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
1: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
2: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigonia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: DZMM.
4: DZMM.
3: Basta AM. DZMM.
5: Balikan po natin ang mga balita sa oras na alas 7.25. Ilang estudyante ang nahulihan ng patalim. Hari ba pang ipinagbabawal na gamit sa pagbabalik ng eskwela sa Zamboanga City. Tatlong araw na walang pasok sa lungsod noong nakaraang Linggo matapos ang pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Sa Don Pablo Memorial High School, nakumpiska sa bag ng ilang estudyante ang screwdriver, pliers at cutter habang isa ang nakuhanan ng laruang baril. Paliwanag ng estudyante, pag-ari ng bunsong kapatid ang laruan at nabit-bit lang niya sa eskwelahan. Sa Zamboanga Peninsula Polytechnic State University, isang third-year college student ang nahulihan naman ng maliit na kutsilyo sa bag. Pero depensa ng estudyante, ginagamit niya ang kutsilyo sa kursong technology.
6: Nahulihan ng baril ang 14-anyos na grade 9 student sa loob ng paaralan sa Cebu. Nagsasagawa ng surprise inspection sa Lutod National School nang makita ang .357 Magnum revolver sa bag ng estudyante. Ayon sa estudyante, dinala niya ang baril para takutin ang nambugbog at nambuli sa kaibigan. Unang inamin ng estudyante, kinuha niya ang baril sa cabinet ng kanyang lolo. Pero binawi at sinabing hindi niya alam kung sino ang may-ari. Inaalam pa ang tunay na may-ari ng baril na natuklasang hindi rehistrado.
5: Nasa kustudiya na ng mga pulis ang dalawang estudyante ang sinasabing nagbantang mamamaril sa paralan sa Taguig City. Isa sa mga estudyante ang nagpost ng banta online kabilang ang video ng baril na sinasabing gagamitin sa plano. Pero natuklasang hindi kuha ng mga estudyante ang video ng baril na na-download at na-download lang mula sa Facebook. Posibleng maharap sa reklamong grave threats ang mga estudyante kabilang na ang isang minor de edad.
6: Nakatakdang kumpiskahin ng Bureau of Customs ang sasakyang nakarehistro sa aktor na si Derek Ramsey. 2021, ipinasok sa bansa ang Porsche 918 Spyder na nagkakahalaga ng 35 million pesos. Pero idiniklarang Porsche Boxster na nagkakahalaga lang ng 1.8 million pesos. Sa investigasyon, peke ang plakang nakakabit sa sasakyang na ibenta na sa iba pero nakapangalan pa rin sa aktor. Sa social media post, nilinaw ng aktor na hindi siya smuggler at sinabi ng importer na bayaran na ang buwis nang bilhin niya ang sasakyan. Pero iginiit ng customs na bilang registered owner, ipasasampina pa rin ang aktor para sa investigasyon.
7: Kahit pa sabihin natin na ang kiniklaim ni Mr. Ramsey ay siya ay buyer in good faith, no? Pero hindi po nagbabago ang karakter ng sasakyan na ito pa rin po ay isang smuggled item. At kung kaya tayo ay nagpapaalala na maging maingat din sa ating mga pinagbibilhan, sa ating mga pinagkakatiwala ang mga dealerships.
6: Si Customs Deputy Chief of Staff, Attorney Chris Noel Bendio.
5: 728 isang sugatan matapos araruhin ng SUV ang ilang establishmento sa barangay Mayamot sa Antipolo City. Sa investigasyon, biglang humarurot ang sasakyang minamaneho ng aktor at negosyanteng si Ninyo Mulak. Kaya sumampa sa shoulder ng Marcos Highway sa kabilanggang isang sari-sari store, barberia at karinderia. Nasugatan ang rider na kumakain sa karinderia. Humingi ng tawad ang aktor na umaming nakatulog habang nagmamaneho. Inako rin ni Mulak ang responsibilidad at nangako makikipagtulungan sa investigasyon.
6: Sa Maynila, 13 ang sugatan sa karambola ng mga sasakyan sa Santa Mesa. Sinasabing nawala ng preno ang pampasaherong jeep kaya sinalpok ang isa pang jeep, AUV, van at motorsiklo. Nagtamo ang mga biktima ng galos at bukol habang nasa kustudiya na ng mga pulis ang jeepney driver.
5: Samantala, umangat na sa panibagong career high na world number 18 ang ranking ni Pinay tennis star Alex Ayala. Ito'y matapos mag-gambyon si Ayala sa Mubadala DC Open sa Amerika at sumabak sa Canadian at Cincinnati Open. So from 20th po naging 18 dahil dito si Ayala ang highest ranked na Southeast Asian player sa WTA Tour history. Susunod na sa sabak si Ayala bilang 17th seed sa US Open sa Amerika na huling Grand Slam ngayong taon. Mamayang gabi makakasama ni Ayala sa doubles event si Felix Aliasimit ng Canada. Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Krishnan. Ganiel, magandang umaga sa iyo, Ganiel!
4: Good morning sa inyo, Alvin Atorius, sa ating Showbiz Spotlight. K-pop artist na ang batang lalaking bumida sa music video ng Baby Shark. 10 taon na ang nakalilipas. Nagbabalik sa music scene ang 17 years old na si Park Gun-ryong na kilala rin bilang si Baby Shark Boy. Inilabas ni Park Gun ang bagong kantang Wave kasama niya si Ju Honey ng K-pop group na Monster X. Tampok din sa electropop dance track ang ilang bahagi ng hit song na Baby Shark. Masaya si Baby Shark Boy na kilala pa rin siya ng publiko at nangakong maghahatid ng magandang musika para sa lahat. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Gino Krishnan. Balik sa inyo, Alvin Doris.
5: Paano nga yung Baby Shark? Paano nga yun?
6: Tut-tut-tut-tut-tut-tut.
5: Naalala ko. Yung pala yun.
6: Sabi ko, tut-tut-tut. Punta naman si Ganyan, wala sa tono.
5: May ano pa siya, may stepping pa siya. Paano sayaw nun, Baby Shark?
4: May ano, nakakainis. Sayaw
5: nun. Paano nga, hindi ko nga masyadong nakita. Para hindi ganyan ang nakita ko sa tunay na dancer, ha? Hindi ganyan.
6: Malayo.
5: Thank you. Maraming salamat, Daniel Krishnan. At yan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol Balita alas 7.
6: Ako po si Doris Bigornia.
5: Ako naman po si Alvin Olchico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang Gising Pilipinas! Energy on a Tuesday!
2: Radyo Patrol Balita alas 7. Basta AM, DZMM.
8: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
9: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
10: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
11: Food's here, guys.
10: And feel the vibe.
12: Best concert ever!
10: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
14: Pag naasiman ka, akin ka.
13: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
15: Playtime Entertainment, Born for Happiness.

0: kaibigan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitatan! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service. Basta AM, DZMM.
1: Boses nagigising sa umaga.
0: Alvin El Chico, Doris Bigornia, Gising Pilipinas.
2: Ay, kanina pa pala inaantay ito. Sabi ni RC Castle, gahulat. Ibig sabihin ng ano, alam mong ibig sabihin ng gahulat?
3: Ano?
2: Nagaantay.
3: Nagaantay.
2: Oh, nagaantay. Na sa Gising Pilipinas, nasabihin ko raw.
3: Na?
2: Energy, energy, hoy gising! Rudy Castillo Jr., special child ni ano yan?
3: Ni
2: RC Castle, partner. Naantay sa, wow. Sabi daw niya, dad, ba't walang bati? Akala ko ba, babatiin ako.
3: Ayan na nga, nagbati na ta. Ano pangalan ng bata?
2: Ay, wait lang. Wait lang. Anong pangalan ng bata? Rudy. Rudy Castillo Jr., partner.
3: Rudy, hello, anak. Yeah. Good morning sa'yo. May pasok ka ba? Kasi may mga eskulahan pa, partner, na nag-suspending.
2: Nagdeklara ng ano, tama.
3: Oo.
2: Yan.
3: Kaya kayong mga taga Pampanga, balik. Balik sa tulog, ha? Sa mga taga Zambales, ang dami, nagdeklara na walang pasok. I-check nyo po sa inyong eskulahan at sa inyong mga LGU, ha?
2: Joffa Madelar, sa hindi ko natanong, ano, at si Jing Pahe,

0: talaga. Oo, pero eh gusto kong kumain eh. No. Tulog pa mga doktor.
1: Deo Jeronimo, magandang umaga si Attorney Romy Macalintal. Good morning. At ganun din si Ray C. Oh, at si Kagawad Marlon Nacion at si Dr. Angelo Librosa naman. I choose Tuesday.
0: Wow. Okay. Oo. Sino ba to? Wala pa.
1: Hindi, yung announcement mo, basahin mo na lahat. Yung walang pasok.
0: Walang pasok. Ito, pag si pagbalik
1: bago yung Radyo
0: po,
1: Patrol.
0: Pag si pagbalik po kayo sa tulog at ibalik niyo po yung baon, ha? Sa Pampanga, all levels, public and private, sa Masantol, Makabebe, hanggang bukas, August 26. Santo Tomas, hanggang August 28 naman. Sa San Simon, hanggang August 28, maliban sa Concepcion Integrated School. Wala po kayong pasok. Sa Zambales, all levels, public and private, Candelaria, Santa Cruz, Palawig, Masin, Loc, Subic, San Marcelino, Castillejo, San Narciso, Cabangan, San Felipe, Botolan, San Antonio, Iba. Doon naman sa Cordillera Administrative
1: Region. May graphics
0: region.
1: Ba yan? Camille, may graphics ba yan? Ilabas nyo nga yung graphics.
0: Okay nga.
1: Wala, hindi naaabot. Sige, tuloy mo pa. Dami.
0: Sa CAR, Cordillera Administrative Region, Preschool to Elementary, Public and Private Schools, sa Benguet, Kapangan, Sablan, Bugyas, La Trinidad, Bocod, Preschool to Senior High School naman, Public and Private Schools, sa Atok at Tuba, Kibungan, Daycare to Senior High School, Public and Private, Mangkayan, Daycare to Kindergarten, Itogon, Luwakan National High School. Yan.
1: Si Jerry Diaz naman, I choose to succeed. Pwede. And I choose to be happy. Very good, very good. Ah. At si Richard Merck, pinapabati pa rin kung may mga set of doctors ka, siya rin.
0: Ah, talaga
1: ba? Oo. Kaya ang motto naman niya, I choose to be healed.
0: Kay
1: Richard Merck. Kindly greet my doctor, Dr. Perry Noble of Makati Med. Makati Med naman siya. Ikaw naman, Paranaque Med.
0: Paranaque Med. Ang mga doktor ko na si Dr. Paulette Marshall at si Dr. Jennifer, nakalimutan ko ang pangalan.
1: Sevilla.
0: Ang mga edaran, ang mga edaran.
1: Magandang umaga sa iyo, Cesar Abarisha. Ako, sabi niya, ako I choose Gising Pilipinas. Sip-sip.
0: Tama.
1: Si Jing Sumido, ang ganda tingnan sa TV nung yellowing ninyo kagabi. Hindi si Doris ka, naka-yellow din ngayon eh. Napansin kasi ng mga viewers na puro kami
0: yellow.
1: Ano bang kulay yan?
0: Brown.
1: Ako. Brown yung suit ko kagabi, chocolate brown, with yellow.
0: Maganda pala.
1: Maganda yung combination. Babay ni kundin mo na yan.
0: Tiktok naman si Camille. Tiktok. Sino ba yan si Nico Bagsika roon sa... Ano ba yan? Nico, mag-report ka na nga. Go!
2: Good morning, Doris at Alvin. Nakapagtala ng 72% ang mga Pilipinong nagsabing ramdam nila ang kaayusan at kaligtasan sa kanilang mga komunidad o lugar. Ito ang pinakamataas sa isinagawang survey ng Okta Research sa second quarter nitong taon. Pumangalawa naman, ang mga Pilipinong nagsabi na wala silang pangambang maglakad mag-isa tuwing gabi sa isyu ng kaligtasan at peace and order na nakakuha ng 68%, habang 54% naman ang nagsabing hindi sila nangangamba laban sa mga magnanakaw na maaaring manloob ng kanilang mga bahay. Sa kabila nito, sa kabila ng nananatiling kapalatagan ng mga Pilipino sa kanilang kaligtasan at kaayusan sa kanilang lugar, bumaba naman ang datos sa 58% kung ikukumpara sa March 2023 survey na nasa 91% particular na sa National Capital Region. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
1: Thank you! Maraming salamat, Nico Bagsik!
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella.
1: Oh, ang dami tulong may I choose ha. Louis Basco, good morning. Yan. Selena Lim, thank you po. Si Ay mo na partner ito, ikaw kailangan bumate ha. Tinan mo ha. Nag-renew po ako ng lisensya. Senior na po ako pag na-expire ito. Tapos birthday ko po today. Pero wala pa pong bumabati sa akin eh. Kaya nadidepress na po ako. Pati po si Ayi. Ang daming ano problema ni Ayi.
0: Ayi, alam mo yung mga problema mo na yan, mawawala ka agad kapag ang Tibano ay nagharap ka sa amin ng pansit. Simple, di ba?
1: Ayun. So, ibig sabihin pala ng Whole Foods part.